0: Ako pa lagi ako naghahanap na ga-alter.
1: Ayun, yun, alteration.
0: Alteration? Ayun po, ayun, ay, saan ba yung lugar nyo?
2: Dito po sa may Litex, Jollibee.
0: Ayun, layo naman.
1: Pwede po ba kayo mag-home service sa Paranaque?
0: Layo. Hatid sundo mo raw siya.
1: Hatid sundo. Ay, nako. Salamat po, ma'am.
0: Thank you, ma'am. Maraming salamat.
2: Salamat.
0: Bye-bye. Congratulations. Tama po sagot ninyo. May regalo po kayo sa DZMM. Antayin po ang tawag ng staff dito po sa Gising, Pilipinas. We need to say goodbye. Ay, hindi pa pala. Magtutuloy-tuloy ka pa pala, partner. Lululokohin ka rin ang partner mo. Akala mo, ha? Akala mo ako lang, ha? Susunod na po ang tandem ng bayan with the one and only Robert Mano. And mutya na masa Doris Bigoy. Ako po si Alvin El Chico. Magbabalik bukas dito lamang sa
3: Gising Pilipinas.
0: Energy, energy on a Wednesday. Tsweldo bukas.
4: Sasabayan kayo sa almusal ni na Alvin El Chico at Doris Bigoy. Gising Pilipinas. Ito po ang DZMM.

0: Pakitutut mo nga ako.
1: Eto, kadarating lang ko to, Sera. Tututay, mga tipong oras. 8:04 ng umaga.
2: Oras hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
3: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang dinig ang umaalerto sa bayan, matapang mapanuri walang takot. Una ang Masa Antemano. Kasama ang lupian ng Masa, Doris Bigornia.
4: Ganda!
3: At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem ng Bayan!
4: Love, love, love!
5: Good morning!
1: Good morning, mga kapamilya! Tandem ng Bayan na hanggang 9 in the morning. Of course, hindi na ako iniwan ng aking partner mula sa masayang bakasyon. Nagturista po eh. Pero di bale, sabi ko, pag hindi ka bumalik bukas, dadamihan mo yung regalong ibibigay mo sa akin. Aba, ang bilis. Eto na. Good morning, partner.
0: Good morning. Natakot eh, no?
1: Natakot. Oo.
0: Good morning, partner. And I missed you.
1: I miss you too.
0: And ganyan talaga ang buhay.
1: Tama naman yan. Nagre-relax ka, namamasyal ka kung saan-saan. Oo. Mm-hmm. Mag-chill-chill ka lang.
0: Correct, correct. Pero tuloy pa rin ang buhay. Tuloy pa rin ang pagkayod natin. Mm-hmm. Gitna na lang
1: diba? Akalain mo yun, Merkulis na agad.
0: Kaya nga. Kaya tayong lahat ay maging masinop.
1: Mm-hmm.
0: At masinop ba, thrifty?
1: Oh, pwede.
0: Oo, diba? Tayong lahat ay maging dedikado.
1: Ayan.
0: Mali, mali. Anong dedikado? Sa trabaho natin?
1: Tapat sa trabaho.
0: Tapat sa trabaho.
1: Oo.
0: Nang sa ganoon tayo ay makabili ng ating mga pangangailangan.
1: Ayan.
0: Because pagka hindi po tayo kumita, hindi tayo makakabili ng pagkain.
1: Ayoko na ituloy yan. Alam ko na kung saan tayo mapunta dyan. Pag hindi nakakain,
0: we die. Mali.
1: Mali.
0: Mali.
1: Ay, naku, ganun talaga, partner. Kayod tayo ng kayod everyday para may panggastos tayo.
0: Correct.
1: At para kahit papano, kahit sabihin nga nating dinaan na lang tayo ni Judith, ang mahalaga, may pinang Judith tayo.
0: Correct, correct. At hindi naiipon ng husto si Judith. Kahit utay-utay, ay magbayad po tayo.
1: Mm-hmm.
0: Ang galing naman ni Doris mag-sermon, samantalang siya, madaling araw pa lang, sinisingil na ako ng mga may pagkakautangan ko. Huwag naman kayo ganun.
1: Kaya pala,
0: ito, partner.
1: Kaya pala, alas tres sa madaling araw, nag-uusap tayo.
0: Sabi ko, sino kaya?
1: Ang gising neto.
0: Di ba pagka ganyan, ama? Pagka nag-ring yung telepono mo or nagtutot yung iyong ringtone, eh may message ka, ganyan, nakakakaba.
1: Mm-hmm.
0: Kasi madaling araw, ano ba naman ang pwede pang mangyari?
1: Oo.
0: O ano, lalo ba kapag ang mga anak mo ay nasa gimmick, di ba? Aba, pagkita ko, your Judith is anak ng patin.
1: Ang aga nagpaparamdam. Literal na madaling araw.
0: Hindi ko sinagot, di ba? Hindi pa natigil. Nag-text ulit.
1: Ano sabi niya?
0: Parehong text.
1: Kala ko do not snub. Our messages. Ay, nako, nanigurado, ay, partner.
0: Nanigurado.
1: Aha, sabi niya. Wala, hindi ka sumagot, ha? Isa pa. Ay, nako. Eh, ganun po talaga. Dadaan at dadaan po sa atin yan.
0: Yeah.
1: Pero may mga bagay din po na dumadaan sa atin. Lalo na ng mga kabataan natin, partner.
0: Mm-hmm.
1: Hindi nawawala yung paglalaro.
0: Ay, totoo naman.
1: Diba?
0: Totoo.
1: Kung ngayon, ang mga kabataan naglalaro, cellphone lang.
0: Ganyan lang.
1: Tutok na tutok, partner.
0: Tutok na tutok.
1: Nagko-competition pa yan, pero dun din sa cellphone.
0: Tama.
1: Pero dati, iba mga laro eh. Diba? Takbuhan.
0: Taguan.
1: Taguan. May kanta pang langit, lupa. Diba? May pag ganun-ganun pa.
0: Correct.
1: Merong kang patintero, may pikuka and all. Diba?
0: Bato, pick.
1: Ayaw, isa pa yan. Luksong baka. Yung mga physical activities pa. Kaya naman yung mga bata, tayo noon, hindi tayo ano ba ang tawag doon? Medyo mahina yung resistensya, hindi tayo lulugulugo, papasok ng school kasi yung energy natin gising after nating mag-physical activity sa mga laro.
0: Diba? Energy kung energy noon.
1: Hindi kasakitin.
0: Oo, tsaka ano tayo noon eh, seryosong-seryoso tayo sa ganyan, tsaka nag-iiyakan pa tayo kapag natalo. Di ba? May away pa dyan, may suntukan pa dyan eh, kapag natalo eh.
1: Oo, speaking of laro, yan po ang ating POV today. Ang tanong natin, anong larong Pinoy sana ang matutunan ng mga bata ngayon, ka-tandem, ha? Doon sa mga na-experience nyo before, ano yung gusto nyo na sana nilalaro ng mga kabataan ngayon?
0: Okay.
1: Meron yan, di ba? Yung
0: Chinese garter,
1: tumbang preso, piko, yung Holland, di ba? Yung ginaganon. Di ba? Shato, ayan, di ba pa yun? Agawang base, jacket poi, kahit sinabi mo. Marami yan. Eh, kayo nga po, i-share nyo po sa amin ano nga po yung larong Pinoy na sana o matutunan ng mga bata ngayon.
0: Ibalik ngayon. Ako, Shato.
1: Shato.
0: Magaling ako doon, dati.
1: Talaga? Pag ginagas? Ako, patintero, tama.
0: Umepektos ka pa ng
1: ayan
0: ganun.
1: Ayan na, gano'n ka po. Patintero kami. Patintero. Tapos may patotot sa gitna.
0: Yun, diba? Patotot.
1: Diba?
0: O kaya naman, ako din, dumaan ako doon sa Jackstones.
1: Ayan, Jackstones.
0: Umiyak ako dati.
1: Pagalingan naman doon yung kamay nyo. Kung paano nyo kunin yung bituin eh.
0: Tsaka inaaway ko yung kapatid ko kapag nakakakuha siya ng baboy. Diba? Pag natalo ka na niya, wala na. Zero ka na, wala ka ng
1: diba, kuha agad. Yung mga magagalit. Tsaka may mga pa-exhibition. Yung pag hinagis yung bola, kung ano-ano pinagagagawa sa ere.
0: Yoyo!
1: Bago kunin yung iba pa yun, yoyo.
0: Maraming magagandang laro noon. Parang yung sipa natin, meron din sepak-takraw.
1: Sepak-takraw, tama, pero, meron.
0: Okay, masaya din ako yun. Naalala ko yung sipa. Yung bulaklak. Ano yung bulaklak natin dito
1: tinga,
0: meron?
1: Ay, anong bulaklak? Literal na bulaklak?
0: Oo, yung mabango.
1: Sampagita?
0: Hindi. Nakalimutan.
1: Santan?
0: Hindi. Basta ginagawa siyang pangsipa.
1: Meron halaman, tayo. Halaman?
0: Halaman, oo.
1: Kulay pula, pula?
0: Pwede.
1: Namumulaklak?
0: Parang. Mamaya research natin.
1: Ialalahanin mo nga natin yan. Ano?
0: Kalachuchi.
1: Kalachuchi. Ginagamit mo ang kalachuchi?
0: Oo. Kunin mo yung bulaklak, tapos i-rubber band, yun. Tapos yun ang pangsipa nyo.
1: Sa amin kasi tingga talaga yung bilog na gano'n. Tapos lalagyan mo ng, alam yung plastic straw. Tapos kukunitin mo ng gano'n para marami. Maganda yung
0: parang
1: bulaklak.
0: Kalachuchi
1: pala pwedeng gamitin. May natutunan ako today, ha. Ipadala nyo. Baka po may gusto rin kayong i-share, ha, na hindi pa namin alam ng mga laro dati na nilalaro na ninyo. I-share nyo po yan sa ating Viber number na 0919-278-3000 o mag-comment po sa ating YouTube live ng DZMM Teleradio. Abangan po natin yung mga masayang larong Pinoy na yan, ha. Tingnan natin mamaya.
0: Kalachuchi.
1: Susubukan ko yan pag nakahanap ang kalachuchi.
0: Dito sa atin, sa kanto natin dyan, bago ka lumabas ng gate, meron dyan puno ng kalachuchi.
1: Kaya ako paluin nung nagtahalaman natin dyan.
0: Hindi naman siguro. Para lang masave mo rin siya. Kasi kesa naman yung bumagsak
1: lang ng wala lang.
0: Magbango yun. Lalo na sa gabi.
1: Correct.
0: Tapos mag-uundas na.
1: Sabi ko sana, lalo na sa gabi, dada ka sa kalsada, walang ibang tao, ikaw lang, tapos nangangang mo yung kalachuchi.
0: Takbo!
1: Takbo talaga ako dyan. Ay, nako. Diba? Ayan, may paramdam na.
0: Paramdam talaga.
1: Okay, yung ganyan. Sige, pagbibigay namin kayo, magko-costume kami sa undas.
0: Yan, no?
1: Costume
0: talaga. Ay, nako.
1: Oras natin, 8:12. Dahil 8:12 na, narito na po mga balitang dapat alam nyo antemano dito sa Tandem ng Bayan.
3: Tandem ng Bayan!
1: Sa ating po mga balita, nananatiling mas mataas ang farm gate price ng palay noong Setyembre kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Ayon sa Philippine Statistics Authority, nasa 20 pesos and 84 centavos ang average farm gate price ng palay noong Agosto, pero mas mataas naman ng 33% o 33.6% kumpara sa 15 pesos and 60 centavos kada kilo noong Setyembre 2025, na itala ang pinakamataas na presyo sa Central Visayas habang pinakamababa sa Mimaropa. Ayon po sa PSA, halos lahat ng rehiyon sa bansa ay nagpatala o ay nagtala ng pagtaas ng presyo ng palay kumpara noong nakaraang taon.
0: Hinimok na ni Senior Citizens Party List Representative Rodolfo Ordanez ang Department of Interior and Local Government at Department of Health na magpatupad ng regular na house-to-house health checks para sa mga nakatatandang namumuhay ng mag-isa. Ito ay para mabantayan ang mga seniors, lalo na sa gitna ng banta ng El Nino, at maagapan ang mga kaso ng dehydration, heat exhaustion at heat stroke. Iminungkahi rin ng partido ang mas aktibong partisipasyon ng mga barangay health worker at barangay health emergency response teams o BERTs sa pagmomonitor ng mga nangangailangan ng tulong. Dapat din umanong may updated na listahan ang mga barangay ng mga senior at PWD na kailangang tutukan sakaling magkaroon ng emergency.
1: Naniniwala si dating UP Diliman Department of Political Science Chairperson Professor Maria Ella Atienza na estratehiya ng prosekusyon ang pag-atras sa tatlong artikulo ng impeachment. Sa panayam sa DZMM, sinabi ni Atienza na marami nang naipresentang ebidensya at mga testigo kaugnay ng mga artikulo tulad ng grave threat at confidential funds. Aniya, lumalabas na pinag-aralan ng prosekusyon ng kanilang hakbang para mas matutukan ang mga kasong may pinakamalalakas na ebidensya. Samantalang ang estratehiya naman ng depensa ay pabagalin at patagalin ang mga tatalakayin sa paglilitis. Para sa impeachment court spokesperson Reginald Tonggol, maaaring gamitin ng depensa ang tender of excluded evidence o pagpasok ng ebidensya sa records para maipakita sa senator judges ang panig ni VP Sara. Maaari ring questionin ng depensa ang mga karagdagang testigong posibleng ipatawag ng impeachment court.
0: Pinayuhan ng Department of Trade and Industry ang mga consumer na siguraduhin may Philippine Standard o PS Mark o ICC sticker ang mga binibiling produkto, lalo na ngayong papalapit ang Pasko. Ayon sa ehensya, nakatutulong ito para matiyak na ligtas at pasado sa pamantayan ng pamahalaan ang mga bilihin. Babala ng DTI, maaaring magdulot ng panganib ang mga hindi rehistrado at substandard na produkto.
1: Nakiisa ang mga kinatawan ng 41 katutubong pamayanan mula sa Luzon, Visayas at Mindanao sa parada bilang pagbubukas ng Indigenous Peoples Month sa Intramuros, Maynila. Ayon sa National Commission for Culture and the Arts o NCCA, layunin ng pagdiriwang na bigyang pugay ang mayaman na kultura, mga tradisyon at ambag ng mga katutubo sa pamanang kultural ng bansa. Kasabay dito ang panawagan na mas mapahalagahan at mapanatili ang kanilang pagkakakilanlan, kaalaman at mga kaugnayan.

0: Ang report ng ating mga radyo patrol. Ang bagong Communication Secretary na si Secretary Lino Cayetano inilatag ang ilang plano sa pag-upo bilang kalihim ng Presidential Communications Office o PCO. Narito balitang kumpirmado sigurado mula Malacañang, atid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian.
1: Magandang umaga, Tandem Robert at Doris. Palalakasin ang administrasyon ang komunikasyon at pagpapalaganap ng impormasyon sa mga komunidad at paikipag-ugnayan sa media para malabanan ng fake news sa ilalim ng pamumuno ni bagong Communication Secretary Lino Cayetano. Sa ambos interview sa Malacañang, sinabi ni Cayetano na ipagpapatuloy niya ang mga nasimulang programa ng mga naunang Communication Secretary kasabay ng pagpapalakas ng grassroots communication at matibay na koordinasyon sa mga mamamahayag kontra sa maling impormasyon. Kukonsultahin niya ang limang naunang communication chief ng administrasyon para matuto sa kanilang karanasan at maitugma sa nagbabagong landscape ng komunikasyon. Binigyan din ni Cayetano na ang pangunahing responsibilidad ng Presidential Communications Office ay siguraduhin na napapanahon, tama at epektibo ang mga impormasyon na tatanggap ng publiko mula sa gobyerno, kaugnay ng mga programa at inisiyatiba ng pamahalaan. Plano ng bagong kalihim na kausapin ang mga lokal na pamahalaan, mga barangay, maging ang simbahan at iba't ibang institusyon sa pamamagitan ng iba't ibang paraan para mailatag ang komprehensibo at epektibong plano para sa government communications. Sa usapin naman ng fake news, sinabi ni Cayetano na kailangan palakasin ang mga umiira ng hakbang ng pamahalaan laban sa disinformation. Kalakip ang pakikayat sa media na lumaban kasama ang pamahalaan. Itong Martes nang manumpa na si Cayetano bilang ika-anim na kalihim ng PCO matapos palitan ang dating print journalist na si Dave Gomez na nagsilbing communication secretary sa loob ng mahigit isang taon. Narito ang bahagi ng pahayag ni Secretary Cayetano.
2: There's a continuous evolution ng communication landscape.
3: Pero ang hindi nagbabago, yung pinakamahalaga, pinakaimportanteng trabaho ng PCO, which is yung bawat kababayan natin, maabot natin, mabigay natin ng mabilis, tama, at epektibong impormasyon tungkol sa ginagawa ng ating gobyerno. At yun para sa akin, pangalawa, pinakaimportante, makinig. At kung meron tayong kailangan baguhin, kung meron tayong kailangan i-adjust in the way that we're talking to our people, then the PCO is very much willing to be able to review, no? Paano natin naabot.
1: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, EZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Christian Yosores. Mula Malacañang, punta tayo partner sa Tondo.
4: Oh, ano meron?
0: Ito, mga basura, sarili sa Tondo, inireklamo. Ang balita mula kay Radyo Patrol, Trisha Lindo. Trish.
5: Good morning, Robert at Doris. Dinadain ng ilang residente ng Barangay 152 sa Gagalangin, Tondo ang pagtambak ng basura ng kanilang mga kapitbahay sarili. Bagamat regular naman daw ang paghahakot ng DPS sa umaga, madalas ay nauuna ng itatapon ng mga residente ang naipong basura bago pa dumating ang truck. Kwento ng residente at Barangay XO, ayaw magpabawal madalas ng ilan sa mga nakatira malapit roon. Hindi lang mga supot o sako ng basura na kokolekta, kundi pati mga natenggang gamit na hindi na mapakinabangan matapos masunugan ilang buwan na ang nakalipas.
6: Madami po nang dumadami pagka hindi ko nakakot. Antimano yung mga imbis na itatapon sa truck, mapipilitan na dito na lang ang matikbayan namin. Kung saan po yung malapit na may basuraan, alam naman nilang aakutin din. Diyan na lang ang din nila nilalagay. Pahalaga sa amin dito. Nung una yung ano ng mga kabataan natin namin dito, eh, yan ang nagigisan nilang kalusugan. Yung langaw.
7: Sa ulo ng tao sa rili. Eh, minsan doon na lang mo tinatapon. Plus po, ganun. Minsan sako-sako talaga. So, dahil para sa kalinisan mo nila yun. Pero sa kanila naman ang gagaling.
5: Ang sinasabi sa atin, Robert at Doris, mismong barangay chairman na anila yung kumakausap sa mga constituent ito tuwing may nahuling nagtatapon sa kanilang CCTV. Una nang nagsagawa ng paghakot kahapon yung Manila DPS sa Riles, kaya nang silipin kanina ng Radyo Patrol yung lugar, medyo nabawasan yung basura pero may mga naiwan pa rin kalat. Pinapayuhan naman ng Manila LG yung mga residente na iiwalay na rin yung mga itatapong hazardous material gaya ng bumbilya, baterya, electronic device at gamit sa cooking oil at iwan sa mga barangay hall batay sa itinakdang schedule. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Trisha Lindo. Ang pag

0: sa ayos naman ng EDSA. 4% ng tapos ayon sa DPWH. Narito ang balitang kumpirmado sigurado at hindi Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus.
1: Robert at Doris, sinabi ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na 40% ng tapos ang EDSA Rehabilitation Project. Maayos na niya buong kahabaan ng EDSA Guadalupe hanggang Shaw Boulevard at Monumento hanggang Bagong Baryo. Aminado naman ang kalihim na hamon sa kanila ang masamang panahon dahil hindi may pagpatuloy ang construction kung tuloy-tuloy ang pag-ulan. Sa kabila nito, tiniyak ng kalihim na ipinamamadali na ang pagsasaayos ng EDSA. Partikular na pinagtutuunan ngayon ng pansin ang pagpapalawak ng mga sidewalk at pagpapalapad ng drainage inlets para maiwasan ang pagbaha. Kanina, ininspeksyon ni Secretary Dizon ang pinalawak na bangketa sa kanto ng EDSA Taft Avenue at Ross Boulevard sa Pasay City kung saan triple na ang lapad ng sidewalk. Matatapos anya sa October 31 ang pagpapalawak ng sidewalk sa kaba ng EDSA sa Pasay habang sa umpisa ng susunod na taon ang iba pang mga bangketa sa kahabaan ng naturang kalsada. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito, ang Radyo Patrol. Zeus Legazpi, DZMF.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Zeus Legazpi, at sa ating mga Radyo Patrol!
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMF, Radyo Patrol sa X30. Basta AM, DZMM.
0: Aba, may mga sumagot agad.
3: Partner, oo nga. Ang bilis. Thank you.
0: Sabi ni Dean Veloso, yung kaibigan natin dyan sa kabila, partner. Oh. Luxon Tinik, sir. Sabi
3: Luxon
0: niya.
3: Tinik.
0: Diba? Totoo naman.
3: Ito naman si, ano, meron ka dyan, si Luke.
0: Ayan, si Luke Master Chief, sabi niya, para sa akin, Jack and Poy na lang.
3: Ah, naalala ko yan. Jack and Poy.
0: Holy, holy, hoy.
3: Holy, holy, hoy.
0: Ah, okay.
3: Sinong matalo siyang...
0: Siyang Unggoy. Ay, Unggoy ba yun?
3: Oo, sino matalo? Tama nga ba? Oo, siya
0: Sino
3: Unggoy.
0: Matalo? Siyang Unggoy. Pag natalo, Unggoy. Sabi ng Unggoy, kawawa naman ako.
3: Pag naman ganun.
0: Si Katandem Luz Viminda Saldo, POV ko po. Ay, POV ko para dyan ay agawan ng panyo. Tsaka patinter. Agawang panyo, totoo yun.
3: Agawang panyo.
0: Nakatungtong. Tapos kabilaan kayong team. Two teams kayo. Bantayan, di ba? Pag nakuha mo yung panyo, dapat madala mo sa base mo nang hindi ka natatouch or nahaharap ng mga kalaban mo.
3: Tama. Eh ano, yung trip to Jerusalem.
0: Pag Christmas lalo.
3: Ay, na.
0: Di ba? Pag Christmas party, pinapalaro yun.
3: Tapos,
0: sa bumagsak na kayo sa lupa, tsaka kaagawan nyo ng bangko.
3: Tapos iiyak yung isa kasi natalo siya.
0: Sabi niya, ako nauna doon eh. Nakakatuwa yung ganun, di ba? Di ba? Seryoso, seryoso. Partner, makita yung mga bata.
3: Kaya nga.
0: Tapos kapag natalo, nag-iiyak.
3: Iiyak
0: pero part
3: talaga.
0: Ng game, yung part ng character development din nila yun.
3: Tama.
0: Si Katandem Yamamoto Kurogami, Palo Cebo.
3: Palo Cebo.
0: Totoo, lalo pag fiesta.
3: Parang
0: Palo
3: hindi
0: Cebo.
3: Ako nakaganyan.
0: Ay, hindi ka nakapaganito.
3: At tuwing fiesta.
0: Fiesta, oo. Di ba yung kawayan, lalagyan ng Cebo. Gan sa taas, ka. Tapos kaakit ka. Kapag kaakit ka sa taas, may flaglet doon, kunin mo, ikaw ang panalo.
3: Di
0: ba? Si Katandem Mila naman, luksong baka tayo. Luksong mas masaya. Baka. Oh, luksong baka, tao naman yun. Nakagano'n, hanggang pataas ka ng pataas, tinuluksong ka sa likod mo. Si Rose Dooley, Chinese garter, kagaya ng sa'yo, partner.
3: Nga,
0: Chinese garter, tumbang preso, kabataan days ko talaga, sabi niya.
3: Galing ko noon sa Chinese garter.
0: Talaga, partner.
3: Oo, nakakaabot ako yung mataas na mataas talaga.
0: Nalulusutan mo?
3: Nalulusutan ko.
0: Ay, galing.
3: Oo, malambot pa yung mga buto-buto ko noon eh.
0: Flexi ka pa noon masyado, partner.
3: Oo, kaya nga.
0: Gymnast
3: kaya
0: ka pa noon eh.
3: Oo, hindi lang pumasa.
0: Ay, eto pa. Ano yun?
4: Olin?
0: Gusto ko naka-on yung mic mo.
3: Ay. Mali. Mali.
0: Mali.
3: Mali. Tanong ko, ano ang gusto mo?
0: Basta ako may takbuhan, partner.
3: Ah, talaga?
0: Takbuhan, yung grupo, kahit yung lata, tumbang preso,
3: tumbang
0: yan,
3: preso.
0: Mga ganyan, masaya. Yan, gusto ko yan. Tapos gusto ko yan nilalaro kapag umuwi ako sa probinsya, doon sa may bukid. Para maganda. Maganda yung kapaligid, masaya. Makita mo lang baka, kalabaw, mga pananim, humahangin-hangin, palubog na ang araw. Tapos sa mga bata, marinig mo yung boses, ikaw naman!
3: Pero meron din naririnig, hoy, Utoy, magsaing ka naman na dyan. At
0: correct. Maya-maya, hoy, mag-alas 6 na, magsiuwi na kayo!
3: Pero sunod naman yung mga bata.
0: Diba? Sunod agad, partner. Oo. At syempre, magandang umaga rin po ha. Si Jessa Bar, ewan ko kung seryoso ito.
3: Ang sabi?
0: Bahay-bahayan daw.
3: Uy, ako din yun. Gusto ko rin yung bahay-bahayan. Tapos...
0: Anong role mo nun?
3: Nanay-nanayan.
0: Ah.
3: Oo, tapos...
0: So, ikaw yung ano, pumukudang sa... nanay.
3: Correct. Ayan na naman tayo sa kalachuchi.
0: Oo, oh, ano na naman kasi... ginawa mo sa kalachuchi?
3: Siyempre, namalengke si nanay.
0: Aha. Uh-huh.
3: Umenta ng mga gagamit na ganyan. Uulami na ninyo. Didikdikin mo si kalachuchi. Yun ang ulam ninyo.
0: Partner, kawawa si Kalachuchi sa'yo. Lahat na lang kinunek mo sa mga laro mo si Kalachuchi. Kawawa yung Kalachuchi na kapitbahay nyo dyan.
3: Kaya nga, tapos mabango pa ang ulam ninyo.
0: Pero ang bango ng ulam. Nyan,
3: meron kang anak, inaalagaan mo kunyari.
0: Yung anak mo, Barbie, di ba? Mga manika, ganun.
3: Tapos may sakit pa kunyari, ganyan. O inumin mo itong katas ng Kalachuchi.
0: Kalachuchi. Ay naku, wag nyo nga pong ano, wag nyo nga pong ilalapit ito sa Kalachuchi. Kailang natin nalaman hit, ano pa, ano ba to? Target pala nito Kalachuchi.
3: O mga Kalachuchi, friendship tayo nga.
0: Si Maribel Fernandez, sabi niya pitik bulag.
3: Ayaw ko yan, ang sakit. Yung kapatid kong lalaki. Yung kapatid kong lalaki, namamagana kaya yung kamay ko, ayaw pa akong tantanan.
0: So, ibig sabihin, lagi kang talo doon.
3: Talo ako talaga. Talaga.
0: Dapat nag-umawa ka ng Kalachuchi. Naglagay ka ng Kalachuchi sa tenga mo para mabango, inspired ka. Si Lourdes Bautista, sabi niya, Chinese garter.
3: Pwede.
0: Sige, sumagot pa po kayo ha. Pero sa ating pong pagbabalik, may mga pag-uusapan tayo. Siyempre, bilang paghahanda po ito sa Undas, pagdating doon sa mga bus, paprobinsya, pagdating doon sa mga sasakay ng mga barko, ito po, pakinggan nyo po, pag-uusapan po natin yan sa aming pong pagbabalik. Sa oras na 8:29, sandali po lamang!
2: Ang Bicornia at Mano Tandem sa DZMM! Boses sa gitna ng mga balita! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: regular use, results may vary. Starts at 1550 pesos SRP lang. Uy! Uy! Aoy! It's a cool! It's a fresh! It's a protection from germs with Protect Soap. With regular use, results may vary.
1: Kung kalaga ng DCML para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DCML, Grande Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
2: Ring, ring, go away!
3: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
2: Cough, cough, wet away! Yay!
4: Pambatang Lagundi, Plemix!
3: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Trending sa DCMM, kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DCMM, kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado, alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
6: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
7: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemix Forte ako. Ang Plemix Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemix Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemix.
3: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: DZMM Radio Patrol 630. 40 taon na una sa balita, una sa public service. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
8: Tuloy-tuloy lang ang kulilan, mapaseryoso o nakikisaw-sawlan.
6: Ito ang Tandem ng Bayan.
9: Kami po yun!
10: Wala nang iba.
9: Nagbabalik ang Tandem ng Bayan.
10: Parang nagbabanta. Wala nang iba.
9: Oo, wala nang iba. Subukan nyo.
10: Ay, salamat at andyan po kayo para sa amin. Ha. Sama-sama po tayo dito sa ating balitaktakan. Mm-hmm. Lalo pa at dapat nating malaman mm-hmm. antemano ang mga ganap.
9: Correct.
10: Sa ating buhay na medyo yung isa, ito na naman eh. Year in, year out naman meron ito eh.
9: Uh-oh.
10: Pero kailangan talaga pa rin i-discussion dahil ang dami na rin pagbabagong nangyari.
9: Correct, correct ha. At sa pagkakataon pong ito, kakausapin po natin ang Executive Director ng Provincial Bus Operators Association of the Philippines, si Sir Alex Yage. Sir Alex, magandang umaga po, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
10: Good morning!
11: Good morning! Good morning, Ma'am Doris, Robert, magandang umaga sa inyong dalawa.
9: Opo, eh, bago kami dumiretso ng partner ko sa main issue natin na Undas, eh, kukumusayin po muna namin ang mga provincial buses natin, ha? Yung drivers and operators so far. Kumusta po kayo? Kinakaya na po ang pagbiyahe?
11: Magandang balita, Robert, Doris, dahil nabigyan na kami ng napahintagutan na kaming mag-adjust ng pamasahe. So, yung aming mga biyahe ngayon ay tuloy-tuloy na. Lahat ng dispatchada ay tuloy-tuloy na rin. Wala ng mga alis punuan ng mga schedule.
9: Mm-hmm.
11: Bumalik na rin yung ano, yung advance booking.
9: Opo.
11: So pwede na yung mga ating mga kababayan na mag-reservation ng kanilang mga biyahe para sa Undas.
9: Ayun. Ibig pong sabihin, kung pinayagan na Sir Alex, so yung mga uuwi ngayong Undas, i-expect na nila na mas mataas na yung pasahe.
11: Tama 'yon at ang mas maganda nito yung biyahe nila para sa Undas. Pwede na nalang i-schedule ngayon pa lang. So, yung mga bagahe nila, pwede nilang ipauna, papunta doon sa kanilang mga probinsya. At yung mga tao, mga kababayan natin, pwede nilang, sila nalang sumakay pagdating ng Undas para hindi na sila mahirapan sa pagbiyahe.
10: Oh, pero Sir Alex, magkano na? Bigyan mo kami ng ideya, gaano kataas ang magiging pasahe?
11: Actually, Ma'am Doris, ang increase niyan ay sa mga regular aircon ay 35 centavos per kilometer. So, pag example, pagka 100 kilometers ang biyahe mo, magkakaroon ng dagdag na 35 pesos.
10: Mm-hmm.
11: So, for example, Baguio, 279 kilometers yan. So 279, that's approximately 35 centavos, one third yan ang increase ng magiging around mga 400 plus ang regular aircon.
9: Dahil po ba tatapat ng weekend yung ating Undas, Sunday, Sir Alex? Inaasahan nyo po ba na marami sa mga uuwi ngayong taon versus sa mga previous years natin?
11: Tama yun, Robert. As a matter of fact, yung record ng LTFRB kasi, September pa lang hanggang October 2, tumanggap na sila ng application ng mga special permit papuntang probinsya. At ang total na bus units na nag-apply ng special permit, more than 1,300. So, ito yung mas marami ito kumpara last year na mga nasa more than 800 lang. So, may 500 units ang mas marami ito ng 500 units kumpara nung isang taon. Kaya, maganda yung panahon naka-forecast na El Nino, no? So hopefully maganda yung panahon at yung kalsada naman ngayon, maraming mga proyekto ang DPWH so ng mga local government units na inaayos nila yung kalsada. So hopefully mas madali yung biyahe natin ngayon.
10: So hindi magkakaroon yung eksena na agawan ng bus o pahirapan ng pagbook.
9: Oo.
10: At saka yung shortage talaga ng mga sasakyan. Mm-hmm. Sabi mo 1,000 plus ang nag-apply for special permit.
11: Tama yun, Ma'am Doris. At ang maganda nito, kung maganda yung panahon, yung mga bus, mas madali ang kanilang turnaround. Kasi usually, alam naman natin, bago mag-Undas, one way ang traffic niyan eh. Puro pauwi ng probinsya. Dahil long weekend, so yung pagdating ng November 2, magsisimula naman ang balikan niyan. Kaya yung ginawa ng LTFRB, nagpapasalamat kami sa kanila, ang duration ng special permit, October 28, hanggang November 6.
10: Okay.
11: So, maraming pagkakataon na yung ating mga kababayan, mas marami sila masasakyang biyahe.
10: Mm-hmm. Okay. Yung pagpapabook, pwede na online?
11: Yes, Ma'am Doris, pwede na ulit. Bumalik na ulit. Nung mataas ang krudo, hanggang ngayon, mataas pa rin naman. Almost 90 pesos pa rin.
9: Mm-hmm.
11: Ang ginawa ng mga ibang bus company ay binawasan nila yung schedule ng biyahe, alis puno.
9: Correct.
11: So, pinagpaliban muna nila yung advance booking. Pero ngayon, dahil medyo mataas na yung pamasahe, ay pinayagan nila
9: pwede ulit
11: yung advance booking. So, pwede nang magpa-reserve ngayon para maginhawa yung biyahe sa Undas.
9: At wala itong dagdag bayad kapag nagpa-reserve ka online, Sir Alex?
10: Oo.
11: Wala, walang dagdag na ano. Kung ano yung pamasahe sa fare matrix ng LTFRB, yun din ang sinusunod natin.
10: Opo, opo. Meron po ba mga bagong sistema na ipapatupad ang mga bus companies natin nang sa ganun nga ay, kasi naman nakikita natin na, dati pa, di ba, partner, ang gulo-gulo. Diba? Yan sabi ko nga yung agawan ng bus, yung mga ganyan.
9: Diba? At, makita mo yung pila, kunwari nakapila, pero pag dumating yung bus, takbuhan na.
10: Takbuhan, opo.
11: Actually, ayun ang iniiwasan natin eh. Kung maraming schedule kasi, katulad ng mga malalapit na biyahe, every 30 minutes yan eh. Every 30 minutes mayroong schedule na alis.
9: Opo. So,
11: pagdating nung mga pasahero at yung kanilang pupuntahan ay malapit lang, kaya Bulacan lang o Pampanga, Pangasinan, ay pwede na silang kumuha ng kanilang ticket. Kasi may mga schedule na ng alis ng oras yan eh. Pero yung mga malalayo, yung mga ito yung mga malalayo, mga tawid dagat doon, sasakay ka ng ferry, no, pupunta ka ng Zamboanga, punta ka ng Cagayan de Oro, punta ka ng Davao. Ngayon pa lang, pwede ka nang magpa-reserve. At pag nag-reserve ko dyan, Ma'am Doris, Robert, may seat number ka na eh.
9: Mm-hmm.
11: May seat number ka. So, at least kung ikaw ay nahihilo, gusto mo tabi ng bintana o tabi ka ng aisle, pwede ka magpa-reserve ng seat number na gusto mong maupo.
9: Na gusto
11: para
9: mo.
11: Para hindi ka mahirapan.
9: Opo. Pero Sir Alex, yan yung sa pasahero. Pag-usapan natin ang bagahe.
10: Yeah.
9: Alam naman natin na kapag ganito mga uwian, halos buong bahay yung bitbit para may maipasalubong sa mga kamag-anakan sa probinsya.
10: Aparador.
9: Aparador, mga biskuit, di ba? Eh ngayon po, sa policy po ngayon, Sir Alex, may limitation po ba sa pwedeng bitbit na mga pasahero?
11: Actually, karamihan ng malalaking mga bus companies na may mga biyahe papuntang probinsya ngayon, meron na silang cargo bus, Robert, Ma'am Doris.
10: Uh-oh.
11: So, kung may dala kang aparador, pwede mong ipadala sa cargo.
9: Mm-hmm.
11: So, may cargo bus yung mga bus ngayon eh. Yung tinatawag nila yung 3/4 ng bus, kargamento ang dala. So, yung mga pasahero, meron siguro mga 10 upuan doon sa unahan. Kung gusto mong samahan yung iyong kargamento, ayaw mong babantayan mo yung mga kargamento mo, ay pwede ka sumama doon sa cargo bus. Pwede mo na ikarga yung aparador mo dyan. Karamihan ang kinakarga dyan, motorsiklo, refrigerator, TV, ganyan.
9: Opo. So,
11: malalaking kargamento, pwede mo na ikarga.
9: Ang presyuhan naman dyan, Sir Alex, batay sa timbang niya, tama?
11: May valuation charge kasi yan, Robert. Eh.
9: Opo,
11: so,
9: opo.
11: Merong weight yan, by weight. Tapos, para may insurance kung sakali yung kargamento mo ay magkaroon ng problema along the way, merong valuation charge yan. So, kunyari, TV, ang ikakarga mo, napakagaan nun. Kaya lang, maglalagay ka ng value. So, makukuberan yan ng insurance.
10: So,
11: kung magdadala ka ng mas mahal na mga gamit na magaan, may valuation charge yan.
10: Opo, opo. Paano po yung mga alagang hayop? Pwede ba?
9: Ayun.
11: Actually, Ma'am Doris, meron ding mga ordinary buses na allowed yan, no? At maraming mga aircon buses din ngayon na pet-friendly, no? So, kailangan nakadaya pero yung alagang hayop o yung aso, kadalasan kasi aso eh, naka-diaper at nakalagay sa isang yung lalagyan, yung pet carrier, no? So, merong mga biyahe na pet friendly. So, marami na mga bus yan na ina-allow nila yung mga hayop. Pero kailangan lang, merong mga kondisyones na kailangan na sundin.
9: Na dapat.
11: Para
9: ayan.
11: May sakay din sa
9: kumbaga, Sir Alex, bago sila sumakay, bago sila bumiyahe papunta dyan, at least siguro week before, magtanong na po sila kung ano mga requirements, kung magdadala sila ng mga hayop naman.
10: Kumuha na ng clearance.
9: Oo.
10: Oo.
9: Minsan, tama yun, pinapasama kasi, yung records ng vet eh.
10: Tama.
11: Tama yun. Kailan kasi yung sasakyan nila na biyahe, ito yung inaalaw yung mga alagang hayop, no? Kasi hindi naman lahat ng biyahe pwede yung alagang hayop eh. So merong mga specific na mga trips lang na inaalaw yan. Kaya kailangan lang may mga conditions na lalagyan ng diaper, lalagyan ng ano yung cover yung bunganga para hindi mag-ingay. Pagkatapos merong carrier yung hayop para hindi naman maka-apekto dun sa ibang pasahero.
9: Okay. Sir Alex, maraming salamat po sa inyong oras.
10: Thank you.
11: Maraming salamat, Ma'am Doris, Ma'am Robert, at hopefully, yung mga kababayan natin, paaga silang magpa-reserve. Kung marami silang kargamento, gamitin nila yung mga cargo bus para hindi sila mahirapan, makomportable yung kanilang biyahe sa Ondas.
9: Okay. Ayun. Maraming salamat po si Sir Alex Yage, ang Executive Director ng Provincial Bus Operators Association of the Philippines. Mula sa biyaheng land by land, kung paano naman kung by sea ang biyahe natin, partner. Ano mga panuntunan? Ano mga dapat nating sundin? Makakausap po natin ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, si Commodore Noemi Cayabyab. Commodore, magandang umaga po, Doris at Robert.
10: Good morning, ma'am.
12: Yes, good morning, Sir Robert, Ma'am Doris, at maraming salamat po sa oportunidad.
10: Opo. Handa na po ba ang ating ahensya? Dahil magdadagsaan na naman po ang ating mga kababayan na magsisipag-uwian sa kanilang probinsya.
12: Yes, Ma'am Doris, handa na po ang Philippine Coast Guard at sa direktiba po ng ating Pangulo, kasama po ng ating DOTR Secretary na si Secretary Lopez, na siguraduhin po ang kaligtasan at siguradad po ng ating po mga kababayan na babiyahe ngayong Undas. Itataas po ng Philippine Coast Guard ang ating alert status sa lahat po ng ating operating units simula po October 29 hanggang November 3 po yan, in anticipation po ng influx ng ating mga pasahero sa ating mga pantalan ngayong Undas. So halos 17,000 personnel po ang ating i-deploy nationwide, kasama po ang ating mga floating assets at ating mga deployable response group, composed po yan ng ating rescue swimmers, mga medics at nurses, para po magbigay ng tugon sa ating po mga kababayan. At mag-activate din po tayo ng ating tinatawag, Ma'am Doris and Sir Robert, ng passenger assistance desk sa lahat po yan ng pantalan nationwide po yan para umalalay po sa ating mga biyahero. So kung sila po ay merong katanungan sa kanilang mga biyahe or meron man po sila mga emergency needs, ay makakapagbigay po tayo kaagad ng ating assistance. So kasama po natin dyan ang iba't ibang ahensya, ang PPA, Marina, ang other law enforcement agencies at ang Philippine Coast Guard Auxiliary. At of course, to ensure po yung security sa ating po mga pantalan, no, katulong po ang ating PPA, tayo po ay magde-deploy ng ating mga Coast Guard K-9 dogs, lalo na po sa mga major ports, to conduct po yung daring security inspection po ng ating mga bagahe. So para maiwasan po yan yung pagsakay ng mga ipinagbabawal na items, na tulad po ng mga flammable and explosive items po. Mm-hmm. At doon naman po sa mga biyahe na malalayo po, no, yung oras ng kanilang mga biyahe. So we will also be deploying yung tinatawag po namin Coast Guard Sea Marshal. So ito po yung mga tauhan po natin na nagkakandak po ng covert and overt security para po sa ating mga pasahero. And of course, pinapaigting po ngayon ng Philippine Coast Guard, lalo na po hindi pa po dumarating itong Undas, ang tinatawag po namin pre-departure inspection to ensure na wala pong sasakay ng mga pasahero na nagpas po sa itinakda ng mga barko. At meron po kami tinatawag, Sir Robert and Ma'am Doris, para mabanggit ko lang din po,
9: opo,
12: yung aming po tinatawag na isumbong, no? Ito po ay nagpakalat po kami ng mga QR code sa lahat po ng mga pantalan, mga even yung mga barko, na kung saan ang ating po mga pasahero ay pwede po mag-report, no? Kung meron po siya napapansin that would compromise the safety and security of the vessel, ay pwede po nilang i-report kaagad sa Philippine Coast Guard. So kabilang po dito, ay kung may nakikita po silang sobrang pasahero, no, sa sasakyan po nilang mga barko o mga bangka, yung hindi po pagsulat ng pangalan sa mga manifesto, yung mga kahinahinalang mga kargamento o bagahe po sa barko, yung hindi po maayos na pagkakasecure ng mga sasakyan, at yung hindi po ba itinuturo yung pagsuot at lokasyon ng mga life jacket. So kasama po yan. So again, palagi po natin binabanggit sa Robert and Ma'am Doris, na pagdating po sa maritime safety, hindi lamang po ang ating mga law enforcement agencies ang meron pong responsibility, but we also encourage po yung ating po mga biyahero to report as well. Again, this is a shared responsibility po pagdating po sa kaligtasan at seguridad.
10: Opo. Yung life jacket, mas marami ang insidente na mas marami ang pasahero kesa sa life jacket.
9: Oo.
10: Paano gagawin po ninyo doon?
12: Well, unang-una, Ma'am Doris, dapat po hindi po susobra ang pasahero sa kapasidad. Kaya ito rin po yung purpose ng ating QR code na ipinakakalat sa lahat po ng terminal. So, pinapaiting po natin yung ating regular na inspection ngayon, yung tinatawag po nating Vessel Safety Enforcement Inspection, na sisiguraduhin po natin na lahat po ng barko, particularly ito mga commercial passenger vessel, ay may sapat po na life jacket sa itinakdang bilang po na pasahero na kaya po isakay na kanilang mga sasakyang pandagat.
10: Ayun. Opo. At saka yung koordinasyon talaga, yung pagiging handa, hindi lang po ng mga pasahero, kundi yung crew mismo. Dahil minsan partner, ano, nagkakaroon din ng problema, hindi nagiging coordinated, hindi handa.
12: Yes, opo, tama po kayo, Ma'am Doris. So, kaya napakahalaga po yung ngayon ating proactive measures. At siguro mabanggit ko lang din po, Ma'am Doris and Sir Robert, paalala lang din po sa atin po mga biyahero na kung maaari dahil ini-expect po natin yung influx ng ating mga pasahero ngayon, ay maaga rin pong pumunta sa mga Pantalan. Although meron pong ibang terminal na nagbibigay po yung mga tinatawag nating advance na pagbibenta po ng kanilang mga ticket, pero hindi po kasi lahat ng terminal may ganun pong kapasidad. So again, lahat po ng ating kargamento at mga pasahero ay dadaan po sa masusing inspeksyon. Kaya again, ang atin din pong paalala is maaga rin pong bumili ng ticket at maaga rin po tayo pumunta sa atin pong mga Pantalan.
9: Opo. Doon po sa mga normal na inspeksyon na ginagawa ng Philippine Coast Guard, mas maghihigpit po ba tayo ngayon, Commodore, considering na ang daming incident nangyari, yung nangyari sa may Palawan area na nasunog yung barko, yung mga sumasadsad na mga barko, para maiwasan po yung mga ganitong incident po. Meron bang dinagdag na protocol ang Coast Guard after yung mga series ng mga ganyang insidente po?
12: Well, unang-una, itong pag-i-intensify po natin si Robert ng ating regular na inspection bukod doon sa pre-departure inspection. Ito yung tinatawag nating Vessel Safety Enforcement Inspection. Ito po ang inspection na ginagawa po natin sa lahat po ng mga commercial vessels na engage po into activities nagkasakay ng pasahero, mga kargamento. Bukod po dyan is yung Emergency Readiness Evaluation. Nabanggit po ni Ma'am Doris kanina yung kompetensya po ba ng ating mga crew, no? Pagdating po sa paglalayag. So kasama rin po yan sa chine-check natin. Meron pong mga series of drills or evolutions na ipinapagawa po natin sa mga crew. So check po yung kanilang reaction or yung competency to conduct this kind of activities po. So kasama po yan. And of course, yung pre-departure na binanggit ko po kanina, yan po yung inspection na isinasagawa po ng Philippine Coast Guard before po umalis ang lahat ng sasakyang pandagat. So kasama po dyan, of course, yung pag-check na rin ng certification and competency po ng crew, yung mga cargo manifest, crew manifest, and even the passenger manifest po.
10: Opo. Mm-hmm. Yung manifest, yun ang dapat bantayan, partner, ano, laging minsan hindi tugma.
9: Oo. Yung minsan hindi nagsusulat.
12: Opo. Yes, Sir Robert, nabanggit po ninyo. Again, ang ating din pong reminder, kasi gusto po ngayon yung mga kolorum po, no? Sir Robert, talagang pag ganito madamihan po yung mga pasahero, yung iba po ay nagtitake advantage. Ang tamang proseso po, Ma'am Doris and Sir Robert, dapat po ang mga ticket, no? Ay nabibili lamang po sa mga designated ticketing office. At ang pagsulat po sa manifesto ay ginagawa po yan before sumakay sa barko. O minsan ginagawa po yan sa rampahan. No? Para masigurado po na kung sino lang po ang sasakay na pasahero, ay siya lamang po ang nasa manifesto. So again, marami na rin po tayong natutunan sa ating mga previous incidents po. And ang goal naman po natin, our objective, is not to happen the similar incident po. So again, ang ating pong paalala at ating rin pong kahilingan sa ating pong mga biyahero is to be more vigilant, i-reporting po kaagad, and to be more cooperative po pagdating po sa pagsigurado ng kanilang kaligtasan at seguridad po.
10: Okay.
9: Maraming salamat po sa paliwanag at sana nga po ay maging effective ito mga policies na ito ng Philippine Coast Guard.
10: Ibabalikan natin siya, papalapit na ang gas, no?
9: Para mas maiwasan yung mga insidente at aksidente sa dagat. Thank you, ma'am.
10: Thank you.
12: Yes, maraming salamat po at magandang umaga po.
9: Magandang umaga po si Commodore Noemi Cayabyab, tagapagsalita po ng Philippine Coast Guard. 5 minuto bago mag 9 in the morning. Kaya naman, papasadaanan natin, partner,
10: ang alin?
9: Ang ating mga katandem na nag-send ng kanilang POV.
10: Go!
9: Oh, eto na. Si Katandem Toby. Sabi ni Katandem Toby, tagu-taguan po. Kasi nung pumikit ako, pag dilat ko, wala na siya. Sumama sa iba. Uy, mali!
10: Wag ganun!
9: Oh, God! Ibang taguan pala, tuluyang nagtago.
10: Oh, wag ganun, hindi masaya yun. Hindi masaya yun.
9: Oh, mali. Si Katandem Baco Serrera, pinakamasaya, tagu-taguan. Tapos umuwi na yung mga nagtatago, Mahirit pa, partner. Pinakamagaling dyan si Bato.
10: Easy!
9: Itong mga ito talaga rin kukunik sa politika eh. Si Katandem Enrique Vista, good morning po. Ang gusto ko matutunang laro ngayon na mga bata ay patintero. Para pagpawisan naman ng mga bata ngayon, hindi puro cellphone, maghapon nakaupo. Totoo din.
10: Totoo naman yan. Mm-hmm.
9: Si Katandem Menchu Yamamoto, got addicted sa sungka. At 7 to 12 years old, plastic cups and buto ng sampalok instead of shells. Improvised daw yung gamit niya noon.
10: Gusto ko yung sungka.
9: Sungka. Kasi masunog ka, wala ka ng...
10: Maganda yung ano, ang ganda nung ang feeling mo pagka yung ano, yung
9: marami,
10: shell.
9: Tapos shell, no? Mm-hmm. Sa kaya po may nagtitinda pa niyan sa ilalim ng tulay. Si Katandem Roda Valdez, POV, agawang base, touch ball, piko, touch the color.
10: Tama,
9: meron pa nga pala nun. Oo, siga yung shell sa sungka, tama.
10: Oo.
9: Si Katandem Ron Libid, larong leche plan. Ano yun?
10: Partner,
9: taruan mo ka ng larong leche plan.
10: Hindi.
9: Para ubusan to, kakainin mo agad. Iba to. Taguan ang team game sa ilalim ng liwanag ng buwan. Si Katandem Bernadette Cruz, good morning Robert at Doris. Laro namin ang bending at jackstone. Oo, isa pa jackstone. Yun yung bending. Naku, ang dami ko. Ay ba yung mga tumutuwan-tuwan na ganun? Diba?
10: Yung katawan mo dapat talaga mga ano,
9: correct.
10: Diba?
9: Ang dumi ko pag uwi ko, kaya palo ako. Bernadette Cruz ng Mandaluyong po.
10: Limburak!
9: Isa pa yun. Oo nga pala, tama. Kausapin naman natin ang ating katande mula Kaita Rizal, si Sir Joseph Moya. Sir Joseph, good morning!
10: Good morning!
13: Good morning po!
9: Opo, ano po ang inyong POV today? Go ahead, sir!
13: Narinig ko kasi si Ateng Dory, sabi niya, kalatsuchi. Ang ginagawa namin noon na bulaklak, is yung bulaklak ng gumamela para sa sipa.
10: Pwede rin!
9: Gumamela naman!
13: Opo.
9: So,
13: saka yung... paborito namin noon, agawan base. Sana yan na matutunan ng mga bata ngayon para lumakas ulit sila, hindi lang puro computer.
9: Oo, tama. Mm-hmm. Naalala ko nabanggit ni Sir Joseph lang yung gumamela. Di ba kapag nagpapalobo yung mga bata dati?
10: Oo.
9: Di ba? Kukuha din ang gumamela, didikdikin. Tapos magiging palobo. Ayun.
13: Gagawin bubbles.
9: Correct, magbabubbles. Sir Joseph, maraming salamat po.
10: Thank you.
13: Salamat din po.
9: Mag-ingat po kayo dyan sa Kainta Rizal.
10: Meron pa.
9: Maganda kasi yun, partner, di ba? Na... habulan, may physical activities, nababanat yung mga buto niyo, di ba? Tapos yung inyong instead of nakaupo ka, naka-slouch ka maghapon, tapos naka-aircon ka lang, tapos wala kang ginagawa, kakain ka na lang, ayaw mo pang kumain. Yung metabolism mo din, apektado, di ba? Hindi kagaya nung dati na ang lilikse ng mga bata. Tapos pag sinabing 9 o'clock o 10 o'clock, kakain tayo ng 12 noon, nandiyan na agad andyan lahat, di ba?
10: Ano yung nakapiring?
9: Oo nga, mayroon pa noon May laro pa yun, nakapiring.
10: Nakapiring, tapos ganyan.
9: Tapos gano'n ka ng gano'n, hinahanap mo, may boses-boses sila noon.
10: Oo, pero mamaya-maya, yung boses, humihina ng humihina. Uwian na pala.
9: Wala lang. Mag-isa ka na lang nakapiring na gumaganon. Kausapin natin si Ma'am Mabel Lanuzga ng Imus Cavite. Katande Mabel, good morning.
14: Hello po, good morning.
9: Ano po ang yung POV, ma'am? Go ahead.
14: Go po for patentero kasi matututunan ng mga bata yung strategy, yung importance ng team, saka lalakas po yung mga lang sa kakasigaw.
10: Tama.
9: Totoo din. Tsaka nag-iisip ka din dun no? Yung strategy mo para hindi ka mataya or kaya naman kung kayo yung tanap, paano mo makukuha, di ba? Ay, Mama Belle, maraming salamat.
10: Thank you po.
14: Thank you.
9: Oh, paano katande? Maraming salamat. Ang ating pong oras, eksakto 9 in the morning. Kaya naman, bye-bye time na kami ng aking partner. Na. Merkules ha, magsimba sa Baklaran.
10: Yan.
9: Partner, thank you.
10: Maraming salamat, partner. And I miss you so much.
9: I miss you too.
10: Oh, lahat po ng taga dito sa atin ay na-miss ko. Lalo na si Fred.
9: Ayan. Ano
10: maraming salamat.
9: Bye.
10: At kita kits.
9: Ingat.
10: Bye-bye.
15: Ang mutya ng basa, Doris Bicornia. At

0: Magandang umaga, kami po ang DZM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 9:01.
1: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga!
2: 29th KBP Golden Dove Awards Best Public Affairs Program Host at 2018 KBP Kadoroy Broadcaster of the Year Peter Musni para sa Balita Patan sa DZMM.
3: Mga nagbabagang tanong direktang sasagutin mga naglalagablab na issue tuwir ang pag-uusapan, walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapahan at tapatan sa talakayan. Balita Patan! Balita Patan! Sa DZMM Radio Patrol sa East Trend at DZMM Teleradio.

0: Eh, paano kahapon? Mga kapamilya at partner yung nag-let go. Nag-let go ng tatlong articles of impeachment. Ang prosekusyon at nagulat ang lahat ng mga tao.
1: Ako
0: hindi ko kinaya.
1: Oo. Ako yung nanonood eh. Sabi ko, ano nangyari? Ano nangyari? Ano yung 1 plus 3 equals 4?
0: Di ba? Biglang kailangan natin sabihin na, huwa, talaga lahat tayo biglang, huwa, napaganon eh.
1: And that is the $64 question now. Tama ba ang ginawa ng prosecution na i-withdraw yung tatlo sa apat na articles of impeachment?
0: Oo.
1: What do you think?
0: Oo.
1: Kay Kat, kung kayo ang tatanungin.
0: Yan! Tama ba? Na tayo walang ganyan.
1: Oo. Mga kaserbisyo, kapamilya. Sige nga po. Pag-isipan nga natin at can you chime in on this...
0: Oo, para di ba? Makita natin ang
1: malaman natin kasi wala eh, katakot-takot ng ano eh, lumabas na lahat ng mga prosecution, persecution at kung ano-ano pa. Sa chess, sabi nung iba na
0: Queen's Gambit,
1: nag-analyze. Sabi niya, yung prosecution, yung move niya, parang pinoprotektahan niya yung queen pero ine-expose niya yung king. Therefore,
0: checkmateable.
1: Checkmate in two moves. Parang ganoon. So yung mga and it rings hollow ano, Rica, yung pag sinabi na para mapabilis yung ating ano, impeachment trial, nababagot na ang mga tao. Parang malabnaw na rason 'yan.
0: Oo,
1: dahil ang ganda na ng momentum eh. Dahil kay Alex Cabrera.
0: Atang mga Burrell na
1: pwede. And then, you know, in one fell swoop, sabi nga nila eh, hala, iba na pinag-uusapan ngayon.
0: Kaya nga.
1: Oo.
0: Parang, kaya, alam mo partner, I was echoing sentiments of a lot of the senators, di ba? Kasi ano din naman, nakita ko din naman yung dapat maging patas tayo, di ba? Naglabas ka ng mga accusations that might ruin a person's reputation. Bigyan mo siya ng pagkakataon na harapin yun at idepensa ang sarili niya. That, they took that off, di ba? Sa ruling ni SPO Chase. Dahil hindi na yun, dahil idadrop na yun, hindi na mag-argue on defense.
1: Attorney Sheila, ikaw ba yun?
0: Hindi naman. Nagulat lang din ako. And in the spirit of fairness, naisip ko din naman yun. In the spirit of fairness talaga to the Vice President. At saka partner, at tagal ginugol natin eh. Dito talaga ako sa July pa lang, nandito na tayo. Nag-aaral tayo ng mala. Tapos biglang, huh, bibitawan nyo lang. What for? Diba?
1: Could this be the yung tinatawag na inflection point? Is it the point where the momentum shifts? Kasi ang pakiramdam ng lahat, ang ganda ng mga latag ng ano ng prosecution at medyo nagkakandara pa yung defense no, na para ipawalang bisa yung mga testimonya at pati mga witnesses, pati yung mga defense sa huwag natin sabihin niya.
0: Defense Senator. Ibay tayo.
1: Tapos ngayon, biglang-bigla, while at the height of yung pagbubunyi dahil sa napakagandang testimonya ng isang audit and accounting forensic expert, ang ganda, ang taas. Tapos biglang, we are withdrawing the following. Why? Okay, so mayroong mga nagsasabi, may malalim na dahilan yan. Na hindi basta-basta mauunawaan ng isang Juan at Pedro lamang. Pero let us know, ano ba? Ano ba talaga? And by the way, I think it's also a very valid question, ano? Ang haba nung desisyon na binasan ni SP
0: SPO
1: Senate Presiding Officer si SPO Chis. Ang haba-haba, ang ganda-ganda nung pagkakasulat na yon. Kailan sinulat yun?
0: Alam na ba niya beforehand?
1: Was there a meeting? Was there discussions? Because yung haba na yon at yung ganda ng pagkakasulat nung desisyon na yon ng presiding officer, I don't think na habang nagbabalik-taktakan yung prosecution at saka
0: yung defense,
1: ay sinusulat yun o idinidikta niya sa That's another mysterious occurrence.
0: Pero nga ba rin kasi nausapan nila doon. Diba? Talagang palitan talaga kasi pati yung mga senator judges they weigh
1: pero
0: in.
1: Can you imagine, nakaupo ka doon, you're the presiding officer. How in the world are you able to, kung halimbawa ginagawa pa lang yung desisyon, how in the world are you able to communicate with your army of lawyers, sabihin na natin, your army of lawyers, at ito ah, ganito ang gagawin natin ah.
0: Para kung ano ruling mo,
1: ang,
0: no?
1: Ang detalye, napakadaming detalye na hindi basta-basta masasabi lang na, oh, ganito ang desisyon natin, ang desisyon ko, ganito. And the way to present it is this, page 1, page 2, page 3, tapos babawi tayo sa bandang gitna, sasabihin natin na ganito. Hindi pwede.
0: Oh, I don't know the brilliance of their minds.
1: Wala akong napansin dahil di naman natin nabasa, no, na nagkaroon ng typographical or grammatical error na kinorek niya. So that's another thing that we should find out, where nagkita-kita ba ang prosecution at ang presiding officer. Isama na natin ang defense. Pero mukhang clueless yung defense eh.
0: Parang kausap namin si Attorney Hez ng house prosecution, talagang they were really holding it off until the last minute eh.
1: Yes, so
0: hindi talaga nila sinabi.
1: So again, was this a botched job?
0: A botched job? Nose job lang ito na nasira, diba? Naku, pag-uusapan po natin yan kasi talagang nagitla ang lahat ng taong bayan.
1: Nagulat.
0: Nagulat.
1: Nayanig.
0: Hindi natin yan kinaya. Kaya dito na muna tayo, partner.
1: Dito sa maintindihan
0: natin. Gumraduate muna tayo. Dito sa ating mga headlines for today, October 14, Wednesday po, ng kalahati na tayo ng Oktubre.
1: Bisperas!
0: Oo.
1: Bisperas ng sahod!
0: Kaya yung mga mag-check out yung nilahanda.
1: Kaya yung mga sa sahod, umuli ng balde!
0: Ayun! Mag-El Nino na! Sumahod na kayo, umulan ngayon!
1: MMDA, naghahanda na sa epekto ng El Nino sa Metro Manila. Hindi ba dapat ano pa to? Pahayag ni Pangulong Marcos na bumili ng balde at mag-imbak ng ulan, dinepensahan naman ng Malacanang. Yung Malacanang isi ano yun eh,
0: Anticlare. Singil sa kuryente ng Meralco, tataas ngayong buwan. Presyo ng mga produktong petrolyo bumaba naman sa world market.
1: Three articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte iniatras ng prosecution. Vice Presidente, walang planong mag-resign.
0: Dating Pangulong Rodrigo Duterte muling humarap sa status conference ng ICC sa kinakaharap na kasong crimes against humanity.
1: Dating Health Secretary Janet Garin inabsuelto sa kasong may kaugnayan sa kontrobersyal na bakunang Dengvaxia.
0: Sa labas naman ng bansa, Pope Leo XIV na-diagnose na may lung cancer. Pero tapos na yung kanyang partner. Inoperahan kasi siya eh. Para
1: tinanggal.
0: Para matanggal.
1: Tapos
0: at yun
1: ang
0: diagnosis.
1: Binayopsi yun.
0: Yun yung lumabas. Adenocarcinoma at ako, hindi ako nagkakamali.
1: Let's pray for the Pope kasi siya na lang siya sa ilang mga world leaders na mataas pa rin ang tiwala. Lalo na ng mga Katoliko. Goes without saying.
0: Tama.
1: Ngayon, ating mga meron pa tayo.
0: Yes! Showbiz balita naman tayo sa ating mga kapamilya. Si Anne Hathaway po, hiniling na huwag siyang purihin dahil sa pagtatrabaho kahit buntis. Update naman tayo sa showbiz dahil natutuwa man ay hiniling ni Hollywood star Anne Hathaway sa kanyang mga taghanga na huwag siyang purihin ng sobra dahil sa pagtatrabaho kahit na siya'y buntis. Aniya, marami ring babae ang patuloy na nagtatrabaho at ginagampanan ang kanilang mga responsibilidad habang nagdadalan tao. Nagpasalamat naman ang aktres sa support ang kanya natanggap habang hinihintay ang pagsilang ng kanyang ikatlong anak.
2: Hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
1: Ang oras, alas 9:14 ng umaga.
3: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: Kuha tayo ng mga reports sa ating mga Radyo Patrol. Pangulong Marcos Jr. muling tiniyak ang proteksyon at pangangalaga sa kapakanan ng mga media workers sa bansa. Ang ulat mula Malacañang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian.
4: Magandang umaga, Rica at Peter. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nananatiling tapat ang administrasyon sa pangakong isulong ang kaligtasan at kapakanan ng mga mamamahayag sa bansa at malabanan ang pagkalat ng maling impormasyon. Sa talumpati sa oath-taking ng mga bagong halal na opisya ng Malacañang Media Groups, siniguro ng Pangulo na patuloy ang gobyerno sa paggawa ng mga hakbang para matiyak ang malaya at ligtas sa anumang banta at kaharasan ang pagtatrabaho ng mga reporter, photojournalist at cameraman sa bansa. Aktibo niya ang Presidential Task Force on Media Security sa pagsasagawa ng mga safety and security workshops at pinagtitibay ang koordinasyon sa mga angkop na ahensya ng gobyerno para protektahan ang mga mamamahayag. May itinatag na rin anyang Media Monitoring Centers ang task force, lalo noong panahon ng halalan sa Bangsamoro, para mabantayan ang mga mamamahayag na nakadeploy sa coverage. Aminado si Pangulong Marcos na madalas hindi nagkakasundo ang pamahalaan at mga mamamahayag, pero hindi anyang ibig sabihin nito na magkaaway ang dalawang panig. Sa halip ay pagkakataon nito para magkaroon ng partnership dahil sa huli, ang layunin ng kanilang mga trabaho ay paglingkuran ang interes ng publiko. Narito ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Marcos.
5: We do not always agree but on certain things, but that does not make us adversaries. I always see it as partnership between both the those of the media practitioners and those of us who are holding office, because after all we all serve the public, and therefore our relationship remains grounded in mutual respect and open dialogue. And it is the only way that I know to have a productive and constructive relationship between the practitioners in the media and with those of us who are in office.
4: Samantala, biyaheng Cebu si Pangulong Marcos ngayong araw ng Miyerkules kung saan dadalo siya sa paglulunsad ng TUPAD Flagship Innovations at sa 2026 National Public Employment Service Employment Congress sa Lapu-Lapu City. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yosore, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosore.
1: Samantala, kampo ni Vice President Sara Duterte iginiit na may conflict of interest ang direktor ng NBI. Balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus, good morning.
6: Good morning, Peter at Rica. Iginiit ng mga abogado ni Vice President Sara Duterte na malinaw ang political bias ni National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag laban sa Vice Presidente. Sa pahayag, sinabi ni Attorney Paul Lawrence Lim, legal counsel ng pangalawang pangulo, na tila may conflict of interest si Matibag dahil dati nang nagsulat ito sa pahayagan ng pagpuna laban sa Vice. Pinakikita rin niya ng tahasang pagsuporta ni Matibag kay Rodolfo Gracioso Jr. ang bias na ito. Si Gracioso ang umano'y dating tauhan ni ex House Speaker Lord Alan Velasco at sinasabing nag-deliver ng mali-maliit ang pera sa pamilya Duterte. Naniniwala naman ang kampo ng Vice Presidente na hindi kumakatawan sa buong NBI ang mga pananaw ng direktor at giniit na hindi dapat magamit sa politika ang mga investigasyon ng ahensya. Wala pang tugon ng NBI sa pahayag ng abogado. Samantala, Peter at Rica, nakararanas ng mahina hanggang katamtamang lakas ng pag-ulan dito sa Mandaluyong City. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito, ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
1: Radyo Patrol!

0: particular na si Secretary Hans Kakdak na nananatiling ligtas ang bansang Saudi Arabia sa mga OFW at ang anil ay walang malinaw na plano para organisadong mailigtas ang mga kababayan sa kapahamakan. Panawagan nila mabilis at komprehensibong plano para mapauwi ang mga kababayang nasa panganib ang trabaho o tinanggalan ng kabuhayan pati na rin trabaho dito sa bansa kapag sila ay na-repatriate. Samantala, katulad sa Mandaluyong ay nakararanas din ng mahinang pag-ulan dito sa Quezon City, particular na dito sa bahagi ng UP Diliman. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, TVMM.
1: Maraming salamat, Nico Bagsik, at sa ating mga Radyo Patrol.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa TVMM, Radyo Patrol sa Istretta.
3: Time check 9:19. Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
1: Alam nyo na, pag narinig na natin yan, partner, ang ating bell.
4: Parang ano lang ah, Nasdaq lang ah.
1: Oo, bukas na kasi ang PSCI dahil 9:19 na. Di ba ganun yan, pag 9 o'clock may bell na niriring, tama ba ako?
4: Niriring?
1: Meron yan, niriring.
4: Niriring ng barrel?
1: Niriring the bell. Bakit paano ba? Riniring? Iriring? Kaya talaga pag millennial, kau naman partner.
4: You're so krum-krum.
1: Yes. Ganyan po ang ating maririnig tuwing ating Financial Literacy Education 101. Dahil tayo po ay nasa day 8 na, hindi na impeachment trial kundi na pag-aaral natin sa mga stocks, IPO at paano tayo magpapayaman with a meager budget that we have. Siyempre kasama ang ating anchor ng Panalong Diskarte at ang ating financial beshi ng bayan, multi-awarded, internationally recognized, Ma'am Salva Ibanez. Ayan.
4: Ang galing mo!
1: Di ba? Siyempre, dalawa ko kasama, mga multi-awarded journalist to mga.
5: Grabe sa pang ma'am, nakakatanda. Millennial din daw ako.
1: Oo, millennial tayo.
5: Hindi, millennial. Gen X ako, Gen X.
1: Gen X.
5: Pero mukhang Gen Z.
1: Yes! Yes!
4: Kami, no, Gen B.
1: Ano yun? Ang layo.
4: Boomers.
5: Ay, cute.
1: Oo, mga boomers. Oh, so, iba-ibang generation po ang nag-uusap ngayon, pero iisa yung aim namin. Gusto namin yumaman.
5: Tama, yeah. Lahat dapat.
1: Sino ba ang hindi ayaw yumaman?
5: Merong mga Pilipino na ayaw yung, alam mo na, gusto namin hindi masyadong masama ang kalooban kasi parang pag soap opera, yung mayaman laging masama, di ba?
1: Ganun ba yun?
5: Oo, basagin ulit natin yan. Dapat lahat tayo yung mayaman.
1: Totoo yan.
4: Pigilan na yung mga AI lab stories na yan.
1: Aray,
5: ah! Ka!
1: Grabe, ah!
5: Parang tinamaan. Parang tinamaan yung isa.
1: Yes, oo. Nakakaubos ng panahon niya.
5: Correct.
1: Sabi ko talaga, parang isa lang pinanood ko, bakit 30 minutes na yung inabot ko dito? Ay, naku, nalalayo tayo. Kahapon may assignment tayo, partner.
5: Scam.
1: At Ma'am Salve, scam.
5: Oo.
1: Ako na-scam ako eh.
5: Oh, no. Kaya, sa love, sa pera.
1: Pareho.
5: Ay, oh my gosh.
1: Sa pera pala. Okay, ayoko okay. Na maulit yan.
5: Oo, kaya dapat hindi natin pinapansin yung mga text-text na yan kung ano-ano.
1: Tama. May ganun na ba ngayon?
5: Hindi pa naman. Wala pa akong nakikita. Pero I'm sure, pagka meron kasing malaking IPO na pinag-uusapan, na-excite, hindi lang yung mga ordinaryong Pilipino na it's their first time to invest, kundi yung mga scammer, oportunidad na naman.
4: Discuss nga natin. Ano yung forma ng scam alert na yan?
5: Oh, usually, ang mga text na yan ganito, exclusive spot para sa isang IPO, magpadala na sa account na ito, mawawala na yung oportunidad mo bukas, kaya dapat ngayon na. Ayan, guaranteed return in 30 days, mga ganun.
1: Ako, yan yung mga, ano dun eh, panghuli na ano eh, guaranteed return.
5: Oh, yan na nga.
1: Kaya agad, ganun.
5: Correct, kaya dapat may 5 red flags lagi.
4: Ayan,
5: na chinecheck ang mga Pilipino.
4: Isa-isahin natin yan, kasi very important yan, lalong-lalo na ngayon. Ako, pati yung mga ano, banko eh.
1: Oh.
4: No?
5: Oo, totoo yan.
4: Nakakatakot na talaga. So, Ms. Salve, go ahead please. 1 to 5.
5: Lahat ng financial institutions, actually lahat ng kumpanya, kahit government offices, nagiging biktima nito. Kasi yung mga scammers, sobrang tataba din ng mga utak nila. Basta mahihiwalay ang pera ni Rica sa kanya,
1: naku,
5: ay oportunidad niya na yun.
1: Naku.
5: Kaya dapat
1: gastosin agad. Ah, bago maliwanag.
5: Teka lang muna.
1: Hindi pala.
5: Invest agad. Yes. Sa tamang paraan. Para hindi mapunta sa scam. Oh.

0: isang red flag. Minsan, sasabihan ka niya na mag... Eh, yung exclusivity. Kasi yun yung parang nagiging greedy ka bigla. Exclusive spot ito, kaya dapat ipadala mo sa ganitong account. Yun ang unang red flag kasi alam naman natin, pinag-usapan na natin dito, sa legitimate stockbroker lang pumupunta dapat ang pera. Okay? Hindi pwede sa personal account ng isang tao. Yan. O, pangalawang red flag naman, sasabihin sa'yo, guaranteed return. Mm-hmm. Kahit na anong investment, sa buong mundo, walang guaranteed. Kasi laging may risk yan.
1: Yeah.
0: Eh, pero syempre, pag narinig mo, guaranteed. Yung utak ng Pilipino, ting-ting-ting agad,
1: di ba? Oo, lalo yung mga unang panahon, double your money. Di ba, ganon?
0: Kasi naman, nung unang panahon, may ganon talaga.
1: Meron talaga.
0: Meron talagang legit na ganon. Nung
1: meron
0: unang yun, panahon.
1: Double your money in 5 years.
0: Correct. So baka boomer yung nabibiktima.
2: Sila, sa generasyon ng boomers yun.
1: Oo.
2: Ngayon, pero, wala na.
0: Ako isip boomer ako eh.
1: Hindi namin alaman yun kasi wala pang cellphone.
0: Oo, nga hindi naabot, no? Yun. So, pag basta guaranteed return, dapat hindi tayo naniniwala. Kasi lahat may risk. Pati sa love, may risk.
1: Oh, correct. Yeah. Tama. Huwag maging sakim.
0: Tama. Yeah. Okay, so ilan na ba tayo?
2: Dalawa
0: na. Oh. Yung pangatlo, dapat hindi tayo maniniwala dun sa ngayong araw lang ang offer na ito. Kasi actually, ayon sa batas, any investment, ha, dapat naiintindihan ng mga kababayan natin to, any investment, meron kang a few days na dapat pwede mong pag-isipan.
1: Right.
0: Hindi ka dapat nirarush. Hindi dapat sinasabi na ang oportunidad na ito mawawala bukas.
1: Kasi yeah, pero may cut-off date pa rin yan.
0: May cut-off date tayo, pero hindi pwedeng ngayon lang.
1: Oo,
0: yung now, sinasabi, na. Now na. Oo, pag bukas, wala na tong offer na to. Nakikita mo ba yan, Rica?
1: Yeah.
2: Kaya nga ako nauto nun eh. Ayoko na mascam. Dapat matuto talaga tayo dyan.
0: Oo, totoo.
2: So, fourth red flag.
0: Yung fourth red flag, gulo-gulo na to. Pero yung fourth red flag, minsan, yung mga Pilipino, hindi pa rin tayo natututo. Hindi mo naman kilala eh.
2: Totoo.
0: Nag-o-offer sa Messenger, sa kung ano-ano, WhatsApp, Telegram, ganun. Tapos yung mga picture nila, yung may sports car sa likod.
1: Oo,
0: ano?
1: Di ba? Tapos mayroong ang backdrop niya, Learjet.
0: Wow! Grabe! Level up, Learjet na ngayon. Ang alam ko nun, ano lang eh, sports car eh.
2: Kayo, ako nakakita na ako ng sports car. Pero yun, biglang deleted account na pagkatapos. So, scam nga sila.
0: Ako natatawa ko, ang iba-ibang tao, pero same sports car.
1: Diba?
0: Hindi binagay yung plate number. Nabili na daw nila dahil lang sa investment na yun. Picture lang pala.
2: Oh.
0: Okay, yung pang-lima, nasabi ko na yung guaranteed returns, pera dapat pumupunta sa stockbroker, hindi sa personal account. Dapat hindi today lang. Ito, matindi to. Yung hihingian ka ng MPIN o kaya OTP mo.
2: Naku, yan talaga.
0: Hindi ko din maintindihan. Explain nyo nga sa akin bakit hanggang ngayon nabibiktima yung mga tao.
1: Yan ang red flag.
2: Ako yung recent ko na na-scam ako talaga. Ang galing talaga nung pagkakasabi, partner. And they weren't even using the word OTP or MPIN. Para sinabi lang na merong darating na code and please ganyan-ganyan. So kung medyo busy ka or hindi ka naka-focus, talaga madadaya.
0: Kaya lalo
2: talaga,
0: na kung mabadali ka, nagda-drive ka, bagong gising ka, nakipag-away ka.
2: Yes. So talaga, pag di mo na alam yung number, umagad sagutin.
0: Correct.
2: Yun na yun.
0: Oo.
2: Agad sagutin para na lang safe ka.
0: Correct. Tama yan. Kasi kung legit naman yung tao na yan, tatawag naman ulit yan.
2: Yes.
0: Or hahanap siya ng way para mag-text sa'yo ng maayos. So, 5 red flags dapat laging tatandaan ng mga kababayan natin para hindi sila mascam. Whether for an IPO, a stock investment, bond investment, bibili ka ng bahay, kahit na ano.
2: Oh.
0: Lahat itong 5 red flags, laging tatandaan yan.
1: And remember, if it sounds too good to be true,
0: it's not true.
2: It's not good.
1: It probably is.
2: It's not good. It's not true. Ayan. Meron na naman tayo natutunan, partners, at sa ating mga kapamilya na 5 red flags para hindi tayo mascam. Yeah.
1: Pero meron pang isang tanong.
2: Ano ba?
1: Bukas. Paano naman natin titimbangin kung maganda ang isang IPO?
0: Parang excited ka, Peter.
1: Ang dami ko nang nilabas eh. Meron akong... check kiting.
2: Ayan. May portfolio. Portfolio.
0: Portfolio.
2: Portfolio ng mga investments. Uh-huh. Maganda yan kasi hindi naman tayo lahat natututo mag-invest, di ba? So, pag natuto na tayo mag-invest once and then ano tawag doon? Yung through overtime.
0: Oo, tuloy-tuloy mo na. Consistent ka na dapat.
2: Yes. So,
0: yan ang very big opportunity ngayong may malaking IPO na katulad nito. Ginamit natin siya opportunity para palawakin yung financial education. Oo. Kasi this is a good time to start.
1: Yeah. Hindi pa rin nasasagot yung tanong ko.
2: Ay!
1: Paano naman natin titimbangin kung maganda ang isang IPO? Your Honor, this is the second time.
0: Bukas!
1: Yes.
2: Bukas? Assignment pala natin yun. Oo. So, assignment natin yan, bukas, huwag kayong mawawala.
1: I withdraw my objection, Your Honor.
2: Too early an objection. At kasama natin, siyempre pa rin ang ating financial beshi na bayan, Ms. Salve Ibanez. Maraming salamat for joining us today.
0: Thank
2: as always.
0: Always? Always. Ay,
2: feeling ko magiging weekly to.
1: Ay, palagay ko.
2: Sana lang. Happy tayo.
1: Mamumung na pa ito.
0: Ang saya eh. Ang saya, no?
2: Tama.
0: Good opportunity. Thank you for having me.
2: Thank you so much, Ms. Salve Ibanez.
1: At naway kumita kami dahil sa'yo.
2: Yeah. Invest pa more. Yan. Oras muna natin, partner.
1: Exacto. 9:29 in the morning.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: Balitapatan! Balitapatan! Balitaan at talakayan! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
3: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit. Magpinig ka na rin sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella. Una sa balita, una sa public service.
6: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
7: Tuloy lang sa activities on the go.
6: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
8: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
6: Let's go!
7: Make your move, baby.
8: Arthrisin, get going!
9: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ito po ang DZMM! DZMM!
10: 29th KBP Golden Dove Awards Best Public Affairs Program Host at 2018 KBP Kagoroy Broadcaster of the Year Peter Musgi para sa Balita Patan sa DZMM.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
6: DZMM, numero uno sa aksyon!
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM, balitaang sigurado, kumpirmado. Balita Patan!
2: Budget pa rin tayo mga kapamilya dahil ang panukalang national budget na 7.2 billion pesos lusot na nga po sa kamera. At sabi nga na House Panel, wala raw pork barrel dito sa ating 2027 budget. Ikaw ba'y naniniwala doon, partner, na wala ng pork barrel?
1: To see?
2: Oo, is to believe. ba? Diba? Kaya doon tayo sa mas naghihimay talaga ng mga budget. Yung talaga mga watchdog natin. na tinitinan na kanilang ang budget ng taong bayan. Kasama isang public finance specialist at volunteer nga po ng People's Budget Coalition joining us on Zoom, si Ms. Zaiza Zuzara. Ang daming para na talk twister din ako sa kanyang pangalan. Ms. Zaiza, good morning. Si Peter at Rica po ito para sa DZMM.
11: Magandang umaga, Peter and Rica. Magandang umaga rin po sa mga nakikinig at taga-subaybay ng programa ninyo.
1: Ms. Zaiza, good morning and thank you for joining us. Ngayon, ang tanong po ng marami, sa bagay ito naman ay pumasa pa lang sa House, ano po? Pero right off the bat, ika nga, itong 7.2 trillion 2027 national budget, ano po ang pananaw dito ng People's Budget Coalition? Is it same-same, ganun-ganun pa din ang problema nung mga nakaraang taon? And meron bang senyales na, sabi ng iba, meron ding nakatagong pork dito?
11: Unang-una sa lahat, gusto kong sagutin yung sinabi nyo dun sa introduction ng issue natin. Nagsisinungaling sila kung sinasabi nilang walang pork barrel dun sa pinasa nila na House version ng national budget. At nagsisinungaling rin sila dahil sinasabi nila na kinonsulta nila ang civil society, merong reforma at may transparency at accountability sa proseso. Wala pong nangyaring ganun. Excluded ang civil society from the whole process, and we have been monitoring and trying to engage with them since the start of the budget hearing sa lower house. Nabigyan lang ng 3 minuto ang bawat civil society organizations para magbigay ng proposals, at pagkabigay dun sa 3 minutes na yun, hindi na rin sila nabigyan ng chance na magreply. Tapos kung titingnan natin, dahil syempre hindi ibinigay, hindi isinap publiko ng House of Representatives, particularly ng BARC o yung Budget Amendments Review Subcommittee, yung mga amendments na ginawa nila dun sa proposed budget ng executive branch, hinimay-himay namin ito. At ang nakita naming numero, kung ang titingnan lang natin yung traditional na soft pork at hard pork, pati yung bagong LGSF na inamend ng mga legislators, aabot ito sa 541.5 trillion pesos. Kung isasama pa natin yung napakarami ring line items na walang maayos na review, walang transparency, walang listahan, walang supporting documents, aabot tayo ng 1 trillion pesos. Ibig sabihin, yung kabuuan ng fiscal space na tinatawag natin, kinuha ng mga legislators at napunta ang karamihan sa kanilang pork barrel, both yung ayuda programs at saka yung mga pet projects nila na nasa distrito.
1: Pagtutuwid lang siguro, nabanggit niyo nyo kanina yung 500 pero trillion ang sinabi ninyo. Do you mean that or billion lang?
11: 541 billion pesos.
1: Billion, ayun, oo.
11: And if you add all the other red flags, aabot ng 1 trillion pesos.
1: Okay. Sabi ni Representative Laila De Lima, no, medyo siya'y nagugulumihanan at hindi niya nagustuhan yung move to realign 130 billion pesos from foreign assisted projects to items in the House proposed 2027 budget. Paki-explica nga po, anong ibig sabihin po nito?
11: Tama po yung observation ni Congresswoman Laila De Lima ng mamamayang Liberal Party List. Kasi kami, nung tinignan rin namin yung House version ng General Appropriations Bill, nakita namin na ang kalakihan talaga ng mga tinanggal ay yung mga foreign assisted projects. Ito na yung ginagawa din ng Kongreso natin sa loob ng kalahating dekada. So, ano ba yung foreign assisted projects? So, yung foreign assisted projects, yung mga tinatawag nating big ticket infrastructure projects tulad ng Metro Manila Subway, yung North-South Commuter Railway, at iba pang mga strategic programs ng administrasyon. So, dahil malalaki ang amounts ng mga proyektong ito, ipinapangutang natin ito.
1: Okay.
11: So, dahil ipinapangutang natin, of course, kailangan siguraduhin na kasama siya dun sa national budget natin nang sa ganun ma-implement. Pero tulad ng sinabi ko kanina, kalahating dekada nang tinatanggal ng Kongreso yung mga funds para sa foreign assisted projects. So ang nangyayari, na didelay or hindi na i-implement. Sa mga nakaraang taon, yung mga foreign assisted projects na na-delay at hindi na-implement, nagbayad na tayo ng mahigit 1 billion pesos in penalties pa lamang. Hindi pa dyan kasama, syempre, yung amortization dun sa principal amount. Hindi pa dyan kasama yung interest na kailangan ring bayaran kasi nga pagkakautang natin yan. At ang pinakamalala, walang natatapos na mga projects kasi Kongreso mismo yung nagtatanggal. So very valid po yung concern ni Congresswoman Laila De Lima. I believe towards the end of her speech, sinabi niya fiscally irresponsible itong ginawa na ito ng lower house.
2: Ma'am Zaiza, sabi niyo din naman po, di ba, na ipinangungutang natin yung budget na kakailanganin para sa mga big infrastructure projects natin. But we've been doing that naman talaga for a long time. Pag big ticket na infrastructure naman talaga, what's so bothersome dito sa mangyayari ngayon?
11: Hindi kasi yung point ng pangungutang ang bothersome. Ang punto na bothersome dito, yung tinatanggal siya ng mismong Kongreso doon sa national budget natin o yung General Appropriations Act. Kasi kahit mga programa o proyekto na pinangungutang natin, sinasama yan lahat sa national budget natin. In fact, kung susundin yung tamang pangangasiwa ng budget, both ng executive branch at saka ng Kongreso, tinitreat na sagrado yung mga loan agreements na yan. Hindi yan ginagalaw. Pag yan pinopose ng presidente sa kanyang National Expenditure Program, sa totoo lang, 15 taon na akong nag-monitor ng budget, both inside and outside of government, talagang hindi pinapakialaman yan ng legislators. Pero what's been happening in previous years, and again, dito sa 2027 version ng national budget, tinatanggal nila yung mga foreign assisted projects. Bakit? Ano yung motivation para gawin yun? Para mapondohan nila yung pork barrel nila. So tulad ng sabi ko, umabot yung traditional lang na mga soft and hard projects nila, umabot ng 541.5 billion pesos. Tandaan po natin, yung amendments na sinasabi nila, zero-sum game yan. Ibig sabihin, kung napakalaki ng idadagdag mo sa pork barrel projects nila, kinuha yun from something else. At ang nakakasuklam sa ginawa ng Kongreso, yung foreign assisted projects, yung tinanggal nila, nilipat nila yung available fiscal space, doon na naman sa pork barrel nila.
1: So, ano po yung significance na tuwang-tuwa si, sino nga ba yung kanilang in charge of budget na naipasa na finally? With all these questions, kung totoo man po yung mga obserbasyon, lalo na ng mga minority, ano, halimbawa si Representative Antonio Tinio, finlag niya yung infrastructure projects sa DPWH na pinropose ng House to fund under the 2027 House General Appropriations Bill or yung HGAAB. Ano po? Ano ang hindi nakakatuwa dito sa budget ng DPWH? Ang tagal na hindi nakakapag...
2: Nilagyan ng pera.
1: Oo.
11: Hindi siya matagal na hindi nilagyan ng pera. No? Isang taon lang siya binawasan dahil pumutok yung flood control
2: issues. Opo.
11: Yes. Sa totoo lang, over the years, umaabot ng 800 to 900 billion pesos dati yung budget ng DPWH. Pero na-cut yan ng 250 billion last year in the middle of the flood control scandal. Pero even then, nakakabahala pa rin yung ginawa ng Committee on Appropriations led by Chairperson Mika Swansing. Kasi kung titingnan lang on the surface, parang ang liit lang compared to mga nakaraang taon yung nadagdag sa DPWH budget kasi nasa 11 billion lang ang nadagdag. Pero kung susuriin yung loob mismo ng DPWH budget, marami dun sa mga regular programs ng DPWH, tinapyas nila. Pag sinabi nating regular programs ng DPWH, so ito yung mga maintenance works, asset preservation, yung mga bagay na ganun na Plinano na yan, sabi ng mga kasama natin sa People's Budget Coalition, they have also been working with DPWH para gawing public din yung mga supporting documents yan. So marami dyan sa mga projects na yan, yan yung mga tinanggal. At dinagdagan ng halos 6,000 new line items, new projects, yung budget ng DPWH, isa lamang programa ang tumaas ng todo-todo, yung basic infrastructure program. At dyan nakalodge yung mga pet projects at mga hyper-local projects na pinopropose ng mga kongresista para sa kanilang mga distrito.
2: So doon maaaring napunta yung sinasabing pork barrel.
11: Hindi siya maaaring napunta, actually doon talaga siya napunta.
2: Talaga siya napunta.
1: Okay. So and, so more of the same. Sabi nga nila, same din. But for purposes of being fair naman, baka nakikinig ngayon si Representative Mika Swansing. We'd like to hear from you also para malaman natin kung may katotohanan nga at ano ang pwede pang gawin. From your end, Ms. Aiza, one last question. Anong balak niyong gawin as a result of yung mga findings po ninyo dito sa GAA for 2027?
11: Yeah, so the coalition released a statement and where we launched an online petition. So ang laman ng petition namin, una, we're calling out Congress, the House of Representatives, regarding these fiscal choices kung saan inubos talaga yung fiscal space para sa mga kaduda-duda na budget allocations. Pangalawa, we're calling on the Senate to reject these amendments and to carefully review the proposed president's budget sa kanilang chamber. Some of them, especially si Senate Finance Committee J.V. Hercito at si Senate President Win Gatchalian, are also working with other members of the coalition. So simula umpisa ng committee hearing sa kanila, to be fair, napakalaki ng diferensya ng engagement at pakikinig ng mga nina Senator J.V. at Senator Win Gatchalian sa civil society organization. So many of the findings that I mentioned, yung mas detalyado pa, kinoconsider talaga nila doon sa kanilang review. So, the other senators need to continue doing that. Yung foreign assisted projects, kailangan nilang i-review yan kasi nakakahiya na yung Pilipinas, nakakahiya na yung gobyerno ng Pilipinas sa ginawa ni na Congresswoman Mika Swansing. We're also calling on the executive branch, we're calling on the president and especially the DBM secretary to remind as well Congress. Napakatahimik kasi ng executive branch ngayon. Dapat sila yung unang nagagal doon sa pagmangger ng president's budget, kahit man lang siguro reminder para sa Kongreso na maging fiscally responsible. Kasi in the end, ang nangyayari talaga sa atin over the years, dahil ganito ang klase ng distribution at allocation ng national budget natin, tumataas yung budget deficit, tumataas yung kailangan nating ipangutang. And finally, we're also calling on civil society to please sign the petition where we disclose all of the amendments. Naka-upload rin po yan line by line. You may visit the Facebook page of the People's Budget Coalition. We're also calling on the media to help us get the message across. Kasi
2: yes, tulong-tulong tayo dito, Ms. Zaiza, para talaga ma-actionan ang ating budget at nang matutukan natin yan. Ma, maraming salamat po sa inyong panahon and good morning po. We'll talk to you again soon.
11: Thank you, Peter and Rica.
2: Thank you po. Ang ating public finance specialist at volunteer ng People's Budget Coalition, si Ms. Zaiza Suzara. Asan ang aking pipindutin? Ito.
4: Sina Peter Musni at Rica Lazo sa Balitapatan! Balitapatan! Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
2: At sa ating pag-uusap ng ating Vice President Sara Duterte Impeachment Trial on day 39 kahapon, no? Pero matitigil kasi muna tayo dahil may 26 days of rest tayo from the impeachment trial bago bumalik ng November 9. Kasama natin si Professor of Law and Litigation Lawyer at the convener nga po ng isang bayan coalition. Joining us on Zoom, Attorney Howard Howie Calleja. Attorney Howie, good morning. Peter at Rica po ito.
12: Yes, good morning, Rica. Good morning, Peter. Good morning sa inyong tagapanood, tagapakinig. Mabuhay po kayong lahat.
1: Ah, mabuhay din po kayo at maraming salamat sa inyong pagpapaunlak. So, nagkagulo sa kangkungan, Attorney Howard, no? Kasi biglang nagkaroon ng withdrawal method. Medyo maraming ngayon na nag-aaway na is that a genius move or did they actually lose the ball? Eka nga, is this an inflection point? Ang daming tanong. Attorney Howie, please.
12: Sabi mo nga, Peter, it is a withdrawal, so baka it's pregnant with questions.
1: Yun!
2: With twins!
1: Mukhang napunta tayo sa birth control.
2: Nako-control ba talaga?
12: And anyway, just to clarify, ano, I mean, yung pag-withdraw ng articles of impeachment, number one, sa litigation, pag-withdraw ng mga counts of crime or ng crimes that you accused and accused for, hindi naman po bago yan. Na kumbaga, ilimit mo lang to one or two counts or one or two crimes, hindi po bago yan, number one. Mm-hmm. Number two, sa ating impeachment history, hindi rin po bago na ilimit or i-withdraw into one or two articles lang. Kung maalala mo, Sir Peter, Ma'am Rica, nung panahon ni Chief Justice sa Corona, linimit din yan dito rin sa unexplained wealth, dito nga sa, yun nga lang sa foreign deposit accounts, na kung maalala mo yung unexplained accounts ni Chief Justice Corona. So, hindi naman din po bago yan sa ating mga history o sa ating impeachment court. So, sa tingin ko, hindi naman kagulat-gulat ito, hindi rin naman ito kakaiba. So, sa tingin ko, it is a decision of the prosecution, sabi nga ni Honorable Ruistro, to shorten the proceedings kasi nga kung hindi na isasama yung great threats at hindi na isasama yung confidential funds, eh hindi na kailangan na magpresenta ng kahit anong ebidensya at any evidence to be presented or to be discussed is only limited to itong unexplained wealth na tama nga si Congressman Ruistro na iikse o bibilis na hopefully matapos tayo in a few weeks or in a few days para bago matapos ang taon sana magkaroon tayo ng hatol whether it's acquittal or conviction.
1: There are talks na Attorney Howie na kaya daw ginawa ito ng prosecution is they wanted to have a preemptive move dahil sa may mga naririnig sila di umano na ipoprolong, i-extend ng unreasonably ng defense dahil sila na yung magpipresenta ng mga witnesses, di ho ba? And this may not, the impeachment trial itself may not even end within the current year at baka sumobra pa, eka nga. So para mawala na yung dalawa pa, tatlo actually, sabihin na lang natin na we're withdrawing it para hindi na tumagal pa yung desisyon ng impeachment court. How do you see that?
12: Tama po, Sir Peter, kasi kung nakikita mo, the prosecution already ended with a bang, with itong magandang pagkalatag nila, pagkapresenta dito sa unexplained wealth. At kung ito ay magdadrag, sabi mo nga, kung hahabaan ito nang wala namang pakundangan ng depensa, eh hindi ito makakadagdag, bagamat makakagulo pa ito sa issue. Baka makalimutan o matabunan ang mga issue dito sa impeachment. So sa tingin ko, tama rin yung decision. Although sa akin na Sir Peter, Ma'am Rica, risky ito kasi instead of having three convictions, having a chance to have the Vice President convicted on three counts or three articles, kasi sa tingin ko maganda yung pagkakalatag sa grave threats, maganda yung pagkakalatag sa confidential funds, at maganda rin itong sa unexplained wealth, eh, ang sabi nga, they will sink or swim with one article, itong unexplained wealth. So, sa tingin ko, the risk is there kasi they have minimized the chances to convict from 3 to 1. But I think it is a worthy risk Kasi nga maganda yung pagkakalatag at yung ebidensya does not lie naman, yung dokumento naman, kitang-kita yung pagkakalatag dito sa unexplained wealth.
2: But still, attorney, we're talking about numbers. Tingin niyo po ba na with Mark Villar jumping ship, eh meron ng enough numbers to convict dito sa nag-iisa na lamang na natitirang article of impeachment?
12: Sa tingin ko, Ma'am Rica, kung patas ang tingin ng senador, hindi sila pipi, bulag at bingi, eh nakita naman maganda yung pagkakalatag ng unexplained wealth at yung dokumento galing sa banko, galing sa tax, sa BIR, galing sa AMLA, at ito nga ang huling testigo nila, pinagtahi-tahiin nila galing kay Attorney Cabrera, eh tingin ko naman yung 14, lalagpasan pa natin, I do believe and I'm positive na we can reach 16, maybe 18 votes, given the strength of the evidence. But nonetheless, if we are only up to 14, eh, tingin ko yung 14 is a very reachable number, a very attainable number. But I am positive that we can hopefully reach 16, maybe even 18.
2: Aha. Pero sinabi din kahapon ni Congressman Jinky Luistro, no, na dahil nga po hindi na makakapagsalita ang Vice Presidente on the articles that they dropped, pwede naman siyang mag-recourse sa pagsasalita sa presko na lagi naman daw niyang ginagawa. But this will bring the impeachment to the court of public opinion. At sa opinion ng publiko ngayon, this, sabi ng mga survey, number one pa rin po on the presidential candidates ang Vice Presidente Sara Duterte. Sa tingin niyo po ba na itong nangyayari sa impeachment trial ay naiintindihan ba talaga ng mga tao? Kasi kung matindi naman po ang ebidensyang inilalatag ng prosekusyon, bakit po mataas pa rin ang tiwala ng publiko sa Vice Presidente?
12: Well, sa tingin ko, Ma'am Rica, kung titignan ko yung mga, ito snapshots lang naman, ano, hindi naman natin na-interview lahat, pero snapshots ng mga na-interview, wala naman silang rason bakit sila hindi naniniwala. Ang sabi lang nila, palagi sila ay Duterte, number one, sila ay naniniwala kay VP Sara, whatever nangyari. So sa tingin ko, which is yun yung panawagan ko since the start of the impeachment, na sana basihan ang dokumento, basihan ang ebidensya. Pero sadly, yung mga ika nga, mga diehard ni Sara, eh hindi ebidensya ang timbang eh. Personalidad ang timbang, regardless of the evidence. So, meron tayong ibang na kukumbinse, but hopefully itong mga senador natin, eh makumbinse natin, as I said, maybe 14, as much as 18, makumbinse natin na sana hindi sila nagbubulag-bulagan at sana tingnan ang ebidensya at tingnan ang dokumento.
1: Hindi kaya, Attorney Howie, hindi kaya momentum problem yung ginawa ng prosecution? Kasi ayun nga, ang taas-taas na ng ano nila eh, ng energy, ang taas na ng impact na ginawa ni Attorney and CPA Cabrera, and then all of a sudden biglang iba na ang pinag-uusapan ngayon. That's one question, no? And then itutuhog ko na rin po for your enlightenment. Paano nakapaglabas kagad ng napakahaba at napakagandang beautifully worded decision ang presiding officer?
12: Well, number one, sa tingin ko nga tama yung sabi mo nga, para yung hindi na mawala yung momentum, kasi mataas yung momentum ng prosecution. Tingin ko to maintain the momentum and not to muddle the issue, kasi maganda na yung issue sa unexplained wealth, tapos babalik tayo sa grave threats, babalik tayo sa confidential funds. Although magaganda yung pagkakalatag doon, eh tingin ko tama yung momentum na sabi ko nga, they finished with a bang. Eh kung i-maintain nila yon, talagang doon na lang papunta ang issue. Hindi na magugulo, at sabi nga ni Rica kanina, hindi na maproprolong ng depensa ng walang pakundangan, ano? So, yun yung tingin ko, kaya tinanggal na o winidraw yung dalawang articles. Ngayon, dun sa decision ni Senator Chis, eh kung titingnan naman natin yung decision ni Senator Chis, very factual din, very legal, at very historical. Kasi base rin ito, let's remember, abogado rin si Senator Chis. So, alam niya na nangyayari itong mga pagtanggal o pag-withdraw o pag pag konti, pag minimize ng issues, pag minimize ng mga accusations, counts or crimes against any accused or respondent. So tingin ko kasi hindi naman po bago ito historically, as I said, nangyari na rin ito kay Chief Justice Corona. So may basihan na rin po. So hindi naman po nanggaling sa wala yung decision niya.
1: Pardon me, Attorney Howie, I think the question is within the day, nakapaglabas ka ng ganung kahaba at kadetalyadong desisyon. I think that's more the question of some people now, no? Na meron ba siyang alam prior to, kaya naihanda kagad yung very comprehensive decision na yun?
12: Alam mo naman dyan sa Senado, maraming haka-haka. So siguro, baka maraming nakapagsabi or baka it is something that it is an option. Kung ako naman kasi as a lawyer, I prepare both sides always, no? Mm-hmm. So tingin ko baka maganda lang yung preparasyon, maganda lang yung research ni Senator Cheese. At sa akin kasi as a lawyer also, if I prepare for a case, I'd like to prepare Sir Peter 10 times ahead of anybody, to anticipate any move. At as I said, hindi naman bago itong pangyayari na ito, so it could have been anticipated. Kaya siguro hindi rin katakataka na merong decision on the same day. Kasi nga, as I said, ano naman, may basis ito at meron din historical background itong pangyayaring ito.
2: Finally, sa akin, Attorney Howie, no, dahil dinrop ng prosecution itong tatlong articles of impeachment, hindi na masasagot yung mga katanungan na pinapursue natin for the past 2 years na hindi nga sinasagot at hindi ina-address ng Vice Presidente outright. Yung tanong na saan nga ba talaga nagamit itong mga pera na to? Because we're dropping that, ano nang mangyayari? We're left hanging na naman.
12: Well, if you remember, Ma'am Rica, there were many chances for the Vice President to answer. Pero si Vice President mismo ang hindi sumagot. Even in the impeachment court, during the start of the trial, you were asked to give an answer. Eh, hindi rin niya sinagot. So, talagang, kumbaga ang kanyang depensa ay pag-iiwas lang at pagka-stall o pagka-babay time. Kaya nga, sa tingin ko, tama na rin itong pagka-withdraw. Dahil wala rin silang sasabihin. Dahil kung nakita mo, meron din tatlo o apat na hostile witness na dinabas ang prosecution. Pag sinabi natin hostile witness, ito ay testigo ng depensa. So, hindi rin natin masasabi na wala silang chance o hindi nila nasabi yung gusto nilang sabihin dahil their witnesses were presented. At ang sabi ng kanilang witness, wala silang alam. So, siguro, based on that, wag na lang natin ulitin na sabihin nilang wala silang alam. Kasi nga, walang mangyayari pag yun din ang kanilang depensa.
2: Mm-hmm. All right, with that, we'll let you go, Attorney Howie. Tawagan ka po namin ulit for other matters po next time. Salamat as always.
1: And thank you for your erudite opinions and insights.
2: Erudite.
12: Hindi naman po. Basta kayo po, anytime po. Good morning po. Salamat po din sa inyo.
1: Maraming salamat, Attorney Howie.
2: Opo, ating Professor of Law and Litigation Lawyer at convener na isang Bayan Coalition Attorney Howie Calieja. Ang kabayan with Danny Buenafes.
1: Susunod na!
2: Nakasama niyo po, Rica Lazo.
1: At ay, maraming salamat po doon sa mga nagpadala. Manny Malyari, Joe Bro, Maribel Fernandez, Manuel Chan, Rowena Karamay, salamat po sa inyong mga opinion. Hanggang bukas!
2: Ayan. At yung mga taga Bigger Brew, General T. De Leon Valenzuela, nakikinig sila sa atin ngayon, partner at aking friend na si Fryne Murillo.
1: Dino Lorena, sasabihin ko na. Uh-huh. Vince Rodriguez, thank you. Sino po ba? Si Tess Naive, happy birthday. Dr. Jessica D.
2: Hi, Dr. Jess.
1: Thank you so much. And then the Dr. Teresita Valdemoro. Thank you, ma'am.
2: Ayan. Salamat ka, pamilya. God bless!
13: Tapat na pagbabalita. Diretsyahang talakayan. Balita Tapatan.

0: kapangyarihan ang mamamayan. Balita at talakayan!
1: Isang magandang umaga, maulan na umaga sa ating mga televiewers dito sa Quezon City. Ako po si Danny Buenafe, dito na naman sa programang Kabayan. Kamusta kayo? It's Wednesday, October 14, 2026. At kung meron kayong countdown, 72 days before Christmas, medyo maulan dito sa Quezon City. Pero ang balita ko sa ilang lugar dyan sa Central Luzon, mainit daw. Sa ating mga kaibigan na nagte-text, mainit daw. So, iba-iba. Itong intertropical convergence zone ay talaga naman nakaka-apekto. Pero hindi ho habagat yan. So, para ho sa ating mga televiewers, ay nako, marami pa rin ho bang nasa-shock sa nangyari kahapon dun sa last day ng actually administrative matter nga lang itatalakayin kahapon sa impeachment trial. Pero inatras na ho ng prosecution ang tatlo sa apat na articles of impeachment. Yung Article 1, di ba, inalis na nila, no? Yung confidential funds, yung Article 3, yung bribery, at saka yung Article 4, yung grave threats. So, ang itinira, isa na lang. Yun yung ill-gotten o yung unexplained wealth. So, malaking story yun. Yun yung nag-dominate sa social media. Kung nababasa nyo, ano ho ba to? Sabi nga nila, it's a legal strategy para mapaikli na ho yung legal proceedings para ang didepensahan na lang ng defense team when they resume on November 9, ayun na lang ill-gotten or unexplained wealth. Kasi pukang doon talaga ipupunterye, di ba? Doon nakakuha ng malaking testimonya sila, lalo na dito kay Attorney Alex Cabrera, isang CPA lawyer. Anyway, hihimayin natin mamaya, meron tayo makakausap tungkol dyan. At marami pa yung update din dito sa ating mga kababayan dyan sa Saudi Arabia, na marami pa rin ang naririnig ko, stranded. Gusto nang bumalik dahil nga yung pinasabog at nagkaroon ng explosion dyan sa King Khalid Airport sa Saudi Arabia. At kuha rin tayo nitong 74 Chinese at dalawang Myanmar national arestado sa Pogo Raid sa Cubao, Quezon City. Meron tayong tatalakayin tungkol din dyan, no? Anyway, ang DZMM Radio Patrol sa East Trenta ay napakikinggan ho sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz AM band. Napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel. Available kami sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media Channel 31. At live kami sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. At i-like at mag-subscribe na rin sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta Facebook, TikTok, X at Instagram. Maaari ko kayong magpadala ng inyong mensahe sa DZMM Teleradio Viber number 0919-278-3000. Okay, samantala, narito ang mga balita sa programang Kabayan.
0: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
1: Okay, kapamilya, una-una sumiklab ang sunog sa isang pagawa ng armas sa Barangay Fortune, Marikina City, Martes ng gabi. Umabot ito sa ikalawang alarma, tuluyang naideklarang fire out. Pagsapit ng madaling araw, wala namang nasaktan pero dalawang kalapit na bahay ang nadamay at ilang residente. Ang pansamantalang lumikas matapos makarinig ng mga pagputok at tumalsik na mga basyo ng bala. At patuloy pa ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection sa sanhi ng sunog at halaga ng pinsala. Sinibak na sa pwesto ang hepe ng police clearance section sa Quezon City Hall matapos mag-viral ang video ng mahabang pila ng mga aplikanteng kukuha sana ng police clearance. Sa video, makikitang walang umaasikaso sa mga nakapila habang abala umano ang ilang kawani sa isang birthday celebration. Paliwanag naman ng QCPD, nagpatuloy ang pagproseso ng mga transactions at sa ilalim ng alternate lunch break arrangement alinsunod sa anti-red tape law. Pero habang iniimbestigahan ang insidente, inalis muna sa kasalukuyang tungkulin ang hepe ng Police Clearance Section bilang administratibong hakbang. At hinikayat din ng QCPD ang nagre-reklamong netizen na magsumite ng formal na reklamo at mga ebidensya para makatulong sa investigasyon. Iba pang balita, ito mahigit 600 sundalo at reservists ang makikilahok sa isang malakihang military exercise sa Surigao City at Dinagat Islands mula October 20 hanggang October 25. Layunin ng exercise sa Surigao Sentinel 2026 na subukin ang kahandaan ng mga puwersa ng pamahalaan sa pagtugon sa mga bantang panlabas sa seguridad ng bansa. Kasama rin sa pagsasanay ang mga miyembro ng PNP, Coast Guard at Bureau of Fire Protection. Bilang bahagi ng simulation o isa sa ilalim sa isang simulated serious external threat ang Dinagat Islands sa October 21 at 22. Balita naman, sa labas ng bansa, isang gusali ng Saudi Aramco na siyang pinakamalaking kumpanya sa lakis sa Saudi Arabia ang inatake ho sa lungsod ng daharan. Ayon sa mga otoridad, bahagyang natupok ang ilang bahagi ng building pero wala namang naitalang nasawi o nasugatan. Nangyari ito habang mas umigting pa ang pag-atake ng mga Houthi rebel sa mahalagang pasilidad ng Saudi Arabia kabilang ang mga paliparan at oil facilities. At yan ang mga balitang kumpirmado o sigurado sa programang Kabayan.
0: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan! Balita at talakayan! Basta DZMM!
1: Alamin naman natin ang ating mga field reports. Narito ang ratsyada ng mga Radyo Patrol.
0: Ratsyada ng Radyo Patrol!
1: Ito yung pinag-uusapan natin kanina, yung pagbawi ho ng prosecution sa tatlong articles of impeachment, kinwestiyon ng tagapagsalita ng Vice Presidente, mga rallyista, nagtitipo na sa tapat ng Office of the Vice President sa Mandaluyong. Yan ang report na manggagaling kay Zeus Legazpi. Zeus, go!
2: Yes, Danny, pumalag ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa desisyon ng prosecution na bawiin ang tatlong articles of impeachment sa Senate impeachment trial. Sa payag, sinabi ni Attorney Paulo Panelo, tagapagsalita ng Vice Presidente, na tila nasaya ang oras sa mga senador at ng taong bayan sa paglilitis ng mga reklamong hindi naman anya mapagbubotohan. Na-assess rin anya ang aabot sa 500 milyon pisong operating cost sa Senado sa pagsasagawa ng impeachment trial. Kinwestiyon ni Panelo ang umano'y kawalan ng reaksyon o pag-alma ng mga senador sa ginawang ito ng prosekusyon. Dagdag pa ng tagapagsalita, ang pagbawi sa articles of impeachment ay pag-amin na walang basihan ng mga aligasyon. Hindi rin anya ito patas dahil nawala ng pagkakataon ng kampo ng Vice Presidente na sagutin ang mga aligasyon. Samantala, nagtitipo na rito sa tapat ng tanggapan ng Office of the Vice President ang mga ralista mula grupong Kingdom Keepers para ipanawagan ang conviction ng Vice Presidente. Batay anila sa malakas na ebidensya ang ipinresenta ng prosecution sa Senate impeachment trial. Danny, dito sa tapat na tanggapan ng Office of the Vice President ay nakapila na yung mga miyembro na itong grupo. Bumubuo sila ng letra na ang kanilang panawagan ay convict Sara Duterte. Anila, malakas naman yung ebidensya ng prosekusyon. Kaya dapat ay malinaw na rin sa taong bayan na mayroon nga katiwalian sa panig ng Vice Presidente. Yan ang pinakauling sitwasyon dito sa Mandaluyong City.
1: Napansin ko lang, no? Karamihan estudyante, pero di ba medyo malakas ang ulan. Diyan ba sa lugar na kinalalagyan mo, may pag-ulan, di ba? So marami pa rin bang umatend?
2: Yes, Danny. Katitila nga lamang nung nasa mahina hanggang kasamtamang lakas ng ulan dito sa bagay ito ng Mandaluyong City. Kani-kanina lamang. Ngayon nga, puro kabataan yun. Napapansin natin na nandito miyembro ng grupong Kingdom Keepers. Ito, Danny, ay isang bahagi ito ng religious group. Ano? Kasabi nila, yung Clergy for Good Governance naman ni Father Robert Reyes. Ang nabanggit nila sa atin, ang gagawin, magmamarcha sila ng maikli dito sa kabaan ito dahil sa tabi ito ng isang plaza dito sa Mandaluyong City. So magmamarcha sila na maikli, tapos ay magpoprograma para nga ipanawagan yung pagtuligsa sa Vice Presidente. Ngayon, Danny, hindi na sumisilong yung mga rallyista dahil nga wala na naranasan pag-ulan sa ngayon.
1: Okay, sige, extra sus.
2: Maraming salamat, Danny. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legaspi.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol Zeus Legaspi. Meron pa tayong report, kritisismo sa mga naging desisyon ng korte protektado ng free speech ayon sa Supreme Court. Yan naman ang alamin natin mula kay Steve Raz. Steve?
3: Good morning, Danny. Binigyang din ni Supreme Court Senior Associate Justice Marvick Leonel na protektado ng konstitusyon ang pagpuna sa mga desisyon ng korte. Kasabay ngayon ang pagbasura ng Supreme Court sa petisyong indirect contempt laban kay Senator Vicente Tito Soto III. Sa desisyong isinulat ni Leonel, ipinaliwanag niyang ang political speech o mga pahayag tungkol sa mga usaping pampubliko ay nagkataglay ng pinakamataas na antas ng proteksyon sa ilalim ng konstitusyon dahil ito niya ay pagpapakita at soberanya ng taong bayan. Ayon kay Leonel, dapat manatiling bukas sa mga kugaya ng ang mga korte sa pampublikong pagsusuri at kritisismo gaya ng iba pang sangay ng pamahalaan. Hindi rin niya pasok o itinuturing ng korte na kawalang galang sa hukuman ng mga pahayag ni Soto na maaaring maging dahilan ng pagpaparusa sa kanya. Iginit din ni Leonel na hindi dapat gamitin ang kapangyarihan ng korte na magparusa sa content bilang ganti sa mga pumupuna o kritiko sa mga desisyon nito. Nagugat nga yung kaso sa mga pahayag ni Soto na buwabatigo sa desisyon ng Supreme Court na nagdeklarang unconstitutional ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa huli, ipinunto ni Leonel na nakasalalay sa paggalang ang demokrasya at dapat pairalin ang kalayaan sa pagpapahayag at paggalang sa mga taong sangkot sa kaso. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Raz. Malacañang, tiniyak na dadaan sa masusing pag-aaral ang panukalang 2027 national budget. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado mula naman kay Christian Yozores. Christian.
4: Danny, tiniyak ng Malacañang na hindi makalulusot ang anumang posibleng questionableng alokasyon sa ilalim ng ipinapasang panukalang batas para sa pansang pondo ng pamahalaan sa 2027 na nagkakahalaga ng 7.2 trillion pesos. Ito'y matapos ulanin ng kwestiyon at matikos ang ipinasang bersyon ng Kamara sa General Appropriations Bill na may mga pagbabago ubalo mula sa orihinal na panukala ng administrasyon. Sinabi ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro na hindi pa naman nagtatapos sa pagpasa ng Kongreso ang kapalaran ng national budget dahil dadaan pa rin ito ito ng pag-aaral bago pinamahal ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Binigyan diin ni Castro ang direktiba ng Pangulo sa Department of Budget and Management na maghigpit ng pagsusuri sa budget kaya makaasa ang publiko na hindi hahayaan ng pamahalang magkaroon ng pondo na hindi magagamit sa tama. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yozore, DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yozores, at sa lahat ng ating mga Radyo Patrol.
0: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella, DZMM, numero uno sa aksyon.

0: isa na lang ang itutuloy nila. Ito ho yung 'di ba? Yung ill-gotten or unexplained wealth. Anyway, may mga kausap tayo tungkol diyan mamaya. Anyway, unahin na ho natin 'to. Nasa linya na ho ng telepono ang spokesperson ho ng AFP para alamin natin itong mga foreigners daw na nahuli in connection with the Pogo raid. Walang iba kundi si Colonel Francel Margaret Padilla. Colonel, good morning ho. Si Danny Buenafe sa Kabayan.
1: Magandang umaga po, Kabayan Danny, at magandang umaga po sa lahat ng inyong taga-subaybay.
0: Maraming salamat ho. Kahit to medyo busy ho kayo ngayon, ay alamin ho namin, ano ho ba ang latest dito sa roundup na ginawa ho ng inyong ng grupo ho ng AFP at ng BI, Bureau of Immigration, dito sa illegal offshore gaming operator, no, yung Pogo facility na ginagamit daw sa online scamming. Tama ho ba?
1: Yes, sir. Noon nga po nga October 12, Kabayan, inyong pong sandatahang lakas ng Pilipinas in coordination nga po sa Bureau of Immigration po, no? Nag-conduct nga po tayo ng joint operations against po dito sa suspected nga po na illegal Philippine offshore gaming operator na hub nga po, no? Diyan po sa Quezon City. Ito po nga operasyon na ito, nagresulta nga po ito sa pagkahuli po, no? Ng 76 na individual, mostly Chinese nationals po ito, for alleged violations po ng Philippine Immigration Laws and Anti-Pogo Act nga po ng 2025. So dito po, ang AFP po ninyo ay sumuporta nga po dito sa government effort para po ma-address natin itong mga threats to national security and patuloy in coordination with relevant agencies na in accordance nga po sa ating batas at mga established po na procedures para dito. Augmenting po ang augmentation po tayo dito sa operasyon ito, Kabayan.
0: Okay, pero bali nakakagulat kasi bali yung kanilang yung area of operation tabi lang ho ng Camp Aguinaldo, tama ho ba? So ilang araw din ho tiniktikan to?
1: Medyo ano sir, no? Under nga po itong operasyon na ito ng Bureau of Immigration. Uh-huh. So for us, dapat meron naman po tayong units na nag-deploy kasama nga po nila para dito. Malapit nga lang ito, Barangay Socorro po sir, no? Naganap. So ang ating NCR Command under the AFP sir, tumulong po tayo dito sa ating Bureau of Immigration.
0: So ibig sabihin talagang natiktikan na rin for quite some time. Pero tama ho ba, so 76 foreigners, ilan ho dito yung Chinese national ho, Colonel?
1: Sir, I'll leave that to the Bureau of Immigration, sir, to disclose po yung breakdown, sir, nung But majority dito, sir, are Chinese po.
0: Chinese. At meron din yung Myanmar national, tama ho ba?
1: Yes, sir, meron din po, sir.
0: Oo. Meron pa ho ba tayo mga ibang areas na, kasi alam ko bawal na nga ito mga Pogo, meron pa ho bang mga reports sa inyo na possibly they're also operating in other areas ho na under close scrutiny rin ho ng BI at saka kayo?
1: So of course, no, sa operations nga po natin, kailangan po talaga tayong magmanman dito sa mga posibilidad nito. So we're not closing the possibility of na meron pa pong mga ganitong na nandito po sa ating bansa. Mm-hmm. So ang ina-assure po natin sa ating taong bayan na ang AFP po nyo actively po tayo, no, na nakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya para po masugpo po ito.
0: So bali ang tama ho ba, report kasi sa akin dito, itong raid ay pangalawa sa major operation na isinagawa ho ng joint operation nyo. Alam ko 2 weeks ago, October 2 yata or sometime, 244 na foreign nationals, mostly Chinese din, sa Sambuanga, Cebu, Gay. Tama ho ba, Colonel?
1: So ito nga po ang nabanggit po sa amin, it's the second nga po. But as I said, sir, ito pong mga matters na to, these are all under investigation and we are not the lead agency for this.
0: Okay.
1: So there could be more, as you said, but rest assured, sir, that the AFP kasama po tayo sa lahat ng yan. Of course, pagka po kailangan ang tulong ng AFP, nandiyan po tayo. In all aspects, sir, mula po sa pagmamanman, no, hanggang po sa actual operations po, no, para po nga masakote po natin itong mga ito.
0: Ano ba ang info sa inyo ng BIA? Ito ho ba ay dadaan sila sa paglilitis dito or immediately kailangan ma-deport na sila? Yun mga nahuli.
1: Well,

0: Yes, may necessary process tayo dyan. Siyempre, ang per individual kasi, sir, siyempre, iba-iba yung cases na mga yan. So, this will be looked into, and then, of course, kung ano po ang that merits na maging, ano po, no, actions towards them, yan po yung gagawin natin. So, meron pong mga madideport agad, merong, ano, depende na po yan, sir, sa magiging findings po. But ang pinapakita natin dito, kabayan, ina-underscore natin, no, yung importansya ng interagency cooperation para ma-address natin itong mga suspected illegal na mga activities na ito na na maaari, no, na magkaroon ng mas malawak na national security implications po.
1: Para labigyan niyo lang kami ng konting idea, when you say natitiktikan na sila at ito nga kasama niyo yung lead agency na BI, pag sinabi yung online scamming ho ng Pogo, ibig sabihin ho ito ano ba to, mga illegal din na sugal online? Ano ba ang nature nitong online scamming?
0: Well, ano nga to, sir, no? Kaya po natin iimbestigahan kung ano yung what merits the illegal activities. Kasi syempre, sir, may mga batas tayo dyan, no? Anti-cybercrime law, data privacy act. So, it depends, sir, kung ano po ang makalap nilang ebidensya. Yung maganda ipakita dito is yung mahalag yung coordination na ating mga ahensya, no? Dahil syempre, involved din yung other agencies dito like CICC, mga ganyan, sir, no? Ang mga kaso kasi na to, sir, kabayan, maaaring hindi lang ito tungkol sa immigration violations or online scams. So, depende po sa ebidensyang makakalap natin, maaaring may iba pa pong aspeto na kailangan nating investigahan. So, at the same time po, we must allow the investigation to establish itong mga facts na to and determine whether there were other violations of the Philippine law.
1: Kasi nakaka-alarma rin kasi yung ganito. Ibig sabihin, patuloy sila, no? Ang gusto ko lang tugisin dito, meron bang mga protector to na medyo mataas na katungkulan sa gobyerno na posibleng tinitignan nyo ng angulo?
0: Well, lahat yan, sir, titignan natin, no? What we are doing, we are not leaving any stone unturned, sir. So, kung ano po ang implication nito, greater implications nito, especially sa atin, sir, sa Armed Forces of the Philippines, national security concerns po ang tinitignan natin. So, talaga pong we're taking this matter seriously, sir.
1: Okay. Meron ba kung sa roundup na ginawa ninyo, meron ho ba mga Pilipino na aresto, Colonel?
0: Sa binigay sa akin, sir, as I said, it's the Bureau of Immigration po who's giving the breakdown, sir. But parang wala naman po akong nasagap na may Pilipino, sir. But yung pinaka main ano, sir, investigation is being done by the Bureau of Immigration. So they'll be the agency who would be more apt to
1: case,
0: give the
1: case
0: specifics
1: build up,
0: po,
1: case build up,
0: sir.
1: No?
0: Opo, sir.
1: Okay. Colonel, maraming salamat ho sa oras. Thank you ho sa update.
0: Thank you po, kabayan, and rest assured po, if you need any info from the Armed Forces of the Philippines, nandito lang po kami, and we'll make sure po, no, to perform our mandate to the letter to protect the people and secure the state po sa lahat ng aspeto, sir. Maraming salamat po.
1: Okay. Well said. Maraming salamat, Colonel. Yan ho si Colonel Francel Margaret Padilla. Very active ho siya. Siya ang spokesperson ng Armed Forces of the Philippines, AFP. Okay, commercial break lang ho kami. Huwag ho kayong alis dahil marami pa ho tayong tatalakayin dito sa Kabayan.
2: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan! Balita at talakayan! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
3: Bakit right with ang binibili mo?
4: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
5: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
6: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
7: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
11: Yung DCMO, napakalaga sa amin sa Malabon. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
12: DCMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
13: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby, open a new biz, hiking kasama Nice travel adventure with the fam.
14: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon Z Plus. Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
13: Let's do this!
14: Mag-Enervon Z Plus ka na!
15: Unilab quality yan.
9: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Patuloy na magbabalik. Patuloy na maglilingkod.
10: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
2: Basta AM-DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
18: Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan. Balita at talakayan.
1: Nagbabalik ko ang programang Kabayan at eto, kuha na ko tayo ng update tungkol dito sa mga kababayan natin sa Saudi Arabia dahil alam ko marami pa rin yung stranded at yung alamin natin itong apat na Pilipino na na-injure kaugnay nitong pagsabog na nagadap dyan sa King Khalid International Airport sa Saudi Arabia. Nasa linyo ko ng telepono ang mismong sekretary ng Department of Migrant Workers, walang iba kundi si ang masipag na Secretary Hans Leo Kakdak. Secretary Hans, good morning. Danny Buenafe.
19: Magandang umaga, Sir Danny, sa inyo mga tagapakinig, tagapanood.
1: Okay, maraming salamat to, no, Hans, Secretary Hans. For now ho ba, ilan ho ba yung nasa intensive care unit o masasabi nating nasa ano pa ho, critical condition na Pilipinong nasaktan ho?
19: Well, sa ngayon, tatlo ang nasa intensive care. Pito ang nasa talaan nating nasaktan.
1: Uh-huh.
19: Tatlo nasa intensive care.
1: Uh-huh.
19: At binabantayan natin na isa ang critical. Yung, sa tatlong nasa intensive care, isa ang critical.
1: Uh-huh.
19: Kaya binabantayan natin ng husto na habang siya ay nagpanaoperahan siya.
1: Uh-huh.
19: Sa ngayon ay nagre-recover sa operasyon pero still nasa critical condition pa rin.
1: Okay, so bali sa 7 injured, yung breakdown, tatlo yung nasa ICU doon sa pito at yung isa yung critical. Tama ho ba, Sec Hans?
19: Yes, yes, yes. That's right,
1: okay.
19: Sir Danny.
1: So lahat ho ba to sa Riyadh?
19: Sa Riyadh po ito, yes. Yes.
1: Lahat. Di ba yung sa King Khalid kasi doon yan yung nangyari, di ba? October 10 ba o October 12?
19: Oh. October 10 po. Gabi sa atin, hapon sa kanila.
1: Okay. So, for now ho ba, alam ko, may mga kaibigan ako eh, nagte-text din, nahirapan sila. Itong nakausap ko, nasa Eastern Region sila, eh hindi sila makaalis din dyan sa Damam, dyan sa may area din ho sa, ano, di ba, sa Alcobar, no? Eh sabi ko nga, bakit hindi sila tumawid sa, di ba, merong causeway, alam niyo naman yun, Secretary Hans, no, papuntang Bahrain. For
19: Bahrain.
1: Na ho, oo, ano ba ang sitwasyon? Meron pa ho bang cancellation of flights out of Damam or Riyadh for now?
19: Well, sa Riyadh sarado ang airport, no, canceled ang flights. Although may balita kahapon na magbubukas daw partially ang airport. Sa Damam, operational naman yung airport, operational yung airport, kaya lang meron pa rin mga yung sitwasyon na kababayan natin na hindi makatuloy ng gustong pumunta ng Riyadh o kaya ang flight sa Manila, papanila ay pa Riyadh, kaya't maantala pa sila muna sa Damam kasi hindi pa sila makakuha ng flight ng Riyadh to Manila. Kaya't tama kayo, Sir Danny, ang isang option is yung pagtawid sa
1: Bahrain.
19: For Bahrain na kinausap din namin yung mga labor attachés natin around the region, Bahrain, Kuwait, Qatar, UAE, at normal naman daw ang flights sa lahat ng mga lugar na yon.
1: Pero for now, as we speak, ibig sabihin, meron ba kayong mga, let's say, numero kung ilan ng mga Pilipinos na gusto kong bumalik na as a result itong nangyari sa King Khalid na gustong umuwi pero na-stranded sila for some reason? Anong area sila? Bale.
19: Well, sa ngayon, medyo naging choppy, Sir Danny, but ang pagkaunawa ko yung sa mga nasa Damam ay... sa ngayon ay meron pa rin mga
1: flights out of Damam.
19: Meron pa rin mga resumption of meron pa naman patuloy na flights na umaalis pero
1: limited
19: nga ay binabantayan pa rin natin ang sitwasyon na wala pa naman na sa from Jeddah. Ang isang binabantayan din kasi natin Jeddah. Higit kumulang may mga 150 na tayo sa Jeddah ang natulungan. Ito yung mga papasok ng Riyadh na na doon muna dinivert sa Jeddah. And most mukhang sa kadalasan doon dinadivert yung papasok ng Riyadh doon dinadivert sa Jeddah. Ngayon dito sa Damam ay patuloy naman natin binabantayan at bukas naman ang linya natin Sir Danny. Pero mga manaka-naka sa Damam na humihingi ng tulong pero hindi kasing dami nung nasa Jeddah.
1: Okay.
19: Kaya manatili lang po tayong maging alerto sa kasalukuyang sitwasyon na wag pong pumunta muna, magtanong muna sa airline kung tuloy ang biyahe bago magtuloy ng paliparan. But rest assured sa Damam tumutulong din tayo Sir Danny, merong mga ilan tayo ring mga tinutulungan doon.
1: Para malino lang, Secretary Hans, yung mga naka-base sa Riyadh na gustong umuwi, pinapa-divert nyo papunta ng Jeddah or either sa Eastern Region dun sa Damam. Tama ho ba? Ganun na nangyayari ngayon. Kasi sa Riyadh, sabi nyo, mukhang hindi pa regular eh. Di ba? Wala pa talagang biyahe out of Riyadh.
19: Hindi pa normal. So, ang ginagawa ngayon ay... yung mga papasok ng Riyadh binabiyahe from Jeddah at yung mga paalis binabiyahe naman to Jeddah.
1: Okay, kaya
19: para sila'y makaalis.
1: Okay, so for now ang Jeddah ang kasi alam ko naman yung geographic consideration, pero ibig sabihin mas malapit-lapit kasi ang Jeddah to Riyadh compared sa Riyadh going to Eastern Region, di ba? Sekhats, tama?
19: Kung malayo-layo rin kasi ang Jeddah to Riyadh, mga 8-9 hours by land ang travel dyan. But still, it's better than taking any flight kung gusto talagang umuwi ng kababayan natin. Kasi tuloy pa rin yung Jeddah to Manila flight. Normal pa rin ito. Ang isang posibleng option. Meron pa isang option na tinitignan, Sir Danny, pero hindi ko muna ilalahad for security reasons. But we are also looking at certain options ng flyout points within the kingdom.
1: Okay, sige. Anyway, doon ho ba sa pinakamalaming mga concentration ng Pinoy, no? Diba? Diyan sa Jeddah, diyan sa Riyadh, at saka sa Alcobar o yung Damam. Lahat ho ba to meron tayong DMW offices? Tama ho ba?
19: Yes, meron tayong DMW, Labor Attaché, OWA presence doon. Kaya patuloy lang yung pagmamanman natin sitwasyon. May mga hotlines po ang ating embahada at migrant workers office. Dumulog lang po doon na yung mga nasa Damam na kailangan napapasok ng Riyadh na kailangan ng tulong, tutulong din po tayo. Pero yung mga palabas ng Damam at other places ay mukha namang normal ang operation ng airports doon. Pero having said that, meron pa rin mga kinakancel lang flights lalo na sa Damam side,
1: meron
19: sa Eastern Province as you mentioned.
1: May narinig nga ako mga feedback
19: to,
1: nila.
19: Just to check po muna siguro kung bago magpatuloy sa airport whether or not tuloy yung flights at ang tambayanan. Pwede po tayong tumulong, Sir Danny, sa accommodation sa Damam kung mayroong mga nangangailangan ng accommodation doon at yung rebooking assistant in case kailangan na cancel yung flight at kailangan ng tulong sa rebooking.
1: Kasi pag rebooking naman, wala naman hong bayad dyan eh, no? Kung talagang sila yung nag-cancel eh. Diba? Yung mismong airline. Tama, di ba?
19: Yes, yes. Wala namang bayad do sa rebooking. Tutulong na lang po tayo as to kailan yung tamang panahon na pwedeng lumipad
1: pero, pa uwi. Oh, pero dyan sa Damam ho, doon sa mga nag-text-text din namin, marami naman ho dyan flights na out of Damam straight to Manila. Meron Secretary Hans, di ba? Direct to Manila. O dadaan pa ng Dubai.
19: Hindi kasing dalasdan dati, Sir Danny, kung naalala nyo, may mga tinanggal na direct flights dyan eh. Kaya nga siguro yung mga naantala, dumadaan pa ng Riyadh.
1: Kasi doon direct
19: kaya,
1: tayo, no?
19: Kaya yung problema, sarado ang Riyadh. So, hindi rin sila makalipad. Other option is Damam Jeddah. Pero yun, nalayo-layo yun. That takes an airplane ride to get to Damam to Jeddah. So, ito po, pwede po tayong tumulong sa ating mga kababayan na nagnanais umuwi at habang inaantapayanan o sinasaayos ang itinerary nila o flight route nila pa uwi, ay pwede naman po tayong magbigay ng accommodation assistance.
1: Pero pag ganun ho ba, let's say yung mga may mga nangyaring sitwasyon doon na ganyan, ang mga workers ba natin nakaka-demand sila ng hazard pay para doon sa mga makauwi, ganun? Yung mga employers nila?
19: Ano ibig sabihin na hazard pay?
1: Ibig sabihin kung may risk din sa kanila, di ba, are they provided ba na extra, let's say, compensation from their employers o talagang kasama yan sa risk?
19: Ganun po ay meron ilang companies na may ganyan pero madalasan po kung may risk, Sir Danny, ang sinasabi ho natin sa kababayan natin ay wag munang lumabas o magpatuloy sa place of work kung may pangamba or risk. But having said that, we have been communicating with our labor attachés. We know na yung business or economic life sa Riyadh at other parts of Saudi tuloy pa naman. Pero ang payo ng embahada at ng migrant workers office natin ay wag lumabas kung di naman kinakailangan, except of course kinakailangan such as pupunta sa trabaho. Pero kung mapanganib ang sa tingin natin na panganib ang trabaho ang pupuntahan, halimbawa, kung nasa airport man yan, sarado naman ang airport, so walang trabaho ngayon doon, kaya tinutulungan din natin yung airport workers, ay wag mo muna akong magpatuloy. Of course, may mga ilang companies na nagbibigay ng so-called hazard pay, pero wag na lang po siguro magpatuloy at umasa sa hazard pay.
1: Pero Secretary Hans, may info na ho ba kayo kung kailan magre-resume yung normal flight out of Riyadh, pabalik na Manila?
19: Meron kaming info na kaninang madaling araw, Riyadh time, but we are double checking kasi posible bukas pero limited pa rin yung flight. Posible magkaiba pong pagbukas ng airport sa weather or na normalized na yung flight operation. So yun din po ang inaantabayanan natin. Hindi rin natin ina-expect na ganap ang pagkabukas ng o pag-resume ng flight.
1: For now ho ba, let's say Riyadh to Manila, meron ba tayo talaga yung Philippine Airlines? Diba alam ko dati meron yan, tsaka yung Saudi Airlines eh, diba?
19: Yes, yung Philippine Airlines hindi muna nagtuloy. Okay. But I know the other airlines na Saudi ay may plano magpatuloy. Pero sa ngayon nga,
1: wala pang ito.
19: It remains to be seen ano kung ano ang extent ng resumption of flight operations. Assuming natuloy yung pagbukas nung nung flight kanina dapat, but madaling araw sa Riyadh, but sa ngayon eh tinitingnan pa natin, nag-aantay pa tayo ng ulat on the ground.
1: Pero Secretary Hans, yung sa pito na binanggit yun na injure, yung isa nasa critical, yung tatlong ICU, yung bang apat, ano ho ba yun, out of danger na, nakalabas na ng ospital?
19: Yung
1: tatlo
19: yung nasa ICU, apat nakalabas na po.
1: Nakalabas na. Yung tatlo na lang sa ICU at saka yung isa sa critical, bali apat pa nasa ospital.
19: Hindi po. Tatlong ICU, isa doon critical.
1: Okay. So yung apat ang wala na sa ospital. Tama ho ba?
19: Yes. That's right, okay. Sir Danny.
1: Sige, patuloy. Oo, sige, Secretary Hans, patuloy kami nakaantabay ha, para for the update lang. At saka yung magkume mga nagte-text sa akin, forward ko sa inyo kung ano, how they can get a flight out of, kasi mukhang tapos na rin eh. Gusto na rin nilang bumalik eh, pero naipit sila dahil dito sa nangyari sa King Khaled Airport.
19: Yes po, yes po. Tutulong po tayo. We're also monitor the situation, no? Even in Tamam and Jeddah and Riyadh.
1: Okay. Maraming salamat, Secretary Hans, sa oras uli.
19: Sige po. Thank you po, Sir Danny. Mabuhay po kayo.
1: Okay. Yan ho si Secretary Hans Leo Kaktak ng Department of Migrant Workers. Oh, meron lang ho tayong report na ating nakalap dito, aktibong pulis at dating sundalo arestado sa illegal na pagbebenta ng baril sa Pangasinan. Yan naman ang balitang kumpirmado, sigurado, mula kay Marlene Padiernos. Marlene?
2: Radio Patrol!
20: Arestado ng CIDG ang isang pulis na may rangong police chief master sergeant na nakatalaga sa Quiapo Municipal Police Station sa Nueva Ecija at isang dating sundalo dahil diyan sa pagkakasangkot sa ilegal na bentahan ng mga baril sa Villasis, Pangasinan. Sa ulat, isinagawa ng mga otoridad ang operasyon bandang alauna ay media hanggang alas 3:30 ng hapon itong October 13 matapos makapagnegosyosyon ang mga poster buyers sa mga suspek para bumili ng ilang baril. Nakumpiska mula sa dalawang na-arestong sospek ang samot-saring mga baril, mga magazine at bala, gayon din ang isang rifle bag at perang ginamit sa operasyon. Habang na-recover din mula sa na-arestong pulis ang kanyang service firearm, kasama ang magazine at 16 na bala at maging isang holster. Patuloy naman ang investigasyon sa insidente habang nasa kusodiyan na ng CIDG Pangasinan sa Urdaneta City ang dalawang sospek na kapwa naharap sa paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
1: Okay, balik na ho tayo sa programang Kabayan at dahil nga dun sa marami ang nabulaga eh, dito sa nangyari sa progress ng ating impeachment trial sa day 39 na, no? Kahapon, yung supposedly, pero hindi siya nag-trial eh, wala naman testigo, pero inatras ho ng prosecution yung tatlo sa apat na articles of impeachment na marami ang nagulat. Well, sabi nga nila it's part of a legal strategy. Anyway, may makakausap po tayo. Ito eh, lagi ko rin napapanood eh, pag merong impeachment trial, nandun din siya sa background eh. Walang iba kundi ang First District at Congressman at House Deputy Speaker, walang iba kundi si Representative Jay Conghun. Representative Jay, good morning. Si Danny Buenafe sa Kabayan.
21: Good morning po Kuya Danny at lalong-lalo na sa ating mga nanonood na nakikinig ng DZMM. Magandang-magandang umaga po sa inyo.
1: Okay, maraming salamat. Anyway, bago kita tanungin tungkol dito sa, syempre, concern ka dito sa ating mga mangingisda, no? Lalo na dyan sa parte ng Zambales. Unang-una yung nangyari dito sa house kahapon, marami ang nabigla. Ito nagdo-dominate ngayon sa social media, yung inatras na yung grave threats, yung confidential funds, at saka yung bribery, at natira na lang itong unexplained wealth. For now, tama ba? Kasi parang lumalabas ka para mapaikli na lang ang proceedings. Sasagutin nila ng defense sa November 9, itong isa na lang article na impeachment case, yun na lang sa unexplained wealth. So, is this a very good move as part of the prosecution is concerned?
21: Well, nakikita kasi natin na nakita natin at nakita ng prosecution ng unexplained wealth, ANA yung may pinakamatibay na ebidensya sa kanilang lahat.
1: Mm-hmm.
21: So para mapadali ang proseso, para hindi na tumagal, napagdesisyonan na lang ng prosecution na isa na lang yung unexplained wealth na lang para at least hindi na tumagal ang impeachment proceeding, ang impeachment court, para at least mapagdesisyonan na. Dahil alam naman natin na ito talaga yung pinakamatibay sa articles of impeachment.
1: Mm-hmm.
21: So, isa lang naman ang kailangan para mahatulan na guilty ang ating Vice Presidente. Mm-hmm. So itinaya na ng prosecution lahat dito sa isang artikulo na ito.
1: Mm-hmm. Kasi lumalabas nga parang this is a legal gamble. It's a legal risk na ito na lang para at least ito naman yung pinakamalakas naming ebidensya no, to convict the VP, no, si VP Sara. Eh, palagang ang feeling nyo with this particular article, you can already convict her na meron talagang accountability, yung mechanism of accountability. Tama ho ba akong?
21: Well, nakikita natin ito talaga yung may pinakamatibay at saka nakita naman natin yung paliwanag ng ating mga eksperto. Mm-hmm. Simula sa AMLAC, simula dun sa ating accountant na nag-explain, no? Mm-hmm. Na napatunayan naman na talagang merong naitatagong yaman ang ating Vice Presidente.
1: Mm-hmm.
21: So, itinaya na ng prosecution na lahat. So, mm-hmm. para at least iikli ang proceedings at mm-hmm. Dito natin makikita kung talagang mahatulan na ating Vice Presidente. Kasi kailangan paikli na natin ang proseso para at least makamove on na at makapagtrabaho na rin ano, ang Senado at saka Kongreso mm-hmm. sa kanilang iba pang gawain.
1: Oo, lalo na sa budget season, di ba? So, ang feeling nyo with this development, kayang tapusin by late November or early December kung ito na lang natitirang article na pag-uusapan ng impeachment court?
21: Well, as much as possible, ayaw na sana nating umabot yan na susunod na taon, no? Sana matapos na ngayon taon na ito mm-hmm. para at least makapag-desisyon na Senado.
1: Mm-hmm.
21: Masimulan na rin siguro yung healing, di ba? After mm-hmm. yan, kung ano man yung magiging desisyon. Pero napakalakas kasi ng ano ng ebidensya ng ating prosecution mm-hmm. at talagang nakitaan talaga natin na malaki talaga ang pananagutan at kailangan ipaliwanag ng ating Vice Presidente.
1: Mm-hmm. Kung Jay, alam ko dahil isa rin sa mga concerns ninyo, alam ko kasi ikaw ay representative ng Zambales at kayo ay yun nga yung mga Zambales fisher folk na nag-i-struggle ngayon para protektahan ang kanilang hanapbuhay at saka fishing rights ho dyan sa West Philippine Sea. Eh, dahil nga dito sa lumantad din itong ebidensya nga, galing na rin kay former Senator Trillanes at nasabi na rin dito ng ilang mga nag-testify sa impeachment court, yung supposedly tinanggap no, ni VP Sara as part of yung kanyang ano, yung mga remittances na 319 million na isang kumpanya link sa kanyang asawa no, na si Mance Carpio, si Attorney Mance Carpio. Eh ito ho ba alam ko iniimbestigahan ho ito at gusto ng imbestigahan ng NSC, National Security Council kong.
21: Well, kailangan talaga ng imbestigahan 'yan at hindi natin masisisi yung ating mga mangingisda kung bakit sila nagalit, kung bakit nag-alab yung kanilang mga damdamin pagdating diyan
1: mm-hmm.
21: dahil nakikita naman natin kung paano sila pinahihirapan ng mga ng bansang China, yung mga sundalo ng China, mm-hmm. sila yung nawawater cannon, sila yung mm-hmm. napahihirapan, sila yung nasasaktan, no? So hindi natin sila masisisi.
1: Uh-huh.
21: Kung magalit sila dahil isipin mo, yung mga taong nananakit sa'yo, uh-huh. bigla kang tumatanggap pala ng pera sa kanila, talagang kahit naman sinong tao talagang magagalit pag may mga ganong klaseng uh-huh. Nangyaring uh-huh. mga sitwasyon.
1: Oh, for now ho ba, habang nag-uusap tayo, meron pa ho bang mga insidente? Meron pa rin pa yung feedback sa mga ating mangingisda dyan sa, lalo na dyan sa parte ng Zambales na sakop ninyo, na talagang may aggressive action pa rin, physical action na ginagawa ang mga China fishing vessel ho against mga mangingisda natin?
21: Meron pa until now.
1: Oh,
21: meron
1: ganun ba?
21: Pang pag-i-intimidate, oh. Meron pang pananakot, merong pagbobomba pa rin ng water cannon, no?
1: Ah, ganun?
21: Nangyayari pa rin hanggang ngayon 'yan, no? Kaya kaya sila 'yung nakaka-experience ng ano, no, ng intimidation. Sila 'yung nakaka-experience ng pananakit.
1: Uh-oh.
21: Sila 'yung nakaka-experience ng sila 'yung nasasaktan.
1: Uh-oh.
21: Tapos malalaman mo 'yung pangalawang pinakamataas na official ng ating bansa, ang ating Vice Presidente, yung kanyang asawa, ito matanggap pala ng pera galing China at hindi at hirap na hirap silang maipaliwanag ito kung para saan ito. So talagang hindi natin masisisi ang ating mga isda kung bakit ganyan ang kanilang reaksyon.
1: Oh, so for now, ano ba ang sinasabi nila? So para maiwasan ang mga ganito mga harassment, hindi na sila pumupunta doon para mangisda. So apektado rin ang hanap buhay nila. Tama ba kong?
21: Nagpupunta pa pa rin sila doon para
1: okay.
21: mangisda.
1: Dahil kasi feeling nila atin yan. Ganun, di ba?
21: Ang West Philippine Sea ay para sa Pilipinas. Ito ay para sa Pilipino.
1: Oo.
21: Walang ibang may karapatang mangisda doon, kundi ang ating mga mangingisdang Pilipino.
1: Kaya nga.
21: So until now, talagang sila ay nakikipagsapalaran na mangisda doon.
1: Okay.
21: Kasi yun lang naman ang alam nilang ikinabubuhay.
1: Oo.
21: Yun lang alam nilang hanap buhay.
1: Oo.
21: At pag huminto sila sa pangingisda doon, eh, magugutom ang kanilang pamilya.
1: Oo.
21: Kaya nakikipagsapalaran sila. So,
1: oo,
21: ang gusto lang naman natin is maging safe, maging maayos, maging
1: oo,
21: matawasay,
1: oo,
21: yung kanilang paghahanap buhay doon, walang nananakit sa kanila at walang nagtitreaten sa kanilang mga buhay.
1: Hmm. So, for now, siguro naman they are fully aware, no, of what's happening also sa impeachment court, na may mga ganyang info na itong kumpanya nga na supposedly pag-aari ho ni, ano, ni Attorney Manz Carpio ay nakakatanggap ng support dyan sa, let's say, di umano ng support from China. So ano ho ang feedback ko ng mga mangingisda natin? Lalo silang nagagalit kasi yun din ang sinabi ni Rafaela David ng Akbayan, they will not be prevented from continuing itong civilian mission nila dyan sa kalayaan na group of islands.
21: Well, naiintindihan natin yung ating mga mangingisda dahil lalo nilang naiintindihan ang sitwasyon.
1: Uh-huh.
21: Actually, yan nga ang dahilan kung bakit isang articles of impeachment na lang yung ipinaglalaban ng prosecution team. Dahil alam naman natin ang unexplained wealth, yan yung talagang naiintindihan, madaling intindihin ng ating mamamayan. Kumbaga, yan ay numero eh. Hindi naman natin gawa-gawa yung numero na yan.
1: Mm-hmm.
21: Yung unexplained wealth na yan.
1: Mm-hmm.
21: Sal-en siya mismo ang pumirma sa kanyang sal-en.
1: Mm-hmm.
21: Tapos, hindi naman pwede magsinungaling yung bangko. Hindi naman pwede magsinungaling yung AMLAC. So, mas madaling naiintindihan ng ating mamamayan at madali ding naiintindihan ng ating mga ngisda kung ano talaga yung mga nangyari. Mga perang pumasok, mga perang lumabas, hindi maipaliwanag, hindi alam kung saan galing, no? So, kaya napakatibay ng unexplained wealth. Kaya, dahil talagang hindi maipaliwanag, kulang sa paliwanag at higit sa lahat, yan numero na hindi gawa-gawa ng kahit sino.
1: Okay. Kung Jay, kasi narinig niyo naman siguro yung naging reaction ho ni VP Sara, no? Parang nagtataka siya. Ano pa ang magiging ano ngayon, patakaran? Parang sabi niya, mahirap, hindi na ba dapat makipag-transaksyon o magkawa ng business activities with China? Parang somehow, di ba, sa social media, sinasabi, this is already pag-amin, di ba, niya na talagang merong transaksyon with China. At saka yung sitting VP ka, why are you allowing na ganon, di ba, na tumanggap ka ng mga dividendo, na lalo na kung galing pa sa aggressive na China na medyo inaano nga yung ating West Philippine Sea, di ba? Aggressive sa West Philippine Sea?
21: Well, abogado ang ating Vice Presidente.
1: Uh-huh.
21: Alam niya na bawal kang magnegosyo habang ikaw ay nakaupo
1: ng conflict of interest, di ba?
21: Presidente.
1: Uh-huh.
21: Bawal mong i-practice ang iyong profesyon. Bawal kang magnegosyo, bawal kang mag-transact ng negosyo, lalong-lalo na sa mga bansa na merong conflict of may conflict sa national interest ng ating bansa.
1: Uh-huh.
21: At alam mong umaapi sa ating mga mangingisda. So,
1: uh-huh,
21: hindi talaga maganda tignan. Actually, yung kanyang mga statements, pang SOCMED lang talaga, di ba? Para at least maipagtanggol niya yung sarili. Pero it is a motherhood statement and empty statement.
1: Okay. Sige ho. Maraming salamat at lagi kaming nakantabay ho dito sa mga developments, pero magre-resume November 9 pa ho. So I would expect na nandoon din kayo, no? We'll monitor siguro after itong budget, 'di ba, hearings.
21: Yes, ginagawa lang naman natin ang ating trabaho, mm-hmm, sinusuportahan natin yung ating prosecution team,
1: mm-hmm,
21: dahil alam naman natin na ito ay hindi lamang naman trabaho ng isa, mm-hmm, o dalawa o tatlong kongresista.
1: Mm-hmm.
21: Mahigit 200 ang pumirma, no? Para ma-impeach ang ating vice presidente. So this is trabaho to ng kongreso na siguraduhin na yung ipinadalang articles of impeachment sa Senado, eh matibay at talagang uusad.
1: Okay. Maraming maraming salamat Kong sa oras. Thank you.
21: Thank you, Dudumay.
1: Okay, yan ho ang 1st District Congressman ng Zambales as House Deputy Speaker, si Congressman Jay Konghun. Okay, bago ako magtapos, ay shout out lang sa 10,000 viewers natin sa YouTube. Live ho dyan sa DZMM Teleradio. At pasalamat lang ako sa mga nanonood ngayon. Na si Lina ho ng Plaridel, Bulacan, Nona Damian, Alfonso Quizon, mula dyan sa Calgary, Alberta, si Adelaida Ferranil, from Rome, Italy. Ito naman sa Pasadena, California, si Mariano Quiambao, si Likasa Masosa, mula naman dyan sa saan ba siya, hindi binanggit pero nanonood din siya ngayon, si Beth Adriano from Cainta, Rizal, at sa mula Cogeo, Antipolo, Rizal, si Carlo Calio. Tapos gusto ko rin batiin ang mag-asawa, no, si Mac at si Sara Tadeo ng Automec, ng motor shop dyan sa Quezon City Avenue. Napakagaling ho ng kanilang motor shop, no? At syempre nanonood din, lagi rin suki dito sa DCM Teleradio, si Elsie Balyon Florentine. Maraming maraming salamat ho. Ako po ay magbabalik ho bukas, Danny Buenafeo, dito sa programa Kabayan. Pero huwag ho kayong alis dahil susunod na ho, nagseservisyo Ninya Corpus at Check Batalyones. Bye-bye. See you tomorrow.

0: Oras natin, 11:01 ng umaga.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Agarang serbisyo, tayo ang tulay. Tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Minya Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo, Minya Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.

0: Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninya Corpus, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Wednesday. Uy, Wednesday pa lang. Kala ko Friday na.
1: Masyado ka naman nagmamadali.
0: Masyado ako nagmamadali. Yun yung feeling ko.
1: Ngayon nilakad ka sa weekend, excited.
0: Hindi, wala. May mga linggo na ang feeling mo, ang bilis. Tapos may mga linggo na ang feeling mo, ang bagal.
1: Oo, minsan ganun ako nagkamali pag Thursday. At pakilala mo na pala ako, si Jack Matanone. So, patsamata na po, hapalit mo na kay Migs Bustos. Pero yun nga, babalik ako na pag Thursday, minsan doon ako nagkamali. Kala ko Friday na. Nakalimutan ko may isang day pa pala.
0: Ako hindi. Parang antagal lang kasi yung impeachment kasi.
1: Medyo nakakala talaga yan.
0: Ewan ko, may mga ganun lang na feel. Ewan ko, kayo ba? Ano ba ang inyong pakiramdam? Diba? Lalo na, at medyo mainit ang panahon. Hindi nakakatulong,
1: pero kanina,
0: ha?
1: Pero kanina, umuulan. Kaya nga nakaganito ako. Dahil talaga umuulan. Bigla ngayon, pagpunta ko naman dito, ay bigla umaaraw na. Maling-malino. Sabi ko, umuulan na.
0: Pwede mo naman huba rin, partner.
1: Hindi,
0: may t-shirt ka naman. Nakasando ka ba?
1: Nakasando ko.
0: Kala ko naka-black t-shirt ka kasi
1: doon. Sumisilip
0: yung t-shirt eh.
1: Sleeveless yan.
0: Sleeveless pala.
1: Hindi pwede.
0: May mga pa-sleeveless pala tong partner ko eh.
1: Kaya nga ganito ako. Honestly, dapat susuot ko nga ngayon, naka-floral ako. Dahil sabi ko, mainit bukas. Bilang dito ako umuulan, nagbago tuloy ako.
0: Alam mo pa, iba-iba? Hindi, alam ko, mainit, umuulan, I mean, sorry, umuulan, makulimlim, pero mainit.
1: Mainit.
0: Diba?
1: Buti na lang sa office malamig kasi.
0: Kasi aircon tayo dito. Pero yun
1: pag
0: nga
1: sa labas ka, sobra.
0: Kawawa
1: yung mga nag-work, lalo ngayon, Super El Nino. Kawawa yung mga nagtatrabaho na nasa field.
0: Yes. So parang ang feeling mo ay paglabas mo ng mall, for example, or di ba ng opisina or ng fast food chain, di ba? Paglabas mo, ramdam mo na agad yung init ng panahon. Kahit na October. Bare months.
1: So yung mga bubiyahe, yung mga TNVS, mga taxi, mga jimny drivers, kawawa yan dahil lantad talaga sila sa init. Traffic enforcers. Kahit mga reporters actually, kung nag-aantay ka at nag-stakeout ka, mag-gasos naman kung tatambay ka at doon sa crew cab kasi mahal naman ang gas.
0: Ang mahal. Buti na lang medyo bumaba ang diesel.
1: Diesel, bumaba ang
0: 3
1: gas.
0: 3 pesos and something, di ba?
1: Hindi pa nag-stable yung gulo sa Middle East. Sana.
0: Hindi natin
1: mag-improve bago mag-Christmas.
0: Sana. Kung kailan pa naman na mamimili pa tayo, di ba, ng mga pang Noche Buena at pang regalo.
1: Partner,
0: ano?
1: Hindi mo nabanggit ka pa yung sa hobby, di ba?
0: Nga pala. Pasalamat lang ako dun sa mga dumalo sa aming hobby fair. Once a year po yun.
1: So,
0: dumating po ang First Lady para suportahan yung ating mga hobby mula sa Luzon, Visayas, Mindanao. Kasi itong Hobby Council partner, mga volunteers lang naman yan eh. Pero parang kailangan mo kasi ng mayroong ganyang council na nagsusulong at nagbibigay ng pagpapahalaga sa likhang Pinoy. So, hindi lang bukod po doon sa mga tela, mga damit, may iba rin mga products na nandun. Basta gawa at likhang Pinoy. Pero syempre, ang focus ay nasa hobby.
1: Nakita ko nga, talaga nag-evolve na rin yung mga designs. Kasi dati pag sinabi mo, sabi ko nga, pagpupunta ka doon sa mga mall, yung section nila pang Pilipinyana, alam mo na kagad makikita mo, Barong Tagalog. Pero ngayon, may mga tinatawag na modern barong.
0: Mga modern barong, modern Maria Clara, modern Filipiniana. Kasi ako, ang aking goal or ang dream ko or vision ko talaga na gawing pang-araw-araw ang Filipiniana. Na hindi lang ito pang costume, hindi lang tuwing Linggo ng Wika, or kahit sa mga official tuwing Lunes dahil flag ceremony, di ba? Kailangan daw nilang magdamit ng Filipiniana. Para sa akin, araw-araw, bakit hindi?
1: Yung anak ko sa City Hall, sa Quezon City Hall, every first Monday ng every month, ay kailangan naka-ASEAN sila.
0: Pwedeng ibang Asian country. May Korean or something Japanese. Di ba?
1: Indonesia, Malaysia.
0: Alam mo yung Thailand. Hobby fair namin, meron nga featured rin ng na ibang Asian country. Like for example, may Myanmar nandoon at saka may India. So meron din silang ini-invite. Dati naman Japan. Oh, tapos okay. Yung Japan na dumating, alam mo, ang ginawa niya, gumawa siya ng mga damit, mga produkto, like for example, mga kimono na gawa sa hobby.
1: Okay.
0: Napabili nga ako kasi Japanese quality eh, partner.
1: Maganda yung pagkakaroon.
0: Tapos hindi nga makapag-English masyado, talagang Japanese. Talagang pumunta sila dito para dun sa hobby fair. Tuwan-tuwa nga ako eh, kaya napabili talaga ako.
1: Sayang lang, once a year lang yan. Tapos every October or not necessarily October.
0: It's really every October. Okay. So ang susunod dyan, Manila Fame. Itong October, medyo maraming mga exhibits po na nangyayari. Ano? Pero yan nga, katatapos ang ng Hobby Fair, ang padating naman is Manila Fame and Katutubo pop-up sa BGC naman po this weekend. So abangan nyo po yan. Oo, diba? Feeling weekend na tayo eh. Umpisa kami Friday, kasama rin ako dyan.
1: Yung Katutubo ba, pag December meron din kayo?
0: Meron, actually, nako, alam mo, wala pala. No, end of November lang.
1: Oh yan ang iniisip ko. Parang natanong ko dati last year.
0: Kasi pahinga. Mm-hmm. Kaya, ito na po yung mga huling namin. Bagsak. Yan, kaya, November. Punta na kayo. Yeah. October and November. And yan, partner, ngayong araw, magandang ating pag-uusapan. We're gonna talk about water. Water. Yeah. Wata-wata, di ba?
1: Wata-wata, sa ano yan, San Juan. Yung
0: sa San Juan, festival. Hindi.
1: Hindi yung wata-wata na yan.
0: Pagkakulang. Pag El Nino or Super El Nino, nararamdaman nyo ba na parang ano, mahina yung tubig nyo? Or
1: may ano, paggabi, napapansin ko, binabawasan nila yung pressure.
0: Pressure.
1: Sa house. Mamaya tatanong nga natin sa guest, minsan advantage talaga yung position ng house. So, ngayon, nasa isang village ka lang. Minsan yung mga nasa ibang area, wala ng tubig, pero ikaw meron pa kahit mahina.
0: Ah, so ano yun? Pag mataas or mababa? Ano
1: yun
0: ba?
1: Yun nga tatanong ko eh, baka pag mababa ka,
0: maganda.
1: Mas maganda, pero kung mataas ang location mo, hirap na umakit yung tubig.
0: Yun ang ating understanding bilang mga normal na tao. Pero parang napansin ko yun ha. Yung bahay sa mas mataas, mas mahina yung tubig, mas malakas yung nasa baba.
1: Yeah, may GC kami doon sa village. Minsan may nagsabi, wala kayong tubig. Nagtatanong na doon. Pero sabi ko, pag-check ko yung gripo ko, meron naman.
0: Ikaw mahina. Yung mas mababa.
1: Yeah, yun, so, siguro yun. Siguro mamaya ko natin yung tamang explanation dyan.
0: Bumili kayo ng bahay
1: pero
0: sa mas mababa.
1: Pero babahin ka naman kung sa mas mababa ka naman.
0: Ayun na nga. Anong gusto mo? Baha o walang tubig?
1: Mahirap
0: naman mamili dyan. Ano? Okay, so yan po. Dahil mamaya, makakausap po natin ang MWSS, ayan, tungkol po sa mga pwede nating gawin bilang paghahanda dito nga po sa Super El Nino dahil affected nga po ang water supply. Ayan. And then after that, partner, speaking of heat, di ba? Makakausap rin po natin ng isang doktor tungkol naman po sa heat stroke at heat exhaustion. Ayan. So, binabantayan pa rin po natin yan ngayong kahit bare month. Sabi nga, ito yung mas mainit na bare months. Ito yung mga hindi katulad last year.
1: Kaya nga sabi ko nga, di ba, hindi na yung katulad pa nagpa-picture ko ngayon sa Christmas tree ay naka-sweater ka. Malamang nakapang ano ka, Hawaiian ka.
0: Pwede or
1: naka-trunks. Naka-trunks ka sa Christmas tree dahil summer.
0: Partner, uso pa ba ang trunks? Di ba, ano na ngayon? Board shorts.
1: Wala na ba nagta-trunks ngayon?
0: Baka si partner nagta-trunks pa.
1: Hindi ah. Naka-jogging pants na ako eh.
0: Pwede partner, why not? Di ba? Okay, so anyway, mamaya po. At, si Doc na makakausap natin mamaya, infectious disease, di ba? Ang daming may sakit ngayon, ha? Ang daming absence sa school or ang daming absence sa opisina.
1: Tsaka, may nabasa ko, although hindi ko nabasa yung buong article, parang sa Japan yata mataas ang influenza cases.
0: Ngayon, di ba?
1: Kaya hindi ko alam kung
0: para nahawa tayo. Hindi, sa totoo lang, yung mga bata, yung mga anak ko, nagkakasakit, yung mga kaklase nila, may mga kakilala ako na absent sa opisina dahil sa trangkaso.
1: Yung ano, kaklaro ko, ano, kumbaga, yung parang sa family nila, nagkaroon sila, nagkahawaan sila.
0: Buong family. Yeah,
1: oo, dyan sa, sa office natin,
0: sa atin?
1: Hindi naman, naman siya. Hindi na siya pumasok.
0: Hindi na siya pumasok. Kaya mabuti na malaman po natin yung mga signs and symptoms kasi nangamba nga ako nung mataas yung lagnat ng anak ko, baka dengue to or baka COVID ba to dahil nandiyan pa rin or ano bang klaseng flu. Diba? Gusto ko rin malaman mula po sa ating eksperto mamaya. So kung may questions po kayo tungkol sa tubig, para po sa MWSS at para po sa ating infectious disease expert at tungkol po sa mga nakakahawang sakit, sa heat stroke rin at saka heat exhaustion, pwede po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming Facebook. Sa Facebook po, live stream po kami sa @DZMM Radio Patrol sa Istrenta at nasa YouTube rin po kami. At syempre, pwede po kayong mag-message sa aming Viber. Sa Viber lang po ha, 0919-278-3000. At ang ating question of the day pala, partner. Ang question of the day ay,
1: paano kayo nagtitipid ng tubig? Partner, ikaw, paano?
0: Oo, paano nga ba tayo nagtitipid ng tubig? Ako, sabi, bilisan mo raw maligo.
1: Maligo, yeah.
0: Bilis, mas bilisan
1: tsaka
0: mo ng konti.
1: Tsaka yung ako yung ginagawa ko, isang sabunan na shampoo. Hindi yung shampoo, banlaw. Sabon, banlaw. Isang ano na lang. Para isang banlawan na lang. Isang bagsakan.
0: O, pwede. Magandang advice yun. Kasi, di ba may nagkwento sa atin, no, nag-guess sa atin yung water expert, yung hydrologist, kung ilang dami, ang dami, nakalimutan ko kung gano'ng karami, ba't tuwing nagsha-shower ka, napakarami pala.
1: Mas malakas ang consumption.
0: Napakalaki pala ng consumption.
1: Pati yung mga bidet, mga flush, malakas
0: pati yung mga
1: yan.
0: Flush. Kaya, mas maganda kung, well, kung mas modern, di ba, yung light na flush.
1: Yung dalawang pindutan na ano.
0: Or, mag-prepare ka ng balde. Kasi parang malakas yung pag nag-flush ka, di ba? Yung ibang mga malls ngayon, di ba, partner, recycled water.
1: Tsaka yung ano, maraming yung urinals na waterless ang
0: paano yung waterless?
1: Yun nga, hindi ko, but, pero in fairness, hindi naman siya pumapang eh. Pero waterless talaga eh.
0: Talaga?
1: Oo, no, misi ko talaga waterless. Paano kaya siya? Paano na may maintain yung ano? At
0: alam kaya yun ng ating MWSS
1: paano
0: expert?
1: Paano pa, how that works, yung waterless na mga urinals?
0: Pero nakita ko yung recycled water ginagamit sa mga mall. Ayan, yung ibang mall, yan ang gamit nila. Okay, so, at sana nga rin sa hotels, ano? Pero baka wala na mag-check-in.
1: Oo, kung water na ano.
0: Okay. Anyway, ayan po ha, abangan nyo ang aming mga makakausap mamaya po mula sa MWSS, si Engineer Patrick Dizon at ang Chairman ng Public Health Unit ng Ospital ng Maynila, Dr. Ray Salinel. Ito po si Nina Corpus. Magbabalik po kami ni Jack Batalyones. Ang oras po natin, 11:15 ng umaga.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
3: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninia Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako! Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there!
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Mga anak, nabili ko na yung sabong panligo.
9: Wow, Mama! Yun

0: with regular use. Results may vary.
1: Ako din! Alam namin ang Protexo. Starts at 1550 pesos. SRP lang.
2: Tama!
0: Ha! Nakakabahong germs! Mag-Protexo! To help protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
3: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
5: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fun, solid kaban.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radio Patrol sa East 30.

0: lahat.
1: Okay, good morning po. Kumusta po ang tubig sa inyong lugar?
0: Okay naman po, Miss Nina, yung ating pong supply po ng tubig. Actually, yung lugar ko po ay sinusupplyan po ng Maynilad Water.
1: Ah, ganun. Oh, okay. Saan mo banda yon pag Maynilad?
2: North Luyon, di ba? East yata ang Manila Water. Tama po ba, sir?
0: Apo, tama po. Tama po kay Sir Jack. North, western part po ng Metro Manila ang Maynilad at eastern part naman po ng Manila ang Manila Water.
2: So mga Rizal yon yung mga San Juan.
1: So ano mas okay? Oh, biglang controversial eh.
2: No? Nilagay sa spot eh. No?
1: Sa inyong observation, on the spot, hindi. Okay, Engineer Patrick, para po sa lahat na lang ng nakikinig muna ngayon, ano, sinasabi natin palagi merong banta ng El Nino at Super El Nino. Ano po ba sa simpleng salita para sa inyo ang El Nino? At bakit po tayo dapat mabahala dito?
0: Opo. Halos every month po, no, nag-uusap po kami with PAGASA kasi meron po kaming tinatawag po na grupo po, no. Ito yung Interagency Technical Working Group on the Angat Dam Operations and Management. So itong grupo po na to, lahat po ng mga stakeholders po, no, na gumagamit sa Angat Dam kasi ang Angat Dam ay isang multi-purpose dam. So pang domestic po yan, pang irrigation, saka yung power supply. So, napag-uusapan po natin dyan yung kahandaan po natin sa El Nino. So, base po sa ating pong kaalaman po, no, sa El Nino, ito po yung times po, no, na tumataas po yung heat po sa ating pong Pacific po, no, na kung saan po, no, ay naapektuhan po yung ating pong pag-uulan sa ating pong mundo. So, ang gat dam po kasi ay ang source of the water po diyan ay ang talagang ulan po, no. So in the normal situation po from January to June ay diyan po ay bumababa po yung ating pong level sa ating pong ang gat dam. Diyan po kasi yung time po, no, na mainit po talaga yung ating pong panahon. Since mainit po ay tumataas din po yung ating pong water consumption or yung ating pong water demand. So pagdating naman po ng July hanggang December, ay dyan naman po tumataas po yung ating pong level sa ating mga reservoir kasi po ay nag-uulan naman po, no. So dalawa lang naman po yung season po natin, wet saka dry. So yun po yung ating pong minamanage po yung ating pong mga reservoir. So pagdating ng January to June ay yun po yung bababa po yung ating level. Pagdating naman po ng July hanggang December ay dyan po tumataas po yung ating pong level ng ating mga reservoir.
2: Pero sir, ano, no, sabi ko, partner, di ba, naalala mo yung mga August, June, July, August, ba yung sobrang ulan sa atin? Pero, Engineer Dizon, no, nakatulong sa atin dahil kahit paano nagkaroon, umangat ng yung level sa angat. Kasi kung hindi nangyari yun, malamang mas malaki ang problema po natin ngayon. Tama po ba, Engineer?
0: Yeah, actually, Jack, since the construction of our Angat Dam noong 1957, this year po natin naramdaman po, no, or na-experience yung lowest in the history ng level po ng ating Angat Dam. So umabot po tayo nung around 150.42 nitong July 25. So actually, kapag na-reach po kasi natin yung 160, talagang kinakabahan na po kami, no. Kasi po ay talagang interruption na po yan sa ating po mga customer kasi kailangan pong ibabaan po ng NWRB yung ating pong allocation po, no, sa amin sa NWSS. Pero this year po, no, even though we experienced that lowest elevation, ay wala po tayong na-experience po na mga interruptions sa ating pong mga customers na ang reason po ay ang mababang allocation ng ating Angat Dam. Kasi nga po ay na-implement po natin yung mga additional or mga alternative na water sources po natin.
1: Opo. Wait lang, pakiulit nga po, sabi nyo pagka bumaba ng 160, tama po, nababahala na kayo, medyo kinakabahan na.
0: Opo, yan po yung naging experience po natin in the previous years po, no. Kasi sa ngayon po, no, ay that 90 or 85% po ng ating supply ay nanggagaling sa Angat Dam. So dati kasi ang ating pong dependency sa Angat Dam around nasa 90 to 96%. So mataas po, no. So kapag bumababa po yung ating pong level ng ating reservoir ay bumababa din po yung allocation na binibigay po sa atin. Pero nabanggit ko nga po, no, this even though Bumaba po tayo this year ng 150, ay hindi naman po tayo nagkaroon po ng mga interruption.
1: Opo, naging 150 and the lowest, sabi nyo nga po, in history. And you also mentioned, Engineer Patrick,

0: Ina na ang gut dam, hindi lang siya nagsusupply sa mga households eh. Multi-purpose dam siya, hindi ho ba?
1: Opo. Kasi mayroon po tayong tinatawag na protocol po no sa ating hanggat dam na kung saan po no ay yan po yung minamanage po ng National Water Resources Board. Pagdating po ng mataas po yung level or yung tinatawag po nating normal operating level po ng ating hanggat dam, that's around 180 meters. Pag 180 meters pa taas po yung level po ng ating hanggat dam ay nasusupplyan niya yung ating supply for the irrigation saka sa domestic. Pero pag bumaba na po yan ng 180 meters, ay dyan na po pumapasok po yung ating pong prioritization po ng paggamit ng hanggat dam. Kasi base po yan sa ating pong Water Code of the Philippines, kapag may mga ganyang mga situation po na mababa po talaga yung, kung may ipa-priority po, no, ay ang prioridad po ay ang domestic water supply po natin.
0: Opo. So ngayon na nasa 150 po siya, ano po ba ang level ngayon ng hanggat?
1: Sa ngayon po, since nagulan po nung past August saka September, ay umakyat po ng around, ngayon po, no, as of 8 a.m. nasa 208.90 meters po yung ating hanggat. Tapos tumas po siya ng around 58 meters since July.
2: Malaking tulong talaga, partner, yun. Although maraming naperwisyo dun sa ulan na yan. Dahil binaha. Pero nakatulong talaga. Naalala mo, partner, tuwing nagla-live yung ating reporter sa pag-asa, lahi ko pinapasuyo sa iyo yun.
0: Anong level na? Ngayon, may ngayon alam ko na, pagka 150 or 160 medyo and below, alarming. Medyo alarming. So pag 160 and above, kaya kailangan i-monitor. Ngayon, 205, which is a very good sign. Meaning, you can now use it. Ginagamit na rin po siya doon sa iba pang purposes like irrigation and ano pa po, Engineer Patrick?
1: Opo. Ang ginagamit pa rin po siya for the power generation naman po kasi may mga turbina po yan po, no? So, kapag nagpapalabas po ng tubig po sa domestic saka irrigation, ay pinapaikot po niya yung ating pong mga turbina. Kaya po nagka-generate
0: sa electricity, kuryente. So, ito po ay, anong tawag dito? Itong sa kuryente, pagka bumaba siya ng mga 150, ano yung magiging priority? Yung pag-supply ng, ano po, ng domestic water supply ng Metro Manila? Residential. So, mawawala yung part ng irrigation at mawawala yung part ng kuryente?
1: Opo. Kasi po, kapag nag-160 po yung ating pong level po, actually, kapag nasa 180 pababa po, no, ay minimize po yung ating pong releases sa ating pong irrigation. So, since na-minimize po yung irrigation, doon po kasi yung malaki pong production po ng kuryente. So, nababawasan din po yung pag-generate po ng kuryente. So, kapag nasa 160 meters na po yung ating pong level po ng ating dam, ay wala na din po talagang supply po yung kuryente. Kasi po, ang pinapadaan na po natin yung tubig sa ang tinawag po tayong low-level outlet na kung saan ay wala na po doon turbina po na nakakapit.
0: Oh, okay. So, itong hanggat dam po, ay ang sinusupply niya, buong Metro Manila ba? Or ano pong parts ng Metro Manila?
1: Ang hanggat dam po ay dyan po natin kinukuha yung 85% po no, na requirement po natin for the whole Metro Manila. Buong NCR po yan. Kasama din po yung portions po ng Cavite at buong probinsya po ng Rizal saka Bulacan province po.
2: Sir, yung La Mesa Dam, hindi yan, no? Hindi natin pinagkukuhanan ng tubig yan.
1: Sa ngayon po kasi hindi po natin siya regular po na ginagamit kasi po ang La Mesa dam po no ay yan po yung pinaka-reserve dam po natin. So kaya po siya reserve kasi just in case po na may mangyaring sakuna no ay may magamit po tayo in a certain number of days para po pero ang sa study po kasi namin Sir Jack no kapag nagkaroon ng big one kunwari po big one ay ang scenario po natin ay mawawala po, masisira po yung hanggat, tipo dam. So, ang matitira lang po yung ating La Mesa dam. So, pwede po natin siya gamitin at a certain number of days po no, para may pang-inom po tayo. Pero hindi po natin sinasama sa scenario po natin yung pangligo o panggamit po sa ating po pagluluto. Pang-inom lamang po. So, nasa around 14 to 21 days po natin magagamit po itong La Mesa dam.
0: Ah, okay. Ganun pala yun. So, ang La Mesa reserve lang siya. Walang pinanggagamitan sa ngayon ang La Mesa Dam.
1: Opo. Kaya ang ginagawa po natin dyan ay talagang minamanage po natin, no? As much as possible po ay hindi po tayo kumukuha po ng tubig dyan sa lamig.
0: For emergency.
2: Tsaka maliit lang siya, di ba, compared sa
0: Anggat. Oo. Hindi, kaya yung ngayon tanong ko, what if may mangyari sa Anggat? Anong gagawin po natin, di ba? Kasi parang...
2: May emergency ba tayo na
0: emergency? Oo.
1: Opo. Yung ginagawa naman po natin, no, yung remaining 25% po, no, ay kumukuha tayo ng tubig dito sa Laguna Lake at mayroon na din po tayong additional na water sources dito sa may Wawa Dam naman po dito sa may Rizal. Okay. So kapag may mga sakuna pa po, no, ay mayroon naman po tayong naka-prepare ng mga deep wells naman po. So around 100 plus po yan na ating pong minumonitor po lagi at ini-ensure po, no, na gumagana, no? So minumonitor po natin yan every month po, no? Saka yung mga pumps po dyan ay minumonitor po din po natin. So isa din po yan sa mga contingency and mitigation measures po natin na pwede po natin gamitin during the time of the El Nino.
0: Opo. So pag meron pong banta ng water interruption, meron po ba tayo nakikita na baka magkaroon ng rotation, yung ganyan, sa pagkawala ng tubig or water supply ngayong panahon ng Super El Nino?
1: Opo. Sa ngayon po, no, for the El Nino situation po, nakaprepare naman po kami. So, hindi naman po natin inalis po, no, yung chance na magkaroon po ng interruption sa ating pong system. Pero as much as possible po, no, ang instruction po ng MWSS sa ating pong concessionaryo, ang Manila.Manila Water, ay dapat po ay mayroon pa rin pong tubig po, no, sa faucet po natin. Kaya po tayo nagpalagay po ng mga pressure regulating valves po natin para ma-distribute po natin equally po yung ating pong tubig. So, as much as possible, binababaan din po natin yung mga pressure po sa ating pong mga kabahayan po, no. Para po ma-distribute po natin sa lahat ng customer. So kapag nagkaroon po ng interruption ay meron naman po naka-prepare po ng mga stationary tanks and mga mobile water tankers po natin, around 182 mobile water tanks po yan. So kung magkulang po man yan ay meron din po tayong coordination with the LGU at yung ating pong Bureau of Fire department po para po makatulong po na mag-distribute po ng tubig sa ating pong mga customer.
2: Engineer, paano yung ano, partner, di ba yung mga nagka-car wash na negosyo, paano kaya makaka-apekto sa kanila yung itong parating na Super El Nino eventually? Dahil naalala ko nga dati, nagkaroon ng time na parang pinagbawal yata muna sila. Hindi muna sila pinag-operate ng mga car wash, yung medyo masyadong malakas ang...
0: O yung sa mga golf course, di ba?
2: Konsumo sa tubig. Sir, ano yung mga measures natin tungkol sa ganyan?
1: Opo, actually last July po, no, nung bumaba po yung level po ng ating dam, ay naki-coordinate na po ang National Water Resources Board, katulong po natin sila, para i-meet po yung ating pong mga local government units po dito sa buong Metro Manila kung paano po natin mamamanage po, no, yung tubig. So we will coordinate ulit po with the National Water Resources Board kung kasi kailangan talaga po natin ng tulong po ng ating LGUs para makapag-provide po ng mga procedures po, no, sa mga ganyan. If ever man kailanganin po, no, na i-regulate po talaga natin yung ating pong mga car washes po, no, mga refilling stations or yung mga washing stations po natin, saka yung mga golf course, ay ating pong i-coordinate po yan sa ating mga LGU para sila po mag-issue po ng mga ordinances katuloy po ng ating pong National Water Resources Board.
0: Po. And bilang panghuli, para po sa ating mga viewers sa bahay, ano po ang sa tingin nyo pinakasimpleng bagay na pwede nilang gawin araw-araw para po makatulong sa pagtitipid ng tubig?
1: Opo. Actually, last June po, no, ay nag-issue po yung DNR po sa bawat customer po, no, ng memorandum circular kung paano po tayo makakasama po sa coordinated efforts po sa pag-conserve po ng tubig. Actually, mayroon po doon sa circular po na yon yung mga simple at mga practical steps po, no, para makatipid po tayo sa ating pong bahay. So unang-una po, no, yung bawasan po yung oras po ng paliligo. Kung pwede po, no, ay patayin yung ating pong mga gripo po pag tayo po ay nagsasabon. Kapag nagsisipilyo din po ay patayin po natin yung ating pong gripo at ayusin din po yung mga tagas po ng mga tubot po natin sa ating mga bahay. Pangalawa po yung paggamit po ng tinatawag po nating gray water. Ito po yung mga pinagbanlawan o pinaghugasan po natin. So sa pwede po natin itong gamitin sa pagbuhos po sa CR o yung paglinis po sa labas po ng ating mga bayo, yung mga driveways po natin. At yung pangatlo po, yung ipagpaliban muna natin yung mga hindi importante paggamit po ng tubig tulad po ng paghuhugas po ng mga sasakyan at yung mga nabanggit ko kanina, paghuhugas ng mga daanan, ng mga driveways. At kung may mga swimming pool po tayo, iwasan po muna natin, ipagpaliban po muna natin yung pagpapalit-palit po no, ng mga tubig po sa ating mga swimming pool. Saka yung lastly po, yung kapag umulan naman po, no, ay gumamit po tayo ng mga drums o mga balde po no, upang maipon po natin yung mga tubig ulan para may magagamit po tayo pandilig po sa ating mga halaman.
0: Ayun. Yun
1: lang po, Miss Ninya.
0: Okay. Nako, maraming salamat sa iyo, ha, Engineer Patrick Dizon, ang manager po ng Water and Sewerage Department ng NWSS. Mabuhay po kayo, sir. Salamat.
1: Salamat po, Miss Ninya, at salamat po sa pagkakataon.
2: Salamat
1: po.
0: Uy, gusto ko lang i-share at pasalamatan itong mga nag-message sa atin ha, sa question of the day. Unahin ko lang si Aida Hipolito. Sabi niya, bilang isang responsableng mamamayan, makakatipid tayo sa tubig sa pamamagitan ng pagsasara ng gripo habang nagsisipilyo o nagsasabon, gumamit ng timba sa halip na shower o hose upang mabawasan ang konsumo ng tubig. Ipunin at muling gamitin ang tubig mula sa paghuhugas ng gulay o paglalaba para sa paglilinis ng sahig at pagdidilig ng halaman. Ayusin agad ang mga tumutulong gripo at tubo upang hindi masayang ang bawat patak ng tubig. At sa simpleng pagtitipid at paghikayat sa iba na gawin ito, makakatulong tayo ng mapangalagaan ang supply ng tubig, lalo na ngayong papalapit ang tagtuyot. Nako, Miss Aida, maraming salamat. Nag-effort siya.
2: Oh, haba
0: ng ano message niya. Oh, thank you po. We appreciate it.
2: And of course, yung Ma'am Nona Damian.
0: Yes,
2: laging regular natin. Okay, basahin ko siya. Matagal na kaming matipid sa paggamit ng tubig sa CR namin, tabo at timba ang gamit. Walang bidet at walang matik na flushable. Buhos po, buhos system sila. Kahit ano klase ng pagtitipid, mahal pa din ang monthly bills. Lahat mahal na ngayon. So,
0: okay. Oo, totoo. Grabe yung gulay. Nagulat ako sa gulay. Nung isang araw bumibili ako, nashock ako sa mga presyo ng gulay. Lalo na sa grocery.
2: Yeah,
0: anyway, si Arturo Lim, sabi niya, iniipon ko ang labahin para isang bagsakan ng laba sa washing machine. Inayos ko din po yung mga leaks ng tubig para walang masayang. Pag sa shower, army style shower po na naka-off ang shower pag nagsasabon at ino-on lang pag magbabanlaw. Same din sa pagsisipilyo. Ayan, kahit mga simpleng bagay
2: yung
0: na
2: yan. Yung cameraman ko rin dati, si Rick Dizon, sabi, isang bagsakan siya, maglaba.
0: O, isang bagsakan.
2: Isang bagsakan para may tipid doon sa tubig.
0: Oo, ang daming lalaban noon, ha? Hello! Palaba kaya kami sa...
2: Oo, cameraman, ha? Labandera pa.
0: Labandero. Okay, maya-maya po, ha? Makakasama naman natin ang ating Dr. Servicio tungkol po sa heat stroke, heat exhaustion, at pati na rin mga nakakahawang sakit tulad ng trangkaso. Ang oras po natin, 11:37 ng umaga, magbabalik po ang nagse-servicio Ninya Corpus. Kasama ko po si Jack Batalyones.
3: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Wow! Per months na! Ang bilis ng panahon. Parang lahat rush. Oh, don't stress. Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng bingo glass. When gaming, dapat balanse din. Hindi ito dapat makaapekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya.
6: More confidence with Bingo Plus. Delayed ba ang fast withdrawal mo? Sa bagong delay compensation guarantee, kung eligible ang delay, pwede kang makatanggap ng compensation na 100% ng withdrawal amount mo, hanggang 5,000 pesos per transaction. Check your withdrawal status sa Bingo Plus app. Bingo Plus, it all adds up to more. Terms and conditions apply. Email responsible gaming at pacor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-824-8956-8. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Napapaluot dami yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
8: EZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
3: DZMM Numero 1 sa aksyon.
9: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
10: Tuloy lang sa activities on the go.
9: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
11: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
9: Let's go!
10: Make your move, baby.
11: Arthrosin, get going!
12: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laban lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Ang oras po natin, 11:40 ng umaga.
4: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
3: Nagseserbisyo, Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
15: Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Dr. Serbisyo.
0: Kasama po natin ngayong umaga ang chairman ng Public Health Unit ng Ospital ng Maynila Medical Center, walang iba kundi si Dr. Ray Salinel. Magandang umaga po, Doc Ray.
16: Magandang umaga sa inyo, magandang umaga, Jack.
0: Ayan, si Doc Ray ay nandito via Zoom. Good morning po sa inyo. Pag-uusapan nga po natin, Doc Ray, sinabi ko kanina, heat stroke, heat exhaustion, tsaka yung may padagdag po kami dahil maraming may sakit ngayon. Trangkaso po. Marami okay. Pong nagkakasakit. Pero unahin ko muna po dahil sa banta ng Super El Niño. Madalas natin naririnig, Doc Ray, yung heat exhaustion at heat stroke. Ano? Ano po ba ang pagkakaiba ng dalawang ito? At alin ang mas delikado?
16: Alam mo, kanina habang nakikinig ako sa inyo tungkol doon sa pagtitipid ng tubig, napapangiti ako eh. Sabi ko, isa kasi sa paraan para po maiwasan po natin na mag-init yung ating pong katawan is maligo ka na maligo. Eh kaso, kinakalabang magtipid ng tubig.
0: Paano kayo?
16: bigla ko na pangiti tuloy. Kasi naku, paano ko ba iano tong topic na to?
0: Okay.
16: Alam nyo mo, mga kaibigan, talagang hindi po biro po itong pong pag-akit po ng temperatura sa ating kapaligiran, ito pong heatwave na darating po sa ating paligid. Hindi po biro talaga yan. May mga stages actually eh, no? Bago po tayo makarating doon sa mga status na yun. Hindi ba stages? Number one, syempre, magkakaroon ka mo ng mga rashes. Pagka masyadong mainit yung katawan mo, mainit yung panahon, lagi kang pinagpapawisan, magkakaroon ka ng parang mga rashes. Yung magandang tipo, no? Tapos biglang magkakaroon ka ng heat syncope na tinatawag po. No? Pagka hindi po kinakailangan nasa labas ka ng bahay, ha? Para po maranasan po yung mga pag-uusapan natin ngayon. Kahit sa loob ka ng bahay, sa loob ka ng establishmento, sa loob ka ng bodega, lalo po kung kulob, ayan po, kulang, hindi maganda ang sirkulasyon ng hangin po, ay posibleng mangyari po itong mga pagkakwentuhan po natin. Heat syncope, na tinatawag po natin, hihimatayin ka dahil po sobrang init, no? Bumubuka po yung daluyan ng dugo sa ating katawan po, biglang babagsak po yung ating pong blood pressure, magkukulang po ng oxygen supply sa ating brain, yung mga ganun tipo, yan po yung mga heat syncope. Susunod po, heat cramps po tinatawag po natin. Nakusa dahil po sa sobrang pagpapawis po natin. Sobrang pagpapawis po, lumalabas po yung mga asin, sodium, potassium sa ating katawan po. Alam mo, yan po ang dahilan kung bakit po malakas po yung ating mga muscles eh, sa mga electrolytes na meron po tayo. Pag yan po ay sobrang po kayo nagpapawis. Sobrang po kayo nagpapawis po, no? Hindi nyo pinapaitan kagad ng marami pong tubig. Okay, lalabas po yung mga asin na yan. Mamimintig po at magpupulikat yung ating pong mga muscles. Hindi lamang po yung ating pong binte, hita, pati po tiyan po natin, pati po mga arms muscles po natin ay mamumulikat po yan. Heat cramps. Ito na po, papasok na po yung heat exhaustion. na tinatawag po natin. So, habang dumadami na po yung mga nararamdaman ng pasyente, palpitasyon, nahirapang huminga, sumasakit po ang dibdib, parang napakagaan ng ulo, ganun. Okay, tapos po, yung iba nga po naduduwal eh. No, naduduwal po yung iba. Okay, ito na po yung mga heat exhaustion. Pagka sobra na po talaga, wala na pong paraan para po lumabas po yung thermoregulator sa katawan po natin para maglamig yung ating katawan po, 40 degrees and above yung ating pong temperatura, namumula tayo pero tuyo yung ating skin. Okay, iba naman po, sobra naman po talagang para pong hyperdiuresis, para pong parang hyperhidrosis po, bigla po talagang sobrang pawis, yung mga ganyan po, bigla pong hihimatayin, yan, ganyan, heat stroke naman po yun, hindi po biro yun. So syempre, mas habang tumataas po yung mga pinagkukwentuhan natin, mas nagiging grabe po, lalo na po yung heat stroke na pinag-uusapan po natin. Kaya po, dapat po mag-iingat po tayo sa panahon na ito. Yun nga eh, sabihin ko sana maligo kayo miski 3 times a day para maiwasan po natin. Kaso nga lang po, sabi ni ano eh, magtipid daw tayo ng tubig. So,
0: hindi magwisik-wisik, magbuhos-buhos. Doesn't that help also? Or isang, dalawang tabo. Pwede ba yun?
16: Malaki may tutulong nung ano ha.
0: Diba?
16: Malaki may tutulong pagka yung gumagawa ka ng paraan. Yan ang gagawin mo pagka may nakita ka sa kali po na parang hinimatay, no? Kinakaroon gawin mo lahat ng paraan para lumamig yung kanyang katawan, ano? Kung kailangan buhusan mo siya ng konting tubig, nang lagyan mo ng yelo sa kilikili, sa leeg, sa singit, yung magandito, para lumamig lang yung kanyang pangangatawan, ano, yung temperatura, yun po ang kinakailangan po natin. Kasi pagka masyado pong mainit yung katawan po natin, sisirain po niyan. Rhabdomyolysis, yung puso po natin, yung kidney po natin, yun po ang napakadelikado ron.
2: Oo, pero tama, Doc, sabi nila mas advisable daw maligo ng, tama ba partner, dati minaraligo, parang gabi maliligo?
0: Or umaga?
16: Wala naman pong hard and fast rule doon, ano? Pero ang ako pagka-summer, kasi di ba yan ang babantayan natin pagka-summer, pero ngayon po kasi may heat wave tayo, okay? So sinasabi ko, kung pinakailangan po umaga, tanghali, gabi, mag-shower ka para lumamig yung pakiramdam mo. No, yun nga lang, kinakailangan siguro, magtabo ka nila, wag mo na gamitin yung shower, di ba, para tipid-tipid tayo ng konti. Inom na maraming tubig, lalo na po kung kayo po may diabetes, may hypertension, huwag yung kalilimutan po gamot po ninyo. Okay? Iwasan po, doon sa mga high blood, may diabetes po, iwasan po uminom po ng mga gamot sa high blood po na may pampaihi. No, may pampaihi po. Saka po yung mga beta blockers, iwasan po natin muna po yun dahil po, mapipigilan po lumabas po yung pong lamig sa katawan po natin. No, importante po kasi na, alam niyo po ba yung pong pagpapawis po ay maganda po sana yan sa katawan po natin. Kasi po, diyan po nagkakaroon po ng cooling system. Yung katawan po natin, wag lang so sobra. Wag lang so sobra. At the same time, na hindi nyo pinapalitan ng tubig. O kaya po, yung mga, di ba, makita nyo po, mga nausap po mga electrolyte drinks, yung mga ganun tipo, mainam po yun, lalo na po kung kayo po ay nalaging nasa labas, yung po mga kaibigan po natin, mga MMDA Traffic Division, yung po mga street sweepers, yung mga kapulisan po natin dyan, yung po mga jeepney driver natin, tricycle driver, mga, ano ba, mga e-bike drivers po natin, inom kayo na maraming tubig po, lalo na po kung kayo po ay nasa kali at mataas ang tirik ng araw.
0: Okay.
2: Yung mga
16: dami ko lang sabi, no?
2: Oo. Doc, yung mga mahilig mag-ano, yung kumbaga tuwing weekend, nagbibisikleta sila, ano yung dapat baunin nila? Simpleng tubig lang ba? Or dapat yung mga tubig na may electrolytes?
16: Ang sana daw, kung sa'yo po ay magkakaroon ng mga exercises po, like yung mga Zumba, bicycle, jogging po, gawin po natin na early in the morning. Yung hindi pa masyadong tirik ang araw, hanggang alas 9 po, 9:30 siguro ng umaga, pasok na kayo sa bahay. O kaya po, palubog yung araw, no, mga 5 o'clock in the afternoon po, doon po tayo mag-exercise, mag-bicycle, mag-zumba, wag po doon sa between 10 a.m. to 4 p.m. Dahil mataas po talaga yung tindi ng init ang araw dyan, dyan po marami pong nagkakaroon ng heat stroke, heat exhaustion, heat fatigue, heat cramps, heat rashes, diyan po nangyayari po yon. Kaya kung maaari po sana, doon tayo mag-exercise yung pong pagsikat pala ng araw, kaka po sa gabi, paglubog ng araw.
0: Okay. So, sino-sino po ang mga kababayan natin, Doc Ray, ang at risk, ang lalo na pagdating sa ganitong klase ng sakit, yung heat exhaustion? Kasi yung heat stroke, parang nakamamatay na yun eh. Parang iniisip ko stroke na ang effect, di ba?
2: Hindi siya basta nainitan lang na ano.
0: Oo, diba? Kaya dapat bago pa mag-heat stroke, di ba, maagapan mo na yun.
16: Lahat po tayo ay pwede. Pero ang pinakamataas po ang risk po, syempre, elderlies, okay, senior citizen, yung pong may high blood, yung pong may mayroon pong diabetes, yung pong mayroon po tayong mga tinatawag po natin na mga immunocompromised, tinatawag po, yung pong may mga sakit sa baga, yung pong may mga COPD, may hika. Okay? Ito po yung ayaw po natin na lalabas po ng matinding init ng araw kasi sila po yung mga prone po talaga na magkaroon po nito pong heat exhaustion, heat fatigue, heat cramps, yung pong heat stroke. Iwasan po natin yan.
0: Mm-hmm. Opo. Okay.
2: Pero Doc, yung ano yun, di ba yung alternative ngayon para madagdagan yung electrolytes mo, hindi pa magiging acidic ka naman noon or tataas ang blood sugar mo? Hindi naman po.
16: Ayun nga, kaya ang gusto sana natin, water. Water. Water po. Pero alam mo naman yung mga kaibigan natin, member ng Alta de Ciudad, di ba? Kaya sila yung mga bumibili ng mga ano, may kulay. Di ba? Yun.
0: Pero mas gusto natin.
2: Yung salts daw, yun daw yung pinapalit.
0: Pero yung Oresol lang, Doc. Yung Oresol. Yung oral salt, ano?
16: Oral rehydration solution.
0: Yes,
16: pwede naman po yan. Pwede naman po yan, isang baso po. Mayroon po man na libre pong binibigay ang health centers po natin. No, hindi lamang po yung pang-diarrhea, ha. Pwede po natin gamitin po yan para po replenish po yung mga electrolytes fluid loss natin lalo po ngayon sobrang init ng panahon.
0: Opo, and speaking of mga ganyan, dehydration, fluid loss, and yung naisip ko lang, ano, dun sa mga nilalagnat ngayon, kasi marami po tayong narinig na nagkakasakit. At umiinit ang kanilang katawan, 38, 38.5, ganyan, yung iba 39, di ba? Eh di ba pag ganun, Doc, talagang malaki ang tubig na nawawala sa iyo. What's your advice kapag sa mga may sakit ngayon, lalo na yung mga bata at saka mga matatanda?
16: Lahat po yan ay importante pong bantayan po natin. Tama po ka, may mga extra fluid loss tayo na nangyayari po sa katawan natin. Lalo po kung mainit tayo, yung may fever tayo, no? Kasi mabibilis yung hingal natin. So meron ka tayong insensible water loss. Kaya po nadidehydrate ka agad tayo. Painumin po na marami po water or risol, kinakailangan po natin yan. Ang dami po natin mga kaso po ngayon ng mga influenza-like illness, trangkaso, andyan pa rin po syempre yung dengue po natin. Medyo maganda po, bumaba na po yung mga kaso po natin, leptospirosis. Pero importante po talaga ang fluid replacement. Kailangan po natin talaga na uminom tayo ng marami pong water, lalo na po sa mga kabataan, sa bata po, no? Sa mga bata. Sila po yung madali pong madehydrate eh. Importante po yun.
0: Opo.
2: Actually, isa ko partner kanina, di ba? And Doc, kung narinig mo kanina, pinayuan na nga tayo mag-ipon ng tubig. Ang problema naman natin, parang ipon tayo ng tubig, ay dengue naman, di ba, Doc?
16: Oo.
0: Takpan mo yung tubig, takpan. Oo. Ang problema pag yung takip mo, parang may ano, may medyo nakaka-catch din.
2: Oo, di ba?
0: Nakaka-catch din siya ng
2: mga
0: tubig. Make sure flat siya, yung talagang hindi maiipon din yung tubig dun sa takip ng timba or drum. Diba? Kasi kahit sa maliit lang.
16: Gusto ko lang sabihin po, mga kaibigan, ha, ngayon po, diba? Kahit konting water, isang kutsarang water lang yan, pwede pamugaran ng lamok yan. Okay?
0: Oh, yes, diba? So, kahit ngayon, ganun. Yeah.
16: Ngayon po, diba?
0: Diba? Or sa dahon, yung sa dahon.
16: Oo, sa mga dahon, florera. Okay, aquarium ninyo dyan. Okay, yung mga refrigerator defrost sa ilalim. Okay, yan po ay pwede pong pamugaran ng lamok yan. At syempre ngayon pong mga heat wave na tinatawag po natin, nako, babantayan po natin yung makagat ng lamok. Chikungunya, Zika, yan po, mga lamok po ang magmumugad po sa mga panahon ng tag-init po. Yan po ang mga gusto ng mga lamok na yan, sobrang init po ng panahon. Kaya ingat-ingat po tayo.
0: Oh, nako. Pati ba, sandali, Doc, yung aquarium, di ba ano, kinakain ng isda? Yan ang sabi.
2: Depende yata sa isda.
16: Depende kung anong klaseng isda, ha. Ah. Hindi lahat ng isda ay kumakain ng larvae.
2: Oo,
16: may certain species. May certain species lang po ng isda.
2: Hindi ako nagkamali dati, Black Molly, sabi ng mom ko at dad, yung Black Molly kumakain na daw ng pero hindi lahat.
0: Hindi lahat. So, dapat bago kayo bumili ng isda para sa aquarium, tanungin nyo kung kumakain ito ng kitikite.
2: Oh, at least may ambag siya sa bahay niya, di ba?
16: Para makatulong, para makatulong.
0: Bis na, di ba?
2: Hindi yung nakadisplay lang. May trabaho din siya sa bahay.
0: Oo, di ba? Hindi, eh, kasi pamugaran pa yun. Oh, doon pa mangitlog yung mga lamok. Eh di, dengue naman nakatapat mo. At eto pa, may chikungunya, may Zika.
16: Pero Zika.
2: Pero doon, kunyari, imbaka ng tubig ay... Magiging safe ba yung pang inom? Ano pwede mo ilagay na solution siguro? Kunyari lang, dumating tayo sa punto na talagang ang pagkukuhan mo ay mainipo mong tubig. Paano magiging safe siya for drinking?
16: Okay, yung chlorination, no? Meron po mga chlorine tablet para po makasiguro pong walang bakterya po yung ating tubig po. Pero may certain mga ratio lang po, no? Yung tama pong templada sa tubig po natin.
0: And even what about papainitin mo yung tubig, 'di ba? Pakuluan
16: yes,
0: yung tubig.
16: Yes, 10 minuto.
0: Diba?
16: 10 minuto pakuluan po natin para po makasiguro mamatay po itong mga bakterya na ito sa mga parasito.
0: Po, ayan. And doon po sa mga nakakaramdam rin ngayon, maraming may sore throat, may mga pasintabi na lang po, mga plema, ganyan, sipon. Ano pong advice nyo sa kanila? Kasi minsan yung iba, kailangan ko ba mag-antibiotics? Kailangan ko ba, ano ang hudyat na ito ay bacterial na pala?
16: Alam mo, mabuti na ipasok nyo ninyo, no? Kasi alam po natin, andyan po ang super flu.
0: Okay? Yes. Kaya pala, dami talaga, may sakit.
16: Oo, mapapansin mo ngayon, kahit sipling ubot sipon, naabot ang 2-3 linggo, di pa rin magaling.
0: Yes, no? Yes, opo.
16: Oo, kaya po dapat po talaga gawin natin natang parang po na palakasin ang ating immune system, iwas po tayo sa mga maalikabok, or alam mo yung quality of air natin kasi hindi na rin po masyadong maganda. Ano? Okay, so dapat po talaga palakasin ang immune system po natin, mag-exercise regularly. Number 2, masusasya ng pagkain. Mag vitamin C, no? Kung kailangan mag doble-doble ka dyan ng vitamin C, gawin mo na lahat. Calamansi juice, lemonade, whatever. Yung tunay pong mga lemonade, ha? Yung mga ganun, okay?
0: Di sugar.
16: Po yung vitamin C. Lagi po maghugas ng kamay ng sabon at tubig kasi naililipat po ang virus sa maruming kamay. Okay? Kung kailangan pong mag-mask sa mga matataong lugar, mag-mask po tayo. Kung kayo po may ubot sipon, huwag na kayong pumasok para hindi na kayo makahawa sa ibang tao. Okay? Kung kayo po may ubot sipon, nasa loob kayo ng isang bahay, ay medyo mag-ano na kayo, mag-isolate na kayo. Kasi baka mahawa po, lalo na po kung meron kayo kasama sa bahay na mga elderlies, mga immunocompromised, mga senior citizen, sila po yung mga vulnerable group. No, kinakailangan pong bantayan po natin sila sa mga panahon na ito.
2: And Doc, pag nagpa-flu shot, your flu vaccine, kaya talagang maging immune ka ba or hindi? I mean, itong super flu ay ibang klaseng, kumbaga ibang klaseng sakit at hindi niya kaya.
16: Sabi ng mga pag-aaral po natin, kahit na flu shot lang yan, okay, kahit na ano po ay makatutulong pa rin po para palakasin ng ating immune system. Diba, Dr. Portia Castillejos, Apostol? Diba, tama ka dyan, diba? Makatutulong po ng malaki po yung mga bakuna po natin for flu, okay? Lalo na po papasok po yung pong taglamig po sa atin. Marami pa ho talagang magkakaubot sipon. Number 2 po, hika. Okay, yung pong yan ang babantayan po natin. So, importante po talaga na kung may pagkakataon, kung meron pa tayo mahahabol po na flu shots dyan, flu vaccine, magpabakuna na po kayo.
0: Opo.
16: Dahil hindi po biro yung mga panahon na ito.
0: Oo, alam mo, totoo yan. Kasi ako nagpa-flu shot nga ako. Yung mga anak ko nagpa-flu shot din. Pero nagkaroon pa rin ng trangkaso.
2: Oo, ako nagpa-flu shot ako this year. Dati hindi ako nagpa-flu shot dahil pag nalaman ng office, hindi ako pwede mag-SL. Di ba nagpa-flu shot ka? Paano ka nagkaroon ng trangkaso?
0: Hindi, pwede pa rin. Pero,
16: pwede
0: hindi,
16: pa rin.
0: Pero ano, Doc, di ba? Nakakatulong pa rin.
16: Mas
0: bali
16: ka makaka-recover.
0: Yes.
16: At makakaiwas ka doon sa mga nakakatakot na komplikasyon, pulmonya, bronchitis, ganyan, okay. Mga ganun. Makakaiwas ka naman doon sa mga ganun pag may bakuna po tayo.
0: Hindi naman 100% ang bakuna. Oo, pero it still helps.
2: Yeah.
0: Opo, kaya yes. If you have time, pwede pa rin magpa-flu shot dahil lalo na ngayong bare months, di ba? Napaiba-iba ang panahon. Nako, Doc Ray, maraming salamat po. Once again, thank you. For being our doctor, Servicio.
16: Yes. So, gusto ko muna batiin po ako yung mga staff dito sa public health unit na bagong ospital ng Maynila. Marjorie, Abigail, si Dr. Natividad, and Patricia and Jayan. Andito po kasama po natin sa bagong ospital ng Maynila public health unit. Magandang umaga po. Kung meron po kayong pangangailangan ng tulong po dito sa ating pong ospital, andito lang po ang yung lingkod, Dr. Reynaldo Lemos Salinel Jr.
0: Yeah. naman. At your service. Maraming salamat po, Doc Ray Salinel, ang chairman ng Public Health Unit ng Ospital ng Maynila Medical Center. Paano ba yan, partner? Ang bilis ng oras. Lunchtime na.
2: At least marami tayong natutunan ulit.
0: Oo nga, sa tubig, sa sakit. Tubig.
2: Yun nga, nakakatawa lang, no? Yung paano niya ibabangga yung sinabi nga na tipid sa tubig, pero yung pala, ipapayo niya maligo ng 3 beses.
0: Oo nga, mahirap yun. Mga isa o dalawa lang.
2: Oo, siguro yung 3 medyo mahirap. Kung nagtitipid ka sa tubig. Na.
0: Oo naman. At kailangan mong i-balance yan. Mm. Okay, so sana po masarap ang inyong lunch. Yes. Dahil ako hindi ko pa alam kung anong kakainin ko ngayon. Oo. Ikaw?
2: Ako, nagbaon ako.
0: Nagbaon ka? Anong baon mo?
2: Wala, nagprito lang ako ng... lunch and meat na lang. Nagprito ako ng lunch and meat. At yan, nakakainin ko mamaya sa office.
0: Okay. Napaka-healthy, ha? Walang gulay.
2: Dahil yung natitipid ko, pinambibili ko ng laruan.
0: De, okay yan, may baon. Magbaon pa minsan-minsan.
2: Yeah, sabi ko kay Rel, paalala mo ni baon ako iniwan sa table nyo na kailangan ko dalhin mamaya.
0: Ako po bibili ako ng gulay dyan, ha?
2: Yeah, nakita ko ako dun sa Miguel, sa PhilHealth.
0: Meron dyan yung mga ano, mura lang.
2: Hindi nga season ng avocado,
0: may broccoli nga Ayan, no? 50 pesos? Ay, hindi, 100 pesos yung broccoli. Medyo mahal.
2: Parang nag-start sila yata nung pandemic, eh. Diba?
0: Talagang fresh yan, galing sa Mountain Province. Mm-hmm. So, sana po ay masarap ang inyong ulam ngayong lunchtime. Ito po si Nina Corpus. Happy eating.
2: Okay, ako naman si Jack Batallones. Ingat, at of course, maraming salamat.
0: See you again tomorrow.
2: Bye.
0: Bye.
17: Nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Ito po ang DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, oras po natin 12:02.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Mula sa News Center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline ngayon!

0: sa headline ngayon.
1: Sa operations nga po natin, kailangan po talaga tayong magmanman para po masugpo po ito.
0: Operasyon ng Pogo, pinaniniwala ang namamayagpag pa rin sa bansa matapos maaresto ang mahigit 70 Chinese sa Quezon City.
2: Pulis sa dating sundalo timbog sa pagbebenta ng baril sa Pangasinan.
0: Kampo ni Vice President Sara Duterte umalma sa iniurong na 3 articles of impeachment. Ilang eksperto tinawag na sugal ang desisyon ng prosekusyon.
2: Inaprubahang panukalang 2027 national budget sa Kamara, tinawag na flood control scam part 2.
0: Mga uuwi sa probinsya para sa undas, pinayuhang mag-book ng maaga.
2: At it's showtime, naghahanda na sa 1 linggong selebrasyon ng kanilang 17th anibersaryo.
0: Magandang tanghali, Metro Manila. Ako po si Jeffrey Hernaez.
2: Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako naman po si Rica Lazo.
0: At sa detalye ng mga headline, ngayon! Mga kapamilya, timbog ang aktibong pulis at dating sundalo sa ilegal na pagbebenta ng baril sa Villasis, Pangasinan. Ikinasang operasyon laban sa Police Chief Master Sergeant na nakadestino sa Cuyapo Municipal Police Station sa Nueva Ecija at sa dating membro ng tropa ng pamahalaan. Nakumpiska ng mga otoridad ng iba't ibang baril, mga magazine at bala, isang rifle bag at boodle money na ginamit sa operasyon. Na-recover din sa police ang service firearm kasama ang magazine, 16 na bala at holster. Nasa kustodiya na ng CIDG Pangasinan ang suspect.
2: Hindi isinasantabi ng Armed Forces of the Philippines ang posibilidad na marami pa ring Pogo hubs na illegal na nag-ooperate sa Pilipinas. Sinabi sa DZMM ni AFP spokesperson Colonel Francel Padilla. Katuwang sila ng iba pang ahensya sa pagmamanman sa mga hinihinalang Pogo hubs na kuta ng mga nasa likod ng scamming o panloloko online. Kabilang dito ang kamakailang operasyon ng Bureau of Immigration at AFP kung saan 74 na Chinese at 2 taga Myanmar ang naaresto sa hinihinalang Pogo hub sa Cubao, Quezon City.
1: Sa operations nga po natin, kailangan po talaga tayong magmanman. Actively po tayo no, na nakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya para po masugpo po ito.
0: Naghahanda na ang pamunuan ng mga provincial bus sa inaasahang dagsa ng mga pasaherong babiyahe sa Undas. Sinabi sa DZMM ni Provincial Bus Operators Association of the Philippines Executive Director Alex Yage na maaari na mag-advance booking ang mga pasahero para maagang makabili ng tiket. Tiniyak din ng PBOAP na sapat ang bilang ng mga babiyaheng bus sa Undas.
3: Yung record ng LTFRB, September pa lang hanggang October 2, tumanggap na sila ng application ng mga special permit papuntang probinsya. At ang total na bus units na nag-apply ng special permit, more than 1,300. Mas marami ito kumpara last year na mga nasa more than 800 lang.
0: Pinaghahanda na rin ng Philippine Coast Guard ang inaasahang dagsa ng mga pasahero sa mga pantalan. Sinabi ni PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab na halos 17,000 tauhan ang ipakakalat simula October 29 hanggang November 3 na inaasahang biyahe papunta at pauwi ng mga pasahero. Mahigpit ding binabantayan ang dami ng mga pasaherong pasasakayin sa barko.
4: Nagpakalat po kami ng mga QR code sa lahat po ng mga pantalan, mga even yung mga barko, na kung saan ang ating po mga pasahero ay pwede po mag-report no? Kung meron po siya napapansin that would compromise the safety and security of the vessel, ay pwede po nang i-report kaagad sa Philippine Coast Guard.
2: Sinimula na ng LTFRB ang pagbibigay ng special permit sa provincial buses para sa inaasahang dagsa ng mga pasaherong uuwi ng probinsya sa Undas. Balita mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol Nico Bagsik. Nico.
5: Umabot, Rica, sa higit 300 ang natanggap na aplikasyon para sa special permit ng LTFRB para sa higit 1,000 ruta upang makabiyahe ngayong Undas, mas mataas kumpara noong nakaraang taon. Kinumpirma ni Attorney Greg Pua, acting LTFRB chairperson, sa DZMM Radyo Patrol na nagsimula na silang magbigay ng mga special permit para sa mga provincial bus na babiyahe para madagdagan na rin ang mga unit sa mga bus terminal upang dahil sa inaasahan rin dagsa ng mga pasahero. Ilan lamang sa mga requirements para maaprubahan ang special permit ay ang siguraduhin ng mga kumpanya na nasa maayos na pag-iisip at pangangatawan ang mga driver at konduktor ng mga bus. Binalaan din ng ahensya na papatawan ng parusa ang mga operator kapag nasangkot sa reckless driving ang kanilang mga chuper. Ipinauubayan naman ng LTFRB sa MMDA ang pasya kung papayagang dumaan ang mga provincial bus sa EDSA para sa UNTAS. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, DZMM.
2: Maraming salamat, Nico Bagsik.
0: Inilalatag na ng National Capital Region Police Office ang security plan para sa darating na undas. Balita mula sa Taguig, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus!
6: Jeff, sabi ni NCRPO Officer in Charge Brigadier General Christopher Abrahano, prioridad ng mga polis ang deployment sa mga sementeryo, kolumbaryo at memorial park sa buong Metro Manila. Mag-deployan niya ng mga polis sa mga strategic area kabilang ang pasukan at labasan sa mga sementeryo, mga kalapit na kalsada at mga terminal kung saan inaasahan darang sa ang publiko. Inatasan na rin ng mga hepe ng iba't ibang police district na makapag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan para sa posibleng traffic rerouting sa mga kalsadang nakapaligid sa malalaking sementeryo. Hinimok naman ng NCRPO ang publiko na kung maaari, huwag na magsuot ng mamahaling alahas at magdala ng mamahaling gamit kung bibisita sa puntod ng mga mahal sa buhay para makaiwas sa masamang loob. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol. Zeus Legazpi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legazpi.
2: Iniimbestigahan ang kawarin ng lokal na pamahalaan ng Paranaque na sinasabing nangharas sa babaeng motorista sa barangay Don Bosco. Inireklamo ang LGU employee ng paulit-ulit na pagbusina at paggamit ng high-beam headlights sa motoristang nag-overtake umano sa kanya. Sinasabing sinundan pa ng LGU employee ang babae hanggang makarating sa gate ng kanilang subdivision. Inatasan na ng lokal na pamahalaan ang naturang kawani na magsumite ng written explanation habang pinag-aaralan na rin ang posibleng isang pangkasong administratibo. Nanindigan din ng lokal na pamahalaan na hindi palalampasin ang hindi magandang asal ng mga kawani. Nauna nang naglabas ng show cause order ang Land Transportation Office laban sa kawaning inatasang isuko ang lisensya.
0: Arestado ang 57 anyos na electrician na tumangay sa halos 200,000 pisong halaga ng mga gamit sa isang bahay sa barangay Tinajeros, Malabon City. Sa investigasyon ng pulisya, pinasok ng sospek at isa pang lalaki ang bahay habang wala ang may-ari at mistulang nag-shopping. Tinangay ng mga kawatan ang mga relo, branded na damit, flat screen, TV at welding machine. Nakilala naman ang electrician sa tulong ng CCTV. Nadatnan sa bahay ng sospek ang ilang ninakaw na gamit habang naibenta na ang iba.
2: Sumiklab ang sunog sa paggawaan ng baril at mga bala sa Marikina kagabi. Ayon sa Bureau of Fire Protection, walang nasugatan sa sunog na nagsimula mag-aalas 9 ng gabi at naapula mag-aalauna ng madaling araw. Pansamantala namang lumikas ang ilang residente dahil sa mga narinig na putok at tumalsik na basyo ng mga bala. Patuloy pa ang investigasyon sa sunog.
0: Sa iba pang balita, aabot sa 1 trilyong pisong pork barrel ang nakita ng ilang grupo sa paghimay sa ipinasang bersyon ng kamara sa panukalang 7.2 trilyon pesos na budget sa susunod na taon. Sinabi sa DZMM ni People's Budget Coalition co-convener Kenneth Isaiah Abante na mistulang flood control scandal part 2 ang budget bill ng kamara na tadtad ng mga insertion o isiningit na pondo, kabilang ang infrastructure projects ng pamahalaan.
7: Dati po, nung nire-report namin, between 600 to 700 billion pesos lang yung pork. Ngayon po ay halos lampas 1 trilyon na.
8: Oh my goodness!
7: Yung mga red flags na nakikita namin. Kung if the House gets its way po, no, at hindi siya i-check ng Senado, at hindi siya i-veto ng Pangulo, at hindi po tayo magbantay, magkakaroon po ulit tayo ng season 2 ng flood control scandal.
0: Pino na naman ni People's Budget Coalition Volunteer at Public Finance Specialist Saiza Zuzara ang pagtanggal sa mga foreign assisted projects o yung mga proyekto na pinopondohan sa pamagitan ng foreign loans na hinala niya ay para ilaan sa pork barrel ng mga opisyal.
8: Nagsisilungaling sila kung sinasabi nila walang pork barrel dun sa pinasan nila na house version ng national budget. At nagsisilungaling rin sila dahil sinasabi nila na kinonsulta nila ang civil society, merong reforma at may transparency at accountability sa proseso. Wala pong nangyaring ganun.
0: Tiniyak naman ng Malacanang na hindi makalulusot ang anumang posibleng questionableng alokasyon sa panukalang budget. Sinabi ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, tiyak na hihimayin ang budget bago pirmahan ni Pangulong Marcos.
2: Tiniyak ni Pangulong Marcos ang proteksyon sa kapakanan ng mga kagawad ng media sa bansa. Sa oath-taking ng mga bagong halal na opisyal ng Malacanang Media Groups, sinabi ng Pangulo na aktibo ang Presidential Task Force on Media Security para matiyak na malaya at ligtas sa anumang banta ang mga reporter, photojournalists at cameraman sa bansa. Giit ng Pangulo, kahit madalas na hindi nagkakasundo ang gobyerno at media, pareho sila ng interes na paglingkuran ng publiko at labanan ang pagkalat ng maling impormasyon.
9: We do not always agree but on certain things, but that does not make us adversaries. I always see it as partnership between both the those of the media practitioners and those of us who are holding office, because after all we all serve the public, and therefore our relationship remains grounded in mutual respect and open dialogue.
0: Pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang National Public Employment Service Office Congress sa Lapu-Lapu City, Cebu. Balita hatid ni Ari Perez. Ari.
10: Aabot sa 1,700 na mga delegado mula sa iba't ibang riyon ang lumahok sa National Public Employment Service Office Congress para talakayin ang pagpapalago ng mga trabaho para sa mga Pilipino at pagpapalakas ng ugnayan sa iba't ibang mga institusyon, ibabahagi ng mga lokal na pamahalaan ang kanilang best practices para makahikayat ng mga investor sa kanilang lugar na magbibigay ng mas maraming trabaho. Pinangungunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang Peso Congress kung saan namahagi rin siya ng tulong panghanap buhay sa mga disadvantaged workers na benebisyaryo ng TUPAD program. Kasabay nito, inilunsad din ang mga bagong programa sa ilalim ng TUPAD, kabilang ang trabahong pandagat at puhunan sa mga medium, small at micro entrepreneurs. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
0: Maraming salamat, Annie Perez.
11: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
2: Nanindigan ng House Prosecution Panel na hindi nalabag ang karapatan sa due process ni Vice President Sara Duterte sa kanilang desisyong iatras ang tatlong articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Kabilang dito ang grave threats, umano'y maanomalyang paggasta ng confidential funds at bribery. Sinabi sa DZMM ni House Prosecution Team Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa na maling sabihing hindi nagkaroon ng pagkakataon ng depensa na hamunin ang mga ebidensya dahil lahat ng testigo ng prosekusyon ay dumaan sa cross-examination. Inalok din anya ng korte sa magkabilang panig ng salitan sa pagpresenta ng testigo sa bawat article ng impeachment, pero hindi pumayag ang depensa. Inupakan din ng prosekusyon ang pahayag ng depensa na gusto lang nilang mapakinggan ang kanilang panig, pero tutol sa pagsalang sa witness stand ni VP Sara. Katakataka rin anya ang pagtutol ng depensa sa pagluluwag sa subjudice rule sa mga binitawang articles of impeachment.
12: Para sa benefit yan ng respondent, kung sinasabi nilang gusto nila makapagsalita, mag-explain. But sa kanawa nakakita, silang nagsasabi, ayaw nilang ma-lift ito, no? And we think it's just posturing, no? Why? Para pwede nilang sabihin, may excuse sila, hindi sila makapag-explain dahil may subjudice rule. But the truth is, hindi makapag-explain with regards to this articles dahil clearly, wala namang ebidensya, no?
0: Para sa ilang eksperto, delikado pero tama lang ang naging desisyon ng House Prosecution Team na iatras ang tatlong articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Naniniwala ang litigation lawyer na si Howard Calleja na may tsansa pa rin sana ang prosekusyong makakuha ng sapat na boto kung hindi iniatras sa mga naunang tinalakay na impeachment articles. Pero maayos naman anya ang pagkakalatag ng prosekusyon sa ikalawang article of impeachment na may kinalaman sa sinasabing hindi maipaliwanag na yaman ni VP Sara.
13: The prosecution already ended with a bang. They will sink or swim with one article, itong unexplained wealth. So, sa tingin ko, the risk is there kasi they have minimized the chances to convict from 3-1. But I think it is a worthy risk.
0: Naniniwala rin si dating UP Diliman Department of Political Science Chairperson Professor Maria Ella Atienza na sugal ang pag-atras ng prosecution sa tatlong articles of impeachment, pero kumbinsidong bahagi ito ng kanilang estratehiya.
14: Ewan ko kung napapansin nyo, ang strategy kasi ng defense ay talagang pabagalin at patagalin ang diskusyon. So parang siguro sa tingin nila dahil medyo malakas ang ebidensya dito sa huling article na ipinresent nila. Maraming datos ay dito na sila nag-stick. Palagay ko ay kung mabigyan ng pagkakataon ay hanggang December 2027 ay hindi pa tapos ang trial.
2: Wala pang katiyakan kung hanggang kailan tatagal ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahit iniatras na ng House Prosecution Team ang tatlong article.

0: i-grade itong goal na moving target pa rin ang pagkatapos ng paglilitis. Samantala, ipinaliwanag naman itong goal na lagi pinaghahandaan ni Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero ang iba't ibang senaryo sa mga posibleng mangyari sa impeachment trial. Tugon ito kung bakit mabilis na nakagawa ng desisyon o ruling si Escudero kahapon. Ayon kay Tunggol, may due diligence effort si Escudero kasama ang mga staff at clerk of court ng impeachment court. Kaya ito ang dahilan kaya preparado ang ruling ng presiding officer kahapon. Anya, may scenario setting din si Escudero at mga staff na ginagawa ng draft ruling para hindi na agad o para handan agad at isapinal na lang depende sa mangyayari sa impeachment trial na dahilan din. Kaya mayroong last minute na pag-edit si Escudero sa ruling. At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
1: Maraming salamat, Robert Mano. Umalma ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa desisyon ng prosecution na iurong na ang tatlong articles of impeachment. Sinabi ni Attorney Paolo Panelo, tagapagsalita ng Vice Presidente, mistulang naaksaya ang oras ng mga senador at publiko sa paglilitis sa mga reklamong hindi naman anya pagbobotohan. Naaksaya rin anya ang aabot sa 500 milyong pisong operating cost sa Senado sa pagkasagawa ng impeachment trial. Kinwestiyon din ni Panelo ang anya'y kawalan ng reaksyon ng mga senador sa ginawa ng prosekusyon na pag-amin na wala rin anya ng basihan ang mga akusasyon. Samantala, nagtipon naman sa tapat ng Office of the Vice President ng ilang grupo para ipanawagang panagutin na ang vice-presidente dahil sa malakas umanong ebidensyang inilatag ng prosecution.
2: Sinagot ng Malacañang ang buwelta ng kampo ni Vice President Sara Duterte matapos sabihing posibleng banta sa pambansang seguridad ang vice-presidente dahil sa mga sinasabing transaksyon sa China. Balita mula Malacañang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian.
3: Rika, nilinaw ng Malacañang na hindi pinagbibintangan ni Pangulong Marcos si VP Sara matapos sabihing posibleng banta sa pambansang seguridad ang vice-presidente dahil sa mga iniuugnay na sa kanyang transaksyon at pondo mula sa China. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, malinaw ang sinabi ng Pangulo na kung mayroong magpapakitang ebidensya sa naturang paratang kay VP Sara, ay maaari siyang ituring na banta sa pambansang seguridad. Wala naman anya dapat laging problema kung mapatutunayan ang kampo ng pangalawang Pangulo na talagang walang nangyaring negosasyon o transaksyon sa pagitan niya at ng Beijing. Samantala, nilinaw ng Malacañang na walang pagbabago sa relasyon ng Pilipinas at China dahil sa pagkakakaradkad ng pangalan ng Beijing sa isyu ng vice-presidente. Tugon nito ni Castro sa pahayag din spokesperson ni VP Sara na si Attorney Paolo Panelo na hindi dapat madamay ang China sa umunoy political propaganda at alam ng vice-presidente kung paano pangangasiwaan ang relasyon sa China.
4: Iba naman ang usapan kung ipinaglalaban natin ang sarili nating teritoryo at ang interes natin sa West Philippine Sea. Magkaiba yon. Huwag pagsamahin. Kung nakikipagnegosyo siya sa China, then prove it. Anong klaseng negosyo to? Bakit dumadami ang pondong pumapasok mula sa ibang bansa? Wala kayong manufacturing establishment natin na tayo nakikita. And at the same time, you earn that much with only 2 employees? And that's alarming.
3: At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
2: Maraming salamat, Christian Yosores.
5: Ula, panahon.
1: Mga kapamilya, dalawang weather system na nakakaapekto sa bansa gayong araw. Asahan po ang kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms dulot ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa Visayas at Mindanao, habang northeasterly wind flow ang umiiral sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at Cagayan Valley. Dito po sa Metro Manila at alalabing bahagi ng Luzon, asahan ng patuloy na maaliwalas na panahon na may tsansa ng pag-ulan lalo sa hapon o gabi dulot ng localized thunderstorms. Patuloy namang binabantayan ang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Wala itong direktang epekto sa bansa at hindi rin inaasahang papasok ng PAR. At susunod, mga karneng baboy at frozen meat na walang permit na harang sa Cagayan.
2: Mahigit 100,000 pamilya apektado ng El Nino. Tutok lang dito sa Headline Ngayon.
5: Headline Ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado.

0: CMM.
1: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
2: Tuloy lang sa activities on the go.
1: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosyn.
3: Para sa mga active adults, may Arthrosyn. Ang Arthrosyn ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosyn.
1: Let's go!
2: Make your move, baby.
3: Arthrosyn, get going!
4: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrosyn! Mabibili ang Arthrosyn sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosyn ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: DZMM Radio Patrol 63. 40 taon na una sa balita, una sa public service.
5: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Kontrobersya, ugo-ugo, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
6: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay. Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
9: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So dapat nakatutok kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
10: Rain, rain, go away!
11: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
10: Cough, cough, wet away! Yay!
11: Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM Headline ngayon!
12: Oras po natin 12:28, nadagdagan pa ang mga lugar na isinilalim sa state of calamity dahil sa epekto ng El Nino. Balita mula sa Campo Aguinaldo, hatid ni Radyo Patrol Marlene Padiernos Mars.
13: Diyan pumakit pa sa isang raan at sama ang bilang ng mga syudad at munisipalidad na nadeklara ng state of calamity dahil sa matinding epekto ng El Nino. Ang pinakahuling tala na inilabas ng LDRRMC, nadagdag sa bilang ang bayan ng Paracely sa Mountain Province at Pudsol sa Payao sa Cordillera Administrative Region. Sa ngayon, mahigit 451,000 individuals o mahigit 121,000 families ang apektado ng El Nino sa buong bansa. Habang ang rehiyon naman ng Cagayan Valley ang may pinakamaraming lugar na nagdeklara ng state of calamity, kasunundan ng Caraga, Bicol Region, Calabarzon at Eastern Visayas. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
12: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
14: Inilabas na ng DOLE ang patakaran sa tamang pasahod para sa mga holidays sa Nobyembre. Ang balita hatin ni Radyo Patrol, Trish Alindo. Trish.
15: Sa inilabas na labor advisory ng Department of Labor and Employment, ipinatutupad ang no work, no pay sa November 1 at November 2 na parehong special non-working day. Maliban na lang kung may polisi ang kumpanya na bibigay ng sahod para sa mga naturang araw. Babayaran naman ng karagdagang 30% ng kanyang arawang sahod ang empleyadong magkatrabaho sa undas para sa unang 8 araw o 8 oras ng kanyang trabaho. Karagdagan 30% sa kada oras sa lalagpas sa regular na schedule ang makukuha ng empleyadong mag-overtime. Pero kung naka-day off ang empleyado at pumasok sa special non-working day, karagdagan 50% sa basic wage ang makukuha nito. Samantala sa November 30, Bonifacio Day na isang regular holiday, makatatanggap ng 100% ng kanyang araw-araw sahod ang empleyado kung pumasok ito o naka-paid leave sa huling araw ng trabaho bago ang nakatakdang regular holiday. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
14: Maraming salamat, Trisha Lindo.
12: Isinusulong sa Kamara na patawan na mas mabigat na parusa ang mga public utility company na bigong ayusin o alisin ang mga nakalaylay o hindi na gumaganang kable ng kuryente. Balita mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam!
15: Yes, layo ng House Bill 11461 na mawala ang tinatawag na spaghetti wires na bukod sa eyesore o pangitignan ay mapanganib din. Layon din ang panukalang mapanagot ang public utility companies na napapabayaan umano ang mga kawad sa mga poste sa mga pampublikong kalsada o residential areas na posibleng maggulot ng sunog o mga kuryente. Kapag nais sa batas, magtatakda ng malinaw na mga patakaran sa pag-install, pagtukoy, maging maintenance ng utility cables para maiwasan na ang magulo o nakalawit na kable. Magpapataw din ang multang 300,000 piso sa mga lalabag at maaari ring bawiin ang government-issued permits ng kumpanya. Aatasan naman ang mga lokal na pamahalaan na i-monitor ang compliance o pagsunod ng mga utility providers. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
12: Maraming salamat, Pamela Vasquez.
14: Mga karneng baboy at frozen meat na walang permit na kumpiska sa Cagayan. Ang balita hatin ni Harris, Julio Harris.
16: Hindi nakalusot sa checkpoint sa Barangay Masikal, Baggao, Cagayan ang mga frozen meat na karga ng isang delivery close van kaninang madaling araw. Kinumpiska ang tinatayang 300 kilo ng frozen meat na walang kaukulang dokumento at permit ang driver. Noong Martes, nasabat din sa checkpoint sa Barangay Mokag ang mahigit 30 kilong karne ng baboy na i-deliver sana sa isang karinderya sa bayan. Ayon sa Municipal Agriculture Office, nalaman na galing ang mga karne ng baboy sa Tuguegarao City kung saan nakapagtala ng kaso ng African Swine Fever. Una nang nagpatupad ng temporary ban ang LGU Baggao sa pagpasok ng mga hog dealers at buyers mula sa ibang bayan, lungsod o lalawigan. Kasama rin sa pansamantalang ipinagbawal ang pagpasok ng frozen meat at iba pang produkto mula sa baboy para maiwasan ang paglaganap ng ASF. Sa huling datos ng Provincial Veterinary Office, 6 na lugar na ang nakapagtala ng mga kaso ng ASF kabilang ang Rizal, Sulana, Piat, Lasam, Tuguegarao City at Lallo. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Harris Julio.
14: Maraming salamat, Harris Julio.
12: Sa labas ng bansa, matagumpay ang naging operasyon kay Pope Leo XIV. Ayon sa Vatican, natanggal na ang bukol sa kanang baga ng Santo Papa na 90 minutong operasyon sa lung cancer. Sinuri ang nakuwang tissue sa gitna ng operasyon at nakumpirmang isang uri ito ng lung cancer. Ilang araw pang mananatili sa Gemelli Hospital sa Rome si Pope Leo para makarecover.
17: Showbuzz ngayon!
18: Showbuzz ngayon!
14: Get ready, madlang people, dahil sa susunod na linggo na magsisimula ang week-long anniversary celebration ng noontime program na It's Showtime. Sabi ng It's Showtime host na sina Vong Navarro at Jong Hilario, mula Lunes hanggang Sabado, asahan ang pasabog na performances at sorpresa mula sa mga host at guest. Pero wala nang magiging competition.
12: At yan po ang headline ngayon. Ako po si Jeffrey Hernandez.
14: Hanggang bukas, ako naman po si Rica Lazo. Susunod na ang pagpapatuloy ng MMK Cariton.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po natin, 12:35.
1: Oras hatin sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
2: DZMM Numero uno sa aksyon!
3: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio.
4: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM?
5: Sumasagot ka pa, ha?
6: Tama na po!
7: Ate! Ano mong nangyayari sa inyo? Bakit sinasaktan mo ng ganito mga anak ko?
5: Dahil pareho silang pasaway. Dapat lang silang bigyan ng leksyon.
7: Ang diferensya sa'yo, pati yung mga batang walang kumalay-malay, dinadamay mo sa problema mo.
5: Totoo! Problemado ako! Dahil mula nang dumating kayo maghihina sa buhay ko, nagkamalas-malas na ako! Salot kayo! Malas!
8: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
9: Ang nakaraan. Buhos na buhos ang loob ni Dencio sa pagtulong kay Amelia at sa mga anak nito. May malalim siyang dahilan. Lihim niyang minahal si Amelia kahit noong buhay pa si Raul. At ngayong malaya na ito, sinimulan niyang suyuin ito. Mga kapamilya, narito ang pagpapatuloy ng tampok nating kasaysayan sa linggong ito na pinamagatang Kariton. Dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Charo, dala ng matinding pangangailangan at dahil iniisip ko rin ang kapakanan ng mga anak ko, tinanggap ko ang pag-ibig ni Dencio. At pagkalipas ng isang taon, nagsama kami sa ilalim ng iisang bubong.

0: Amelia, malaki-laki yung sinahod ko ngayon dahil sa mga overtime work ko. Kaya ito, nabili na ako ng marami para wala ka nang iintindihin dito sa bahay.
1: Lencho, baka naman inubos mo na ng buo yung sweldo mo. Baka hindi ka na nagtira ng para sa'yo.
0: Meron. At syempre, meron din para sa'yo. Ayan oh, inintrega ko para sa'yo, ito.
1: Huwag mo na lang akong bigyan. Total, may mga kailangan na naman dito sa bahay at saka kahit paano, nakakapaglabada pa rin ako.
0: Ha? Amelia naman, di ba sinabi ko na sa'yo yung tigilan mo na yung pagtanggap ng labada?
1: Pero sayang naman kasi yung kikitain ko. Kahit maliit, makakatulong din yun dito sa kabuhayan natin.
0: Hindi na kailangan. Sapat naman sa atin ang kinikita ko eh. Basta ayokong tatanggap ka pa ng labada ha. Hindi mo na kailangan magpakahirap. Dito ka na lang. Asikasuhin mo ang bahay, ang mga bata, at saka ako.
1: Dencho, malaking sakripisyo to para sa'yo.
0: Alam ko. Pero dito lang ako magiging masaya at kontento. Kasi mahal kita. At mahal ko na rin ang mga anak niyo ni Raul.
1: Dencho,
0: alam kong hindi ka pa handang mahalin ako tulad ng pagmamahal mo noon kay Raul. Pero handa naman ako maghintay. Kahit hanggang kailan, Amelia. Kahit hanggang kailan.

0: Tatay Dencio, ang ganda naman kunin yung kotse-kotse yan na binibin nyo para sa akin.
1: Hindi pa masyado maganda yan, Bugoy. Mura lang kasi. Hayaan mo, pag nagkapera ako ng malaki, mas magandang kotse-kotse yan at mas malaki ang bibiling ko para sa'yo. Yung may remote.
0: Oh, totoo po? Paris din po sa mga kalaro ko?
1: Oo, oh, promise.
2: Galing.
1: Oh, ikaw, Nene. Okay ba sa'yo yung binili kong manika?
0: Opo, salamat po.
1: Hayaan mo sa birthday mo, iba naman ang ibibigay ko sa'yo. Isang malaking stuffed toy. Yung teddy bear.
0: Kahit na po wala, pero thank you na rin po.
1: Basta mga anak, ituring nyo na akong totoong tatay nyo. Parang kapalit ng namatay na tatay nyo. O ano, pwede ba yon?
3: Magbabalik ang
4: Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver, subalit hindi ka naman manginginom?
6: Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Masakit ang mga kasukasuan. Yan ang ating tatalakayin.
3: Pag-aanin at pasayahin ang
7: buhay at kalusugan.
3: Kasama si Kuya R at Marshy Sara tuwing Linggo alas 6 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan, laban lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
8: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro.
9: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
3: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
11: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
12: Cough, cough, wet away! Yay!
11: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake yung minabalita.
14: DZMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
3: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
15: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
16: kailangan ng gabay na maasahan.
15: Ako po si Master James Alejandro.
16: At ako naman po si Ate Nems Turla.
3: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
17: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
18: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
3: Kaagapay sa kalusugan tuwing Sabado alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. DZMM Radio Patrol Flash, Report.
19: Tanggap tayo ng flash report mula kay Radyo Patrol Christian Yusores. Go, Christian!
20: Jake, yung pinama ng Malacanang na pupunta sa Pilipinas sa Nobyembre si United States of America President Donald Trump para dumalo sa mga aktibidad ng ASEAN Summit. Sa nagpapatuloy na press briefing dito sa Malacanang, sinabi ni Undersecretary Claire Castro na kumpirmado ang anunsyo ng White House na pupunta muli ng Pilipinas si Trump sa Nobyembre. Pero ang ibang detalya niya ay abangan sa mga susunod na araw kaugnay ng pagbabalik sa Pilipinas ni Trump. Huli nagpunta ng Pilipinas ang Pangulo ng Amerika noong 2017, noong ASEAN Summit kung saan host din ang Pilipinas noong 2017. Abangan ang karagdagan detalye sa balita ngayon, mayroon lamang dito sa DZM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. At yan, ang balitang kumpirmado Radio Patrol, Christian Yosores, DZMM.
3: DZMM Radio Patrol Flash, Flash. Report! DZMM Numero Uno sa Aksyon!
4: MMK sa DZMM.

Sa simula, naging mabait si Densyo sa mga anak ko. Ipinaramdam niya sa mga bata ang pagmamahal ng isang ama. Maalalahanin siya, maasikaso sa maraming bagay. At tulad ni Raul, hardworking din siya. Naisip ko noon, maswerte rin ako sa ikalawang lalaki na dumating sa buhay ko.

0: Hello, Junior! Ang tatay Densyo mo to. Pogi ano? Kaya pogi ka rin. Kasi mana ka sa akin eh. Alam mo, paglaki mo, magiging habulin ka ng mga chicks.
1: Densyo! Ah. Ano yung mga sinasabi mo dyan?
2: Ang liit-liit pa niyan. At hindi ka pa naiintindihan yan.
0: Pasensya na, Amelia. Natutuwa lang kasi ako dito sa bata eh. Ang cute-cute kasi. Ang taba-taba.
2: Oh, baka mausog mo ah.
0: Hindi naman ako pagod eh. At hindi rin ako gutom. Pero teka, sige, lalawayan ko na lang siya sa sikmura, ha?
2: Uso pa ba yan?
0: Bakit naman hindi? Kasabihan niya ng mga matatanda. At hindi lumilipas yan sa uso.
2: Sige na nga. Hanggang ngayon pala naniniwala ka pa rin dyan.
0: Pero sana magpatuloy pa rin ang paniniwala at pag-asa ko na matututuhan mo na rin ako mahalin.
2: Densyo.
0: Siguro, kapag nangyari yan, ako na ang pinakamasayang lalaki dito sa mundo.

0: Ay, Amelia.
1: Ay, Tata Shano, kayo po pala. Napasyal po kayo.
0: Oo. Eh, dinala ko itong konti kong pasalubong para sa mga anak mo.
1: Ay, naku. Nag-abala pa kayo. Maraming salamat po. Pero hindi nyo na dapat na ginawa ito.
0: Amelia, ginagawa ko ito para kay Raul. Halos ako na kasi ang nag-alaga sa kanya mula nung maliit pa siya. At hanggang ngayon sa magbinata na siya, masasabi kong mas naging malapit siya sa akin kaysa sa daddy niya. Sayang nga lang at wala na siya ngayon.
1: Oo nga po eh. Ay, Tata Shano, tuloy muna kayo para makapagkape man lang kayo.
0: Anako, wag na. Nagmamadali kasi ako eh. Sumaglit lang ako rito dahil inutusan ako ni Sir na bumili ng pyesa para sa kotse niya. Eh, hindi nga niya alam na pupunta ako rito kasi baka magalit yun sa akin. Tiyak yun ako.
1: Ay, naiintindihan ko po. Sige po, hindi ko na po kayo pipigilan. Maraming salamat dito sa dala niyo po. Ano po?
0: Walang ano ba?
2: Amelia? Saan mo ba tinago yung shaving kit? Ha? Ba, may bisita ka pala. Sino siya?
1: Ay, si Tata Shano. Katiwala ng mga magulang ni Raul.
2: Ganun ba?
0: Amelia, may kasama ka pala rita na.
1: Tata Shano, si Densyo po. Ang asawa ko.
0: Ha?

0: At nag-asawa na rin pala ang babaeng yun. Isang taon pa lang nakararaang buhat ng mamatay ang anak ko, nakahanap na agad siya ng kapalit.
1: Sir?
0: Huwag kang magtaka kung bakit alam ko. Narinig ko ang pinag-uusapan niyo ni Inday, oh. Kaya hindi ka makapagkakaila sa akin siya, no?
1: Ako eh, pasensya na po kayo, sir.
0: Eh, may sinabi ako sa iyo noon, Siano. Natatandaan mo?
1: Opo. Hayaan niyo, sir.
0: Ala.
1: Magbabalot-balot na po ako.
0: Good. Matigas talaga ang ulo mo eh. Hindi ka marunong sumunod.
1: Pasensya na po.

0: kumain ka na. Ano bang nangyari at inabot ka ng ganito oras sa trabaho mo?
1: Maabang story.
0: Ha?
1: Naaway ko yung supervisor namin.
0: Ano?
1: Ayun. Tinanggal ako sa trabaho ko.
0: Dencho.
1: Wala na akong trabaho. Pero huwag kang mag-alala, Amelia. Madali lang naman ako makahanap ng ibang papapasukan eh. Bukas na bukas din, magsisimula na ako maghanap. At makikita mo, hindi magtatagal, may trabaho na ako ulit. At hindi makakapagmalaki sa akin ang dati kong pinapasukan. Hindi.

0: Maria, sigurado ka ba na gusto mo uling maglabada sa akin, ha?
1: Opo, Manang Beatrice. Kailangan ko kasing kumita hanggang hindi pa nakakapagtrabaho uli si Densyo.
0: Ay, naku, oo nga pala. Wala nga pala siyang trabaho ngayon, ano?
1: Opo, mag-iisang buwan na nga po.
0: Saan kayo kumukuha ng kinabubuhay ninyo?
1: Meron naman po siyang natanggap na separation pay. Pero maliit lang po. Yun yung ginagastos namin. Malapit na nga rin pong maubos.
0: Paano kung hindi agad siya makahanap ng trabaho? Mabubuhay ba kayo sa paglalabada mo lamang? Alalahanin mo may tatlo kang anak.
1: Bahala na po.
0: Naka.
1: May awa ang Diyos. Magiging maayos din ang lahat.
2: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Nag-uwi ng pinakamaraming parangalang DZMM Radio Patrol sa Istrenta mula sa mga AM radio stations sa bansa sa nagdaang 29th KBP Golden Dove Awards. Best Newscaster, Alvin El Chico para sa Radyo Patrol Balita Alas 7. Best Public Affairs Program Host, Peter Musngi para sa Balita Batan. Best Public Service Program Host, Nina Corpus para sa nagseservisyo, Nina Corpus at Mix Bustos. Best Magazine Program Host, Winnie Cordero para sa Win Today. Best Science and Technology Journalist, Ariel Rojas. Best Public Service Program, Aksyon Dole sa DZMM. At Best Documentary Program, DZMM Teleradyo, Yanig Lindol sa Pilipinas. Dahil sa inyong suporta at patuloy na pagmamahal, nakapaghahatid ng kumpirmado, siguradong balita at serbisyo publiko sa ating mga kapamilya ang DZMM. Maraming maraming salamat po. Maraming salamat sa University of Perpetual Health System Delta Las Piñas Campus at sa mga communication students na bumubuo ng Altamedia Icon sa pagkilala sa DZMM Teleradyo bilang Best AM Radio Station Hall of Fame Awardee, Best AM Radio Program sa Gising, Pilipinas at Best AM Radio Personality na si Alvin El Chico. Tunay na isang karangalan po ang mapakinggan at maparangalan ng mga susunod na henerasyon na mga boses ng bayan. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Maalaala Mo Kaya sa DZMM at DZMM Teleradyo.
3: Hindi lahat ng panahon ay tag-araw at aliwalas. May panahon ding nagsusungit ito at nagbabanta ng unos na darating. Ganito ang nangyari sa buhay ko, sa buhay namin ni Densyo.
4: Nelia? Nagugutom na ako eh.
1: Oo, eto. Nakaahay na rito. Maupo ka na.
4: Ano ulam?
1: Ayan.
4: Tuyo? Ano ba naman, Amelia? Hindi ka na ba makabili ng ulam? Lagi na lang tayong tuyo at tinapa. Tinapa at tuyo. Aba, matutuyot na rin ang katawan ko niyan eh.
1: Pasensya ka na. Binayaran ko kasi yung tubig natin eh. Mahirap na kasi kung mapuputulan tayo ng servisyon.
4: Siya. Sige na. Munang isa-isa yan sa akin yung mga binabayaran mo.
1: Oh, bakit tumayo ka? Hindi ka ba kakain?
4: Hindi na. Pagtimpla mo na lang ako ng kape. Sayin mo sa kwarto ko, ha?
1: Ano bang nangyayaring ito? Bakit parang unti-unti nag-iiba ang ugali ni Densyo?

Pagod na ako. Gutom pa. Saan ba ako pupunta? Lahat ng pinag-applyan ko, puro close na. Puro walang bakante. Testing buha ito. Ilang buwan na rin akong standby, ha. Malas! Pwede pa yung mga basurang to, eh. May basurang kinalalagyan. Eh ako, saan ako pupunutin pag hindi ako nakapagtrabaho?

0: Dit is nou oor nie. Sumasagot ka pa, ha?
1: Aiko! Tama na po! Tama na po! Tinini!
2: Tensyo!
0: Tensyo!
1: Ate!
2: Ano mang nangyayari sa inyo? Bakit sinasaktan mo ng ganito mga anak ko?
0: Dahil pareho silang pasaway.
1: Bakit
0: din? Dapat lang silang bigyan ng leksyon.
2: Ang diferensya sa'yo, pati yung mga batang walang kumalay-malay, dinadamay mo sa problema mo.
0: Toto! Problemado ako! Dahil mula nang dumating kayo maghihina sa buhay ko, nagkamalas-malas na ako! Salot kayo! Malas!
2: Tensyo!
0: Sana hindi ko na lang kayo hinayaan pumasok sa buhay ko!

0: walang pangalawang Gloria. Ito ang laging sinasabi ng marami patungkol sa isang lalaki o babae na nagkaroon ng ibang kasama sa buhay. Bukod sa una na kung saan pawang kaligayahan ang naranasan. Maitutuwid pa nga ba ni Amelia ang isang pagkakamaling ngayon ay labis na nagpapahirap sa buhay nila ng kanyang mga anak? Mga kapamilya, huwag kaliligtaang subaybayan ang susunod na kabanata ng tampok nating kasaysayan sa linggong ito na pinamagatang Kariton, dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po, kapamilya.
1: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi po kami ng KBP o kapisalan ng mga broadcaster ng Philippines. Oras po natin, 101.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DZMM Balita ngayon!
3: Mga kapamilya, inihayag ng Department of Agriculture na ipakakansela o pinakansela nito ang import permit ng kontrobersyal na kargamento ng bigas bago pa man ito dumating sa Pilipinas. Sa pahayag, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na binawi ang permit matapos makatanggap ng impormasyon ukol sa shipment at dahil na rin sa hiling ng importer. Ang kargamento na may halos 12,500 metric tons ng bigas ay dumating sa Davao noong Setyembre pero walang bisa ang import clearance nito. Nang tangkay naman ang umalis ng barko mula sa Davao, naharang ito ng Philippine Navy at ibinalik para sa karagdagang investigasyon. Wala pang desisyon ng Bureau of Customs kung ibabalik sa pinanggalingang bansa o kukumpiskahin ang nasabing kargamento. Samantala, mga ralista ng alampag sa tanggapan ng Vice Presidente sa Mandaluyong City. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Zeus Legazpi. Go Zeus!
4: Jay, pasado alas 10 ng umaga kanina, nang kalampagin ng grupong Kingdom Keepers ang tanggapan ng Office of the Vice President sa Mandaluyong City para ipanawagan ang pagbaba sa pwesto ni VP Sara Duterte. Siguro ng grupo, nakakaon na yaman, ibalik sa bayan. Matibay na kasi anila ang ebidensyang ipinresenta ng prosekusyon sa impeachment trial sa Senado para ipakitang sangkot sa katiwalian ang pangalawang pangulo. Partikular na kinwestiyon ng mga ralista ang umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng vice-presidente at umano'y pagtanggap ng pera mula China.
5: Nakakakuha ng pera ang ating vice-presidente sa China. So isa po yun sa mga rason sa unexplained wealth na dapat talagang maging rason kung bakit ang ating vice-presidente ay talagang bumaba na sa pwesto o dapat nga is mahatulan ng perpetual disqualification.
4: Ayon sa coordinator ng grupo, nasa 200 ang bilang ng mga ralistang nakilahok sa protesta. Mahigpit naman ang naging seguridad ng Mandaluyong PNP sa lugar pero hinayaan magprogramang ralista habang pinaiiral ang maximum tolerance. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol. Zeus Legazpi, DZMM.
3: Maraming salamat, Zeus Legazpi. At yan po ang mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin pong nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook page. Ako po, si Jay Dones.
2: DZMM Balita. Balita. Ngayon. Ngayon. Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
6: Hello Attorney!
2: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hello Attorney!

0: Magandang Wednesday po mga kapamilya. Good afternoon. October 14, 2026 na po mga kapamilya. Nalito lang tayo sa petsa kasi po it has been a while bago po tayo na bumalik ulit dito sa regular programming ng Hello Attorney. Parang August 4 yung huling regular program. De joke lang. 10 days talaga. De joke. But matagal-tagal din po tayo hindi nakapag-usapan at huntahan. Kaya naman talagang very exciting na naman ang ating Miyerkules. Dahil panibagong law lesson. Bago na naman pong aralin sa batas ang ating pong pag-uusapan hanggang alas 2 ng hapon. Liza Aquino po mga kapamilya at your service. Ang kalahati lang po ng tambalang Aquino del Prado kasi nabalitaan po ni Attorney Noel na for this time ay talaga magtatrabaho na siya, magdi-discuss siya ng batas. So sabi niya, ayaw niya muna po, mag-absent daw siya. De-joke lang. Pero lang siya mahalagang kailangan gawin po ngayon mga kapamilya, kaya po iba ang ating makakasama maya-maya lang. Kagalang-galang po ang ating makakasama. Kaya naman po kung kayo may mga katanungan, ipadal niyo na po yan agad sa aming mga hotlines in just a few minutes. But of course, good afternoon po na sa lahat ng mga viewers po natin dyan sa Sky Cable Channel 26. Hello po sa inyo lahat. Kumusta po sa inyong lahat? Especially po dito sa Quezon City, medyo makulimlim. Ito na naman po tayo sa nagbabadyang pag-ulan dito po sa ating lungsod. So, doble ingat po tayong lahat mga kapamilya. At syempre, hello po muna sa lahat ng mga nakatutok din po, of course, sa The Filipino Channel, I1TFC Worldwide. Hello sa mga kapamilya natin outside the Philippines. Kumusta po sa inyong mga lugar? See, it's me, Wilotsky. Sabi niya, it has been a while nga po, Chang Liza. I know, kaya naman kung kayo may mga katanungan, talagang kailangan ikasana po natin yan now na. At ito po nga po ang aming mga hotlines mga kapamilya, 0919-278-3000. Yan po ang aming Viber hotline, 0919-278-3000. Yung mga naisa mga po makipag-live chikahan po sa amin dyan, sa aming landline, ang aming pong hotline, 8924-4101. Local numbers po namin, 5671-5672 at 5673. Kaya po,
1: oh, tawag na, text na, comment na sa Hello Attorney.
2: Hello Attorney.
0: Ulitin lang natin na 0919-278-3000 po ang Viber hotline namin. Kung hindi nyo po kayang tumawag sa amin pero may mga nais po kayong idulog, ay maaari nyo po yung ipadala. I-text nyo po kami doon sa Viber. Kami po ang tatawag sa inyo. Kung gusto nyo pong makausap ang kagalang-galang po nating live studio guest attorney for today. So without further ado, sa oras po na 1:08 ng hapon, natin na pong alamin ang ating Wednesday lesson.
1: Protektado ng batas ang mga karapatan mo. Karapatan mo. Hello Attorney!
0: Alright mga kapamilya, ating po pag-uusapan for today ay may kinalaman po actually doon sa katatapos lang ng impeachment trial, day 39 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kung mapapansin po ninyo, nito mong mga nakaraang linggo ay nililitis po yung iniha in Article 2 ng impeachment, which is yung unexplained wealth ng ating pong Vice Presidente. At kung kayo po ay nakasubaybay nito mga nakaraang araw dito po sa impeachment proceedings, ito po yung mga pagkakataon na yung prosecution na nagpipresenta ng kanilang mga ebidensya. So, if I'm not mistaken, natapos na ang prosecution sa kanila pong 39 days ng pagkakataong maipresenta lahat ng testimonies, mga documents na may kinalaman po dito sa iba't ibang articles of impeachment. At sa pagbabalik po ng Senado sa susunod na buwan ay depensa na po ang maglalatag ng kanila po mga ebidensya at mga sagot dito sa mga allegasyon ng prosecution. At mapapansin nga po ninyo dito sa hanay ng Article 2, which is yung unexplained wealth nga po, o hindi maipaliwanag na yaman, ganun, may mga nabanggit po ng mga corporations, di ba mga kapamilya? Meron pong dinala na paano ipopronounce yung Kale 88, is it Kalye 88, GenCorp, at iba pa nga pong mga kumpanya na kanila pong iniuugnay kay Vice President Sara Duterte. So ito pong pag-uusapan natin for today, mga kapamilya. Kung pwede nga ba busisiin ang mga private transactions, records ng iba't ibang kumpanya, hanggang saan ang limit ng batas po natin pagdating po sa ganitong klase ng investigasyon. So para sagutin po ang ating katanungan for today, again, kagalang-galang, Attorney Danny Galang, ang sasagot po nito, sakto pareho kayong CPA lawyer ng mga representative ng prosecution tsaka depensa. Very timely na itong ating topic na for today, Attorney Danny. Welcome back.
3: Magandang hapon mga kapamilya. Good afternoon na partner Liza.
0: Oo, but parang ano, parang lalo kong glowing today, Attorney Danny. Ha? Parang napahinga ka talaga this past few weeks, hindi tayo nakakapag-usap.
3: Matagal lang tayong hindi nakita siguro.
0: Oo nga, it's been a while, Attorney Danny. Kumusta ka lately?
3: Well, okay naman tayo, nagkasakit, pero recovering katulad mo.
0: Ay, oo, nauso talaga ang trangkaso at iba't ibang virus, sabi nga nila. Naku, mga kapamilya, pero ikaw ba ay nung mga panahon na nagkasakit, nakasubaybay ka kahit papaano sa impeachment trial?
3: Yes, oo, nanonood pa rin naman tayo.
0: Oo, nakita mo yung mga tagisan nila ng mga talino doon, ng dalawang CPA lawyer ng defense and prosecution.
3: May mga pa-lecture din, di ba?
0: Oo, nagulat ka ako doon na napag-usapan nga yung tax forms, anong mga nilalagay doon, ano yung mga hinihingi doon sa form. Sabi ko, very hello attorney to.
3: Oo, with familiar attorney Danny Galang.
0: Oo nga, pero very timely din actually yung pag-uusapan po natin ngayon. So, yun ang una nating tanong. Pwede nga po bang busisiin ng ating pong iba't ibang klase ng batas ng gobyerno ng investigating body and investigating body ang mga corporations? Pwede ba nilang gawin yon na magsilip sila ng mga records?
3: Yes,
0: ng mga corporations
3: pwede nilang gawin yon. Una-una kasi, as a general rule, no, sa ating corporation law, corporation code, meron tayong tinatawag na piercing the veil of corporate fiction.
0: Ano yun?
3: Sa mahaba. Pero simula, no, yung mga corporation kasi natin, separate juridical entity yan. Separate persons.
0: Mm-mm.
3: So tinuturing yan ng batas, sa ilalim ng batas, sila ay person. Ibig sabihin, mayroon silang sariling pagkatao sa ilalim ng batas.
0: Okay.
3: So by legal fiction.
0: Okay.
3: So pwede silang idemanda, pwede silang magdemanda, pwede silang mangutang, magpautang, etc.
0: Yung corporation.
3: Yung corporation. Meron siyang sariling buhay na sa ilalim ng batas.
0: Pero sa ilalim ng batas, kailan ka po pwedeng imbestigahan? Pwede bang magising lang ang isang representative na investigating body? Parang gusto kong imbestigahan tong corporation na to. Bigay mo sa akin lahat ng mga records.
3: Okay. So, pwede ba? Yung mga director, yung mga stockholder, yung may maaari ng corporation, so as a general rule, sila ay exempted sa liability. Kasi nga, di ba, mayroong separate na juridical entity, which is yung corporation.
0: Okay.
3: Pero kapag yung corporation, nagagamit na siya using yung fraud, ayan, panloloko, to defeat public convenience. Ginagawa siyang alter ego ng mga may-ari ng kumpanya.
0: Mm-hmm.
3: So, ibig sabihin, ipipierce yung corporate veil na yun, ibig sabihin, bubutasin, hindi na mare-regard yung corporation as a separate entity.
0: Okay.
3: But rather, tutuloy na, didiretso na dun sa mga may-ari ng kumpanya na maaaring involve sa panloloko, scam, alter ego cases, ganun. Kaya ibig sabihin, yung mga may-ari, maaari silang maging liable doon sa mga allegedly ginagawang illegal ng corporation.
0: Pero paano yun? Kasi malawak yan pag corporation, hindi lang siya isang tao. Tama
3: yes.
0: Kami, mga board of directors, may shareholders, may iba pang mga stakeholders po iyan. Isang tao lang ba ang pwede mong papanagutin doon sa corporation na yun? Paano kung sabihin nung iba doon sa mga miyembro o parte ng corporation, wala naman kaming kinalaman dyan sa ginawa nung isa? Isang bad apple, kumbaga. Ano ang rule dito pag ganyan?
3: Pwede mapanagot ang iilan o pwede ding lahat. Depende yung partisipasyon nila doon sa alleged na krimen or di kaya fraud, panloloko.
0: Okay.
3: So meron tayong parang mga tinatawag na test, no, para masabi na pwede mong i-pierce yung veil ng corporate fiction.
0: Okay.
3: Ibig sabihin, i-disregard yung corporate personality.
0: Mm-mm.
3: So una-una dyan yung control. So dapat yung mga taong nabanggit natin, meron talagang control doon sa corporation, hindi lamang doon sa finances, hindi lamang, ibig sabihin, hindi lamang sila may-ari. Meron talaga silang control doon sa mga operasyon, doon sa polisiya, noong kumpanya.
0: Okay.
3: So pangalawa, merong allegation ng fraud. Ayan, panloloko o illegality, may ginagawa silang krimen. O di kaya alter ego cases, ginagawa nilang front. Yung corporation, dami nila para mag-launder kunyari ng pera.
0: Laba-laba ng pera. Okay.
3: O di kaya naman, gamitin yung personality ng corporation para makaiwas sila sa pagkakakulong sa mga asunto.
0: Okay.
3: And then lastly, of course, dapat may proximate cause din yung sinasabi natin na illegal na activity nila. Mm-mm. Doon sa iniimbestigahan.
0: Okay. Paano yung due process nun? Diba dapat may step by the step process ito? Hindi ka naman po pwede na mang-assume na may illegal silang ginagawa. So doon sa proseso na merong preliminary investigation, how do you go about the whole process na sisilipin mo ang record sila? Sino ang may karapatang mag-compel sa mga korporasyon na ito para ibigay nila ang records nila?
3: Una-una, halimbawa, kung mayroong mag-file ng complaint, diba?
0: Okay.
3: Pag may nag-file ng complaint, mm-hmm, i-allege nila yan. Halimbawa, sa mga labor cases natin, usually may mga alter ego doctrine cases na kung saan para ma-circumvent yung pagiging regular ng isang empleyado.
0: Oo.
3: Kunyari, tatanggalin siya, ililipat siya dun sa kabilang kumpanya na essentially, yun din naman ang may-ari. Similar operations
0: okay
3: din.
0: Mm-hmm.
3: So, magreklamo itong si empleyado na halimbawa illegal dismissal, etc. o di kaya sa mga benefits niya. So, ang gagawin, syempre, maaaring ipasabpina yung records ng kumpanya.
0: Pero sino magsasabpina pag ganun? Dole, police, who's?
3: Pwede, oo.
0: Oh,
3: yung mga
0: okay
3: otoridad. At syempre, sa tulong na rin ng SEC, di ba? Securities and Exchange okay Commission,
0: mm-hmm,
3: yun talaga yung magbibigay at mag-furnish ng mga records ng mga kumpanya.
0: So, pero may, yun ang dadaanan. Hindi kailangan ng court order for this?
3: Depende sa kaso talaga.
0: Okay, pero hanggang saan ang limit ng pupwede mong hinging records sa mga korporasyon na to in aid of whatever investigation na gagawin mo?
3: Usually, kasali mo audited financial statements, general information sheet. Ayan, yung mga basic na mga ganyan. Yung mga filings nila sa SEC. Kasi diba quarterly, annually, nagpa-file naman sila sa SEC.
0: Mm-mm.
3: So yun, maaari yun ibigay. Kasi ang SEC ay nagsusupervise doon sa mga kumpanya, doon sa mga korporasyon, diba?
0: Okay, pero ano po siya? Kumbaga, pwede mong higin kahit ano? O meron doon na pwede mong gamitin ang Data Privacy Act?
3: Usually maaari mo ding sabihin na may data privacy.
0: Oh.
3: Pero kasi kunyari ang exemption sa data privacy kapag kasali sa mga ongoing investigations, 'di ba, etc. So maaari siyang ma-exempt yung pagkuha ng mga dokumento na 'yon.
0: Oo, kasi naririnig ko lagi 'yun, bank secrecy law, data privacy law, ditong mga nakaraang hearing, parang 'yun ang sinasabi ng depensa na parang hindi nyo dapat nilalabas sa mga ilan sa mga personal information na meron sa mga corporations na ito. Kasi for example, dun po sa part ng kay Vice President, syempre siya Vice President, so she's a public official. E paano yung mga private individuals sa kasama niya doon?
3: Yes.
0: Di ba nadawit, parang nadamay yung corporation nila, tapos pati ba yung record sila? Titingnan na rin, pwede ba yun? Sisilipin din ang tax records ng mga kasama niya, kasosyo niya sa negosyo? O well, may limit yan?
3: Well, pwedeng umabot doon kung mapatunayan na talagang may partisipasyon sila o kasabwat sila doon sa alleged na krimen, no?
0: Oo, pero paano mo papatunayan kung hindi mo nasisilip yung mga records in the first place?
3: Ayun, kaya mong i-request yun sa mga korte.
0: Court orders.
3: Oo,
0: na yun.
3: Pwedeng sabihin mo yun. Oo.
0: Okay. Oo. Paano pag ayaw nila ibigay? Pag ayaw nilang makipagtulungan, parang nag-file sila ng TRO or anything, parang can they do that?
3: Well, they can do that, kaya sabihin nila privacy, etc., etc. Pero at the end of the day, mag-i-decision pa rin yung korte kung nakita talaga nila na relevant doon sa kaso, pagbibigyan nila yung subpoena ducis tecum, ng mga production ng documents.
0: Oh, subpoena ducis tecum is the evidence.
3: And
0: okay,
3: syempre si SEC bilang government agency, wala naman siyang magagawa kundi sundin lang yung korte.
0: Okay. Pero kapag example, ayaw pa rin nilang makipagtulungan, gano'ng kabigat ang parusa for these corporations na magmamatigas? Meron ba?
3: Pwede silang ba magkaroon ng contempt, diba? Hindi nila sinusunod ang isang order ng isang korte o judge.
0: Mm-mm.
3: Yun, mga ganon.
0: Pero walang multang malaki, hindi ka na pwedeng mag-operate, o may mga ganun ba tayo dito?
3: Sa SEC, kapag hindi sila nakapag-file ng mga required filings, etc., pwedeng masuspend or ma-revoke.
0: Okay.
3: Yung kanila mga certificate of incorporation, etc.
0: Okay. Dito po sa part nung kay Vice President Sara Duterte, no, at napatunay na siya ay shareholder sa ilan sa mga korporasyon na ito, anong sabi ng batas pagdating po doon, attorney? Hindi po ba dapat kasi is it ideally o dapat mandated by law na nagda-divest ang mga public officials natin sa mga ganitong businesses, corporations? Meron po bang nakasaad sa batas about that?
3: Yes, sa constitution kailangan nagda-divest ang isang public official, 'di ba? Upon assumption to office, kailangan nagda-divest siya sa kanyang mga public public naman private naman negosyo, etc. Bawal din siya mag-practice ng kanyang profession.

0: do it kahit alam natin na bawal dapat, for not compelling her to divest dito sa mga or give up her shares or transfer her shares kasi nga vice president siya. May parusa ba sa ganun?
1: Well, dun sa corporation mismo, wala pa akong nakinggan na pwede silang parusahan dahil lang hindi nag-divest yung isang
0: Actually, yun, naglalaro yun sa akin
1: isang
0: eh.
1: Public official. Pero syempre, yung public official, siya yung makaharap sa mga samot sa aking kaso. O di kaya kapag impeachable officer, maaaring maharap sa impeachment, katulad na nangyayari ngayon.
0: Oo. So, and there are money laundering allegations eh. So, maapektuhan dito mga corporations sa to. Pero wala ba silang legal remedy to this na sabihin na labas kami dyan? Hindi, kasi isang buong corporation sila. Damay na ba lahat nun?
1: Yes, una muna nilang as a defense, ang una muna nilang sasabihin is this is a corporation. Ibig sabihin, may separate entity siya, etc. So, ang aanuhin nila, lalabanan nila yung pag-pierce ng corporate veil na hindi pwedeng mabutas, hindi pwedeng mapasok yung corporate veil na yun, na piercing the veil of corporate fiction. So, kapag yun nasira kasi, sila na yung magiging liable.
0: And this only applies to corporations, yung mga malalaki na to, right?
1: Yes, oo. So, kailangan maprotektahan nila yung veil na yun para hindi sila maging directly liable. Kailangan din nila mapatunayan na, kailangan mapatunayan nila na wala silang kinalaman sa kahit anong irregularidad, paglabag sa batas, etc. So, yun, wala talaga silang kinalaman para hindi sila masali dun sa mga kaso.
0: Pero kung titingnan mo siya, on its face, imposible hindi nyo alam na vice president siya. At imposible hindi nyo alam na kailangan niya nagda-divest. At imposible hindi nyo alam na member pa rin siya o hindi ng korporasyon. So at least, dun sa tatlong punto na sinabi ko, may, hindi mo masabing negligence eh. Alam nila na may, andun pa siya at dapat hindi siya nandoon eh. So, kumbaga parang, pwede ba sa mata ng batas na liable pa rin itong mga kasama niya sa corporation for letting her stay as board of director, shareholder?
1: Well, pwede naman. Depende talaga dun sa mga circumstances. Kasi pwede din naman nila sabihin na, oh, base sa minutes ng meeting na to, nag-divest na siya. Hindi namin alam bakit nakalagay pa rin sa sell-in.
0: Okay.
1: O, hindi naman siya umaattend ng mga
0: i-deny.
1: Board meeting.
0: Okay.
1: So, madami siyang pwede pang gawin bago dumating sa kanila yung pananagutan o liability. Kasi yun nga yung kagandahan ng corporation eh. So, mayroon siyang sarili niyang entity.
0: Oo,
1: unlike kung sole proprietor ka,
0: lusot-lusot.
1: Diretso sa'yo yung mga pananagutan, liability, damages. Pag may corporation ka, sa kanya muna kasi separate entity siya.
0: Oo. Very complicated din pala. And there's a separate law for this.
1: Yes, corporation law.
0: Buti na lang talaga siya kasama natin. This is the first time na pinag-uusapan namin ang corporation law. So, iba ang batas pagdating doon sa mga sole proprietors. Mas delikado yung mga yon. Mas walang blanket of protection.
1: Oo, mas
0: mga
1: delikado. Oo. So, pag nagkautang yung mga sole proprietor, diretso sisingilin sila ng mga pinagkakautangan nila hanggang maubos yung kabuhayan
0: kahit
1: nila.
0: Kahit may investor sila na iba doon sa building, ay sa business, as long as hindi sila acknowledged as a corporation.
1: Yes, oo.
0: Eh, ano bang elemento para maging korporasyon ng isang negosyo?
1: So, kailangan, syempre, sumunod ka doon sa Corporation Code ng Pilipinas. Magpa-register ka sa SEC.
0: Mm-hmm.
1: Meron kang at least 5 stockholders, kung di ako nagkakamali, etc. So, mga ganun. So, kailangan sumunod ka doon sa patakaran ng SEC.
0: Minimum ang 5?
1: Yun ang sa pagkakaalala ko. Pero meron tayong tinatawag ng mga corporation sole.
0: Ano yun?
1: Ibig sabihin, kahit isa ka lang, mag-isa ka lang,
0: okay,
1: pwede kang maging corporation.
0: Paano yun?
1: Basta susunod ka lang doon sa mga requisitos sa ilalim ng corporation code.
0: Hindi ba dapat sole proprietor kapag mag-isa ka? How can you even, di ba?
1: Parang... yan yung pinakamagandang sinasabi nating amendment doon sa bagong corporation law na meron ng corporation sole. So, ibig sabihin, kahit mag-isang tao ka lang, pwede kang magtayo ng corporation basta sumunod ka lang. Basta sumunod ka lang doon sa mga sinasabi ng Securities Regulation Commission, Securities and Exchange Commission, at sa corporation code.
0: Kailangan mo ba nire-renew yun on an annual basis yung status mo sa corporation? May ganun ba sa batas?
1: May mga filings, may mga general information sheet, etc. na kailangan mong i-file once in a while.
0: Once in a while? How frequent?
1: Usually annually.
0: Okay. So, sa SEC, hindi BIR?
1: SEC, oo.
0: Iba pa?
1: Ibang kwenta yung BIR.
0: Oh my God, ang complicated na ito. Complicated na corporate law.
1: Yes, ibang kwenta yung registration mo sa BIR as a corporation, as a sole proprietor, as a professional.
0: Mm-mm.
1: So, iba yung mga taxes na babayaran mo dahil corporation ka na.
0: Mas malaki ba?
1: May mga empleyado ka na kasi, di ba?
0: Okay. Although you have the same one for businesses as well, di ba? Kahit sole proprietor ka,
1: yes,
0: may mga empleyado ka rin naman. Pero iba yung tax iba yung tax

0: taxes nila?
1: Oo, kasi sa corporation, di ba 30% ang ating income tax rate.
0: Mm-hmm.
1: So, mga sole proprietor kasi depende doon sa income mo. Di ba, naglalaro.
0: So, iba talaga ang iba galaw at protection nila sa batas.
1: Yes, ibang entity siya.
0: Pero at the same time, may limit ka pa rin ba dito? Example, yung mga sa corporation, lima kayong kung sino mang board of directors dyan, pwede ba na pati yung personal mong tax record, pati yung asawa mo, sisilipin nila as part of the investigation of kailangan, pati sa asawa, sa anak.
1: Well,
0: may limit na tayo dyan.
1: Ayun nga, kapag mayroon talagang allegation ng illegal na gawain, fraud,
0: pwedeng remain, sobrang lalim ang kaya
1: pwede,
0: nila.
1: Pwede, oo, kaya nilang kalkalin, di ba?
0: Okay. Oh, and this is hindi lang to limited with the impeachment. It can be any case, criminal case and civil case.
1: Oo, sa tax cases, ginagamit yan.
0: Okay.
1: Kasi pwede silang mag-evade ng taxes through may mga conduits sila. Ginagawa nilang corporation, yun kunyari ang front nila,
0: mm-hmm,
1: para hindi sila matax ng malaki. Tapos sa mga labor cases din.
0: Dami ko natututunan dito ah.
1: Yung mga contractualization, ano regularization ng empleyado.
0: Oo.
1: Yung kanina, yung ililipat mo yung mga empleyado sa kung saan-saan na ikaw din pala ang may-ari. Just to circumvent yung mga 6 months nila, yung tenure nila.
0: Okay.
1: So yun, kapag nagreklamo yung mga empleyado, yun, lagot ka.
0: Nako, so meron pa rin naman siya kumbaga parang may limit ang batas and meron din siyang naka-design siya in such a way na you can find ways to make these people accountable kahit magaling sila magpasikot-sikot.
1: Yes, so bibigyan ka niya ng pagkakataon na bilang corporation, meron siyang sariling buhay, meron siyang ganyan-ganyan, pero meron din naman siyempre yung limitasyon. At ang pinaka-importante dyan, huwag na huwag mong gagamitin yung mga corporation para gumawa ng mga illegal na aktibidad.
0: Louder! Ganon, Attorney Danny. Maraming salamat dun sa huli mo pong sinabi. Pero sa mga kapamilya, kung kayo po may mga katanungan pa kay Attorney Danny Gal, ang bira lang tayo may CPA lawyer, guys. So, sayang naman. Kabisado nyo lahat, lalo na ang usapin ng buwis. Ganun. So, kung kayo po may mga katanungan, yung mga business owners po dyan as well, if you guys have any questions, ang aming pong hotline 0919-278-3000. Magbibigay daan po muna ako sa ilang mga paalala. So, huwag po kayo bibitiyog. Babalik po ang Hello, Attorney!
2: Hello, Attorney! Sa DZMM!
0: Oras po natin, 1:28 ng hapon.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM!
3: Ang mga sakit gaya ng measles, rubella, diphtheria at human papilloma virus ay maaaring magdulot ng pagka-ospital o kamatayan. Ang good news, kayang maiwasan ng mga ito sa pamamagitan ng bakuna. Sa ilalim ng bakuna eskwela ng DOH at DepEd, mabibigyan ang mga mag-aaral ng mga bakuna laban sa measles, rubella, diphtheria at human papilloma virus. Ang mga mag-aaral sa grades 1 and 7 ay makakatanggap ng measles rubella vaccines at tetanus diphtheria vaccines. Samantalang ang mga kababaihang mag-aaral na nasa grade 4 at grade 5 ay makakatanggap ng human papilloma virus vaccine. Ang mga bakunang binibigay sa bakunang eskwela ay libre, ligtas at epektibo. Ang mga ito ay dumaan sa masusing pag-aaral ng mga eksperto at ilang dekada ng napatunayan na kapagliligtas ng buhay. Pabakunahan na ang inyong mga anak sa bakunang eskwela upang mapanatili silang ligtas at healthy. Magpabakuna na!
2: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio.
4: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
5: Cough, cough, wet away!
6: Yay!
4: Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw. This is MM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
6: Lalo ngayon matraffic sa talsada, hindi mainit. Ang pinigilang balita, DCMM, Radio Patrol sa S30. Una sa balita, una sa public service.
8: Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver? Subalit hindi ka naman manginginom?
9: Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Masakit ang mga kasukasuan! Iyan ang ating tatalakayin!
2: Pag-aanin at pasayahin ang
10: buhay at kalusugan!
2: Kasama si Kuya R at Manshi Sara tuwing Linggo alas 6 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
0: Oras po natin, 1:32.
11: Oras hatin sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
2: Usapang legal.
12: Usapang legal.
2: Usapang batas.
12: Usapang batas.
2: Komplikado yan.
13: Komplikado yan.
2: Pero ano nga ba ang sabi ng batas?
0: Nagbabalik po. Hello, attorney. Sa oras po na 1:32 ng hapon, Liza Aquino pa rin po, mga kapamilya. Kasama si attorney Danny Galang for today's video. Hello, hello po ulit. Especially dyan sa mga kakabukas lang po na inlang radio, television. Mga nakikinig po sa atin sa DZMM sa Istrenta AM Radio at saka po DZMM Teleradio, mga kapamilya. No? So sa ngayon po, bago po tayo dumako ulit sa ating pinag-uusapan ngayon, corporate law? Corporation law? Ano ba dito?
1: Corporation law.
0: Corporation law. Napaka-complicated itong topic natin for today, mga kapamilya. Eh magbibigay dahil po muna kami sa isang balita. Dismayado rin ang grupong bayan sa naging desisyon ng prosecution na iatras ang tatlong articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol Steve Ra. Steve, magandang hapon.
14: Magandang hapon, Attorney at Liza. Iginit nga ng bagong alyansa mga kabayan o bayan na bagamat layunin ng House Prosecution na mas gawing simple at pabilisin ang paglintis kay Vice President Sara Duterte. Hindi dapat umano analyze ang tabi ang mahalagang alegasyon, dismayado at nagpahayag ng pagkabahala ang grupo sa naging desisyon ng prosecution na alisin sa impeachment case si Bibi Sara ang mga alegasyon ng maling paggamit ng confidential intelligence funds at pagbabanta kina Pangulong Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Hihit ng grupo, dapat pa rin masuri ang ebidensya para matukoy ang pananagutan ni Duterte sa umano yung mga paglabag. Hindi rin anin na dapat baliwalayin ang umano yung maling paggamit ng 10,000,000 pisong confidential at intelligence funds dahil usapin ito ng pananagutan at transparency sa paggamit ng pera ng bayan. Bagamat pinikilala ng bayan ang pangailangan ng prosecutor na nanawagan ng grupo sa House Prosecution Team na ipaliwanag kung bakit inalis ang mga naturang aligasyon at kung paano pa rin pananagutin si Duterte sa mga ito. Hindi ng bayan, hindi sapat ang mabilis na hatol dahil nararapat na may taguyod ang katotohanan, justisya at tunay na pananagutan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta. Huwag nang mag-adumili. Batas na ang nagsasabi. Hello, Attorney!
0: Alright, nababalik po. Hello, Attorney! Attorney Danny Galang, meron po tayong katanungan ngayon mula kay Katolos. Good afternoon po. Bakit po kaya binigyan kami ng bagong TIN noong nag-apply kami for estate tax amnesty? Eh meron naman po akong old TIN since nag-work po ako until nag-retire ako. Pwede ka bang magkaroon? Di ba parang isang TIN number lang ang pwede?
1: Doon kasi yung estate mismo ang binigyan ng TIN.
0: Oh,
1: hindi sila
0: okay.
1: As a person, as a taxpayer.
0: Okay.
1: So, yung separate yung estate, kaya meron siyang TIN na nakuha ulit.
0: Okay, pero para saan yung purpose ng TIN na yun?
1: Para ma-record yung pagbabayad nila.
0: Nung estate tax.
1: Oo.
15: Pero,
0: Ano ba yun? Paano ba yung estate tax? Hindi ba siya isang one-time big-time na payment yun?
1: Dapat one-time big-time. So, halimbawa, I think 6 months after pagkamatay yata, if I'm not mistaken, ng isang tao, kailangan mo siyang i-file and then kailangan mo rin siyang bayaran. Okay. Kaya lang may mga instances kasi na sobrang laki ng estate tax kasi 6% eh.
0: Okay. 6%, diba? Ano, utay-utay?
1: Oo. So, may mga instances na hindi siya nakakapagbayad. Kaya nagkakaroon ng estate tax amnesty.
0: Okay. Tapos gagamitin mo yung TIN na ibibigay sa'yo. At yun ang ilalagay mo sa form kapag magbabayad ka ng taxes.
1: Yes,
0: para mag-reflect.
1: Yes, oo.
0: Oo nga, no? Kasi hindi pwede yung TIN number ng taong namatay.
1: Ng taong namatay, wala na siya. Hindi rin pwede yung mga TIN mo or TIN ninyong magkakamag-anak kasi ang dami ninyo, di ba?
0: Oo.
1: So, kailangan siya sa separate TIN, yung estate na yun.
0: Ngayon ko lang din nalaman yun, ha? Parang tagal na natin magkaibigan. Ngayon ko pa rin natutunan dito, Attorney Danny.
1: Tapos, syempre, kailangan nilang bayaran yun. Pag hindi nila nabayaran, hindi nila malilipat sa pangalan nila yung titulo.
0: Oh, okay. Si Team Panatag, ang estate tax po ba ay para lang sa mga namatay? Ang laki ng bayarin ko sa estate tax na binura po niya ang message niya. But that's a good question.
1: Pwede, yes.
0: Ang estate tax pag namatay lang?
1: Pag namatay yung tao. So, ayan po. 6% po ng value ng mga properties na naiwan. So, ayun, net na ho yun. At syempre, maraming mga deductions dyan.
0: Okay.
1: Pero yung neto nun, 6% nun, yun yung kailangan ninyong bayaran sa BIR.
0: Okay, wait teka. Kasama dun lahat, no? Okay, kung may sasakyan yung namatay?
1: Yes, personal
0: bahay,
1: property.
0: May pera?
1: Pera, yan.
0: Alahas?
1: Yes, lahat.
0: Everything.
1: Oo.
0: To that person's name.
1: Oo.
0: Yung kahit appliances ba yan?
1: Yes, lahat. Huh? Kaya lang kung may asawa siya, syempre hahatiin yan kasi ang assumption, of course, conjugal property.
0: Mm-hmm.
1: So, yung portion lang na pertaining doon sa husband or wife na namatay, yun lang yung lalagyan ng estate tax.
0: Okay. Mula kay Team Panatag ulit. Okay. Dahil pati mga tito at tita ko sinama sa estate tax, nawala na rin sila. So, parang pinagsama-sama lahat. Pwede ba yun sa estate tax?
1: Well, kung sino yung mga heirs, na mga legal na mga heirs na tagapagmana, sila yung magbabayad o magsushoulder ng estate tax.
0: Ah, pwede. Ah, hindi. Hindi. Medyo iba yung tanong niya sa atin eh. Sir Team Panatag, pwede po bang pakumpleto po yung question ninyo? Nabura po yung first part ng inyo pong question para po mas precise yung sagot po ni Attorney Danny sa iyo pong katanungan. Parang ang tanong niya is parang pinagsama-sama yung estate tax na babayaran. Example, namatay yung lolo at saka yung lola. Pinagsama lahat doon, 6% doon. Pwede ba yun?
1: Kung pagsasama-samahin nila lahat ng estate taxes nila under the tax amnesty, pwede silang makalusot kasi amnesty nga eh.
0: Pero kung walang nakairal na amnesty,
1: babayaran nila isa-isa yun.
0: Yun lang. Hindi siya pwedeng porket mag-asawa sila. Baka pwede naman kung sabay sila simba ko, sabay sila kinuha ni Lord, di ba?
1: Oo.
0: Which happens for other cases, disaster, yung magpapamilya yung mga yan.
1: Oo, tsaka importante kasi yung time of death or year of death. Kasi dati hindi naman straight 6% eh. Dati may table.
0: Depende kung anong year na matay?
1: Oo.
0: So ngayon, 6 na lang?
1: 6 na lang.
0: Okay. At least, nakakalito pala, may mga ganun pa. Mamamatay ka na lang, bubuwisan ka pa ng gobyerno mo.
1: Oo, kaya taxes, di ba? Life to death yan.
0: Parang ayoko na rin mamatay. Parang pati doon, nag-iisip pa rin ang mga kamag-anak kung paano na babayaran. Nakakaloka. May nabasa nga akong post, hindi, natawa ako doon sa logic nung nag-post eh. Sabi niya, imagine mo, bumili ka ng bahay at lupa. So, doon sa pera na ginamit mo pang bayad doon, of course, nagtrabaho ka, may withholding tax na yung sweldo mo. So, nabuwisan na yan. Tapos, syempre, yung natira sa pera mo, yun ang pambili mo ng bahay. May tax ka pag bibili ng bahay. At habang tinitira mo mga property na yan, may annual amnesty taxes ka pa na babayaran. Ay, mga amilyar. Ay, yes, mga amilyar. Babayaran mo pa yan. Tapos, kapag hindi mo binayari, mareremata ang property mo kahit binili mo na siya sa sarili mong pera. At kapag namatay ka, itatransfer mo yan sa mga kamag-anak mo, may taxes ulit. Umalis na tayo sa bansang to. Bawat galaw mo may buwis.
1: Well, sa buong mundo naman, lahat ng bansa may mga buwis at taxes sila.
0: Diba?
1: Kasi nga, syempre, sino ang magbabayad sa militar, sa polis, sa mga opisyal ng gobyerno, sa bureaucracy, pampagawa ng tulay? So, yan yung silbi ng taxes. Ang kailangan lang naman is dapat malinaw kung saan napupunta yung tax at talaga dapat doon sa tamang pinagpupuntahan niya.
0: Oo, kasi bawat galaw mo, yung kasakaduluduluhan ng ikaw bilang tao may buwis na maiisip ang gobyerno na kunin sa'yo. Walang-wala lang natitira sa mga kababayan natin.
1: Oo, kasi kahit nga pagkuha ng mga simpleng dokumento, documentary stamp tax.
0: Oo.
1: Kukuha.
0: Ano ba yun? Huh? Pilipinas, ano na nakakaloka?
1: Oo,
0: sabi na, so... sabi ni Tim Panatag, namatay na nga, pinagbabayad pa. Diba, imagine mo yung problemado mga kamag-anak mo, diba? Paano nila babayarin yung taxes?
1: Oo, at kapag wala kang kamag-anak, hindi sumulpot yung mga kamag-anak sa gobyerno, pupunta yung mga ari-arian mo.
0: Seryoso?
1: Oo.
0: Gano'ng katagal yun? Dapat ba may sumulpot tayo mga kamag-anak natin within a year after your death?
1: Usually, immediately or something. Pero pag nakita talaga nila wala nang nag-claim, sa kanila mapupunta.
0: Kukunin pa nila?
1: Kukunin nila.
0: Eh sila magbayad ng tax ganun.
1: Hindi, kasi sabi nila, sila daw ay parte ng pagkita mo. So dahil binibigyan ka nila ng protection sa daan, etc., binigyan ka nila ng, kunyari, trabaho, ganyan.
0: Taas yung kilay ko dito, attorney, bababa ko lang.
1: So dahil naging parte sila ng pag-earn mo ng income, may karapatan din sila doon sa maari-arian mo.
0: Hindi naman sila nagpapagod. Sa pala ko, gumawa ko ng doktor, tumulong bang gobyerno? Hindi naman, hindi, joke lang, tumulong sila actually. Shoutout sa CICC, DepEd.PNP. Tinulungan nila ako, I love you guys. Thank you so much. Yung talaga may participation sila. Si Rosani Atalo, sabi, good afternoon po sa inyong dalawa. Tanong ko po, sino ang dapat mag-process ng title ng lupa na binili sa auction? Kami po ba na bumili? Kasi ang hirap magpatitulo, 200K po ang singil ng abogado. Ang sabi ng abogado, ipapa-reconstitute pa raw ang lupa namin na binili doon sa auction.
1: Yes, usually yung bumibili, oo, yung buyer, sila talaga ang nag-aayos ng paglilipat ng titulo sa kanilang pangalan.
0: May bayad din yon, may tax yon.
1: Oo, may bayad
0: may tax din.
1: Siyempre.
0: Oh, siyempre may tax din. Nako, Rosani, napasensya ka na talaga sa gobyerno mo. Ha? Si Glofet Pag, magandang hapon po. Tanong lang, kapag reward ang lupa ng government, free tax na po ba ito?
1: Reward? Paano kaya yun? Pwedeng i-message uli? Ayan ho ba ay agrarian binigay? Reform? Oh. Or...
0: For instances like that, may bayad ba? May tax? Wala.
1: Kapag in-award sa kanila, wala naman yung tax.
0: Ah, yun na pala ang pagkakataon na hindi kanila itatax. But anyway, attorney Danny,
1: meron pero taon-taon, kapag sa'yo na yung lupa, ay na.
0: Amilyar.
1: Oo.
0: Ay, nakakaloka. Si Jing ng Quezon City, may katanungan po sa ating ngayon. Hello po, magandang hapon po. Welcome to Hello Attorney.
12: Hello po, good afternoon po.
0: Hi, Miss Jing. Ano po yung katanungan? Si attorney Danny po kasama natin ngayon. Go ahead po, ma'am.
12: Hi, good afternoon. Ano po, yung partner ko po, common law husband, namatay po siya noong May. Ang aking concern po is, kukuha po ako ng birth certificate ng death certificate para mapetisyon ko yung anak ko.
0: Okay po.
12: 8 years old po yung anak ko. Nung pumunta po ako ng PSA, sabi daw po, hindi daw ako makakasecure o makakakuha ng death certificate kasi may asawa siya. Ano po ako, parang illegitimate po yung anak ko.
0: Wait, Miss Jing, kayo po ba ay nakasal?
12: Hindi po doon sa partner na namatay. Pero
0: okay.
12: Kasal din po kami pare-pareha sa una naming mga karelasyon.
0: Okay.
12: Pero ang pagkakaalam ko kasi dito sa partner ko is matagal na rin silang kasal. Since nung namatay siya, syempre lahat po nung karapatan nandoon doon po sa ano.
0: Sa legal na spouse. Opo. Okay, anong po pwedeng remedyo dito, Attorney Danny? Siya gusto niyang magkumuha ng death certificate. Para po ba, tama po Miss Jing, no, sa registration ng anak po ninyo? Tama po ba ako?
12: Actually, ano, papa... May petition po ako sa US. Hindi ko po siya, yung anak ko, 8 years old, hindi ko po siya sinama sa petition kasi akala ko mag-ano siya, makakapag-alaga yung papa niya. Eh since wala na mag-aalaga sa kanya, although may mga relatives naman po ako, gusto ko isama na lang po siya. Pero parang ang requirements po, kasama din po yung death certificate.
0: Ah, okay. Paano yun, Attorney Danny? Pero sa birth certificate po nung bata, siya po yung pumirmang tatay.
12: Opo, acknowledge naman niya po.
0: Paano kaya yung partner? Kailangan ng death certificate pero hindi siya binibigyan ng gobyerno kasi yung asawa, yung legal spouse lang ang bibigyan ng copy. May other way around it ba si Ms. Jing?
1: Siguro pwede siyang makipag-ugnayan dun sa US Embassy kung paano niya magagawa yung requirement na yun. Baka pwedeng affidavit na ito, okay, nagsasabi na ganito, ganyan yung sitwasyon nila. At okay, kaya hindi niya makuha yung death certificate. So yun, pwede siya makipag-ugnayan doon sa US Embassy kung paano nila gagawin yun.
0: Kung may ibang paraan.
12: Na lang po.
1: Oo. Or kung sila ba ay speaking terms nung asawa, nung kanyang namatay na partner. Baka hindi hindi. Okay. Kasi pwedeng pakiusapan din niya na kumuha ng death certificate.
12: Hindi naman nila alam eh. Nalaman lang nila ganitong namatay si partner.
0: Opo, naku.
1: Ayun ho. So I think kailangan nyo po makipag-ugnayan sa US Embassy, gumawa ng mga affidavit para ho maipaliwanag sa kanila yung anong yung sitwasyon ho ninyo.
12: Ah, okay. So bali ang pinaka solution po is affidavit po.
1: At
12: sa lahat ng mga transaction ko, bukod lang po dito sa petition.
1: Yes, tingnan nyo lang ho sa US Embassy kung papayag sila kasi ultimately, di ba, sila naman ang mag-a-approve ho niyan. Pero baka po pwede, baka kayang through affidavit may paliwanag ho yung inyong sitwasyon kaya bakit hindi kayo makakuha ng death certificate nung tatay ng bata.
0: And then maybe okay, you could lagay dun sa, you could also include in the affidavit na namatay na talaga. Ito
1: yes,
0: yung date ng death niya. Ito yung sitwasyon po ninyo na siya po ay live-in partner, hindi technically husband, pero ito ay acknowledge ang anak and you need the affidavit to prove it for the petition. Baka kaya po yun, Ms. Jing, but double check with the embassy
1: first.
0: Yes,
1: at saka okay, ibang ebidensya, mga pictures, kung meron silang picture na namatay na nga, etc.
0: Living, burol.
1: Affidavit okay ng mga kaibigan, relative, ayan.
0: Ayun
12: okay po. Ah, maliwanag na po. Narilim po ako.
0: Ayun. Makibalita kami, Ms. Jing, ha?
12: Opo,
0: sana po
12: opo,
0: maging okay po lahat.
12: Mag-message po ulit ako sa Bible.
0: Yes po. Opo.
12: Thank you.
0: Thank you, Ms.
1: Salamat
0: Jing.
1: Po.
12: Bye-bye.
0: Ingat po kayo. Ayan po si Ms. Jing ng Quezon City. Bago lang tayong bigay daan sa ilang paalala, mabilis ang tanong ni Team Panatag. Sino po bang dapat magbayad ng capital gains tax at documentary stamps? Ang seller po ba o ang buyer?
1: Ang capital gains tax kasi usually is of course yung seller.
0: Okay.
1: Seller dapat kasi
0: okay,
1: siya naman yung kumikita doon sa transaction eh, doon sa
0: oo,
1: sale, di ba?
0: Ideally it's the seller.
1: Ideally, pero usually pinapasa yan doon sa buyer.
0: Mm-mm.
1: So kung hindi man niya maipasa, isasama din yan doon sa selling price.
0: Oo, either way,
1: hindi ka rin lulusot.
0: Sila pa rin ang magsho-shoulder ng gastos. Ayun po. At least nasagot po inyong katanungan. Sir Tim. So sa ngayon po mga kapamilya, magbibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala po. At sa ating pagbabalik, may isa pa tayong live caller. In demand ko for today, we miss you, Attorney Dania. So wag po kayo bibigay mga kapamilya, magbabalik po ang Hello, Attorney.
13: Hello, Attorney. Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
15: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Wow! Burmans na! Ang bilis ng panahon. Parang lahat rush. Oh, don't stress. Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng Bingo Plus. When gaming, dapat balanse din. Hindi to dapat makaapekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya.
17: More confidence with Bingo Plus. Delayed ba ang fast withdrawal mo? Sa bagong delay compensation guarantee, kung eligible ang delay, pwede kang makatanggap ng compensation na 100% ng withdrawal amount mo. Hanggang 5,000 pesos per transaction. Check your withdrawal status sa Bingo Plus app. Bingo Plus, it all adds up to more. Terms and conditions apply. Email responsible gaming at pacor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-824-8956-8. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
18: Hindi siya mo, napakalaga sa amin sa Malabon. Eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
19: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
20: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
21: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
22: kailangan ng gabay na maaasahan.
21: Ako po si Master James Alejandro.
22: At ako naman po si Ate Nems Turla.
23: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
24: Gusto natin
3: natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
4: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
20: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Hello, Attorney, sa DZMM.
0: Nagbabalik po, hello attorney, sa oras sa 1:51 ng hapon. Ang bilis mo ng panahon naman, mga kapamilya. Liza Aquino po rin po inyo pong napapanood, napapakinggan dito po sa DZMM. Kasama po si attorney Danny Galang. Sa kayo po ay meron po tayong mahalagang reports ulit. Malacañang, dumistansya sa pagbawi ng prosecution sa tatlong articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa palasyo, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian.
5: Liza, iginagalang ng Malacañang ang desisyon ng public prosecution team sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na bawiin ang tatlo sa apat na articles of impeachment laban sa kanya. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, bagaman nais ng maraming Pilipino na makamit ang katotohanan, transparency at pananagutan sa mga reklamo laban sa Vice Presidente, ay maaaring estratehiya lang ng prosekusyon na bawiin ang mga naturang article of impeachment. Aminado ang Malacañang na maaaring tumatak na sa isipan ng publiko ang mga ebidensya at dokumento ipinasenta ng prosekusyon sa mga tinanggal na article of impeachment. Pero may paraan pa rin naman si VP Sara na sagutin at bigyang linaw ang mga ito. Binigyang diin ni Castro na kung noon pa lamang ay sinagot at pinasinungalingan na ng Vice Presidente ang mga akusasyon laban sa kanya, ay hindi na sana umabot sa impeachment ang sitwasyon. Malamig naman ang Malacañang kung posibleng humina ang impeachment case laban sa Vice Presidente dahil sa pagbawi ng prosekusyon sa ilang artikulo. Dahil kahit isang article lang naman ay maaari naman umanong makapagpatalsik sa isang impeachable official. Gayunpaman, sinabi ni Castro na hindi na ikialam si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa magiging takbo ng impeachment trial at nasa kamay ng prosekusyon kung may legal na basihan at rason ang kanilang diskarte sa paglilitis. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores. Samantala, pahayag ng tagapagsalita ni Vice President Sara Duterte na 500 milyong pisong pondo ng Senado ang nasayang sa mga iniurong na articles of impeachment, sinopla sa Senado. Balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol Robert Mano. Robert.
23: Laisa kinontra ni Senator Panfilo Lacson ang sinabi ng spokesperson ni Vice President Sara Duterte na may 500 million pesos na pondo ng bayan ang nasayang sa paglilitis ng Senate Impeachment Court sa mga iniuurong na articles of impeachment laban sa Vice President. Ayon kay Lacson na chairman ng Senate Committee on Accounts, 27 billion pesos ang budget ng Senado para sa impeachment trial na nakapaloob ito sa national budget noong nakaraang taon. Dito kinuha ang nasa 2 million pesos na ginastos noong nakaraang taon sa paggawa ng group ng senator judges at iba pang gastusin ng umakyat sa Senado ang unang articles of impeachment laban kay VP Duterte. Ang natitira sa pondong ito ang ginamit sa impeachment trial ngayon. Sa isang press statement, sinabi ni Attorney Salvador Paulo Panelo na sa 20 trial days na ginugol ng paglilitis ng impeachment court sa Article 1 na ukol sa misuse ng confidential funds at Article 2 sa grave threat at pagbabanta ni VP na sa Pangulo, sabi ni Panelo, 25 million pesos ang operating cost ng Senado kada araw at kung kukwentahin sa nasabing 20 trial days na ginugol sa iniurong na articles of impeachment, katumbas ito ng 500 million pesos. Sabi ni Lacson, ang 25 million per day ay tinutukoy ni Panelo ay para sa operating expenses kada araw ng Senado bilang legislative body o para ito sa sweldo at gastusin ng lahat ng senador at mga empleyado at hindi para sa impeachment trial lamang. Dahil dito ay ni kahit ni Lacson ang spokesperson ni VP Sara na ituwid ang obvious anya na misleading figure na 500 million pesos na baka naman anya, honest mistake. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano.
20: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa 630.
0: Mga kapamilya, meron po tayong pahabol na live caller ngayon. Si Miss Kath, ang kanya pong katanungan ay siya po isang freelance coach at lately ay kinakailangan nilang mag-issue na ng mga service invoice. Meron din ako niyan sa MMA, nagbibigay kami ng resibo namin kapag babayaran kami. So ang nangyari po dito, nagtanong siya sa HR doon sa BIR Form 2307. Ma'am Pia, kailangan ko na rin yung akin. May public talaga akong paalala. So, kung po pwede ba daw niya i-receive yung mga previews niya na 2307? Ngayon, ang sagot sa kanya, attorney, prospective siya. So, no need to issue for the previous services or classes rendered. Pero nabawasan na siya ng 2%. Nasa Viber po ngayon, si Miss Kath, para po marinig ganyan yung katanungan, attorney. So, sagot niyo po dito. So, Miss Kath, magandang hapon po sa inyo.
6: Hello, good afternoon po, ma'am.
0: Opo, tama po ba yung pagkakalatag ko sa question?
6: Yes po, all perfect right. Na perfect, ma'am.
0: Ayun, so Attorney Danny, anong pwedeng gawin? Ano ibig sabihin ng prospective?
1: Hello, good afternoon po. Ang tanong lang natin is, ba't naging prospective siya? Kayo ho ba ay late nakapag-issue ng service invoice sa kanila? O ano ho ba? Bakit daw prospective?
6: Lately lang po sila nag-implement. Dati po kasi, hindi sila nag-require na mag-service invoice kami.
0: Okay.
6: Ngayon lang pong year na to. August po actually.
1: Pero previously po, binabawasan na rin kayo ng withholding tax kahit hindi kayo nagbibigay ng service invoice.
6: Yes, attorney.
0: Saan na pupunta yung wala silang service invoice?
6: Yun na nga po. Ang sagot po nila sa amin is may penalty daw po ang ang company nang dahil daw po doon, pero nare-remit daw po sa BIR yung 2% deducted. Ano po ba ibig sabihin, attorney, nung prospective?
1: So sinasabi niya kasi na prospective dahil nga ngayon lang kayo nakapag-issue ng service invoice. Kaya usually kasi kaliwaan yan eh. Kung mag-issue ka ng service invoice, bibigyan kita ng 2307, ng form ng 2307. So ibig sabihin, kung wala kang ini-issue na service invoice, hindi kanya mabibigyan ng 2307. So kaya sinabi niya, ngayon nagbibigay ka na ng service invoice, sige, mabibigyan na kita ng 2307, pero hindi ko mahahabol yung mga previews.
0: Oo, in the moving forward, magkakaroon ka na
1: ng 2307, yes.
0: For the timeline na nag-issue ka na ng receipt mo.
1: Yes, oo.
6: Okay. So, paano pong mangyayari na-deduct na kami ever since po ng 2%, so wala na po yun?
1: Kung na-deduct na kayo and considering na kayo, ngayon lang din naman kayo nakapag-register, di ba? Tama ba? Ngayon lang kayo nakapag-register?
6: Opo, ngayon lang kami na-require po.
1: Kasi ngayon lang din kayo nagka-service invoice eh. So, ang mag-a-appear sa taxes nyo, tama naman siya, is moving forward lang. Kung okay. Kailan lang yung date of registration nyo, yun lang din yung taxes na inyong i-record at babayaran at ibabangga din.
6: So, paano po yung dati po na binawas sa sweldo namin na 2%? Ano na pong mangyayari doon?
0: Mababawi ba nila yun?
1: Hindi na nila mababawi kasi I assume binigay na yun sa BIR. So, dapat binigay na rin yun sa BIR. So, ang naging punto lang noon is hindi nila makaklaim as a tax credit. Kasi nga, nung time na yun is hindi pa sila registered.
6: So, okay. Goodbye, 2%.
0: I know, nasasaktan ako para sa'yo, Miss Kath. Pero yun siya, 2%.
1: Oo, okay. Kasi nasa mata lang siya ng BIR nung time na nakapag-register na siya, may certificate of registration siya,
0: tama.
1: May resibo na siya.
0: Tama.
1: So, moving forward, yung mga pumapasok, etc., yung mga forms, doon na lang niya pwedeng makredit. Ayun.
6: Opo. So, yung ganun pong action ng company, legal po siya, wala naman po silang something na illegal.
0: Negligence, pagkukulang, oo.
1: Pero yun, sabi mo, di ba parang na-penalize na rin sila dahil nga doon sa ganung practice. Dapat kasi,
6: yun daw po
0: so nagbayad na nga sila. Allegedly, nagbayad na daw sila.
1: Dapat nga, kung may mga contractor sila, dapat may mga resibo kasi silang kinukuha.
0: Mm-mm.
1: And since wala nang resibo yung mga tao, na-penalize sila. So ngayon, pinag-require na sila na may resibo, kaya I'm moving forward. Dapat mas maayos na.
0: Yung sistema.
1: Uh-oh.
0: Ayun po. Miss Kat, pasensya na po kayo. Naubos na po yung oras natin sa program. 2 p.m. na.
6: Oo po. Understood po. Maraming salamat po sa inyo, attorney.
1: Thank you
6: din po, Ma'am Liza.
0: Ma'am Kat, tawag po kayo ulit sa amin. Very curious ako dyan. Makikimarites ako kung ano pong magiging sagot sa iyo. But I hope everything's gonna be okay moving forward po sa inyo. Ingat po kayo, Miss Kat.
6: Thank you po, thank you po. Bye-bye po.
1: Thank you.
0: Bye-bye po, ma'am. Napakabilis ng oras. 2 o'clock na, bitin ako. Ang dami ko pang tanong kay Miss Kat. But I'll give you this opportunity, partner. May mga nais ka po bang ibigay? Sabihin mensahe po sa ating mga kapamilya. Go ahead!
1: Ayan, thank you very much, hello, attorney, for inviting me. Ayan ho, happy viewing to Fatima Muniz, Jassie Tan, Evelyn Perez, watching from Germany. Ayan, nandun sila sa YouTube. And of course, meron ho tayong tax webinar. Ayan, sa ating ayan ho, updates on recent revenue issuances and jurisprudence. Hatid po iyan ng YDL Law, Yebra Devesa Law on Santos Hernandez Law Offices, kung saan parte po ang inyong lingkod. So magkakaroon ho tayo ng tax seminar ngayong Biyernes.
0: Nice!
1: Ayan ho, October 16, 2 to 4pm. Hanapin nyo lamang ho yung website or a Facebook page ng YDL Law para po makapag-register. At libre ho yan sa mga online seller natin, yung mga e-invoicing, yung mga BIR badge na hinahanap nila.
0: Yung uso ngayon.
1: Yung uso. Ayan, okay. Tatalakayin ho natin yan sa seminar ho na iyan. So, napin nyo lamang ho YDL Facebook page at YDL website para po makapag-register for free. Wala ho yan bayad. 2 ayun to 4 po, p.m.
0: Ha? October 16.
1: Ngayong Biyernes na ho yan.
0: 2 to 4 p.m. mga kapamilya, please makinig po kayong mabuti, especially po dyan sa mga involved sa mga ganito po na mga businesses.
1: Mga online seller, ganyan.
0: Yes. Thank you so much, Attorney Danny. Pasensya na po kayo, nabitin tayo ngayon. It's good to see you again. Opo. I'll see you again real soon, Attorney Danny. Thank you so much.
1: Salamat, mga kapamilya.
0: Alright, mga kapamilya, lumipas na naman po isang oras dito po sa Hello, Attorney. Ako po si Liza Aquino, nagpapaalala. Hatid po namin sa programang ito ang mga batas na madaling maintindihan. Susunod na po, Doc Dennis Ngo at Tita Winnie Cordero sa DZMM Action ngayon. See you tomorrow. Bye!
20: Hello, Attorney! Sa DZMM!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kaysaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 2 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
1: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Magandang hapon, narito po ang ating mga balita. Inirekomenda na ng mga eksperto ng World Health Organization o WHO na pag-aralan na mga bansa ang pagpapabakuna laban sa Human Papilloma Virus or HPV sa mga babaeng edad 4 hanggang 8 taong gulang. Ito ay para mapataas ang bilang ng nababakunahan kontra HPV na maaaring magdulot ng cervical cancer. Ayon sa WHO, nananatiling mababa ang global HPV vaccination coverage sa 33% na malayo naman sa target na 90%. Prioridad pa rin ng WHO ang pagpapabakuna sa mga babaeng 9 hanggang 14 na taong gulang. Sa iba pang balita, pangungunahan ni Cardinal Luis Antonio Tagle ang pagdiriwang ng misa sa St. Peter's Square sa Vatican. Ito'y habang nagpapagaling si Pope Leo XIV matapos sumailalim sa operasyon sa baga. Ipinagkatiwala ng Santo Papa kay Tagle na siyang prop-prefect ng Dicastery for Evangelization at bagong dean ng College of Cardinals ang pangunguna sa misa. Kasalukuyan nagpapagaling si Pope Leo XIV matapos maoperahan para tanggalin ang isang nodule sa kanyang kanang baga. Ayon sa mga doktor, natuklasan na mayroon itong lung adenocarcinoma na isang karaniwang uri ng cancer sa baga. Sa isa pa pong balita, paghahain naman ng Certificate of Candidacy para sa special election sa Batanes, nagsimula na. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radyo Patrol, Steve Raz. Steve?
4: IB, nagsimula na ngayong araw, October 14, ang paghahain ng Certificate of Candidacy o COC para sa special election sa nag-iisang legislative district ng Batanes. Ayon yan sa Commission on Elections sa COMELEC. Hanggang October 16 naman yung filing ng COC ng mga nais tumakbo sa special election sa November 28. Gaganapin ang halalan para punan ang nabakanteng pwesto ni Representative Sir Yaco B. Gato Jr. na pumanaw noong September 21. Magsisimula naman sa October 29 ang election at campaign period para maging ang gun ban at pagsapit ng November 27, pispiras ng halalan, bawal na ang pangampanya at ipatutupad ng liquor ban. Sa araw mismo ng halalan, alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon yung regular voting hours, habang alas 5 hanggang alas 7 ng umaga ang early voting. Sa datos ng COMELEC, aabot sa 13,138 ang registrado botante sa Batanes kung saan isasagawa ang botohan sa 46 na cluster precincts sa 29 na barangay sa Puong Lalawigan. Sa 6 na bahay ng Batanes, may pinakamaraming registradong butante ang Basco, sinundan ng Itbayat, Mahataw, Sabdang, Ibana at Uyugan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
3: Maraming salamat, Radyo Patrol, Steve Raz. At yan po ang ating mga balita, basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Manatili rin nakatutog sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Amy Estareja.
2: DZMM Balita. Balita. Ngayon. Ngayon. Sa bawat tanong, sa bawat hinaing, meron kang maaasahan, may makikinig. Aksyon ngayon! Ito ang puso ng DZMM na handang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutugon na aksyon! Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon! Aksyon ngayon! Kasama ang tatak ng pagseserbisyo, Winnie Cordero. At ang katuwang sa kalusugan at public service, Doc Dennis. Ito ang DZMM Action Ngayon!

0: Magandang hapon, mga kapamilya. Ngayon po ay ika-14 ng Oktubre, 2026. Today is a Wednesday, Dita Winnie. Ito po,
1: yes!
0: Syempre. Ay, medyo hindi pa sanay.
1: Nakakainis. No, alam mo, ika-14, no? Nangangalahati ka na ng Oktubre.
0: Yes.
1: Napakabilis po ng panahon.
0: Yes.
1: Wow!
0: Well,
1: it's well the tomorrow. Everybody happy.
0: No pecha te peligro. Hana, you're okay. Siyempre, ito po ang programang DZMM Action ngayon na maghatid ng isang oras ang iba't ibang kwento ng pag-asa at pagkakaisa. Mga kwento ng buhay na magbibigay aral at inspirasyon. Ako po si Doc Dennis, ang inyong katuwang sa paghanap ng solusyon. Nawala na tayo sa
1: Kasama nag-iisang talaginting ng Teleradyo, Tito Winnie Cordero, para sa programang handang umagapay, handang umaksyon sa inyong mga panawagan. Hindi mamaya, hindi bukas, kundi ngayon na. Ito po ang
0: Aksyon ngayon.
1: Ay naku, Doc. Ang yes. Sisimulan po natin ang ating programa sa nakalundo o nakatagilid, walang NG. Na poste sa mag-asawang Sapa Road sa Santa Maria, Bulacan. Napakadelikado niyan.
0: Yes. Do. Meron na tayong mga ganung klaseng kaso before, hindi ba? Pero ito ay matagal na daw, ilang taon na daw eh.
1: Hindi tayo mapapahiya kung sa Meralco yung
0: yes, hindi ba?
1: Alam
0: yung
1: naman natin.
0: Yung basketball court, kaagad-agad nandyan, di ba?
1: Nananawagan pa lang, nandun na sila.
0: The next day, meron na tayong solusyon.
1: Agad-agad!
0: Yes!
1: At syempre, magbubukas pa rin po ating klinika sa Estrella today.
0: Tatalakay natin yun, dahil si Pope Leon, di ba? May bukol sa lungs. May ginawa kanina. Yes, adenocarcinoma sa lungs. But ang initial niya, Tita Winnie, ay may nodule. Nodule. So, ang pag-uusapan natin ngayon, in comparison between benign at malignant na bukol, kailan dapat ipa-check?
1: Yan. Ako, tama-tama. Kaka-ultrasound ko lang kagabi, Dok. Ayan. Abangan niyo po yan. Baka may mga katanungan po kayo tungkol sa, actually, pangkalahatan po ang discussion natin.
0: Yes.
1: Pero, kasi iba-ibang bukol, may benign, may malignant.
0: Meron tayong mga senyales kasi na magsasabing, kailangan pagawan na to.
1: Oo.
0: Yung mga red flag, kumbaga.
1: Correct. Pa yung tawag dito, yung mga characteristics na mga bukol na dati wala, biglang nag-appear. Paano magiging disposition natin
0: tama,
1: for this?
0: Tama. Pero noon inaaral ko ito, hindi lahat ng organ ay pare-pareho.
1: What do you mean?
0: Sabihin natin, sa baga at sa atay, mayroong mga pagkakaiba.
1: Ah, alam mo, parang kanina naglalakad ako kasi galing tayo ng nakita mo naman. It's my time to shine in the medical industry
0: of
1: again.
0: Course.
1: It's the follow-up season.
0: Yes.
1: Nadaanan ko lang yung cancer center.
0: Mm-hmm.
1: Tapos meron silang parang nakalagay doon, iba-iba daw ang reaksyon ng mga cancer sa tao.
0: Tama.
1: Iba-iba daw. So mamaya.
0: Yes.
1: Mamaya abangan
0: po
1: natin ang diskusyon na yan. Baka may mga katanungan po kayo. Isipin nyo na sasagutin ni Doc Dennis. Samantala,
2: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM.
1: Mga kapamilya, paiba-iba naman. Yung muna, Don Bosco muna.
0: Bladetting muna tayo.
1: Ang Don Bosco School Manila Educating Community Extension Services Committee, katuwang ang Philippine Blood Center, ay tawag dito, iniimbitahan po ang lahat na makiisa sa Blood Donation Drive na gaganapin sa October 18, sa linggo na po yan, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon.
0: Ito po ay sa Don Bosco School sa Santa Mesa. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag po lamang sa 0977-281-7310. Sama-sama tayong magbigay. Sama-sama tayong magligtas ligtas ng buhay.
1: Right.
0: Di ba, Tito Winnie, palagi natin sinasabi, ang dugo, ang blood is an organ.
1: Oo. At napaka-importante po niyan. Meron nga akong nabasa na nagkukulang na daw tayo sa pondo ng mga dugo.
0: Yes, but tinan mo ha, pag pinag-uusapan natin ng dugo, hindi natin ito mabibili.
1: Oo nga.
0: Hindi tayo kailangan. Donation ito, talagang voluntary.
1: Ay, yung pagbibigay.
0: Yes, pagbibigay.
1: Pero yung pagkuha, binibili.
0: Well, sabihin natin.
1: Unfair!
0: Dahil, ganito yan. Bakit meron tayong binabayaran? Dahil lahat ng dugo, pag kinuna na natin at pinupondo natin sa tinatawag na blood bank, ay sinusuri natin yan.
1: May prosesong
0: may proseso. Lahat ng dugo na kukunin at isasalin sa pasyente, ano,
1: yeah,
0: ay siguradong malinis. Lahat ng infectious disease, HIV, AIDS, malaria, hepatitis B, C, ay talagang negatibo yan.
1: Na-screen, kumbaga, para safe at wala tayong makukuhang sakit kapag isinalin na sa ating katawan.
0: Kaya nga sinasabi ko sa lahat ng ating kapamilya, tayo po ang mag-donate ng dugo. Bakit? During initial screening, minsan, napapacheck, ay, negative ka, hindi ka pwedeng, hindi ka namin pwedeng tanggapin dahil meron kang ganito. In a way, nakakatulong din sa yung balak mag-donate.
1: Sa donor.
0: Sa donor, kasi makikita niya, hindi
1: may sakit pala ako.
0: May sakit. Di, parang na-check up din siya.
1: Right. So, sa Sunday na po yan, October 18 sa Don Bosco, Santa Mesa.
0: Yes,
1: ha? Mag-donate po tayo ng dugo. Samantala, ito na po ang ating...
2: Litong-lito?
3: Litong-lito?
2: Gulong-gulo?
3: Gulong-gulo?
2: Pinagpapasapasahan?
3: Pinagpapasapasahan?
2: Pinapaasa?
3: Pinapaasa?
2: Oras na para sa Aksyon at Solusyon!
0: Yun, mga kapamilya, isang residente po mula sa Santa Maria, Bulacan, ang lumapit sa atin dahil sa nakalundo na o nakatagilid na poste sa mag-asawang Sapa Road, Santa Maria, Bulacan. Halos 4 na taon na raw itong nakalundo, Tita Winnie.
1: Para sa ibang detalye, nasa linya po natin si Jason Encho, isang residente ng Santa Maria, Bulacan. Hello, Jason. Hello, si Tita Winnie ito at Doc Dennis, kasama mo sa action ngayon.
0: Good afternoon.
4: Ay, magandang
1: hapon po. Hello, Jason.
0: Jason.
1: Hello, Sir Jason.
4: Apo, ma'am. Nandito po ako, ma'am.
1: Oo, nawawala-wala ka kasi, Jason.
4: Sandali lang po kasi ano po ako, nasa construction po ako eh. Lalabas lang po ako sandali para
1: signal. Paalam ka muna kay foreman. Malaman po natin ang...
4: alam niya naman po yun. Alam niya.
1: Alam niya.
4: Sige, ma'am. Okay, ma'am. Sige, ma'am. Okay,
1: sige, na, sige, sige. Okay, so Jason, malapit ka bang nakatira doon sa poste na sinasabi mo?
4: Ma'am.
1: Oo.
0: Malapit ka ba?
4: Ma'am.
1: Okay. Sabi mo nga, 4 na taon na.
0: Yes.
1: Na nakatagilid ka mo.
4: Opo, ma'am. Tagal na po yan. Baka hindi lang 4.
1: Baka hindi lang 4. Ayan. Parang ang daming kable rin naman.
0: At meron pang transformer yata sa ibabaw.
1: Pero merong katabing konkretong poste. So parang may pampalit na, ganon?
4: Ano? Ang poste ng bato. Ngayon, nung nilagay po yung poste, ikaw po kaso, hindi pilip. Pero yung katabilan niya sa may gasolinahan, tinanggal. Kung yung poste doon na wala naman transformer, tinanggal yun. Yung kable, doon nilagay sa bato. Pero yung may transformer, hindi po nilipat doon sa bato. Kaya yan ang matagal ko nang inaalala po.
0: So yung may transformer na nakatagilid, yan ang medyo mabigat kasi. Medyo mas delikado yata yun.
1: Correct. O siya, sige, nasa linya na andyan na ba? Wala pa.
0: O, kinukontak pa natin sa Meralco.
1: Idinulog natin sa Meralco ang problema ninyo kay Sir Josel Dariaga. Tinatawagan natin siya at iintayin natin ang kanyang kasagutan. Mm-hmm. Ha? Update ka na namin, Jason, tungkol sa sagot ng Meralco, ha? Tawagan ka namin ulit, okay?
0: Tokol ka namin ulit, ha, Jason?
4: Sige po, ma'am. Sige po. Salamat po, ma'am.
0: Okay.
1: Thank you.
0: Sige. Pwede na tayo mag-klinika, Tita Winnie?
1: Oo, sige.
0: Mag-cleaning na ka muna tayo.
1: Mag-cleaning ka tayo maya-mayang konti. Baka meron po kayong katanungan.
0: Yes.
1: Ano ba ang ating pag-uusapan ngayon ay?
0: Kukumpara natin o pag-uusapan natin ang Bukol. Benign, yung hindi cancer. At malignant o yung tipong pwedeng maging or cancer.
1: Ayan. Baka may mga katanungan po kayo. I-text na po yan sa ating DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio social media accounts. Pwede rin po kayong magtanong sa ating DZMM Viber hotline number
0: 0919-278-3000 or sa ating DZMM landline 8924-4101, local 5671, 5672 or 5673. Tito Winnie, gusto mo kausapin na natin ang Meralto?
1: Andyan na ba?
0: Andyan na!
1: Hello, Sir Joe!
0: Good afternoon, Sir Hello. Joe!
3: Hi, good afternoon, Winnie!
0: Doc Dennis here!
3: Sir Dennis?
0: Yes, yes.
3: Magandang hapon sa inyong dalawa.
1: Opo. Pasensya na po sa abala, Sir Joe, kasi meron na tayong poste. This time, sa Santa Maria, Bulacan. Sakop nyo pa rin po ba ito?
3: Yes, the area is part of our jurisdiction, Winnie.
1: Okay.
3: Opo.
1: And are you ano ho kaya paano po kayang gagawin natin, sir, dito yung posting kahoy na may transformer tumatagilid na, sir.
0: Pero may katabing konkreto.
3: Unang-una, gusto ko magpasalamat sa programa nyo, Winnie, Sir Dennis, ano?
0: Yes.
3: Na iparating po sa amin itong issued ukol dyan nga sa poste sa may barangay kay Pombo sa Santa Maria, no?
1: Opo.
3: At we understand the sentiments of our customers there. Sa katunayan, bago pa ito iparating sa amin ang inyong program, ay talagang nakaplano na yung pagpapalit ng old pole na kahoy dyan sa area. So kailangan namin itong aksyonan. We understand that it is of utmost importance. So andyan na yung coordination na ginagawa namin, and kung hindi ko nagkakamali, we will do the necessary works very soon.
1: ASAP.
3: Kanina kasi alam ko may nagpunta na . So baka in the coming days ma-remedyohan na namin yan o maayos na namin yan.
0: Wow.
1: Okay, Sir Joe, of course, as usual, maraming salamat po sa mabilis ninyong pagtugon sa aming panawagan. Magfa-follow up na lamang po kami, Sir Joe,
3: yes.
1: Ha?
3: Opo.
1: Okay.
3: Winnie, Sir Dennis, kung sakali man na magawa na namin agad to, huwag kayong mag-aalala at bibigyan namin kayo agarang impormasyon. Mag-uusap po tayo ulit.
1: Very good.
0: Maraming
1: salamat, Sir Joe. Thank you.
3: Salamat po.
0: Thank you. Bye-bye. Nakausap po natin si Mr. Joe Saldarriaga, Vice President and Head of Corporate Communications ng Manila Electric Company or Meralco.
1: Sabi ko sa iyo eh.
0: Agad-agad, diba?
1: Kanina may dumating na eh.
0: may reklamo, may solusyon na kaagad.
1: Up next, mga balita at syempre pa ang ating klinika sa East 30. Dito lamang po sa
0: Aksyon ngayon!
2: Winnie Corp.

0: Artrisin, get going!
1: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin! Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
3: Tony Velasquez sa Issue Spotted.
4: Issue Spotted.
3: Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio.
5: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
8: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
9: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
10: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
11: kailangan ng gabay na maasahan.
10: Ako po si Master James Alejandro.
11: At ako naman po si Ate Nems Turla.
9: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
10: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
11: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
9: Kaagapay sa kalusugan tuwing Sabado alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM.
12: Sa oras na alas 2:24, tayo ay magbibigay daan sa ating mga Radyo Patrol. Malacanang, hindi na umano umaasa ng tulong kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng paghahanda ng pamahalaan sa epekto ng El Nino. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado mula Malacanang Radio Patrol, Christian Yosores.
13: Doc Dennis, wala nang inaasahang tulong ang Malacanang mula kay Vice President Sara Duterte kaugnay sa kaliwatka ng paghahanda ng pamahalaan para maagapan ang epekto ng El Nino sa Pilipinas. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, noong panahon pa lang na isinusulong ng administrasyon ang 20 pesos per kilong bigas, ay una nang sinabi ni VP Sara na mayroon siyang alam na hakbang para mapababa ang presyo ng bigas. Pero ayaw niya itong ibahagi sa administrasyon. Kinestyon ni Castro kung may naibibenta na bang murang bigas sa Davao City na hindi galing sa kadiwan ng Pangulo. Dahil kung mayroon, ay nangangahulugang na ipatupad ni VP Sara ang kanyang alam na diskarte. Para sa Malacanang, maliwanag na kung noon pa man ay ayaw ng tumulong ni VP Sara sa pamahalaan, ay mas lalo na anyang walang inaasahan ngayon ang gobyerno mula sa pangalawang pangulo pagdating sa usapin ng pagtulong sa isinasagawang intervention ng pamahalaan para sa El Nino. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
12: Maraming salamat, Christian Yosores.
14: Samantala, COMELEC tinawag na fake news ang impormasyong idaraos ang barangay at sangguniang kabataan election sa December 14, 2026. Ang paglilinaw sa fake news na ito mula sa balitang kumpirmado sigurado ng COMELEC ni Radyo Patrol Steve Raz.
15: Tito Winnie, itinanggi ng Commission on Elections ang kumakalat na impormasyon online na magkakaroon ng Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE sa December 14, 2026 ayon sa COMELEC sa ilalim ng Republic Act No. 12326 na nilaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itinagsa sa 5 taon ang termino ng mga opisyal ng Barangay at SK dahil dito nakarapda sa November 13, 2028 ang susunod na BSKE habang hindi na itutuloy.

0: ang halalang dating nakatakda sa November 2, 2026. Dagdag pa ng COMELEC, nananatiling epektibo ang batas dahil wala pang inilalabas na temporary restraining order o TRO ang Supreme Court para pansamantalang pigilan ang pagpapatupad nito. Pinayuhan naman ng komisyon ang publiko na tiyaking mula sa mga opisyal na website at social media account nito ang mga impormasyon tungkol sa nasabing halalan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
1: Thank you, Steve Raz!
2: Container van sumabit sa mga kawad ng telco sa MacArthur Bridge sa Maynila. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Maynila, Radyo Patrol, Bert Dizon.
3: Doc Dennis, Tita Winnie, pansamantalang isinara sa mga motorista ang bahagi ng MacArthur Bridge sa Santa Cruz, Maynila matapos sumabit sa dumaraang isang container van ang mga kawad ng telco. Sa lakas ng pagkakahila sa mga kawad ay naputol ang konkretong poste na pinagkakabitan ng mga wire. Hinihintay pa ng mga tauha ang mga tauha ng telco na mag-aalis sa mga lumaylay na kawad. Abisa po sa mga motorista, iwasan po muna ang bahagi ng MacArthur Bridge mula sa Lopon at Plaza Lacson. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
2: Maraming salamat, Bert Dizon.
1: Sa ibang balita naman, Philippine National Police bumuuna ng mga hakbang at plano para makatipid sa tubig ngayong darating na El Nino. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Camp Cramen ni Radyo Patrol Marlene Padiernos.
4: Tito Winnie, naghahanda na ang mga plano ng contingency efforts ng Philippine National Police para sa inaasahang epekto ng Super El Nino sa bansa. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nertatus Jr., bukod sa utos na pagtitipid sa konsumo ng tubig sa mga kampo at police station, ay pinag-utos din niya ang pagpapalaganap ng information driving guild sa wastong paggamit ng tubig sa mga aktibidad ng community policing. Sa pulong barata naman, sinabi ni PNP spokesperson Colonel Allen Rico na kabilang din sa mga unang hakbang na ipinatupad sa kanilang hanay ay ang pagbabawal sa hindi masyadong kinakailangan paggamit ng tubig o anumang uri ng pag-aaksaya nito. Kasabay nito ay pinag-aaralan na rin ng anya ng pambansang pulisya ang iba pang hakbang para naman sa kapakanan ng mga pulis tulad ng pagsuot ng mas magaan at mas maaluwa na uniforme at iba pa. Samantala, nagbabala naman ang PNP sa mga magtatangkang mag-imbak o mag-hoard ng tubig na maharap ang mga ito sa karampatang kaparusahan. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
2: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Panahon sa impeachment trial, walang dapat limitasyon ayon sa ilang senator judges. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Senado, Radyo Patrol, Robert Mano.
5: Binigyan diin ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ng walang limitasyon ang oras ng impeachment trial. Ito iginiit ng mambabatas o ng Senator Judge matapos na bawihin ng prosekusyon ang tatlo sa articles of impeachment at itira na lamang ang Article 2 o ang unexplained wealth at hindi tamang pagdedeklara ng SALE ni Vice President Sara Duterte. Sabi ni Cayetano, hindi dapat madaliin ang impeachment proceedings sa alang-alang sa pagiging patas ng trial. Ayon sa Senador, maaring tapusin ang impeachment trial sa Enero o kaya ay sa Pebrero o kaya naman ay mag-break na muna sila sa paglilitis at atupagin naman ang pagdinig sa pambansang pondo. Kung saan niya masusunod, idiniin ni Cayetano na uunahin niya ang budget lalo't nagbabadya ang matinding Super El Nino. Dagdag pa ang investigasyon sa manual ng flood control projects. Kinwestiyon din naman mababatas kung sino ba ang nagsabi na kailangan Nobyembre ay matapos na ang paglilitis. Kung paraan niya sa ikabubuti ng lahat ay dapat patiyak, dapatas at hindi madaliin ang impeachment trial. Sabi naman ni Senator Judge Christopher Bongo bilang Senator Judge, nais niya ay patas at pantay na laban. Ibig sabihin niya, kung nakasuntok na ang kabila, bigyan naman ang pagkakataon na lumaban ang kabila ng patas. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
2: Maraming salamat, Robert Mano. Maraming salamat, Radyo Patrol.
6: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa X-30.
7: Ang puso ng DZMM, action ngayon!
8: Bukas na ang klinika sa X-30 sa Action Ngayon!
2: Bukas na ang klinika sa Istrenta ang kaagapay ng bawat kapamilya sa pag-aalaga ng sarili at kalusugan. Kung kapos sa budget, kaya hindi makapagpakonsulta, ako ang kakampi niyo, Doc Dennis. Handang tumugon sa inyong mga katanungang medikal.
1: Bukol!
2: Yes.
1: Wait lang, Doc. But before we go to the characteristics,
2: tama.
1: Bakit ba nagkakabukol?
2: Well, ito na nga. Kasi tumutubo siya ng kusa. Wala naman,
1: walang dahilan?
2: Walang dahilan. Pero syempre, may mga organ o mga system ng katawan natin na parang tipong at risk.
1: Ah, okay.
2: Sabihin natin sigarilyo.
1: Oh.
2: May epekto yan sa baga, may epekto sa puso, may epekto sa kidneys. Ganon. Alak, may epekto sa dugo, sa lapay, sa atay.
1: Okay.
2: Mga ganon. Pero hindi pwede mong sabihin na, ay, alak ka, magkakaroon ka ng cancer at Hindi. So,
1: pero yung iba nga rin nagkakabukol, wala namang bisyo.
2: Hindi ba? May mga check-up ng check-up.
1: Oo.
2: Taon-taon, lahat na lang ginagawa.
1: Yes.
2: Tapos biglang mababalitaan mo, meron ganun.
1: Oo.
2: May tumutubo.
1: At kung halimbawa lang po, ano, na tawag dito, na malignant na agad-agad.
2: Mm.
1: At ang bilis ng progression.
2: Yun ang pagkakaiba ng malignant at benign, no? Okay. Kadalasan.
1: So, wait lang.
2: Yes.
1: So, walang dahilan na spesipiko. Although, may at risk
2: yes.
1: yung may mga bisyo na sinasabi
2: Correct.
1: Mo.
2: Agree.
1: Tawag dito. Pero, specifically, walang dahilan na.
2: Yes. Dahil sabihin natin, sa loob ng isang pamilya, pare-pareho naman kayong kinakain eh. Pare-parehong ginagawa niyo.
1: Bakit
2: pareho walang bisyo. Bakit isa?
1: Oo nga.
2: Sa kanila lang.
1: Oo
2: bakit
1: nga.
2: Si nanay lang meron?
1: Tapos yung pang hereditary do.
2: Yes.
1: Kasi may mga naririnig ako na wala naman sa immediate family.
2: Mm-hmm.
1: Pero sasabihin ng doktor, baka sa mga ninuno.
2: Maaari.
1: Bakit may ganun? Ang layo ng talon.
2: Medyo. Kaya nga, maaaring sa henerasyon na ito, itong pasyente ang pilot case.
1: Malas naman.
2: Hindi naman malas. Pero sabihin natin, palagi ko sinasabi sa mga pasyente natin na dahil sa iyo, ang mga susunod mong mga angkan, malalaman na nila. Kaya gagamutin ka natin.
1: Hmm? O sea, sige.
2: Ganun yun eh.
1: Okay, bukol. Anong uunahin natin?
2: Well,
1: benign
2: yan.
1: O malignant?
2: Well, pareho. Bukol
1: okay.
2: at bukol pa rin. Ay, sabihin natin kung meron kayong nasasalat, may nakakapaka, hindi dapat meron bukol.
1: Okay.
2: Sabihin natin yung suso, naliligo ka, nagsasabon ka ng suso mo, biglang may nakapakang matigas. Eh, dapat ba meron kang maramdaman sa suso mo?
1: Okay.
2: Dahil kaya nga tinatawag natin yun, self-breast examination.
1: Right.
2: Napaka-importante yan. Tsaka titignan mo sarili mo sa salamin. Yung nipple. Di ba? Yun, sabi natin, nasa suso tayong pag-uusapan ng breast, no? Yung nipple, dapat walang pagkakait, walang change ng color,
1: change.
2: Walang discharge.
1: Walang deformity.
2: Walang deformity. Walang cool, walang pagkakabago sa kulay.
1: Mm-mm.
2: Dahil meron tinatawag na red, orange peel. Parang balat ng orange.
1: Okay.
2: Yung balat. At walang dimpling. Parang walang dimples. Sinisilip ni Tito Winnie sarili niya. So marami tayong ang pag-examine sa bukol, sa katawan natin. Meron tinatawag na inspection.
1: Okay.
2: So tingin, mata lamang, inspection. Kulay, or sabihin natin discharge, isa na yon.
1: Sa breast ito. Ay, sorry.
2: Yes.
1: Sa breast ito.
2: Sa breast. Oo. So okay. Sabihin natin, tinitingnan mo, pantay ba ang kaliwat kanan mo?
1: Uh-uh.
2: Okay? Yung nipple, meron bang change sa kulay?
1: Uh-uh.
2: Meron bang discharge o may katas na lumalabas?
1: Okay.
2: Di ba?
1: Pero
2: hindi dapat eh.
1: May mga bukol, Doc, na wala sa nipple pero nagkakaroon ng lesions.
2: Yes. Kaya nga, habang naliligo
1: buo
2: tayo.
1: Buo pa siya.
2: Naliligo tayo. Di, sabon, di ba? May tubig.
1: Uh-uh.
2: Malambot.
1: Uh-uh.
2: So, pwede mong hawakan yung tabi ng suso mo.
1: Nakataas ang kamay
2: para hanggang kilikili, dapat ina-examine mo dahil nandito po yung kulane sa ating kilikili.
1: That's right.
2: So, dapat masalat mo yan dahil araw-araw naliligo tayo. Oh, teka, bakit meron akong naramdaman na hindi okay?
1: Sa ibang parte ng katawan do.
2: Oh, kaya nga may tinatawag na yung check-up.
1: Okay.
2: Di ba? Ang check-up natin. pangkaraniwan. Meron tayong examination dugo, complete blood count, ihi, at x-ray man lang, at ultrasound. Okay. Kumbaga pinaka-basic na yon, Tita Winnie, di ba?
1: Hindi, at saka hindi naman lahat ng bukol cancerous.
2: Yes, yes.
1: Di ba? Merong, nanonood ako ng Dr. Pimple Popper. Yes. May lipoma na tinatawag.
2: Baba, na namuo.
1: Yun.
2: O pa, yung mga sweat glands na nabara.
1: Right. Tapos may partial cyst.
2: Cyst. Sebaceous cyst.
1: Ayun.
2: Yung mga naipon na pawis, naipon na mantika, naipon na sebo. Yung mga ganun.
1: Na hindi cancerous.
2: Hindi.
1: Yun. Ano ang klase ng, kasi may mga ginagawa sila pag-file, pagka daw gumagalaw,
2: okay.
1: More or less benign.
2: Okay.
1: Pagka daw malambot, benign. Pagka daw matigas, medyo suspicious.
2: Okay.
1: At saka pag di gumagalaw.
2: So, isa na doon, yun laki yun ng bukol.
1: Okay.
2: Okay? Dahil kadalasan, pag sabihin natin malignant, mabilis yung doubling time. Mabilis yung pag-grow.
1: Okay.
2: Okay? Ang benign, mas slow.
1: Okay.
2: Dahil ang malignant talagang pinupundohan siya ng dugo, pinupundohan siya ng nutrition.
1: Okay.
2: Kaya mabilis ang tubo.
1: Wow.
2: So, doubling time, mabilis.
1: Doubling time.
2: Okay.
1: Okay.
2: Tigas.
1: Matigas
2: at nakaplastado. Fixed.
1: Hindi siya gumagalaw.
2: Hindi yung parang gumagalaw. Hindi parang mga cyst na pwede mong galaw-galawin. Laruin pa minsan, nilalaro. Hindi ba? Yung sa kamay, mga ganun. So, hindi ko sinasabing lahat na plastado o fixed na bukol ay cancerous. Pero syempre,
1: it's still
2: yung
1: safe na magpunta ng doktor.
2: Oh, yes. Mm-mm. Yes. Pero yun na nga, itong mga character natin is yung size.
1: Mm-mm.
2: Yung consistency.
1: Okay.
2: Hindi siya parang fluctuant or malambot-lambot.
1: Hindi siya
2: hindi mapindot-pindot. Di ba? Parang tigas.
1: Solid siya.
2: Solid na solid. Okay, batong-bato ang dating.
1: Okay.
2: At pag sinubukan natin i-move, ay parang ayaw. Okay? Okay? And then, meron tayong sabihin natin na hindi mo makukuha yung border. Hindi mo mabuo, hindi mo masasabi na ito ang kanyang border, ito ang kanyang pader.
1: Ah, okay.
2: So, hindi siya diffuse. Not well-defined.
1: Ah.
2: Not well-defined.
1: Hindi siya bilog na bilog.
2: Yeah.
1: Hindi. May mga baku-baku edges.
2: Mm.
1: Wow. Okay.
2: Parang nag-grow siya. Parang meron siyang tentacles na parang nag-creep siya into ibang lugar.
1: Ayan. May sinabi ka kanina, Doc, na nag-uumpisa ang bukol sa nodules.
2: Nodule.
1: Ano ba ang nodules? Diba ang parang kulani yon?
2: Okay. Ang nodule kasi, minsan nagsasabi ng mga test natin, ano, x-ray, ultrasound, meron siyang tinatawag na nodule or tumor. So, depende yan sa parte. Meron tayong numero na pinagbabasihan. Meron iba dyan, pag lumampas ng 3 centimeter ay tumor nandating. Okay? Pag less than 3, pwedeng nodule lamang. So, yun ang mga sizes. Depende rin sa parte or sa organ. Diba?
1: So, ang nodule doesn't necessarily mean that it will be a tumor in the long run.
2: It does not mean tumor.
1: Doesn't follow.
2: It does not mean cancer.
1: Uh-uh.
2: Pero alam natin, meron something. May something na hindi okay pa or something na not normal. Okay? So, imbestigahan natin.
1: Parang katulad ko, Doc, di ba meron akong thyroid nodule.
2: Nodule.
1: Anong
2: ginawa sa'yo, Tita Winnie?
1: Of course, nung una niyang nakita, ginawa ako ng biopsy.
2: Sinipsip.
1: Yes. Kumuha ng specimen, benign naman.
2: Yes.
1: But after, binigyan din ako ng gamot para sa thyroid.
2: Dahil ayat, pinasuri yata yung tinatawag na thyroid function test mo,
1: yes,
2: di ba?
1: Yes.
2: Kung OA ba siya, hyper ba siya, o kulang siya, hypo siya.
1: Thyroid serum
2: TSH. Thyroid stimulating hormone.
1: Thyroid stimulating hormones. Tapos, after that, meron akong monitoring ultrasound every 6 months.
2: Tama.
1: Para makikita ng doctor yung progression or yung itsura niya. Tapos, on my tawag dito, pang third ko na, Dok, eh.
2: Mm-hmm.
1: Last June.
2: So, every niya. 6 pa rin ba?
1: Every 6 pa rin.
2: Okay.
1: Ngayon, sabi ng doktor, lumiliit siya.
2: Oh.
1: So, most likely na hindi siya cancerous. Kasi yes. Ang cancerous daw, sabi ni Doc Michael Villa, hello, Doc.
2: Hello!
1: Pagka malignant yan, pag cancer yan, hindi yan liliit.
2: Oo.
1: Lalaki yan.
2: Lalaki at titigas at
1: right.
2: Dodame, yung mga
1: right.
2: ganon.
1: Right.
2: So, nakita mo yung proseso mo, Tita Winnie. Meron tayong nakitang nodule sa usapang ito, embosyo o yung thyroid mo, no?
1: Uh-uh.
2: So, nakita, sinure, inalam kung anong laman, hindi daw cancerous.
1: Uh-uh.
2: Pero hindi pa okay, hindi yeah. pa happy si doktor.
1: Uh-uh.
2: Gusto niya bantayan dahil
1: yes.
2: hindi naman tinanggal, hindi ba?
1: Hindi.
2: Pero inaalam yung laki,
1: uh-uh.
2: yung takbo ng thyroid mo,
1: uh-uh. ay,
2: maayos naman ang takbo,
1: uh-uh.
2: at hindi na rin lumalaki yung nodule. So, okay ka.
1: So, kailangan lang talaga may monitoring
2: yes.
1: pag meron kayong something na ganito.
2: Oo, dahil sabihin natin, mga parte ng katawan natin, may mga tumutubo. Ganito na lang. Yung mga skin tags ba sa tenga natin?
1: Yung mga ano, yung kuntil.
2: Yung mga kuntil. O, hindi ba? Dahil nandito lang, dahil nakikita mo sa pangkarili mo sa tao, hindi ka alarm. Na-alarm.
1: Okay.
2: Hindi ka natatako.
1: Hindi.
2: Di ba?
1: Pero may mga bukol, Dok, na hindi nakikita, hindi nakakapag.
2: Kaya nga, dapat alam mo yun sarili mo.
1: Okay.
2: Kakausapin ka ng katawan mo.
1: May sintomas ba?
2: Yung mga baga. Minsan.
1: Sa baga.
2: Baka parang ubo ka ng ubo.
1: Okay.
2: X-ray mo, negatibo.
1: Oo nga.
2: Wala kang nakita.
1: Uh-oh.
2: Pero ang ubo mo, wagas ka naman. Every 3 months, walang infection.
1: Recurring.
2: Okay. So, meron parang mga test tayo.
1: Uh-oh.
2: Dahil yung X-ray, ang basic ba?
1: Oo.
2: Meron tayong pwedeng examination na ipa-elevate natin.
1: Uh-uh.
2: Pero hindi porket sabihin natin kaya mo magpa-CT scan at MRI siya nang gagawin mo.
1: Uh-uh.
2: Hindi, dahil meron tayong risk of radiation.
1: Yes.
2: So, bawat examination na aming inire-request sa pasyente ay inaalam natin na this is the best dahil ito ang suspecha natin. Ganito yan. Pag tayo ay nag-request ng isang test o pagsusuri sa isang pasyente, hindi tayo parang wild goose chase ba? Kumbaga parang hide and seek. Meron akong sinususpechahan na.
1: Okay.
2: Inaalam ko lang sa pamamagitan ng test na ito. So, pag tayo ay gumawa ng request, meron pa tayong tinatawag na differential diagnosis.
1: Aawayin kita dyan.
2: Go!
1: Hindi kasi, kumbaga, dadaan mo na, sa, example lang,
2: oh,
1: Doc, dadaan mo na sa ultrasound.
2: Mm-hmm.
1: Wala nakita.
2: Okay.
1: Tapos, mag-MRI, wala mm-hmm. pa rin nakita, tapos isi-CT scan na.
2: Yes.
1: Bakit hindi lang tayo mag-CT scan agad-agad?
2: Dahil yung CT scan ay sobra naman sa radiation.
1: Uh-huh.
2: May mga test, may mga tinatawag na textbook.
1: Ang gastos eh!
2: Hindi.
1: Hindi.
2: Okay lang yan,
1: okay
2: yung
1: lang.
2: Gastos minsan. Ang palagi kong sinasabi, maski na medyo limited ang budget natin, ang pera kinikita ang buhay, hindi.
1: Okay.
2: So, dapat paggastusan yan kalusugan natin. Hindi lahat, maski na kaya mo, ay magsi-CT scan ka agad, magpe-PET scan.
1: Para makita na agad.
2: Hindi. Minsan, may mga test na napakasimple
1: pero
2: na makikita
1: na.
2: Sa ultrasound lamang, sa dugo. Peripheral smear lang. Yung slide lang, hindi nga kailangan mag-bone marrow. Di ba? Leukemia.
1: Yes.
2: Sa smear pa lang.
1: So, ang bottom line is, tama ba ang pagkakaintindi ko
2: mm-hmm.
1: to? Para ma-lessen ang trauma sa pasyente.
2: Oo.
1: Kaya, ganon yung proseso. Hindi agad-agad na, kasi narinig ko na yan sa ibang tao.
2: Tama.
1: Magsi-CT scan na rin lang pala.
2: Di sana dumiretso na tayo.
1: Oo, bakit ba dadaanan pa sa ganito? Di dapat nakita na agad.
2: Hindi naman ganun eh.
1: Yeah.
2: Dahil bawat eksaminasyon, dapat bawat parte ng katawan, meron tayong tinatawag na eksklusibo at pinakamaayos
1: okay.
2: na pagsilip. Halimbawa na lang, itong bituka natin.
1: Okay.
2: Okay? Kasi specialty ko yan, ano?
1: Yes.
2: Nagdudumi ka ng dugo. Sasabihin mo, silipin na lang kita. Hindi eh. May mga inflammation, pamamaga.
8: na hindi dapat ka sinisilip ngayon.
1: Hindi dapat ano ginagalaw.
8: Yes, baka makabutas ako.
1: Oo.
8: Baka maka-aksidente tayo. Oo. Yun, sa pamamagitan ng CT scan, alam ko, meron kang tinatawag na diverticulitis.
1: Makikita na.
8: Makikita na. So, ganito yan. Meron tayong stepwise approach. Kaya pag tayo po ay naglatag ng plano sa pasyente, sasabihin natin, ito po ang iniisip ko, numero 1, 2, at 3.
1: Okay.
8: Okay? Number 1, gusto ko x-ray. Number 2, gusto ko ultrasound. So, pag doon pa lang, meron tayong, kumbaga, kandidato na sakit. Ito yung tinatawag ko differential. Primary itong iniisip ko. Aba, sa x-ray pa lang, tapos. Wala na akong gagawin na ibang test.
1: Yun.
8: Tapos na.
1: Alam mo, I just hope na ang ibang doktor, katulad mo mag-explain, Dok. Kasi yung iba, walang explain. Sorry naman po sa mga doktor na nakikinig or nanonood sa atin ngayon. And I'm, please pardon
8: yes,
1: me also
8: yan.
1: For being blunt. Kasi may mga ibang doktor na hindi nag-explain. Mm. Ito gagawin natin. Yan. De, syempre, yung pasyente naman, ayos tayo. Appointment kasi ngayon kada laboratorio may appointment.
8: Tama,
1: eh, di ba? Especially yung mga tawag din major organ.
8: Mm-hmm.
1: Pagkatapos maya-maya, wala tayong nakita. Oh, ito naman.
8: Oo.
1: Sana ini-explain.
8: Ako kasi ang training ko baga sa amin dapat pinapaliwanag sa pasyente.
1: Oo.
8: Dahil sa akin ay pag ang pasyente naiintindihan ang iniisip ko
1: Uh-oh.
8: O ang sinususpecha kong sakit,
1: Uh-oh.
8: Hindi siya mababawasan ng takot. Mababawasan ng takot sa magiging alam natin sa sakit niya, sa gastusin.
1: Number one yun.
8: Gastusin.
1: After yung sakit.
8: Sakit. Mm-hmm. Diba? Gastusin. Mm-hmm. Kaya ipaplano ko natin yan eh.
1: Right.
8: Kasi
1: right.
8: Sabihin natin may mga test na napakamahal.
1: Totoo naman.
8: Pero kailangan, hindi ba?
1: Diyos ko.
8: Totoo yan.
1: Alam ko.
8: Nalaglag si Tito Winnie.
1: Been there than that.
8: Yes, pero sinasabi namin sa pasyente, ganito yan. Mas kinasabihin mo na, uy, dyan na lang tayo. Total, magwawakas tayo dyan eh. Hindi natin alam, baka dito sa ultrasound pa lang, makukuha na natin. Ba't kailangan ko humantong sa CT scan?
1: Okay.
8: At dito, malalaman natin, may mga pagkakaiba ng cancerous at benign. Dahil ang pagkalat po, meron pong sinusundan yan eh, Tita Winnie.
1: Okay.
8: Ang pagkalat pwede kapitbahay kita, hahawaan kita.
1: Okay.
8: Contiguous punta.
1: Like for example, breast, lungs, Mm-mm. kapitbahay.
8: Yes. Meron iba naman sa pamamagitan ng dugo. Okay? Ang problema nasa bituka. Pero ang daloy, ang punta, ang hawa sa atay.
1: Okay.
8: Sa buto. Sa utak.
1: Lahat ba ng bukol, Dok, kailangan operahan?
8: Dapat alamin ano muna.
1: Okay.
8: Hindi lahat ng bukol inooperahan.
1: Mm.
8: Dahil meron tayong mga bukol, sabihin natin, pag alam natin, ano na siya, gamot na kaagad, radiation, chemotherapy, hindi porket nandyan, aalisin mo.
1: Merong, okay, two things.
8: Yes.
1: Explain mo to doon.
8: Mm-mm.
1: May mga nagsasabi na dapat kasi hindi na ginalaw.
8: Okay.
1: Kasi parang ginambala mo daw.
8: Okay.
1: Yung bukol kaya kumalat.
8: Okay. Yun, number one. Ano pa yung pangalawang tanong mo?
1: Yung number two naman, mamaya, nakalimutan ko.
8: Pero hanging muna natin yan. Magbibigay daan muna ako sa ilan mga paalala, pero magbigay na kayo ng inyong katanungan sa ating Viber 0919-278-3000 at sasagutin natin isang hanging question. Sabi ni Tita Winnie ay, meron daw bukol. Ang sabi ng mga kamag-anak, kumari at kaibigan, huwag galawin.
1: Kagalawin kasi magagambala mo, kalat, mamamatay yan.
8: Sasagutin ko yan pagkatapos ng ating commercial, ha?
9: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Action Ngayon sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
10: Uy, protect! Uy!

0: regular use. Results may vary. Starts at 1550 pesos SRP lang. Uy! Mga Mi! Help protect freshness feeling every day up to 8 hours with Protect Soap. With regular use, results may vary.
1: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
2: Ako to, si Chang Ami.
1: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver, subalit hindi ka naman manginginom?
4: Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Masakit ang mga kasukasuan! Yan ang ating tatalakayin!
1: Pag-aanin at pasayahin ang buhay at kalusugan! Kasama si Kuya R at Manshi Sara tuwing Linggo alas 6 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Maraming salamat sa University of Perpetual Health System Delta Las Piñas Campus at sa mga communication students na bumubuo ng Altamedia Icon sa pagkilala sa DZMM Teleradio bilang Best AM Radio Station Hall of Fame Awardee, Best AM Radio Program sa Gising, Pilipinas at Best AM Radio Personality na si Alvin El Chico. Tunay na isang karangalan po ang mapakinggan at maparangalan ng mga susunod na henerasyon ng mga boses ng bayan.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Ang puso ng DZMM, action ngayon!
3: Okay, we're back. Tito Winnie, yung tanong Wait. Mo.
6: Oo, yung tanong ko, number one. Okay, sa alala ko na yung number two. Number one, wag daw papa-opera kasi magugulo mo daw yung ano, yung bukol, kakalat.
3: Eh, number one, pag yung bukol ay sabihin natin may nakita po sa ibang mga pag-examination natin, ay dapat talaga alisin. Mm. Lalo na kung sinabi ng test na yan. Okay. No? Paano kung yung bukol ay may nakakaharang?
6: Ah, oo. Sa,
3: diba?
6: Isa,
3: sa isang parte.
6: Oo,
3: nakabara. Ay, di dapat alisin yun. Hindi porket bukol yan na sabihin natin, maski na benign.
6: Mm.
3: Maski na benign. Paano kung ito ay nakaharang sa lagusan?
6: Okay.
3: Kung bituka yan, maski na benign.
6: Uh-uh.
3: Eh, lalo na kung cancerous.
6: Totoo ba yun, Dok, na gagambalain mo? Parang, gagambalain mo yung bukol tapos kakalat?
3: Hindi naman. Kadahil ang kalat ng bukol ay pwedeng, sabi ko nga, kapitbahay ko, hahawaan ko, o yung via dugo, o via lymphatics, o kulane.
6: Paano mo maine-explain sa pasyente na, de, tinanggal na, tapos biglang nakitaan na sa iba, Dok, akala ko ba okay na tayo?
3: Dahil itong tinanggal natin ay yung obvious, yung malaki.
6: Okay.
3: Yung gross.
6: Oo.
3: Hindi natin alam, yung cellula, yung micro-seeding. Baka nasa dugo na ang cancer cells na tumatakbo.
6: Yung PET scan, di ba, can predict that?
3: Yes, meron tayong tinatawag na spots. Pero hindi yung micro-seeding, hindi yung mga maliliit.
6: Ah, okay.
3: Dahil pwede.
6: Sugugulatin na lang ako, ganun?
3: Hindi naman, kaya meron tayong alam. Galing sa parte na ito, ang kadalasan, most frequent area na involvement ay atay, baga, buto. Depende yan. May kanya-kanyang, kumbaga, hinahawaan.
6: Eh, paano naman yung number two ko na may mga may mga doktor sabi, ano mo na yan, radiation, chemo, liliit bago natin na-operahan?
3: Pwede.
6: Ba't na lang operahan ngayon?
3: Dahil sa sobrang laki.
6: Mm.
3: Pag malaki ang isang bukol at meron naman tayong paraan, paliitin muna bago tanggalin.
6: Okay.
3: Gagawin namin yan. Pwede radiation, adjuvant
6: chemo. Ba't kailangan paliitin pa?
3: Para hindi siya madugo. Para lumiit. Para mas mabilis ang operasyon. Pasok tayo kaagad tanggalin, asikasuhin, tahe, close na. Dahil kung mas malaki ang exploration natin. Matagal. Meron tayong chance of blood loss, Tita Winnie.
6: Ah,
3: so, gusto natin go in quick and come out quick and address lahat fast.
6: Bakit pag matanda na, hindi na ino-opera?
3: Hindi, exactly. Wala naman sa edad yan. Dahil sa functioning age yan. Pwedeng isang tao ay 80. Pero ang tanda na katawan, maayos. Maaring 40, pero lupay-pay at mahina. Malaking factor dito ang nutrition at comorbidity, Tita Winnie.
6: Very good. Meron tayong question kay Jonas. Ano po ang main difference ng cancerous at non-cancerous na bukol sa katawan?
3: Dahil ang cancerous po, pwedeng kumalat, pwedeng lumaki, pwedeng magbara, at pwedeng maghawa sa ibang parte ng katawan.
6: Si Linda, yung malaki po bang nunal na parang bukol na rin ay dapat ipacheck?
3: Yes, ang nunal po, pwede pong maging malignant, yung melanoma. Pinag-usapan natin ito, lalo pa yung mga mabilis lumaki ang lunal, o yung tinatawag natin sa kapamilya natin na buhay na lunal.
6: Si Alex, delikado po ba or cause for concern po ba yung mga skin tags?
3: Kung talagang alam mo skin tags ito, hindi naman cause for concern. Hindi naman siya magiging, sabihin natin, magbabagong anyo. Ang problema, ang skin tags minsan lumalaki.
6: So, kailangan mong
3: pa-check muna.
6: Ipa-check.
3: Palamin natin muna. Sigurado ka ba skin tag? Hindi ito growth. Ganito yan. Minsan skin tags. Minsan naman papilloma virus.
6: Ay, HPV?
3: Yes, pwede yun.
6: Okay. How do you get that? Diba through intercourse lang HPV?
3: Hindi sa vaginal, hindi sa groin area. Pwedeng ibang lugar. Kasi human papilloma virus yan.
6: Okay.
3: Diba? Kaya hindi natin pwedeng sabihin dapat nasa reproductive area lamang yan.
6: Okay.
3: Dahil pwedeng mahawa, kamay, daliri.
6: Okay?
3: Dahil yung private parts natin ay hinahawakan natin. So, pwedeng mag-transmit from one area to the next.
6: So, parang ang bottom line ng ating discussion, Doc, whatever it is, however it is, when you see something different, pag may nakita kayo na kakaiba,
3: pa-check. Hindi lahat ng bukol, hindi lahat na nakakapa nyo ay masama. Mabuti nang alisin, mabuti nang alamin.
6: Yun!
3: Hindi ba?
6: Correct.
3: Eh, ngayon, alam mo meron kang nakakapa tapos hindi mo pinasuri. Hanggang ngayon, utak mo ay gumagawa ng sarili mong multo. Kawawa naman yung katawan mo. Yung quality of life mo, apektado.
6: At saka yung sinabi mo kanina, Dok, malalaman kung paano gagamot.
3: Yes. Knowing kung ano ang problema is half the problem solved.
6: Very good. Nasa Facebook at TikTok si Dok.
3: Gamitin lang po ang ating official name at Dok Dennis Official. Para sa ibang mga huntahan sa mga tungkol sa kalusugan, mag-message lang po kayo sa amin.
6: Very good. Hello muna at congratulations kay Dr. Brigadier General Antonio L. Tamayo, ang chairman and CEO of the Delta Group of Companies, for being named Grand Winner ng CEO of the Year at the Asia CEO Awards 2026. Congratulations po, Doc Tamayo!
3: Congratulations, sir! At gusto ko batiin ang ibang mga lalapay, mga cancer specialists na nanonood sa atin ngayon. Tuwa-tuwa sila sa usap.
6: Hello po!
3: Nanonood sila at natutuwa sila. Pinag-uusapan natin ang bukol, benign at malignant. Nandito po ang isa sa mga hepatologist na kakilala ko, si Dr. Maris Goko Siatan at si Ma'am Mary Jo. Mary Jo will see each other on the 24th.
6: Ay, thank you pala kay Wilson ng Kamuning Bakery. Maraming salamat sa pagpapadala ng masarap na pandesal.
3: Ooh.
6: Dahil World Pandesal Day pala today.
3: Yes.
6: But we ruin nyo yan, naka-world ang pandesal natin.
3: Ganun karaming Pinoy worldwide.
6: Thank you, Wilson. Hanggang sa uulitin, sana may palaman na. Joke. And belated happy birthday sa aming dating kasamang si Sheila Galgana Marcelo. Ateng Sheila, happy birthday!
3: Yes! At oras na, Tita Winnie, magpapaalam na tayo!
6: Right! Bye-bye po hanggang bukas!
3: Yes!
6: At dito po kami. Ako po ang inyong lingkod, Tita Winnie Cordero.
3: Ako ang
6: inyong
3: kapamilya, Doc Dennis.
6: Para sa
3: Aksyon Ngayon! Bye-bye!
5: Aksyon Ngayon sa DZMM.
7: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Tumanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Ito po ang DZMM, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, 2 minuto makalipas po ang 3 ng hapon.
1: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Magandang hapon, narito po ang ating mga balita. Mahigit 90 unexploded ordnance o UXO ang narecover ng Philippine Coast Guard sa isang junk shop sa Holosulu. Kabilang sa mga nasamsam ay mga bala, mortar shell at isang 500-pound na bomba na pinaniniwala ang mula pa sa World War II. Dahil dito ay muling nagbabala ang mga otoridad sa publiko na huwag galawin, ilipat o pakialaman ang mga kahinahinalang paputok o bala at agad na ipagbigay alam ito sa mga kinauukulan. Iniimbestigahan pa ang pinagmula ng mga na-recover na lumang bala at bomba. Samantala, hinihintay na lamang ang kumpirmasyon ng mga ilang inaasahang dadalo na world leaders sa ASEAN Summit sa Nobyembre. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radyo Patrol, Jom Garner. Jom?
4: Ayon kay DFA ASEAN Affairs Executive Director Dominic Imperial, partikular na inaasahan ang pagdalo ng mga leader mula sa ASEAN Plus 3 o China, Japan at South Korea, kabilang din sa inaasahan ng pagdalo ng mga leader mula sa mga bansa na miyembro ng East Asian Summit. Samantala, kumpirmado naman ang pagdating ni UN Secretary General Antonio Guterres para sa ASEAN-UN Summit. Kasama naman sa mga aktibidad na nakalinya ang paglulunsad ng bagong emblem ng ASEAN at updated flag ng regional bloc kasama ang bagong miyembrong Timor-Leste. Naunang inanunso ng Malacanang na kumpirmadong dadalo sa summit si US President Donald Trump sa Nobyembre. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
3: Maraming salamat, Radyo Patrol, Jom Garner. At abangan mamaya sa headline sa hapon, prosekusyon, sinayang lamang umano ang nasa 500 milyong pisong operating cost ng Senado dahil sa pagbawi sa 3 impeachment articles. Pagawaan ng mga baril at bala sa Marikina, nasunog. At mga provincial bus operators naghahanda na para sa undas. At yan po ang ating mga balita, basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Manatili ring nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Amy Estareja.
2: DZMM Balita. Balita ngayon.
5: Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi...
6: Ako to, si Chang Ami.

Magandang magandang afternoon, mga kapamilya, mga kaserbisyo. Hi, it's been a long time. Parang hindi na ako marunong magprograma, Mayora. Sa sobrang tagal, ano? Ilang araw hindi tayo nagkasama-sama. O teka, magbibilang muna kami, ha? Kayo ba, tanda ninyo? Eh kami, hindi na namin nabilang. Parang dalawang linggo mahigit din, ano? Eh magandang hapon po sa inyong lahat at welcome sa programang Handa Pong Makinig. Kung ano man ang inyong pinagdaraanan, nang walang panguhusga, masaya man o malungkot, ay 7 days, isang linggo, bakit parang feeling ko, Hana, dalawang buwan? Sobrang tagal, ano? Ay kung na-miss niyo po kami, na-miss din namin kayo. It's good to be back sa ating mga Team Radyo, Team Bahay, Team Sasakyan at Team Online. Shout it out sa inyong lahat dyan. Sa lahat po ng mga nakatutok sa atin sa Radyo 630 kHz sa Mega Manila Metro at Mega Manila. At syempre sa bayan din po tayong napapanood live na live sa DZMM Teleradyo Cable Channel. At sa buong mundo sa pamagitan ng The Filipino Channel at sa iWant. Oh yes, ang boses po ng inyong Chang Ami ay medyo parang hindi okay. Oo, meron pa rin naman tayong ubot sipon. Bakit ba hindi na lang umalis-alis yan? Usong-uso ho ang sakit ngayon, ha? Kaya ingat-ingat mga kapamilya. At interesting po ang ating topic ngayong hapon. Sa ating pong anong feels mo? Pag-uusapan po natin yung paano nga ba magsisimula muli kapag ang isang relasyon ay natapos na. Pero ang responsibilidad bilang magulang ay hindi naman pwedeng matapos kapag naghiwalay po ang mag-asawa o ang mag-partner or common law partner at kayo po'y may mga naging supling. Maaring kailangang baguhin daw mula sa dating routine, sa bahay, sa pag-aalaga sa mga bata at syempre sa paghahati ng mga gastusin hanggang sa paglalaan ng oras para sa trabaho, sa personal na buhay at posibleng bagong relasyon. Yung iba kasi parang ano eh, yung wala lang, dead ma lang after the breakup, yung mga magulang kanya-kanyang buhay, pero hindi ninyo naiisip minsan, ang pinaka-apektado dyan ay yung mga bata. So yan po ang ating pag-uusapan. Paano kung ang dating magka-partner ay hindi na magkasundo pero kailangan pa rin mag-usap para sa kapakanan ng kanilang mga anak? Paano kung may tampuhan, may selos o yung hindi pagkakaunawaan sa schedule? At syempre yung paano yung mga mabibigyan ng pagkakataon ng sarili na maging masaya ulit, ah? Na hindi napapabayaan ang pagiging magulang. Yun ang pinakamahalaga. Sa co-parenting, paano natin daw maiiwalay ang dating problema bilang mag-partner sa patuloy na responsibilidad bilang ama at ina? So pag-uusapan po natin ang co-parenting after breakup.

At paano pwedeng i-balance ang personal life at responsibilidad sa anak? Kaya po mga kapamilya, mga kaserbisyo, i-share nyo na ang inyong kwento sa ating DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo social media accounts. Pwede rin po sa ating Viber hotline number 0919273000. Ang ating mga team online ay nariyan na po sa ating live chat sa YouTube. Magandang hapon, Mami Tess Villamin. Happy Midweek Wednesday. Oh yes, meron pa ho akong colds. Bumalik ang aking cough and colds. Chris John Gatbunton, magandang hapon din. Hello din sa Ryota Takeshi Kabalan O'Hara family. Elvie Vedua, magandang hapon. Naku, hindi ho ako pwedeng uminom ng salabat. Kasi mas lalong kakati ang lalamunan natin sa salabat. Yan ang sinasabi ng doktor eh. Akala natin lahat na nakakatulong siya. Pero myth pala siya. Kasi yung salabat, mas lalong mangangati yung ating mga lalamunan. But thank you, Mami Elvie. Josh Kyle Edith Official, magandang hapon din sa iyo. Ganun din kay Miguel Andre Mira, kay Mr. Cruz RX. Mami Ligaya Ching Tan, na-miss ko rin kayo. Louis Bosco, magandang hapon. Tabagods, Donald Figueroa Bagawisa. Yes, binati ko po si Mr. Joey De Leon ng happy, happy birthday kanina sa It's Showtime. At syempre dito rin sa radyo, happy, happy birthday.

0: Magandang hapon din sa mga taga-Kalumpit, Bulacan. Nariyan na si Roberto Clemente, Louis Basco. Magandang hapon. Sabi ni Jojo Serafica, nakalimutan ko na rin ang boses mo. O, diba? Parang ganun nga yung pakiramdam ko din eh. Edwin Bunagan, 2934, sa mga taga South Korea, saranghe. Uy, kahapon nasubukan ko yung Korean massage. Grabe, ang sarap. Maraming salamat kay Ryan Bang. O, sa Makati. Kahit may sakit ako, nag-drive ako hanggang Makati para lang makapunta doon. Medyo guminhawa ang aking pakiramdam.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: O, bago ho ang ating anong feels mo, narito po muna ang report ng ating Radyo Patrol. Malacañang hindi makikialam sa desisyon ni Vice President Sara Duterte na hindi mag-resign sa pwesto. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Malacañang. Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian?
2: Hindi makikialam ang Malacañang sa anumang desisyon ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng pananatili niya sa pwesto. Ito'y matapos manindigan ni VP Sara na hindi siya magre-resign sa kabila ng mga kinakaharap na reklamo, kabilang ang impeachment case sa Senate Impeachment Court. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, wala namang manghihimasok sa mga plano at desisyon ng Vice Presidente. Gayunpaman, binalikan ni Castro ang naunang pahayag ni VP Sara na nanawagang magbitiw sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Wala anyang karapatan si VP Sara na humiling ng mag-resign ang Pangulo dahil tutok sa pagtatrabaho ang Presidente at iniisip ang kapakanan ng taong bayan at ng bansa. Nagpatutsada rin si Castro na walang dahilan para mag-resign si Pangulong Marcos Jr. dahil hindi naman siya nagkaroon ng sikretong kasunduan sa mga dayuhan para ipagkanulo ang interes ng mga Pilipino. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosore, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Christian Yosores. Abangan ang detalye ng balitang yan mamaya sa headline sa hapon kasama si Sir Tony Velasquez.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa X30.
0: Oras, mga kapamilya, 3:16 ng hapon.
4: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
6: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
7: kailangan ng gabay na maaasahan.
6: Ako po si Master James Alejandro.
7: At ako naman po si Ate Nems Turla.
5: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
6: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
8: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
5: Kaagapay sa kalusugan tuwing Sabado alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radyo Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradyo.
9: Wow, Burmans na! Ang bilis ng panahon. Parang lahat rush.
10: Oh, don't stress.
9: Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng Bingo Plus. When gaming, dapat balanse din. Hindi ito dapat makaapekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya.
11: More confidence with Bingo Plus. Delayed ba ang fast withdrawal mo? Sa bagong delay compensation guarantee, kung eligible ang delay, pwede kang makatanggap ng compensation na 100% ng withdrawal amount mo. Hanggang 5,000 pesos per transaction. Check your withdrawal status sa Bingo Plus app. Bingo Plus, it all adds up to more. Terms and conditions apply. Email responsible gaming at packard.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-824-8968. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
12: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-gabalita para alam namin yung update daily ng mga piligin, mga kailangan sa pag-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice Trend. Una sa balita, una sa public service.
4: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
13: Rain, rain, go away!
10: tubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
13: Cough, cough, wet away!
14: Yay!
15: Pambatang lagundi, Plemix!
16: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM!
5: Kayo ay nakikinig kay Chang Ami Perez sa...
0: Ako to, si Chang Ami!
5: Tin. Anong feels mo? Pag-usapan natin.

kami po yung nagbabalik dito sa Ako To Si Chang Ami. Oras natin, 3:19 ng hapon. Ako, maraming salamat po sa mga nagsasuggest ng aking gamot na iti-take. Ay, binigyan ako ng aking doktor ng mga gamot. At alam nyo ba na itong buwan na to ay World Menopause Awareness. At isa rin po sa mga simptomas ng menopause ay ang pagkakaroon ng low immune system. Yes, kaya siguro po talaga medyo nagkakagulo pa ang mga hormones sa aking katawan. Kaya maraming nangyayari. At talaga naman, ang dami nating mga sakit lately na nakukuha. Si Kay Zamora, magandang hapon. Oy, from Canada, na-miss natin yan. Thank you, thank you. At happy birthday din sa aking stylist na si Aika Villanueva. I miss you, Aika. Dahil siya na rin ang stylist ng matagal ng Beanie at super busy. Diba? Ingat-ingat. I miss you, Aika. And for this afternoon nga po, ito'y naging headline ng mga ilang araw sa social media, ang pagkakaroon ng breakup, no? Ng ilang mga magkakarelasyon at ang syempre ay meron itong anak na naapektuhan sa mga pangyayari. So, co-parenting after breakup. Paano nga ba daw natin maibabalance ang personal life natin at yung responsibilidad sa ating anak? Syempre, ang goal natin dito ay maunawaan yung mga pagbabago

0: nakakalimot, 'di ba? Na ito'y mahalagang dapat inaayos, pinag-uusapan, 'di ba? Dahil nga may mga ilan parang iniisip, "Di okay na 'yan, okay naman, okay ganito, ganito." Siniisip lang nila 'yung sarili nila. Pero ang mahirap dito ay may bata, 'di ba? Ang in every relationship na naghihiwalay, merong bata na naaapektuhan. So, ito nga kapag naghiwalay 'yung isang couple na may anak, ano ba 'yung mga karaniwang pagbabago sa kanilang lifestyle at 'yung daily routine? Kasi ako, naranasan ko na ito.
1: Actually, Chang, kaya siya importante kasi halos nakita natin, pinag-uusapan natin paano ba maging mabuting partner, paano ba magkaroon ng repair yung relationship. Pero hindi natin masyadong pinag-uusapan yung paano ba maghiwalay ng maayos at meron ba talagang maayos na paghiwalay.
0: Mayroon ba talaga? Oo, is there such a thing? O yan ba ay myth laang? Diba?
1: Ayan. Siyempre sa una magulo yan, 'di ba? May halong emotions, may mga galit, may mga tampuhan sa Lausanne, ganun. Pero at the end of the day, sabi mo nga hindi lang yung mag-partner yung apektado dito, merong involved na mga ibang mga tao, especially no kapag meron silang anak. So best interest ng anak yung pag-uusapan natin.
0: Yes. At
1: kapag dun sa tanong mo, Chang, na ano ba yung nagbabago dito, no? So marami, hindi lang po yung relationship, hindi lang yung label ang nagbabago, kung hindi yung meron tayong tinatawag na practical change. Ayan, yung practical change, eto yung kanino ba may iwan yung bata, sino ba mag-aalaga sa bata. Ayan. Tapos meron din tayong financial change. Dati kahit hindi ka magkwentahan, parang isa yung yung lahat ng income, 'di ba? Parang isang buo 'yun, tapos kahit walang kwentahan, parang basta
0: okay
1: na oo, okay lang. Ngayon parang kanino to, parang may distribution na, meron ng division, ganun, no? Tapos meron din tayong tinatawag na social change. Mag-iiba yung pakikitungo ng isa't isa sa mga family members, sa relatives, do sa buong household. At hindi pa dito pinag-uusapan yung maghihiwalay ba sila in terms of label lang, o pati physically maghihiwalay ba sila? Kasi merong magkahiwalay, Chang, na nakatira pa rin sila sa isang bahay, at meron din naman na naghiwalay. And syempre, pinaka-importante dyan at very relevant sa program natin ay yung emotional change, no? So may mga araw na syempre yung alam mo, Chang, yung parang meron parang binubuo mo ulit yung sarili mo bilang isang individual, no? At parang hinihil mo din yung sarili mo, pero at the same time ine-ensure mo na nabibigay mo yung pangailangan ng anak mo, hindi minimal yung effect sa kanya. And at the same time din naman ay naghihili ka, nasasaktan ka, ganyan. So maraming mga hindi lang siya ang paghihiwalay ay isang komplikadong decision din, kaya minsan ay yung mga hindi natin masisisi yung mga ibang mga couple na kahit na alam mo yun, yung damage na yung relationship nila, nananatili silang magkasama para kasi minsan mas mabigat yung effect niya nung paghihiwalay kesa dun sa pagsasama. So maraming mga changes kapag may separation tayo.
0: Yeah, at saka hindi lahat ay automatic na kumbaga ito agad. Yung bang parang pag naghiwalay the next day, alam na agad kung ano yung gagawin, 'di ba? Lahat 'yan step by step, paunti-unti, hindi mo pa din naman talaga masasabi kung ano yung pinaka final . Pero sabi mo nga, hiwalay na, label lang ba? Kasi merong iba nag-work na hiwalay sila pero magkasama sila sa isang bahay, 'di ba? Tapos nagko-co-parent sila pero wala nang pakialamanan, may ganon, may nag-work na ganon. So siguro maganda simulan natin dun sa emotional change. Kasi yun yung pinaka mahirap para sa akin, ha, Coach. Kasi parang syempre kapag kakahiwalay nyo pa lang at may batang involved, syempre ang hirap to deal with your emotions kasi may bata kang iniisip.
1: Yes. Oo, so magkasabay kasi itong ginagawa.

0: gawa, no? Pwede kasing yung emotional change doon sa magulang ay iba. Ihiwalay muna natin doon sa usaping emotional change naman doon sa anak. Doon sa emotional change na magulang kasi expected ito dahil they are from a relationship at yung relationship na yun involves romantic relationship. It's an emotional relationship, no? So, meron siyang kailangang parang pakitunguhan ng mga emotions katulad baka minsan may galit, may selos kung may kasamang third party yan. Yeah. Yan, di ba? So, at kapag may mga ganong emotions na hindi pa na-address minsan, lalo na kung heavy emotion siya, minsan natatakpan yung hindi naman emotional pero responsibility nila bilang magulang. So minsan parang dahil dala na rin ng ego ay parang alam mo yon yung mas mananaig yung wag mo nang bisitahin yung bata, parang ganoon.
1: Yes, kasi may galit bata, pa.
0: Oo, kasi may galit pero yeah. Yung kailangan pala ng bata ay 'di ba? Wala naman siyang nalaman dun sa away ng magulang pero apektado siya, hindi niya na makikita yung isa pa niyang magulang. So yeah. Kailangan ng pinag-uusapan dito. And buti na lang ang term na ginagamit natin ay hiwalayan dahil sa sociology, nire-recommend talaga natin na ang tawag natin sa mga pamilya naghihiwalay ay separated families. Separated. At hindi broken families.
1: Yes. Nung isang araw nga may pinapanood akong live na parang isang foreigner, tinuturuan nila kung paano mag-Pilipino yung foreigner. Tapos nagtatanong yung foreigner na babae kung paano i-address kasi meron siyang kapatid sa father side na iba yung mother. So, karamihan dun sa comments, ang nilalagay kapatid sa labas. Eh, hindi na yan politically correct at hindi na natin yung ginagamit, di ba? In the same way na hindi na ginagamit yung broken family, ngayon alam natin ulit ha, na-refresh yung ano natin, ang gamit na ang tawag na po ay separated family. Because hindi naman din, wala rin naman din studies na lumabas na kapag broken family ka, ay broken na ang life mo. Diba?
0: Yes,
1: meron din naman po tayong mga narinig na kwento na naging broken family pero naging maayos din naman yung buhay nung, let's say, nung nanay or nung anak, na kapag tapos din naman ng pag-aaral kahit separated, diba? Hindi natin dapat i-connote lagi na negative palagi agad-agad. Yes. Parang ganoon, tama ba ako, coach?
0: Yes, Chang. At may psychological impact kasi yes. Kapag sinabi mong broken, parang label na yun. Parang ako bilang anak, parang galing ako sa broken family. Parang na-victimize na yung pakiramdam.
1: Tsaka parang namamindset na natin na pagka ganun, wala ka na kaagad kwentang tao. Bakit? Hindi, di ba? So we have to refrain from using that or saying that, di ba?
0: Huwag na at po least, natin gamitin.
1: At least ngayon, meron tayo ulit bagong natutunan mula kay Ko. Coach, hindi broken family, separated family. Ayun, ang ano. So, ang tanong naman, ako na-miss ka ni, Tita Cory Alejandro, we miss you too.
0: Hello po.
1: Tsaka si Estrella Garcia. Pero kung maghihiwalay kayong couple, dapat na may support ang mga bata, hindi yung nanay lang ang nagsasuffer. I guess, both parties naman talaga nagsasuffer. Whether tatay, nanay, pwera na lang kung talagang medyo happy-go-lucky yung tatay, o baka happy go lucky din yung nanay, ang nagsasuffer talaga dyan ay yung bata. Si CK, Samora, sabi niya, what if both parents know na separation is the best decision, pero yung guilt na baka masira nila yung future ng mga anak nila keeps them from leaving. How do they deal with that?
0: Ayun, okay. So, minsan nga yung separation is yung mas magandang option depende doon sa kind ng relationship or dynamics na meron yung mga magulang, no? So, instead na, syempre, kung merong, lalo na kung may usapin ng abuse, may involved ng, tapos nawi-witness ng ano yan, nawi-witness ng bata, no? So, mas maganda talaga na hindi niya makita yon at magkaroon ng separation dahil wala na ngang repair yung ruptured separation. Pero, paano pakikitunguhan yon ay yun yung sinasabi ko kanina na ano ba yung baka we stay lang together para walang masabi yung mga kamag-anak natin. Kapitbahay natin, di ba? Unang-una ay hindi nila alam kung ano talaga yung nangyayari doon mm-hmm. sa loob ng pamilya at ang family ay isang personal relationship at sa ano kasi sa at the end of the day yung makikita mo na epekto kay sa bata yun pa rin talaga yung magiging parang magiging guide mo kung ano na yung magiging next steps mo or yung mga decisions po natin sa buhay, di ba? So, tama yon. May mga ano, alam naman ng mga magulang both, tapos merong mga support. Yung support din ay hindi natin, dati quantified din eh, ngayon hindi na. Di ba? Isa sa usaping finances, minsan iniaasa lahat sa tatay, no? Pero, syempre, yung dahil ganun yung alam ng culture natin.
1: Kinalakihan natin. Oo. Talaga.
0: Mm-hmm.
1: Yeah.
0: Mm-hmm. Pero kapag kasi ano, pag hindi na kasi parang halimbawa kapag magkasama kayo sa isang bahay, Chang, ay sino yung maghahatid sa bata, 'di ba? Sino yung sasamahan siya doon sa isang sa park o kaya sa party o kaya sino gagawa ng assignments niya? So sino magpapatulog sa kanya? Sino maghahanda nung pagkain niya? Ito ay mga walang kasamang ano to finances, pero may time and energy and effort na nasa-spend dito. So paano mo hahatiin 'yon? Yun yung mahirap eh. So kahit na nag-provide yung isang magulang ng finances, kung yung isang magulang naman yung gagawa ng lahat, parang siya rin ay hindi na makakapagtrabaho, di ba? So, kaya isa sa mga pinapa-consider ko talaga, kasi yung separation, kailangan ng planning, di ba? So, kailangan po talaga ng planning yan at kapag nawala po kasi yung isang magulang, kailangan meron papalit na physically na, halimbawa, kailangan nilang pag-usapan yung pagkakaroon ng kasambahay o kaya yes. ng isang yaya na natutulong na titingin doon sa anak
1: sa
0: kasi
1: anak.
0: Nawala na yung yeah. isang physically oh.
1: Yeah. And the sad reality is that syempre kailangan ay maisip mo ang lahat ng yun, coach, habang ikaw na nakipag-break up, 'di ba? Ikaw na nandoon sa sitwasyon na yun ay pinoproseso mo din yung nararamdaman mo, yung hurt mo, yung pain mo, yung mga questions mo na wala nang sagot, 'di ba? Na hindi mo alam ano bang uuna ahin ko dito, 'di ba? Kasi parang magkaiba kayo din ng pinagdadaanan, 'di ba? Magkaiba kayo ng priorities in life na, lalo na ngayon na hiwalay na kayo. Syempre meron yang period of adjustment, Coach Rainier. And yes. I guess meron din siyang period of kinakapa mo na yung dati mong partner kasi hindi mo na siya kasama. So parang hindi ka na pwedeng una, hindi ka na pwedeng mag-dictate. Diba? Kunyari, ako yung babae, tas yung lalaki. O, syempre, ako yung babae, tas yung lalaki. Hindi mo masabi na paano ba, paano mo sasabihin yun, coach? Kunyari na, so how do we plan all this now? Kasi nga, yun ngang mag-asawa kayo, marami kayong hindi na pagkakasunduan at napag-uusapan. Eh, what more, eto, nag-break na kayo. So, to set a new rules na magkahiwalay na kayo para sa bata, it's mahirap din, ha?
0: Mm-hmm. Ayun. So tama 'yon yung term na new rules, no? Magkakaroon tayo ng new rules, kasama 'yan doon sa planning at katulad nga ng nabanggit mo, Chang, ay ito ay ongoing, hindi ito final, 'di ba? So pwede nating i-balangkasin or i-divide yung mga rules na 'to. Halimbawa doon sa tatlong category. No, una ay ang shared schedule. Ayan, ang shared schedule. Pangalawa, clear ownership. Ito yung ikaw talaga yung kasama ng bata. Ayan. Tapos meron tayong tinatawag na backup plan. Ayan. So, shared
1: schedule.
0: At ang pangalawa natin ay clear ownership.
1: Ayan.
0: At ang pangatlo natin, backup plan. Okay, so yung sa shared schedule natin, ito yung pwedeng isang malinaw na parang message thread na hindi kailangan na sophisticated itong schedule na to, parang hindi siya fixed, no? So halimbawa kung yung weekend, kung yung weekdays, kanino siya, so o sino mag-aalaga sa kanya, o sino yung naghahatid sa kanya sa school. So yun, pwedeng mga shared schedule yun. Kasi pwedeng hindi siya fixed eh. So hindi siya regular. Pwedeng kung sino magpipick up sa kanya sa school, kung sino yung available minsan, di ba? So yung clear ownership, pwedeng maging root nito ay yung rights base ito, no? So rights base ito, usually sa Pilipinas ang may ang right to right to custody talaga yung mother, di ba?
1: Yeah.
0: So
1: until the age until a certain age, eh, di ba?
0: Mm-hmm. Na pwedeng mm-hmm. mag-decide si baby. Ayan. So yeah. So hindi sapat dito sa clear ownership, kanino mismo yung responsibility na to? Yeah. Sino dapat yung nandito, di ba?
1: I think so, technically sa batas talaga sa nanay, mm-hmm. pero there are other cases mm-hmm. na kapag ka talagang alam nung mag-asawa na pag naghiwalay sila ay hindi kaya nung nanay, mm-hmm. pwede rin namang mapunta sa tatay, parang ganon. To be fair, yes. Also, kung kaya kasi mm-hmm. financially nung tatay at mas maganda yung magiging buhay nung bata doon, then again, mm-hmm. babagsak din siya doon, coach, sa punto na kailangan nating magdesisyon kung ano yung mas makakabuti para sa bata. So parang talagang bilang magulang, papatayin mo yung sarili mong emosyon dito. Di ba?
0: Yes. Oo. Kasi sa ayaw at sa gusto natin, siyang kasama ito sa pagdidesisyonan at legally, no, hindi lang tayo pala yung magdedesisyon dito bilang magulang, kasi meron tayong tinatawag na parenting capability assessment
1: mm-hmm.
0: na gagawin ng mga social workers, ng mga psychologists at ng mga ng mga marriage counselors natin, no? Kasi lalong-lalo na kung merong magpo-file ng custody dun sa right of custody dun sa bata. So kailangan mo talagang patunayan yung parenting capability mo para doon sa doon sa anak ninyo, 'di ba? Kung kaya mo talaga siyang alagaan, no? So at yung pangatlo natin, siyang yung backup plan.
1: Yeah. Yan.
0: Ito kapag late na sa trabaho, halimbawa kapag nag-overtime, sino yung tatawagan? Ayan, kapag may sakit, sino yung pwedeng tawagan, sino yung pwedeng magdesisyon, ganyan. So kapag hindi available yung usual na caregiver, pwede bang sino mag-aalaga sa kanya? So kailangan pinag-uusapan din yung mga backup plans natin.
1: Yes.
0: So
1: yun, dahil maraming pwedeng mangyari.
0: Oo. Yes. Oh, so kailangan, 'di ba, yung separation flexible din.
1: Yes. Oo, eh. Alam natin na sa una maraming emosyon talaga. I have been there, Diyos ko po. Talagang ang di mo malaman kung ano bang uunahin mo, Coach Rainier, talaga. At yung ating mga team online ay ang dami nilang reaction. Ay, binabati ka ni Mami Ligaya Chingtan at Minona Damian, na miss ka nila. O, di ba? Ah, may follow-up si CK Zamora. Can a separated family still be a healthy family? Oo naman!
0: Mm-hmm.
1: Oo! Kasi yes. Parang ang society natin, kapag separated ang parents, automatic na kaawawa na agad yung bata. Mm-hmm. Alam mo, we have to stop doing that and stop saying that. Yung nasanay tayo mm-hmm. na pagka kunyari nabalitaan natin na hiwala yung magulang, kawawa naman. Nagiging ano natin yan, automatic. Ano bang tawag dyan? Automatic chika?
0: Oo, stereotype na natin.
1: Automatic chika or automatic na parang reaction? So, di ba, siguro we have to control din yung sarili natin in saying that. Kasi una sa lahat, wala naman tayong prueba na kawawa yung bata.
0: Mm-hmm.
1: Di ba?
0: Yes.
1: Dahil, hindi naman ibig sabihin na kapag separated ang pamilya ay kawawa ang bata. Because sa akin namang pananaw, lumaki yung aking panganay na anak na maayos, hindi mm-hmm. naman ako binigyan ng sama ng loob, awa ng Diyos, di ba? Napalaki naman naming maayos, may trabaho siya ngayon, maayos ang kanyang buhay. So, kailangan tigilan lang natin yung pagma-mindset na nino-normalize natin mm-hmm. at sinasabi natin na kawawa. Kasi hindi naman kawawa, kasi pwedeng maging maayos ang buhay ng bata. Di ba, coach?
0: Actually, pwede pang mas maging maayos dahil nga wala na siya doon sa isang toxic at problematic na family, di ba?
1: Yes, oo. Oh,
0: hindi na siya nagkakaroon ng trauma na hindi naman niya hiningi.
1: Oo, oh. Yun, sabi nga ni CK, kasi daw automatic na kawawa na agad yung bata. Oo, wag natin pong sabihin yun. Wag natin gawing ugaliin. O wag natin ugaliing sinasabi yun hanggat hindi naman din natin alam. Di ba? Kasi hindi naman pwedeng naging kawawa ang isang tao dahil hindi naman naging kawawa yung anak ko dahil in fact, nag-gain pa nga siya ng isa pang tatay. O, di ba? Na mas nag-aalaga sa kanya at minamahal siya at binibigyan siya ng oras. So, may gain. Hindi maaring, may nagkaroon ng loss for a time, di ba? Pero, may naging gain.
0: Yes, oo. At dagdag ko lang, no, yung kasama doon sa, posible ba na maging successful yung parenting ng isang separated family? Oo, pwede. Mm-hmm. 100% possible yan. Lalong-lalo na tiyan kapag unang nasettle ng separated couple yung kanilang differences na sila mismo ay at peace doon sa as decision nila na maghiwalay, tapos depende doon sa edad ng bata, pwede na siyang i-include doon sa magkaroon sila ng family meeting at i-announce sa kanya ng magkasama yung dalawang magulang na napag-desisyon na namin na maghiwalay kami, pero hindi ibig sabihin nito na mapapabayaan ka na namin bilang magulang mo, magpapatuloy pa rin yung responsibility namin, etc., etc., di ba? So, posible po yun. Mas maganda po kasi na involved at informed yung bata. Hindi natin siya hinihintay na parang kapag na lang lumaki, mas maintindihan niya. Hindi po ganun.
1: Oo. Naku, mukhang maraming reaksyon ang ating mga kapamilya na nasa Team Online. Sige, mamaya po, babasahin ko po ang ilan pa sa inyong mga obserbasyon at mga katanungan para kay Coach Rainier. Babalikan natin si Coach. Pero bago yan, ay tayo po kukuha muna ng report o mamaya na pagbalik. O sige, pagbalik ay tayo po kukuha ng report. Pero magta-time check po muna tayo. Oras, mga kapamilya, 3:44 ng hapon.
2: Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.

0: চাই আমি।
1: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver? Subalit hindi ka naman manginginom?
3: Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Masakit ang mga kasukasuan. Yan ang ating tatalakayin.
4: Pag-aanin at pasayahin ang
5: buhay at kalusugan.
4: Kasama si Kuya R at Mashi Sara tuwing Linggo alas 6 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kayo ay nakikinig kay Chang Ami Perez sa
0: Ako To, si Chang Ami.
4: Anong feels mo? Pag-usapan natin.
0: Sabi ni CK Zamora, invested ako sa topic today. What should parents do kapag yung anak mismo ang pumipili kung kanino gustong tumira, especially kung influenced na sila by what they've heard from either parent? Nako, ito na yung masakit na part. Pero ay, teka muna, meron pala tayong pag-uulat muna. Na-excite ako kasi nga ang daming reaction sa online eh. Sandali lamang po, may report muna ang ating Radyo Patrol. Top 10 most wanted person itong Setyembre, arestado ng PNP. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid nila Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Marlene, detalye.
6: Siya nga amin, nasa kota ng mga tauhan ng Taguig City Police ang lahat ng most wanted person sa kanilang lungsod para sa buwan ng Setyembre. Kabilang sa mga kasong kinakarap ng mga ito ay murders, statutory rape, theft, robbery, illegal possession of firearms and ammunition at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ayon kay Taguig City Police Chief Colonel Julius Anyonuevo, nakatakdang iharap ang mga ito sa korte at ipagpapatuloy ang proseso para sa pagkamit ng hustisya sa kanilang mga biktima at maging sa pamilya ng mga ito. Layan din anya nitong mapalakas pa ang ugnayan ng pulisya sa komunidad para mapanatili ang kaligtasan ng publiko at mahikayat ang mga residente na makapagtulungan sa mga otoridad sa pagtigil ng mga krimen. Samantala, tiniyak naman ng Taguig City Police na mapapatuloy sa pagtugis nila sa mga individual na may nakabindin pang mga warrant of arrest katuwang ang ipapang unit ng pambansang pulisya. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM!
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Marlene Padiernos!
7: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella! DZMM, numero uno sa aksyon!
0: 3:49 ang oras natin. Maraming salamat sa mga kasama natin sa Team Online. At eto na nga, babalikan natin si Coach Rainier. Coach, sabi nga ni CK, eto na yung masakit na part eh. Sabi niya, paano daw kung yung bata na mismo ang pumipili kung kanino gustong tumira? Especially kung influenced na sila by what they've heard from either parent. Ito yung masakit na part talaga eh.
8: Mm-hmm.
0: Kaya,
8: yes,
0: alam mo, merong time, share ko lang real quick, Coach. Kasi naalala ko, nung time na nahiwalay ako sa aking first husband, hindi ko alam kung malungkot ako noon na akong mag-isa ang nagpapalaki sa bata. Dahil meron din ako mga kasamahang mga kasabayan ko na nahiwalay din, na sinasabi nila na parang, "Di, Ami, mas okay na yung ikaw lang mag-isa. Kasi yung bata nalilito pag dalawa pa yung parent na pupuntahan. Tapos ganito, tapos may girlfriend, tapos ganyan." Meron din nga namang disadvantage yun, Coach.
8: Yes, merong advantage and disadvantage nakita, pero syempre yung magde-decide pa din talaga niyan yung bata kung kung gusto pa rin talaga niya makita yung yung pareho niya magulang, 'di ba? Pero din sa tanong na kung sino yung ay kung halimbawa si yung bata na yung nagde-decide, unang-una hindi po natin masigurado o ako hindi ko alam no kung ano ba talaga yung sinasabi nung kabilang pamilya o nung kabilang magulang na tungkol sa bata o kung nabe-brainwash pa talaga siya. So we're not 100% sure. Yeah. What I can suggest is i-step up natin yung game natin on how we make our kung ano yung nararamdaman ng anak natin habang nasa atin siya. Yun yung ano, yun yung doon tayo mag-focus, no? At kung talagang merong mga below the belt or foul na mga sinasabi, ay kailangan i-document at kailangan idaan doon sa legal process natin na hindi nagiging fair yung pagkakaroon ng alam mo yan, yung pagkakaroon ng desisyon nung bata na yun. So let's make sure na masaya siya doon sa habang kapiling natin siya at hindi niya nararamdaman na talagang yung ano magkalaban pa rin yung dalawang panig na yun. Kasi kapag po kasi talaga may nararamdaman na magka-conflict yung bata, syempre ano yan eh, parang choosing of side talaga yan. Yeah. Kanino siya mas nakakaramdam ng pagmamahal, ng saya, ng na at peace siya. At kung minsan, ay pwede din po tayong humingi ng dulong sa professional para doon sa counseling na...
0: Sabi ni K-Drama Princess, ito talaga, dapat mabasa natin ito kasi very important ito dahil ito yung resulta eh. Sabi niya, Chang and Coach, it's painful for me to be labeled as an illegitimate child. I come from a second family po kasi. I learned about it when I was 13. I find it so unfair kasi hindi ko naman siya ginusto. Totoo din. Mm-hmm. Kaya dapat, we have to stop saying na, ay, anak ka sa labas, kawawa ka naman, 'di ba? Yung mga ganung komento na akala natin ay katanggap-tanggap before, actually kahit dati hindi 'yun katanggap-tanggap, dapat hindi sinasabi. Huwag din nating sanayan na sinasabi pa rin natin 'yun or kawawa ang isang tao dahil broken family, 'di ba? Minsan, Chang and Coach, sabi ni Mommy Tess Villamin, due to separation of parents, it is true ang anak ang affected, kaya yung anak somehow napapaiba na ang landas at nagiging rebelde sila kaya napapahamak. So, malaki din ang role din ng magulang, again, doon sa part na yon, Coach, hindi ba?
8: Ito yung ano, may iwasan natin yung
0: pwedeng pag-rebelde. Maiwasan.
8: Oo. Ng mga, at saka hinanakit ng mga anak. Katulad nung nag-share kanina, nalaman lang niya na illegitimate child siya, di ba? So, pwede nating maiwasan yon sa kung hindi tayo magsisikreto sa kanila.
0: Mm-mm.
8: Sinasabi ko na habang maaga pa lang, habang bata pa sila, sinasabi na natin sa kanila yung totoo. Kasi kapag lumaki sila at saka pa lang nila nalaman yung totoo, ang mararamdaman po talaga nila ay betrayal. No, so sa usapin ng separation ng magulang, magandang tignan natin na hindi nagbabago yung pamilya. Hindi nagbabago yung kung ano yung pamilya na meron ka, kung baga nag-e-extend siya.
0: Yeah.
8: No?
0: Oo.
8: Mm-mm.
0: Nadadagdagan. So, parang,
8: correcto. Kasi yung illegitimate child at yung child sa yung legitimate child, pareho nilang mararamdaman. Possible na pareho nilang maramdaman na illegitimate sila. Pwedeng yung pwedeng yung legitimate child ay maramdaman niya na iwan siya, tapos meron na siya mas nagiging tatay o nanay dun sa ibang pamilya. So dalawang party parang pwede nilang maramdaman 'yun. So iwasan po natin na parang i-label na ay may bago na siyang pamilya, may bago na siyang anak. So hindi po napalitan, no? Lalong-lalo na yung anak, ikaw pa rin yung anak niya.
0: Yeah.
8: Oo. Totoo. Whether legitimate or illegitimate, yun pa din yung tatay niya. Yung illegitimate kasi ginagamit lang natin yun sa ano eh.
0: Sa teleserye na lang.
8: Oo. Nasa ano pa ba yan? Nasa birth certificate pa ba yan?
0: Parang hindi na rin eh, di ba? Parang alam ko hindi na rin. Sabi naman ni Ungas kayo, o di ba? Usually naman younger pa nagse-separate like below teens, 'di ba? Just tell them they will still have both their father and mother. Kids are smarter now. They will slowly accept that. Huwag lang mag-aaway. Meron din kaninang interesting na comment, teka, habang may oras tayo. Sige, coach, hahanapin ko. Kasi parang ito yung sinasabi niya na parang ang hirap din kapag ka daw naririnig ng mga bata yung pag-aaway. Eh, syempre, yun talagang ayaw natin. Hindi ba? Yung maririnig na nagdidiskusyon. Diba? Kahit yun ang pinakabawal.
8: Kahit hindi kayo separated family, hindi po talaga dapat parinig sa ano no na nag-aaway po kayo dun sa mga bata kasi hindi naman po nila naiintindihan at yes. Yung nararamdaman kasi parang nararamdaman ng bata yung energy ng household, yep. Hindi lang dun sa ano dun sa mga salita at sigawan.
0: Yes.
8: Ayan, so wag po nating pakita yung violence, aggression and anger sa harapan ng bata para kapag may conflict tayo dun sa mga bata, hindi yun yung ine-expect niya na mangyayari. Ine-expect niya ay nag-uusap po tayo.
0: Yes, yun sabi ni Annalyn Ando _ Ceresa Force, yung separate na kayo pero sabi ng anak mo na ma, isipin nyo naman ako, nasa gitna nyo ako, tapos ganito, ganyan ang maririnig ko sa inyo. Napapatulala ako at the same time nasasaktan din ako. Mahirap din talaga to control the mother's emotion. Eh. Pagkagalit talaga, kay sino naman siguro, diba? Pero yun yung kailangan nating ingatan, coach.
8: But dun sa sharing niya ay, I can see na we can learn a lot from children, no?
0: Yeah.
8: Dun sa mga anak natin.
0: Totoo.
8: Na, alam mo yun, pakinggan natin sila kasi ito pala yung epekto sa kanila. At i-observe din po natin sila kung ano yung nagiging behavior nila, reaction po nila.
0: Effect sa kanila.
8: At mag-inquire din tayo. Oo, nag-inquire din tayo lagi na kumusta ka ba? Ano bang nararamdaman mo? Ngayong hiwalay kami ng papa mo, ng mama mo, mga ganun. Para din po maramdaman ng anak na kabilang pa din siya doon sa decision na yun na separation, kinoconsider siya.
0: It's not going to be easy. Talagang mahirap siya. Maraming kailangan i-consider, maraming kailangan i-process, 'di ba? But at the end of the day, ang pinakamahalaga, Coach Rainier, ay yung welfare ng bata.
8: Yes. Yun yung ano natin, ang tawag dito, yung bata yung sentro ng plano ng separation po natin. Kasi yung best interest ng child yung kahit na government yung laws natin, ang pinapanigan talaga yung bata. So tayo din po dapat yun yung i-prioritize po natin.
0: Sabi ni Mommy Tess Villamin Humabol, sabi niya, I really love the topic because I have an illegitimate son but I was the only one who supported him all the way without any support from the father. It's just us all the way but I am proud of my son. Hindi ba? At the end of the day, ang ano talaga din is yung makikita mo yung kung ano yung magiging resulta ng naging sacrifices mo para sa bata. Tsaka na lang muna yung damdamin ng nanay or ng tatay. Although, meron yun. Merong may sakit, di ba, coach? Talagang ganun eh. Hindi may iwasan. Pero kailangan unahin yung bata.
8: Meron at merong wounds na may iwan yung separation. Kaya kailangan po talaga natin ay mas mahalin yung sarili natin, mahalin yung isa't isa at i-ensure yung kapakanan ng bata para minimal yung epekto nito sa atin. Kasi meron at meron talaga, i-minimize lang po natin siya.
0: Yes. Naku, maraming salamat, coach. At siguro, bilang pagtatapos, humabol si Belen Ledesma, naawa ako sa bata pag nagagalit yung tatay, laging sinasabing isusooli na kita sa nanay mo. Na,
8: huwag naman
0: kayo.
8: Po.
0: Yung mga ganyang komento.
8: Baka gusto nyong isoli kayo sa nanay niyo.
0: yung mga ganyang komento, yung mga kailangan nating medyo kagatin ang ating mga dila at iwasan. Alam nating hindi tayo perpekto. Minsan nasasambit natin yan, nasasabi natin pagkagalit tayo, emotional tayo. Pero hanggat maaari talaga, ako based from my experience talaga, huwag nyong siraan yung tatay or yung nanay. Hayaan nyo yung bata lang makadiscover along the way kung ano ba talaga ang nangyari at kung ano lang ang ibinigay nung kabilang partido sa hindi niya, di ba? Para makikita din naman niya yun eh, eventually.
8: Okay, yes. So.
0: Maraming salamat, Coach Rainier. We'll see you again next Wednesday. Bitin na naman tayo sa oras.
8: Thank you. See you po next Wednesday.
0: At maraming salamat mga kapamilya. Susunod na ang headline sa hapon. Kasama si Sir Tony Velasquez. Bye!

malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinala, binantaya ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Head

0: Ikalabing po'y araw ng Miyerkules, ikalabing apat ng buwan ng Oktubre taong 2026. Sa ating po mga headlines sa hapon. Pagbawi na prosecution sa tatlong articles of impeachment, patunay na wala umanong basihan ng mga akusasyon. Ayon sa tagapagsalita ni Vice Presidente Duterte, prosecution nagsayang lang daw ng pera at oras. Prosecution na rindigang nabigyan ng due process ang pangalawang pangulo. Iba-ibang grupo kinalampag ang tanggapan ng Vice Presidente para ipanawagan na magbitiw na siya sa pwesto. Hepe ng Police Clearance Section sa Quezon City Hall, sinibak sa pwesto kasunod ng viral video ng pila ng mga aplikante habang abala umano sa birthday celebration ang mga kawani nito. Pagawaan ng mga baril at bala sa Marikina City, nasunog. At asong dumalo sa misa sa Cebu, kinaaliwan ng mga netizen. Kumusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at ang detalye ng ating mga headlines sa hapon.
1: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
0: Mga kapamilya, inalmahan ng kampo ni Vice Presidente Duterte ang pag-atras ng prosecution sa tatlong articles of impeachment. Iginiit ng spokesperson ni VP Sara na si Attorney Paolo Panelo na mistulang nagsayang lang ng oras ang mga senador, judge at publiko sa paglilitis sa mga reklamong hindi naman isasama sa pagbobotohan. Nasasayangan din ang kampo ng Vice sa anilay tinatayang 500 milyong pisong operating cost ng Senado sa pagsasagawa ng paglilitis. Kinwestiyon din ni Attorney Panelo ang pananahimik at kawalan ng galit ng mga senador, judge sa ginawa ng prosecution sa pagbawi sa articles of impeachment na pag-aminan niya na walang basihan ang mga akusasyon. Sagot naman ni Senator Judge at Committee on Accounts Chairperson Panfilo Lacson, 27 million pesos lang ang budget ng Senado para sa impeachment trial na nakapaloob sa national budget noong nakaraang taon. Ayon kay Senator Lacson, 2 million ang ginastos noong nakaraang taon sa pagpapagawa ng robe ng mga Senator Judge at ipapanggastusin. Habang ang natitirang 25 million ginamit sa impeachment trial ngayon. Nanindigan ng House Prosecution Team na hindi nalabag ang karapatan sa due process ni Vice Presidente Duterte sa pag-atras ng tatlong articles of impeachment. Sinabi sa DZMM ni Prosecution Team Spokesperson Benjamin Tolosa Jr. na maling sabihing hindi nabigyang pagkakataon ng depensa na hamunin ang mga ebidensya dahil dumaan naman sa cross-examination ang lahat ng testigo ng mga taga-usig. Ayon kay Tolosa, inalok din ng impeachment court ang magkabilang partido na magsalita sa presentasyon ng bawat impeachment article pero tumanggi ang depensa. Nagtataka rin ang prosecution sa pagtutol ng depensa sa pagluluwag sa sub judice rule sa mga binitawang articles of impeachment.
2: Sa kanawa nakakita, silang nagsasabi ayaw nilang ma-lift ito, no? And we think it's just posturing, no? Why? Para pwede nilang sabihin, may excuse sila, hindi sila makapag-explain dahil may sub judice rule. But the truth is, hindi makapag-explain with regards to this articles dahil clearly, wala namang ebidensya, no?
0: Iginiit din ni Lead Prosecutor Jervy Luistro na ibinigay sa pangalawang pangulo ang lahat ng oportunidad para sagutin ang mga aligasyon laban sa kanya mula pa noong may unang maghain ng impeachment laban sa Vice. Binigyan din ni Luistro na pabor sa Vice ang pagbawi sa tatlong articles of impeachment.
3: Right now, there's only one article remaining, which means that this is our last hope and chance if ever the respondent will be convicted. If we lose on this article, it means that that is the end of the entire impeachment process.
0: Bumuwelta ang ilang miyembro ng House Prosecution Team sa mga nagdududa umano sa pagiging tapat nila sa pagpapalagot kay Vice Presidente Duterte. Balita mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam!
4: Iginiit ni House Prosecutor Joel Chuma na sapat ang Article 2 o muna'y hindi maipaliwanag na yaman ni VP Sara para siya ay mapanagot. Sa press conference, binigyan din ni Chuma na hindi naman kailangan sa lahat ng articles of impeachment dapat makonvict ang pangalawang pangulo. Dagdag pa ng mambabatas, nagpa siya ang prosekusyon na pagtuunan na lang ang naturang artikulo matapos ipresenta ng forensic financial expert na si Attorney Alexander Cabrera kung saan nasa higit 817 million pesos umano ang unexplained wealth ng mag-asawang Duterte Carpio mula 2022 hanggang 2025.
5: Nakita po namin na ito pong huli na aming ipresenta yung unexplained wealth, ito po yung mas mauunawaan ng ating mga kababayan. At nakita rin namin na kung ito po ay hahayaan namin na ipresenta pa lahat, eh mas lalo lamang tatagal.
4: Aliwanag ni Chua, kung mayroon talagang ebidensya ang kampo ng bise, ay dapat na ipakita na ito sa Commission on Audit para hindi na naglabas ang komisyon ng Notice of Disallowance sa confidential funds na ginamit noong December 2022. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez! Kinalampag na iba-ibang grupo ang tanggapan ng Vice President sa Mandaluyong para ipanawagan ang pagbaba sa pwesto ni VP Sara para sa grupong Kingdom Keepers. Matibay na ang mga ebidensyang inilatag ng prosekusyon para patunayang sangkot sa katiwalian ang Vice Presidente. Nauna nang nanindigan si VP Sara na hindi siya magbibitiw at iginiit na itutuloy ang pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028. Mayorya ng mga Pilipino ang gustong padaluhin ng personal si Vice Presidente Duterte sa kanyang impeachment trial. Sa survey ng PulseAsia mula September 17 hanggang 24, 51% ng mga respondent ang gustong umakita si VP Sara sa witness stand, habang 34% naman ang naniniwalang hindi dapat tumistigo ang vice. Galing Metro Manila ang karamihan ng mga respondent na gustong paharapin si VP Sara, habang sa Mindanao naman ang karamihan ng mga respondent na tutol sa pagsalang ng bise sa paglilitis. Sa lahat ng impeachment proceedings simula sa Kamara, hindi pa sumisipot kahit isang beses si VP Sara, kahit dinidinig pa lang noon ang mga impeachment complaint sa House Justice Committee. Sa iba pa nating balita, natanggap na ng Senado ang General Appropriations Bill mula sa Kamara. Balita mula sa Senado, atin ni Radyo Patrol, Robert Mano. Kuyang Robert!
6: So, hindi nagtataka sa Senate Committee on Finance Chairman, Senator J.B.A.F. nito sa binago mula sa National Expenditure Program at sa General Appropriations Bill na ipinasa ng Kamara. Nagtataka siya kung bakit ang malalaking programa ay natanggalan ng pondo gaya ng Foreign Assistance Project kung saan 130 billion pesos ang natanggal at Calamity Fund na natanggalan naman ng 9.5 billion pesos. Sa DOH Health Facilities Enhancement Program, nasa 4.45 billion ang inalis. Pero may mga DOH programs naman anya na itinaas ang pondo. Susuriin din anya nila ang mga bagong item sa budget. Oktubre 23, inaasahang maisusumite ang subcommittee report at pagbalik sa November 9 ay isasalang na ito sa plenary debate.
7: So, we want to make sure na maging ano to, no? Na ito'y makaka tulong in, lalong-lalo na sa ato sa mga government priorities, no, yung ating programa eh, in line with the government priorities, hindi po para po sa, we have to make sure na hindi na ito para sa interest, no, ng ilan o ng politiko o ng ilan.
6: At yan ang balita kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano! Aabot naman sa 1 trilyong pisong pork barrel ang nakita ng ilang grupo sa paghimay sa ipinasang versyon ng Kamara sa panuhalang 7.2 trillion pesos na budget para sa susunod na taon. Sinabi sa DZMM ni People's Budget Coalition co-convener Kenneth Abante na mistulang flood control scandal part 2 ang budget bill ng Kamara na tadtad umano ng mga insertion o mga isinisingit na pondo kabilang ang infrastructure projects ng pamahalaan. Pinuna rin ni People's Budget Coalition volunteer at Public Finance Specialist Zaiza Suzara ang pagtanggal sa mga foreign assisted projects sa proposed budget o yung mga proyektong pinopondohan sa pamamagitan ng foreign loans. Hinala niya kaya tinapya sa budget ay para idagdag sa pondo ng pork barrel ng mga opisyal.
8: Kung if the House gets its way po, no, at hindi siya i-check ng Senado, at hindi siya i-veto ng Pangulo, at hindi po tayo magbantay, magkakaroon po ulit tayo ng season 2 ng flood control scandal.
9: Nagsisinungalin sila kung sinasabi nilang walang pork barrel dun sa pinasa nila na House version ng national budget. At nagsisinungalin rin sila dahil sinasabi nila na kinonsulta nila ang civil society, merong reforma at may transparency at accountability sa proseso. Wala pong nangyaring ganun.
0: Sinabi naman ni Malacañang Press Officer Claire Castro na tiyak na hihimayin ang budget bago ito pirmahan ng Pangulo. Sinibak sa pwesto ang hepe ng Police Clearance Section sa Quezon City Hall matapos mag-viral ang video na mahabang pila ng mga aplikante na kukuha sana ng police clearance. Sa video, makikitang walang umaasikaso sa mga nakapila habang abala umano ang ilang kawani sa birthday celebration. Paliwanag ng QCPD, tuloy-tuloy ang pagproseso ng mga transaksyon sa ilalim ng alternate lunch break arrangement, alinsunod sa anti-red tape law. Pero habang iniimbestiga ng insidente, inalis muna ang hepe ng Police Clearance Section bilang administratibong hakbang. Inihikayat din ng QCPD ang mga nagre-reklamong netizen na magsumite ng formal na reklamo at mga ebidensya para makatulong sa investigasyon. At kaugnay niyan, iniimbestiga ng PNP ang computer logs ng Police Clearance Section sa Quezon City Hall. Balita hatid ni Radyo Patrol, Marlene Pajeros. Marlene!
10: So, ulit nagpapaliwanag na ng PNP ang mga tauhan ng Police Clearance Section at QC City Hall hinggil sa umunay pagtigil ng mga ito sa kanilang trabaho. Kaugnay pa na ito ng viral video sa social media kung saan mahaba ang pila ng mga aplikante ang kukuha ng police clearance na hindi umuno na asikaso ng mga kawaning abala sa isang birthday celebration. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Allen Reyco, kabilang sa mga iniimbestiga ng computer logs ng Police Clearance Section para matukoy kung talagang nahinto ang pagproseso ng mga aplikasyon mula alas 12 hanggang alauna ng hapon noong araw na iyon. Nakipag-ugnayan na rin anya ang QCPD sa mga naghain ng reklamo para magkuha ng karagdagang ebidensya ang makakatulong sa investigasyon.
11: Meron pong initial tayo na nakita natin na during that time nagsiserve po sila kasi yung pong pagpaprocess ng ano ay nakalagyan sa computer kung anong oras po. So yun ang isang tinitignan natin kung talagang tumigil between the time na sinasabi po yung 12 to 1. Pero but still, we will compare that to the previous hours.
10: Naman ang PNP na pinapayagan ang mga pulis na kumain at magpahinga pero dapat ay nasusunod pa rin ang ipinapatubad na alternate lunch break para hindi maparalisa ang kanilang serbisyo sa publiko. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Pajeros, TVMM.
0: Maraming salamat, Marlene Pajeros. Nasunog ang paggawaan ng baril at bala sa Barangay Fortune, Marikina City, Martes ng gabi. Tumagal na halos 5 oras ang pag-apula sa sunog na umabot sa ikalawang alarma. Siyam na truck na bumbero ang rumisponde sa sunog na tumupok din sa 2 bahay. Wala namang nasugatan pero pansamantalang lumikas ang ilang residente dahil sa mga naririnig na putok at mga nagtatalsikang mga basyo ng bala. Inaalam pa ang sanghinang sunog at halaga ng natupok na ari-arian. Umakyat na sa 109 ang bilang ng mga lugar na nagdeklara ng state of calamity dahil sa matinding epekto ng El Nino. Sa tala ng NDRRMC, nadagdag sa bilang ang bayan ng Paracelis sa Mountain Province at Putol sa Apayao sa Cordillera Administrative Region. Pinakamaraming lugar na nagdeklara ng state of calamity mula sa Cagayan Valley na sinundan ng Caraga, Bicol Region, Calabarzon at Eastern Visayas. Sa ngayon, higit 100,000 pamilya o katumbas ng 450 individual ang apektado ng El Nino sa buong bansa. Nanindigan ng Malacañang na may punto ang panawagan ng Pangulo sa publiko na maghanda na ng mga timba o balde para makaipon ng tubig ngayong panahon ng El Nino. Balita mula sa Malacañang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian.
12: Sa press briefing, ipinresenta ng Malacañang ang water filtration kits na inisiyatiba ng Department of Social Welfare and Development na makatutulong para magkaroon pa rin ng access sa malinis na inuming tubig ang publiko ngayong may El Nino. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatsalian, palalakasin nila ang pamamahagi nito sa mga barangay at komunidad para ma-filter o masala ang anumang uri ng tubig, kabilang ang ulan, baha, maging ang tubig sa ilog para maging malinis na inuming tubig. Mano-manong itinuro ng DSWD kung paano isineset up ang water filtration kit na maaaring gamitin sa kahit anong uri ng balde. Matapos niyan ay nag-cheers pa at ipinakita ni Nagatsalian at Palace Press Officer Claire Castro ang pag-inom ng tubig na ipinoseso sa water filtration kit. Tiriyak ni Gatsalian na ligtas sa iba't ibang uri ng sakit gaya ng cholera, salmonella, E. coli at coliform bacteria ang masasanang tubig ng filter lalo't rehistrado ito ng DOH bilang health-related device. Pag-uulit ng binatikos ng ilang kritiko ang panawagan ni Pangulong Marcos Jr. sa publiko na maghanda ng timba para makapag-ipon ng tubig dahil sa inaasang tagtuyot dulot ng El Nino.
13: Wala ho dapat ikatakot dahil na-try ko na to so many times, na-try na ni USEC at nakita nyo, pinakita ko as early as 2025 kami ni Presidente, uminom rin kami sa kanya.
12: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Nyosore, DZMR.
0: Christian!
12: Yes, Tony.
0: Ikaw ba, sinubukan mo ding uminom?
12: Sinubukan ko rin uminom kanina ng tubig. Maayos sige. Naman. Wala namang amoy, wala namang ibang lasa.
0: Sige, bantayan kita sa banyo, ha? Maraming salamat, Christian Yazores!
1: Ula! Panahon!
0: Mga kapamilya, nakararanas ng pag-ulan na ilang bahagi ng Metro Manila dahil sa localized thunderstorms. Huwag pa rin po nyo kalimutan magdala ng payong dahil posible pa rin ang ulan ngayong hapon hanggang gabi sa Metro Manila at ilang bahagi ng Bataan, Batangas, Bulacan, Cavite, gayon din sa Rizal at Quezon. Maulap na kalangitang may chance na pag-ulan ang nararanasan naman sa Ilocos, Cordillera at Cagayan Valley dahil sa northeasterly wind flow habang nakaapekto ang intertropical convergence zone sa Visayas at Mindanao. Patuloy rin na binabantayan ang isang bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility na walang direktang epekto sa bansa at hindi rin namang inaasahang papasok ng PAR. At susunod, U.S. President Trump magtutungo sa Pilipinas para sa ASEAN Summit sa Nobyembre. At silipin natin maya-maya ang lagay ng trapiko sa ilang lansangan sa Metro Manila sa pagbabalik ng headline sa hapon. Oras po natin, 4:20.
14: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
1: Headline sa hapon. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
15: Mga anak, nabili ko na yung sabong panligo.
16: Wow, Mama! You know I love

0: attack soap. With regular use, results may vary.
1: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan

0: alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Tony Velasquez, Headline sa Hapon.
1: Oras po natin, 4:23.
0: Headline sa Hapon. Traffic Reports. Traffic Reports.
1: Mga pamilya, alamin na natin ang sitwasyon ng trapiko sa ilang lugar sa Quezon City. Ang detalye mula kay Radio Patrol, John Garner. John!
2: Tony, maluwag na kalsada ang aasahan ng mga motorista sa Elliptical Road papuntang Quezon Avenue. Moderate traffic naman ang aasahan pagkanan sa North EDSA habang light to moderate naman sa Roosevelt Avenue. Moderate to heavy traffic naman ang aasahan papuntang Monumento. Paalala po sa mga motorista, bawal po sa mga kalsada ngayong Miyerkules mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi ang mga sasakyang nagtatapos ang plaka sa 5 at 6 habang umiiral naman ang no contact apprehension policy sa mga lugar na sakop ng MMDA. Para sa traffic report na kumpirmado, sigurado, ito ang Radio Patrol John Garner, DZMM.
1: Maraming salamat, John Garner! Tuloy po tayo sa iba pa nating mga balita. Kinumpirma ng Malacanang ang tutungo dito sa Pilipinas si US President Trump para sa ASEAN Summit sa susunod na buwan. Ang Pilipinas ang host country ng ASEAN Summit ngayong taon. Kaya bukod kay President Trump, inaasahan din ang pagdating ng iba pang mga world leaders na kasapi ng ASEAN. Ayon sa Department of Foreign Affairs, hinihintay na lang ang kumpirmasyon mula sa mga leader ng bansa na inaasahang dadalo, kabilang ang China, Japan at South Korea. Mag-aalok ng libreng sakay para sa mga senior citizen ang pamunuan ng Manila North Cemetery sa Undas. Balita mula sa Manila, hatin ni Radio Patrol, Bert Dizon. Bert!
3: Yes, Tony, mabibigay nga ng libreng sakay ang pamunuan ng Manila North Cemetery sa Undas para sa mga senior citizen na bibisita sa cemeteryo sa October 30 at 31. Ayon kay Manila North Cemetery Director Daniel Tan, maglalaan ang cemeteryo ng 50 e-trike na maghahatid mula sa entrance hanggang sa loob ng sementeryo. Simula November 1 hanggang November 2, maglalaan naman ng pamunuan ng sementeryo ng mahigit 100 wheelchair na libreng magagamit ng mga senior citizen. Nakikiusap naman si Director Tan na kung maari ay mas maagang araw bumisita sa sementeryo ang mga senior citizen, mga bata, buntis at person with disability para makaiwas sa siksikan. Dahil Linggo papatak ang November 1, inaasahang aabot sa mahigit 2 milyon ang dadagsa sa Manila North Cemetery at bukas ang sementeryo sa October 29 hanggang November 2 mula alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radio Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Bert Dizon! Iniimbestiga na ang kawanin ng lokal na pamahalaan ng Paranaque na sinasabing nang haras ng babaeng motorista sa barangay Don Bosco. Inireklamo ang LGU employee ng paulit-ulit na pagbusina at paggamit ng high beam headlights sa motoristang nag-overtake umano sa kanya. Sinasabing sinundan pa ng LGU employee ang babae hanggang makarating ng gate ng kanilang subdivision. Inatasan na ng lokal na pamahalaan ang naturang gawani na magsumiti ng written explanation habang pinag-aaralan na rin ang posibleng isang pangkasong administratibo. Nauna nang naglabas ng show cause order ang Land Transportation Office laban sa kawaning inatasang isuko ang lisensya. Arestado ang puganteng Swedish dahil sa umunay hindi pagbayad sa mga inuupaang ari-arian at tangkang pagkuha ng mga kagamitan. Balita hati ni Radio Patrol, Steve Rest. Steve!
4: Tony, hindi na nakapalagpa ang 35 taong kulang na suspect ng tamputin ng mga tauhan ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit sa Barangay Panina, Bacong, Negros Oriental. Wanted ang suspect sa Finland sa kasong aggravated fraud at attempted aggravated fraud at may red notice green mula sa Interpol. Ayon kay PI Fugitive Search Unit Chief Randall Ryan C., isinagawang presyon matapos ipagbigay alam ng World Declination Office sa Pilina na nasa Pilipinas ang dayuhan. Patay sa mga aligasyon, umupa umano ang suspect ng mga

0: diarian ng walang intensyong bayaran ng upa o ibalik ang mga ito. Pinatayang 320,000 euro o mahigit 20 milyong piso umano ang naging pagkalugi na may-ari. Sa isa pang insidente, pinangparin ng mga suspect na kumuha ng mga kagamitan, cellphone at gasolina sa pamamagitan ng panloloko kung saan pinatayang 11,863 euro o halos 1 milyong piso naman ang naging pagkalugi ng biktima. Pustodian ng DI Warren's Facility sa Taguig ang suspect habang hinihintay ang proseso ng kanyang deportation. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Raz!
2: Headline Abroad! Headline Abroad!
1: Sa ating headline abroad, matagumpay ang naging operasyon kay Pope Leo XIV. Ayon sa Vatican, natanggal na ang bukol sa kanambaga ng Santo Papa sa 90 minutong operasyon. Sinuri ang nakuhang tissue sa gitna ng operasyon at nakumpirmang isang uri ito ng lung cancer. Ilang araw pang mananatili sa Gemelli Hospital sa Rome ang Santo Papa para makarecover. Samantala, si Cardinal Luis Antonio Tagle na siyang bagong dean ng College of Cardinals ang mangunguna sa misa sa St. Peter's Square ngayong Miyerkules habang nagpapagaling pa ang Santo Papa. Mga kapamilya, kinaaliwan ang mabait na parishioner sa isang misa sa Cebu. Sa ibinahaging video ni Teacher Kath mula sa Argao, behave na pumuesto ang isang aso sa unahan ng altar habang nagmimisa si Father. Hindi man lang tumahol, hindi rin siyempre nanganggat o nanghabol ng aso dahil tila naiintindihan nito ang sagradong seremonya. Instant viral ang video na pinuri ang mabuting asal ng aso. Buti pa si Doggy, ah? Maganda asal. At yan ang headline sa hapon. Napapanood at DZMM Teleradio sa cable at sa Bayan Ding na pakikinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istranta at sa The Filipino Channel. Hanggang bukas ako po, si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya!
2: Tony Velasquez!

0: Ang oras, 30 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: 4:30 na! ATM na! Mga good news, good news at bad news.
3: Bad news.
2: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM!
3: ATM!
2: Anong take mo? Tuwing hapon. Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM!
3: ATM!
2: Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: DZMM. Ano take mo sa DZMM?
1: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona. May kasama tayo, ha? Equally beautiful.
2: Yes naman, nahalini po kay Miss Maan.
1: Yung mic, yeah, mic, yan.
3: O, diba? Halatang unang salang. Hahalini po kay Miss Maan Makapagal. Ako po si Naomi Tiburcio from PRTV News.
1: Ayan.
3: Magandang hapon, mga kaservisyo. Kamusta ang inyong merienda? Diba? Merienda time na ngayon? Ating
1: eat and time. Yung iba late lunch. Nakilala ako late nag-lunch eh.
3: Nako, bawal magutom ngayon.
1: Nahuli tuloy kumakain sa parking lot. Oo. Eh, teka lang, meron tayong question. Teka lang, bago tayo magpatuloy. So, kamusta? How's your day, Naomi?
3: Ayan. So, everyday nag-news break ako sa PRTV News. So, maaga nagsimula. At ngayon, first time ko po dito sa DZMM. So, thank you po sa aking mga bosses sa opportunity. Very excited. Kinakabahan din at the same time.
1: Sit back and relax ka lang dyan.
3: Sige, papanoorin lang kita.
1: Para ako lang second voice. Ay, pero magsalita ka dyan ako.
3: Second voice.
1: Baka mamito, mahimik ka lang dyan. Tapos, alam mo, nagamitin yung mic, tapos naririnig naman tayo, may override tayo.
3: Yes.
1: So later, meron tayo mga makakausap na mga eksperto. Pag-usapan natin, slow news day ba ngayon, Naomi?
3: Diba, malaki yung news kahapon. Mm-hmm. So parang meron pa tayong epekto nung nakakabiglang turn of events dyan sa impeachment, diba? Sabi kasi, nga nila, plot twist, malala.
1: Oo, kasi na-expect natin na ibibitawan na talaga yung Article 3, diba? Mm-hmm. Yung bribery. Hindi na rin na-expect. Na isa lang yung ititira.
3: Oo nga. Akala natin yun nga yung balita, diba? Yun yung lumalabas sa headlines, yung bribery. Tapos tatlo pala. So parang tayo, nagulat din tayo, di ba? Hindi natin naasahan. Kahit yung senator judges, di ba?
1: Oo, nagulat din sila. Oo. Pero, well, it seems, yung mga nakausap na rin natin kahapon, Naomi, it seems na ito ay isang legal strategy.
3: So parang to begin with, ito na talaga yung plano nila. So sayang, hindi kaya sayang.
1: Well, kasi din naman, babalikan din natin na ang impeachment, hindi naman necessarily lahat ng articles ay kailangan na guilty.
3: Mm-mm.
1: At hindi rin naman lahat ng articles dapat acquitted. Yes. So pwedeng magkakaiba yung magiging pagpapasya ng impeachment court. Pero hindi to bago eh.
3: Mm-mm.
1: Nangyari to doon sa panahon ng impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona.
3: Mm-mm.
1: So ito hindi na bago. Actually, yung nagugulat nga ako kasi parang nagulat yung ibang mga senator judges.
3: Wala talagang nagsabi, no? Walang hint.
1: Pero, kung babalikan natin, yung ilan doon sa mga nagsabing nagulat sila or nadismaya o nainis, nairita or whatever doon sa impeachment, itong nangyari sa impeachment court, parang nandun din naman sila ng impeachment trial. Ni CJ Corona.
3: Ito na yung CJ Corona, actually. 5 out of 8 articles ang tindra. Pero itong panahon na ito, hindi pa nagpipresenta ng witness at ebidensya. So iba yung pagkakataon ngayon na naipresenta na yung mga witness at ebidensya. Tapos dun palang dinrap. So yun yung pinagkaiba niya.
1: Pero yun nga, ito'y siguro sa mga darating na araw, linggo o buwan, dun natin talaga mapagtatagni-tagni talaga na ito nga ay isang legal strategy. At kung sino man yung nakaisip nito, sabi ko, napaka-brilliant ha. Ang brilliant ha, kasi nga naman, ito'y paraan ng prosekusyon. Parang, pwede natin gamitin term dyan, masilat. Kumbaga, talagang maipunto kung ano ba talaga yung gusto nilang maging desisyon ng mga senator judges. At syempre, ito ay conviction.
3: Mm-mm.
1: Eh kasi kung titingnan mo rin naman, Naomi, yung mga articles na to, yung pinakamadaling patunayan ay yung unexplained wealth kasi hindi mo nga kailangan ng tao na sabihin eh.
3: Mm-mm.
1: Kailangan mo lang ng dokumento
3: na paper trail.
1: Oo, na nagpapakita na ang daming dokumento na nagsasabi meron siyang hindi maipaliwanag na yaman. Kumbaga, bigyan mo lang siya ng numero. 1+1=3
3: 3 2
1: Diba? So alam na natin kung ano yung magiging kakahinatnan nito.
3: Oo, diba? Pero ang sinasabi ng prosecution, hindi naman porket dinrap nila yung tatlong articles, eh mahina. Mm-mm. Equally strong daw ito. So yun yung gusto nating intindihin, eh kung equally strong, bakit kailangan siyang tanggalin pa? Diba?
1: At atin di babalikan, ano? Dahil nga, itong susunod na makakausap natin, eh ilang beses na rin itong ipinunto nung na-interview namin to before, na ang impeachment trial, ito ay may dalawa lang naman na desisyon.
3: Yes.
1: May dalawang pakahihinat na nito. Una, ay yung posibleng pagpataw ng perpetual disqualification o hindi na pinapayagang makatakbo ulit sa anumang posisyon sa gobyerno ang na-impeach na public official.
3: Mm-mm.
1: At pangalawa, removal from office o tatanggalin na siya sa kanyang panunungkulan.
3: Mm-mm.
1: Yung puntong kriminal, yung kasong kriminal, ito ay diringgin sa Sandigan Bayan.
3: Mm-mm.
1: At meron din naman ng mga naisampa o merong mga niluluto ang ombudsman na mga kaso na uusigin si Vice President Sara Duterte doon sa mga kasong yan. Dagdag pa yung kasong grave threats.
3: Tama.
1: Na, if I'm not mistaken, nasa tatlong NBI counts. Nasa NBI ba o nasa DOJ na? Ano na ba yung status nun?
3: Ang alam ko eh, 3 counts of grave threats, August 11 yan, final. Dun sa online press conference na remarks noong November 2024. Tapos pangalawa, yung pinasa ni Reform ng Ombudsman ang fact-finding report dun sa dokumento para sa aksyon nila.
1: Ayun.
3: Yung mga salin.
1: So mayroon namang patutunguhan, ano, yung pagbitiw lang, pag-atras ng prosecution, ito'y nangangahulugan na meron naman kasing ibang korteng pwedeng duminig doon.
3: Kasi sinasabi nila baka daw yung plano ng defense, ipatagalin ng patagalin hanggang sa umabot ng 2028. Oo, yun yung sinabi ng prosecution. Eh, grabe naman yun, di ba? Tawa naman tayo. Lagi tayo special coverage.
1: Oo nga.
3: Diba? Lagi tayong mag-iintindi yung papaliwanag.
1: Tsaka, hindi ba magpapasko? Oo. Pasko muna tayo. Diba? Ha?
3: Parang wala tuloy holiday nun. Dahil ang daming pinag-uusapan sa politika.
1: Oy, makasama natin live via Zoom si Attorney Dino De Leon, co-convener po ng Bantay Senado at Director for Human Rights and People Empowerment Center Incorporated. Magandang hapon, Attorney Dino.
3: Magandang hapon po.
4: Magandang hapon, Zandro, Maan, at sa lahat ng ating mga nakikinig at tagapanood.
1: Si Naomi yung kasama ko ngayon, Attorney Dino.
4: Hindi pala si Maan.
3: Okay, Naomi po. Maan.
1: Pero,
4: okay,
1: ito yung common sa ating tatlo.
3: Ano?
1: May jowa siyang Attorney Dino. Kanin ka, may jowa siyang Clarisiano.
3: Ay, talaga.
1: Ay, si Naomi.
3: Si, ano,
1: si Attorney Dino.
4: Baakala naman, may jowa tayo parehong Clarisiano.
1: Ay, hindi. Sabi
4: ko ni Sandro, ay Clarisiano.
1: Ayun, yun. Ayun, tama na din.
3: Nako.
1: Ay, singit ko na rin, nako, ha. Sa Sabado na yung alumni homecoming, ha. Walang mag-inis.
4: Oo nga, ng Claret. Mabuhay ang mga Claretiano at magpunta po kayo sa Claret School of Quezon City para sa alumni homecoming.
1: Ayan. Mm-hmm. O yun na nga, balikan natin yung topic natin ngayon talaga, Attorney Dino. Dahil nga, ano ba talaga? Ito ba ay, bakit nangyayari itong pagdadrop o yung pag-atras ng mga articles of impeachment sa isang impeachment trial?
4: Well, una, gusto ko lang sabihin, no? Dapat hindi nagre-reklamo ang tika. Imagine mo, dapat nga nagbubunyi sila na isa na lang kailangan nilang sagutin, di ba? Bukod dun sa dalawa na malalakas nilang ebidensya, tsaka hindi na sila mathematically, palang ang pinag-uusapan, hindi na sila pwede makonvict dun sa dalawa na iba, no? Dun na lang sa pagkaisa-isa. Yun yung first, no? So I think it is a good development for the defense, honestly speaking. And so far as the impeachment is concerned, no? Ang kwan naman lang nila is, eh, paano napresenta na yung ebidensya? Hindi ba kami magpipresenta ng ebidensya din, no? Sa aking palagay, kung ako lang yung impeachment court, eh, sige, payagan sila magpresenta ng ebidensya kung may mapipresenta silang ebidensya doon. Kasi ako naman, bilang isang litigator, I was looking forward to the explanation actually of Sara Duterte insofar as all the allegations are concerned kung bakit siya nagwawala sa Article 4 at sabihin gusto niya nang nagkumuha na siya ng kontrata na siya ng papatay sa Pangulo, sa First Lady at Speaker of the House. I was looking forward to her explanation kung bakit tsitsiri yung mga pangalan noong mga nandoon sa confidential funds. I was looking forward to her explanation bakit binigay niya yung pera sa unbonded person na hindi man lang empleyado ng office the Vice President. I was looking forward to her explanation bakit pinababalik sa kanya ng 400 plus million ng Commission on Audit because of wrong expenses, no, and unjustified expenses using the confidential funds, no. I was looking for her explanation on why she had to spend 485,000 pesos per hour bawat oras noong panahon ng Pasko, na mas malaki pa yung intelligence operations niya kaysa sa pinagsama-sama ng intelligence operation ng NBI, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Coast Guard, no, at iba pang mga law enforcement agencies. Pero hindi na, eh, hindi na siya pinag-explain, no. At pwede pa rin naman, meron siya mga kakarapin na kaso dyan at kaya niya pa rin i-prove yung innocence niya into after yung mga ebidensya na ito doon sa mga other proper forums, no. In other words, kung ako sa kanila, net benefit ito sa depensa, no. Yun yung una. Yung pangalawa, well, para sa sa prosecution, napakalakas na kasi ng isa lamang na artikulo. And malakas din yung iba, pero isa lang naman kailangan nila, eh, no? And Sara Duterte can still provide her defense, no, in that particular article. So sa aking palagay, ito ay valid call ng prosecution. We may not necessarily agree with it. I don't particularly agree with it in personally ko ako yung abogado kasi gusto kong makonvict rin siya doon sa iba. Pero and I think it's a net benefit for Sara Duterte herself. Pero dahil kumpiyansa sila sa lakas ng abogado ng ebidensya doon sa ill-gotten wealth, eh sapat na para sa kanila yon. No? So I see the pros and cons for both sides. But what I do not see really is yung kimutok pa ng depensa. Well, in fact, net benefit sa kanila dito na hindi na sila pwede makonvict sa dalawang article.
3: Pero Attorney Lino, hindi ba more chances of winning kapag more than one article man lang, no? Hindi nila dinrap yung tatlo, at least two or three.
4: Correct. Kaya nga sa akin palagay, pag ako ito, hindi ako sakayot. Pero sa akin kasi lahat naman malakas yung depende, malakas yung ebidensya. What separates, however, itong ill-gotten wealth is the fact na we're relying on bank records, we're relying on anti-money laundering council reports, we're relying on her sal and herself and her audited financial statements herself. So ito talaga yung talagang sa akin palagay beyond dispute, kasi hindi naman ito kwento lahang na may nag-abot ng pera. Hindi lang naman ito kwento lang ng kung sino-sino, no, na para bang sinabi nilang one day na nagising ako at inabot ako siya ng maleta. Hindi ganun, eh. Ito ay pinakamalakas na forms of evidence, including public records, bank statements, and her own salary.
1: Mm-hmm. At hindi naman din nasayang, ano, Attorney Dino, dahil yung mga ebidensyang inilabas dito sa impeachment trial, ito'y pwede rin magamit, ano, sakaling magtuloy-tuloy at umusad na rin yung mga kaso sa Sandigan Bayan.
4: Walang nasayang kasi all of these things are about transparency and accountability.
1: Kasi ang binabanggit.
4: No? So, everything has to have not everything has to have adjudicative value at this point, no. So lahat ng mga ito, adyan pa rin yung mga ebidensya, pwede pa rin magamit. Tsaka importante na unawaan ng publiko kung ano yung mga akusasyon at allegation laban sa Vice President.
1: Kasi may binabanggit din si Senator Judge Bongo na parang di daw patas, bilang judge daw, gusto daw nila maging patas at maging pantay yung paghahanap ng katotohanan. Anong take niyo doon, Attorney Dino?
4: Well, I would suggest, you know, may remedy naman si Senator Bongo, and that is to file a motion for reconsideration sa decision ng presiding officer, no. So kung gusto talaga nila ng chance na pag-explainin si Sara Duterte doon sa mga artikulo na hindi naman pala siya pwede makonvict, pwede siya mag-move for reconsideration na isama pa rin yung dalawa. Actually, agree ako doon, eh. I challenge nga, eh, itong mga aligned na senators kay Sara Duterte na kayo mag-move na reconsideration. Gusto niyo naman pala siyang pag-usapan pa rin yun, eh, para makapag-explain kayo. At gusto, para bang net benefit na nga sa kanila, nagagalit pa sila. So sige, di mag-move sila for reconsideration para maisama ito sa ebidensya, para mapag-explain sila dito sa mga malalakas na allegasyon na ito, malakas rin yung ebidensya, at saka para, ultimately, baka pagbotohan yung mga senator judges kung convict or acquit. So, kung, kasi hindi ko maintindihan yun, eh. Net benefit na sa kanila, ayaw pa nila, hindi mag-move sila for reconsideration, that's fine.
3: Ano kaya, Attorney Dino, ang epekto nito sa public opinion? Kasi yung iba, nangihinayang sila doon sa 39 days. Ang tagal-tagal nag-impeachment. Tapos, iisang article lang ang pagbobotohan sa dulo.
4: Hindi siya, hindi dapat panghinayang yung publiko kasi may transparency, no? nakita natin kung ano yung mga allegation, no, na nakita natin how our institutions are working. This is a very worthwhile investment na pinag-uusapan natin dito, pera ng taong bayan, no, at accountability. Walang presyo sa pananagutan. Yun lang sa akin palagay, no. So, in fact, sa akin palagay, it should take as long as it takes, no. Kaya nga sa akin palagay, sabi ko nga, kung ako masusunod, three or four articles of impeachment, lahat yan isa lang. Because accountability should take as long as it takes. We should invest in accountability as long as it is needed, no? So hindi yan nasayang sa aking palagay, no? Ultimately, if there's going to be accountability, yun ang importante.
1: Mm-hmm. Pero Attorney Dino, hindi kaya yung nakaisip nito, itong estratehiyang ito, itong legal strategy na ito, ay napakatalino dahil parang mapipilitang magsalita ngayon si VP Sara Duterte dahil itong mga nakalipas sa pagkakataon. In fact, never doon sa 39 days ng impeachment trial na siya ay humarap sa isang impeachment court. So, ibig sabihin, itong nakaisip nitong estratehiyang ito, hindi ba ito ay napaka-talino, napaka-brilliant, dahil nga sa ngayon, wala nang choice si VP Sara Duterte kundi harapin at sagutin lahat ng kanyang mga ipinaparatang laban sa kanya. Attorney Dino? Ay, o sige, medyo naghahang lang pala yung kanyang Zoom.
3: Nasa biyahe siya, no?
1: Oo, mm-hmm. Yun nga yung partner, yun yung sinasabi ko. Parang, ang talino nung nakaisip mm-hmm. nito. Kasi...
3: So, ang, hindi na lang sa press con nalabas si Dino Sara, di ba? Sa mga ambush interviews, di ba?
1: Oo, mm-hmm. At nagkaroon ng parang, kumbaga, deadlock sa kanyang pagiging strategy, sa strategy ni VP Sara Duterte. Dahil nga ngayon, dahil nga hindi na siya mabibigyan ng pagkakataon na sagutin yung mga ibang articles of impeachment, saan siya ngayon magpapaliwanag? Naitanim na sa isipan ng taong bayan, ng mga nanonood, lalo na yung mga nanonood sa impeachment trial, na ay, oo nga, may mga ibinatong ganitong allegation. So, ang ending, kailangan mo bawiin din yung sarili mo na parang, teka, hindi yan yung katotohanan, ito mm-hmm. yung katotohanan.
3: Oo, kaso sinasabi naman ng depensa na kaya naman daw pala nila tinanggal yung tatlong mm-hmm. articles, wala naman daw pas kasing basis to begin with. Uh-oh. So may mga ganong narrative na ginagamit against the prosecution.
1: Sige, tanungin natin yan. Sa linya natin ng telepono si Attorney Dino De Leon. Pero balikan ko lang, Attorney Dino, yun nga yung tanong ko, yung nakaisip nitong legal strategy na ito ay napakatalino. Dahil nga ang ending, ang mangyayari doon sa kampo ng depensa na ni VP Sara Duterte, wala na siyang choice kundi sagutin yung mga ibinibintang laban sa kanya at even possibly, kung gugustuhin niya, humarap na mismo doon sa impeachment court, lalo na sa buong 39 days, hindi siya umatend ni isa man doon sa 39 na araw ng pagdaraos ng impeachment trial.
4: Well, si Sara Duterte lang naman sa akin palagay, kaya sabi ko, whether three articles yan, four articles yan, wala ko nakikita ibang ebidensya . Wala ko nakikita ibang witness . Siguro magharap sila na isang expert witness na nakakampid na hindi naman kaya i-dispute ng expert witness yung bank record, yung anti-money laundering council record. Sino pa ibang witness nila? Para naman iba . Kundi si Sara Duterte. So regardless sa akin, pinagpagpindirin ako o hindi, I think the best person na pwedeng witness ng depensa ay si Sara Duterte mismo, no? So kaya sa akin nga hindi lang yun, strategically speaking, for the defense, it is the right thing to do. Because the vice president should be explaining herself. She shouldn't be coercing it just through her lawyers, no? Kailangan mag-explain ang vice president dahil vice president natin siya . Whether or not we voted for her, whether or not we like her, she remains to be our vice president. And thus, we are entitled to explanations coming from our public officials. Pag-face ka ng ganyang kalalalang mga allegation, hindi yung kinukorso lahat sa abogado. So, legally speaking, siya ang pinakamalakas na ebidensya ng depensa, kaya dapat mag-explain siya.
3: Attorney Dino, ano namang masasabi niyo dun sa sinasabi ng depensa na oo, ang sinasabi ng depensa na kulang sa basis yung tatlong articles, kaya siya tinanggal to begin with?
4: Well, alam mo naman yung depensa, it is take advantage nila yung mga ganyan, pero the evidence speak for themselves. I don't wanna dignify yung sinasabi ng defense na yan na ay mahina kasi, pero hindi naman nila sinasagot yung ebidensya, no? Paano naging mahina yung ebidensya na si Sara Duterte mismo nanakot? parang yung mahina yung ebidensya na siya mismo nagsubmitin ng mga liquidation vouchers na wala namang ganung mga pangalan, paano naging mahina yung NBI findings that enjoy the presumption of regularity dahil eksperto ito mga to na dinoktor yung mga vouchers na ito? Paano naging mahina yung ebidensya nung special dispersing officer niya mismo nagsabi na binigay yung kay Colonel Lachica, a person who is not funded, yung pera? No? Paano naging mahina yung ebidensya ng Commission on Audit Findings na 400 plus yan are disallowed expenses at sinababalik sa kanyang personal? So, lahat ng mga ito, I mean, they can just give a claim na mahina kaya nila with ito. Pero kung hindi naman nila ma-rebut itong mga ebidensya na ito, no? We should give them a chance. Kaya nga nilift yung Rule 18, no? Imbis na sasabi, denial lang, because denial is the weakest kind of defense. Yung parang alibi yan, no? Weakest kind of defense. E sagutin nila kung bakit hindi totoo itong mga ebidensya na ito na nanggaling mismo sa kanila at sa mga public records and public documents.
1: O kaya sa kabilang banda, baka naman na ang pagtingin dito baka ang nanghihinayang dito yung depensa dahil pinaghandaan nila sa dulo-dulo, hindi naman pala yun yung kailangan pagbutuhan ng Senator Judges, Attorney Dino.
4: Ako, sabi ko nga sa'yo, I've been in practice for more than a decade, no, may 10 taon na akong trial lawyer. I look forward sana kung sinong witness nila. No? So, pinaghandaan o hindi, duda ako na meron sila malalakas na ebidensya. Pero ako, kung ako yung depensa, it will be a relief for me na hindi ko na kailangan magpresenta at hindi na pwede pagbotohan itong mga artikulo na ito. No? Relief dapat sila. Hindi yung para bang sila pa inaargabyado kasi nga ultimately yung dalawang yun para panalo na sila, di ba? Kasi sila pagbabatuhan silang inuusig sila ang under trial, tapos yung dalawang yun hindi na pwedeng usigin, di ba? Maganda yun sa kanila. No, so again, net benefit sa kanila ito. If I were them, I will just concentrate my energy doon sa pagsagot, doon sa Cali 88 na 300 plus million, yung 800 plus million na net worth niya, na pera niya, na asset niya na hindi direktara sa SALE niya, sangayon sa experts, sa 4.4 billion na labas-pasok na pera doon sa mga bank accounts ni Sara Duterte according to Anti-Money Laundering Council report, at doon sa mga hindi niya pa direktara ng mga lupain, mga barel. Doon ako magfo-focus, no, yung angulo na trinidor niya tayo sa Sina at under siya ng payola ng Sina, yung kumuha siya ng pera kay Sammy Uy nung siya yung mayor at vice mayor pa lamang, no, na isang alleged drug lord. Yun yung mga kailangan niya sagutin at doon naman sila mag-focus as of the moment, kasi those allegations themselves as backed by very concrete and strong pieces of evidence are already damning, no. So wag na sila mag-asaya pa ng oras na tumahol doon sa mga ibang artikulo na hindi na naman sila inupo.
3: Kahapon po sinabi ni Attorney Siso na kung ang purpose ng prosecution ay mapaiksi yung proceedings, para daw itong unmistakable characteristics ng isang mistrial. Ano pong masasabi niyo dito?
4: Siyempre, nahibit ako naman sa Attorney Siso, hindi ginagawa niya lang yung trabaho niya. Pero ultimately, they were given a chance to cross-examine these witnesses. Ultimately, they can still interpose the kind of defense that they would want, and ultimately they still have to answer, no, doon sa mga ebidensya na ito, no. Huwag na nating baliktarin. Para bang sila pa ang biktima? Ang biktima po dito ang taong bayan, ha. Ang biktima po dito batay sa ebidensya ay yung national interest natin at national security natin, no, at ang pera nating taong bayan. So huwag na tayong mag-portray na as if sila pa yung persecuted. Ang happy po dito at ang biktima po dito ang taong bayan.
1: Hindi kaya dahil kaya sila nagkakaganito rin, attorney, ang depensa ay dahil mahirap mapatunayan o madaling mapatunayan itong unexplained wealth at mahirap depensahan.
4: Well, napatunayan na talaga sa akin palagay, no? Kaya ka I look forward to their response, no? Kaya huwag na tayo mag-focus sa ibang mga artikulo. Pinaliit na nga, eh. Pinaliit na nga yung akasosyon sa kanila, eh. Nag-operate na nga as dismissal yung dalawa na iba pang artikulo kahit na malakas ang ebidensya. Pinadali na nga ang buhay ng depensa. So, sumagot na lang sila, no? Hindi yung para bang sila pa ina-ape. Well, in fact, the evidence shows na sila yung dumiskal po sa pera ng taong bayan at tumanggap ng pera sa Sina.
1: Babalikan ko nga rin pala, Attorney Dino, dahil itong grupo nyo rin, ano, yung nag-hain ng reklamo sa ombudsman, kasama si ang grupo rin ni dating Senador Antonio Trillanes. Ito, may kaugnayan ba dun sa mga na-discovering tila pagpasok ng pera mula China dun sa mga bank accounts ng mga...
4: Wala pa yun. Binesto pa lang namin dun ay sa confidential funds kasi bago mga informasyon itong pagka-tridor sa atin, Sara Duterte, kasama na yung pagka-tridor niya sa atin sa na sinasabing anti-drug sila pero kumukuha pala ng pera sa anti sa isang drug lord, no? Alleged drug lord. At saka yung kumbaga vice president ang kumukuha ng pera galing sa China, no? Tapos kung matatandaan mo, sinabi niya pa nung Lunes pa o nung Martes, eh bakit? Sa baba magregosyo? Kasama ang China? Eh, Vice President, kaya nakalagay sa Article 7, Section 30 na bawal. Hindi ko alam kung ba't nagtataka ka pa na parang pinagbabawal yan. Dapat pag Vice President ang interest mo lang sa sambayan ng Pilipino, kaya malaki ang sahod mo. No? Kung hindi mo kaya, gusto mo pang rumakit sa City of Davao o rumakit sa magnegosyo ng Jollibee at Chowking o rumakit sa gobyerno ng China, huwag ka mag-Vice President. Ganun lang naman kasi yun eh. No? All of these pieces of evidence are very strong. The strongest form of evidence, no? Eh kaya gusto ko lagi paulit-ulit sa sasabihin, eh sumagot na lamang sila. Wag na nating kumbaga nagdadrama-drama pa doon sa mga artikulo na net benefit naman doon na bisa reduction eh mapupunta sa kanila.
1: So are we expecting na baka madagdagan pa yung reklamo sa ombudsman laban kay VP Sara?
4: These are very serious allegations of betrayal. No? These are very serious accusations of potential espionage. These facts that we've received have serious implications when it comes to national security because the vice president has access to national security briefings, no? And is in fact the heir apparent when it comes to the office of the president or the presidency, our chief executive and commander-in-chief. So it is only but proper that there has to be a whole of government approach in investigating this potential national security threat, including but not limited to finding the appropriate charges when warranted by
1: Attorney Dino, dyan lang po muna kayo. I'll put you on hold dahil may kailangan lang po kaming pagbigyang daan sa mga mensahe. Pero babalikan po namin kayo maya-maya po lamang. Anong oras na, partner?
3: 4:59 ng hapon.
5: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasama ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, eksakto alas 5 ng hapon.
1: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: tandem ng bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizon. The Delivery Rider or Unmarry? Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. ATM. ATM.
6: Anong take mo sa DZMM?
7: Ay, nagbabalik po ang ATM. Anong take mo? O, di ba? Pwede ka na nga. Pwedeng medyo magtagal ng bakasyon si Ma. Oo, ay nagbabakasyon lang si partner. Mukhang...
8: Bakasyon din, pag may time.
7: Oo, di ba? So, sana all.
8: Sana all. Ikaw din. Magbakasyon ka din, magplano ka na.
7: Ay, naku, teka, bago natin balikan si Atty. Dino. Ano oras sa partner?
8: 5:03 ng hapon.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
7: Eh, partner, balikan na natin si Atty. Dino na nasa kabilang linya. Eh, Atty. Dino, yun nga, are we expecting na baka madagdagan pa yung reklamo sa Sandigan Bayan sa Ombudsman laban kay VP Sara Duterte matapos na lumabas itong tila pagkakaroon ng link doon sa pagpasok ng pera mula sa China at hindi lang pala sa China, pati yung ibang mga bansa rin.
9: So sa aking palagay, no, it is the obligation not only of the public government agencies but of every Filipino to ensure na hindi tayo napatray doon. To ensure na yung pera ng taong bayan hindi nadidisbalko, no, at nananakaw, no. And dahil meron mga bagong facts patulad nitong sa China angle, yung pagtanggap ng pera kahit na vice mayor at mayor sa Davao City, graphic corruption yun eh. Yung mga bagong angulo na ito na hindi nakasama sa mga previous complaints, dapat pag moto-to-moto yung investigation ng ombudsman at yung mga public interest groups, dapat maghanda na ng file. So sa aking expectation, dahil pero sagutin ko yung tanong mo, madadagdagan pa, ang sunod ko lamang siyan dapat lang.
8: Mm-hmm. At Attorney Dino, under the circumstance, iisa na lang po yung article. Tingin niyo ba mas mapapabilis po itong impeachment proceedings?
9: I think regardless, kasi sabi ko nga kahit na hindi dinanap yung tatlong articles of impeachment, sa akin palagay wala namang ebidensya na may pipresenta yung defense. So regardless, sa akin palagay, hindi na ito aabot ng Pasko.
7: Kasi nga, baka nga yun nga yung kinakakabaka ba rin ng iba. Baka kasi pahabain ng depensa. O, di ba? Pahabain ng depensa itong impeachment trial. Baka lumagpas, baka umabot ng 2027.
8: Mm-hmm.
9: Ngayon nga tayo matakot dyan. As long as it takes, we need to make sure that the vice president will be held into account based on the evidence. No? At sa akin palagay, tama naman kasi pinagkait nila yung right to due process sa lahat ng mga pinatay sa balugong gyera ng droga na pamilya niya naman ang nag-architect at nag-implement. Huwag natin gawin sa kanila yun, no? Hindi dapat tayo inhumane and we should stick with the Constitution. So sa akin, regardless, mabain nila or hindi, pakinggan natin kung anong sinasabi nila, pero malinaw ang ebidensya. If they are able to controvert yung ebidensya, sa akin palagay, ang panawagan nga namin sa Banday Senado, i-convict na si Sara Duterte.
7: Mm-hmm. Eh kung sakasakaling magbitiw sa puntong ito, si VP Sara Duterte sa kanyang pwesto, ano kaya magiging epekto nito, Attorney Dino?
9: Disqualification, hindi lang naman removal from office. Mm-hmm. Dalawa yung component ng impeachment. Pero ang mensahe ko nga kay Sara Duterte is mag-resign na siya, pero alalahanin niya, kahit mag-resign siya, tutugisin pa rin siya ng tao bayan.
7: Ayun. So abangan na lang natin. Ingat ka pag-uwi, Attorney Dino. Maraming salamat.
9: Maraming salamat at magandang hapon hanggang sa muli.
8: Thank you po.
7: Ayan po si Attorney Dino De Leon, ang co-convener po ng Bantay Senado at Director for Human Rights and People Empowerment Center Incorporated. Eh, teka partner, ito muna. Pasok muna tayo ng report. Sige, maya po muna dahil nagtatawag pa sila.
8: Abangan natin
7: yung mga... Oo, kasi pag narinig mo yung stinger na yan,
8: okay,
7: alam mo nang merong report na papasok. Yes. Pero mukhang inaayos pa nila yung linya. O nga kasi nga kanina, no, mukhang may problema sa linya. Kaya at least ayusin muna natin yan para matawagan natin itong mga Radyo Patrol reporters. Eh, syempre importante. Ano mo nung ako'y Radyo Patrol partner? Pag narinig ko nang nagaganyan yung stinger na yon. Oo, parang asa na ba yung ano ko? Asa na yung script ko? Asa na yung ganun na yung hinahanap ko?
8: Bawal ka mag-relax.
7: Oo,
8: kailangan ready ka lagi.
7: Tsaka laging merong monitor. Mm-hmm. Yung alam mo tatakyan ng Radyo Patrol, laging merong monitor.
8: Mm-hmm.
7: Kasi doon ka makikinig. Hindi ka makikinig sa cell. Kasi nga naabutan pa na namin, no?
8: Na wala pang smartphone.
7: Hindi, meron.
8: Sorry.
7: Meron naman. Partner. Pero, may iPhone na noon, no?
8: Okay.
7: May iPhone 4S. Mm-hmm. Tama, yun yata yung unang smartphone namin.
8: Yung
7: Radyo Patrol
8: pa.
7: Oo. Tsaka yun yung pwede nang mag-FaceTime eh. Kaya nakakapag-video kami ng live.
8: Mm-hmm.
7: Ano, sa Motorola, yung radyo namin, doon kami nakapag-report. Eh, kailangan mo ng monitor pag doon ka nagre-report. Eh.
8: Mm-hmm.
7: Diba? O, ito na! Reporter, sino ang una sa ating listahan ngayong hapon?
8: Ayan, labi ng yumaong jeepney driver activist na si Tatay Elmer na cremate na. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol Job Garner. Job.
10: Na-cremate ng labi ng yumaong jeepney driver at transport activist na si Elmer Miralles Cordero o mas kilala bilang Tatay Elmer na mga kapwa niya tsuper. Ayon sa asawa niyang sinanay Evie Cordero, iuwi niya sa kanilang probinsya sa Tarlac ang abo ng asawang yumao matapos atakihin sa puso sa kasagsagan ng dalawang araw na transport strike ng grupong Piston. Sa panayam, magbigay pugay siya sa asawa na sinabi niya naging mabuting kabiyak sa kanilang pagsasama sa loob ng 40 taon.
11: Si Tarim na talaga. Mabait, masaya kahit mahirap yan. Masaya ang pakisamahan. Saka walang, hindi ko nasasabing walang problema, may problema din. Pero kapag kakilala ko kay Tatay Elmer, talagang super proud ako sa kanya.
10: Kasama naman sa mga nakiramay ang mga kapwa niya tsuper na kinilala ang pagkikibaka ni Tatay Elmer para sa mga karapatan ng mga kapwa niya tsuper.
12: Ang hindi natin malilimutan sa matanda ay talagang basta nabalitaan niya na may rally kahit yung iba't ibang sektor. Ano, may rally yung kabataan, may rally yung kababaihan, may rally yung peasant, ano, talagang pumupunta siya roon kahit siya lang mag-isa.
10: Pumanaw si Tatay Elmer sa edad na 78 noong October 7, samna araw matapos atakin sa puso habang nagpo-protesta sa monumento, kabilang siya sa tinaguri ang Piston 6 o yung mga inarestong tsuper habang nagpaprosesa dahil sa kawalan na aksyon ng gobyerno noong kasagsagan ng pandemya noong 2020 dahil sa umano'y paglabag sa quarantine protocol. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol Job Garner, CGMM.
8: Maraming salamat, Radyo Patrol Job Garner.
0: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella.
7: Eh, partner, meron pa isa pa. Sino pa yan?
8: Isa, patay, 8 sugatan sa bakbakan sa Maguindanao del Sur. Ang detalye ihati ni Noreen Igonia ng FMR Davao. Noreen, go ahead.
13: Yes, Naomi, nahinto na ang halos isang linggong bakbakan sa apat na barangay sa bayan ng Sultan sa Barungis, Maguindanao del Sur. Pero takot at pangamba naman ang iniwan sa mga residente. Isang ginang kasi ang tinamaan ng ligaw na bala sa loob ng kanyang tahanan. Ayon sa investigasyon, kasagsagan ng putukan sa Sitio Tamlanga, Barangay Papaka noong Oktobre 4, nang matamaan ng bala si Salifa Pagalamatan, 54 anyos. Sa Barangay Kulambog naman, nasugatan din ng ligaw na bala ang isang magsasaka na nasa loob ng kanyang bahay noong Oktobre 8. Napilitang lumikas ang higit sa 3,000 residente mula sa Barangay Kulambog, Papakan, Baruraw at Gadungan. Paghihiganti umano dahil sa nangyaring nakawan ng baka sa lugar ang sanhi ng girian ng grupo ng 105th Base Command ng MILF-BF at mga hindi kilalang armadong grupo. 7 miyembro naman ng MILF-BF ang nasugatan. Pumagitan na ang lokal na pamahalaan at militar sa pangyayari. Nananatili pa ngayon na sa mga evacuation centers ang mga bakwit na nabigyan na ng tulong ng lokal na pamahalaan. Ako si Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
8: Maraming salamat, Noreen Igonia ng FMR Davao.
7: Hoy partner, magbabalik ang ATM.
8: Anong take mo?
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
0: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
14: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
0: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. ATM. ATM.
1: Anong take mo sa DZMM?
15: This sound is processed by Stereo Tool.
7: Ay, nagbabalik po ang ATM.
8: Anong take mo?
7: Eh partner, itong susunod na makakausap natin, yung mga inorganisan nitong mga pagkilos, itong mga nakaripas na araw, It top views ito ha, sa Facebook page ng DZMM Radio Patrol sa East 30. Yung protesta dun sa labas ng Senado, aba, naka 3.1 million views. Ito namang protesta dyan sa Masinloc, sa Zambales, kung saan yung mga mangingisda nga ay nagpo-protesta nung matapos nilang madiskubre na tila may pumasok na pondo, may pumasok na pera doon sa mga negosyong iniuugnay kay VP Sara Duterte, ay nagprotesta yung mga mangingisda. Alam mo kung ilang views yun?
8: Ilan?
7: 1.4 million views.
8: Wow!
7: So, ang daming views,
8: grabe,
7: partner. Dahil nga talagang, siguro kasi nga malapit sa sikmura itong usapin ng hindi makapangisda yung mga mangingisda natin. Sa karagatan, atin naman, Eh, tapos malaman-laman.
8: Tapos hahabulin pa sila, di ba?
7: Oh, hahabulin pa.
8: Ng Banyaga.
7: Ng Banyaga. Tapos yung Vice President.
8: Kasama pa yun, nagpaalala.
7: Oh, yun. Yun nga.
8: 319 million pesos na remittance kasi galing sa China, yung pumasok daw.
7: Oo, yun yung ipinisinta ng prosecution dito nga sa impeachment court.
8: Mm-hmm.
7: Eh, kaugnay niyan, kausapin po natin ang Pangulo ng Akbayan Party at co-convener ng atin ito koalisyon, si Ma'am Rafaela David. Magandang hapon po, Ma'am.
8: Magandang hapon.
16: Hello, magandang hapon, Sir Sandro, Ms. Naomi, at syempre sa mga tagapakinig ng anong take mo ngayong hapon.
7: Mm-hmm. Eh ma'am, ito nga pong, syempre kayo po yung mas nakalapit doon sa mga mangingisda dyan sa Zambales. Nung nalaman nila itong mga lumabas sa impeachment court na pag-uugnay kay VP Sara Duterte sa usapin ng pondo nga galing China, ano pong sentimiento nila?
16: Oo, kaya nung nabalitaan nga natin at lumabas yan dun sa pagsisiwalat ng AMLAC na merong 319 million na perang pumasok sa kumpanya ng mag-asawang Duterte, no, ay talagang nagtaka at nagtanong yung mga mangingisda natin na kasama sa ating laban para sa West Philippine Sea. Nagtatanong sila, kaya ba tahimik si VP Sara, kaya ba no comment kapag pinapalaya sila sa West Philippine Sea kapag winawater cannon yung water yung mga frontliners natin, at gayon din kaya no comment siya kapag nasasaktan ng mga Pilipino sa sarili nating karagatan, eh kasi tumatanggap siya ng milyones mula sa China. Kaya ito ay halong pagtatanong at syempre galit din kasi araw-araw nilang iniisip yung kabuhayan nila at sila ay imbis na makapangisda sa sarili nilang karagatan, eh parang sila pa yung dayuhan na kailangan pa layasin. Yun naman pala yung Vice Presidente, eh kumukuha ng milyones mula sa dayuhang bansa na nanghaharas sa atin.
8: Mm-mm. Ito may statement pa po, Ms. Rafaela, si VP Sara, na troublemaker daw ng Southeast Asia ang Pilipinas. Eh, sumagot dyan si Defense Secretary Gibo. Sabi niya, masasabi niyo ba yan sa mga sundalo? Ano pong masasabi niyo din dito sa statement na ito?
16: Alam niyo po, hindi lang yung statement na yan na troublemaker ang nakakabahala. Pati yung sinabi niyang statement, I think itong October 12 lang na inaakusahan daw natin ang China na sila ay nahihimasok sa ating internal affairs. Eh sa totoo lang, parang pinagtatanggol pa niya ang China sa harap ng ginagawa nitong pangharas sa West Philippine Sea. At sa totoo lang, lantarang panghihimasok sa internal affairs natin. Tingnan na lang niya yung page ng Chinese Embassy. Eh talagang bawat galaw natin, eh pinakikialaman nila. Tapos grabe yung fake news na pakalat ng official Facebook page ng Chinese Embassy. So hindi ito klaro na sa taong bayan na ang China ay inaapi tayo at sinasakop pati yung karagatan natin. At itong mga statement ni Sara na tayo ang troublemaker, ini-echo na naman niya ang statement nung bansa na apparently binabayaran kasi siya. So mukhang it just proves to show na compromised si VP Sara at ang interes na kinakampyon niya ay hindi sa Pilipinas pero sa China.
7: Ito rin po ba yung dahilan kung bakit ang sigaw nga po ng mga kasapi ninyo kapag nagrarally dyan sa Senate grounds ay convict Sara now? Ibig sabihin, sa tingin nyo sa puntong ito talagang karapat-dapat ng ma-convict si VP Sara Duterte?
16: Actually po, klaro namang din sa atin na hindi dapat umupo sa mataas na pwesto kung ikaw ay bayaran ng ibang bansa. Kasi baka mamaya, hindi lang ito, at ito po yung lumabas din sa impeachment trial, hindi lang po tayo ninanakawan, parang binibenta pa ang interes ng ating bansa. Hindi lang ito katiwalian, kataksilan din po ito sa interes ng ating bayan. Kaya para sa atin, tapos na ang boxing, nakita po natin ang ebidensya, ang resibo. Dapat po makonvict na si VP Sara at i-knockout siya sa pwesto. Mahalaga pong tandaan natin, Vice President, second highest second highest official po natin yan sa Pilipinas. Eh, nag-aspire pa pong maging presidente. Paano po kapag magiging pro-China ang ating presidente? Nangyari na po yan nung nakaraang administrasyon ng tatay niya. Binaliwala yung panalo natin sa UNCLOS. Pag makaupo uli isang Duterte sa Malacanang, delikado po ang ating bansa. Kaya napakahalaga po makonvict na si VP Sarenao, matanggal sa pwesto, at ma-disqualify sa iba pang public office para hindi na po makapag kalat ng lagim, lalo na ng lagim na na para sa interest ng China.
8: Ma'am Rafaela, dahil kayo po yung on the ground, pakipaliwanag nga po sa amin, paano po ba yung sitwasyon ng mga mangingisda, at least dyan po sa Zambales, naihirapan ba sila everyday, nakakapalaot ba sila, kailangan ba nila ng assistance mula sa Coast Guard para lang makapangisda?
16: Opo, actually, nung ilang dekada po kaya nilang makapangisda papunta sa baho ni Masinloc, sa loob mismo ng Panatag Shoal. Ngayon po, simula nung nagkaroon ng standoff doon hanggang ngayon, lalo na ay hindi na nga sila makapasok sa loob, hindi pa sila makalapit. Kaya sila po ay pumupunta na lang doon sa mga payaw o yung mga fish aggregating device sa paligid ng Bajo de Masinloc up dun sa off the coast po ng Zambales. Pero ang nakakalungkot po, sa payaw na nga lang po sila nakakapangisda ngayon, ang balita pa po nila sa amin, pag namamataan ng mga Chinese vessels, yung mga payaw na ini-install po ng mga mangingisda doon, pinuputol po nila. Kaya po yung mga mangingisda natin, pagpunta doon, imbis na makapangisda, makikita nila ay wala na yung kanilang in-install na payaw. At yung pong mga grupo kong kasama namin, ilan po sa kanila ang nabiktima na ng ganun.

0: Tapos mamaya i-import din natin mula sa kanila. Tapos bibiling din natin sa mas murang halaga. Kaya po medyo nakakalungkot po talaga kasi imbis na ang kumita yung mga mangisda natin, tapos minanakaw pa po. Siyempre po may impact din po yan sa food security. Hindi lang po dahil sa hindi nakakapangisla yung mangisda natin, pero dahil ang China po, medyo sikat po sila sa pag-overfish, kaya talagang nasisira din po yung ating karagatan.
1: Mm-hmm. At yun nga yung long-term na food security yung kailangan nating tutukan dito, Ma'am Rafaela, dahil nga hindi lang ito usapin ng kabuhayan ng mga mangingisda kundi ito'y supply din ng pagkain ng mga future generations ng mga Pinoy.
0: At alam niyo po, hindi lang po yan sa pangingisda, pati yung yamang dagat natin. Kung matatandaan po ninyo yung mga coral reef na sinira, yung mga pinoch na mga large clams. At ito po, off the coast lang ng Zambales, kitang-kita yung dredging ng mga Chinese vessels na hindi mapigilan. Kaya po kailangan din bantayan natin yung pumapayag na makapag-dredge yung mga Chinese vessels dyan. Dahil yung pong mga politiko na baka nasa payroll ng China ay hindi lang po yan sa matataas na pwesto, yung ilan nasa local government din. Kaya very important po na hindi lang po sa pangingisda pero sa paninira noong ating kalikasan dyan mula sa dredging, lahat po yan may impact sa ating food security at sa ating kalikasan.
2: Mm-hmm. Tsaka lugi pa yung mga mangingisda kasi yung mga imported din pa yung mas abot kaya. Yung mga frozen, mga galing sa ibang bansa, yun pa yung mas mura. Yun yung nabibili ng taong bayan, hindi yung mga hangus sa Pilipinas, di ba?
1: Siguro, Ma'am Rafaela, pang huling mensahe na lang po doon sa mga kababayan natin na syempre, baka hindi naiintindihan o hindi nakaka-relate doon sa mga mangingisda na apektado nitong panghihimasok ng China sa ating soberanya. Baka po may mensahe kayo doon sa mga kababayan natin.
0: Opo, sa mga kapwa ko Pilipino, alam niyo po ang number one strategy ng China, paghati-hatiin tayo at magpakalat ng fake news, sabihin, pagdudahin tayo na tayo ang troublemaker. Huwag po tayong maniniwala doon kasi tumitindig lang po tayo sa ating karapatan at pinapakita na nagkakaisa tayo, iisa ang boses na ang West Philippine Sea ay atin.
1: Alright, sige po. Marami pong salamat, Ma'am Rafaela.
0: Maraming salamat din, Sandro and Naomi.
1: Yan po si Ma'am Rafaela David, ang presidente po ng Akbayan Party at co-convener po ng Atin Ito Coalition. Ay, teka lang partner, bago tayo magpaalam.
2: Bakit?
1: Maganda yung maganda yung mga mensahe dito sa ating YouTube live comments.
2: Papasahin pa ba natin ito?
1: Sige, do the honors partner.
2: Ito, galing kay Poy Poy Vladimir. Ayoko nang basahin, naihiya ako. Ganda ni Ma'am. Oh. Tiger Lily, hi Mayu. Yumi.
1: Hindi ikaw to. Hindi ito. Ma'am lang eh. Hindi tayo sure dito kung sino.
2: Actually, diba? Benefit of the doubt, diba? Tiger Lily, hi Mayumi Tiburso Oganda. Diba?
1: Oh, diba?
2: Walang tumama. Sa
1: sabi ni, we deserve better PH. Ma and sub is cutie. O, diba?
2: Cutie?
1: O, sige ako na magbabasa nito.
2: Awkward.
1: Mula kay Pasyal Gala tayo, maraming matomboy kay Nayo.
2: Grabe naman, matotomboy talaga.
1: Grabe naman kayo. Oo, mula din kay Edwin Pasibugan, pang-artista si Naomi, pareho silang ma-beauty.
2: Tayong dalawa.
1: Si Maan yan. Ayan. Si Anita Avila naman, wow, si ganda ang kasama ni Zandro na si Naomi.
2: Thank you so much po. Wala bang, ako na lang magko-compliment kay Zandro. Yes. Napaka-pogi. Napaka-gwapo.
1: O ito, meron pang phone-in remarks, comments mula kay Shang Ling. Hawig mo daw si Miss Cheryl Cosim.
2: Ah, talaga.
1: Si Miss
2: Thank
1: Ying.
2: You po.
1: Alam mo, oo nga.
2: Talaga?
1: Kasi, kung niyo, alam nyo, hindi nyo po natatanong nga, nung bago umalis si Miss Cheryl Cosim dito at lumipat ng TV5, meron siyang programa dito yung Usapang Dekampanile. Researcher ako noon.
2: Talaga?
1: For the long time.
2: Siyempre, lagi mo siyang kasama.
1: Oo, kahawig mo nga.
2: Talaga?
1: May hawig nga kayo. Diba?
2: Nag-pose.
1: Oy, tsaka ano, congratulations yan kay Miss Yeng, kasi si Miss Cheryl Cosim ang recipient ng Cadroy Awards.
2: Wow, congratulations
1: ng KBP.
2: Po.
1: Itong katatapos lang na KBP Awards.
2: Congratulations.
1: Oh, diba? Paano susunod na ang Issue Spotted? Kasama si Tony Velasquez at Rica Lazo. Hanggang kailan ka dito,
2: hanggang
1: partner?
2: Monday.
1: Ay, so, hanggang Monday.
2: Medyo matagal-tagal.

0: Hindi ko
1: din
0: naman
1: kayo.
0: Sinasabi na pag si Naomi yung kasama ko, maganda yung hapon ko. Sinasabi ko rin naman na laging maganda yung hapon ko kasi maganda rin naman yung kasama ko everyday dito.
1: Yes.
0: So, laging maganda ng, ang hapon ko ngayon kahit wala si partner.
1: Ayun. Ang haba
0: nila. Nagpaliwanag. Kasi mga wag-aw mo. O siya, paano? Bye!
1: Bye!
2: ATM. Anong take mo sa DZMM? Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
3: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
3: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

Tandem ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lasso. Balitatapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Maraming na-miss out sa happenings buong araw? Huwag nang magpahuli sa masayang kwentuhan at matalinong talakayang panalo ang taong bayan. Ito ang programang Gigising ng Inyong Hapon. Bawal ang ghosting.
1: Bawal ang ghosting.
2: Lahat
3: kabanding.
0: Kasama si Tony Velasquez.

0: Parang ganun ba ang dapat na sound effects pagkatapos na i-anunsyo ng prosecution na tapos na sila, hindi na nila ipepresenta pa yung tatlong articles of impeachment?
1: Uh-huh.
0: At dahil isa na lang ang gagamitin nila. So, reactions from so many sectors. May mga mismong taga-kamara na dismaya.
1: Oo.
0: May mga ilan sa mga naghain mismo ng impeachment complaint dati na dismaya. Mga ilan sa mga abogado at mga analyst na kinakausap natin na dismaya. Sino pa?
1: At taong bayan na dismaya.
0: Oh, kasi parang may survey na kinakailangan daw sana, no?
1: Oo.
0: Na mismong si Vice President Lazaro Duterte ang tumestigo sa sarili niyang trial.
1: Oo.
0: But that's not gonna happen.
1: Hindi naman siya humarap maski kailan naman din, partner, di ba?
0: Okay.
1: Oo, so, and it's her right naman din. So,
0: pwede rin naman siyang tumanggi.
1: She's just exercising her right
0: na hindi
1: magpakita.
0: Kasi ipasupina siya. Wala naman kasing, kumbaga, wala rin man balak yung prosecution na ipasupina siya.
1: Oo.
0: Hindi rin naman siyempre tinatangka ng depensa na siya mismo umupo sa sarili niyang paglilitis. So,
1: tama.
0: Sa ngayon, mga kapamilya, because we just need to take a break from the impeachment,
1: mm-hmm.
0: at saka na lang natin po sariwain lahat ng mga nangyari na mula nung Hulyo.
1: Yeah, pag malapit na ang November 9.
0: Pag bumalik na tayo sa November 9 trial, sariwain po natin siguro the day before. No? Para naman medyo pagpasok natin ng November 9.
1: Naalala pa natin.
0: Babalikan pa natin na ano na ba yung mga nasayang.
1: Hindi ba na sayang?
0: Kasi nga po, ang dami nating inupo ang hearing.
1: Tama.
0: Day 30, ano ka ba?
1: 39. Oo. Na. 39. Nilabot tayo ng 39.
0: So, yung pong day 13, hanggang day 39, siyempre, inupuan po natin yan, di ba? Kaya nga tayo may special coverage. Lahat ng mga analyst, kinausap natin. Lahat ng mga reporter na nakatutok doon, siyempre, nag-report. Sinamarize.
1: Aga-aga pa ni Joyce Mansay, simula July na rin doon.
0: Joyce Mansay, buti na lang, meron siyang kotse car.
1: Kaya nga.
0: Maaga-aga siya nagpupunta. Hindi nakikinig si Joyce Mansay. Wala siyang paki sa mga komento mo.
1: Hindi niya alam pinag-usapan siya.
0: Biro mo yung oras na ginugol po natin doon, mga kapamilya. At siyempre, tayo po ay nagtangka din naman na ipaintindi so, sa ating pong mga nakikinig at manonood kung ano na po yung mga tinalakay at mga naungkat ng prosecution. Yung pala, lahat yun
1: wala.
0: Hindi for naman not. Pagbobotohan. Hindi naman exactly mga forgot dahil tumatak na sa isipan ng publiko.
1: Yun nga.
0: Hindi lang nga na pagbobotohan.
1: Oo.
0: And that in itself, no, parang lumalabas, hindi na ho tayo naghahanap ng pananagutan kahit na inilahad mo lahat ng supposed to being naging paglabag ng Vice President.
1: Exactly.
0: Ayun na.
1: Hindi na ba natin hinahabol yung mga questionableng paggamit?
0: Yes.
1: Hindi na natin hinihingian ng kasagutan yan dahil lang sa dinrop niya na? Ganun na ba yun?
0: I guess,
1: all those years they wasted even, di ba?
0: Tsaka hindi lang years. Wag lang years, pati yung peso value, partner.
1: Ayun lalo.
0: Kasi meron naman daw, syempre, pinaglaanan ng pondo para sa pagdaos ng impeachment trial. Yung mga, yun na lang daw, robes, partner. Medyo mahal pala yun.
1: Talaga?
0: Yes, kanina, laman ng balita. Akala ko. Magkano yung ginastos for the robes?
1: Magkano sa robe?
0: Actually, alam mo, milyones din ata ang ginastos.
1: Talaga? Akala ko nga, hiniram lang sa mga santo sa simbahan yung robe nila.
0: Kung ganun sana, baka...
1: Nakatipid tayo, di ba?
0: Pero maliliit lang yun dahil yung mga santo, ganito lang.
1: life size
0: dapat medyo ba mahal.
1: Diba?
0: So hindi ho talaga sukat akalain ng taong bayan, no? Na may mga oras at pondo na iginugol po dito sa political exercise din naman ito, no? Na tila nabaliwala.
1: Mm-mm.
0: At sa ngayon ay parang syempre ang naghahanap ng taong bayan ng kasagutan na sa isang article of impeachment na naiwan yung pong hindi maipaliwanag na yaman. Nakakatiyak po ba tayo na naniniwala din yung mga senator judge, no?
1: Mm-hmm.
0: Na meron pong naiharap na sapat na ebidensya.
1: Mm-hmm.
0: Hindi pa naman din ho kasi tapos dahil ang depensa, meron pa rin hong pagkakataon na ilatag yung kanilang testimonya, testigo, mga dokumento. Titingnan natin, no? Kung isa-isa nilang malalansag yung argumento o yung testimonya na iniharap na ng prosecution.
1: Oo. Kasi, partner, no? Marami-rami rin naman ang hinarap ng prosecution noon. Pero kung matatandaan, mas sa mga pag-uusap natin, Well, I'm only speaking for myself pag sinabi ko na hinahanap ko talaga yung koneksyon ng mga akusasyon eh.
0: Uh-oh.
1: Doon sa paano nila ito i-kukonek kay Vice Presidente. And I really did not find, ako lang ito, sa aking palagay, a very clear connection.
0: Uh-huh.
1: Up until iniharap nila si Attorney Cabrera at nagbigay ng kanyang financial analysis, forensic analysis. Uh-huh. Doon ako medyo na pa, Holy Lord, God Almighty, Creator of Mother and Earth.
0: May mga pera or whatever, di ba?
1: Pero aside from that, napakatibay na ba ng nailatag ng prosekusyon?
0: That remains to be seen. May break tayo na how many days?
1: 26 days.
0: 26 days para po tayo magpahinga muna no? Sa ating pong pagtalakay ng impeachment. Pero, hindi naman po yung merits in case ang ating pag-uusapan ngayon. No? Hindi yung tila,
1: the spendings because of the case.
0: yung tila na sayang, na ubos, na pera, para po dito sa ilang araw na pagdaos ng impeachment trial. Ito bang kakausapin natin? Siya ba ang may hawak ng mga resibo, partner? Siya ba ang
1: forensic analyst ng resibo
0: siya ba
1: nila?
0: Ang taga-kwenta? Where's that?
1: Kaching-kaching natin.
0: Yeah.
1: There.
0: Siya ba ang taga-total? Di ba? Kapag, alam mo yun, hindi mo naman naririnig na yung tunog na yan dahil yung mga lumang mga kahadiyero lang gumagawad. Digital na po tayo, no? Okay, wala nang ganyang tunog. Sabi nga siguro yung mga bata, anong tunog yun?
1: Hindi nila
0: ma-associate ngayon sa kahadiyero yun.
1: Yes.
0: Actually, pag sinabi mo nga yung term na kahadiyero, isipin nila, kahadiyero, iron box. Katabi ba ito ni Iron Man? Hindi naman siguro, no? Makakapiling po natin, nasa linya po natin telepono, ang ating pong magiging guest. Siya po ay Senator Judge, na ngayon ay nakapahinga.
1: Mm-hmm.
0: Siya rin po ay Vice Chair ng Senate Blue Ribbon Committee, si Senator Ping Lacson. Senator Ping, maganda hapon. Tony and Rica.
2: Yeah, Tony.
0: Yes.
2: And Rica, magandang hapon sa ating lahat.
1: Hi, Senator Ping. Salamat po for joining us po.
0: Diba? Pinakaching-kaching ko na yung kahadiyero, Senator Ping, dahil gusto namin ni Partner Rica malaman, magkano ho ba talaga ang nagastos for 39 days ng impeachment trial?
2: Tama yun. Ako yung chairman ng Committee on Accounts. So medyo kabisado ko yung mga numero. Dahil galing kay Attorney Paulo at hindi kay Attorney Sal yung pahayag, ako ina-assume ko na honest mistake yan. Ano? Yung kanyang mga figures tinagbasihan. Ang 25 million a day, ito yung pondo na nakalaan para sa buong lahat ng legislative functions at duties ng mga senador. Binasi ko yan noon, I think last June, noong nagpalit ng liderato ang Senado at nasayang period ng 28 days yata, kaya umabot ng 700 million ang aking estimate kasi yung 25 million a day, ang pinanggalingan noon, yung MOOE, yung annual budget, MOE saka PS, yung personal services, sweldo ng mga staff, sweldo ng senador, lahat-lahat. So, kaya ako nag-come up ng 25 million pesos daily.
1: Mm-hmm.
2: Hindi po yun nagre-refer sa impeachment trial.
1: Mm-hmm.
2: Kasi impeachment trial, ano nyo, ang ipinondo rito ng 2025 kasi nagkaroon din ng impeachment case na na-transmit sa Senate noon, 27.5 million.
0: Uh-huh.
2: Sa buong impeachment trial na yon, ang nagastos doon last year, yung nasa mga 2 million, pinagpagawa ng mga robes, tapos yung ibang mga logistical requirements, yung mga staff.
0: Uh-huh.
2: So may naiwan pang mahigit 25 million. So hindi pwedeng umabot ng 500 million kasi ang pondo, kasi under yung continuing appropriations provision sa GAA, pwede pang gamitin niya sa 2026.
0: So na-carry over lang yung pondong yon, Senator Ping?
2: At hindi 500 million.
0: Oh, naman.
2: Ang naiwan, 25.5 million.
0: Mm.
2: Siguro, nabawas na rin yon. Pero
0: okay.
2: At the end of the impeachment trial, magliliquidate yan eh.
0: Yeah.
2: I-audit yan ng COA. Pero hindi po 500 million. At hindi 25 million a day.
0: Oh, naman.
2: Yung 25 million na naiwan, yun yung buong kabuuan na ng trial.
0: Oo. Ganyang hubang mga figura na binibigay niyo, Senator Ping, may mga kaakibat hubang mga resibo yan, na may mga pangalang nakasulat na Mary Grace or...
1: hindi, walang Mary Grace Piatos.
0: Wala.
1: Hindi na nga natin nakilala si Mary Grace
0: Piatos. Wala. O sige, sino nakapirma sa mga resibo?
2: nasa GAA yan eh, yung budget, yung appropriations yan eh, actually, ng 2025 GAA. Pero dahil mayroong provision ng continuing appropriations, pwede pa rin gastusin yan sa 2026. At yan ang ginagastos ngayon
0: sa impeachment
2: trial.
1: Okay. Kung titignan...
2: Ang resibo niyan, General Appropriations Act.
0: Yung mismo General Appropriations Act. Pero yung mga kunari, yung mga sundry, sundry expenses, yung mga pakape, pakain, ganun. Lahat ho ba yun eh, may separate budget or pasok yun sa budget ng regular budget ng Senate?
2: Pasok yun doon sa budget para sa impeachment.
0: Impeachment mismo,
2: talagang
0: item.
2: Naka-itemize yun para sa impeachment trial. Kasi nga, in-anticipate ng 2025, magkakaroon ng impeachment trial.
0: Eh, paano?
2: Pero dahil ang nagastos nga lang doon, 2 million, dahil nakapagpagawa na ng robes eh.
0: Last year.
2: Hindi naman natuloy yun na-stop nga eh. Dahil yung Supreme Court nagkaroon ng ruling.
0: Correct.
2: So yung naiwan doon na sa mga 25 million, more than 25 million kasi 27.5 million eh.
0: Kineri
2: yun ang ginagastos ngayon. So doon kinukuha yung mga pangkape, yung mga pambisita, lahat. Doon kinukuha yun. Naka-separate item yun. Hindi ito kasama sa... budget
0: ng Senate operations.
1: So meron po ba tayong daily allowance para po sa paggastos na sa pagbabudget natin dito? Kasi kung tutuusin, Senator Ping, maliit lang naman talaga yung 25 million.
2: Wala kaming allowance diyan.
1: Mm-hmm.
2: Kasi meron naman kaming sweldo bilang mga senador. Walang special allowance para sa pagiging senator judge.
1: Opo. Ano, I mean, kung may magkano po ang inilalaan natin on a per day basis dito po sa budget natin for the whole impeachment trial?
2: Yun. I-estimate na lang yun. Basta tangkabuo ang budget, yun nga, 27.5, nabawasan ng 2 million last year, pinambili ng mga ropes at kung ano-ano pa, naiwan 25.5. Yan ang ginagastos ngayon para sa impeachment trial.
1: Opo.
2: Hindi ko pa alam kung magkano so far yung nagastos na. Pero definitely, hindi po aabot ng 500 million.
1: Oo. Kasama ba?
2: 500.
1: Opo. Kasama ba, Senator Ping, yung sahod ng mga, hindi lang staff? Ng staff, opo, na nagpa-participate din dito sa ating impeachment court?
2: Hindi. Palagay ko, masasama dyan yung spokesperson kung binibigyan ng allowance yun. Kasi hindi naman siya konektado sa Senado. Ang kanyang trabaho, si Senator, si Attorney Tunggol, talagang spokesperson ng impeachment court.
0: Yun
2: siguro, doon kukunin yun doon sa 25 million thereabouts na naiwan.
0: Natin na natitira.
2: Pero hindi kanya lahat yun.
0: Hindi kanya lahat yun, syempre naman.
2: Pangkalahatan na yun, lahat-lahat na yun.
0: Kasi naman, Senator Ping, kung 25 million na isisweldo, mag-a-apply kami ni Partner Rica doon. Kahit araw-araw kami doon.
1: 24/7.
2: Qualified naman, qualified.
0: Qualified ba?
1: Ako sa press ko na lang.
0: Actually,
1: ako sa press ko.
0: Qualified lang ako, Senator Ping, dahil ito lang naman ang maiko-contribute ko. Yung tinig lang na ako yung presiding officer. Sabihin ko lang naman, the witness is not competent to answer. Noted, you have 2 minutes. Puro ganun lang. Yun lang ang contribution ko. Anyway, so bukod pa ho siyempre sa usapin ng paggasta o yung pong inilaan na pondo, eh siyempre yung inilaan na oras, no? Na kayo po ay nakaupo dyan kada hearing day at meron po kayong mga binubusisi na mga dokumento and all that. So tingin niyo ba, Senator Ping, nasayang lang ho ba talaga yung oras at attention ninyo?
2: Hindi naman kasi ginugol yun sa trial eh. Kung titingnan natin na sayang yon doon sa perspective na o sa punto na minidraw yung tatlong artikulo, eh pwedeng tingnan ng mga kritiko sa ganon. Pero sa amin, part ng trial yan eh. Kung ang desisyon ng prosecution, huwag nila ituloy yung tatlong artikulo. Call nila yon. At ito yung inaprobahan na ng presiding officer at ng impeachment court dahil wala naman talaga eh. Kasi kung itutuloy pa rin, walang adjudicative value na yung kung magpapresenta pa sila ng mga testigo, yung defense. Pero, with prejudice yun eh, yung ruling eh. Ibig sabihin, sa buong 20th Congress, hindi na pwedeng ibalik ulit, assuming na mayroong acquittal, ano? Hindi pwedeng the same article, the same bill of particulars sa kaso, ibabalik na naman. Kaya nga with prejudice. Now, yung ruling din, nakasaad doon na hindi pinagbabawalan yung defense na isama sa kanilang mga manifestations yung gusto nilang sabihin patungkol sa tatlong artikulo kung gusto nilang ipahayong depensa ng Vice Presidente. Pero hindi naman sila para magharap ng testigo kasi yun ang waste of time kasi nga wala naman tayong na-adjudicate dun eh. Tapos parang Judas acquitted, dismissed na yung tatlong artikulo na yon. Isa na lang yung pinag-uusapang article, yung sa unexplained wealth.
0: Unexplained wealth,
2: At yun ang didinggin natin, yung mga testigo at mga ebidensya na iharap ng defense.
1: Personally, Senator, I don't know if I can ask this, but personally po sa inyo po ba, would you have wanted to hear the side of the defense doon sa mga dinarap na articles of impeachment?
2: Yes, definitely. Kasi may, in fairness to the defense, ano, tama rin yung kanilang punto na narinig na ng buong bayan yung mga ebidensya na pinakita ng prosecution. Of course, nakapag-cross-examine naman sila, no? Pero hindi sapat yun. Kung napagbigyan silang ipresenta nila yung kanilang mga testigo para kontrahin yung mga ipinahayag ng prosecution, pati mga testigo, I think on that note, pwede sabihin medyo argabyado sila.
1: Oho. Pero hindi po ba...
2: Sa isang banda naman, dismiss na. Parang nanalo na sila sa tatlong artikulo kasi winidraw. At kung ano man yung dahilan kung bakit winidraw, pwedeng alam ng prosecution na mahina yung kaso sa tatlong artikulo. Pwede namang sa tingin nila, sapat na yung isang artikulo. Maraming mga ano, nakakalam lang dyan yung nag-decide na i-withdraw o alisin na yung tatlong artikulo.
1: Oho. Pero doon po sa naging ruling ni SPO Chief Senator Ping, sa tingin niyo po ba hindi naman na-violate ang right to due process ng Vice Presidente?
2: Hindi. Kasi ang sabi ko nga, dahil effectively dismissed na yung tatlong articles eh. Ang kanila lang issue, hindi naman kami nakapagpahayag man lang ng aming depensa. Of course, hindi naman talaga completely true yon kasi nag-cross-examine naman sila eh. Maski pa paano, naipakita rin nila yung kanilang defense point by point doon sa mga testigong iniharap ng prosecution.
0: Siyempre si Vice Presidente Duterte hindi naman po nananahimik no dahil nakapagbigay din siya kaagad ng kanyang mga reaksyon sa mga kaganapan sa impeachment court. Ang kanya pong tanging siyempreng ipinupukol na kritisismo ay napipilitan na lang nga daw ang prosecution na mag-fabricate ng evidence dahil sila po ay parang nadidiktahan at kumikilos lang sila na ayon sa nagugustuhan daw ng namumuno. Naniniwala ho ba kayo na meron ding fabricated nakitang ebidensya?
2: We have yet to see that. Pag nagpresentan na sila ng kanilang depensa, kasi I believe may mga ipresenta sila mga testigo eh. So doon nila mapapakita kung fabricated ba yung mga pinakitang ebidensya at saka yung mga testimonya ng mga testigo na inarap ng prosecution. So it's early for me to say or conclude na fabricated o hindi. Kasi yan ang kung ma-prove nilang fabricated, then hihina yung kaso ng prosecution. At yun ang makapagbabago ng isip. Kung ano man yung nabubuong isipan ng mga senator judges, yung hindi pa naka-decide kasi alam ko, may mga ibang kasama kami, disidido na eh.
0: Parang kami rin.
1: Parang kita din po namin kung sino-sino yun.
0: Anyways, syempre dahil hindi naman po dapat strictly puro legal technicalities lang po ang nasusunod, no? Pag ang depensa na po ang nagpresenta ng kanilang testimonya at mga testigo, mga dokumento, bibigyan nyo na ho ba ng mas maluwag na leeway ang depensa gayong hindi na nga sila makapagpresenta sa mga winidraw na tatlong articles of impeachment?
2: Yes. Actually, very consistent yung presiding officer. Napaka-liberal eh. Pinagbibigyan niya, maski nga yung medyo stress na yung pagbibigay, pinagbibigyan niya pa rin. Yan ang na-observe namin. At pinapaliwanag niya sa amin yan eh, sa mga senator judges, na bigyan natin ng liberality yung magkabilang panig. Kaya nga, di ba, minsan na hindi na ayon sa rules of court, bibigyan niya pa rin eh.
0: Yes.
2: Dahil sui generis naman kami, hindi naman kami strictly compliant na sa rules of court.
0: Bigyan natin ng pansin yung particular na hinaing ng depensa na yung piercing the corporate veil. Bakit daw ginagawa yung, gayong wala pa naman daw established na paglabag sa mga reglamento at yun lamang daw ang dapat na basihan kung bakit bubusisiin mo kung sino yung mga taong nasa likod ng corporation. Sumasang-ayon ho ba kayo dun sa pananaw na yon?
2: Again, Tony, hintayin natin makapagpresenta ng ang defense ng kanilang ebidensya bago tayo makapagbigay man lang ng opinion.
0: Okay.
2: Kasi napaka-premature. Kalahati pa lang naririnig natin, of course. Mm-hmm. May portion din yung defense sa kanilang cross-examination, pati yung recross at lahat. At pag sila naman nag-present, meron na mapagkakataon yung prosecution
0: na sila na mag-cross-examine
2: din. So doon mabubuo yung ating opinion, ating informed decision pagdating sa dulo.
1: Senator, di ba po meron po tayong sub-judice rule, ano po? Kung ang Vice Presidente po ay magsalita tungkol sa mga articles of impeachment na ngayon ay idinrap na, ito po ba ay covered pa rin ng sub-judice rule?
2: Yes, kaya lang talaga napaka-liberal ng impeachment court through the presiding officer. Kaya binibigyan na rin ng leeway na makapagpahayag ng ganon. Although, kung tutusin, dahil naglabas na rin ang ruling yung presiding officer noon, kung tatandaan nyo, tungkol sa sub-judice. At sinaklaw niya yung prosecution panel, defense panel, pati senator judges. Ano? Pero yung outside of the gray area yun eh, kasi siyempre, ang respondent si VP Sara. Pero yun nga, may mga puna rin, bakit pinapayagan ng impeachment court na makapagpahayag ng ganong pananalita ang vice presidente. Pero yun nga, kasama na sa pagiging liberal ng presiding officer at saka ng impeachment court.
0: Sa ngayon po, humikilos din ng hiwalay ang National Bureau of Investigation. At meron silang ginagawang pagsisiyasat dun sa umuna yung mga ari-arian ng vice presidente na hindi umano nakadeklara sa kanyang SALN. Pero ang sinasabi po ng vice, ito ay na parang nagagamit bilang political persecution na naman at ang NBI daw ay hindi dapat nagiging kasangkapan sa political persecution. Ano hong nakikita nyo dito, Senator Ping?
2: Well, hindi naman saklaw ng ginagawa ng NBI yung impeachment court. Bukod yun sa amin eh. At saka yun, hindi naman yun saklaw noong mga ebidensya na naipakita. Uh-huh. Of course, bahagya, kasama kasi may kasamang SALN, may kasamang mga properties na ipakita doon sa trial, doon sa ng prosecution. Pero itong mga bagong pinakita ng NBI, hindi naman ito nasaklaw eh. So, hindi kasama sa consideration namin yan.
0: Ah, okay. So, hindi na to maaring ihabol ng prosecution sa idadagdag nilang ebidensya.
2: Nag-rest na sila eh.
0: Yeah.
2: So, hindi na sila makapagdagdag pa ng ebidensya.
0: Hindi ho ba, Senator Ping, meron pa silang panahon na to present the formal offer of evidence sa... Ano araw yan?
1: October
0: 23? Yun ho ba yun?
2: Yung formal offer, yun lang yung mga nakasumiti na.
0: Ah,
2: mga exhibits yung na-stipulate nila pwedeng maski hindi na talaka, hindi na testify
0: pero
2: yun ay
0: namarkahan
2: na. Na sa pag-submit eh, namarkahan na.
0: Oo.
2: Yun ang pwede nila isama sa formal offer.
0: Okay, so whatever pang mahalungkat ng NBI, hindi na maaaring ihabol pa sa October 23?
2: I don't think so, hindi na po pwede.
0: Ayun lang.
2: Kasi ano yun eh, labas na doon sa na-submitin na mga ebidensya.
0: So whatever they find, para lamang ito sa konsiderasyon na ng ombudsman if ever.
2: Oh, criminal na yon. Criminal case na.
0: Okay.
1: Senator Ping, pasensya na po. Medyo hindi ko lang po na naalala. Nagsabi na po ba ang prosecution, ang the prosecution rests their case?
2: Effectively. Actually, wala na sila representang tisigo. Pero of course, meron pang ang tinatawag na formal offer. Pero effectively, wala na sila representang testigo.
1: Mm-hmm.
2: Tapos na yung kanilang role. Part na ng defense pagbalik namin sa November 9.
0: Yeah.
2: Yun na yung party naman ng defense na mag-present ng case nila.
0: So, in all practicality, nag-rest na ang prosecution dahil wala na nga ipipresenta.
2: Yes.
0: Mm-hmm. Kayo rin, mag-rest din kayo, Senator Ping, dahil naka-break kayo. Or meron ba kayong... Ah, hindi. Budget pa.
1: Budget pa pala. Busy pa.
2: Ang laki ng problema ng budget. Kasi... nararating ka, didistribute lang ng printed copy, nako po, Sus Maria Jose, pati yung foreign assisted project,
0: tinanggal.
2: Napakailaman, nadut-dut. Oh.
0: Okay.
2: Yun ang aming ihimay yun, kasi alam mo, pagka foreign assisted project, at yan ay ginalaw mo, at hindi na-implement, meron tayong commitment tinatawag na babayaran. So may cost yan sa atin, may consequence yan, may financial cost sa Republic of the Philippines. Tulad halimbawa, isang example, yung Lakeshore Road Network, yan ay parang ang kapartner natin dyan, yung JICA ng Japan.
0: Santo, sa Laguna ba ito, Senator?
2: Yan yung papunta Laguna.
0: Laguna.
2: Hindi ito yung Laguna lecture na reklamasyon.
0: Iba pa ito.
2: Ito yung road network ito. Na talaga ito, kasama sa programa ng gobyerno ito. Legal ito, legal.
0: Okay.
2: Hindi legal na reklamasyon.
0: Legal, okay.
2: So yan, hindi pa tapos yan kasi multi-year yan eh. Yung proyekto na yan. So mukhang pati yun, yung counterpart fund. Pag sinabi natin foreign assistance, may counterpart tayo dyan.
0: Correct.
2: Whether ito'y loan o kaya grant ng foreign country, pero tayong counterpart. So pag yun ang kinalikot mo, eh may financial cost yan. Eh sa kwento ng aming chairman ng finance committee, eh parang ang total na nagalaw nila sa foreign assistance nasa mga mahigit 100 billion, parang 130 billion eh.
0: May gali.
2: So napaka dami pa namin gagawin sa Senado, tuloy-tuloy ang aming pagdinig, pati pagbusisi ng budget.
0: Correct, correct.
2: So meron din yung mga naipaglalagay sa mga distrito na basta hinalukay eh. Ang laki ng ano, ang laki ng galaw. So, marami kami trabaho actually sa Senate.
1: Senator, lumusot na sa lower house. Nag-iyakan na nga po sila eh. Kasi okay na yung ano eh, budget nila doon. Tapos, papasa na po yan sa inyo. Ang sinasabi ng lower house, wala daw po sila nakikita ang mga pork barrel. Pero, ang ating mga civil watchdogs are saying otherwise na nilipat nga po ito doon sa mga proyekto ng LGUs. Yung mga pet projects nga po na tinatawag nila. Are you seeing this doon sa current budget na meron po tayo ngayon na pinag-aaralan ng Senado?
2: Nasabi ko na rin to, simula pa lang ang iyakan yun kasi pagka kinorek namin lahat yung mga ginalaw nila, baka lalo pa sila mag-iyakan.
1: Bigyan ng tissue.
0: Ay, ganyan no. Ganyan
1: yung tunog. Bata.
0: Iba pa yan. Sige, so Senator Ping, excited ka na ba? Meron daw dadalaw na presidente ng Amerika para sa ASEAN. Ha? Magkikita ba kayo?
2: Holiday tayo eh. November 16 to 18. Oh. Kasi yan yung 3 days. So, dinigyan na holiday siguro para sa security consideration.
0: Ayaw mong ano?
2: Kasi maraming mga heads of state.
0: Ayaw mong makadao pang palad si President Trump. I want to meet with all the great Philippine senators, especially Senator Ping. Hindi nyo, ayaw nyo makita si ano? Si Boss Trump? Ganun?
2: Honestly,
0: I'm so disappointed. I'm not going to see Senator Ping. Grabe, oh. Senator Ping, thank you so much ha, sa oras.
2: Thank you, Tony. Thank you, Rica.
0: Thank you,
1: Senator. Ingat po.
0: Ayan po si Senator Ping Lacson, ha? Ang isa po sa mga Senator Judge ng impeachment trial at siyempre po the Vice Chair ng Senate Blue Ribbon Committee. Ang ating, ano ba gagawin? Anong gagawin natin, Jello?
1: I think we'll take tayo. Sa breaks. Ay, pwede rin.
0: Uwi na tayo,
1: Jello. Para makakain tayo.
0: Jello, mukhang gusto na mo eh. Oh, Jello, uwi na.
1: Yeah. Ayaw pa. Excited na baka yan.
0: Sige, ngumunguya pa yung ating mission control sa ating munting handog sa kanila pong pagpagod na inilaan sa 39 days na walang kain at walang tulog yung mga yan. Grabe, akala mo lang. Lalo na yung isa na araw-araw pupunta doon, daladala niya yung kotse car niya, nagpapagod siya na.
1: Alam na ba niya na sa'yo tinutukoy natin?
0: Alam niya, nangiti siya. Sa oras po natin na 6:02 kami po. 6:02, may time check ba? O sige na, tututs tayo ha. 6:02.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas! Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent. Dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
6: Pag-ibig Fun! Solid Kaban!
7: May tutugon.
6: may maglilingkod. May kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
7: Ang mga sakit gaya ng measles, rubella, diphtheria at human papilloma virus ay maaaring magdulot ng pagka-ospital o kamatayan. Ang good news, kayang maiwasan ng mga ito sa pamamagitan ng bakuna. Sa ilalim ng bakunang eskwela ng DOH at DepEd, mabibigyan ang mga mag-aaral ng mga bakuna laban sa measles, rubella, diphtheria at human papilloma virus. Ang mga mag-aaral sa grades 1 and 7 ay makakatanggap ng measles rubella vaccines at tetanus diphtheria vaccines. Samantalang ang mga kababaihang mag-aaral na nasa grade 4 at grade 5 ay makakatanggap ng human papilloma virus vaccine. Ang mga bakunang binibigay sa bakunang eskwela ay libre, ligtas at epektibo. Ang mga ito ay dumaan sa masusing pag-aaral ng mga eksperto at ilang dekada ng napatunayan na kapagliligtas ng buhay. Pabakunahan na ang inyong mga anak sa bakunang eskwela upang mapanatili silang ligtas at healthy. Magpabakuna na!
8: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
9: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Estrella. Una sa balita, una sa public service.
10: Confidence, glamour, prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
12: Hiya!
0: Hala ko, hatching yung... Aching! Aray, sabi ko na eh, kinakarati ko na lang eh.
1: Tangalo ko si Hannah rin yun eh. Katunog eh.
0: Tunog eh, tunog tuloy. Hanggang po muna tayo ng mga ulat mula po sa ating mga Radyo Patrol. Defense Secretary Gibo Teodoro, pinalagan ang pahayag ni Vice Presidente Duterte na troublemaker umano ang Pilipinas sa Southeast Asia. Narito ang balita kumpirmado sigurado hati ni Radio Patrol, Marlene Pajernas. Marlene.
13: Tony Atrick, hindi matuturing na lang gugulo ang mga sundalong nagkasakripisyo para ipagtanggol ang karapatan ng Pilipinas sa karagatan. Ito ang iginiit ni National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. kasunod ang payag ni Vice President Pedro Duterte na nagiging troublemaker umano ang Pilipinas sa Southeast Asia. Ayon kay Teodoro, hindi makatarungang tawagin troublemaker ang mga sundalong patuloy na nagtatanggol sa karapatan ng bansa sa West Philippine Sea at mas ang pop-anyang ibansag ito sa China dahil sa purit-urit nilang illegal na aktibidad sa rehiyon. Kinwestiyon din niya ang record ng China bilang development partner ng Pilipinas, partikular na mga isyong may kaugnayan sa mga infrastructure projects, illegal na pagmimina at illegal na operasyon ng POGO na pawang hindi nakabuti sa kabuuang integridad ng bansa. Gitin si Doro, ang pagkatanggol sa soberanya at karapatan ng bansa sa karagatan ay hindi panggugulo, kundi bahagi ng responsibilidad ng pamahalaan na pangalagaan ng pambansang interes ng Pilipinas. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos, partner.
1: Supreme Court nilinaw na hindi pwedeng pagsabayin ang senior citizen discount at iba pang diskwento.
0: Ay, ganun.
1: Narito.
0: Nasada ko.
1: Can't use yours together with others. Ang balitang kumpirmado sigurado at hindi Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert.
14: Yes, Rica, Tony, hindi na pwedeng pagsabayin ang senior citizen discount at iba pang discount
12: sa mga produkto o serbisyo ayon sa Korte Suprema. Kung may promotional price o diskwento ng isang produkto o serbisyo, maaaring piliin ng senior citizen kung alin ang mas makatitipid sa dalawa. Nag-ugat ang desisyon sa kaso ng isang hotel manager kaugnay ng paglabag sa Senior Citizens Act. Kapag alaman ng korte na naibigay na ang 20% discount sa pamamagitan ng presyong napagkasunduan para sa accommodation ng grupo kung saan miyembro ang dalawang senior citizen na nagreklamo. Dahil dito, hindi na kailangan magbigay pa ng karagdagang 20% discount ang hotel. Binigyan din ng Supreme Court na dapat protektahan ang karapatan ng mga senior citizen, pero kailangan din maging patas at makatwiran ang papapatupad ng batas para sa mga negosyo. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Bert Dizon.
0: Salamat sa ating mga Radyo Patrol.
4: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Estrella.
0: Yun ay tunog lamang kalansing ng yelo na hinihuhulog sa baso. Pero paano ka gagawa ng yelo
1: kung wala
0: kang tubig? Can you make yelo out of something else?
1: Sino ka? So ano ka ba? Si Wanda ka ba?
0: Wanda?
1: Ikaw ba si Vision?
0: Am I
1: Scarlet Witch? I'm so
0: Scarlet
1: sorry.
0: Scarlet Witch? Si Wanda. Ano nga ba yung apelido ni Wanda?
1: Si Wanda.
0: San mo ima-magic yung panggawa mo ng yelo and other stuff na kinakailangan ng tubig? Ha?
1: Wanda and Tommy inisip ko tuloy.
0: Sino?
1: Si Wanda. Si kapatid niya si Tommy.
0: Tommy?
1: Inisip ko yung apelido nila.
0: Si parang something Zimov, mga ganyan.
1: Anyway, Tawa.
0: Anyway, sa mga kapamilya, dahil nga po siya, tayo po ay pinaghahanda ng pamahalaan sa posibleng pahirap ang supply ng tubig, no? Bunsod po ng parating na, or nandito na, na El Nino, na maaari pa daw tumindipat maging Super El Nino, eh naging ano ba ito? Tampulan ng batikos, ng parang pangungutya.
1: Mm-hmm.
0: At syempre, no, parang anong tawag dito? Yung pag-alipusta. Doon sa payo na may Pangulo Marcos Jr. na maganda raw kayo ng balde.
1: Balde.
0: O, ng timba, balde, whatever you call it. Para po may parang po yung mapag-ipunan ng tubig.
1: Oh.
0: Yung iba kasi hindi na kailangan magbalde. Baka meron kayong mga drum or tanke, di ba?
1: Tanke, yes.
0: But, kanina po, no, dinemonstrate pa mismo sa Malacanang na meron silang parang
1: water
0: filtration system.
1: Oo.
0: Medyo simple lang naman yung itsura ng aparato. No? Tapos para ipakita na patunay na ligtas inumin yung na-filter na tubig, uminom mismo yung taga DSWD,
1: at
0: Secretary.
1: Si Auntie
0: at si Auntie Claire. No? Hindi po natin alam kung ngayon ay humihilab na yung tiyan nila.
1: Pinanindigan talaga
0: so,
1: kasi nila yung
0: balde. I'm sorry
1: balde.
0: To say, we will have to wait for the effects. Namimilipit na yung tiyan. No, anyway, so makakapiling po natin para po malaman kung ito po bang mga bagay na ito ay kailangan po ba talaga natin paghandaan dahil siya po ay Local Water Utilities Administration Administrator, LUWA. At siya pong director ng Philippine Water Works Association. Yung Water Works galing po ito sa tubo at hindi yung Water Works na kunwari sa house nag-iyakan sila, di ba? May Water Works din yun. So makakapiling po natin siya via Zim
4: Papaya!
0: Si Administrator Jose Moises Salonga. Administrator, magandang gabi po, Tony Enrique.
15: Good evening, Sir Tony, Ma'am Rica.
1: Hi,
15: good
1: sir.
15: Sa lahat ng nakikinig at nanonood sa atin.
1: Opo, magandang gabi din po.
0: Medyo na siguro ano, na pinakita na hunang Malacanang na paghahandaan po talagang seryoso ang balde na may kasamang water filtration system. Kabahagi po ba ang LUWA sa proyektong yun?
15: Hindi po. I think that's DSWD
0: project. Okay. Pero kayo, bilang kayo po ay in charge of local water utilities, doon po sa mga local water utilities po, kinakailangan ho ba talaga na masinsino na paghahanda ng water, ano ba, ano tawag doon? Water storage para po sa mga lugar nila.
15: Water conservation.
0: Conservation.
15: Yes. Yung storage kasama yan sa utilities natin, sa distribution side. No? Kailangan natin mag-impok ng tubig. So, kasama yan. I think yung pinapakita kanina is yung extreme yun eh. Na
0: sa ulan ka na sasahod ng ulan eh.
15: Hindi akin naman yung suggestion na dapat may balde tayo, tama. okay, tama yan. Kasi nga, for example, kung ikaw magdidilig ng tubig, mas malaki ang chance na mag-aaksaya ka ng tubig kung nasa hose.
0: Okay. No?
15: Kung nasa balde ka, alam mo kung ganong kadaming tubig
0: sukat mo lang
15: ang ginagamit mo. Sukat mo, di ba?
0: Okay.
15: Same thing pag naglinis ka ng kotse.
0: So conservation.
15: There's a point there. Conservation.
0: Diba
15: kanina nga, meron kaming kausap na sa World Bank.
0: Yeah.
15: So we're trying to arrange a meeting.
0: Uh-oh.
15: Yung kakausapin namin, siya yung in charge sa African ano eh, distribution water distribution utility.
0: Okay.
15: Kasi there was a time na meron silang day zero. So computed nila kung kailan magiging zero na ang tubig nila sa Africa.
0: Okay.
15: At naayos nila yon kasi nga through proper water conservation na hindi never na reach ang day zero. So okay, we're going to talk to him on the means and ways kung paano nila na-achieve na-avert nila ang zero water situation sa Africa.
1: Oh, pero
15: I think those things are needed here.
1: Okay. But like what you said, attorney, you know, galing sila ng Africa where people are used to having
0: long
1: little
0: periods
1: to no
0: of
1: water.
0: Rainfall.
1: Oh, walang
0: rainfall.
1: Talaga.
0: Oh.
1: So sanay talaga sila na mag-conserve ng tubig. Mm-hmm. Dito sa atin, wala tayong ganun eh. Hindi naman talaga tayo virtually nagtitipid at all. Well, as long as may tubig, gagamitin natin yan. Mm-hmm. So I think malaking factor din yung education ng water conservation sa mga tao, di po ba?
15: I think that's one thing that we should learn from this crisis or this event, no?
0: Mm.
15: We should change yung relationship natin sa tubig. Sanay tayo sa Pilipinas na maraming tubig. Merong mga buwan na umaapaw talaga at bumabaha ng tubig sa Pilipinas. Pero we forget that water has value and it's a finite resource. Dapat magkaroon tayo ng pagpapahalaga sa tubig. Hindi to sinasayang kahit minsan nakikita natin ang dami-dami. So I think that's one behavioral change na kailangan gawin. It's a mindset change. Para alam natin na kailangan natin magtipid sa tubig. Hindi every time na magsisipilyo tayo, bukas yan. Maglilinis tayo ng kotse, talagang high pressure.
0: Todo pressure.
15: Sanay tayo, na-spoil tayo eh. Na-spoil tayo sa Pilipinas na maraming tubig. Dapat magkaroon tayo ng change of mindset na you know, may value yan. Tingnan nyo sa kuryente. Sa kuryente, bumibili pa tayo ng mga gadgets para makatipid ng tubig, ng kuryente.
0: Mga solar, gano'n.
15: Sa tubig, sa tubig, walang translation yan eh. Walang translation na magtitipid tayo ng tubig. Tapos minsan, we make fun of things na magtitipid ka ng tubig. Bakit? Eh, dami-dami. Now is the time to change that mindset. Now is the time to think that a relationship with water should revolve around that it is a finite resource.
0: Ngayon, ang batikos kasi ano, attorney, ng mga tao sa mga ideas like maghanda ng balde o ng timba is because ang akala ng mga tao, bakit namin sa amin yung iniatang yung responsibilidad? Gayong dapat yung mga water suppliers or the big water concessionaires ang matagal nang naghanda para sa El Nino at alam nila na darating tayo sa panahong kakapusin tayo ng supply. Sa tingin nyo ho ba, may nagkulang din ho ba sa mga water concessionaires sa paghahanda for this weather phenomenon?
15: I think that's unfair, no? Yung El Nino, tama, nagiging cyclical yan. Pero yung gravity, hindi naman natin nasasabi yung gravity na tatama. Tama, even the way we report El Nino, posibleng super El Nino, posibleng ganito. So we may think that it's cyclical. Para lang yung seasons natin, di ba?
0: Yeah.
15: We can prepare for that. But the gravity, hindi natin alam. Even this whole climate change na ano, hindi natin alam ganong kadami, ganong kataas or ganong ka-violent ang change ng climate natin. For example, the whole El Nino phenomenon is a change of the ocean temperature to 1 to 2 degrees.
0: Okay.
15: Eh, kailan lang nila na-determine na 4 degrees pala itataas nito. So, tama nagpe-prepare. And I think government is there with regards to preparation. But, hindi lang pamahalaan, pati yung pamamayanan, dapat nagtutulungan dito. Kasi hindi lang one way yan eh.
0: Oo. Kasi, when we hear ganong statements, no, administrator, and I hope you indulge me lang in this, no?
15: Sure.
0: Kung ang mga tao naman ay hindi naman aksaya sa tubig dahil alam naman nilang mahalaga ito, talagang tinitipid din naman nila. May mga lugar din naman na halos ilang araw, ilang buwan walang tubig. Paano ho natin masasabi na ang taong bayan pa mismo ang gumawa ng paraan? Gayong ang dapat nga po na inaatasan po natin na maging mas responsable sa pag-supply ng tubig ay yung mismo mga water utilities and concessionaires.
15: Tama po yan. No, there are some areas talaga sa Pilipinas na walang tubig at hindi ano yan. And kung meron shortfall or shortcomings dyan, posibleng meron sa gobyerno, di ba? Posible talaga yan. But of course, kami dito sa Lua, we're trying our best to do this. So we're scraping the bottom of the barrel to address all water districts
0: or
15: na
0: bottom of bigyan the balde.
15: Bottom of the balde, kasi sabihin mo dyan, para ma-address yung needs nila. Kasi nga, we're taking this seriously. And yung infra side lang can only go so much, no? If I take the African situation, wala masyadong infra intervention doon. Nagawa nila yon through intervention sa conservation.
0: Ang problema kasi with the analogy, no, Africa and us, is that as a tropical country, masyado tayong nasanay na nga na meron tayong regular rainfall. Africa is landlocked.
1: Yeah.
0: Wala silang dagat, wala silang lakes, or may, kung meron na, maliliit. So, I hope the comparison is not going to be kumbaga balanced.
1: It's not gonna be used as much.
0: Kasi nga, Africa can be a different kumbaga geography than Asia.
15: No, I'm only saying this is because pwede natin i-change yung behavior natin properly.
0: Behavior.
15: Na kanina na ano na natin na yung behavior natin sa tubig.
0: Oo.
15: 'Di ba yung paglilinis ng yung andami-daming na action na tubig dyan. Nakikita rin namin yun sa mga non-revenue water non-revenue situations all over the country.
0: Uh-huh.
15: Di ba minsan may napapabayaan mga buildings na hindi naayos yung plumbing, hindi naayos. So, kailangan lang talaga na if they can do it in a worse situation, paano pa tayo? I think mas kaya nating to be successful in this situation na hindi tayo magiging we don't need to resort to extreme measures, di ba? Yeah. Parang ano na yung parang kanina yung gano'n na yung parang extreme, but yeah, it's nice to have.
0: Parang ang sa akin ano, ang magiging experience ba natin is mayroong prolonged periods na wala talagang tubig na dadaloy sa mga tubo at tayo'y kailangan talagang mag-ipon ng tubig, mag-imbak ng tubig, attorney?
15: No, I don't think ang sinasabi lang ng PAGASA is it is a meteorological drought phenomenon. Ang ibig lang sabihin yun, there little is rainfall. Little to no rainfall.
0: Yeah.
15: Hindi naman sinabi na walang tubig. Kaya there might be instances na umuulan. Okay, bakit tayo kailangan magtipid? Para maiwasan natin na magkaroon ng situation, na magkaroon ng interruption. Case in point, tingnan nyo yung sa Angat Dam.
0: Oo.
15: I think noong July, sumadsad tayo ng 150
0: below
15: meters above sea level. Yun ang ano na yun, pinakamababa natin in history.
0: Oo.
15: Pero nagkaroon ba ng water interruption dito?
0: Sa amin meron.
15: Na meron sa inyo.
0: Oh, sa kabundukan.
15: Pero hindi naman
1: sa amin din.
0: Lagi kaming napuputulan kapag alas 10 ng gabi.
15: Nasaan po ba? Water district ba yan?
0: Kami po ay malapit sa La Mesa Dam. Which is La Mesa Dam is very near. Kaya nasa Bakura namin. Kami yung walang tubig.
15: Anak ko. Okay. Buti na lang, hindi water district. Nasa Metro Manila pa kayo.
0: Water concessionaire kami.
15: Ano ko yan? Problema ko yan.
1: But sabi mo rin, jumping on from what you said kanina, attorney, no, na seasonal itong El Nino, may mga cyclical moments din naman tayo na talagang panahon ng tag-ulan. At pag-ulan, ang dami talagang buhos ng tubig.
0: Nasasayang
1: diba
0: lang.
1: Pag ganito nga, na meron tayong mga panahon na excess ang water natin dahil sa lakas ng ulan, what is the government doing about it? Na para meron din talaga tayong makita na instead of passing the responsibility to
0: the consumers,
1: the government should be the one taking this responsibility dahil ang servisyo ay dapat naman talaga hatid ng gobyerno.
15: Tama. I think the government is looking at new technologies to treat flood water as a resource already. Hindi siya talagang inaansad. Sayang eh.
0: Yes, sayang
15: saka,
0: talaga.
15: Saka yung umani yung population natin. Lumalaki yung population natin. Water is scarce. So why don't we treat flood water as a resource rather than a nuisance?
0: Guys,
15: diba? And I think there are projects already with DPWH and other government entities looking into that. I think dapat it's high time.
0: Kanina nabasa ko, attorney, no? Meron atang pinag-aaralan na yung mga linya ng, yung mga MRT, LRT. May mga drainage yan eh. Sa totoo lang, sa Commonwealth Avenue, lagi ko nadadaanan ito, yung hindi pa nagagamit na MRT 7, pag malakas ang buhos ng ulan, yung mga, ano nun, yung embudo nun, ang agos ng tubig nun, parang high

0: Yeah. Para
1: okay.
0: There's so much things that we can do with water.
1: Paano nga po itong mga ibang mga water districts na attorney na alam naman nating lagi silang merong kakapusan ng tubig? Ano bang ginagawa ng mga anong tawag dito? Yung mga kumpanya na may-ari ng mga joint venture, with the water districts.
0: Yes. Mm. O yan, pinupukpok namin ngayon yan kasi issue talaga yung tubig. Mm. Now, they need to come up with new water sources, magpapahanap, magpapastudy kung meron.
1: Mm.
0: Or kung wala talaga, yung water needs to be managed properly. So minsan yan, sa gabi kasi, pagka high pressure lahat yan, malakas rin yung tulo mo.
1: Natural.
0: Wala naman nagkukonsumo. So merong mitigation measures dyan na ibaba mo muna yung pressure.
1: Totoo.
0: Meron rin kami mga pinapanukala na siguro sa mga city hall, mga government buildings na dapat walang tao,
1: babaan yung pressure.
0: Pwede sigurong isarado yung valve.
1: Pag-overnight,
0: mo na yan. Kasi minsan, yung mga matatandang buildings, ang maraming leakages.
1: Water, yes. Tama naman.
0: Diba? So meron kami mga interventions sa pinapanukala na siguro pwede natin gawin yan.
1: Okay.
0: Yung ibang mga recreational parks, baka hindi naman kailangan ganong kadaming tubig yung ano dyan, diba? It's high time we pitch in. Government is there. Government will do what it can. But hindi lang talaga one way. It really needs the whole nation to address this. Kasi nature yung kalaban natin eh.
1: Okay. Bago tayo magtapos, attorney, dahil may ilang segundo na lang po tayo, ano? Sa inayahanda po na 2027 budget, dun po sa inyong budget, no? Sa LUWA, ano po ang nakalahan para sa mga proyekto to augment yung water supply po natin next year?
0: Okay. Yung budget ng LUWA, pinapataasan pa namin kasi pag binention ko sa inyo, may iyak kayo.
1: Oh, you know what water works. Does,
0: yun ang water works talaga. May iyak kayo.
1: Mm-hmm.
0: Ang ginagawa ng LUWA is doing its best with internally generated funds to help water districts. But admittedly, ngayon masasabi ko, it will not be enough kung internally generated funds. Ngayon, meron naman mga senators and congressmen who are willing to help kasi nga, minsan nakakalimutan na importante yung ano eh.
1: Kayo pang kinalimutan. Ano ba yun?
0: Minsan talaga. Sus. And it's sad to say.
1: What?
0: But yeah, yes. We're asking help of Congress to take a look.
1: Okay.
0: And maybe it's high time we fund or recapitalize itong water distribution network natin na government.
1: I agree. Mm. Alright. Sige, so tayo po yung magpapaalam na kinapos tayo sa oras, pero sana sa mga darating pang mga araw, attorney, we can get back to you with other ideas kung paano po madagdagan ng water, makonserve yung water, at kung ano pong ginagawa din ng mga water utilities sa mga lugar na hindi naman nasa servisyohan ng mabuti. No? Attorney, maraming salamat.
2: Sir. Salamat, attorney.
0: Thank you.
1: Si attorney Jose Moy sa Salonga po ng LUWA at ng Philippine Waterworks Association. Bago po tayo magtapos, Kabalen Zosie Mogasmin, normally, nagpapabati yan ng mga nagbe-birthday. Pero today, malungkot ang pabati niya dahil gusto po niyang magpa-condolences sa pamilyang iniwan ni Carmelo Ocampo Soriano na pumanaw lamang po noong October 12. At ngayon po ay nakaburol sa may San Jose Chapel, Angeles City. Ang kanya pong libing ay nakatakda po sa October 17. So ating pong mapakikiramay sa pamilya at mga mahal sa buhay na iniwan po ni Carmelo Ocampo Soriano. Pabati po ito ni Kabalen Sosimo Gasmin. At syempre po, ang mga nagba-birthdays today, happy birthday, Ekang Echaves!
2: Raji Magbanwa,
1: Jennifer Lennon,
2: Becca San Jose, at kay Daniel Cabisada na aking kaibiga.
1: Si Richard, Kuyang Richard Merck.
2: Si Sir Richard Merck.
1: Classmate ko, Mina Agbayani, dating kapamilya, Ira Panganiban, Ara Perez, Marivic Acosta, classmate ko din sa UP dati.
2: Ara Perez. Birthday
1: yes,
2: din.
1: Tapos syempre, ating isa po sa matalik na kaibigan po na ating pamilya, si Judith Velasco Roda na nag-birthday din kahapon. Happy birthday.
2: Maraming
1: salamat po mga kapamilya. Kami po sinamahan nyo today. We'll see you again tomorrow. Kakarinto rin Tony Velasquez.
2: Ika Lazo po. Ingat ka, pamilya.
1: Susunod na TV Patrol. Bye-bye.

matapos humemplang dahil sa aso at masagasaan ng iba pang motorista. Empleyado ng Paranaque LGU na nag-viral sa road rage, iniimbestigahan na. Pagawa ng armas sa Marikina, tinupok ng apoy, mga residente lumikas sa takot. Estado ng mga dam sa bansa, maayos pa sa gitna ng strong El Nino, water concessionaires handa na sa hamon sa tubig. CBCB nanawagan ng panalangin para sa pagaling ni Pope Leo XIV. Janine Gutierrez at Charlie Dizon, mananakot sa Palaraw.

0: across ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa karumal-dumal na pagpatay sa Cavite. Maring itinanggi ng tatlong magkakapatid ang pag-uugnay sa kanila sa pagpatay ng kanilang ina sa kanilang amain sa loob mismo ng kanilang bahay sa Bacoor City. Maruguit ng ilang testigo, tinangkang pagtakpanumano ng tatlo ang krimen. Nagpapatrol, Bea Cuadra.
2: Halos hindi na makilala ang 57 anyos na padre de pamilya dahil sa tinamong mga taga sa mukha at saksak sa katawan. Natagpuan ang bangkay ng biktima na nakahandusay sa kama sa loob ng kanilang bahay sa barangay San Nicolas III, Bacoor City, Cavite. Ayon sa pulisya, narinig ng ilang residente ang pagtatalo mula sa bahay madaling araw noong Linggo.
3: May mga naglakas ng loob po na silipin kung ano yung sitwasyon sa loob. So, yung witness natin na hanap ay sinabi niya po mismo na nakita niya yung pamilya sa loob, pati po yung lalaki na nakahiga na yung biktima nga po na duguan yung mukha. Nung napansin po nila na tinitignan ng witness natin yung nangyayari sa loob, sinabihan siya ngayon na wala kang nakita. So, pansamantala po, na nahimik po si witness.
2: Parehong araw inaresto ng pulisya ang 62 anyos na misis ng biktima, pati ang tatlong anak nito sa unang asawa matapos tangkaing pagtakpa ng krimen. Isa sa mga ito ang nakita umano ng mga testigo na nilalabhan ang dugo ang damit ng ina.
3: Yung cover story nila na accordingly ay nadatnan na lang daw nila si victim na nakahilata sa ganong sitwasyon at hindi nila matukoy kung sino ang suspect. At yun ang nag-trigger sa atin para mas lalimang po yung investigation. So, ayon sa mga witnesses, ang tinuturoy po nilang suspect ay yung mag-iina po.
2: Lumabas sa investigasyon na ang pagsita ng biktima sa madalas na pagiinom at pagsusugal ng misis ang motibo sa pagpatay.
3: Madalas pong umuwi ng lasing at galing sa sugalan yung kanyang legal wife. At ito pong victim ay napupuno na rin at sinusumbat niya yung effort niya sa family na siya lang daw ang bumubuhay sa kanila. At pagdating niya ay wala man lang maabutan na pagkain. So yun yung madalas na naririnig ng mga kapitbahay.
2: Umamin ng isa sa mga anak na nasa bahay siya noong mangyari ang insidente, pero iginiit ng magkakapatid na wala silang kinalaman sa nangyari sa amain.
4: La mama po yun madalas mag-away.
5: Dahil?
4: Simula bata pa po kami, ganyan na yan silang mag-asawa. Kahit lahat ng kapitbahay, alam na lagi yan sila. Kaya talagang kaming tatlong magkakapatid, talagang wala kami dyan, labas kami.
6: Dahil wala naman po akong kasalanan, hindi man ako umano dun eh. Pagdating ko po dumalaan na, marami na po tao.
7: Hindi ko po alam, kasi hindi naman ako lagi pumupunta sa kanila eh. Wala po kami doon. Hindi rin po namin alam.
2: Nakakulong na ang mag-iina dahil sa reklamong parricide habang patuloy na iniimbestigahan ng pulisya ang insidente. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
1: Nabalot ng pangamba ang mga residente sa Barangay Fortune sa Marikina City dahil sa sunod-sunod na putok mula sa nasunog na pagawaan ng armas sa kanilang lugar nitong Martes ng gabi. Nagpapatrol, Christopher Sitson.
8: Nagliwanag ang paligid sa bahaging ito ng Barangay Fortune, Marikina City nang sumiklab ang malaking sunog sa isang compound nitong Martes ng gabi. Kasabay nito ang sunod-sunod na putok dahil paggawaan ng mga bala at armas ang nasusunog na gusali sa Balete Drive.
9: Umahangis yung mga islag ng bala dun sa dito sa lugar ng kabilang bakod, kaya nagligasan yung mga tao papunta rito para makaiwas.
10: Ito po yung mga bumagsak.
11: Galing po sa arms ko.
10: Sa arms ko. Marami po itong nakakalat din sa labas.
8: Ayon sa Bureau of Fire Protection, umabot sa ikalawang alarma ang sunog na nag-umpisa bandang alas 9 ng gabi ng Martes at naapula ng siyam na BFP fire trucks at mga fire volunteers madaling araw ng Miyerkules. Dalawang bahay sa kalapit na Champaka 1 Street ang nadamay.
12: Mga bala po, alam mo ulan, open pa yun din, hindi pa gano'ng inaabot yun din eh.
13: Sa may likod ng banyo, nagiba na yun. Kasi pag hindi nila pinanito yung dalawang yung apoy nandun eh.
8: Ayon sa pamunuan ng Arms Corps Global Defense Incorporated, ligtas na nakalabas sa gusali ang kanilang mga tauhan.
14: Safe naman ang mga employees ng Arms Corps. So wala naman nasaktan. We're very thankful to all the responders, fire volunteers, PFP 161, and pati si Mayor Maan Teodoro, pati ang Marikina Police.
8: Nakikipag-ugnayan na rin ito sa Marikina LGU na una ng tumugon sa mga kailangan ng tatlong pamilyang naapektuhan. Patuloy ang investigasyon ng BFP sa pinagmulan ng apoy at halaga ng pinsala. Ito na ang ikatlong insidente ng sunog sa gusali mula noong 2024. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
15: Iniimbestigahan na ng Parañaque City Government ang isa nilang empleyado na nakuna ng video na nakikipagtalo sa kalsada sa isang babaeng motorista. Sinuspindi na rin ng Land Transportation Office ang lisensya ng lalaki nagpapatrol Bia Cuadra.
16: Go ahead, pareview mo yung CCTV mo. Go. Go, go, go. Sige, go ahead. Ikaw naman ang ano eh.
17: Viral ang video na ito ng pagtatalo ng dalawang driver sa tapat ng isang subdivision sa Barangay Don Bosco, Parañaque City noong Sabado ng gabi. Inakusahan ng babaeng driver ang lalaking driver na bumuntot sa kanya habang tuloy-tuloy na bumubusina at nag-high beam matapos niya itong i-overtake. Kumalma lamang umanong lalaking driver nang makitang babae pala ang nagmamaneho ng kotseng pilit niyang pinapahinto.
18: Nag-ikot ako, tapos paglabas ko, mayroon na ditong sasakyan. Siya, may nakaharang ganyan. Tapos, narinig ko na lang na lumabas ako. Narinig ko nagsasagutan sila. Mga saglit lang ko nakatayo doon, mga 5 minutes yung yata. Walang bakbakan, nag-ano na sila, sigawan lang sila.
17: Nakasuot ng ID ng kanyang pinagtatrabahuang kumpanya ang lalaki sa video habang may nakadikit namang logo ng Parañaque City Government ang minamaneho nitong puting kotse. Ayon sa barangay, hindi na nakapag-report sa mga otoridad ang biktima.
19: As for the logo, may possibility na taga city siya. Wala kami natanggap na complaint. Kung alleged road rage yan, pwede na rin siyang dumiretso ng Traffic Bureau pero much better magkaroon din kami ng record.
17: Inamin ng Parañaque LGU nitong Martes na kawanin nila ang lalaking nasa viral video. Pinagpapaliwanag na ng LGU ang kawani sa umanipaglabag nito sa Code of Conduct at Ethical Standards for Public Officials and Employees. Inalarma na ng Land Transportation Office ang sangkot na sasakyan. Pinapupunta ng LTO ang lalaking driver sa kanilang tanggapan sa Oktubre 21 para magpaliwanag sa pangyayari. Inutusan din ito ng ahensya na isuko ang kanyang lisensya sa pagmamaneho habang umiiral ang 90-day preventive suspension. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
15: Sa ibang balita naman, may dalawang bagong miyembro ng gabinete. Ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga plano nilang ipatupad ngayong dalawang taon na lang ang nalalabi sa termino ng Pangulo sa pagpapatrol ni Jervis Manahan.
20: Sa isang pagkakamay, sinimula ng dalawang bagong kalihim ang kanilang termino sa ilalim ng Marcos administration. Maglilingkod bilang pinakabagong kalihim ng Presidential Communications Office, ang PTV General Manager at dating tagig Mayor at Congressman na si Lino Cayetano, habang papalit naman bilang DICT Secretary, si SSS President at CEO Robert Joseph De Claro. Si Cayetano, na kapatid din na Senator Alan Peter at Pia Cayetano, ang ika-anim na PCO Secretary sa 4 na taon ng Marcos Administration. Ipinaliwanag ng Pangulo kung bakit madalas magpalit ng kalihim ang PCO.
21: Now we have having to talk about getting more towards the more political aspects of the communications job. So it keeps changing and that's why we have to keep restructuring it and to be able to satisfy what especially the demands that you make upon our presidential communications group.
20: Isa sa mga pagtutuunan ng pansin ni Cayetano ang paglaban sa fake news at ang pagpapaabot ng mga programa ng administrasyon sa publiko.
22: We need to engage media to continue to see how we can most effectively communicate with the Filipino people and to bring down our message, not just to Filipinos all over the country, but to Filipinos around the world.
20: Nagbigay din siya ng pananaw sa pagkakatalaga sa kanya kahit pakilalang kritiko ng Pangulo ang kanyang mga kapatid.
22: Regardless of nasaan tayo sa political spectrum, ang importante are we fighting for the same things. And I think across the political spectrum, many of us, even though iba tayong mga partido, pareho yung pinaglalaban natin.
20: Aminado ang palasyo na malaki ang hamon ngayon sa PCO. Hinimok ni Communications Secretary Lino Cayetano ang mga taga-suporta at maging ama kritiko ng Pangulo na magtulungan para sa ikuulad ng bansa sa huling dalawang taon ng Marcos administration. Nangako naman ng Pangulo na igagalang niya ang kalayaan sa pamamahayag sa ilalim ng kanyang termino. Sa DICT naman, pag-aaralan ng bagong kalihimang mga panukala sa pagbabawal o ban sa online games.
0: I think dapat pang pag-aralan, I have to review the Senate bill and also kung ano yung mga panukala na nasa ating kongreso. Pag-aaralan na nating mabuti before we make the right action.
20: Tiwala naman si Marcos sa kakayahan ng bagong DICT chief.
21: He's the current SSS president and CEO. But he also, now besides that, he also has a very strong background in terms of the digital economy, the digital world.
20: Ngayong Miyerkules, bumisita na sa opisina ng DICT si De Claro at sinabi niya sa mga kawani na isusulong niya ang digital transformation agenda ng bansa. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
15: Patay ang isang rider matapos sumimplang na mabangga ang isang aso. Paulit-ulit pang nasagasaan ang rider ng mga sumunod na motorista sa Cotabato. Samantala, sugatan naman ang walong individual sa magkakahiwalay na aksidente sa kalsada sa Ilocos Norte at Isabela. Yan ang CCTV patrol ni Karen De Guzman.
3: Nasagasaan ng isang rider ang isang asong kalye na biglang tumawid sa National Highway ng Midsayap, Cotabato nitong Linggo na madaling araw. Nawala na kontrol ang rider at tumilapon sa kalsada. Ilang motorista ang nakapansin sa nakahandusay na biktima. Tumabi sila sa daan at nagtangkang parahin ang mga paparating na sasakyan. Pero hindi na naiwasan ng ibang rider ang biktima na ilang ulit pang nasagasaan at nakalagkad sa kalsada.
5: Unfortunately, nung nabangga niya ay natumba siya and hindi po siya napansin ng mga sumusunod na sasakyan at nadaanan nga po siya which caused his death.
3: Batay sa CCTV, madilim ang kalsada at kitang mabilis ang takbo ng mga sasakyan.
5: Pinapatignan pa natin kung there are enough signages. So, ito po ay nakikipag-coordinate na ang ating local police sa LGU as well as sa DPWH for the provision of lighting as well as signages in the area.
3: Ayon sa pulisya, nagkausap na mga sangkot sa insidente at posibleng hindi na magsampa ng reklamo. Sugatan naman ang limang individual matapos mabangga ng kotse ang isang tricycle sa National Highway na San Nicolas, Ilocos Norte nitong Martes ng hapon. Sa CCTV, makikita ang tricycle na nasa kanyang linya na salubungin ng kotse. Sinubukan pang umiwas ng tricycle pero nasapul pa rin siya ng kotse bago tuluyang bumangga sa konkretong pader. Sugatan ng driver ng tricycle at ang kanyang dalawang pasahero, gayon din ang driver at pasahero ng kotse. Ayon sa San Nicolas Police, galing sa ospital ang mga sakay ng kotse at nakaidlip umano ang driver nito habang nagmamaneho. Sa Cagayan City, Isabela naman, binabaybay ng isang tricycle ang highway na bahagi ng barangay Minante 2 nitong Lunes ng umaga nang biglang lumiko ang isang motorsiklo. Pumilapon ng rider ng motorsiklo sa lakas ng pagkakasalpok. May sugat sa iba-ibang bahagi ng katawan ng rider, maging ang driver at pasahero ng tricycle. Isinugod sila sa paggamutan para mabigyan ng agarang lunas. Patuloy pa ang imbestigasyon ng mga otoridad sa magkakahiwalay na insidente at nagpaalala na laging mag-iingat sa pagmamaneho para makaiwas sa disgrasya. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
23: Kapamilya, papalapit na ang Pasko, kaya simula na rin ang paghahanap ng mga pangregalo o palamuti sa bahay. Pero sa dami ng mga produktong mabibili, lalo na online, paano nga ba matitiyak na ligtas at hindi peke ang ating mga ina-add to cart? Nagpapatrol, Andrea Tagines.
2: Dahil ber months na, naghahanap na si Javier ng mga kumukutikutitap na Christmas lights para sa kanilang bahay. Pwede naman siyang umorder online, pero anya, mas gusto niyang personal na nakikita at masusubukan ang mga produktong binibili niya.
4: Di pala substandard, mayroong problema, mayroong warranty, mayroong pabulin, kaya dito nila ako.
2: Ayon sa Department of Trade and Industry, ito ang layunin ng Certified Products Expo na idinaraos ngayon sa isang mall sa Mandaluyong. Ang turuan ang mga mamimili na pumili ng mga produktong ligtas at pasado sa DTI standards. Lalo't marami pa rin nagbebenta ng mga peke at hindi sertipikadong produkto sa merkado.
6: Madami talaga, especially with the e-commerce, no? Pwedeng masunog, pwedeng masira, pwedeng quality is not so good, so after a few uses lang, sira na, or it can cause also damage to property. So sayang naman yung hard-earned money that you put into these products. So we need to make sure that the consumers are protected.
2: Payo ng DTI, sa tindahan man o sa mga online selling platform bibili, tingnan muna kung may Philippine Standard o PS Mark o kaya naman ay Import Commodity Clearance o ICC sticker ang napupuso ang produkto bago ito bilhin. Patunay ang mga ito na dumaan sa pagsusuri ang mga produkto at natugunan ng mga ito ang mga kinakailangang pamantayan ng DTI. Meron ding app ang DTI kung saan pwedeng iscan ang QR code ng isang produkto para makita kung legit ba ang nakalagay na PS Mark o ICC sticker. Pagdating naman sa mga pagkain o ibang health at cleaning products, red flag yung mga naglalagay ng FDA logo o kaya ng mga labels na FDA approved. Sa halip, ang kailangang hanapin ay itong license to operate ng establisimento at certificate of product registration ng bawat produktong binibenta nila. May sarili ring online verification portal ang FDA para masuri kung nakarehistro ang mga produkto at lisensyado ang seller. Dahil hindi lahat ng mura ay tipid, lalo na kung kaligtasan ang nakataya. Samantala, sinabi ng DTI na sa ngayon, wala pang pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin sa mga grocery at supermarkets gaya ng mga delata at tinapay. Sa kabila ito ng patuloy na pagtaas na presyo ng produktong petrolyo, bunsod ng sigalot sa gitnang silangan. Andrea Tagines, ABS-CBN News.
23: Patuloy ang paghahanda ng ilan sa pinangangambahang epekto ng umiiral na El Nino sa supply ng tubig sa mga susunod na buwan, kahit na maayos pa rin ang level ng tubig sa mga dam. Payo naman ng PAGASA, mabuting umpisahan na ang pagiging wais sa paggamit ng tubig. Nagpapatrol, Rafael Bosano.
7: Halos 4,000 piso ang ginastos ni Olivia sa mga drum ng tubig na kanyang binili sa isang tindahan sa Quezon City. Tuwing gabian niya ay nawawala ng tubig sa kanilang lugar at dahil 11 sila sa kanilang bahay, mahalaga ang mag-imbak lalo't inaasahan ng tagtuyot sa mga susunod na buwan.
24: Napakahirap pong mawala ng tubig kasi kumbaga hindi mo pa alam kung saan ka magigit. Wala tayong magagawa kasi maganda na yung naniniguro tayo.
25: Hindi na mabilang na may-ari ng tindahan ng drum at mga basyo ng tubig kung ilan ang kanilang nabobenta sa isang araw. Pero malinaw na sa dami ng gustong bumili ay kinailangan na rin nila magtaas ng presyo. At ang dahilan dito ay ang sinasabing paghahanda ng mamamayan sa posibilidad ng kawalan ng tubig sa mga susunod na buwan dahil sa Super El Nino.
26: Dati naman nakukuha yan ng 1,000, 900 pa ngayon. Eh ngayon wala eh, lagpas 1,000 ang delivery.
7: Base sa monitoring ng PAGASA, lahat ng kanilang binabantayan na dam sa ngayon ay maayos pa ang antas ng tubig. Yung iba, halos umabot pa nga sa spilling level. Mararamdaman ang kasagsagan ng Super El Nino sa katapusan ng Disyembre na posibleng umabot pa hanggang unang bahagi ng 2027. Pero ngayon pa lang anila, mabuting umpisahan na ang pagiging wais sa paggamit ng tubig.
27: Kayang gawin naman ng lahat. Yung I think yung mag-recycle ng tubig na pwede naman. Halimbawa po, yung mga pinaglabahan, kung hindi naman delikado yung paggagamitan, halimbawa paglinis po ng atin pong mga bakod na bakuran, siguro we start educating everyone na gumamit talaga ng baso sa pag tayo po ay magsisipilyo. Mga ganun po, those are practical ways.
7: Ang mga water concessionaire na Maynilad at Manila Water tiniyak na may iba pa silang pagkukunan ng tubig bukod sa Angat Dam. Kabilang sa mga ito ang Laguna Lake at ang Wawa Antipolo Water System. Samantala, ipinakita naman ng Department of Social Welfare and Development kung paano nalilinis ng isang portable filter ang maruming tubig na pwedeng magamit sakaling makaranas ng kakulangan ng supply nito.
1: Magkakaroon tayo ng mga barangay installations or later on pwede na lang namin ibigay ang kit sila na mag-install sa mga tahanan nila.
7: Sa huli, sa paraan pa rin ang pagkonsumo ng bawat individual, pamilya at komunidad makikita kung epektibo ang pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa wais at responsableng paggamit ng tubig. Rafael Bossano, ABS-CBN News.
23: Matapos makilala sa kanyang mga natatanging pagganap at markadong sampalan bilang primera kontrabida, handa na siyang humarap sa panibagong hamon bilang ating guest star patroller. Welcome sa TV Patrol ang nag-iisang Gladys Reyes!
8: Salamat Ate B! Maaga ang takutan ngayong taon sa pagbibida ni na Janine Gutierrez at Charlie Dizon sa bagong mystery thriller original series na Balaraw. Bukod dito, aabangan din natin ang kapamilya singer na si Ella Nimfa sa kanyang debut sa teatro para sa horror musical na Inday. Nagpapatrol, MJ Felipe.
9: Pasampol pa lang ng ritual. Nakakapanindig balahibo na ang horror musical na Inday. Ito ang theater debut ng kapamilya singer at dating The Voice Kids champion na si Ella Nimfa.
10: Tinake ko tong project na to because gusto ko po ma-challenge. Okay. Kasi alam naman po ng lahat na hindi po ako isang actor, hindi din po ako nagtateatro. But then nabigyan po ako ng opportunity now.
9: Mga batikan sa teatro ang makakasama ni Ella, kaya nag-workshop siya ng husto. Bukod sa pag-arte, bibigyang boses ng musical ang classic Manila sound ng The Boyfriends.
10: I am going to act alongside with Katrina Velarde. Friend ko din po siya and I'm just so happy na magkakasama kami finally sa isang project and first musical niya din. So I am very, very proud of us. So ayun po.
9: So showdown to kasi you guys are both known for Biritan.
10: Yes po. Ah, we'll see. It's for you to find out.
9: Limited 3-day run lang ang Inday the Musical sa RCBC Plaza Theater sa Makati simula October 16 hanggang 18. Samantala, first time ding magsasama ni Janine Gutierrez at Charlie Dizon sa isang proyekto, ang Netflix original mystery thriller series na Balaraw. Makakasama rin nila sina Ronnie Lazaro, Noni Buencamino at iba pa sa direksyon ni Ray Redd.
11: When I heard that the theme of Balaraw was basically the theme of babae at red, kahit ano pa yan, game na ako. And then when I saw the deck, when I saw the script, tatapusin ko siya yung one reading eh. Kasi super exciting, super page turner, and napaka-epic ng kwento. So all of that, easy yes.
9: Lovers ang papel ni na Janine at Charlie. Pero mas pupukaw sa mga manonood ang misteryo sa likod ng isla ng Balaraw, ang pagkawala ng ina ng karakter ni Janine at ang koneksyon niya sa isla. Sa October 29, ang worldwide premiere ng Balaraw sa Netflix.
12: Walang nakakaalis ng buhay sa islang ito.
9: MJ Felipe, ABS-CBN News.
13: Sa pagpabalik ng TV Patrol, Simbahang Katolika nanawagang ipagdasal ang kalusugan ni Pope Leo XIV matapos reperahan dahil sa lung cancer. Tapyas presyo sa gasolina, mas lumalaki ang posibilidad. At sandamakmak na alamang napadpad sa dalampasigan sa Sipalay City sa Negros, mga residente, kanya-kanyang hango. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
14: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM!
0: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
16: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
18: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: DZMM, numero uno sa aksyon.
21: Ang oras, 5 minuto bago mag-alas 7 ng gabi.
22: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
28: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
29: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
22: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
30: Uy, protect! Uy!

0: regular use. Results may vary. Starts at 1550 pesos SRP lang. Uy! Nakakabahong germs! Mag-Protect Soap to help protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
1: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padiembro sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
2: Nanawagan ng Simbahang Katolika na ipagdasal ang kalusugan ni Pope Leo XIV, sumalang ang Santo Papa sa operasyon para tanggalin ang tumor sa baga matapos ma-diagnose na may lung cancer. At live mula Baclaran Church sa Parañaque, nagpapatrol si Johnson Manabat. Johnson, ano ang reaksyon ng mga Katoliko sa kalusugan ni Pope Leo?
3: Karen, bago pa ang pagsalang ni Pope Leo XIV sa operasyon sa Gemelli Hospital sa Roma, naglabas na ng pahayag ang Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP na nananawagan sa mga Katoliko na ipanalangin ang Santo Papa. Hinikayat din ng Simbahang Katolika ang mga simbahan sa bansa na mag-alay ng misa para sa ikabubuti ng kalusugan ni Pope Leo XIV. Mula pa sa Cebu ang mag-asawang Maymay at Richard. Dito sa San Agustin Church sa Intramuros, Maynila, inabutan namin silang nagdarasal. Hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi para sa leader ng simbahan na si Pope Leo XIV na humaharap ngayon sa hamon sa kanyang kalusugan.
4: Magpagaling siya, then kailang dapat hindi siya mag-lose hope. Mag-pray lang tayo kasi ang Panginoon lang talaga nakakalam sa lahat. Kasi siya lang kasi may-ari sa tawa natin at sa buhay natin. So, pray lang talaga.
3: Ang magkaibigang senior citizen na Sena Norma at Hermine Hilda, batid kung gaano kahirap lalo na sa isang may edad na ang magkasakit.
5: Well, it's a little sad that the Pope is sick. So, we pray that he will get well because he's a young Pope, di ba? He has not served that long yet. I hope he gets well. Prayers for his healing. Sana gumaling pa siya.
3: Sabi ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, malaking bagay ang sama-samang pagdarasal para sa ikagagaling ng Santo Papa.
6: Panalangin po natin ng patuloy ang Santo Papa. Nawa pagkatapos ng kanyang operasyon ay magtuloy-tuloy ang kanyang paggaling. Kung ano pa mga medical interventions ang gagawin para sa kanya, sana maging epektibo ito. At hilingin natin ang tulong ng Diyos para isang milagro mangyari para sa ating Santo Papa.
3: Ang turistang si Piolo mula sa Canada, dinayo pa ang Vatican sa pag-asang masisilayan si Pope Leo XIV, pero...
7: Nalungkot ako kasi devoted Catholic ako from the Philippines. Pinalaki ako sa Catholic family. Sayang, hindi ko nakita si Pope. Pope Leo, get well soon. Kaya mo yan. Maraming nakasuporta sa iyo, maraming nagmamahal sa iyo.
8: Get well soon, Pope Leo!
3: Sa San Agustin Church sa Intramuros, Maynila, matatagpuan ang mga memorabilia ng Santo Papa. Kabilang dito ang chasuble o kasulyang ito na isinuot niya nang bumisita sa bansa bilang prior general ng mga Agustinians. Pinakakaingatan din ng mga Agustino ang mga larawang ito at librong gaya nito ng noy prior general na si Robert Provost bago pa niya gamitin ang Pope Leo XIV. 90 minuto ang itinagal ng operasyon sa kanang baga ng Santo Papa. Sabi ng Vatican, tagumpay ang operasyon sa 71 anyos na Santo Papa. Sabi ng mga kapwa Agustino ni Pope Leo XIV, ipinauubayan na nila sa Poong Jesus, sa Inang Maria at kay San Jose ang kalusugan ng Santo Papa. Si Cardinal Pablo Virgilio David, ibinahagi ang pagkikita nila ni Pope Leo XIV nitong October 7, ang kapistahan ng Our Lady of the Holy Rosary. Gaya ni Zaccheo sa Biblia, nasurpresaan niya siya sa pagtapik ng Santo Papa sa kanyang balikat habang nakayuko at hinihintay ang pagdaan nito sa kanyang harapan. Sa mga larawang ibinahagi ng kardinal, makikita ang pagyakap at pagkamay sa kanya ng Santo Papa. Si Cardinal Tagle muna ang namuno sa isang misa sa St. Peter's Square at binasa niya ang homily ni Pope Leo XIV. Ipinagdasal din ng Santo Papa sa misa. Karen, ang sabi ng CBCP, ang mga panalangin para sa agarang pagaling ni Pope Leo XIV ay iorganisa ng kanya-kanya mga parokya at ng diocese sa iba't ibang panig ng bansa. Dito naman sa simbahan ng Baclaran, dagsana rin ang mga nagsisimba lalo't Miyerkules ngayon, ibig sabihin, Baclaran Day. Kanya-kanyang panalangin yung ating mga kapamilyang Katoliko, pero ang iba sa mga nagsimba kanina, kasama na sa mga naging hiling nila, ang mas mabilis na paggaling ng Santo Papa. Karen.
2: Maraming salamat, Johnson Manabat.
9: Lumalaki ang posibilidad na gasolina naman at hindi diesel ang may rollback sa susunod na linggo batay sa ikalawang araw ng kalakalan sa world market. Samantala, iniinganyo ng Department of Energy ang mga Pilipino na maglagay na ng mga solar setup sa bahay bilang pananggalang sa epekto ng Super El Nino sa mga susunod na buwan. Tanghaling tapat na pero naka-aircon pa rin sa loob ng bahay ng pamilya Lopez. Umaandar din ang iba pang appliances. Sinasamantala kasi nila ang matinding sikat ng araw dahil malakas ang produksyon ng kuryente mula sa kanilang solar panels sa bubong ng bahay. Ang ginastos ng mag-asawa sa solar setup, 345,000 pesos.
10: Solid naman sir, kasi nung dumating yung bill namin from Meralco, nakita namin, nagulat kami kasi nag-zero bill po kami. So,
9: ano feeling na zero bill?
10: Eh, nakakatuwa po na, uy, sabi ko, totoo ba to? Wala tayong babayaran.
9: Dating naglalaro sa 4,000 hanggang 12,000 pesos ang bill nila sa kuryente, pero unti-unti itong bumaba nung naikabit na ang solar setup hanggang sa magsimula ang net metering system nila sa Meralco ngayong buwan. Pero tanggap na mag-asawa na matagal-tagal pa bago nila mabawi ang pinuhunan sa mga solar panels.
11: At least po, pag gumamit kami ngayon, alam namin how to use it properly, like mamamlansya kami sa umaga or we do the chores in the morning.
9: Hinihikayat ni Energy Secretary Sharon Garin ang mga consumer na kung kaya ng budget, magpakabit na ng solar panel sa bahay bilang paghahanda sa pagtama ng Super El Nino sa mga susunod na buwan. Pwedeng maglagay ng solar panel at ikabit sa utility o electric cooperatives para makabenta ng kuryente ang consumer sa pamamagitan ng net metering. Pero pwede ring pansariling gamit lang ang bilhing solar panel para makabawas sa bayarin sa kuryente.
12: Just as long as you install it properly, buy from accredited sellers. Huwag lang kayong pumunta sa Facebook or sa social media at magbili doon sa market nila. Just make sure na safe siya.
9: Pero ang tanong, kailangan ba talagang halos kalahating milyong piso ang puhunan para sa solar setup? Sagot ng eksperto, pwede namang magsimula ng maliit o micro solar setup muna na 1 kilowatt na wala pang 100,000 pesos ang gastos.
13: Para lang sa Lego, pwede kang dalawang panel ka muna, dalawang micro inverter, and maliit yung capacity, pero mga 4.5 years pa rin yung balik ng savings sa'yo. So, pwede ka na lang magdagdag later on pag nakaipon ka na.
9: Para maging abot kaya, may pautang na rin ang ilang ahensya ng gobyerno gaya ng GSIS at Pag-ibig Fund para magamit sa solar installation.
13: Very low interest financing na in many cases, mas mura pa yung repayment sa financing kesa sa savings. So halos libre yung solar month on month.
9: At para masulit, pinapayo rin ng mga eksperto ang pag-invest sa solar battery para kahit wala ng araw, may naipon ng kuryente sa gabi. Bagay na pinag-iisipan na rin ng mag-asawang Lopez dahil nasa 80,000 pesos din ang halaga ng baterya.
10: Medyo pinag-iipunan naman na yun kasi battery ready naman pa yung inverter natin.
9: Samantala, may konting good news sa mga motorista dahil lumaki pa ang ibinagsak sa presyo ng gasolina sa ikalawang araw ng trading sa world market. Baliktad naman ang nangyari sa diesel dahil lumiit ang bawas presyo. Paliwanag ng Jetty Petroleum, dumami ang supply ng gasolina sa Asia kaya bumagsak ang presyo kahapon. Pero namimiligro manong mabura naman bukas hanggang Biyernes ang naiwang konting bawas sa diesel.
2: Ininspeksyon ni DPWA Secretary Vince Dizon ang sidewalk expansion at rehabilitation work sa kahabaan ng EDSA sa Pasay City ngayong Miyerkules. Ayon sa Kalihim, bahagi ito ng mas malawak na EDSA rehabilitation project na naglalayong magbigay ng mas ligtas, malawak at accessible na daanan para sa mga commuter, pedestrian at maging sa mga persons with disabilities o PWDs. Samantala, inihayag ni Dizon na kasalukuyang sinusuri ng DPWH ang inaprubahan ng House of Representatives na panukalang national budget para sa taong 2027. Ito ay kasunod ng mga alegasyon ng pork barrel allocations sa mga local infrastructure projects. Nanindigan siya na hindi magpapatupad ang ahensya ng anumang proyekto na walang kaukulang legal na dokumento at sapat na aproba.
14: Hindi tayo papayag na walang documentation. So, yung rule natin, yung limang dokumento, kung wala yun, sorry, di pwede.
2: Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, hindi pa rin ba magsisimula ang amihan?
15: Bernadette, nasa transition period pa rin ang Pilipinas patungo sa amihan season na posibleng pumasok sa dulong bahagi ng Oktubre o sa unang linggo ng Nobyembre. Wala pang amihan pero umiihip na ang paunang hangin mula Hilagang Silangan o yung northeasterly winds dyan sa may northern zone. Patuloy naman pong nakakaapekto ang intertropical convergence zone o ITCC o banggaan ng mga hangin mula sa Hilaga at katimugang bahagi ng mundo dito sa may Visayas at Mindanao habang yung mainit na silanganin o easterlies ang nakaapekto naman sa silangang bahagi ng Luzon. Samantala, kikilos na palapit sa bansa sa weekend yung bagyo pong nabuo sa malayong silangan ng Mindanao. Wala pa itong magiging epekto sa panahon hanggang sa katapusan ng Linggo dahil sa Martes pa ito posibleng makapasok ng Philippine Area of Responsibility. Pero gayunpaman, manatili nakaantabay sa updates ukol sa bagyong ito. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas October 15, Webes sa Mindanao, maaraw po sa malaking bahagi pero maulan sa madaling araw at umaga sa may Maguindanao provinces, Misamis Occidental at Zamboanga Peninsula. At mula tanghali, halos buong Mindanao na ang ulanin at may kalakasan ng buhos ng ulan bago ang paglubog ng araw dyan sa may Zamboanga del Sur maging sa may Bukidnon at sa Agusan del Sur. Mababawasan na pero may mga pag-ulan pa sa ilang lugar sa hilagang bahagi ng Mindanao pag lumalim ang gabi. Sa Visayas, maulan sa northwestern Panay sa madaling araw po yan at pero din kaunting ulan sa umaga dito sa probinsya ng Cebu maging sa Negros Occidental at sa Capiz. Buong Kabisayaan na ang uulanin mula tanghali at may kalakasan po yung buhos ng ulan sa hapon sa katimugang bahagi ng Antique at ng Iloilo maging dito po sa katimugang parte ng Negros Island. At niaasahan pang mga pag-ulan sa ilang lugar sa Kabisayaan pagsapit ng gabi. Sa Palawan, maghapong may kalat-kalat na ulan sa malaking bahagi ng probinsya, bagamat mawawala na rin po yan pagsapit ng gabi. Sa Luzon, maaraw at mainit maghapon sa malaking bahagi pero may kaunting ulan umaga hanggang tanghali sa katimugang bahagi ng Quezon at ilang lugar sa Camarines Provinces. Mas maulan sa hapon dyan sa may Masbate at meron pang ulan sa ilang lugar sa Bicol at maging sa Mindoro pagsapit ng gabi. Tayo naman sa Metro Manila, mainit maghapon at mababa ang tsansa ng ulan hanggang pagsapit ng gabi. Pero kapamilya, ihanda pa rin po ang inyong mga payong dahil sa tindi ng init ay pwedeng biglang mabuo ang thunderstorm at magdulot ng pag-ulan. Samantala, nasa 208.83 meters ang water level sa Angat Dam nitong Miyerkules ng umaga. Mas mataas po ito ng 12 sentimetro kumpara kahapon ng umaga. At kapamilya, sandamakmak na alamang ang napadpad sa dalampasigan ng Sipalay City sa Negros Occidental ngayong Miyerkules ng umaga. Laking gulat ng mga residente nang magkulay rosas ang kanilang white sand beach dahil sa nagkalat na alamang sa higit 100 metrong haba ng dalampasigan. Anila, ngayon lang sila nakakita ng ganito karaming manlilinggit na hipon sa kanilang lugar. Kanya-kanyang dala ng plastic, net at langgana ang mga residente para kunin ang biyaya ng dagat. Ayon sa Sipalay City Disaster Risk Reduction and Management Office, ito na ang pangatlong araw na may napadpad na mga alamang sa kanilang baybayin. Inaalam pa ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang dahilan ng pagkaanod ng mga alamang sa kanilang lugar. At yan ang update sa Lagay ng Panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya!
16: Mula social media, ngayon naman may bagong micro-drama series sa iWant. Sa latest episode ng Oh My God, ibinahagi ni Esnier ang kanyang humble beginnings, mga oportunidad, hamon at leksyon along the way.
17: There's this fear of growing up being gay in the province.
18: There was a facade.
17: Yes,
18: though.
17: There was a facade.
18: Yes, oo.
17: So hindi siya pa-happy. Parang tinatakpan ko na lang siya through my achievements.
18: Yes,
17: ganun, so, naging top student ako. Kahit sabihin akong bakla, hindi ako nasasaktan. Kasi bakla naman talaga ako. Mm-hmm. Ang mali lang talaga is

0: everyone but for myself.
1: Oh my God! Samahan si Star Patroller Ganiel Krishnan sa Oh My God! Sa ABS-CBN News YouTube channel mamayang alas 8 ng gabi pagkatapos ng TV Patrol. Nasa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z din ang Oh My God! Mula Lunes hanggang Biyernes, pati na rin po sa iWant.
2: At susunod, ilan pang Senator judges pinuna ang pagbawi ng tatlong articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At hepe ng police clearance section ng Quezon City Hall, sinibak. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
3: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
4: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
5: Tuloy lang sa activities on the go.
4: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
6: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
4: Let's go!
5: Make your move, baby.
6: Arthrisin, get going!
7: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Wow! Per months na! Ang bilis ng panahon. Parang lahat rush. Oh, don't stress. Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng Bingo Plus. When gaming, dapat balanse din. Hindi ito dapat maka-apekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya.
9: More confidence with Bingo Plus. Delayed ba ang fast withdrawal mo? Sa bagong delay compensation guarantee, kung eligible ang delay, pwede kang makatanggap ng compensation na 100% ng withdrawal amount mo. Hanggang 5,000 pesos per transaction. Check your withdrawal status sa Bingo Plus app. Bingo Plus, it all adds up to more. Terms and conditions apply. Email responsible gaming at pacor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-824-8958. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: DZMM Numero Uno sa Aksyon.
10: Ang oras, 15 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
11: Oras hatin sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
12: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
3: DZMM Numero Uno sa Aksyon.
10: Tanggap po tayo ng ulat mula sa ating Radyo Patrol. Leptospirosis sa bansa bumaba, ayon po yan sa Department of Health. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Maynila, Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert?
13: Bumaba ang mga bagong kaso ng leptospirosis sa bansa sa loob ng 2-week monitoring ng ahensya sa datos. 46% ang ibinaba ng kaso sa dalawang magkasunod na monitoring period mula sa 3,340 na kaso noong August 27 hanggang September 9. Naging 1,840 na kaso na lamang ito noong September 10 hanggang 23. Sa kabuuan mula Enero hanggang nito October 7, ay umaabot na sa 13,158 ang naitalang kaso ng leptospirosis sa bansa. Mas mataas pa rin ito ng 48% kumpara sa 8,910 sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Bumaba rin ang case fatality rate ng leptospirosis sa 5.34% ngayong taon mula sa 10.47% noong 2025, noong 2025. Samantala, umabot naman sa 192,112 ang mga kaso ng dengue mula January 4 hanggang October 7. Mas mababa ito ng 24% kumpara sa nakaraang taon. Sa pinakahuling 2-week monitoring, bahagyaring bumaba ang dengue cases sa mahigit 21,000 mula sa 21,997 o mas mababa ng 1%. Ayon sa DOH, natiling mababa ang bilang para maabot ang epidemic threshold ng dengue. Gayunman, may 13 probinsya at highly urbanized city sa 8 rehiyon na minomonitor dahil sa pagtaas ng kaso sa kanilang mga lugar. Nagpaalala naman ng DOJ sa publiko na iwasan ang paglusong sa baha at agad magpukonsulta matapos ma-expose sa baha at maruming tubig. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol for T-Zone DZMM.
0: Laban kay Vice President Sara Duterte. Samantala, lumabas sa survey ng Pulse Asia na 51% ang naniniwalang dapat personal na tumestigo ang Vice Presidente sa paglilitis. Nagpapatrol, RG Cruz.
14: Sa pinakabagong Pulse Asia survey na isinagawa sa 2,400 respondent noong September 17 hanggang 24, 53% ang umaming kaunti lang ang nalalaman tungkol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, habang nasa 41% ang nagsabing maalam sila dito. Sa kabila nito, higit kalahati ang interesado sa paglilitis. 51% naman ang naniniwalang dapat personal na tumistigo ang vice-presidente. Pagdating sa umano hindi mapaliwanag na yaman ng vice, 7 sa 10 taong nagsabing batid nila ang isyong ito. Halos tabla ang naniniwala at hindi naniniwala sa bintang, habang 39% ang hindi masabi kung totoo ito o hindi. Tungkol naman sa paghatol kay Duterte, mayorya ang nagsabing may senator judges na patas at hindi. 2 sa 10 taong naniniwalang patas silang lahat at 17% ang nagsabing hindi sila magiging patas at may papaboran. Sa isang pahayag, giniit ni Duterte na hindi dapat gamitin ang pananagutan sa sarsuela sa politika o sa anya political persecution. Dapat anya maging patas at panagutin ang lahat at dapat manaig ang ebidensya. Sinabi ito ni Duterte sa kanyang pagdepensa sa kanyang lead counsel na si Attorney Sheila Sison na tinawag na bully ng counsel for the panel of prosecutors na si Attorney Lorna Capunan nitong Martes. Tanong naman ng tagapagsalita ni Duterte, may numero na ba para hatulang guilty ang bise at posibleng mabago ito kung patatagalin ang paglilitis? Dagdag niya, pinamamadali ba ang hatol para makabawi pa sa halalang 2028 ang mga magko-convict sa kanya? Ang mga puntong yan pinawi ng tagapagsalita ng korte.
15: It's so premature now para to project kung may numero na o wala, if a senator will vote this way or another, dahil hindi pa kumpleto yung picture. In fact, parang nasa 50% pa lamang tayo ng buong trial proceeding.
14: Pinuna rin ni Panelo ang ani malamyang tugon ng Senate Majority sa pag-atras ng prosekusyon sa 3 articles of impeachment. Anya, kung sa ordinaryong hukuman nito nangyari nakatikim na sa judge ang prosecution dahil sa nasayang na panahon. Pero nitong Martes, ilan sa Senate Majority ang nagsabing gusto pa rin nilang marinig ang panig ng bise sa mga binitiwang kaso. At ngayong Miyerkules, may mga senador na pumuna sa pag-atras.
16: As a senator judge, I would say na parang it's off for me. I'm coming from fairness na babigyan ng pagkakataon ang pangalawang pangulo.
17: Alam niyo, I am for the truth, justice, and accountability. Gusto namin makakita ng patas o pantay na laban.
18: Yung defense, the respondent, should be given due process. No? Ideally, mas maganda sana na marinig talaga.
14: Giit naman ang tagapagsalita ng korte na ayon sa batas at balanse ang korte. At sa dulo, nakamenos pa rin anya ng kasong bubunuin ng depensa.
15: While pinayagan yung House Prosecution Panel, hindi naman lahat nila nakuha yung kanilang kagustuhan dahil nga ito ay may withdrawal ng with prejudice.
14: Kinontra naman ang prosekusyon ang mga batikos sa ginawa nila.
19: The decision to withdraw, we consider the interest of the public as the public has expressed already impatience. The withdrawal of the 3 articles operate to the benefit and advantage of the respondent herself. If we lose on this article, it means that is the end of the entire impeachment process.
14: Ginagalang naman ng palasyo ang naging diskarte ng prosekusyon at muling iginit na hindi ito makikialam sa mga taga-usig o sa impeachment court. RG Cruz, ABS-CBN News.
0: Samantala, nilinaw ni Senate President Sherwin Gatchalian na hindi aabot sa 25 milyong piso ang gastos kada araw ng paglilitis ng Senate Impeachment Court. Taliwas sa naging kwenta ng tagapagsalita ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Paulo Panelo. Paliwanag po ni Gatchalian, 25 milyon pesos ang operating cost ng buong Senado, kabilang ang sahod at upa na ginagastusan ng mataas na kapulungan, may impeachment trial man o wala. Ayon pa sa Senate President, higit 14 million pesos ang ginasta sa 40 araw na panglilitis o katumbas ng higit 330,000 pesos kada araw.
2: Idinulog na ng NBI sa Department of Justice ang reklamong kriminal laban sa 12 opisyal at tauhan ng Department of Public Works and Highways at Genesis 88 Construction Incorporated. Ito'y kaugnay pa rin sa umano'y irregularidad sa 4 flood control projects sa Davao City, partikular sa distrito ni Representative Paulo Duterte. Ayon sa NBI, laman ng reklamo ang sinasabing falsification of documents na paglabag sa Article

0: collecting money from the government.
1: Siribak na pwesto ang hepe ng Police Clearance Section ng Quezon City Hall habang iniimbisigahan kaugnay sa reklamong pagkaantala ng kanilang serbisyo habang lunch break noong Lunes. Pinagpapaliwanag ng PNP ang buong Police Clearance Section team dahil sa natanggap na reklamo sa social media. Ayon sa reklamo, sabay-sabay na nanghalian ang mga tauhan at kinantahan pa ang isang kasamahan na nagdiriwang ng birthday. Pero sa paunang investigasyon ng PNP, tuloy naman ang pagproseso sa police clearances sa inireklamong oras batay sa computer-generated logs, kasi no noon break. Dagdag ng PNP, maaari namang mananghalian ang kanilang mga tauhan basta magkaroon lang ng relyebo. Nakipag-ugnayan din ang PNP sa netizen para sa posibleng ebidensyang larawan o video na nagpapatunay sa hindi pagganap sa tungkulin ng naturang opisina. Sakali namang nagpabaya mga sangkot, papatawan sila ng karampatang parusa. The Wins!
2: Ay!
1: Ngayon papalapit ng Pasko, meron pa pwedeng subukang negosyo o racket para may dagdag budget?
2: Alvin, bakit hindi subukang gumawa ng scented candles? Matukya na panregalo ngayong Pasko.
3: Strawberry, macaroons, at teddy bear with chocolates. Nakakatakam tingnan, pero lahat yan, kandila.
4: Ito yung mga nasa likod, sa likod ko. Ito siya ay artisan scented candles. Para sa akin, yung candle is more on a relaxing product siya.
3: Nasa kolehiyo pa noon si Kyla nang simulan niya ang scented candle business dahil sa hilig niya sa arts and crafts.
4: Madalas ako mag-browse sa social media sa mga artisan scented candles and ayun, mas na-enganyo ako paano gumawa ng mga ganito.
3: Natural soy wax ang ginagamit niya. Tunawin muna ang soy wax at hayaang lumamig ng bahagya. Saka ito lagyan ng gustong scent.
4: Usually, minimix ko po to at least 1 to 2 minutes. Then after neto, pwede na natin siya i-pour sa glass jar.
3: Winning discarded tip number 1, huwag punuin ang garapon. Maglaan ng espasyo para sa whip wax na magsisilbing disenyo ng scented candle. Lagyan din ng wick o mitsa.
4: Ang tawag po dito is centered wick. Ito po yung ginagamit ko para pumagit na siya kapag natuyo na.
3: Hayaang lumamig at tumigas ang kandila sa room temperature sa loob ng 24 hanggang 48 hours. Iwasang ilagay ito sa direktang sikat ng araw o sa tapat ng electric fan para hindi magkabitak-bitak ang ibabaw. Yan ang winning discarded tip number 2. Dagdag pa ni Kyla, huwag agad gagawa ng bultuhan. Pag-aralan munang mabuti ang step-by-step process.
2: Yun! Sabi pa ni Kyla, mas mainam daw na patagalin o i-cure ng 3 hanggang 7 araw ang kandila bago sindihan para mas kumapit ng gusto ang bango. Muli, ako po ang inyong Tita Winnie Cordero. Tandaan, sa tamang diskarte, make every moment your winning moment.
5: Susunod, U.S. President Donald Trump bibisita sa Pilipinas para sa ASEAN Summit. At NBA legend Dwayne Wade namangha sa husay ng mga kabataang manlalaro. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
6: DZMM, numero uno sa aksyon!
7: Ang oras, alas 7:28 ng gabi.
8: Oras sa tidsanyo ng Protect Soap. Freshness every day.
6: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
9: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.

0: ZMM, numero uno sa aksyon!
1: May ulat po ang ating Radyo Patrol. Ang bagong kalihim ng DICT nagsimula na sa kanyang bagong trabaho. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado hatid sa atin ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom?
2: Nagsimula na sa kanyang trabaho si bagong Department of Information and Communications Technology o DICT Secretary Robert Joseph Montes de Claro. Sa unang opisyal na pagbisita sa DICT ngayong araw, nakipagpulong si de Claro sa mga senior executive official, directors at iba pang tauhan ng kagawaran para talakay ng mga prioridad nito at susunod na hakbang. Binigyan din ng kalihim na ang paggamit ng information technology para mapabilis umano ang pagunlad, mapahusay ang operasyon ng pamahalaan at mapabuti ang serbisyo publiko. Aniya, gagamitin din ang bilis ng teknolohiya para masulit ang bawat araw sa pagtatrabaho. Itinalaga si de Claro ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong October 13 bilang bagong kalihim ng DICT kapalit na nag-BTU na DICT Secretary Henry Aguda. Bago ang ma-appoint bilang DICT Secretary, nagsilbi siyang President at Chief Executive Officer ng Social Security System o SSS, posisyong hinawakan niya simula Disyembre 2024. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, ZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Jom Garner. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
0: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
3: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
4: May mga araw na masaya, may mga gabing mabigat, may mga desisyong mahirap gawin, at may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay. Mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Abangan sa Private Confessions.
5: Unti-unti ko naintindihan na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang nakalimutan mo na ang sakit. Hindi rin ibig sabihin na tama ang ginawa sa iyo o wala nang kailangang panagutan. Para sa akin, ang pagpapatawad ay ang pagpili na huwag mo nang hayaang ang galit ang magdikta sa bawat desisyon mo.
4: Private Confessions. Private Confessions. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Naglilingkod sa Pilipino saan man sa mundo. DZMM Radio Patrol 630. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
0: Basta AM, MM, TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: sa full sa CCTV footage ang panluloob ng dalawang kabataan sa isang coffee stall sa Barangay Bued, Calasau, Pangasinan. Ilang minuto ring naghalugog sa loob ng tindahan ang dalawang suspect habang isa naman nilang kasama ang umabot sa mga ninakaw. Ayon sa may-ari, nakalak naman ang kanyang coffee stall pero sinira ng mga suspect ang gandado. Kabilang sa natangay, ang kalahating tray ng itlog at gatas. Ayon pa sa may-ari, posible raw na napansin ng mga suspect na may nakakabit na CCTV kaya nagmamadaling umalis. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng mga suspect habang patuloy ang investigasyon.
1: Inanunsyo po ng hepe ng Quezon City Department of Public Order and Safety o DPOS na si Elmo San Diego na sasalang sa evaluation o pagsusuri ang nasa 300 dating miyembro ng binuwag na task force disiplina bago sila malipat sa ahensya. Ayon kay San Diego, kailangan magsumite ang mga dating empleyado ng police at NBI clearance at sumailalim sa drug test at neuropsychiatric examination. Iginit din ni San Diego na hindi bibigyan ng mga barilo batuta ang kanilang mga tauhan. Binuwag ang task force disiplina matapos mamaril at makapatay ng 3 lalaki ang isang lasing na miyembro sa Barangay Batasan Hills noong Lunes ng madaling araw.
2: I-absorb ko yung 300 strong na mga employee niyan eh. Pero meron tayong vetting procedure doon. We encourage before na may batuta sana, and if you have batuta tapos enforcer ka, chances sir, pag nagalit ka mababatuta ka eh. Tinanggal na rin namin yun.
1: Sinita ng Commission on Audit ang 11.87 million pesos cash advances para sa biyahe sa ibang bansa ng mga opisyal ng Sandigan Bayan. Pasok dito ang kanilang pagpunta sa Amerika, Australia, United Arab Emirates, Singapore at Qatar. Ayon sa COA, umabot sa 2.57 million pesos ang pinakamalaki at minsan ang cash advance ng 4 na associate justices na pumuntang Hungary para matuto ng paggamit ng AI para sa criminal legal professionals. Puna po ng COA, kulang sa dokumento ang cash advances gaya ng letters of invitation, fare quotations mula sa 3 travel agencies at flight itineraries. Lumabas din na ang liquidation reports para sa 7.16 million pesos na cash advances ay walang kasamang ulat tungkol sa mga naging biyahe, bagamat may mga sertifikasyon ito ng pagdalo. Sinabi naman sa report na tatalima ang Sandigan Bayan sa rekomendasyon ng COA.
3: Sa ibang balita naman, kinumpirma ng Malacanang na bibisita sa Pilipinas si US President Donald Trump para dumalo sa ASEAN Summit sa Nobyembre. Tumanggi namang magbigay ng detalye ang palasyo sa pagbisita ni Trump at kung malalagdaan na ang kasunduan kaugnay ng Taxelica Project. Kumpirmado na rin ang pagpunta ni Indian Prime Minister Narendra Modi sa summit. Nauna nang sinabi ng White House na dadalo si Trump sa 49th ASEAN Summit na gaganapin sa bansa.
4: Unang pagbisita pa lang ni Dwayne Wade sa Pilipinas, pero ramdam na niya ang pagmamahal ng mga Pinoy na mangha ang NBA legend sa energy ng fans at kasabikan ng mga batang basketbolista na matuto sa kanya. Nagpapatrol, Paige Javier.
5: Tila NBA Finals Game ang sumalubong kay three-time NBA champion Dwayne Wade sa kanyang unang pagbisita sa Pilipinas. Sa kanyang tadhana, Make Your Own Way Manila Tour Fan Fest, grabe ang suportang naramdaman ni Wade mula sa kanyang mga tagahanga at Heat Nation.
6: It's the connection that we all share from the love of basketball. We all have it. We all had a love of the sport. So thank you guys for giving the love back to me.
7: Thank you so much.
5: May ilang solid Wade fans na umaga pa lang pumila na at nakaabang para makita ang kanilang idol. Kanya-kanya silang bitbit ng jersey, figurine, pati artwork ng three-time NBA champion na sila mismo ang gumawa.
8: Si Dwayne talaga yung favorite player ko because of his moves, defense niya, and very athletic.
9: Ginawa po siya 5 days po, tuloy-tuloy. Tapos
7: ayun, magdamag po. First championship niya po. Kaya ito yung napili yung veterans. Tapos may ano po siya, trophy. Mas iconic po siya ang tignan.
6: Ready for the video?
9: Yes, sir. Alright.
5: Aminado si Wade na matagal na niyang gustong bumisita sa Pilipinas.
9: It's because of everything that I heard about the community here, about the culture here, and about the love of the sport that I fell in love with.
5: Sa dulo ng FanFest, binigyan ng customized na sapatos ng NBA champion, isang customized cap at charcoal painting ng ilang artist at fan. Ayon sa lumikha ng cap para kay Wade, dream come true ang pagkikita nila.
10: 2 years ago, for his statue unveiling, I was invited. So I was supposed to be there in Miami and I got my visa denied. But I got my redemption this time.
5: Sumabak din sa one-on-one hoops action sina PBA stars Ken Tuffin at JC Culliar sa FanFest, habang nagpakitang gilas din ang ilang kabataan sa 3x3 basketball at pati si Wade mismo namangha sa kanilang potensyal. Nagbahagi rin ng kaalaman si Wade sa kanyang basketball clinic kasama ang kalarong pambansa champions, ang Calabarzon Zone Heroes.
11: Sobrang saya dahil nag-hype kami ni Dwayne Wade. Di ko ina-expect na ganun eh. Na-hype lang din ako.
5: Para sa kanilang trainer na si Chris Johnson, malaking bagay ang basketball clinic para sa players at coaches.
12: Filipino players can hoop. They can play. But in order to take the game to the next level, you have to be in a structured setting, and that's the separation. So being able to listen, being able to do it, and then being able to do it at a full speed is going to be the difference.
5: May payo naman si Wade sa mga batang basketbolista.
6: Kids, just fall in love with the game. Play the game because you love playing the game, because you love competing, because you love playing it with someone else, right? Don't play the game because it looks good on TV or the money that you can get or the lifestyle.
13: No, this is just our first time. So
5: dumaan din si Wade sa The Big Dome kanina para manood ng UAAP Season 89 Men's Basketball. Naging komentarista pa siya ng laban ng host FEU Tamaraws contra USC Growling Tigers.
13: Some of my greatest memories was at Marquette when we didn't have anything and we all was just playing for each other. And that's what I watched when I watched this team out here play FEU. I watched them play together and I watched them play as a unit.
5: Nangako si Wade na hindi ito ang huling beses na bibisita siya sa Pilipinas. Sa kanyang unang pagbisita sa Pilipinas, hindi lang hilig sa basketball ang tumatak sa NBA legend, kundi ang mainit na pagsuporta at pagmamahal ng mga Pinoy. Umaasa si Wade na magbigay ng inspirasyon ang kanyang pagbisita sa susunod na henerasyon. Paige Javier, ABS-CBN News.
0: Susunod, tampok ang mga bagong serye sa I-1 mula Kilabot hanggang Kilig. Iyan, nariba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
14: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM! Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. May mga
15: araw na masaya. May mga gabing mabigat. May mga desisyong mahirap gawin. At may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay, mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
16: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 6:30 at DZMM Teleradyo.

0: Macho Patrol, balita a las 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bicornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
4: Ako to, si Chang Ami.
3: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
5: Hello, attorney!
6: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
3: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Wiza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
5: Hello, attorney!
3: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
7: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pagkakampi ng masang Pilipino.
7: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
3: Si Doris Bicornia ang nag-iisang mutya ng masa.
7: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
3: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, mula alauna hanggang alas 4 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Mahigit 6 na pong chef at food establishments ang nagsama-sama para panatiling buhay ang mga lutong Kapampangan at bigyan ng bagong itsura ang isang pamanang hindi dapat makalimutan. Nagpapatrol, Gracie Rutao.
1: Sa isang hapag, nagsama-sama ang mga pagkaing bahagi na ng kasaysayan at araw-araw na buhay ng mga Kapampangan. Kabilang dito ang brinhe, asadong dila, murkod, kalgaretang damulog, bilinggang nasi, sampelot, miki, at inangit. Tampok ang mga ito sa pamangang fiestang Kapampangan sa Angeles City.
2: Our objective is the preservation of our heritage, our food culture here in Pampanga.
1: Ibinida hindi lang ang mga recipe, kundi pati ang mga sangkap, paraan ng paglulutong ipinapasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod.
3: Variations dito, yung mga home-cooked traditional cooking is really, yung food culture dito sa Pampanga is really diverse. Maraming mga foreign influence, maraming mga traditional na pinasarap. Pag sinabi mong Kapampangan, masarap, manyaman.
1: Hinikayat din ng mga chef na bigyan ng makabagong interpretasyon ang ilang traditional na putahe.
4: Isa sa mga gusto namin gawin is to use the culinarium, the cuisine kulyat, para mapa-ituro namin kung ano yung alam namin about Kapampangan.
1: Layunin ng pagtitipon na mapanatiling buhay ang mga tradisyonal na lutong Kapampangan. Para sa mga organizers, ang pagpapanatili ng lutong Kapampangan ay higit pa sa pagpapanatili ng isang recipe. Ito ay pagpasa ng kultura, tradisyon at pagkakakilanlan sa bawat hapag, bawat salusalo at bawat putahe na muling inihahain. Gracie Rutao, ABS-CBN News, Pampanga.
5: Mula kilabot hanggang kilig, may mga bagong serye sa iWant na swak i-binge watch. Pabiling na po dito ang kwentong katatakutan sa True Manila Encounters na base sa totoong karanasan ng mga Pinoy. Para naman sa mga hopeless romantic, huwag palampasin ang pinakabagong serye na Mommy Guard. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
6: Magpapakinig muli ang tambalang Julina Magdangal at Marvin Agustin para sa comedy series na Mommy Guard. Single mom dito si Julina na nagtatrabaho bilang CEO sa isang elite academy, pero naging komplikado ang kanyang buhay dahil sa di inaasahang love story na sinibayan pa ng gulo sa campus.
7: Pero ito ay very very positive, very happy, very light, pero napapanahon.
6: Abangan din sa serye ang tribute para sa yumaong veteranong aktor na si Ronaldo Valdez.
8: Aalala ng panahon, si Marvin Agustin, ang tatay niyang ay si Ronaldo Valdez. So ibabalik natin yung alaalang yun. Napaalam po ng maayos sa pamilya.
6: Simula October 19, mapapanood na ang Mommy Guard na baliktambala ni na Marvin at Trinina sa ABS-CBN, sa AllTV2, A2Z, TV5, Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at iWant. Una muna itong mapapanood sa Netflix simula ngayong Biyernes, October 16. Kilig din ang ihahatid ni na Lance Jeremy at former PBB Celebrity Collab Edition 2.0 housemate na si Ray Victoria para sa Coach Me Maybe. Ito ang unang vertical series na Boys Love o PL ng iWant.
9: History ito. Tayo yung una. So thank you po sa mga nagtiwala.
10: And I really like the story. Kaya, and also I take this as a challenge na to grow as an actor.
6: Sagot na rin ang iWant ang katatakutan. Sakto for Halloween, mapapanood na sa October 29 ang unang episode ng True Manila Encounters. Pagbibidahan ang pilot ni na Karina Bautista, Cyril Manabat, Sia Samonte at Heaven Doton.
11: The plot here basically is we buy from an ukay shop doon na mag-unravel kung anong spirits ang sumama.
6: Series debut ito ni Heaven at Sia.
12: Dream role din namin na pasama sa isang horror series. Takot po kasi since it's based on a true story.
6: Mananakot din si Kaori Oinuma at Ellison De Dios sa sunod na episode na base rin sa true story.
13: Si Anna, meron siya mga strange na experiences. Hindi niya na alam kung ano yung reality na nangyari sa kanya.
9: Hindi mo mapapaniwalaan agad na kung totoo ba nangyari to.
6: Ipapalabas ang episode 2 sa November 5. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
0: At mula sa pang-aapil sa teleserye at pelikula, boses naman at nakamalas. Ngayon, ang primera kontrabida na si Gladys Reyes.
14: Yay! Songer ka pala, hindi ko alam.
15: Songer ako? Hindi, mahilig po talaga ako kumanta sa mga karaoke. Pero ngayon nga po, pero sir, may single ako.
14: Oo. Nagulat nga ako, alam ko, Siri.
15: Opo, ito po yung Primera Contrabida. Ang title po niya, Under Star Pop, written by Sir Jonathan Manalo.
14: The one and only,
15: yes,
14: Jonathan Manalo.
15: Yes, multi-awarded, Sir Jonathan Manalo. And of course, Sir Rock Santos, maraming salamat sa oportunidad. Mm-hmm. Ay, ito po ay real talk sa mga real-life kontrabidas ng buhay natin at sa paligid natin.
14: Nice. Mm-hmm. May nakapagsabi sa akin, pag kontrabida daw, mabait yan sa tunay na buhay.
15: Ano totoo ba yung answer? Medyo. Sweet. Ay, hindi. Pero hindi, mababait din naman yung mga inapi ko eh. Totoo mabait din. Naging kaibiga ko sila sa totoong buhay.
14: Mas mabait ka lang.
15: Ay, naman. Madaldal lang.
16: Hindi, mabait din.
17: Yes.
16: Mabait
17: yun. Gusto ko sabihin na hindi madali maging kontrabida.
14: Yes.
17: Hindi madali to be hated. Tapos yan, alam mo yung dadalin mo yun sa tunay na buhay.
14: Mas challenging.
17: Mas challenging at mismong ang acting.
14: Subukan nga natin.
17: Okay. So kanina sa TV Patrol Express,
15: si Jeff, no?
17: Inakita niya yung sikreto ng pananampal. Okay. Sinampal niya si Jeff.
14: So ano gusto mo sabihin?
17: So sa akin,
15: yung
17: akin, yung fake sampal kay Jeff, talagang nakatikim ng kontrabida sa pag. Pero I have to say, hindi mo sinaktan si Jeff.
15: Hindi,
17: pero may sounding.
15: Yes.
14: Si Ate Bikaya,
17: ngayon, eto na tayo. Eto na.
14: Babawi ako. May bawi to, Davila.
15: Eto na.
14: May bawi to.
17: So ganito, we have to see timing.
15: Uh-huh. Yes.
17: Timing, ha? Uh-huh. So,
15: tama.
17: Nandito kasi siya. So uh-huh. Pag sinapag, dapat mag...
15: So dapat balik tayo. Dito ka, sir. Yan.
0: Ayan.
17: So may sasabihin siyang linya. It is the timing, ha? Kasi hindi naman lahat na sinasampal talagang nasasampal. Parang Hollywood to.
14: Direct overtime na gawin.
15: Okay, oli ka na. Opisahan na yes, sir. Okay.
17: May line, ha? Wait, ha?
14: Tuto lang.
15: Okay. Kuya, hindi ako makakapayag na kunin mo lahat ng kayamanan natin. Naintindihan mo? Dahil hindi talaga ako makakapayag. Eto sa'yo! Ay! Sir! Pati ka gumanon! Sir, pati ka gumanon!
14: Tinamaan ako, Casey!
15: Teka lang, sir!
17: Kasi dapat...
15: Sir, hindi siya umilag!
14: Dapat... Hindi mo naman sinabi ko na umilag ako.
17: Dear Patron, dapat gaganito ka! Dapat gaganito ka!
15: Ay, tinan mo, di ba si Ma?
17: Yung timing, gaganito. Si Karen. Pag gano'ng gaganon ka?
14: Sinabi mo ba sa akin? Hindi mo sinabi, di ba?
16: Wala kang kwento, director!
15: Iba talaga, iba. Pero abangan niyo po. Yes, our music video. Ma'am, naku, alam niyo po, napaka-star-studded ng aming music video. At very nostalgic and very iconic. Sana abangan niyo po yan. Primera Contrabida, please stream, share, and download niyo na po yan. Maraming salamat, TV Patrol, for having me.
14: Mabuhay si Gladys Reyes.
15: Thank you.
14: Magaling.
17: Go Gladys!
15: Long Juan niyo, salamat.
14: At si Jeff Canoy, hindi tinamaan, di ba? Ako tinamaan, masakit.
17: No! Si Jeff Canoy, tinamaan, may tulog pa.
15: Sorry, kasi ang usapan kasi iilag, di umihilag siya.
14: At least dalawa na kami ni Jeff. Sige, thank you. Congratulations.
15: Thank you po, sir. Maraming salamat.
17: At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang Pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel, ang Oh My God. Ako po si Karen Davina.
0: May style dun eh, nung bata tayo, yung...
15: Ganon!
14: Para may headline na ako bukas. Ang horse nampal sa F.
0: Grabe! 72 days na lang, Pasko na! Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa 6:30. Ang sumampal naman sa'yo si Gladys.
14: Oo.
0: Ano mang hapon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po, si Bernadette Zambrano.
14: Napapanood po ang TV Patrol at iba pang paborito ninyong palabas sa iWant. Sabay ka sa amin, ha?
15: Apo.
14: At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV. Take ko si Ate Bila. Sa All TV. Ako naman po si Alvin El Chico. Sa alam po ng ABS-CBN News in the service of the Filipino. Maraming salamat at magandang gabi!
15: Bye!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysay ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasabi ng KBP. Copy sana ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras ngayong Miyerkules, partner.
1: 3 minuto makalipas ang alas 8 ng gabi.
2: Oras hatin sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
3: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang SWAT Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparaz at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa SPOT Report! SPOT Report! Jeff Caparaz at Marlene Padiernos sa SPOT Report!
0: Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Ay, partner, hump day.
1: Ayan na.
0: Ito yung nung college ako, wash day, partner. Day. Kasi Lunes, Martes, suot mo yung uniforme mo, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Siyempre, para makatipid ka, hindi mo man kayang bumili nung apat.
1: Oo.
0: So, wash day ka, lalaba mo ng Miyerkules.
1: Ayan. So, pag Miyerkules, ano ang suot mo? PE?
0: Hindi, civilian. Wash day talaga, literally. Miyerkules. October 14, 2026. Aba, 72 days before Christmas, ha? Pero siyempre, dito ho muna kayo sa inyong bisyo alas 8, Wednesday edition. Ang SPOT Report po kung saan bawat kaso ay may istorya, bawat krimen may ebidensyang kailangan tuklasin, at sa bawat anggulo may tanong na dapat sagutin.
1: Ito po ang programang hindi iuurong sa pagtuklas ng katotohanan na aming susuyurin ang bawat detalye, iimbestigahan ang bawat sulok, at ilalantad ang katotohanan dapat mong malaman.
0: Kaway sa SPOT Report po, bawat kaso aming tututukan. Ako po, Jeff Caparaz.
1: Lahat ng ebidensya aming susuriin. Ako naman si Radyo Patrol Marlene Padierno.
0: At ito nga po ang SPOT Report!
3: Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa SPOT Report!
0: Sa mga balita sa nakalipas sa oras, ay inalmahan ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang pag-atras ng prosecution sa 3 articles of impeachment. Ay iginit ng spokesperson ni VP Sara na si Attorney Paolo Panelo na mistulang na sayang lang ang oras ng mga senator judge at publiko sa paglilitis sa mga reklamong hindi naman na isasama sa pagbobotohan. Ay nasasayangan din ang kampo ng Vice Presidente sa anila ay tinatayang 500 milyong pisong operating cost ng Senado sa pagsasagawa ng paglilitis. E kinwestiyon din ni Panelo ang pananahimik at kawalan ng galit ng mga senador sa ginawa ng prosecution na pagbawi sa 3 articles of impeachment. Napag-amin na rin aniya na walang basihan ang mga akusasyon. E sagot naman ni Senator Judge at Committee on Accounts Chairperson Panfilo Lacson, 27 million pesos lang ang budget ng Senado para sa impeachment trial na nakapaloob sa national budget noong nakaraang taon. Ay ayon po kay Lacson, 2 million pesos ang ginagastos noong nakaraang taon sa pagpapagawa ng robe ng mga senator judge at iba pang gastusin, habang ang natitirang 25 million pesos ang ginagamit sa impeachment trial ngayon.
1: Samantala, aabot naman o aabot umano sa 1 trilyong pisong pork barrel ang nakita ng ilang grupo sa paghimay sa ipinasang bersyon ng Kamara ng panukalang 7.2 trillion pesos na budget sa susunod na taon. Sinabi sa DZMM ni People's Budget Coalition co-convener Kenneth Isaya Abante na mistulang fraud control scandal para part 2 ang budget bill ng Kamara na tadtad ng mga insertion o isiningit na pondo. Kabilang hurian ang infrastructure projects ng pamahalaan. Pino na rin ng People's Budget Coalition volunteer at public finance specialist Saiza Suzara ang pagtanggal sa mga foreign assisted projects sa proposed budget o yung mga proyektong pinupondohan sa pamamagitan ng foreign loans na hinala niya kaya tinapyas sa budget ay para idagdag sa pondo ng pork barrel ng mga opisyal. Sinabi naman ni Palace Press Officer and Communication Undersecretary Claire Castro na tiyak na hihimayin na ang budget bago pirmahan ni Pangulong Marcos Jr.
0: Sa ibang balita, mga kapamilya, iniimbestigahan na ang kawani ng lokal na pamahalaan ng Paranaque na sinasabing nangharas sa babaeng motorista sa barangay Don Bosco. Umovertake lang ito daw, partner, oh. Di ba? Inireklamo ang LGU employee ng paulit-ulit na pagbusina at paggamit ng high beam headlights sa motoristang nag-overtake umano sa kanya. Ay sinasabing sinundan pa ng LGU employee ang babae hanggang makarating sa gate ng kanilang subdivision. Inatasan na ng lokal na pamahalaan ang naturang kawani na magsumite ng written explanation. Ay, di ibig sabihin totoong ang empleyado nila. Di ba? Habang pinag-aaralan na rin ang posibleng isang pangkasong administratibo, ay nauna nang naglabas ng show cause order ang Land Transportation Office laban sa kawaning inatas ang isuko ang lisensya. Ayan na sinasabi natin, partner.
1: Ano?
0: Bilang ka ng sampo.
1: Yan.
0: O kaya ABC.
1: Hingang malali.
0: O alphabet.
1: Mm-mm.
0: O kita mo yan, o, government employee.
1: Diba? Nasampo lang ka ngayon.
0: Ganun-ganun lang yun.
1: Eh baka namang si iniisip niya porket government employee, mayroon siyang angas sa kalsada. Wow, hindi ho pwede yun ha. Wala po ganun.
0: Nakalimutan lahat ni cellphone ngayon, partner.
1: Ayan na.
0: Eh tsaka ang mahirap ngayon, partner, ha, yung trial by publicity ka sa social media ka mahusga.
1: Totoo.
0: Mahirap yan.
1: Hindi lang ikaw, partner. Pati yung mga pamilya kamag-anak, yung pamilya mo, diba? Damay-damay.
0: Kaya isip-isip, ang dali-daling bagkisi ng ABC.
1: Yan.
0: Diba? Kanina, partner, kayo na umaga, nagmamaneho rin ako. Ganyan. Ano? Nagmamadali sa likod ko, pinagbigyan ko na lang. Mauna ka na.
1: Diba? Give and take lang naman sa kalsada, partner, eh. Hindi mo naman kailangan makapag-unahan dyan. Hindi naman karera. Sa traffic ngayon, makikapag-unahan ka sa kalsada.
0: Eko ako, relax. Dahil nga nakabudget ang oras ko, partner, eh. Merong mga iba na hindi nakabudget ang oras. Tulad nung nasa likod ko kanina. Di, mauna ka na. Mauna na.
1: Ipinakas mo ba ang ABC?
0: ABC, ano? Partner. Nag-God bless pa. God bless sa'yo. Ingat
1: bumusin
0: ka.
1: Na ka pa. Thank you.
0: Hindi na.
1: Ay, hindi na. Siya, siya.
0: Gumilid ako gano'n. Gumilid ako. Tapos umovertake na siya. Masaya na siguro siya. Naka-overtake na siya sa akin.
1: Congratulations.
0: Tapos ako naman. Bye-bye. Okay,
1: hingang malalim.
0: Hingang malalim, go ahead.
1: Samantala, sinibok naman po sa pwesto ang hepe ng Police Clearance Section ng sa Quezon City Hall matapos po mag-viral ang video ng mahabang pila ng mga aplikanteng kukuha sana ng Police Clearance. Sa video, makikitang walang umaasikaso sa mga nakapila habang abala umano ang ilang kawani sa isang birthday celebration.
0: Happy birthday.
1: Paliwanag naman ng QCPD, tuloy-tuloy ang pagproseso ng mga transaksyon sa ilalim ng alternate lunch break arrangement ay sunod sa anti-red tape law. Pero habang iniimbestigahan ang insidente, inalis muna ang hepe ng Police Clearance Section bilang administratibong hakbang. Hinikayat din ng QCPD ang nagre-reklamong netizen na magsumite ng formal na reklamo at mga ebidensya para makatulong sa investigasyon.
0: Sino kaya may birthday? Happy birthday!
1: Yan. So, napaka-important niya siguro, partner, para lahat ay tumigil sa kanilang trabaho, allegedly, based doon sa reklamo.
0: Eh, mamaya, partner, makakausap natin ng QCPD regarding data.
1: Mm-hmm.
0: Pero sinasabi naman ng PNP, di ba, nag-press kong kayo?
1: Yes.
0: Hindi naman daw nahinto.
1: Dahil yung
0: oras na, yung span of time na sinasabi
1: yung
0: nung nag-toast, meron namang na...
1: May mga logs doon sa kanilang computer.
0: Kaso, partner,
1: yun iniimbestigahan ngayon.
0: Nire-reach out yata ang uploader para nga sana maikwento niya. Hinihintay pa ang kanya siya.
1: At saka, partner, kung makikita mo rin kasi yung videos doon sa thread nung uploader, syempre, hindi naman yun yung buong pangyayari.
0: Of course, yan yung sinasabi nga natin.
1: Doon.
0: Lahat ni cellphone na.
1: Correct.
0: Saka partner, mamaya tatasabihin niya natin na sa Quezon City, ano ba apila nila? Dapat may lahat ba nung kasama niya doon na kumuha ng police clearance, kailangan magreklamo.
1: Yan.
0: Ganun eh, di ba?
1: Totoo.
0: Anyway, tuloy natin na ating balitaan, partner. Inihahanda na ng National Capital Region Police Office ang latag ng seguridad sa Metro Manila para sa undas. Oo nga pala, no? Ay sinabi ni NCRPO Chief Brigadier General Christopher Abrahano na prioridad ang deployment sa mga sementeryo, kolumbaryo at memorial park. Magpapakalat din ang mga tauhan sa mga strategic area kabilang sa entrance at exit ng mga sementeryo, mga kalapit na lugar at sa mga terminal ng bus. Inaasahan na rin aniya ang mga hepe ng iba't ibang police district na makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan para sa posibleng traffic rerouting lalo sa malalaking sementeryo. Nagpaalala naman ang NCRPO sa publiko, hanggat maaari huwag nang magsuot ng alahas o magdala ng mamahaling gamit na takaw mata sa mga kawatan. Ayan, partner, Manila North, Manila South, ayan ang mga dadagsain eh.
1: Correct, partner. Lahat talaga, South, partner. At yung iba dyan, eh, syempre, asahan naman mag-overnight ng mga
0: overnight, mga
1: kabahin. Doon sa mga private cemetery. Pero kadalasan, partner, pag public, eh, may curfew. Kumbaga, may limitado yung oras ng mga nagtutungo doon sa mga cemetery.
0: Kasi sabi nga naman ng ating mga kababayan, partner, eh, kailangan dumalaw. Baka tayo ang dalawin.
1: Pero di ba may iba, partner, na nagsisindi lang ng kandila sa tahanan?
0: Yung iba hindi sumasabay. Pwede naman daw yun eh. Pwede naman nga eh. Meron mga hindi sumasabay sa dagsahan ng tao, partner.
1: Correct.
0: At 30 pa lang. Minsan naman iba after mga November 2 or 3. Depende na sa diskarte.
1: Yeah.
0: Go ahead, partner.
1: Pinayuhan naman ng Department of Trade and Industry o DTI ang publiko na tingnan muna kung may Philippine Standard o PS Mark o kaya naman may import o di kaya ay Import Commodity Clearance o ICC sticker ang produkto bago ito bilhin sa tindahan man o online selling platform. Patunay ang mga ito na dumaan sa pag-usuri ang mga produkto at natugunan ang mga ito. O nang mga ito ang kinakailangang pamantayan ng DTI. Meron ding APP o meron din pong application po ang DTI.
0: Ayun.
1: Kung saan pwedeng i-scan ang QR code ng isang produkto para makita kung totoo ba ang nakalagay na PS Mark o ICC sticker. May sarili rin pong online verification portal ng FDA para naman masuri kung nakarehistro ang mga produkto at lisensyado ang seller nito. Samantala, sinabi naman ng DTI na sa ngayon, wala pang pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin sa grocery at supermarket gaya ng mga delata at tinapay.
3: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa SWAT Report!
0: Hey partner, kuha naman tayo ng report sa labas ng himpilan mula sa ating mga Radyo Patrol ay Manila Water. Magpapatupad ng water service interruption sa ilang lugar sa Metro Manila at Rizal simula mamayang gabi. Ay saan-saan ito? Alamin natin mula kay Radyo Patrol, Jom Garner. Jom, go ahead!
4: Jeff at Marlene, magandang gabi. Pero abito po sa mga kapamilya natin, customer ng Manila Water, ilang lugar sa Metro Manila at Rizal ang pansamantalang makakaranas ng water service interruption simula mamayang alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw bukas, October 15. Ayon sa Manila Water, isasagawa ang iba't ibang maintenance activities kabilang ang emergency leak repair, line meter replacement, zero pressure test at pipe realignment. Sa Metro Manila, apektado ang Barangay East Rembo sa Taguig City, Barangay Concepcion 1 at Tumana sa Marikina City, Western Wikutan sa Taguig City, Pasong Tamo at Holy Spirit sa Quezon City. Sa Rizal, apektado rin ang Barangay Gitnang Bayan 1 sa San Mateo, ilang bahagi ng Barangay de la Paz at Kupang sa Antipolo City, Barangay San Vicente at Santo Niño sa Angono, Barangay Muzon sa Taytay at ilang bahagi ng Barangay Santo Domingo sa Kainta. Pinapayuhan ang mga residente ng mga apektadong lugar na mag-ipon ng sapat na tubig para sa kanilang pangangailangan habang isinasagawa ang mga nasabing maintenance activity. Samantala, bilang paghahanda naman sa posibleng matinding epekto ng El Nino na inaasahang tatagal hanggang unang kalahati ng 2027, inanunsa ng Manila Water ang kanilang paghahanda para mapatutag ang supply ng tubig sa pamamagitan ng mga bagong water source. Ayon sa water concessionaire, malapit nang makompleto ang 200 million liter per day East Bay Phase 2 project na kukuha ng tubig mula sa Laguna Lake. Gayon din ang 220 million liter per day kay Sakat Water Treatment sa Antipolo City na inaasahan namang kukuha ng tubig mula sa Wawa Dam System. Ayon sa Manila Water, layo ng mga proyektong ito na mapatatag ang supply ng tubig at matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyo sa mga customer kahit pa sa panahon ng matagal na tag-Toyota. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, BBMM.
0: Thank you, Jom Garner!
1: Samantala, mahigit 10,000 balikbayan boxes naman ho ang naiwan sa Bureau of Customs matapos abandonhin ng mga consolidator. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado malaman nila, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
5: Yes, Marlene, nasa 17 containers o tinatayang mahigit 10,000 na balikbayan boxes ang nakatingga ngayon sa Bureau of Customs matapos abandonahin ng mga consolidators at deconsolidators sa bansa. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Pumuseno, ipinadala ng mga OFW ang mga balikbayang boxes patungong Pilipinas sa mga consolidators at deconsolidators na nauna nang nasangkot sa pag-abandona ng 42 containers ng balikbayang boxes na iniwan sa BOC noong nakaraang taon na ipamahagi na ito ng BOC sa mga pamilya ng OFW sa pamamagitan ng door-to-door delivery. Binigyan din ng opisyal na hindi dapat sisihin ng BOC sa pagkakatenga ng mga balikbayan boxes, kundi ang mga consolidator na hindi tumapad sa kanilang obligasyon. Kaya, paalala ni Pomoseno na lalo na ngayon magpapasko sa mga OFW at kanilang pamilya na pumili lang lehitimong consolidators at freight forwarders sa ibang bansa. Sa ngayon, pinag-aaralan pa ng BOC kung papaano ulit maihahatid ang mahigit 10,000 balikbayang boxes sa mga pamilya ng OFW. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon!
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta. DZMM, numero uno sa aksyon!
0: Ay, kaya partner ha, tipid-tipid tayo sa tubig.
1: Oo nga, partner. Nakabili na ba ng balde ang lahat?
0: Balde.
1: Diba? Yan yung pinapayo ni Pangulo eh.
0: Tumasa ata ang sales eh.
1: Oo.
0: Balde ano?
1: Well, actually partner, and kung titignong ikaw ay tambay sa mga shopping platform online.
0: Ubos.
1: Aba, ano, iba-ibang klaseng balde ang binibenta ngayon. Merong portable, merong may gripo na ng kusa. Iba-ibang sizes din. Merong aesthetic. Mm. So ngayon naglalabas ang part ng iba't ibang variant ng balde. Mga balde.
0: Eh, pero partner, speaking of pagtitipid nga, ito na nga sinasabi natin, di ba? Nagbabala na ang mga otoridad sa atin. Di ba? Matindi ang El Nino. Ang agrikultura, partner, ha? Abay, ang sinabi ng NDRRMC,
1: billion na,
0: billion na ang apektado, ha?
1: Billion na.
0: Anong sabi, partner? Ito, agricultural damage due to El Nino now at 6.54 billion.
1: Nako
0: sabi
1: po
0: ng NDRRMC yan, partner, ha?
1: Nako
0: kasi, ano kaya ang dahilan nito? Diba, tuyo na.
1: Tagtuyo na,
0: sira ang mga tanim. Kaya mamaya makausap natin ng NDRRMC, partner.
1: Oo, kawawa na naman ng mga mag-asaka, partner. Alam mo, pala na silang takas, eh. Pag bumabagyo, pag taglamig, pag tag-init, talagang laging apektado yung kanilang mga kabuhayang, partner. Nakakaawa.
0: Kaya tipid-tipid ho talaga tayo sa tubig, ha? Kung nga kaya i-recycle, edi i-recycle, mas maganda.
1: Yeah,
0: kung makakasalo kayo ng tubig ulan, kapag umulan, masalukin ninyo, magagamit ninyo, di ba? Kahit mga panglinis man lang ng garahe, panlinis ng sasakyan, eh pwede na.
1: Hindi ba kanina, partner, merong minonstra ang DSWD sa sa PCO kanina, kung saan meron silang,
0: diba?
1: I forgot the name, pero meron silang filtration, yeah, na pwedeng ano, pwedeng
0: ininom.
1: Mainom yung tubig na nasasala.
0: Titiwala ka naman. Oh. Ininom ni Secretary Gatchal yan.
1: Dala
0: ka
1: sila.
0: Yusek Claire Castro.
1: Correct.
0: Yun ang panayimigin nila, partner, noon pa sa mga evacuations.
1: Totoo yan, partner. Kapag may mga bagyo, eh, ngayon hong panahon ng El Nino,
0: magagamitin
1: ho yan.
0: Malayan mo yun. Ayun, basta magtipid sa tubig. Ha? Huwag masyadong, di ba, yung iba pagka nagtututplas, tuloy-tuloy ang tubig
1: magamit
0: magbaso. Gamit mo yan ng baso ngayon.
1: Totoo.
0: Tapos huwag masyado magpapawi siguro, no? Para tipid sa liga. Pwede, mainit.
1: Sabi nga ng PNP partner, sabi ni Colonel
0: Suportado nila, di ba?
1: Kanina. Oo, pati ang PNP, aba, meron ng mga planong nilatag para makapagtipid sa tubig. At the same time, syempre, hinihimok din nila yung kanilang mga katauhan na huwag basta-basta mag-consume ng tubig. Uh-oh. For example, kung hindi naman masyadong kinakailangan na maglilis muna sa sasakyan, huwag muna. Antay mong umulan. Hindi kaya, partner, basta kahit anong uri pong paggagasta at pagwawaldas ng tubig, medyo hindi po encourageable yan sa mga panahong ito dahil napakarayo po. Madaming mga lugar, partner, higit 100 mga lugar na ang nagdeklara ng state of calamity dahil dyan sa El Nino na yan, di ba?
0: Yan ang kakatatanungin natin mamaya kay Sir Juni Castillo ng OCD, partner.
1: Yeah.
0: Alay ka muna, partner, bago tayo magbigay daan sa ilang paalala.
1: Uh-oh.
0: Abay, pinapabati ni Antonio Flores.
1: Aba.
0: Yung kanyang nag-iisang asawa, partner.
1: Buti naman, nag-iisa lang ang kanyang asawa, partner.
0: Si Lorelee Duyongan. Happy, happy birthday, Lorelee Duyongan. Pagbati mula sa iyong mister na si Antonio Flores.
1: Congratulations po, Ma'am Lorelee.
0: But congratulations sa birthday.
1: Kasi nag-iisa lang siyang asawa. You deserve it.
0: Happy birthday, Lorelee Duyongan. Pagpalain ka nawa, ha.
1: Happy birthday,
0: enjoy,
1: ma'am.
0: Enjoy. Ay, yung mga labada, ibigay mo na muna kay Antonio. Antonio Flores. Yeah. Birthday mo ngayon.
1: Rain na ka ngayon.
0: Ay, bukas pala.
1: Rain na ka bukas.
0: Bukas pala. Uh-huh. Yung mga labada, ibigay mo kay Antonio Flores bukas.
1: Correct.
0: Wala ka dapat gagawin dahil birthday mo yan.
1: Sitting pretty ka lang bukas.
0: Oh, lahat. Partner, lahat ng mga kahilingan mo, sabihin mo kay Antonio Flores. Ha? Yo, tama-tama ang birthday pala, partner, October 15.
1: Aba!
0: Ang galing tumiming, o, di ba? Alam na, Antonio Flores!
1: The Kenman!
0: Anyway, sa oras na 8.22, 8.23 na, ay magbabalik pa po sa Spot Report, makalipas ay ilang paalala.
3: Sa mata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
6: Ring, ring, go away!
7: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids! Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
6: Cough, cough, wet away! Yay!
7: Ang batang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrena. Una sa balita, una sa public service.
8: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: pagkakampi ng masang Pilipino.
1: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ang bawat detalye, mahalaga bawat ebidensya. Susi sa katotohanan. Spot Reports. Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report.
2: Nagbabalik po ang Spot Report sa oras na 8.25 o 8.26. Pangalawang beses na ito, partner. Tuwing babanggitin ko, nagpapalit.
3: Habulin mo daw ang oras.
2: Sabi ko, sa oras na 8.24 na pala. Tapos ngayon, 8.25. Biglang nagpalit, ha?
3: Habulin mo.
2: Pala, tingnan ko muna yung segundo, ha? Anyway, partner, ito'y seryosong usapin ho ito, ha?
3: Mm-hmm.
2: Aba, partner, umabot na sa 6.54 billion ang agricultural damage dahil sa El Nino, partner.
3: Yeah.
2: Ang sabi ng NDRRMC yan, ha?
3: Mm-hmm.
2: Ang sabi ng NDRRMC, ay nasa 10 rehiyon na, partner, ha? Ang nakararanas nito, ha? Ang nangunguna ay Cagayan Valley.
3: Mm-hmm.
2: Tapos sinundan ng Cordillera,
3: mm-hmm.
2: tapos Davao Region, Zamboanga Peninsula at ng
3: Bicol
2: Region, partner.
3: Mm-hmm.
2: 'Di ba papa? Ito 4.6 billion ang region to, partner.
3: Yeah.
2: Tapos
3: mm-hmm.
2: Sa Car 934.9 million, tapos sa Davao 410.1 million at sa Zamboanga 95.8, sa Bicol 37.48.
3: Mm-hmm.
2: O edi sa Cagayan sa taas sa north ito, 'di ba, partner, region to.
3: Totoo.
2: O edi ito siguro mga palay ito, no.
3: Oo.
2: Mga palay tapos sa Cordillera, siyempre mga gulay.
3: Mm-hmm.
2: So, ibig sabihin na apektuhan na malala ito.
3: Sobra, partner.
2: Sa
3: aray
2: init?
3: Na aray yan.
2: Sa init
3: yan. Di ba, partner, nung mga nakaraan, pag mga gantong panahon ng El Nino, nagbibitak-bitak yung lupa.
2: Oh, diba?
3: Sobrang
2: walang
3: tuyo.
2: Tubig,
3: walang
2: eh,
3: tubig.
2: Diba?
3: So, talaga apektado yung kanilang mga kabuhayan.
2: Di ba, partner, parang ano yan? Tayo yan, di ba? Pagka dehydrated tayo, makikita mo yung labi mo, nanunuyo.
3: Correct.
2: Parang
3: nagbibitak-bitak
2: din, di ba? Parang magkakakonekta talaga tayo, di ba?
3: Totoo.
2: Ito pa pala, partner, kasi hindi ko nabanggit pa itong iba. Region 7, Central Visayas, 22.77 million.
3: Naku.
2: Sa Calabarzon, dito malapit lang sa atin, 19.7 million. Western Visayas, Region 6, 14.58 million.
3: Mm.
2: Soccsergen, Region 12, 12.57. At Central Luzon, katabi lang din natin ito, Region 3, 1.8 million.
3: Mm-hmm.
2: Edi matindi na ang epekto, partner.
3: Grabe
2: 109
3: partner.
2: Municipalities ang nagdeklara na ng state of calamities.
3: Yes.
2: At ang pinakamarami nga isa Cagayan Valley na 66 municipalities, tsaka yung Caraga 23 at Bicol 12. Mamaya mas didetalyehin natin yung partner. Pagka siguro busy pa si Sir Jun, nasa meeting dahil nga dito, hindi ba, partner? Kasi magandang malaman, simula kailan ito?
3: Yeah.
2: Itong assessment ng NDRRMC.
3: Totoo.
2: Diba? Tsaka may kasama ba partner kaya dyan ng mga tao? Wag naman sana.
3: Mga affected
2: o
3: individuals.
2: Ito, o agricultural lang ito. Diba? May na-hospital na ba? O kung ano man. Diba? Tapos ito pa, ang sinasabi pa partner, ang apektado ay mga farmers tsaka fisher folk. So yung mga tatanungin natin mamaya sa NDRRMC.
3: Bukod dyan, tatanungin din natin partner kung may mga estudyante rin apektado ng El Nino. Dahil diba, pag sobrang init ng panahon, kadalasan ang mga klase nang gususpilde.
2: Yun, di ba? Tatanungin natin lahat yan maya-maya. Ha? Ha? Ha? Ayan po, ha?
3: Tandali
2: lang, partner. Stinger lang muna tayo. Stinger.
0: TZMM Numero 1 sa aksyon.
2: Ayan, partner. Yung sinasabi mo, news item mo ba ito? Yung Quezon City?
3: Yung sa police yung, clearance police sa clearance. Section.
2: Kasi mga kapamilya, kaserbisyo, di ba ako, malamang kung viral ito, napanood nyo na ito.
3: Mm.
2: Kasi naglabas ng statement din ng Quezon City Hall, yung account ni Mayor Joy, di ba?
3: Yes.
2: At saka mo lamang napanood nyo na nga ito dahil viral nga. Ayan, sinasabi ho nung nag-upload, natigil ang operasyon, tama partner, ano? Kasi may nag-birthday.
3: Totoo.
2: So, kinantahan.
3: Nagkakantahan pa daw.
2: Akala, sabi nung nag-upload, akala niya hanggang kantahan
3: lang.
2: Abay pumila para magkainan.
3: Kanya-kanyang kuha ng pagkain at kanya-kanyang subo rin ang pagkain.

0: Oo, sabi. Ang kanyang ina-allege partner ay natigil ang operasyon. Mm-hmm. Eh, di ba parang bawal? Di ba no noon time break kasi nasabi? Okay. Eh, syempre sumagot ang PNP partner. Oh, oh. Ang sabi ng PNP, eh, hindi naman na-disrupt itong operasyon nila na yun. Dahil meron silang patunay na talaga namang...
1: Meron silang alternate launch
0: Breaker. Tsaka yung mga nakapila nung time na yon ay nabigyan doon sa specific time na sinasabi ng uploader. Eh, tanongin na natin kung nandyan o nawala, Carlo. Nawala ulit. Nakita ko na yung pangalan kanina.
1: Oo, kasi part that I understand parang initially.
0: Babalik tayo. Babalik ata tayo ng OCD. Ayun, babalik na OCD. Eh, segway ko na ulit. Tandali, partner.
2: TTTZMM Numero Uno sa Aksyon!
1: Totoo na po ito.
0: Ayun din, nag-ambulansya na si ano. U-turn yun. Nag-wang-wang tayo. Ulitin natin yung sapa, partner. Ayan, nagmamadali. May wang-wang, partner.
1: Ayan,
0: partner, ito yung seryosong usapan na sinasabi. Oh, ibalik natin yung ano, balik. Ayan, oh, dito munda ulit. Oh, nasa linya na natin si Sir Juni Castillo, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Patungkol nga, partner, doon sa bilyon na, partner, 6.54 billion pesos na nasira na dahil sa agricultural damage dahil sa El Nino, ha? Ito na, partner. Magandang gabi po, Sir Juni, Jeff Caparas po at Marlene Pajernos. Welcome po sa programa, sir.
1: Hi, sir.
3: Magandang gabi, Jeff. Magandang gabi, Marlene, at sa ating po mga tagapakinig.
0: Oh, Sir Juni, ito po ay 6.5 billion pesos na po. At matindi ho itong mga numbers na ito, Sir Juni. Eh. Pero ito po, since kailan ho ito, itong assessment nyo, ba't umabot sa 6.5 billion?
1: Sa agricultural damage.
0: Agriculture pa lang ho ito. Tuwing simula po kailan natin sinimulan yung pag-assess?
3: Ngayong taon ito, Jeff, ano? Pero itong damage to agriculture, itong 6.5 no, na billion, or actually this is already 6.8 billion, no? Damage ito, no? Itong mga naka for the recent months, no? Dahil na nga doon sa mga may mga nakaranas na nung dry spell at drought, ibig sabihin nung mga 2 months na mga bawas na sa mga pag-ulan, no? Kaya yung mga patubig sa mga agrikultura, kaya nagkaroon na rin ng kabawasan sa production ng mga iba't ibang crops, no? Sa iba't ibang lugar.
1: Oh, sa ngayon, Sir Juni, batay po doon sa monitoring ng OCD, gaano po kalaki yung naging epekto nitong El Nino, hindi lamang sa sektor ng agrikultura, kundi maging sa ibang mga sektor, sir?
3: Sa ngayon, Marlene, yung agriculture pa lang talaga yung nakakaranas nito, no? Ang tinitingnan kasi na sektor, no, is the for this El Nino ay yung dapat tutungan, siyempre, yung sa food security. Okay. Ang namumuno po dito sa cluster na ito ay ang Department of Agriculture. And then doon naman sa water security na pinamumunuan naman ng DENR. Pagdating naman doon sa assistance, actually, Jeff, no, and Marlene, no, na kapag kumbaga, nakapagbigay na ng worth of 10 billion peso worth of assistance na ang Department of Agriculture doon sa mga kababayan natin ng mga apektado, nakapag-distribute na rin ito ng mga water pumps, no, and then ganun pa man, ganun din yung mga iba't iba pang mga interventions for agriculture.
1: Sir Juni, I understand, nabanggit yun nga ho yung water security, tinututukan din natin, pero may mga lugar na ho ba ang nakakaranas ng kawalan ng supply ng tubig? Saan-saan ho ito at ano yung pinakatinamaan, sir?
3: Sa ngayon, Marlene, no, hindi pa ito kumbaga significant, no, bagamat may ilan na, no, from Caraga na nag-report ng water interruption, no, pero hindi po ito kumbaga nasa agrikultura pa rin talaga, no, yung naunan ng mga report of damages, no. Kung mapapansin natin, no, kung maalala natin na Jeff and Marlene, no, nagkaroon ng all-time low, kung halimbawa man sa Metro Manila pag-usapan, nagkaroon ng all-time low ang level ng tubig sa Angat Dam, no. Ito yung major source natin dito, no. For this year, nagkaroon ng all-time low at 150 meters. Pero hindi tayo nagkaroon ng water interruption. No, instead nagkaroon ng water interruption kung mapapansin nyo, no. Tapos dahil dun sa habagat ng mga pag-ulan ay tumaas ulit ito, no. So ngayon halos almost 200 yata, no, kung hindi ako nagkakamali, ang level na ulit ng hangat. So meron tayong supply nung tubig pa, no, mataas, no. Ang kailangan lang talaga siyempre nito, kaya may mga panawagan tayo na kumbaga hindi lang sa mga kababayan natin pero kundi yung mga local government units, yung mga private sector, no, mga industriya. Mm-hmm. Eh nagano naman po, no, kumbaga kanya-kanyang ipo, no, mga water impounding projects, itong mga water detention facilities, no. Yeah. And then kaya nga nabanggit din niyo naman rin pangulo, no, na kahit ang mga kababayan natin ay may pwede ring gawin.
0: Oo. So ibig sabihin na Sir Juni, ito hong sinasabi nyo kung kumbaga previous months, mga 2 months, so August po ito. So ibig sabihin, no, yung mga magsasaka ho natin na nagtanim ng nasa May or June, eh kumbaga hindi nila na-anticipate na mas magiging tagtuyo tayo. Hence, kaya ho ganitong kalaki ho yung damage, specifically ho sa Cagayan Valley. Parang ganun po ba lumalabas, Sir Juni?
3: Ganun ang nangyari, Jeff, no? Na kumbaga nagkaroon ng mga damage sa agrikultura, no, pero in terms of anticipation, Jeff, no, syempre dahil nga kulang yung mga pag-ulan, no, na nangyari doon, kaya nagkaroon tayo ng nag-incur ng ganun na mga agricultural damage, no. Pero pagdating naman doon sa kumbaga assistance, no, ay dahil nga nakaplano na rin ang Department of Agriculture for that. Mm-hmm. So kaya nagkaroon na sila na actually 10 mahigit 10 billion on assistance na naibigay, no, kasama dyan yung mga irrigation,
0: yes,
3: mga fertilizers, distribution din ng mga seeds, no, mga seedlings, no, para dun sa mga crops naman kumbaga na pwedeng itanim, no, kahit mababa yung supply ng tubig.
0: Opo.
3: So ganun din yung mga water pumps, no, so yun yung mga kasama doon sa mga naibigay na assistance kanila.
0: So ibig sabihin, Sir Juni, hindi lang po yung damage na pang physical, yung lupa, hindi lang po yun. Kumbaga may mga farmers ho tayo na dapat suppose sidli may aanihin na ngayong November,
1: kaso,
0: October, nitong September. Kaso nga ho, natuyo, nagkandamatay ho yung mga pananim nila. Kaya ho, nadagdag ho dun sa tali. Tama ba, sir?
3: Tama, Jeff. No? Kaya nga yung mga assistance na ipinimagay, no, ay doon sa livelihood. Kumbaga,
0: yun,
3: mga livelihood assistance, yung mga cash for work, no, yung tupad employment na support.
0: Oo.
3: No, kasi nga, kabuhayan nila kumbaga yung naapektuhan.
0: Oo, kasi sir, yun nga, meron sila partner na supposedly aanihin niya.
1: Yeah.
0: Kaso nagkandamatay dahil natuyo.
1: Hmm.
0: So, kumbaga,
1: hindi na-anticipate.
0: No, especially ho nga dito sa Cagayan.
1: Mm-hmm.
0: No, ilang municipalidad ho ito, sir? Oh, 109 municipalities, state of calamity na sila.
1: Oh. Sir, oo nga. Nadagdagan ba yung mga lugar na nag-declare ng state of calamity?
0: Oo.
3: Base dun sa yung nakaraang linggo natin kasi ano, nag 106, so meron lang ngayon na sa datos na meron kami, no, it's already 109. Let me just check kung ano na ang nadagdag, no, pero so far dun sa mga cities and municipalities kasi yung mga LGUs sa Quezon, sa Northern Samar, sa Sultan Kudarat, Butuan City at saka Surigao del Sur din.
1: Oo, yung 109 sir, ang iniinda nila more or agricultural damage din, syempre.
0: Oo.
3: Tama, Jeff and Marlene, no. And then some of these, no, hindi lang din kasi yung mga kasi kumbaga 30% more or less yung trigger natin kapag ang LGU ay mag dideklara ng state of calamity is at least mga 30% to kung agrikultura man ito na damage. So yun yung kaya nagdedeklara na. And then kasama din dyan siyempre, no, para magkaroon na sila ng access dun sa quick response fund nila para kung ano man ang mga intervention o mga paghanda na dapat nilang gawin ay may magagamit na sila.
0: Oo nga, Sir Juni, may nakausap din kami nung nakaraan na mga grupo ng mga farmers. Eh. Sinasabi nila, partner, risk din ito yung pagtatanim kasi siyempre hindi naman pwedeng magtanim ka ng kamote yung hindi masyadong kumukonsumo ng tubig. Ang problema naman kapag nag-ani ka, saan mo naman ibebenta yung mga kamoteng yun, di ba, sir?
3: Tama dyan, no, kasama yan dun sa mga kumbaga pinaghahandaan, ano, yung food supply, yung supply chain, ano, at saka ganun din, no, yung kasama na dyan, siyempre kung saan ibabagsak yung mga yon.
0: Correct.
3: At saka kung ano yung mga klase ng crops na dapat itanim.
1: Sir, sa ganitong naitala natin, billion-billion ho yung agricultural damage, ano ba, nasa peak na ba tayo ng epekto ng El Nino or wala pa to, posible pa itong mag-worsen sa susunod ng mga buwan o araw?
3: Kung pagbabasehan natin, Marlene, yung mga forecast na, no, ng projection ng DOST Pag-asa, eh, so hanggang early of next year, no, ay makakaranas tayo nito ng El Nino, no. Kaya napakahalaga talaga, no, na itong mga nakalatag na plano, no, not just for food security and then water security, no, but also for other sectors. In fact, yung planong nakalatag natin, Marlene and Jeff, yung National Action Plan for El Nino, no, actually, yung plano na ito, ano, ito yung nagkaroon pa noong 2024 kasi, 2023 to 2024, nagkaroon na tayo ng plano nito for El Nino National Action Plan. And then for this year, start nung taon, ay kumbaga ina-adjust na ito, ano, sa kung anong mga pangailangan. Kaya nakaplano na po yung iba't ibang sektor. Kasama dyan, nabanggit ko na yung dalawa, no, food security and water security. Yung tatlo pang sektor, no, nakasama dito sa National Action Plan for El Nino ay ito nga po sa health security. Oo, so, siyempre kapag dinit, tagtuyot, di ba? May mga karamdaman din na heat-related.
0: Oo. Tsaka,
3: sir, so, may mga nakasama dyan.
0: Sir, so bali ina-anticipate yun, siyempre yung mga tao naman, eh, di ba? Though, siyempre, iba ang field ni na Sir Juni, magre-report sa kanila yung health sector. Pero, sir, if you may, baka ho pwede nyo pasadahan din, ano ho yung mga dapat ding i-anticipate ng ating mga kababayan sa kanilang pansarili.
1: Tsaka,
0: lalo pag sobrang init.
1: Oo, tsaka gano'n na karaming population partner na apektado nitong
0: mga bata, may asthma. Go ahead po, sir.
3: Marlene, no, kung apektado dahil dito sa El Nino, yung pa rin yung nabanggit ko kanina, no, mga farmers dahil sa bawasan na nabawas kumbaga yung kanilang mga ani, no. So yun yung mga apektado. Pero pagdating naman dito sa sheep related illnesses, no, so far from the DOH, no, ay wala pang significant na numbers na sinasubmit sa atin, no. Bagamat yung mga paalala syempre sa ating mga kababayan ay puspusan na rin po itong ginagawa, no, ng DOH, no, in terms of yung mga dapat gawin, no, ng mga kababayan natin kapag nakaranas na ng ganito. Syempre yung mga karamdaman na may kinalaman dun sa tag-init o tag-tuyot, so dapat bantayan, no, nabanggit niyo yung mga vulnerable sectors, no, mga matatanda, no, yung mga may karamdaman sa respiratory, no, so yun yung mga dapat talagang bantayan. At sabi naman po ng DOH, no, eh kumbaga nakahanda naman ang kanilang mga tauhan, mga equipment at saka mga naka-imbak na mga gamot, no, para sa dito in terms of sanitation at saka wash and tubig, no, water and sanitation para naman sa nagkakapakanan ng ating mga kababayan.
1: Oh, Sir Junior, last one on my part, may mga affected ba ng mga pasok ng mga estudyante? Kasi pag sobrang init ng panahon, tendency parang kagaya ng summer partner na nagkakansela ng pasok yung mga LGU. Ano ho ang nasa tatala ng OCD, sir?
3: Tama, Marlene, no? Dahil nga kapag ganyan, nagdedeklara. Kapag sobrang mainit, no, ay nagdedeklara. So far, meron lang, let me just check the, ano, yung kung suspension, ano, may mga 36 classes na at some point nag-declare sa Caraga. Although ito naman, no, pagdating naman sa Department of Education, no, para dito sa education cluster, ang nakalatag naman na plano kasi nito ay yung pag-adjust na ng mga oras ng klase at saka ganun din yung paglipat doon sa mga online classes, no, mga modules. So yun yung ginagawa nila.
1: Ayun, buta naman na kahit pa anihanda ang ating pamahalaang partner para tugunan yung mga kababayan natin apektado ng El Nino talaga.
0: On that note, maraming salamat po sa inyong oras, Sir Juni Castillo, at nakapagsalita po ng Office of Civil Defense o OCD. Salamat, sir.
1: Thank
0: mag-iingat
1: you, sir.
0: Po. Magandang gabi.
3: Magandang gabi.
2: TTTZMM Numero uno sa aksyon.
0: Ayun, partera, kasi baka iniisip ng ilan yung ano na yung mga damage na ito.
1: Uh-oh.
0: Eh yung mga tayong lupa, ano pang mga
1: damage,
0: pati yung supposedly anihin.
1: Lahat-lahat yan.
0: Sira.
1: At saka domino effect yung partner dahil kapag naapektuhan po yung mga ani sa mga ganyan, mga agricultural damage, may mga ganyan. Tataas din ang presyo ng mga gulay sa merkado, 'di ba?
0: Sigurado, partner. Domino effect yan.
1: Aray na naman ang mga consumer niyan.
0: Anyway, ganyan talaga, partner. Kailangan pagandahan ho natin yan, ha. Pero bukod dyan, siyempre, ilang mga sektor pa. Yung sa health nga, sinabi ni Sir Juni din, ha.
1: So,
0: yung ating mga anak dyan, mga vulnerable, mga kabilang sa vulnerable sectors. Parang ano, partner, hindi ba? Parang paalala rin natin kapag ka sobrang ulan. Ganun din ang paalala kapag ka ganitong sobrang init naman, hindi
1: totoo.
0: Ba? Pag nang lumabas, kung wala rin namang gagawin na importante, ha. Sa oras po, 8:44, ay dyan lamang po kayo. Magbabalik pa po ang spot report, makalipas ang ilang paalala.
2: Alamin, siyasatin, at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga krimen. Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
7: May tutugon. May maglilingkod. May kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Pumukalaga ng DZMM para sa akin. Nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
9: Ang DZMM napakalaga sa amin sa Malabon. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, paano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
10: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Walang lihim na hindi mabubunyag. Spot Report.
0: Nagbabalik po ang Spot Report sa oras na 8:47, partner. Abay, yung mga nag-attendance check, partner. Abay, baka magtampo yung mga iyan.
1: Eto na.
0: Sino na nandyan?
1: Uwanahin natin ang partners, Madam Tina. Ulo.
0: Oh,
1: wala natin partners, si Madam Tina Virinia.
0: Nagulat ka pa, ano?
1: Bakit kasi bigla-bigla? Si Madam Tina Virinia, si Madam Nona Damian, watching sa ating partner. At the same time, nandyan na rin, of course, si Julius Bangalando, si Donald Figueroa Bagisa, si Semicolon Butterfly, si Fernand Cole, watching na rin. Si Rota Takashi Kabalan, si Madam Cherish Apari.
0: Yun, oh.
1: At nandyan na rin si Farah Robles.
0: Hello sa inyo. Salamat po sa patuloy na panonood at pagsuporta ho dito sa inyong Bisyo alas 8. Ay doon naman sa mga nagmamaneho, nakakasama namin sa radyo. Ay lamig-lamig laang ha. Ito mga nakaraang, kita nyo yung insidente dyan sa Batangas, partner, di ba? Pinagbabangga yung Lipa. Tapos itong sa Paranaque. Lamig-lamig ho ng ulo ha. Lalong-lalo na kung kayo may mga pinanghahawakang posisyon sa pamumuhay ninyo. Diba?
1: Huwag na niyong sayangin, partner. Huwag sayangin ang inyong mga effort at pinagugulan para makarating kayo sa kung saan. Dahil kapag ho kayo nadawit sa anumang illegal na aktibidad,
0: segundo lang, partner.
1: O ganyan mga klaseng road rage, sayang po ang lahat.
0: Ito na, partner. Speaking of, yung kanina sinasabi natin dyan sa Quezon City, doon sa police clearance section. Ayun nga, may nag-viral na isang post ang sinasabi may nag-birthday, nagtayuan, kinantahan daw, tapos sa akala kakantahan lang, nagkainan. Yun ang sabi nung nag-upload. Pero yung video maiksi lang, partner.
1: Diba?
0: Pero ang sinasabi naman ng PNP, bagamat nangyari yon, ay tuloy-tuloy naman ang serbisyo. Walang naantala. Lahat ng mga nakapila ay napagserbisyohan. Ay ipakwento na natin, partner. Tanungin natin kung totoo ba yun. Nasa linya na natin si Police Major Jennifer Ganaban, ang hepe po ng PIO ng Quezon City Police District. Magandang gabi po, Major Jeff Caparas po at Marlene.
1: Hi, ma'am.
11: Magandang gabi, Sir Jeff and Ma'am Marlene at sa lahat po ng inyong mga taga-subaybay.
0: Oo, Major Ganaban, abay sa kabila nga ho nung may nag-birthday daw eh, tapos kinantahan, tapos nagkainan. Eh sa kabila ho ba nun eh, ano ho ba, naantala ho ba operasyon? Meron ho ba talagang hindi na serbisyohan na ating mga kababayan nung kumukuha ho ng clearance? Go ahead, oh, Ma'am Jen.
11: Yes, sir. Opo. Yun nga po yung nilagay po nila sa Facebook post na accordingly ay naantala. Pero as a result naman po ng ating initial investigation at katunayan po, nakapag-print po tayo nung report galing po sa computer at napatunayan natin na during the period na sinasabing naantala ay meron naman pong lumabas na mga police clearance during that time. So masasabi po natin na hindi po totally na nag-stop or nag-close yung kanilang mga trabaho dahil nakapag-print po sila ng ilang mga police clearance sa mga oras po na yun.
0: Kumbaga ma'am, ay hindi naman ganun ka-significant yung pagkanta at pagkain.
1: Hindi,
0: parang ganun ba
1: hindi
0: naman?
1: Hindi na paralisa yung kanilang
0: service. Hindi na paralisa.
11: Yes po, opo. Tama po yun, Sir Jeff. Nagtuloy-tuloy naman po yung kanilang gawain. Kumbaga, ay yung lunch break lang po talaga kaya nagkaroon ng pagtigil yung ibang mga counters during that time, pero hindi po siya totally na close kaya lang para po mabigyan po natin ng kaukulang aksyon yung ginawang complaint po na posted sa FBI. Tuloy-tuloy po yung pag-iimbestiga po natin at sa katunayan nga po nag-direct na yung ating district director na tanggalin pansamantala sa pwesto yung kanilang chief ng clearance section to give way po doon sa investigation na ginagawa.
1: Pero ma'am, hindi kaya ito ay parang ang akala lang nung uploader bumagal kasi yung proseso since nga nagkaroon alternate lunch break. Ganun ba nangyari ma'am? O talagang ano, nakausap mo ba uploader?
0: Sabi niya, noon break dapat eh.
1: Ano ho ang sabi?
11: Nagtatry po tayong mag-reach out doon po sa complainant po doon sa nag-post. Kaya lang sa ngayon parang hindi pa rin po siya sumasagot. Kaya in-encourage po natin siya para po sana maging maliwanag po and to be fair po doon sa conduct ng investigation. Kung pwede sana siyang pumunta sa pinakamalapit na police station or mag-message po sa atin para sa ganun mabigyan po natin ng kaliwanagan yung kanya pong inireklamo.
1: Oo, kasi para rin naman tama naman kaliwanagan, okay, partner tama. Oo, kasi doon sa post niya, partner, diba, specifically may na-mention doon dahil ba police sila, something like that, diba, doon sa kanyang status. So, hindi natin kinokondemo, hindi natin na inaano yung uploader. Pero syempre, para rin, for example, kung meron talagang nagkasala, ma'am, ano, mapanagot kung meron talagang lapses.
11: Tama po yun. Yun nga po yung isa na gusto sana namin siyang makausap para po makita kung sino po ang nagsasabi ng totoo since siya po, may claim siya and may paliwanag din po yung mga in-charge po natin sa clearance section. So mas maganda po sana magbigay siya ng official po na salaysay niya para na rin po mabigyan din at kung makikita nga po natin na may nagpabaya talaga, meron talagang hindi nag-attend sa kanya yung counter na yon, mapapanagot po natin according sa mga alituntunin natin or as administrative sanctions po sa PNP.
0: Pero ma'am, sa ano ba eh, syempre partner, di ba ang ilan sa mga nakikita natin na mabigat na sabihin na natin pagkakasala sa publiko, ano ma'am, kung halimbawa eh may pinaburan, nakakarating lang na. Ang tagal-tagal mo nakapila, maya-maya may dumating na may kakilala doon,
1: may
0: sa loob, yun siguro ma'am talagang worth ng reklamo iyon, ano?
11: Yun po, kasi dapat po susunod tayo dun sa pila at bawal naman po talaga yung may pinapaboran or may inuuna ka dahil kakilala, bawal po talaga yun. Pero
0: diba?
11: Yung sa kanya po talaga, ang kiniklaim niya is hindi siya na-actionan kagad dahil kumain. Yun po, true naman po dun sa nakuha natin na mga logs or printed reports, hindi naman po totoo na wala talagang transaction during that time. Kaya gusto nga natin talaga, sir, yung ma-encourage sana si ma'am yung nag-post na lumapit sa atin sa QCPD.
0: At the same time, ma'am, ito nga, tama ba? Itong mismong nag-post ay nabigyan siya mismo ng clearance base sa dokumento na nakuha niyo?
11: Yes po, actually nabigyan siya around 12:13 ng tanghali. Doon sa kiniklaim po niya na 11:40 to 12:30 po na nag-stop is masasabi natin na hindi po yun totoo dahil kung makikita sa records po is 12:13 nakuha na po niya yung kanyang police clearance.
0: Nakuha. So mamang talaga kung gusto niyo sana ay lumapit sa inyo to para kahit papano konkreto ang kanyang complaint. Ano?
1: Totoo.
11: Opo sir, para din po mabigyan din natin siya ng assistance kung ano yung iko-complain niya and para makita din po kung ang mga pulis po talaga natin is may kapabayaan.
0: At the same time ma'am, kung yung mga kasama niya doon sa pila kasi nahagip partner yung mga kasama niya, ay kung ano din, ay maglakas loob din sila kung if they feel the same, ano, kung para bagang napabayaan sila.
11: Yes po, kung sila, hindi talaga sila naasikaso dahil nga dun sa ina-allege nila na nagkaroon ng celebration, pwede po silang mag lumapit po sa atin nang sa ganun is maging maliwanag. Pero for this time po na nakikita naman natin na wala naman talagang gap po in the performance of duty na nagawa ng mga personnel natin yung kanilang trabaho.
0: Anong oras nga ulit nangyari daw ito ma'am? Anong oras?
11: According po dun sa post niya is 11:40 to 12:30.
0: Ah, lunch break na rin. Baka naman umaamoy yung ulam doon, ma, yung kapagkain. Baka umaamoy doon sa loob.
1: Pero, to talaga.
0: Hindi malayo pa,
1: eh. Na-imagine ko kasi
0: partner eh. Gutom ka, ano?
1: Pero Major, ano ho, sabi nyo nga ho, hindi naman ganun naantala yung operasyon ng taga-police clearance
0: section.
1: Pero magkakaroon ba ng adjustment, ma'am? Ano ba? Pagbabawal na bang magkaroon ng birthday celebration during the shift or what? Anong hakbang ng ano?
11: Yes po, kung tutusin, bawal naman po talaga, lalo na sa ganun na office hours. Pero yung regular naman po na pagkain, lunch break po ng mga personnel is pwede nga po silang kumain pero po alternate siya, hindi sila pwedeng magsabay-sabay dahil nga po dito sa tawag dito alituntunin po natin na non-noon break ang ating mga government. Yun lamang po siguro yun mag-a-adjust na siguro mas magandang mas madami yung open na counter at konti lang yung mag-break muna para yung palitan po nila is konti lang po yung mababakante.
0: Ayan. At the end of the day, partner, ang lesson dito, ma'am, ay maging sensitibo lang tayo.
1: Yes.
0: Di ba, ma'am? Jen, ano?
11: Yes po. Opo, sir. Tama po kayo.
0: Ayan. On that note, maraming salamat po sa inyong oras. Police Major Jennifer Ganaban, ang hepe po ng PIO QCPD.
11: Maraming salamat po sa inyo, sir. At malaking tulong sa inyong programa.
2: SWAT Report!
0: Habol na balita, partner, mula sa ating mga Radyo Patrol ay apat na Pinoy na posibleng biktima ng illegal recruitment patungo Myanmar na harang ng immigration sa NAIA. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert, take it away.
12: Yes, Jeff Marlene, naharang nga ng Bureau of Immigration ang apat na Pinoy na sa NAIA dahil sa hinalang illegal na recruit para magtrabaho sa Myanmar. Ayon sa immigration, unang sinabi ng apat na Pinay na pasahero na papunta sila ng Thailand para sa 5 araw na company-sponsored incentive trip. Pero sa secondary inspection, inamin umano ng apat na hindi sila empleyado na kanilang binabanggit na kumpanya at ang tunay nilang destinasyon ay pa-Myanmar para magtrabaho. Kwento nila ay inalok umano sila ng trabaho bilang customer service kapalit ng 1,000 hanggang 1,500 na sahod. 1,500 US dollars na sahod kada buwan. Ayon sa immigration, nakilala ng mga pasahero ang kanilang mga recruiter sa pamamagitan ng social media at ang mga recruiter umano din ang nagbigay sa kanila ng travel at employment documents. Matapos ang assessment, itinanover na ang apat sa Interagency Council Against Trafficking o IACAT para sa karagdagang investigasyon. Nagpaala naman ng immigration sa publiko na biripekahin ang mga job offers sa ibang bansa sa pamamagitan ng lehitimong channels at mag-ingat sa mga recruiter na nakikilala sa social media. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Thank you, Bert Dizon!
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
0: May mga illegal recruiter pa rin talaga pa.
1: Ay, naku, partner. Ginagawang kabuhayan ng kasamaan.
0: Tsaka panlalamang sa kapwa yan, partner. Di ba? Sinasabi natin gano'n. Anyway, partner, balik tayo dun sa kanina. Yung sa QC. Kung pakiramdam nyo, partner, ha? Sa lahat ito nang nakikinig. Kung pakiramdam nyo, kayo ay hindi napagserbisyohan ng lahat ng ahensya ng gobyerno. maglakas loob ho kayo, ha? Totoo. Hindi po pwedeng hindi ho aksyonan yan.
1: Correct. Diba? Welcome na ako po sa PNP na bigyan ng leksyon yung mga tauhan nila na mapapatunayan talagang may paglabag at may lapses sa kanilang mga trabaho.
0: Oo, tsaka partner, yan ay kumbaga required yan sa lahat ng public servant. Correct. Partner, ha? Pagservisyohan kayo.
1: Oo. Diba?
0: Naalala ko tuloy yung kasabihan, di ba?
1: Na?
0: Kayo ang boss ko. Diba? Sinasabi yun eh, di ba?
1: Tama. Tayo, gusto ko happy ka.
0: Gusto ko happy ka. Anyway, partner, wala tayo oras.
1: Ay,
0: maraming salamat po sa tumutok dito sa inyong Bisyo alas 8, ang spot report kung saan
1: una ang kaligtasan mo.
0: Ay, siya po si Marlene Pajernos.
1: Siya po si Jeff Caparan.
0: Ayun, susunod na programa. Kumapasok ko si Sheila Papasam.
1: Nagtatakbuhan eh.
0: Nawawala ako. Parang ano nangyayari.
1: Pero kami na.
0: Ayan, susunod na programa. Alam na din, kasama si Papa Awel Paz at Mama Jaiho.
1: Bye.
0: See you tomorrow, mga kapamilya, kaserbisyo. Ingat kayo sa mga kinararoon.
13: Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padiernos. Handang magsiyasat, magulat at magbunyag ng katotohanan. Spot Report!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisan na ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ang oras, 1 minuto makalipas ang 9 ng gabi.
2: Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
3: Sa mundo ng showbiz na laging may paanda, sa bawat masabog at umaanika mong iintriga, sila ang una sa kwento at hindi pahuhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
4: Sure na!
3: Alam na!
4: Alam na!
3: Mainit na issue!
4: Issue!
3: Sizzling na chika! Na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista. Covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho! Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na!
5: Alam na this!

0: After this.
1: Ito na ang programang maghatid sa inyo ng mga sizzling chicas sa mga paborito ninyong artista.
2: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz!
1: Walang palalagpasin at hindi-hindi magpapahuli.
2: Ako pa ang inyong ever-lovable, Papa-awopan!
1: At ako naman ang kapartner sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz. Ako pa nag-isang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba, ako po si Jaiho.
2: Naku, sabay po kayo. Alam ko na.
1: Alam niyo na.
0: Alam na this. Alam na this sa DZMM.
3: Showbiz.
0: Balitang mabilis.
3: Walang bitis.
0: Alam na this. Upgraded news sa mundo ng showbiz. Alam na this!
1: Sa ulo ng mga binantayang updates sa mundo ng showbiz.
2: Unahin na natin, Janine Gutierrez at Charlie Dizon magtatambal sa bagong serye!
0: Alam na this!
2: At Kim Chu, nagpasalamat naman na napabilang sa MMFF ang A Perfect Marriage!
0: Alam na this!
1: Samantala, mga kapamilya, Darren Espanto, inanunso ang intimate live music show sa ngayong buwan.
0: Alam na this!
1: At Gladys Reyes, sabak sa kantahan sa kanyang kauna-unang single na Primera Contravida.
0: Alam na this!
2: At idiretso na kagad natin sa paghagod ng mga katawan ng mga showbiz sa balitang pinakabinantayan sa unang showbiz chika, magtatambal. Magtatambal bilang lovers! Sina Janine Gutierrez at Charlie Dizon sa Netflix original series na Balaraw. Sa kwento, napadpad si Janine at Charlie sa misteryosong isla ng Balaraw para hanapin ang nawawalang ina ni Janine na gagampanan naman ni Miss Agot Isidro. Supportive girlfriend naman ang karakter ni Charlie na anya'y itataya ang lahat para sa iniibig. Mapapanood na ang Balaraw sa Netflix simula sa October 29.
0: Alam na this!
1: Bongga!
2: GL pala
1: GL.
2: Ito.
1: Oo, atake.
2: Paano kaya sila napapayag? Diba? Si Charlie, nagpaalam kaya siya kay Carlo Aquino. Ganon.
1: Tapos
2: ito
1: si Janine,
2: nagpaalam
1: Jerry
2: kay Jericho Rosales. Tapos nag-usap si Jericho Rosales tsaka si Carlo Aquino. Sabi, bakit hindi na lang tayo ang magtambal?
1: Iba yun. Ganun.
2: Ay, ba?
1: Oo, hindi na GL ang tawag doon, Papa.
2: Ano na yun?
1: Boys Love Them, BL series.
2: Ah, naman yan. Oh, diba?
1: Pero in fairness, no, talagang si Charlie, bumulusok ang kanyang karera agad-agad right after nung manalo siya na Best Actress para sa pelikulang Fangirl.
2: Yes.
1: Diba na Metro Manila Film Fest. Pero yun,
2: Paolo Avellino ba yun?
1: Paolo Avellino, diba? Yes.
2: Oh,
1: yun yung time kung saan tayong lahat ay nanood ng mga MMFF movies sa bahay natin.
2: Yes.
1: Dahil nga, digital ang atake because pandemic.
2: Yes. Na pwede mag-share na isang panood lang, pwede na buong
1: pwede
2: pamilya
1: na ang buong
2: makapanood.
1: Correct.
2: Nakakaulit ba nun? Or isang run
1: isa lang,
2: lang din? Isa lang yun.
1: Isa lang ata.
2: May nag-record ka yan. Baka may nag-screen record nun.
1: Ay, in fairness, man, wala akong nakita
2: wala,
1: na lumabas na mga copies sa pa.
2: Ganun, no?
1: Parang very maingat.
2: Oo. Or baka, alam mo, dati, correct me if I'm wrong, parang nalaman ko, hindi ko alam kung ganyan yung kwento. Minsan, may gadget na pag inano may screen record, wala, hindi siya nag-ano.
1: Yes.
2: Di ba ganyan?
1: Yun,
2: na meron. Mute,
1: tapos walang audio.
2: Yan, walang audio.
1: O kaya, pag in-screen record mo, black lang yung makuha mo.
2: Black, yun talaga.
1: Ayan. Totoo.
2: O may ganyan
1: so,
2: pala.
1: Yun bongga. Tapos after niyan, di ba, nakakuha agad-agad si Charlie. Bilang fresh pa sa showbiz,
2: yes.
1: Na bukod sa MMFF, Gawad Urian Award.
2: Correct. Ang mabigat pag Gawad Urian
1: yes.
2: Na.
1: Yes,
2: oh.
1: Wagi bilang best actress. Para correct. Naman sa pelikula na kasama niya si Carlo Aquino, yung Third World Romance.
2: Mm-hmm.
1: Yes.
2: Diba? Validation yan pag nag-Gawad Urian ka. O kaya, yung iba din naman na pag dumobling award mo, yung ibig sabihin,
1: Maga-deserve talaga. Kasi hindi lang isang award-giving body. Nagbigay, ganyan.
2: Oh, oh.
1: Pero nakakatuwa kasi parang ang alam ko, nakakagulat na si Charlie at si Janine yung magtatambal para sa proyektong ito. Kasi di ba parang matagal nang longing ang mga fans na sana ang makita nila sa GL, si Jane De Leon at saka si Janela Salvador.
2: Kasi di ba nung nag-Darna yan, saka Valentina, yan yung umingay na pwede. Tapos di ba nagkaroon pa ng konting angulo yung mga tinginan nila. Iba na yung paiwatig ng netizen.
1: Mag-antagal lang sinasabi ng mga fans na looking forward sila sa project na Jane and Janela. Pero wala pa rin nangyari hanggang ngayon.
2: Pero di ba parang nagparamdam? Yung parang pinatulan nila yung mga ganun.
1: Muntik-muntikan.
2: Pag may magandang material. Yes. Ganun. Di ba? Malay natin.
1: Abangan. Mm-hmm. Di ba? And congrats to Janine and congrats to Charlie.
2: Ay, abang-abang. Tingnan natin kung yung
1: ano ba ibig sabihin ng balaraw? Lugar?
2: Lugar yun, isla. Doon sila napadpad. Dinahanap nila si Miss Agot Isidro.
1: Yung nanay nila. Ayun pa, isa pang mahusay.
2: Oo naman.
1: Agot Isidro, yes.
2: Pero alam mo, una ko siyang minahal bilang singer. Si Miss Agot Isidro. Yay. Ang galing talaga na boses niyan. Dati alam ko, I hope my memory serves me right. Backup singer siya ng isang band or nagba-backup siya kay Sharon. Parang ganun, basta ganun na lang syempre,
1: Totoo, 908 na.
2: Yes. Kaya medyo natin. Truly. O basta parang ganyan. Okay.
1: Yes, susunod naman na balitang showbiz. Mm-hmm. Ito rin, kung pinag-uusapan na yung pagiging singer ni Miss Agot Isidro, mm-hmm. in her singing era din, ang batikang mm-hmm. bida kontra bida star na si Gladys Reyes. Naglabas nga ng kanyang pinakaunang single na pinamagatang Primera Kontra Bida, si Gladys, na mapapakinggan na sa mga digital streaming platforms. Bumisita rin sa Kapamilya Compound si Gladys ngayong araw para ipromote ang kanyang latest single. Ipinaramdam niya sa newsroom ang aura ng isang Primera Kontra Bida at nagpasample pa ng kanyang iconic pananampal sa mga anchor.
2: Yes.
1: Papa A, kanina kakasend lang sa akin ng video. Napanood ko na parang
2: Miss Karen Davila.
1: Tapos sinasabi na parang sabi pa ni Miss Katie, are we still live?
2: Tapos biglang,
1: yes, live pa rin. Tapos sabi, guys, ayoko nung dapat expected yung sampal. Kailangan talagang magugulat talaga dapat talaga. Tapos sabi ni Miss Gladys, si Kuya Jeff daw yung alay ni Miss Katie.
2: Correct.
1: Dapat ang isang kalan na masasampal. Si Kuya Jeff, pero hindi, gusto natin sabihin na hindi po dahil sa single lamang kaya nandito sa Kapamilya Network or sa Kapamilya Compound si Miss Gladys. Kasi diba, matatandaan, recently, siya po ay pinapirma na ng kontrata with Star Magic.
2: Yes. Kasi sila mag-ina na ang
1: ni Christoph na kanyang nakshi-nakshi. Ayan.
2: Correct.
1: Totoo. At ang kwento nga dito ni Miss Gladys, based sa pagkakatanda ko, if my memory serves me right.
2: Mm. Ay, parang sinabi ko kanina yan, ha?
1: Copy-paste.
2: At least natandaan mo kagad at na-deliver mo kagad
1: at yung pagkakakopya
2: mo. Oh. At di nagbakal lang.
1: Totoo. Bakal if my memory serves me right.
2: Yeah, yan. Ganon. Oh.
1: Sa aming mga past interviews ni Miss Gladys, parang napanood siya nila Jonathan Manalo at Rock Santos na umaawit para sa isang play.
2: Uh-huh.
1: Ganyan, Papa A. Tapos sabi niya, mahilig daw talaga siya magkara-karaoke. Ganyan, ganyan. Tapos, nung nakita siyang kumanta, parang nakapagkwentuhan sila na parang, yun nga po, umaawit naman talaga ako. If given a chance, sana mabigyan po ng pagkakataon na magkaroon ng album, ganyan ng single. Tapos akala niya, charot-charot lang, akala niya, sige, susulat kita, ganyan-ganyan. Ang tagal daw, bago siya nireplyan, at bago siya chat back, ni na Kuya Rock Santos natin sa Star Music. Sabi niya, siguro wala na to, lang, ganyan-ganyan. Tapos nagulat siya, nung sinulatan na siya nung kanta, na pinarinig na kagad sa kanya.
2: Yes.
1: Kaya pala matagal yung kumbaga, hindi nag-usap ulit. Kasi ginagawa na yung song at talagang nirelate sa kung sino si Gladys Reyes, which is our Primera Kontrabida.
2: Correct.
1: Yes, na kung saan yung song, hindi naman sa pagiging mananampal, hindi naman sa pagiging ganon. Kumbaga, sa buhay ng tao, meron talaga mga Primera Kontrabida, mapa sa politics, sa friendship,
2: sa bahay,
1: sa family, sa bahay, ganyan.
2: Sa magkakapatid, di ba? Meron talagang isang naiiba. Para parang ganyan, really, lalo sa mga kapitbahay.
1: Yan.
2: Yun, mga kapitbahay na hindi mo alam paano mo naging kapitbahay. Parang walang kapitbahay. Ganon. Di ba mga ganyan sa atin? Yes. Oo. Natural lang naman yan. Pero si Miss Gladys, dati may nag-trending din siya ng kanta habang nag-hula hula hoop. Yes. Kumakanta yan. Oo. Nagkakaraoke yan. Ganon pa joke na hindi ano natitigalgal ha. Ganon kasi di ba sexy-sexy. Ganon.
1: At exercise. Ang maganda, panoorin nyo po ang music video.
2: Yes.
1: Dahil sa music video ng Primera Contrabida, muli po niyang napagsama sama despite of their very very busy schedule ang Mara Clara cast.
2: Wow.
1: Judy Ann Santos, Susan Africa, at marami pang iba. I-check out niyo na po. I-check out na Milen. I-check niyo na po 'yan.
2: Totoo
1: siya kasi nga akala niya hindi matutupad kasi nga syempre di ba busy daw si Judy Ann, pero nung umoo na sa invitation niya, ay game, gawin na kagad natin 'to agad-agad. Ganyan.
2: Correct. Ayan ako. Oy, teka. Ano, tuwan-tuwa sa atin si Kuya Reggie Sandel ng Star Cinema.
1: Kuya
2: Thank
1: Red.
2: You daw. At ano, malinaw pa daw ang ating memory ng fangirl.
1: Yes.
2: Diba naman? Of course. Kasi history na yan. Nandiyan na talaga yan. Diba naman? Thank you. At diretso po tayo sa iba nating showbiz balita. Binigyan po kaya na mayapang veteranong aktor na si Ronaldo Valdez ng produksyon ng upcoming serye na Mommy Guard. Magiging bahagi ng serye ang mga larawan ni Mr. Ronaldo bilang asawa ni Susan Africa at ama ng bidang si Marvin Agustin. Naantig naman ang mga naulila ng yumaong aktor nang ipagpaalam ng produksyon na isasama siya sa kwento ng bagong serye. Simula sa Lunes, October 19, mapapanood na ang baliktambala ni na Marvin at Jolie na magdangal sa seryeng Mommy God!
3: I love this!
2: Nakakatuwa naman, saludo po na ito bilang pagpupugay, di ba parang to honor the legend, di ba? Yung actor na hinangaan talaga natin sa si Mr. Ronaldo Valdez. Sana nga po eh, dun man lang maalala ng mga tao yung galing at ano, contribution ni Mr. Ronaldo Valdez sa industriyang ito. Very
1: Truly.
2: Good. Very nice yan.
1: Syempre, congrats Ate Jolens and Marvin.
2: Yes.
1: Napanood mo ba mapawal yung pinaka-trailer? Ako nadaanan ko yung trailer. Tapos parang nabasa ko yung mga comments. Ang sabi ng mga fans, ano daw, parang very, please be careful with my heart yung feel. Oo, kumbaga kaya pala naging security guard o nagtrabaho bilang mommy guard si Ate Jolen sa kung saan sa school kung saan principal naman si Marvin Agustin kasi sobrang mahal doon. Pero para makapag-enroll yung anak, mapaawel, libre ata kapag ka-empleyado ka ng paaralan.
2: Oo, may ganyan talaga ng mga ano, either discounted or full scholarship.
1: Yes, parang ganun. Oo. Kaya nag-apply si Julina sa ngalan ng para mapag-aral niya yung kanyang anak. So parang yun, nagtrabaho siya, sabi niya, tawagin niyo ko mommy guard. Dahil hindi lang isang estudyante ang babantayan ko dito, kung hindi lahat ng mga mag-aaral dito, ako magiging mommy guard nila. Parang ganyan.
2: Ang ganda niyan. Feel good, ano, serye, kumbaga. Mukhang aabang-abangan yan talaga. Papapasukin sa bawat tahanan ng Pilipinas.
1: Totoo. Kumbaga, sabi nga, ang maganda dito, parang wala sa twist dun sa trailer sa pelikula yung may kabit, may parang violence na mag-aagawan sa isang sayaman, yung sa ganyan. Parang feel good movie lang talaga siya na talagang kagaya nga sabi, please be careful with my heart yung peg talaga. Okay. And syempre, Julina Magdangal and Marvin Agustin, and kasama rin dyan sila Dominic Ochoa, and nagbabalik din Roxanne Ginoo.
2: Ayun naman. Panahon. Syempre, nagbabalik. Syempre, kung meron ka ng Jolens at Marvin, sakto naman Roxanne Ginoo.
1: Tsaka Dominic. Yes.
2: Very nice. Good.
1: Samantala, 9:15 ng oras, inanunsyo naman ni Darren Espanto ang ikakasang intimate live music show sa October 25. Gaganapin ang kanyang pagtatanghal sa Backyard Warehouse Studio sa Quezon City na kayang mag-accommodate ng 360 guests, kaya naman inaasahan na mas may enjoy ng kanyang mga fans ang intimate performance na inihanda ni Darren. Bahagi ng show sa aktibong karera ni Darren sa industriya, at matatandaan noong nakaraang taon lamang naglabas siya ng full-length album na Ikaw Pa Rin sa ilalim ng Star Music at nagdiwang ng 11 taon sa entertainment industry.
4: Hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
3: Alam na this!
1: Congrats to Darren Espanto.
2: Yes. Ay, maganda yung intimate na concert, ha? Lalo na sa mga fans at sumusuporta. Biro mo parang more than 360 lang ang nga-attend. Naku, jampak. Mukhang ano yan, magpa-part 2. Ganon.
1: Ngayon nga, di ba, napag-usapan natin bago ko nagpahinga yesterday. Mm-hmm. Nung Monday, na usong-uso ngayon yung mga bar gigs ng mga artista.
2: Sila Ma'am OG Diaz, di
1: yes,
2: ba? Bar play,
1: ganyan. Tapos ang Star Pop at ang Star Music, nakikita natin yung mga artista na nagkakaroon ng intimate mini-concert sa iba't ibang mga malalapit na bar dito sa atin sa Quezon City.
2: Tsaka kamakailan lang, nagkaroon pa ng bar exam.
1: Good luck, abangan nyo mo result.
2: Iba yun.
1: Matindihan yun, papaaw. Well, oo, totoo. Para makapasa sila sa board.
2: Ayun. Diba? Yeah. Bar. Yun naman yun.
5: Mali.
2: Oo. Mali daw nga, sabi ni Joel Gulimlim.
1: Hello.
2: Oo. Ayan na. Samantala, mga kapamilya, nagpasalamat naman ang actress na si Kim Chu na napabilang sa Metro Manila Film Festival ang pelikula nila ni Paolo Avellino na A Perfect Marriage. Sa social media post ni Kimmy, pinasalamatan niya ang pamunuan ng MMFF at team sa likod ng kanilang pelikula. Nitong Lunes nga, nang inanunsyong huling apat na kalahok sa MMFF kung saan pinakahuli at pinaka-inabangan ng Kim Pao fans na i-anunsyo ang A Perfect Marriage!
3: Hello na
1: Samantala, 9:18, proud si Pinay Broadway legend Lea Salonga sa natamong tagumpay ng kanilang animated film na Forgotten Island. Ani nga ni Lea, kahit hindi tumabo sa takilya, mahalagang naipakilala sa international audience ang mitolohiyang Pilipino, kabilang na ang kanyang karakter na manananggal. Malaking bagay din aniya na naniniwala ang DreamWorks sa konsepto ng Forgotten Island. Dagdag niya, bukod sa North American box office result nito, dapat din aniyang sukatin ang overall performance nito, lalo kapag ipinalabas na sa streaming platforms. Sa datos ng online movie publication na Box Office Mojo, kumita ang pelikula ng higit sa $50 million worldwide, na mababa kumpara sa naging $80 million budget nito.
3: In
1: fairness naman, Papa Awel, sa hirap ng buhay ngayon, diba, parang yung kumita ka ng $50 million, winner pa rin.
2: Oh.
1: Yun nga lang siguro, dun, kinumpare lang dun sa $80 million
2: na puhunan.
1: Diba sabi nga sa isang pelikula, para masaya mong ROI ka, dapat kung magkano yung investment mo dun sa movie, dapat times 3 yung balik. Kunyari 50, dapat meron maka 60, 70 ka para masabi na talagang ROI.
2: Correct. Ano naman, sana, pero ROI sila sa reaction ng mga Pilipino, lalo na abroad.
1: Saka pinag-usapan.
2: Yes, kung maririnig nyo ang kwento at ng mga nanood, lalo na yung mga Filipinos, yung mga OFs, yung mga overseas Filipinos, nagtatrabaho man o naninirahan na sa ibang bansa, tuwang-tuwa sila at sabi talaga inuulit nila at ino-encourage nila yung mga kapamilya nila na nasa Pilipinas na panoorin nyo, ang ganda ng Forgotten Island, ganun. Ay malay natin naman, i-run pa yan, i-extend pa yung support natin. Di ba naman? Kasi tiyan mo, ang mitolohiyang Pilipino nakarating na sa Hollywood. Kaya ito na rin ang inaabangan nating Showbiz Hollywood! Hiniling naman ni Hollywood star Anne Hathaway sa kanyang mga tagahanga na please, huwag siyang sobrang purihin dahil sa pagtatrabaho kahit na siya ay buntis. Aniya, marami ring babae ang patuloy na nagtatrabaho at ginagampanan ng kanilang mga responsibilidad habang nagdadalang tao. Nagpasalamat naman ang aktres sa support ang kanyang natatanggap habang expecting siya sa kanyang ikatlong anak.
3: Alam na this!
2: Alam mo, kasalu-saludo yan, ha?
1: Yes.
2: Nakikita naman natin may mga sales ladies, mga nagtitinda ng mga kababaihan.
1: Cashier
2: na buntis, nagtatrabaho, ganyan, di ba? O ano, pero tuloy pa rin, kaya mabuhay po ang mga...
1: Correct.
2: Tama yung ginawa ni Miss Anne Hathaway na wag lang sa kanya i-ano.
1: Correct.
2: i-hataway yung ano, yung papuri.
1: Kasi diba maswerte yung mga babaeng ganyan, yung kayang makapag-work kahit na sila ay nagdadalang tao. Kasi may mga iba na maselan talaga na kailangan naka-bedrest talaga.
2: Lalo na yung first trimester.
1: Correct.
2: At lalo pag first baby.
1: Correct. Mm-hmm. Ayan, diba? So, again, sa lahat po ng mga mommies na patuloy pa rin lumalaban at nagsusumikap sa buhay kahit sila po ay nagdadalang tao, ganyan. Saludo po tayong lahat sa inyo. Yes. Ito po ang paparating na buntis kong
2: why? Tapos na yun. Pwedeng ulitin. At sa mga tatay namang may kagagawan nito.
1: Totoo. Congratulations din po sa inyo.
2: Yes. Napatunayan nyo. Pero hindi maganda naman ngayon, shared responsibility sila. Yes. Nakatuwa naman yung mga tatay na, pahinga ka na, darling.
1: Ako na muna.
2: Maglalaba, magluluto, tuturo mo lang, ganyan. So, di ba nga, nalalaman, kunwari, pag sinanay na, our mothers na, ang nagkasakit yung masama pakiramdam, ay parang tigil ang mundo sa bahay. Magtataka din mga bata, maasan
1: walang
2: yung bread?
1: Ulam.
2: Breakfast. Manasan yung medyas ko, papa. Manasan yung ganyan. Usually, gabi, piniprepare na, tulog na ang lahat, nagtatrabaho pa ang nanay. Bago pa gumising, gising na ang nanay at nag-aayos.
1: Kaya sila ang tinawag talagang ilaw ng tahanan kasi pag wala, madilim, hindi mo mahanap yung medyas mo.
2: Yun naman.
1: Yung ulam mo.
2: Hindi makuha ang ma-switch kasi iutos pa sa mama niya. Ma, please open the light.
1: Yeah.
2: Diba, ganyan.
1: Pero buti na lang nandiyan na si Alexa ngayon.
2: Ay, yes. Tsaka si Siri.
1: Hindi.
2: Siri, Alexa, call Alexa.
1: Turn off the light. Ganyan.
2: Yes.
1: Diba?
2: Yun naman.
1: Samantala, 923, ibinida ng Filipino food content creator na si Abby Marquez o mas kilala bilang si Lumpia Queen ang ilang larawan matapos magsilbing guest judge sa MasterChef Asia. Sa bagong episode ng cooking competition, hinamon ni Lumpia Queen ang mga kalahok na chef na gumawa ng dessert mula sa 6 na kilalang inumin sa iba't ibang sulok ng Asia. Ginawa pa niyang halimbawa ang ginger tea o salabat na kilalang inumin sa Pilipinas na inaasahan aniyang matitikman niya bilang dessert. Sa social media, ibinahagi ni Abby ang mga behind the scenes photos niya kasama mga host, staff at kalahok ng competition. Alam mo, tahimik lang to si Abby Marquez. Diba naging bisita natin?
2: Cum laude yan, ha?
1: Diba nakasama natin siya dito sa programa, Papawan? Tahimik lang siya, but in all fairness to her talaga, patuloy siya nga nagpapakitang gilas sa larangan niya kung saan hindi lang siya basta content creator kasi tamo nang imbita na siyang judge sa MasterChef na nung nakaraan na nakasama natin, if I'm not mistaken, Papawan, yun yung mga pinapangarap niya at nilook forward niya sa boy na mabigyan ng pansin, hindi lang dun sa paggawa ng content niya na magandang editing, masarap na niluluto sa murang halaga, yung pag-experiment. Correct. Pero na-explore din talaga yung kanyang gustong mangyari as a chef.
2: Correct.
1: Sa iba't ibang bagay, internationally din.
2: Correct. Kinlaim niya yan sa universe. Kaya ano, di ba? Yung ano, pumatok-patok siya. Tsaka, pinaghirapan niya yan. Yes. Ha? Talaga naman yung ang dami niyang investment dyan. Pati nun sa mga niluto-luto niya, Mama Jai. Mm-hmm. Hindi lang basta yung nag-content lang siya basta. Di ba? Tsaka yung editing.
1: Di ba after niyang, ano yung ginawa niya, Papa Awel? Kung na bago natin siya in-invite, di ba, nanggaling sila sa...
2: In-awardan siya.

0: Sa ginanap na Busan Vision Awards, pinarangalan ang direktor nito na si Direk Arvin Bellarmino ng Heart of Eurasia Award. Bida sa nasabing Pinoy punk drama si Noor Husmand na ginampanan ang title role. Nandito rin ang award-winning actress na si Miss Sylvia Sanchez at si Ayana Bernardes. Hatid ng Nathan Studios, ipinalabas sa nasabing Film Fest sa Busan ang pelikula na tungkol sa buhay ni Rhea at kanyang chosen family na pinaglalabanan ang kanilang karapatan sa banta ng demolisyon sa kanilang komunidad.
1: Hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
2: Alam na this!
0: Diba, Papa? Yan ang plus sa panalo. Yes. Dahil napalabas na sa Busan, South Korea, sumali ang International Film Festival. Award pa. Panalo.
3: At recently, diba, nung nag-guest natin si Noor?
0: Yeah. Oh, yes!
3: So, sinabi niya na meron, kasi sabi natin, madalas nakikita natin siya bilang parte ng isang proyekto. Correct. As ensemble.
0: Uh-oh.
3: Pero diba, this time, nakakatuwa yung nakakilabot niya. Yung nakita ko yung mga photos and mga videos nila online. Mm-hmm. Via Tita Sylvia, via Nathan Studios, na siya yung bida talaga na inaakay ni Tita Sylvia, diba? So, congratulations!
0: Congrats!
3: Everything really happens for a reason, mga kapamilya at mga kaservisyo.
0: And in God's perfect timing. Ang dami niyang ginawang proyekto, hindi siya bumigay, maliit man malaki. Ayun, bumida na, bonus pa, panalo pa.
3: Diba? Ako, ayan. O, ngayon, isa rin sa mainit na usapin, ha, mga kapamilya, yun nga sa podcast, diba, Papa Awel? Mm-hmm. Ayan na, actually, hindi hati ang reaksyon ng mga netizens. Kumbaga, lahat ng panig ngayon ay nakina Miss Chris Aquino versus doon sa Machong Chismisa na podcast. Though, naglabas ang Pod Network Asia ng kanilang statement na parang sinasabi na parang hindi daw ito sinusuport, tas may pagkakamali sila, ganyan. Oo, pero syempre, nakita ko yung panayam, nakita ko yung statement ng Tito Boy kanina. Sabi niya nga, hindi niya alam kung paano siya magsisimula, hindi niya, kasi nga, ang naramdaman niya ay galit.
0: Oo, kasi dahil syempre, anak-anak niya si Josh, at lumaki yan sa kanya.
3: Inelaborate niya, Papa Awel, na hindi nakatunga nga lang, o hindi walang silbi, si Kuya Josh, dahil nagbigay siya example, parang sa Amerika daw nung panahon, na tuloy-tuloy ang mga treatments ni Miss Chris Aquino, kung si Bim daw ay nag-aasikaso para sa mga doktor at sa iba pa, si Kuya Josh daw ay starting each and every day daw talaga, Papa Awel, parang ginagather niya lahat ng mga tao sa kanilang household at nagli-lead siya, nagsa-start siya ng prayer.
0: See? At napaka-importante nun.
3: Correct.
0: Prayer heals. Di ba naman?
3: Sinabi nga niya dun sa kanyang statement kanina sa Fast Talk with Boy Abundan na parang hindi pa daw sila nakakapag-usap ni Miss Chris Aquino, pero kung sakali man na makapag-usap sila, sasabihin daw talaga niya kay Chris na to file a complaint ng ilagay doon sa legal. Mm-mm. Kasi meron tayong batas sa power.
0: Yes, na nagpaprotekta.
3: Yes, hindi lang batas sa mata ng Diyos, mm-mm, kundi batas into legal din, mm-mm, na pwede talagang magkaso kapag may mockery, mm-mm, na involve, mm-mm, pinagtawanan yung mga person with disabilities daw, ganun, Papa Awel. So, ganun din yung reaction ng mga tao. Sabi nga niya doon sa dulo yung closing remarks niya, congratulations to this podcast na pinamagatang Machong Chismisan. You got the attention of everybody.
0: Mm-mm.
3: Yan, oo. Mm-hmm. So parang, syempre, ramdam mo dun sa statement ng Tito Boy na hindi siya happy talaga.
0: Correct.
3: And talaga naman, kahit sino naman talaga siguro yung nakapanood, mm-mm, finds very disturbing, mm-mm, yung eksena na parang, ikina-fresh, sabi niya pa nga nung sabi niya, hindi ko napanood yung buong podcast, but yung clip lang nung kung saan sinabi yung ganong pahayag na yung sa baon na 3,000 pesos, nakatunga nga lang, ganyan. Sabi niya, sa tingin ko naman, mga matitino at mga may alam kayong mga lalaki, pero saan ang galing yung ganun yung statement?
0: Ganyan. At hindi siya pwedeng maging material sa pagtatawanan, ganyan.
3: True.
0: So, ako, inaabangan ko din, siguro marami rin ang umaabang sa magiging statement at pagkilos ni Miss Chris Aquino bilang a protective mom. Na alam ko maraming moms ang nakaka-relate dyan, di ba? Ang unang defender natin, magulang natin. Yun, ganun. Yun. Yun naman lang po. Nasabi na po ang lahat kasi nasa social media naman po.
3: Totoo
0: yan
3: naman, di ba? So 9:30 ang oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Mabalik tayo at sa ating pong pagbabalik, makakasama po

0: natin ang mga Viva Hot Babes na sina Jennifer Lee at Cherie, dahil naku, mamumulaklak ang ating kwentuhan para sa kanilang reunion concert. Kaya abangan para mapasabi ng alam ko na.
1: Alam nyo na.
0: Alam na, bes.
2: Alam ko na. Alam mo na. Alam nyo na. Alam na this sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630.
4: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Proteksyon at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
7: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. May mga araw na masaya. May mga gabing mabigat. May mga desisyong mahirap gawin. At may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay. Mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Uy!
1: Uy!
0: Si Idol!
1: Si Idol!
0: Sino siya? Alam na dis! Alam na dis! Live!
2: Live! 9:34 ang oras sa buong kapuloan ng Pilipinas. Kapiling ka bonding nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba ko po si Jaiho.
3: Makikikending din tayo sa usapan ngayong gabi ang inyong katandem sa Upgraded Showbiz News. Ang ever laughable, ever lovable, Papa A. Howell Paz.
2: Papa A. Yes. Ako, diba? Hindi pa ba nagsisimula pero nasample na tayo off the air ng mga bisita natin para sa kanilang bagong kanta.
3: Correct.
2: Ng kanilang grupo na Viva Hot Babes. Yes. Ang pinamagatan nitong Commending Tayo. Pero mamaya, ipaparinig natin yan syempre sa lahat ng mga nakikinig at sa lahat ng mga nanonood. At huwag na natin pang patagalin dahil eto na po na makakasama natin live the live sa studio on a Wednesday evening. Sina Jennifer Lee at Cherie.
4: Hello! Sa mga listeners and mga
3: pamilya. Worldwide at sa buong Pilipinas. Yes! Na via KFC at sa iWant. Ganun din po sa more than 1.5 million subscribers natin sa YouTube. At shoutout din sa more than 3 million subscribers sa Facebook. Sa teleradyo, sa cable, na kumukhang ang mga momshies at popshies nag-unahan sa TV. Panahon namin yan! Ganon. At sa mga nakikinig din sa radyo ngayon, nilakasan nila ang transistor nila.
4: Ay, why not? Thank you so much!
3: Love it! Diba yun yung panahon noon na kahit mga boom-boom bass ang mga kotse, pinilalakas yan.
4: Bubuka ang bulaklak. Diba?
5: Malakasan yan. Yes. Sound system.
4: Ikay at basketball.
5: Yes!
4: Kayo po, ano favorite song nyo
3: bulaklak
4: po?
3: Bulaklak. Kasi ginamit din naming presentation sa office yun. Diba, ginagamit yan na, yung panahon na, nako, sa mga Gen Z's ngayon, sana naabutan nyo yung panahon na nag-uumpugan talaga yung diba, hot babes,
2: maskulado.
3: Diba? Yes. Maskulado. Yung mga novelty songs noon. Ay,
2: meron
3: saya,
2: ba, diba,
3: saya.
2: Papa Awel, nung kasagsagan nung kasikatan ng Viva Hot Babes, meron pa yung na-issue sa may Raha Sulaiman.
3: Oo, kasi nagpa-ano-ano sila doon.
2: Hindi, anong grupo yun? Yung mga soft drinks
3: soft
2: beauty.
3: Drinks.
2: Parang sinabayan.
4: Soft drinks or shampoo?
2: Shampoo. Ay, nasabisin pa, sobrang old na nun. Shampoo, sina Rejoice.
4: Yeah, di ba?
2: Baywalk Bodies.
5: Naka-encounter ng hot babes sa hallway.
4: Wala ako doon.
5: Sa hallway.
4: Nagsabunutan ba?
2: May ganun ba?
5: Tama bang ikwento dito?
2: May ganun. Ikwento na natin. Total blast from the past.
4: Wala, matagal naman na yun eh. Kausap ko na nga yung mga Baywalk Bodies.
2: So, paano may ganun palang naging eksena before?
5: May ganun eksena.
3: Pabalikan natin yung panahon na yan kasi maraming mga momshies at popshies ngayon, kahit mga lolos and lolas na, uy, we miss that. So, dapat i-refresh natin. So, ano ba yung nangyari, no?
4: Wala, ano, hindi ko alam. Wala ako nun eh.
5: Hindi, kasi...
2: Dito yan sa ABS?
5: Yes, we used to have a daily noontime show dito sa ABS-CBN. And yung dressing room namin is right beside dun sa door papasok ng studio. Eh, they had a production number. So, pag exit nila, nandun si Jen Rosendahl, Elevi, ako, nasa loob ako ng dressing room. Basta nagulat na lang ako, nagsisigawan, tapos may mga buhok akong nagpagbukas ko ng pito, may mga buhok-buhok na gumaganon-ganon na. Sabi ko, nakakaloka.
4: Bakit chinek lang kung maganda nga ba talaga yung shampoo nila, di ba? Kasi palmolive.
5: Baka nagsishoot lang pala ng ano.
2: Kasi talaga nagkaroon ng ganun eksena.
5: Nagdatingan yung mga security guards. And then,
3: anong noontime show ulit yan, kung ma-recall natin?
5: MTV, Ang Saya-Saya.
4: Ang Saya-Sayang Manabunot.
3: Di, parang baka piling nyo production number nyo.
5: Yeah, baka nag-rehearse lang pala sila noon.
4: Yeah. Baka kasi shampoo girls, kaya tiningnan lang yung
2: buhok. Pero yun yung grabe, Papa Awel, di ba dati sa mga, kunyari, The Buzz, mga Star Talk, yung mga ganyan.
4: Oo nga.
2: Grabe dati, kapag may ganong eksena talaga, aabangan mo na mag-Saturday and Sunday. Kasi kayang magtapatan talaga na face-to-face, magkaharap yung mga artistang magkaaway, ganyan.
3: Tsaka paunahan sa guesting noon. Tatawagan kagad ng talent coordinator. Siyempre, kailangan po makuha yung inyong reaction reaction. Oo. Hindi lang basta video, mas maganda kung live.
2: Correct.
3: Diba?
2: Ganun, so parang kaya mo siguro nabanggit yan, Jen, no? Kasi nagbalik alaala simula nung lumakad kayo kanina sa hall.
5: Yes! Oh my gosh, sabi ko nga sa kanya, sis, dito tayo lumaki. Yeah, everyday.
4: Yung door na pinagdaanan natin
2: kanina, di ba?
5: Parang mangiyak-iyak ako kasi halos araw-araw kami nandito, buong araw. Mas mahaba pa yung oras namin dito. Parang ito na yung bahay namin talaga. Mula umaga hanggang gabi. Kasi we would have the noontime show. Mm-hmm. So we would rehearse in the morning.
3: Yes.
5: Tapos live sa noontime. And then we have our sitcoms pa after.
4: Yeah, tapos yes, yes show.
3: Halos dito na kayo nakatira, no?
4: Halos dito na talaga. This is where we actually started talaga,
3: yeah,
4: no?
3: Correct. Kaya, Jen, buti wala ka dun sa sabon ito na nangyari. Baka nagamit mo yung background mo sa martial arts. Diba martial arts, varsity ka nung college?
5: Yes, varsity po ako ng taekwondo since grade school until college.
3: Until college. O, diba naman?
4: O, di, sana hindi mo na shampoo. Baka ibang shampoo.
3: Correct. At kung si Jen naman, kung ano si naman si Sherry, baka pinaint mo kasi ba painter ka naman?
4: Yeah.
3: Ibang
4: pero
3: talent
4: I'm a lover kasi eh. I don't fight.
3: Peace. Lover.
2: Love, love, love.
4: Dinadasalang ko na lang.
3: Correct. Oo naman. Pero noon ang mga asawa, dinadasalan talaga. Naku, nanonood na naman. Ito, kaaway nila. Wala pang social media noon. Wala pang cellphone. Wala pang mga movies. Pero pag nawala ang mga tatay, nag-overtime. Kunwari, ganyan.
4: Nag-change oil.
3: Ah, mga
4: sana
3: ganyan.
4: Oil.
3: Oo, diba? Pero yun yung panahon noon. Yes. Diba, naging pelikula pa. Hindi lang naman yung mga ganyan-ganyan. Yeah. Diba? Nakakatuwa lang.
5: Daming ganap.
3: Oo. Pero since na-miss nila kayo, na-miss namin kayo, don't you worry kasi may reunion
4: tayo! Yes!
3: Ayan na.
4: Reunion. It's gonna be this coming October 23. Oh my God, 9 days from now. We are going to be on stage, on that big stage with the whole Viva Hot Babes. Siyempre, it's gonna be me, Jennifer Lee, Gwen Garcia, Katya, Maui,
5: Andrea
4: Ella V is here.
3: Fresh
4: from the USA.
5: Wow.
4: Just tagpa. Of JC Parker.
3: Correct. So yung mga OG, kasi di ba nagkaroon ng ano, ng mga sumunod, batch 2, ganyan-ganyan. Yeah. So yung makikipag-reunion, OG.
4: Yes, OG and batch 2 actually.
3: Batch 2, ayun.
5: Batch 1 and 2.
4: Batch 1 and 2.
3: Correct. Naku, parang ano, salpukan to. Galing.
2: Sabi na mapagpagsaya. Huwag kayong mag-alala dahil yung sa mga hindi nabanggit, parang may segment ata na tatawagan nila via call.
4: Hopefully, makumpleto namin. But we are really, really hoping na makumplete kami talaga.
3: Totoo.
4: Kasi yun talaga yung gusto namin lahat. Kaso lang, hindi nga makauwi yung iba kasi unang-una, they have work sa ibang bansa. Mm-mm. Tapos yung iba naman, parang family matters, ganun.
3: Pero may mga nagpatuloy at na mayagpag pa rin sa industriya.
4: Yes!
3: Gaya ninyo. Diba
4: alam mo naman, pag yun ang nasa heart natin, di ba, hindi natin basta-basta na nabibitawan. So,
3: correct.
4: Tuloy-tuloy lang.
2: Pero ano yung pinaka nami-miss ninyo bilang mga hot babes? Mm-hmm. Ayan.
5: Siguro yung tour.
4: Yung mga out of the country tours namin.
5: The best
4: which we're looking forward.
2: After the concert, di ba? Baka mamaya may mga kumuha ng producers abroad.
4: Meron na.
2: Meron na.
4: So, abangan kami dyan sa mga ibang-ibang bansa.
3: Wow.
4: Dubai, meron kami.
5: Yes.
4: January.
2: Actually, nakita ko with Elias, di ba?
4: Yes.
2: Tama.
4: Galing. Talaga? Parang galing,
2: parang
4: ha?
2: Akong friends kasi sa Dubai, mga producers. Tapos, parang naglabas na sila ng plug, papaawal na. Yung with Elias TV, tapos may Hot Babes. Tapos may isa pa, hindi ko na matandaan kung sino yung isa pang kasama nila.
3: Uy, parang
4: galing naman.
3: Pak na pak yun at sabog na sabog kasi Elias.
4: Yes.
3: Alam mo naman kanyang The Saba Moves. Kadiri. Tapos Saba ang The Moves kadiri din ng Viva Hot Babes.
2: Totoo.
3: Diba?
4: Yes.
3: Mukhang maduduplicate pa yan. Siyempre, may ingit mo yung ibang mga
4: countries.
3: Sa ibang
4: part.
3: Yes. Ibang continent.
4: Sama na kayo.
3: Yes. Yes, pwede naman yan. Sa mga susunod, di ba? Yan, kausapin natin yung mga regular producers natin. Kaya Beijing, South Korea, Taiwan.
4: Wow, gusto ko yan.
3: Florida, Canada. Ayan. And Australia, Sydney.
4: Why not? Ay, gusto ko din yun.
3: Gusto ko yun.
4: Daming, baka na dun yung forever ko. Charot! Wow. Forever! mamaya.
3: Para ang kinakatakot nila doon, ang Hello, Hot Babes, baka pagdating doon mag-land down under.
4: Ah, yun talaga yun. Yun. O, diretso kami sa land down under. Ang sa mga single lang, yung kagaya ni Jen na happily
5: happily married.
3: Yes, di ba naman, nakakatuwa. So eto na, syempre hindi lang yung reunion ang aabangan natin dahil may bago kayong kanta, di ba?
4: Yes, we have a new song and we actually have a movie also.
3: Ayun, ay naku, paki-share naman yung details nito.
4: Yes. So the movie is entitled MILF. It's gonna be on Viva Max. Syempre po sa mga gusto mag-subscribe diyan, 18 above. Years old above. Mm-mm. Ayan. Abangan yung movie namin. And then also
3: parang MILF
4: Mothers.
3: So, naloka ako doon. Ayun naman pa. Nataranta ako doon eh kasi yung title eh. So sinimplihan niya pa MILF. Pero ang dila Romolio eh. MILF.
2: Na ang nabalitaan ko kanina nga sa interview namin sa panghapong programa ko papaawe. Dito kung dati daw sweet girl lang atake ni Sherry dito siya daw ang tomodo dito.
3: Oh, nako naman.
5: I took one for the team. Charot!
3: Oh, yes. Inako niya na lahat. Para, she represented the whole team.
4: Why not? Pero syempre, nilabas pa rin natin yung mga talent natin. Yes. Doon, diba? Kumbaga parang it's not just that, but it has a very good story as well.
3: Correct. Oo, so, sino yung kasama dun sa MILF?
4: It's Maui Taylor, Katya Santos, Gwen, and then ako.
3: Ayun. Diba naman? Mm-hmm. Ano, paalala natin sa kanila, kailangan nilang mag-subscribe dyan,
4: yes.
3: Diba?
4: Yes. Kailangan nilang mag-subscribe to Viva Max if they wanna watch the film.
3: Oo. Pero yung nakasubscribe na, hanapin na lang yun. Mm-mm. Ayun.
2: Grabe si Jen, umiilaw yung, yung aura niya sa
4: diba?
2: TV.
4: Diba?
3: Actually, at sana nakikita ninyo yung sapatos niya. Kung ano yung kulay nung top, yun yung kulay nung shoes niya. Diba naman?
2: Matchy-matchy.
5: Pastels diba? Kasi yung parang color.
4: Yeah.
3: Correct.
2: Isang magaling na DJ din si si Jennifer Lee.
5: Yes. I love DJing. I love playing music.
3: Yes naman.
2: And speaking of that, yung kanilang bagong awitin, siya pala ang sumulat.
4: Yes. Wow. It's actually si Jen ang gumawa ng beats and then at the same time who wrote the lyrics also.
5: It was actually my first passion. Kung hindi ako siguro naging Viva Hot Babes, journalist ako. Because that was my first course talaga, AB Mass Communication, major in print journalism talaga.
3: Wow.
5: So at least dito, na-express ko yung writing passion ko. Na matagal na nawala actually. But when I was in high school, I used to
3: sa international school yan sa Malaysia? Or dito na sa Philippines?
5: Ang galing na research ha! No, high school dito na ako sa Pinas. Grade school ako sa Malaysia. When I was in high school, naging editor-in-chief ako sa campus journal. Yeah, I used to write poetry and then I had an article there. Yes. So I always thought talaga writing would be, my thing.
3: Yeah.
5: Pero napunta sa showbiz, mas masaya.
3: Pero at least, dala-dala mo yan kasi it's a talent eh. Tapos na-hone mo pa sa writing. Yeah. O, diba? Ituloy mo yun. O kaya sa mga kids mo naman. O kaya sa iba yun. Feature section ang iyong sinusulat doon.
5: Yeah, when I was in high school.
3: High school. Diba naman yun? Yun, very good naman.
5: Yeah,
3: diba?
5: So ngayon naman napunta naman sa music. Mm-mm. But I used to produce songs as a DJ but mostly electronic music. So it's really my first time working on a novelty song. So I had to listen to a lot of novelty songs.
3: Uh-oh.
5: And ang nangyari was I wanted something na tatak Viva Hot Babes pa rin.
3: Very nice.
5: So I listened to a lot of our hit songs, yung Kikay, Bulaklak, and Basketball. And then I realized, oh my gosh, yung Bulaklak, I there's this part that I really love. Yun yung part na naging inspiration for the commending chorus.
3: Very nice naman. Yeah. Nakakatuwa. And I'm sure hindi lang yan yung una, susunod-sunod pa. Kasi yan ha, magandang habit yan. Ituloy mo para daw ma-enhance pa lalo yung iyong intellect, diba?
5: Sana. Exempt. Paano magustuhan ng tao?
3: Ay, yes naman. Eh, para magustuhan nila.
4: Sure.
3: Para magustuhan nila, maya-maya ipapasample natin yan para hanapin na nila. Lalo po nasa mga streaming platforms.
4: Yeah, nasa
3: yan.
4: Spotify na siya actually.
3: Ayan.
4: And on Instagram, no? Nasa Instagram. Yeah. So, they wanna, ano, dance to it.
3: Tsaka
4: so,
3: ano, gawin nilang TikTok.
4: Yes.
3: Igawa nila, spread nila.
4: Bigyan na ng steps. Diba? Yes, kapag diba? Ka na-launch na namin yung mga steps.
3: Correct.
2: Diba? Pero 9:48 ang oras natin, Papa Awel. I'm sure na-excite na sila. Pero bibitinin natin yes. ang mga nakikinig at nanonood.
3: Tatakyan ng Viva Hot Babes. Mahilig sila mambitin. Diba naman? Kaya hinahanap-hanap ang
2: sa
3: Viva
2: mga pinalaki
3: Hot
2: ng Hot Babes. Yes. So, dyan lang po kayo. Ngayon pa lang sinasabi ko na po yung mga nakatutok via YouTube channel. Lumipat na sila sa mga transistor radio.
3: Sabayan
2: nyo na po yan para hindi mawala kasi nawawala pag sa YouTube eh, diba? Pero yung sa TV naman, tuloy-tuloy lang mga kapamilya. At sa ating pagbabalik, marinig po natin ang bagong kanta ng Viva Hot Babes.
3: Yes.
2: Dito lang sa
3: Alam Ko Na!
2: Alam Nyo Na!
3: Alam Na This!
0: Our Boss at Jaiho! Alam Na This! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
1: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
6: Tuloy lang sa activities on the go.
1: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
7: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
1: Let's go!
6: Make your move, baby.
7: Arthrisin, get going!
8: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-gabalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa Estreta at DZMM Teleradyo. Abangan sa Private Confessions.
10: Unti-unti kong naintindihan na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang nakalimutan mo na ang sakit. Hindi rin ibig sabihin na tama ang ginawa sa iyo o wala nang kailangang panagutan. Para sa akin, ang pagpapatawad ay ang pagpili na huwag mo nang hayaang ang galit ang magdikta sa bawat desisyon mo.
0: Private Confessions. Private Confessions. Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Nakakagigil.
11: Nakakagigil.
0: Nakakagigil.
4: Nakakagigil.
0: Di makapagpigil. Gil. Alam Na This.
2: Oras natin, 9:51 sa buong kapuluan ng Pilipinas. Mga kapamilya at mga kaservisyo, nagbabalik po ang kapartner sa pagkalat ng pinaka-latest na ganap sa showbiz, ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, Jaiho!
3: Kasama pa rin po sa showbiz upgraded news ang ever-lovable, Papa Awel Paz!
2: And of course, our very special guest sa araw ng Wednesday. Ito po kasama natin, Jennifer Lee and Sheree! Nako, eto na. Kanina binitin natin sila sa mga pasample-sample.
3: Yes.
2: So sa lahat po ng mga nanonood sa ospital, sa mga hotel, sa mga canteen, sa lahat po ng mga terminals, at sa mga nasa bus ngayon na tayo po ang background nila habang may mahabang biyahe sila, no? Nandito po para bigyan tayo ng sample. Ang mismong composer, sumulat at nagbigay ng beat sa ating bagong awitin. Mm-hmm. Ito po ay pinamagatang
4: Commending Tayo!
2: Yan, o. Sample-sample by Sheree and Jennifer Lee. Take it away.
4: All right.
5: You guys ready? Let's go.
4: Okay. 1, 2, 3, go.

0: Diba? Ang ganda nung ano, nung melody, nung beat niya, mapapasayaw ka talaga.
1: Yeah. Alam mo dati, di ba nung ginawa silang grupo, tas Hot Babes, tas syempre, mm-hmm. akala nung mga tagapakinig, akala, hala, kumakanta ba sila talaga? In fairness, lahat pala talaga sila, may mga nag-aral correct. Talaga ng singing. Kasi di ba ganun yung mga artista dati, kailangan very flexible.
2: Yes, of course. Kailangan mag-invest ka talaga sa sarili mo. Kung nag-ano pa ako, UP, kay Kichi Molina. Para lang just to make bosses. Sure na, di ba, si Jen din nag-aral.
3: Yes. Vocal coach ko.
4: So, ma-realize pala natin, bago pa nagkaroon ng mga pinadala ng mga K-pop, P-pop, ganyan mga training, nauna na ang Viva Hot Babes, ang Sex Bomb,
0: maskulado sa mga P-pop group talaga.
4: Yes.
0: Kumbaga kung ngayon may mga beanie na mga P-pop girl group, dati pa lang nung panahon noon, hindi pa kasi uso yung mga term-term papaawit. Yun na yung mga ginawa ninyo.
2: Yes.
4: Training din. Tsaka ano na pag sa yung sing and dance talaga, yan ang mahirap, no? Kasi hingalin ka.
0: Yeah.
4: May choreography. Oo.
2: Yes. Ako, nag-theater ako. Before I started showbiz, sa theater ako talaga nagsimula. So, I did a lot of theater plays, musical, Rent, the musical I did. And then,
4: very nice.
3: And charity. Life singing yun, right? Oh, while dancing and acting.
4: Tsaka laging take one yun.
2: Yes!
4: Bawal umuwi.
2: Bawal magkamali. Awayin ka ng buong pagkataon.
4: Correct. Di ba naman? Kaya eto na, marami ng excited. Baka ngayon pa lang, yung mga hindi pa nakakabili ng tickets kasi October 23 na to. Please promote the reunion concert, yung movie, tsaka syempre mga social media account. At sana mapapakinggan itong Commending Tayo.
2: Yes! Mm-hmm.
3: Commending Tayo is now out in social medias.
4: Yes.
3: Spotify. Pwede nang gamitin for reels.
4: Yeah.
3: Commending Tayo.
2: Oo, pang pa-good vibes. Kung nalulungkot kayo pag nagda-drive kayo. Actually, ako pinapakinggan ko siya pag nagda-drive ako.
4: Correct.
2: Nawawala yung antok ko.
0: Pang pa-GV.
4: Yes.
2: Napa-good vibes siya.
3: Pag sumakay ka sa car ni Sheree, naka-loop yung Commending Tayo.
4: Correct.
2: Naka-loop siya, syempre, kailangan na-memorize natin para sa concert.
4: So, andan nung kotse niya, kumikending-kending.
2: Oo, why not?
4: Napapasabay din. Napapasabay-sabay.
2: Ganun din. Yeah, so anyway, guys, we would like to invite all of you to please watch our concert this coming October 23 at the New Frontier Theater.
4: Mm-mm.
2: And syempre po, dapat abangan nyo po ito at dapat puntahan nyo po dahil ito lang yung ano namin, parang one-time show dito sa Philippines. So hopefully you guys can watch it and can join us, celebrate our friendship and of course our years in the industry. So correct. I hope you guys can support.
4: Mm-hmm.
2: October 23 na po, oh my God. 9 days from now.
0: Mm-hmm. Tsaka ito yung pasasalamat nyo rin sa mga fans nyo talaga.
2: Yes.
3: Para sa kanila din talaga
2: para sa kanila
3: to.
2: Talaga to.
3: Mm-hmm. Of course, bukod sa celebration of our friendship, it's really for our supporters and hopefully sa mga bagong supporters ng
4: correct.
3: Mga Hot Babes.
4: Correct. Yes.
0: Ang alam maraming ko, Papa Awel, ano, na-announce na ata si Kuya Jano.
2: Yes. At may mga hunks.
0: May bago.
2: Secret.
3: Yes.
2: May mga darating.
3: Na mga guwapo.
2: Mga Gen Z na mga gwapo.
3: Yeah.
4: No? Magugulat sila. Mukhang matatransform ang venue na isang malaking videokehan. Mukhang lahat nakikikanta, nakikisayaw.
2: Yes! It's gonna be so exciting. Mm-hmm. And of course po, sana po ay i-download, pakinggan nyo po yung song namin over Spotify. It's called Commending Tayo. Mm-hmm. And huwag niyong kalimutan yung movie namin, MILF. It's gonna be on Viva Max. So hopefully, sana po ay mapanood nyo. And, syempre po, our social media platform, mine is SheereeVB420 on Instagram and on TikTok. And Sheree on Top TV on YouTube and Facebook channel.
4: Ayun. Yes. And Jen.
3: Ako naman, DJ Jennifer Lee in all of my social media platforms.
4: Ayun. Yes. Diba? Para hindi yung makalimutan, isahan na lang.
3: Isa na lang. Yes. DJ Jennifer Lee.
4: Shout out din sa ibang members pa ng Viva Hot Babes na I'm sure na nanonood ngayon.
3: Yes!
4: Diba?
3: Sisters!
2: Hello, girl!
3: Early rehearsals na ulit kami.
4: Ayun na.
0: Yeah. So, ang sipag nila mag-promote. Di ba, Pawel? Batch by batch sila nagpo-promote talaga.
2: Yes! Correct. Thank you so much for having us. Yes. Jijayo and Papa.
0: Maraming salamat.
2: Thank you. Maraming
4: it's an honor.
2: Salamat.
4: It's a great pleasure. Siyempre, ang sarap balikan yung mga panahon.
2: Yes!
4: Di ba? At yung mga 40-tahin dyan, 50-tahin, 60-tahin, pwede pang humataw.
2: Why not?
4: Diba?
0: Manood sila.
2: Sa mga pinatangkad namin dyan. At sa mga papatangka rin pa namin.
4: Ayan. Tsaka ngayon, hindi na lang yung mga pinatangkad yung pupunta. Susuporta na kami mga wifey. Diba? Ang ganda. Maging date nila.
2: Yeah, of course. Because our concert is not just for men, but it's also women empowerment.
4: Correct.
2: Diba? Magsama-sama tayo mga babae sa mga kikay. Diba?
4: Hindi lang women empower. Nandito pa rin yung women empower men. Nandito pa rin yung men sa dulo.
2: Women empower men.
4: Yun naman yun.
2: Siyempre po, sana po makapanood kayo. Hopefully magka-time po kayo.
4: Yes.
0: Ihataw natin yan, di ba? Para makapagsabayan tayo ng basketball.
2: Yes!
0: Sa Yokikay, Bulaklak, ganyan. Batuta ng pulis.
2: Yes! Batuta ng pulis. The show pala is entitled Bulaklak, The Reunion Concert.
4: Ayun.
2: October 23. Again, oh my God. Malapit na.
0: Sa New Frontier Theater.
2: New Frontier Theater, yes.
4: Yun naman. Kaya supportahan po natin. Thank you very much.
2: Thank you so much for having us.
4: Yes.
0: Maraming
4: kayong pinasaya. Di ba naman? Naku, nagdaanan na nga po isang oras na balitan show. Bisa may kiligan at kendingan na walang mintis.
0: Kami nga po ang mga ultimate source ng mga pinakamainit na balita sa mundo ng mga paborito niyong artista.
4: Ako po muli ang inyong ever-lovable, papa-a.
0: At ako naman ang kapartner sa pagkalap ng mga latest showbiz chika, ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba ko po, si Jaiho.
4: Makikending at makisabay na po kayo. Alam ko na.
0: Alam nyo na.
4: Alam
2: na this.
0: Thank you. Thank you, Shumi.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 1 minuto makalipas ang alas 10 ng gabi.
1: Oras hatin sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
2: May mga lihim na gustong kumawala. Mga salitang di masabi kahit kanino. Mga damdaming kahit tagal nang itinatago. Mga kasalanan, pangarap at pag-ibig na gustong ilantad. Private Confessions sa DZMM. Mga damdaming nais isiwalat. Private Confessions. Private Confessions.
3: Lumaki si Denzel sa isang simpleng pamilya kasama ang kuya niyang si Chris. Nang magkaroon ng magandang trabaho ang kuya, unti-unti itong naging mayabang at sinisi ang kanilang inang si Ophelia sa pagkasira ng plano nitong mga ibang bansa. Lumala ang tensyon sa kanilang bahay hanggang sa magkasakit ang kanilang ina matapos ang isang matinding pagtatalo. Nang mawala ang kanilang ama, bumalik si Chris para pag-usapan ng mana. Pero sa pagbukas niya ng folder na dala niya, nakita ni Denzel na parabang nakahanda ng kunin ng kuya niya ang halos lahat ng naiwan ng kanilang mga magulang. Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ni Denzel na pinamagatang Kayabangan ng Sumira sa Magandang Samahan.
2: Private Confessions.
3: Sa pamilya namin, ako ang karaniwang tinatawag kapag may kailangang ayusin. Kaya nung unti-unting nasira ang samahan namin, akala ko kaya ko ring ayusin ang lahat basta mahaba ang pasensya ko. Denzel, kung tawagin ako sa bahay, 24 years old ako nang magsimulang magbago ang buhay namin. Kasama ko sa maliit naming bahay ang mga magulang kong sina Ophelia at Teofilo, pati ang kuya kong si Chris na 10 taon ang tanda sa akin. Hindi kami mayaman, pero hindi rin kami naghihikahos. Si tatay nag-aayos ng mga electrical wiring at appliances habang si nanay nagluluto at nagbebenta ng pagkain sa mga kapitbahay. Simple lang ang buhay namin, pero masaya kami nun. Kuya kong una nakapagtapos ng college. Alam kong nagsakripisyo ang mga magulang namin para sa kanya. May mga panahong si tatay pumapasok kahit may sakit, habang halos walang pahinga si nanay sa pagluluto para may pambayad sa matrikula. Kaya nang makakuha ng magandang trabaho si kuya, masaya kaming lahat. Nung unang sahod niya, umuwi siyang may dalang pagkain at bagong sapatos para kay tatay, at binigyan niya rin ng pera si nanay. Para sa inyo to, salamat po sa lahat. Yun ang sabi niya nun. Yun ang hinangaan ko kay kuya. Akala ko habang umaangat siya sa buhay, mas lalo niyang pahahalagahan ang pamilya namin. Pero nagbago ang lahat nang lumaki ang kinikita niya. Naging mapili siya sa pagkain, naiirita sa mga lumang gamit sa bahay at madalas kaming maliitin. Kapag may sinasabi si nanay na hindi niya gusto, agad siyang sumasagot. Nay, hindi pwedeng ganyan na lang kayo palagi. Bah, kailangan niyo ding magbago. Tahimik lang si nanay. Si tatay naman, umiiwas sa gulo. Pero napapansin kong mas madalas nang mag-isa si nanay sa kusina pagkatapos namin kumain. May girlfriend nun si kuya na nagtatrabaho sa ibang bansa. Pangarap niya makasunod doon, kaya lumapit siya sa isang ahensyang nangakong tutulungan siyang makahanap ng trabaho. Malaki ang hinihinging bayad at posible pang kailanganin nilang gamitin ang titulo ng lupa bilang collateral. Natakot si nanay. Ayaw niyong isugal ang tanging ari-arian namin sa isang planong hindi pa naman sigurado. Anak, alamin mo muna kung totoo yung agency, ha? Ayokong mawala ang bahay natin dahil lang sa pagmamadali. Paliwanag din nanay. Pero iba ang dating kay kuya. Alam mo, nay, lagi mo na lang akong pinipigilan, eh. Alam ko hindi dahil sa'yo, nasa abroad na sana ako, eh. Anak, hindi kita pinipigilan. Natatakot lang ako na baka maloko ka. May matanda na ako. Kaya kong magdesisyon para sa sarili ko. Pahiyaw na sagot ni Kuya. Mula noon, naging dahilan ng sama ng loob ni Kuya ang pagtanggi ni Nanay. Para bang lahat ng hindi magandang nangyayari sa buhay niya, si Nanay ang may kasalanan. Kahit ako, hindi na nakaligtas sa mga puno niya. Denzel, hanggang diyan ka na lang ba? Wala ka bang balak umasenso sa buhay? Pero ang totoo, may trabaho ako nun. Pero hindi sapat para makatulong ng malaki sa bahay. Nagsusumikap naman ako eh. Pero hindi ko maintindihan kung bakit kailangan akong maliitin ang sarili kong kuya. Eh, kuya, may plano naman ako. Alam mo din, sir, hindi ka mananalo sa buhay kung puro plano ka lang. Sigaw niya. Pinili ko manahimik. Ayokong lumala ang gulo eh. Umaasa akong baka nagiging ganun lang siya dahil stress sa trabaho. Hanggang isang gabi, hindi na napigilan ni Nanay ang sarili niya. Anak, kahit minsan naman, kumustahin mo naman kung ano'y nararamdaman namin. Eh parang sa pinapakita mo, ayaw mo na kaming makasama eh. Alam niyo, Nay, ito napapansin ko lang ha. Lagi na lang kayong may reklamo. Sigaw ni Kuya. Anak, hindi naman kami nagre-reklamo. Eh siguro, namimiss lang namin yung dating ikaw. Napatawa si Kuya. Sabi-sabi na, dating ako? Yung lahat ng gusto nyo, kailangan ko sundin, yun ba yun, yung dating ako? Alam nyo ba, dahil sa inyo, hindi natuloy ang mga pangarap ko, yung pag-alis ko. Eh, anak, gusto lang naming maging ligtas kayo, yun lang naman eh. Sabi ni Nanay. Sa sobrang galit, dinampot ni Kuya ang maliit na bangko sa sala. Itinaas niya yun habang nakatingin kay Nanay. Kuya, tama na! Sigaw ko habang tumatakbo papalapit sa kanila. Hindi natuloy ang paghampas. Pero nanlamig ako sa takot. Hindi ko akalaing darating ang araw na ganoon ang magiging kilos ng kuya ko sa sarili naming ina. Nanginig si Nanay. Bigla siyang napahawak sa dibdib at nahirapang huminga. Nay! Sigaw ko. Naupo siya at namutla. Humingi ako ng tulong sa kapitbahay at naghanap ng masasakyan papunta sa ospital. Si tatay, natulala. Habang si kuya naman luwabas ng bahay. Sa ospital, sinabi ng doktor na inatake sa puso si nanay. Kailangan niya ng gamutan at magbabantay. Habang naghihintay ako sa labas ng emergency room, hindi ko mapigilang matakot. Hindi ko alam kung ano ang gagawin namin kung may mangyaring masama kay nanay. Nang makarecover siya, humingi ng tawad si kuya. Umiiyak siyang umupo sa tabi ng kama ni nanay. Nay, naipatawad. Nay, hindi ko sinasadya. Sabi niya. Hinawakan ni nanay ang kamay niya at pinatawad siya. Kahit nasaktan si nanay, nanatili siyang ina. Umaasa akong magbabago pa si kuya noon. Pero makalipas ng ilang buwan, bumalik ang kanyang pagmamataas at mga sumbat. Pagkatapos si tatay naman, nagkasakit. Humina ang katawan niya at nahirapan ng kumilos. Si nanay ang nag-alaga sa kanya habang ako tumutulong sa gamot, pagkain at mga bayarin. Si kuya laging may dahilan para hindi makauwi. Ano eh, na-assign ako sa ibang lugar eh. Madalas niyang sinasabi sa telepono. Hindi ko na siya kinulit. Ang mahalaga sa akin noon, makasama ni tatay ang pamilya niya habang may panahon pa. Isang gabi habang nakahiga si tatay, tinanong niya ako kung nasaan ang panganay niyang anak. Yung kuya mo ba? Tatawag? Hirap niyang tanong. Hindi ko alam ang isasagot. Hinawakan ko na lang ang kamay niya at sinabing baka abala lang si kuya. Kinaumagahan, binawian ng buhay si tatay. Hindi na niya muling nakita ang anak na matagal niyang hinihintay. Pagkatapos ng libing, nagsikap ako maging matatag para kay nanay. Pero tuwing gabi, ramdam ko ang bigat na pagkawala ni tatay at ng lungkot na iniwan niya sa aming bahay. Ilang araw matapos ang dibing eh, biglang dumating si Kuya. May dala siyang folder at mga dokumentong nakalagay sa envelope. Akala ko, tungkol yun sa mga papeles ni tatay na kailangan naming ayusin. Umupo siya sa harap namin ni nanay at inilapag ang folder sa mesa. Dahil wala na si tatay, kailangan na nating pag-usapan ng lupa, sabi ni Kuya. Teka Kuya, anong ibig mo sabihin pag-usapan ng lupa? Tanong ko. Binuksan niya ang folder at inilabas ang mga dokumento. Ipinaliwanag niyang may nakausap na siya at may plano na raw siyang paraan para mabilis matapos ang paghahati. Pero nang tingnan ko ang mga papel, bumigat yung dibdib ko. Ang malaking parte ng lupa pati na ang nasa harap na may kalsada at mas mataas ang halaga, lahat yun mapupunta kay Kuya. Ang matitira sa amin ni nanay ay maliit na bahagi sa likod ng lote. Teka lang Kuya ha, bakit ganito naman yung hatian? Tanong ko. Ngumiti siya na para bang wala akong dapat ipagtaka. Danzel, legal naman yan eh. Tsaka naayos ko na yung mga kailangan. Tumingin ako kay nanay. Tahimik siya. Pero nanghinginig ang kamay niyang nakahawak sa gilid ng mesa. Sa sandaling yun, naisip kong hindi lang pala si tatay ang nawala. Posible ring tuluyan ng mawala ang natitira sa aming pamilya. Dahil hawak ni Kuya ang mga papeles na pwedeng maging dahilan ng lalo naming pagkakawatak-watak.
2: Private Confessions. Magbabalik ang Private Confessions sa DZMM. Balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Ring, ring, go away!
5: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
4: Cough, cough, wet away!
6: Yay!
5: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pumukala nga ng DZMM para sa akin. Nasusubay na yan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ako dito. DZMM, Grand Patrol 630. Doon na sa balita, na sa public service.
8: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemix 40 ako! Ang Plemix 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemix 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix 40. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Maraming salamat sa University of Perpetual Health System Delta Las Piñas Campus at sa mga communication students na bumubuo ng Altamedia Icon sa pagkilala sa DZMM Teleradyo bilang Best AM Radio Station Hall of Fame Awardee, Best AM Radio Program sa Gising, Pilipinas at Best AM Radio Personality na si Alvin L. Chico. Tunay na isang karangalan po ang mapakinggan at maparangalan ng mga susunod na henerasyon na mga boses ng bayan. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Private Confessions sa DZMM. Mga damdaming nais isiwalat. Private Confessions.
3: Hindi ko agad nasagot ang sinabi ni Kuya tungkol sa mana. Anak, hindi naman yan ang napag-usapan namin ng tatay mo eh. Sabi ni nanay. Nay, kailangan na natin maging practical ngayon. Sagot ni Kuya. Na hindi pwedeng ibusyon lang lagi ang dahilan sa lahat ng bagay. Chris, anak, pamilya tayo. Alam mo na kung pamilya talaga tayo, bakit parang ako nalang lagi ang kailangan umintindi? Gusto kong sumagot pero pinigilan ako ni nanay. Pagod na siya sa mga pagtatalo at ayaw na niyang humantong pa ito sa mas malaking gulo. Sa bandang huli, napagkasunduan nilang dumaan sa maayos na proseso ng paghahati ng ari-arian. Hindi naging pantay ang resulta. Napunta kay kuya ang mas malaking bahagi ng lupa habang kami ni nanay naiwan sa maliit na lote sa likod. Hindi yun madaling tanggapin. Pero pinili ni nanay ang kasunduan kaysa maubos ang natitira naming pera at lakas sa matagal na pagtatalo. Ilang linggo matapos maayos sa mga papeles, tuluyan na lumayo si kuya. Ako ang nagtrabaho at tumulong sa pang-araw-araw naming gastusin. Si nanay ang nagluluto. At tuwing may kaunting sobrang pera, bumibili kami ng pagkaing paborito ni tatay habang inaalala ang mga panahong kompleto pa kami. Minsan, tinatanong pa rin ni nanay kung kumusta na raw kaya si kuya. Wala akong maisagot eh. May galit pa rin ako sa kanya. Hindi ko makalimutan ang mga gabing umiiyak si nanay at ang mga sandaling hinahanap ni tatay ang panganay niyang anak. Pero alam kong hindi basta nawawala ang pagmamahal ng isang ina. Lumipas ang ilang taon, akala ko yun na ang magiging takbo ng buhay namin. Hanggang isang hapon, may tumawag sa akin. Dating katrabaho ni kuya ang nasa kabilang linya. Denzel, na-stroke ang kuya mo eh. Nasa ospital siya. Wala akong ibang kamag-anak na matawagan. Yun ang sabi sa akin. Parang biglang nawala ang lahat ng tunog sa paligid ko. Pag-uwi ko, sinabi ko kay nanay ang nangyari. Hindi niya tinanong kung anong ginawa ni kuya sa amin o kung naalala ba nito ang mga kasalanan niya. Ang unang niyang sinabi ay, "Anak, pamilya natin siya. Puntahan natin." Kaya kahit mabigat sa dibdib, sumama ako. Pagdating namin sa ospital, halos hindi ko makilala ang kuya ko. Hirap siyang magsalita at hindi niya maigalaw ng maayos sa isang bahagi ng katawan niya. Ang lalaking dati laging malakas ang boses, nakahiga ngayon. Umaasa sa tulong ng ibang tao. Nang makita niya si nanay, gumalaw ang labi niya. May gusto siyang sabihin pero hindi malinaw ang lumalabas na salita. Lumapit si nanay at hinawakan ang kamay niya. "Anak, nandito kami." Napaluha si kuya. Ipinaliwanag ng doktor na kailangan niya ng patuloy na gamutan, therapy at pag-aalaga. Hindi pa niya kayang mamuhay ng mag-isa. Wala akong ganong pera. May trabaho rin ako at mga responsibilidad pero nang tanungin ako ni nanay kung pwede naming iuwi si kuya, hindi ako nakatanggi. Inuwi namin siya sa bahay na itinayo namin sa maliit na lote. Si nanay ang naghahanda ng pagkain niya. Ako ang tumutulong sa pagpapaligo, pagbibihis at pagpunta sa mga check-up. Hindi naging madali. May mga gabing puyat kami. At may mga araw na pagod ako mula sa trabaho pero kailangan ko pa rin tumulong. Minsan, habang nakaupo ako sa tabi ng kama niya, naiisip ko kung bakit kami pa ang kailangan mag-alaga sa kanya matapos ang lahat ng ginawa niya. Pero sa tuwing nakikita ko si nanay na maingat na nagpapakain sa panganay niyang anak, hindi ko siya kayang talikuran. Sa pag-aalaga namin kay kuya, unti-unti kong naintindihan na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang nakalimutan mo na ang sakit. Hindi rin ibig sabihin na tama ang ginawa sa iyo o wala nang kailangan panagutan. Para sa akin, ang pagpapatawad ay ang pagpili na huwag mo nang hayaang ang galit ang magdikta sa bawat desisyon mo. Hindi ko kayang ibalik ang mga taon na nasaktan si nanay. Hindi ko kayang ibalik ang mga araw na hinintay ni tatay ang anak na hindi dumating. Pero pwede kong piliing huwag pabayaan si kuya sa panahong siya naman ang nangangailangan. Hindi dahil wala na akong hinanakit ha, kundi dahil ayokong ang galit ang maging dahilan kung bakit tuluyan nang mawawala ang pamilya namin. Lumipas ang mga buwan, hindi agad gumaling si kuya pero unti-unti siya natutong gumawa ng ilang bagay sa tulong ng therapy. May mga pagkakataong kaya na niyang umupo ng mas matagal at kumain ng may kaunting tulong. Mas tahimik na rin siya. Kapag hindi niya masabi ang gusto niyang sabihin, nakikita ko ang pagkadismaya sa mukha niya. Minsan, umiiyak na lang siya. Isang hapon habang inaayos ko ang kumot niya, bigla niyang hinawakan ang kamay ko.
6: Denzel.
3: Hirap niyang tawag.
6: Oo kuya, nandito lang ako.
3: Sagot ko. Pinilit niya uling magsalita.
6: Nay.
3: Tinawag ko si nanay. Agad siya lumapit at umupo sa tabi ng kama.
6: Bakit anak?
3: Nanginginig ang labi ni kuya. Hindi ko alam kung humihingi ba siya ng tawad o gusto lang niyang maramdaman na nandoon ang aming ina.
6: Pero nakita kong tumulo ang luha niya habang hawak ni nanay ang kamay niya.
3: May kung anong bigat na konting nawala sa puso ko. Wala kaming narinig na mahabang paliwanag o malinaw na paghingi ng tawad. Pero sa unang pagkakataon, nakita kong parang may gustong sabihin si kuya na hindi niya masabi. Isang gabi habang naghahanda kami ng hapunan, kinausap ako ni nanay.
6: Anak, hindi ko hinihiling na kalimutan mo ang ginawa ng kuya mo, ha?
3: Opo, nay. Alam ko po.
6: Pero sana dumating ang araw na gumaan na rin ang puso mo.
3: Nay, huwag po kayong mag-alala. Susubukan ko. Ngumiti siya.
6: Anak, hindi kailangan maging maayos ang lahat agad, ha? Basta huwag nating hayaang ang sakit ang magiging dahilan para tumigil tayong magmahal.
3: Iyon ang bili ni nanay. Naalala ko si tatay at ang kagustuhan niyang magkakasundo kaming magkapatid. Hindi na namin maibalik ang panahon pero maaari namin piliing huwag dagdagan ang sakit na iniwan nito. Hanggang ngayon may mga araw pa rin mahirap. Hindi ko masasabi na tuluyan nang nawala ang sama ng loob ko kay kuya. May mga alaala pa rin masakit balikan eh. Pero natutunan kong hindi kailangan maging perpekto ang isang pamilya para piliin itong manatili. Hindi ko alam kung naiintindihan ni kuya ang lahat ng nagawa niya. Hindi rin namin alam kung hanggang saan na magiging pagbuti ng kalagayan niya. Ang alam ko lang, sa bawat araw na inaalagaan namin siya, may pagkakataon kami magsimula ulit. At minsan, kapag nakikita ko nakaupo si nanay sa tabi ng kama niya, habang pinapakain siya, naaalala ko ang panahong takot siyang lapitan ng sariling anak dahil sa galit nito. Ngayon, ang kamay niyang minsang nanginginig sa takot ay siya rin humahawak sa kamay ng anak niyang nangangailangan. At ako, na dating gustong lumayo dahil sa sobrang sakit, natutong manatili. Hindi na magiging katulad ng dati ang pamilya namin, wala na si tatay. Hindi na maibabalik ang mga panahong nasayang dahil sa yabang, galit at mga salitang hindi na mababawi. Pero meron pa rin kaming pagkakataong gumawa ng mas mabuting alaala. Dahil sa huli, hindi pera o mana ang pinakamahalagang maiiwan ng mga magulang natin. Mas mahalaga ang paggalang na ipinakita natin sa kanila habang buhay pa sila. At ang pagmamahal na kaya nating ibigay kahit hindi naging madali ang lahat. Hindi natin mababago ang nakaraan o mabuburo ang sakit na idulot natin sa ibang tao. Pero habang may pagkakataon pa, pwede tayong humingi ng tawad, matutong umunawa at piliing magmahal. Para sa akin, iyon ang tunay na mana na iniwan sa amin ni tatay. Ang paalalang ang pamilya ay hindi lang tungkol sa mga taong kasama mo sa iisang bahay. Ito'y tungkol sa mga taong pinipili mong huwag tuluyang talikuran. Kahit minsan, sila rin ang naging dahilan ng pinakamasakit at pinakamalalim mong sugat.
9: Private Confessions. Mga damdaming nais isiwalat. Private Confessions.

ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po natin, 31 minuto makalipas ang alas 10 ng gabi.

0: The Love Guru is on the air.
1: The Love Guru is on the air.
0: Kung pag-ibig ang pag-uusapan, relate tayo dyan. Problema sa relasyon, issue sa partner, at mga tampuhan ating susolusyunan. Kasama ang US-certified matchmaker na si Coach V.
1: Vanessa Antonio.
0: Vanessa Antonio sa Love Connect.
1: Love Connect.
0: Hatid ang ekspertong payo at practical tips. Samahan pa ng mga paborito mong musika. Makikonect na sa Love Connect. Sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: mga kapamilya at kaserbisyo. Kumusta po kayo? Hello, hello dyan. Ano? Ngayong Wednesday evening na naman. Diba? Anong tawag natin kapag Wednesday? Hump Day Wednesday, diba? Because we are trying to get over the hump of the midweek on our way to the weekend. Oy, ang saya. Kumusta naman ang inyong Hump Day Wednesday? So far, so good ba? Sana naman, ano? Oo, kasi alam nyo po, ito Wednesday, ano ito eh? Parang may identity crisis ito eh. Minsan di natin alam, di ba? Kung medyo ano ka, kung medyo positibo ka mag-isip, eh isipin mo, uy, 2 days na lang. Weekend na. Oh, glass is half full, ika nga. You're that kind of a person. Pero kung medyo negatibo ka minsan, katulad ko, abay, ang iisipin mo eh, ay, 2 araw pa bago mag-weekend. Diba? May identity crisis. We don't know how to treat our Wednesday. Oh, sana po tayo ay glass half full, hindi half empty. So, on with Hump Day Wednesday, 2 days to go before the weekend, and 72 days before Christmas. Greeting cards have all been sent. Talaga ba? Napadala na ba mga greeting cards? Uso pa ba yon? May kaibigan ako, si Vicky Carr Bacani. Vicky Carr Bacani Jenkins. One of my bestest friends in the whole world, si Vicky Carr. Alam niyo po, yan pong si Vicky Carr, no? She's one of the few people I really want to grow old with in this life. Siya po ay talagang, what I love about her, one of the things I love about her, napaka-old soul po niya. Hanggang ngayon, siya na lang yata ang bumubuhay sa post office. Ang pinaka-gusto niyang ano, hinost ko yung kanyang ano, no? Yung kanyang 50th birthday celebration a few months ago, nung July. Ako po ang nag-host. Pagkatapos, naglaro kami ng game. Ang isang katanungan na ginawa ko dun sa game, kung gaano nyo kakilala si Vicky Carr, ano ang pinaka-paborito niyang ibigay at ano ang pinaka-paborito niyang matanggap mula sa kanyang mga minamahal? O, diba? Desulat o greeting card? So sana uso pa rin yung greeting card. Iba pa rin kasi talaga yung ano eh. Iba pa rin talaga yung, alam nyo na, yung sulat kamay. Nararamdaman nyo talaga yung pagmamahal, yung effort. Speaking of effort, diba? Kasi yung bibigyan mo ng effort yung mga minamahal mo sa buhay. Ano yan eh? Talagang that's very natural sa karakter ng tao. Kapag yan ang love language mo, kung yan talaga ang ugali mo. Speaking of, katanungan natin ngayong gabi, anong ugali ang hinahanap mo sa isang partner? Oh, 'di ba? Ano yan eh? Yung ugali na first and foremost, ha, yung una mong hinahanap, kasi syempre meron tayong mga checklist, 'di ba, ng gusto natin sa ating makakasama habang buhay. At hindi lang sa partner, pati sa mga kaibigan natin. More or less, ano, gusto natin. Kunyari, syempre, mabait. Alam naman sino ba may gusto ng ano, ng salbahe. Not unless you're a sucker for punishment. O, pagkatapos, syempre, gusto din natin, di ba, yung loyal. Diba, sino ba yung may gusto ng nangangaliwa? Not me. Tapos, syempre, gusto natin, di ba, yung financially stable. Aba, hindi na po uso yung mga ano, yung mga love songs na nagsasabing kahit wala tayo ni isang kusing, di ba? We don't have a cent to our name, but as long as we have love. Oh, sabi ng Spinners yan, di ba? Kanta ng Spinners. Just as long as we have love. We may not own a mansion on a hill. Hindi naman kailangan mansion. Pero huwag naman yung kahit pagkain, hindi ka makabili. Diba? Yung importante 'yon, financial ano, stability. Ang dami nating ano, 'di ba? Checklist sa pagpili ng partner. Pero first and foremost, yung unang-unang-una mong hinahanap. Ano 'yon? Sa ating paksa ngayong gabi, love is not, never, ever will be enough. Character ang tunay ba na foundation ng relationship more than love? Oy, ano sa palagay mo kapabilit ka serbisyo? 0919-278-3000, our Viber line is wide open just for you. But tell us your POV, your points of view. Ayan na ang numero on screen. 0919-278-3000, when love is not enough and love is really never enough. Karakter ba ang tunay na foundation ng isang relasyon? At sa ating katanungan, anong ugali, first and foremost, ang hinahanap mo sa isang partner? Abay, magkwentuhan tayo ngayong gabi dito lamang sa Love Connect. 41 minuto makalipas ang alas 10 ng gabi. Medyo ano no, hihimay-himayin natin itong ating interesting na paksa ngayong gabi. Pero sa ngayon po ay magbigay daan po muna tayo sa pag-ulat ng ating Radio Patrol. Lalaki arestado sa vibe bust operation sa Taguig City. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radio Patrol Rowan Cueto. Rowan, magandang gabi.
1: DJ Monica, arestado ang 48 anyos na lalaki na itinuturing na high value drug suspect matapos magbenta ng illegal na droga sa pulis na nagpanggap na bayer sa barangay Maharlika Village, Taguig City. Nasamsam sa suspect ang nasa 150 grams ng hinihinalang shabu na nagkakalaga ng mayigit 1,000,000 piso. Nakakulong na ang suspect na nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radio Patrol Rowan Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Radio Patrol Rowan Cueto.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM.

0: sa DZMM.
1: Hindi naman siguro ako lang ang naiinitan, ano, yung araw na to. Usually, hindi ako mainiting tao eh. Natutulog nga ako, meron akong socks eh. Promise. Bata pa lang ako, ganyan na ako pag natutulog ako. Oh, medyo minamoisturize ko yung aking mga paa, tapos nilalagyan ako ng medyas. Yan. Natanggal ko na yan in the middle of the night. Pero talagang bata pa lang ako, may medyas na ako matulog. Pero ngayong mga nakaraang araw, abay, hindi na ako nagbimedyas dahil ang init. Diba? It's not just me, right? Tell me, it's not just me. 16 minutes bago po ang alas 11 ng gabi. Sa ngalan po ni Coach V, Vanessa Antonio, DJ Monica po, Monica Figueras ng programang Maritres at your service all the way till midnight tonight. Abay, maganda ang kwentuhan natin. Love is never enough. Character ba ang tunay na foundation ng isang relasyon? More than love, above and beyond love? Anong ugali, kapamilya? Mga kaserbisyo, what is the trait first and foremost that you look for in a partner? Tell us all about it. Ngayong gabi, tayo ay magkoconnect dito lamang sa Love Connect. At syempre, no, meron din tayong music connection. O, para naman mag-relax-relax tayo, may konting huntahan dyan, may konting musika, di ba? To relax our weary souls. Ayan naman, kasi minsan, ano, yung pagod ng tao, hindi na lang physical eh. Sometimes, you know, yung alam nyo yung termino na you feel tired to your soul, to your bones. Minsan, totoo yan, ano? Ang sagot dyan, isa sa sagot, ay magandang musika. Talagang promise, scientifically proven po ito. Gives us feel-good hormones in our brain, ano? It activates feel-good hormones in our brain. Just to make us feel a little better despite being tired to our bones and down to our very soul. Alam niyo po, mga kapamilya, ito ha, madalas naming marinig, ano, ang sinasabing, basta mahal ninyo ang isa't isa, malalagpasan din natin lahat. Yun nga, yung kanta nga ng Spinners, diba, nung early 70s. Noong mga 1972 ito lumabas, 72-73 yung Spinners. Just as long as we have love. O, yan ang sabi eh. Pero sapat ba talaga ang love para mapanatiling matatag ang isang relasyon? Dahil pwedeng mahal mo isang tao pero hindi mo siya kayang respetuin. Pwede yon. Nako, promise, ngayon lang narinig yan. Nasabi ko na to dati sa tao, I love you but I don't like you right now. Promise, pwede yon. Iba yung love and like, ha? So you may love a person but you don't necessarily like them? Kasi hindi mo tipo yung ugali o kaya may ginawa that ticked you off, medyo nabuisit ka. So ay magkaiba po yon. Dahil pwedeng mahal mo siya pero hindi ka rin honest sa sarili mo. Pwedeng mahal mo siya, pero kapag kagalit ka, eh nakakasakit ka. You say words you don't mean and you hurt that person. Pwedeng mahal mo siya, pero hindi mo kayang panindigan ang commitment na ipinasok mo na ko. Bato-bato sa langit. Daming ganyan. Mahal nila yung partner nila pero hindi nila mapanindigan yung kanilang commitment sa kanilang partner. Oh, dito pumapasok ang tinatawag nating karakter. Dahil sa isang relationship, hindi lang feelings ang pinag-uusapan. Feelings are fleeting, my loves. Kasama rito ang integridad, ang honesty, respeto, responsibilidad, emotional maturity, consistency at kung paano mo tratuhin ang partner mo even when the times are rough. Abay, madali yan when good times, no, are here. Happy-happy. Alam niyo po, the true test of character kung ano? When the bad times hit. Dati, pinag-usapan namin yan ng ex ko. Nagdebate kami. Kasi sinabi ko sa kanya yan, hindi sa gusto kong mag-away ang isang couple. Pero hanggat hindi nagkakaroon ng away, ng challenges, hindi natin malalaman kasi there is no true test of their character. Kasi yung hard times, no, it builds character po. Mas lalo nating nalalaman, ano, kung talagang tayo ay para sa isa't isa. Parati kong pinagmamasdan yung karakter ng tao kapag kapamilya, ito ang sekreto dyan. Pagmasdan niyo po ang tao kapag hindi nila nakuha ang gusto nila. Promise. You can see their character shining through. If they don't get what they want. In big and small things, ha? Kahit ay maliliit na bagay sa restaurant, nag-order, iba yung nabigay ng waiter, binabastos ba agad yung waiter? Diba? Or even in big things, lalong-lalo na. If you don't get what you want, ay magmuni-muni na tayo. Paano ba ang karakter ko pag di ko nakukuha yung gusto ko? Maaring ang love ay ang nagdala sa dalawang tao para magsimula ng relasyon, pero karakter ang tanging kailangan para mag-sustain ng isang relationship. So yan po ang ating hihimay-himayin at pag-uusapan ngayong gabi dito lamang sa Love Connect. Question of the night, anong ugali first and foremost, no, that shows a person's character? Anong ugali ang hinahanap mo sa isang partner? Tara, magkwento ka naman. Kung kayo po ay single, may jowa, may asawa, may problema ba kayo sa pag-ibig? Sino nga awayan natin ngayon? Hala, kwento nyo kay DJ Monica, dali! Sino ang nagpapalungkot sa inyo ngayong Miyerkules ng gabi? Hala, awayin natin. Kung gusto nyo lang makikonnect, magkwento, aba, tumawag na 0919-278-3000. Once again, our hotline, 8924-4101, tatlong locals, 567-1567-2 and 5673.
0: Call not to connect. Sa Love Connect.
1: To go, bago po ang alas 11 ng gabi. At syempre, no, habang inaantay natin yung mga kasagutan ninyo, aming minamahal na kapamilya at kaservisyo, eto na ang ating unang music connection. Galing po sa pelikulang Chances Are, Peter Cetera and Cher, After All. Dito lamang sa Love Connect, DZMM.

0: Love Connect. May solusyon sa bawat hamon. Love Connect. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
4: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
5: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
6: Cough, cough, wet away! Yay!
7: Pambatang lagundi, Plemix!
8: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
9: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
10: Tuloy lang sa activities on the go.
9: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
11: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
9: Let's go!
10: Make your move, baby.
11: Arthrisin, get going!
12: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
14: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemix 40 ako. Ang Plemix 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pag-ubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemix 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemix.
8: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix 40. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
13: Walang mapaghingahan? Naghahanap ng masasandalan. Itawag mo na yan sa

0: dalawang minuto makalipas ang alas 11 ng gabi. Doon po sa kaka-tune in lang. Hello, where have you been? Welcome to Love Connect. DJ Monica po sa ngalan ni Coach V, Vanessa Antonio. Abay, napaka-interesting ng ating paksa ngayong gabi. Love is not enough. It is never enough po, mga kapamilya at kaserbisyo. Karakter ba ang tunay na foundation ng isang relationship? Oh, what can you say about that? Diba? Tapos ang katanungan natin, anong ugali first and foremost ang hinahanap mo sa isang partner? Yung unang-una ha, na hinahanap mo. Kasi syempre, madami tayong hinahanap, diba? Para sa mga partner natin. Pero yung unang-una. What is the first thing na hinahanap mo sa isang partner? Oh, ito ba ay ang financial stability? Gaya ni Herna ng Taft Avenue, Manila. Hello, Herna! Sabi ni Herna, financial stability talaga, DJ Monica. Ang hirap na ng buhay. Kung di ka makakatulong, huwag ka na maging pabigat. Tama yon. Natatawa ako, pero tama. Oh, diba? Natutuwa kasi ako sa kanya. Talagang straight to the point siya si Herna. Straight shooter. So kapag ka medyo wala ka sa pay grade ni Herna, out ka na. Huwag ka nang umasa. Don't even attempt. Sayang lang oras mo. This is true though, no? Kung hindi ka pwedeng makatulong, huwag ka na maging pabigat. And this actually is true not only financially, emotionally, mentally. Nako, yun na yun. Kahit physically, kung di ka makakatulong man lang sa bahay, di ba? Ang dami dyan. Nako, umamin yung mga kalalakihan. Ayaw minsan tumulong. Sabihin nila, pagod na ako sa trabaho. Pag uwi ko, ako pa ba ang maglalabas ng basura? Abay, tumulong ka naman. Di po madali maging housewife. At maging stay-at-home mom. Diba? That's not me. Hindi po ako nanay. Pero yung mga kaibigan ko po na stay-at-home moms, ano? It's the hardest job in the world. And they are on duty 24/7, 365 days of the year. Walang bakasyon. Oh, kaya yes, kung hindi mo man lang kayang tumulong, huwag ka na maging pabigat, huwag ka na magkalat. Sige. Diba? Sabi ni Oscar ng Bagong Ilog, Pasig, DJ Monica, love is a feeling, gaya ng sabi nyo, yung karakter, choice yon. Hinahanap ko talaga, unang-una yung taong may integridad. Hindi madaling makita ka agad, pero as much as possible, talagang yun ang hinahanap ko. Ganda. Ang ganda, no? Ayan, si Oscar ng Bagong Ilog. At tama yung sinabi niya, pinag-usapan natin kanina, love is a feeling. Yung character, yan po ay choice. Because we can choose to behave badly or we can choose to behave properly. We can choose to be bad people, we can choose to be a good person. Diba? Kaya nga sinasabi, kindness is a choice, diba? Oy, alamin naman natin kung ano masasabi ni Beshi. Nasa linya na siya. Excited ako makausap ang aking Besh. Si Mel ng Quezon City. Hello, Besh!
1: Hello, good evening.
0: Hi! How are you doing, Besh?
1: Medyo okay naman ako ngayon. Thank you.
0: Maliwalas ang boses mo, natutuwa ako.
1: Mm-hmm.
0: Diba?
1: Kaya nga sabi ko, maka-join nga.
0: Yes, join. At again, once again, thank you ha, doon sa pinadala mong mga goodies nung last week.
1: Ay, naman. Okay lang yun.
0: Nag-uwi ako, nagbaon ako.
1: Ay, talaga. Okay lang. Oh, no problem.
0: Oo, si Besh nagpadala ng okay lang ba ikwento, Besh? Okay lang ba ikwento sa ating mga kapamilya at kaserbisyo?
1: Okay.
0: Nagpadala
1: si... Ayaan mo na.
0: Ayaan mo na. Oh, sige na nga. Oo. Pero basta ako nag-uwi ako ng dalawang piraso. Oo.
1: Ako, mabuti naman, nagustuhan, no?
0: Yes, ang saya kaya, pati yung mga bata dito, tsaka si Kuya Dan, di ba? We're so happy. Ayan, oh, si Pau Pau, oh, sabi niya, oo, oh, ang sarap. Ang sarap, thank you.
1: Ay, nako, oh, thank you din at nagustuhan niyo.
0: Oo, oh, pero wag mong iisipin na kailangan ka magpadala parate. Whether or not you send us goodies, ay nako, we love you just the same, di ba?
1: Ay, oo naman, ako lang naman eh, Kwan, basta... Bigla na lang na, ganun.
0: Ay, nako. Ayan naman. Ano, so, teka, nagpunta ka na ba ng Singapore, hindi pa?
1: Parang bukas na nga, kaya tawag ako ngayon.
0: Bukas na? Gano'ng kakatagal, Besh?
1: Hindi ko masasabi.
0: Oh, sige.
1: Eh, mga tatas kasi yung airfare ng 16.
0: Alo! Kaya papangunahan mo na bago
1: kaya tumas. Unahan ko siya.
0: Correct.
1: Pero yun, ewan ko, tentative pa rin. Depende doon sa pamangkin na kasama ko.
0: O sige. Kung matuloy, or whether matuloy o hindi, we are keeping you in our prayers.
1: I thank you.
0: No, that everything goes well, no? Mag-aano kasi siya, mga kapamilya, no? Meron siya dong, meron siyang pakay na medical. ayan. Kaya pagdasal natin si Beshi, oo. Okay, yung topic natin, may hugot ka.
1: oo nga kasi, ewan ko ba? Kasi may attitude talaga ako. Mabot na ako ng ganitong edad. Bakit parang, hindi ko maintindihan kung ano nga ba. Pero, aminin ko talaga.
0: Sige.
1: Parang financial stability yung nauna.
0: diba? Bakit, Besh? Parang kinakahiya mo yan? Yung sinabi ni, sino yun? Si Herna, di ba? Nang Taft Avenue, sinabi din niya yan. Yan ang unang hinahanap niya.
1: Ay, kasi yun ang naisip. Before nga kasi, di ba dalawa nga yung ex ko nga, yung first love ko. Siyempre, love ko yun.
0: Mm-mm.
1: Pero, itong kasabay niya, tinitignan ko. Financially, stable na.
0: Kung stable. Teka, yung first love mo, yun yung pinuntahan mo sa States, di ba?
1: Oo, siya yun.
0: Siya yun, di ba? Yung pinuntahan mo na hindi naman kayo nagkita, hindi natuloy.
1: Oo nga.
0: Yun. Okay, so ito, iba ito. Hindi ito yung ano mo, no?
1: Si Hubby to.
0: Si Hubby ito.
1: Oo.
0: Okay.
1: Siya yung pinili ko sa kanilang dalawa.
0: Correct. Kasi si Hubby less pasaway.
1: Oo. Kasi ayoko nang ang gusto ko yung guy, ayoko na madaldal. Tapos wala namang sense. Ano ba yung pag nagsalita siya, talagang may laman naman yung sinasabi. Ayoko yung dakdak ng dakdak.
0: Yes. That's one of the things we have in common, di ba? Yung medyo may intellectual connection. Dahil kung wala intellectual connection, saan tayo pupulutin yan?
1: Actually, hindi naman ako ganun kagaling din. Pero gusto ko siyempre, mahanap ng para...
0: para may substance naman, di ba?
1: Oo.
0: And also because when you get older, you know, what is left is just how you converse with each other. Pagtanda natin, di ba?
1: Importante yun eh.
0: Importante yun. Hindi naman pagtanda natin, hindi naman sexual compatibility pa ba yan?
1: Oo, yan.
0: When
1: totoo.
0: We, di ba, kapag medyo masakit na yung kasukasuan natin.
1: talaga.
0: Wala na yung mga chikamamaw, kailangan yung...
1: Usapan na talaga yung importante dyan, nagkakaintindihan. Gusto ko yung understanding na tao, yung hindi yung, ano ba tawag doon, yung makitid.
0: Yes, yes, yes. Hindi yung narrow-minded. Pero ito...
1: Narrow-minded. Gusto ko talaga yung broad-minded siya para hindi naman umaabot sa away yung usapan.
0: Oo, yan. Pero kung papapiliin ka, kunyari lang ha, katang-isip lang, hypothetically, papapiliin ka between someone who is compatible with you intellectually and then verbally, nakakapag-usap kayo in terms of communication, or yung hindi masyado pero financially abundant and secure. Yun.
1: Importante talaga yung finance.
0: Okay, yun pa rin ang mananalo. I don't blame you actually.
1: Oo, kasi kasunod na yung iba dyan eh. Pag yun na ang... Ewan ko, para sa akin lang naman yan.
0: Correct.
1: Pag medyo kwan, kahit na gano'n ka-understanding or what, pag yun na yung pumasok na maging problema, Ayun, parang lahat na damay-damay.
0: Mahirap, no? Ang stressful, di ba? Financial, doon po sa hindi nakakaramdam nito, hindi pa nakakaramdam, at hindi kailanman makakaramdam, ay good for you.
1: Di ba?
0: You are very blessed because financial stress is very exhausting.
1: Ay, diba? Totoo yan. Lalo na kung umabot ka na sa ganitong panahon.
0: Mm-mm.
1: Tapos wala ka nang tigil ng kakatrabaho, pero parang hindi pa rin sapat, di ba?
0: Mahirap. So naiintindihan kita. Oo. Medyo, ngayon nga na medyo tumatanda na ako, yan ang ano eh. Kasi nung bata, syempre.
1: Ay, diba? Puro ano muna yan. Love muna yan.
0: Diba? Parang feeling mo eh, no money, no problem.
1: Kaya
0: as long
1: nga
0: as we love each other.
1: Diba?
0: Hello?
1: Pagbata pa.
0: pag medyo nakakatanda na eh, ano. Pero kapamilya ha, hindi ibig sabihin na to, pinag-uusapan namin ni Mel ito. Hindi ibig sabihin na talagang
1: kailangan ganun din.
0: Hindi kailangan na kayo din ganito. Diba? At saka hindi namin sinasabi na kailangan we are going to be totally dependent on the guy financially. Kami rin, 'di ba? Magsisusumikap. To be financially independent. Pero ang ibig namin sabihin hindi 'yun to the point na bubuhayin pa namin yung partner namin.
1: Oo, syempre.
0: 'Di ba?
1: Kailangan talaga siya muna yung kwan.
0: Siya muna talaga. Correct.
1: Tapos tutulungan mo na lang.
0: Mm-mm.
1: Kasi baka dumating yung time na hindi ka makapag-work kasi ikaw ang kailangang ano sa bahay.
0: Mm-mm.
1: Lalo na pag may family na may mga bata, hindi mo pwedeng ipagkatiwala sa iba, di ba?
0: Mm-mm. Tama.
1: Para matutukan mo yung mga anak mo.
0: Oo. So, talagang kailangan siya naman yung kumakayod, 'di ba? Kasi nga, yun na nga tinututukan mo yung mga anak ninyo, yung pamilya. Oo. So, yes, kaya talagang best tayo eh. Agree talaga, swak tayo talaga pa sa mga points of view ng mga ganyan, 'di ba?
1: Oo. Kasi ano naman talaga, batang-bata pa ako noon, pero nung na-realize ko sa kanilang dalawa.
0: Mm-mm.
1: Tsaka yun, medyo may kalokohan din to si Abby eh, sabi niya sa akin.
0: Mm-hmm.
1: Ano lang siya, sikat pa lang ganyan. Pagdating ng araw, ano, baka wala na. Sabi niya, parang inuno niya ako na pansamantala lang na ano, financially okay siya. Pero pag sa siguro sa klase ng ano niya, work niya, pagdating ng araw, ano yan, sabi niya, pag di na.
0: Wait, you mean sinasabi to ni Hubby about si first love? Tama ba?
1: Oo.
0: About si first love.
1: Parang ako inagaw.
0: Parang ina-okray niya si first love.
1: Oo, nung napansin niya na ano kami, mayroong kaming LQ.
0: Oo.
1: Aba, kinausap na ako ng ganyan.
0: Nako!
1: Ganito. Oo.
0: Style. Mel! You fell for it, hook, line, and sinker. Style ng mga lalaki yan. Yung kapag tayo ay medyo nalilito at may problema, they will swoop in. Pagkatapos, ano, they will act like a friend, magbibigay ng payo.
1: So,
0: paunti-unti, ino-okray na yung ating, ano, yung ating partner.
1: Lalo na si mama, dun siya nag-ano sa mother ko. Kasi bata pa nga ako yung pagde-decision. Tapos, parang magkakampi sila.
0: Nagpapalakas kay mami mo.
1: Mm-hmm.
0: Nako, style na, nako, talaga si Hubby pala, may style. Okay.
1: Pero hindi naman ako nagkamali kasi ano naman talaga siya. Pinangatawanan niya yung mga sinabi niya before.
0: Mm-hmm.
1: Talagang pinagbuhay prinsesa ka nga naman.
0: Oy, ang ganda. At saka diba, naalala ko sinabi mo noon na talagang pagdating kay Hubby, talagang wala kang, parang hindi ka niya binigyan ng problema.
1: Oo nga, kaya nga, hindi ako makasagot nun, anong effort ang ginawa ko. Pero inisip ko, meron nga ba? Ano nga ba? Parang
0: ang effort mo doon kay first love na pasaway. Diba?
1: Maraming effort doon.
0: Oo, yun ang, bakit pa ganyan tayo, Mel? No? Nahabol natin yung ano, yung mga ano, binibigyan tayo ng sakit ng ulo.
1: Oo nga eh. Kaya nga nung tinanong ako ni Kweda nung araw,
0: mm-mm,
1: sino bang mas love mo doon sa dalawa? Yung red flag o yung ano? Si red flag kasi.
0: Oo, actually, hindi na kita kailangan tanungin kasi babae tayo eh. Medyo alam ko na na talagang your heart belongs to red flag, but you gave your life to green flag.
1: Oh.
0: Diba? Kay Mr. Green Flag, binigay mo yung buhay mo. Kahit na yung puso mo, eh hanggang ngayon ay nakay Mr. Red Flag.
1: Ay, sa akin kasi, sabi ko noon, nung pag-aaralan naman yan, yung maging love ko rin siya someday. Kasi, although love na love ko si ano, baka pagdating nga ng araw, totoo yung sinasabi niya. Pag yung time nga na financially na magka-problema ka na, wala na si love.
0: Oo, yes. Ano tayo eh, we're girlfriends, so we understand each other. Hindi ko na kailangan tanongin, alam ko na yon dati pa. Oo. Ay, nako besh. Okay, sige. Anyway, ang ganda, no, yung mga points of view ng ating ano, iba-ibang mga kapamilya, no. Natututo tayo, so it's very, very refreshing. Thank you so much, ha, Mel.
1: Ay, sa yung pagtawag. At nagkakaroon pa ako ng time na makatawag sa inyo.
0: And I always like it kapag ka ganyang tumatawa ka, maaliwalas yung boses mo, hindi parang dati na, nung tumawag ka dati, di ba, nung two months ago,
1: nga.
0: Medyo yung down
1: first
0: ka.
1: Time nung kwan. Pero, ako talaga yung taong palatawa sana. Pero, may time na talagang kahit gusto mong tumawang hirap.
0: Oo. Minsan mag-usap tayo off the air.
1: Ayan. Oo nga. Sana pagbalik ko, maging maganda yung result ng kwan para naman medyo.
0: Yes.
1: Balitagan ng energy.
0: Oo. Balitaan mo kami, ha? Balitaan mo kami pagbalik mo. And you have a safe flight, ha? Besh, anong song ang gusto mong marinig, Besh?
1: Pwede ba yung So Very Hard to Go ng Tower of Power?
0: Tower of Power! Uy, ang gundo! Sige, sige.
1: Gusto ko yun.
0: Oh, Tower of Power, So Very Hard to Go. Ayan, hinahanap na ni Carlo at saka ni Pao. Thank you so much, Besh.
1: Thank you din.
0: Take
1: bye
0: care,
1: bye.
0: Besh. Sending love your way. Okay.
1: Bye-bye.
0: Sige, bye-bye. Ayan naman po. Ang aking Beshi, si Mel ng Quezon City. Oh, ang dami naming mga ugali na swak eh, pati yung taste namin sa music, no? Yung mga mahilig din kami ng George Benson, ng ano, pati itong Tower of Power, napakaganda nito. Papatugtugin natin, maya-maya lamang. Samantala, 11:19 na po, on the clock. While we are waiting for our next caller, ang ating katanungan, pwede pa po kayong sumali. Anong ugali, first and foremost, ang hinahanap mo sa isang partner? Financial stability ba? Tulad ni Mel at ni Herna? Or is it integrity tulad ni Oscar? Sa ating paksa ngayong gabi, love is never, ever, ever enough. Karakter ba ang tunay na foundation ng isang relasyon? Aba, ito ang sabi ni Dina ng Guwagwa, Pampanga. DJ Monica, hinahanap ko yung nire-respeto ako. Kasi kung mahal mo siya, pero nire-respeto mo ba siya? Hindi po sapat yung may partner ka kung kulang naman sa respeto. Respeto para sa boundaries, respeto para sa mga gusto mo, respeto para sa mga goals and dreams mo. Ayan. Tama dyan si Dina. Thank you so much ng Guwagwa, Pampanga. Kasi alam nyo, sa healthy relationship, mga kapamilya, hindi kailangang sirain ang pangarap, ang dignidad, ang boundaries ng isang partner, no? Para to be in a relationship. Even if you have different goals, different dreams, mas magiging challenging yon, ano? Kapag hindi kayo pareho. But respect makes it work. Oh, ang ganda. Ito pa ang sabi ni Lizette ng Santa Rosa, Laguna. Alam niyo po, DJ Monica, consistency ang hinahanap ko. More than the grand gestures. Diba? May mga taong napaka-romantic kapag ka nanliligaw lamang, pero nagbabago na kapag naging official na ang relationships. Hindi ko kailangan ng mga regalo at grand gestures. Kailangan ko consistent, good behavior. Diba, pinag-usapan natin yan kagabi ba? Kagabi? O nung isang gabi? Diba? Ah, kagabi! Oh, words mean nothing. More than words, di ba may kantang ganun? More than words, more than words, action. But, more than action, pattern ang kailangan pagmasdan. At kapag ka-consistent yung pattern na positibo, ay ang galing, diba? Parang sabi ni Lizette, consistency matters a lot. And ito naman ang sabi ni Lex ng Tagaytay. DJ Monica, ang pinagmamasdan ko, minamanmanan ko talaga yung ugali nila towards people who cannot give them anything in return. Ang ganda nun. Yung mga waiters sa restaurants, mga salespeople, yung mga security guard, yung mga blue-collar worker, no? Ako pinagmamasdan ko din yan, Lex. Pareho tayo. I observe people that way. These are the people who, after you leave the restaurant, after you leave an establishment, yung ganon, yung mga salespersons, eh, halos di mo na makikita yan for the rest of your life, diba? Not unless regular kang pumupunta doon sa establishment na yun. And character is revealed not only during conflict, ano? But also towards people from whom they cannot expect anything much in return. Yung wala silang mapapakinabangan dun sa taong yun. Pero kung maganda pa rin ang pakikitungo nila, ay, ang ganda ng karakter ng tao. Yan, tapos isa rin yan, no, sa conflict din natin. Pinag-usapan natin earlier, aba, in good times, ang dali-dali na best foot forward. Eh, what about in bad times? So, eto po tayo, no, ang ating katanungan ngayong gabi. Anong ugali? First and foremost, ang hinahanap mo sa isang partner. 0919-278-3000. Aba, kung gusto nyo makipag-chikahan, pwede pa po. Bago ang ating love confession, kung walang load, aba, no load, no problem. Magpa-miss ko lang o sabihin nyong, no load, call me. Oh, we got you, kapamilya. At ito naman ang sabi ni Rose ng Barangay Katmon ng Malabon. Hinahanap ko, DJ Monica, ay accountability. Kung marunong bang umamin kapag kamali. Oy, I didn't see that coming, pero tama yon. Accountability, very, very important. Baka mamaya hindi mo alam eh, charming na charming, kasi yun pala eh, narcissist siya. That is one of the trademark traits eh, ng ano, narcissist. No? Yung napaka-charming, nahuhulog ang loob mo. Pero wala po sila, zero, nada, zilch, accountability at all. Lahat na lang eh, problema at kasalanan ng iba, hindi po sila ang may kasalanan. Aba eh, marunong ka bang umamin kapag kamali ka? O, yan ang sabi ni Rose ng Barangay Katmon, Malabon. Kapag ka walang accountability, DJ Monica, lagi na lang may sinasisi, naghahanap ng ibang mapapagbintangan at hindi marunong mag-sorry, ay nako, wala na po yan. Diba, ang ganda? May accountability ka ba, kapamilya? Kaservisyo, marunong ka bang mag-sorry? At hindi ibig sabihin yung magsosorry ka na ganito, ha? There is a right way and a wrong way to apologize. Hindi tama yung magsosorry ka ng ganito. Oh, sige na, sorry na kung yan ang nararamdaman mo. Ang tamang sorry po ay, I am sorry that I hurt you. Yun ang accountability. Hindi yung sorry na ganyan ang pakiramdam mo. Parang kasalanan pa nila eh, di ba, na sumama ang loob nila.

0: Love Connect.
1: Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Basta AM, DZMM.
2: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
3: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
5: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
7: Tuloy lang sa activities on the go.
6: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
8: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
6: Let's go!
7: Make your move, baby.
8: Arthrisin, get going!
9: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Maging happy at healthy sa tulong ng helpful tips ng ating mga doktor.
11: Dapat araw-araw mo siyang ginagawa, yes. Diba? Para tayo po ay maging healthy.
12: Recommendation din po, kailangan natin gumalaw around 150 to 300 minutes per week.
10: Samahan si Dr. Luisa at matuto ng life-changing health habits
11: na makakatulong po sa ating pong mga kababayan
10: para laging iwas sakit, iwas gastos. Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: May solusyon sa bawat hamon. Love Connect.
13: Welcome back po sa Love Connect Final Stretch Together. 36 minutes po makalipas ang alas 11 ng gabi and it's time for our Love Confessions.
5: Love Confessions. Kung saan ang lihim ay magiging pag-amin.
13: Dear DJ Monica, sabi nila, pag nakilala mo na ang taong mamahalin mo, magiging masaya ka na habang buhay at hinding-hindi mo na siya papakawalan. Pero hindi lahat ng love stories ay nauuwi sa happy ending. Ako po ay si Miraculo, 24 years old, isang simpleng maginoo lamang ako. Laking probinsyano po ako, laking probinsya ako, at lumaki sa hirap. Kaya bata pa lamang ako ay tumutulong na ako sa aking mga magulang sa pagsasaka. Pero nagbago ang takbo ng buhay ko at kinailangan kong lumuwas ng Maynila para sa aking kolehiyo. Sa mga oras na yon, may hindi magandang nangyari sa amin nung ako ay lumuwas. Aksidente kasing nawala ang pera ko na dapat sana ay pang-enroll ko sa darating na semester nung taon na yon. Pero sa awa ng Diyos, may mga tumulong at kumupkop naman sa akin. Tumira ako sa boarding house sa Maynila at doon ko pala unang nakilala ang unang nagpatibok ng puso ko. Siya ay si Venus. Noong una, magkagalit kami dahil sa hindi pagkakaunawaan namin pagdating sa gawaing bahay sa boarding house. Nagulat na lamang ako dahil tuwing maliligo at gagamit ako ng palikuran, abay, kung saan-saan niya nilalagay ang mga gamit ko. At sobrang lakas magpatugtog sa gabi na parang, nako, parang hindi maganda, parang may hindi maganda siyang ginagawa. Kaya simula noon, inis na inis ako sa kanya. Na ayaw ko siyang makita sa loob ng bahay. Pero nung nakilala ko na siya ng lubusan, ay nakilala ko na ang kanyang kagandahan. Naging magkaibigan kami simula noon. Kapag may problema, takbuhan namin ang isa't isa. Kapag may kailangang tapusin sa school, nagtutulungan naman kami. Hanggang sa dumating ang araw na may ibang tao siyang nakilala. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko dahil unti-unti na rin akong nahuhulog sa kanya. Ano ba naman ang laban ko? Isang mayaman na negosyante ang nakilala niya sa kanyang pinagtatrabahuhan. Ang masakit doon, naging kaibigan ko ang negosyanteng yon na tumulong sa akin na bigyan ako ng trabaho dito sa Maynila para matustusan ang aking pag-aaral. Sinabi ng kaibigan kong negosyante na gusto niya si Venus at gusto niya itong ligawan. At tinanong niya ako kung okay lang ba sa akin? Sa totoo lang, hindi. Dahil si Venus ay talagang gusto ko at parang nai-inlove na ako. Pero dahil marunong akong tumanaw ng utang na loob sa kanya, nag-isip-isip ako. Nagpanggap ako na okay lamang sa akin ito. DJ Monica, humihingi po ako ng payo sa inyo. Dahil may nagsabi sa akin na kapag ka mahal mo ay dapat ipaglaban mo yung tao. Pero dapat ko bang ipaglaban ang pagmamahal ko kay Venus? Wala akong maipapangako na kayamanan. Pero nangangako ako na hindi ko siya sasaktan. Nagmamahal, mirakulo.

0: Love Connect. Payo ng eksperto,
1: eksperto
0: sa Love Connect.
2: Hello, Miraculo. Unang-una, ang ganda ng pseudonym mo, ha? Miraculo. Diba? Miracle. Maraming salamat sa iyong love confession. Hindi unique ang iyong pinagdadaanan, diba? Nakita na natin yan. Ako, plot yan eh, sa mga rom-com, diba? Napaka ganda pero bittersweet ang iyong pinagdadaanan ngayon. And I understand where you are coming from. May love triangle talaga kayo. Mahal mo siya, pero may utang na loob ka sa kompetisyon mo sa puso niya. Kasi binigyan ka nga ng trabaho, di ba? Na kailangan mo. So, medyo naiintindihan ko na nalilito ka kung ano ang nararapat mong gawin. Pero sa totoo lang, Miraculo, the decision doesn't depend on you at all. Na kay Venus yung final decision, di ba? Nasa sa kanya yan. Wala naman kayong magagawa dyan eh, ikaw o yung negosyante na manliligaw niya. Merong kasabihan, all's fair in love and in war. Ibig sabihin yan, wala pa silang relationship. So kung tinatanong mo kung may chance ka kay Venus, the only way you will find out is if you tell her how you feel. All's fair in love and war. Until they enter into a relationship, fair game lamang. Sabihin mo kay Venus yung nararamdaman mo. Lahat ng ikwento mo dito sa yung love confession, ikwento mo rin sa kanya. Yung mga insecurities mo na hindi mo maibibigay, no? Yung mga kayamanan na maipapangako nung negosyante sa kanya. Pero maibibigay mo yung pagmamahal mo. Hindi porke kami ni Mel at saka ni Herna, talagang merong mga tumitingin ano, ng financial stability na unang hinahanap sa relationship. Hindi naman ibig sabihin lahat ng tao ganon. Kaya nga iba-iba tayo eh. We are all unique. And who knows? Baka kay Venus, hindi naman importante sa kanya yon. Ang importante, you owe it to yourself and to Venus to tell her the truth. Because you don't know how she really feels about you. And kapag nasabi mo na kay Venus yung nararamdaman mo, kung ano man yung i-decide niya, kailangan respetuhin mo at ng negosyante kung ano man yung desisyon niya, di ba? Pero for her to be able to make, ang tawag nila dyan yung uninformed decision, ika nga, di ba? Yung desisyon na nasa kanya na lahat ng impormasyon na ito pala may dalawang umiibig sa kanya. So, sino ngayon ang nagpapatibok lalo ng aking puso? Depende na rin yon sa karakter ni Venus. Kung ano ang importante sa kanya, dyan po makikita natin kung sino ang pipiliin niya. There is no right or wrong answer here. It depends on her priorities, di ba? And we are not here to judge. But if it is important for her to be financially stable, you have to respect that. But if love is first and foremost important to her more than financial stability, you have a fighting chance. So don't let it end even before you take a chance. Yan ang payong beshi ko para sa iyo, Miraculo. 11 minuto bago po ang hating gabi. Alam niyo na kung ano yan, Kuya Dan, and Remember Your Music. Samantala, as we wrap things up tonight, no? Ngayong Miyerkules, our midweek edition of Love Connect. Sa ating paksang Love is Not Enough, karakter ba ang tunay na foundation ng isang relasyon? Talaga lang, kasi kapamilya. Anong ugali ba, first and foremost, ang hinahanap mo sa iyong partner? Meron tayo dito mga pahabol, no, na babasahin. Nasa na yon? Teka. Eto, si Ryza ng Quezon City. Maraming salamat, Ryza. Parati siyang nagpapadala ng kanyang kasagutan sa 0919-278-3000. Sabi ni Ryza, DJ Monica, hinahanap ko talaga ay yung compatible kami. Kasi kapag ka hindi kami compatible, kahit na maganda ang karakter ng tao, hindi po kami magiging swak dyan. Kaya totoo para sa akin na mahalaga ang compatibility. Pero hindi po ibig sabihin yan, kung hindi kayo compatible, hindi na kayo pwede, ha? Para lang po sa akin ito. Importante sa akin ito na medyo pareho po kami ng mga gusto at pareho kami ng goals and dreams so that we can grow old together towards the same goals, the same dreams in life. Oh, diba? Ayan. Sa kanya ay compatibility ay napaka-importante. Maraming salamat, Ryza. Eto na ha, kapamilya at kaserbisyo. In conclusion, sa ating paksa ngayong gabi na napaka-relatable sa isang relasyon, madali po nating sabihin na I love you. Nako, it's so easy to say, mahal kita. Pero ang tunay na tanong dito, which goes beyond love, is paano mo siya minamahal? Dahil ang love, kapag walang respect, walang honesty, walang accountability and emotional maturity, maaaring maging puro salita lamang. And like what we always say, words without actions, and nako, that means nothing. Hindi natin kailangang subukan ang karakter ng isang tao sa pamamagitan ng mga trap o yung mga tinatawag nila na tinetest mo, no? You are putting your partner to the test. We don't need to do that. Tignan lamang natin kung paano siya kumilos. At ito na po ang importanteng mga senyales, no? And these are some of the things that we need to observe para po malaman natin kung talagang may karakter yung isang tao. Eto na, observe the patterns. Tignan kung paano siya kumilos kapag kagalit. Because it's not only about good times. More importantly, kailangan medyo may karakter siya kapag ka masasama ang mga araw natin. Kapag mali siya, how does he react? Kapag ka hindi niya nakukuha ang gusto niya, how does he react or she reacts? Kapag ka may conflict at kapag ka meron siyang mga tao na kinakasalamuha that will not benefit him in the long run or her in the long run, how does he or she react to that person? Diba? Doon mas malinaw na lumalabas kung sino talaga yung babae o yung lalaki na minamahal mo. Love can make us choose someone, that is true, at the beginning, but what sustains us in the long run is character. Character determines whether we can trust, respect, and build a life with that person. Hindi po sapat na mahal mo ang partner mo, mahalaga ring tanungin, mabuti ba siyang tao? In good times and in bad? Mabuti ba siyang tao sa paraan ng pakikitungo niya sa akin? At marahil, bago natin hanapin ang magandang karakter sa taong minamahal natin, kailangan din nating itanong sa ating sarili. Napaka-importante po nito, mga kapamilya. Are you ready for this? Kailangan tanungin, ako ba? Mabuti rin akong partner para sa taong minamahal ko? Diba? We have to look inside the mirror too. And ask ourselves, do we give the kind of love that we want to receive in return? It's not only about the other person, but also about what we can give to the person we love. O, diba ang ganda? Merong self-introspection din, may self-awareness. Napaka-importante po yan in the success of any any relationship, kahit po ito ay relasyon ninyo with your boss, relasyon ninyo, no, in the office place, sa magkakaibigan, magkakatropa, sa pamilya, and in a romantic relationship. Kailangan po meron tayong self-awareness and self-introspection. Maraming salamat. Sana po ay nag-enjoy kayo, no, dito po sa ating episode ngayong gabi sa Love Connect. Ako, promise, parating natutuwa because we all learn from one another. Ayan na po si Kuya Dan. Susunod na po, Remember Your Music. 4 hours of great music and awesome conversation all the way till 4 a.m. At hanggang po sa susunod. As always, DJ Monica po sa ngalan ni Coach V, Vanessa Antonio. Always enjoy your company and I always appreciate you so much. Ang final song po natin para kay Carlo. Carlo, maraming salamat sa iyong serbisyo, kapamilya. This one's for you, Passenger Seat on DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 1 minuto makalipas ang 12 ng umaga.
1: Natatandaan mo pa ba ang theme song ng buhay mo?
2: Theme song ng buhay mo?
1: Ating balikan ang musika ng nakalipas na mga dekada.
2: Nakalipas na mga dekada.
1: At sariwain ang mga alaalang kalakip nito. Mga awiting nagpaiyak, nagpangiti, nagpakilig, at nagpaindak sa ating nakaraan. Ating nakaraan.
2: Remember your music.
1: Haharanahin ka ni Kuya Dan Capusyon sabayan ang tungtuging hatid ng Remember Your Music sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Remember Your Music.

Kumusta? Ngayong madaling araw hanggang magumaga, sasamahan kita. Sasabayan natin ang mga paborito mong kanta. Kung gusto mo nakakwentuhan, pwede rin naman. Just sit back, relax, and have fun. This is Remember Your Music kasama si Kuya Dan. Kung kayo ay may mga song request mula sa 60s, 70s, or 80s, magpadala lang na mensahe sa ating DZMM Viber line. That's 0919-278-3000. O kung gusto mong kakwentuhan on the air, tumawag lamang sa 8924-4101, locals 5671-5672 or 5673. Patuloy niyo po kaming napakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at sa bayang napapanood sa DZMM Talaradyo. Kapamilya, ngayong umaga ng Webes, halita at simulan ang kwentuhan. Sagutin mo lamang ang ating katanungan. Anong karanasan ang hindi mo malilimutan?

Swabbing Umaga, October 15, 2026, araw po ng Thursday. Good morning! Welcome sa ating favorite morning tambayan, alas 12 hanggang alas 4 ng umaga. Ito po ang Remember Your Music kasama ang nag-iisang Balbasaradyo, ang inyong Kuya Dan. Hatid sa inyo ang tugtugan from the 60s hanggang 80s. Siyempre meron tayong OPM, ang inyong mga song request, at marami pang iba. At dahil ngayon ay araw po ng Thursday, Throwback Thursday tayo bukod dyan. Abay, pakaabangan ho kung ano nga bang ating babasahin mamaya sa ating Kumusta Dear Specials, ang sulat na para lamang sa'yo. Pero bago ang lahat, batiin muna natin lahat ng mga nanonood na at ready ng samahan tayo dito sa ating mumunting programa. Hello, hello po sa mga nakatutok sa kanilang mga telebisyon via DZMM Teleradyo. Kaway-kaway, hello. Ganon din sa mga nakikinig naman sa kanilang mga radyo, kung ano man yan, transistor radio, yung mga debaterya, disaksak, disolar. Uso na ngayon yung mga radyo na solar, para hindi ka na mag-charge. Yung mga radyo na kailangan headset, di ba? Uso din dati yung gano'n, yung mismong nagiging antena niya, yung headset na nakasaksak, di ba? Hindi ko alam kung may gumagamit pa ng gano'n. Pero sa lahat ng mga nakikinig sa atin, sa kanilang mga radyo, hello, hello sa mga nakatutok via DZMM Radio Patrol 630. Ngayon ay 15. It's well today, Thursday, mga kapamilya at kaserbisyo. Ngiti-ngiti tayo ngayon habang hindi pa pumapasok. Sa sandaling ito'y pumasok, ito ay biglang magiging parang bula. Mapupunta sa mga bills, sa kung saan-saan. Pero at least, merong baga meron tayong naibabayad. Yun naman ang importante. Kahit nasabihin mong wala, kung saan-saan na napunta, pinagbabayad ko na. At least nakabayan. At least hindi mapuputulan ng kuryente. At least kahit papano may maitatabi. Diba? Sa mga akinse at katapusan ho sumisweldo dyan, good morning ho sa ating lahat. 71 days bago po ang Kapaskuhan. Ganun lamang kabilis yun. Di bukas 70, syempre 71 nga ngayon eh. Ano klaseng kwenta yun? Ang ibig ko sabihin, ayan si Santa, good morning Santa. Ang ibig ko sabihin, 60 na, di ba? 60, di ano na lang yun, alas 2 buwan na lang halos talaga. Ay, syempre October na ngayon, ano ba mga analogy? Ay nako, good morning.

0: Lalaki arestado matapos manghablot ng hikaw sa Quezon City. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Rowan Cueto. Rowan.
1: Kuya Dan, arestado ang 32 anyos na lalaki matapos manghablot ng gintong hikaw na nagkakahalaga ng 55,000 peso sa barangay Balingasa, Quezon City. Ayon kay Loloma Police Station Commander Police Lieutenant Colonel Jose Luis Aguirre, naglalakad ang biktima nang bigla na lang makaramdam ng pananakit sa tainga matapos habulin ng suspect ang suot niyang hikaw. Tinangkap ang habulin ng biktima ang suspect pero hindi na niya ito naabutan dahil sa pangamba ng mga tagasaan ng mga sasakyan sa EDSA. At naman niya ngayon pinag-report ang insident sa mga pulis na nagpapatrolya sa lugar. Naaresto ang suspect sa Center Island ng EDSA kung saan nabawi ang gintong hikaw. Aminado naman ang suspect sa kanan at sinabing 7 beses na siyang nakulong dahil sa mga kasong robbery, hold-up, and scandal at snatching. Nakakulong na ang suspect na nakaharap sa kasong robbery. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Rowan Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Rowan Cueto.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
3: Remember your music.
0: Oras po natin, 12:28 ng umaga. At para malaman ulit ang ating pag-uusapan ngayong umaga ng Thursday, eto na, simulan na natin ng ating Huntahan.
4: Huntahan with Kuya Dan sa Remember Your Music.
0: Huntahan with Kuya Dan ngayong October 15, 2026, alamin natin ng ating katanungan.
4: Narito na ang katanungan ni Kuya Dan para sa ating huntahan.
0: Ang katanungan ni Kuya Dan para sa ating huntahan, sasagutin mo lamang, ano ang karanasang hindi mo malilimutan? Napaka malaki yung tanong na yun kasi when you say karanasan, diba? Experience, kahit anong aspeto ng buhay na iyong na-experience, pwedeng-pwede mong ikuwento kay Kuya Dan yan. I-viber mo sa 0919-278-3000 o kaya naman tumawag sa 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. Kung ikaw ay online, hanapin mo lamang Dan Capucion sa Facebook, D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N, yan pong spelling. Pwede ka mag-DM, pwede ka mag-comment. Bahala ka kung paano mo may papahatid sa akin ang iyong kasagutan. Basta naandyan ako. Sa mga walang hotline, pwede po kayo mag-text sa 0919-278-3000. Sabihin nyo gusto mong makahuntahan si Kuya Dan at sumagot sa katanungan. Okay? Once again, anong karanasan ang hindi mo malilimutan? Pagka mga ganyan di mo malimutan, usually mga nakakahiya. Di ba? Yung mga talagang shock na shock ka na nangyari sa'yo. O kaya naman sobrang blessed mo, yung feeling mo na sobrang blessed ka, na talagang hindi mo makalimutan na nangyari sa'yo. Di ba? Tuwan-tuwa ka. Yung nalaman mo na ikaw ay natanggap sa trabaho. Di ba? Mga ganyan, mga big events sa buhay natin. Halika't pagkwentuhan natin yan. Okay? Asya, abangan ko mga kasagutan ninyo. Para sa oras natin, 12:31. Sagot ko na po ang kwentuhan at tugtugan. Sasama ka na lang. Ito po si Kuya Dan ng programang Remember Your Music. Halika't simulan natin yan dito sa DZMM Teleradyo at DZMM Radyo Patrol 630.
4: Remember Your Music sa DZMM.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
4: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sa

Samahan pa ni Doris Bigonya alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Pinganza. Macho Patrol, balita a las 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes a las 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Tatamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
1: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
1: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
2: Alvin El Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Oras po na natin, 12:33 ng umaga, kumuha muli tayo ng isa pang balita. Lalaking kasama sa Unified Watchlist ng PIDEA, arestado ng pulisya. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Harvey Sabado. Harvey.
4: Timbog ang isang 28-anyos na lalaking kabilang sa Unified Watchlist ng
3: Harvey? Okay. Sige, ayusin muna natin. Okay, go ahead, Harvey. Hello?
4: Isang 28...
3: Sige, go ahead. Go on, Harvey.
4: Kuya Dan, timbog ang isang 28-anyos na lalaking kabilang sa Unified Watchlist ng PNP PIDEA sa isang bypass operation sa Barangay Tabang, Giginto, Bulacan. Ayon sa pulisya, nahuli ang suspect matapos bentahan ng isang sachet ng hinihinalang shabu ang isang pulis na nagpanggap na buyer. Nasamsam din sa suspect ang siyampang sachet ng hinihinalang shabu na may kabuuang timbang na 2 gramo at nagkakahalaga ng 13,600 pesos. Narecover din ang isang kalibre 38 na revolver at 3 bala. Isa sa ilalim sa laboratory examination ang mga nakumpiskang droga, habang sa ilalim naman sa ballistic examination ang baril at mga bala. Nahaharap ang suspect sa mga kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Harvey Sabado, DZMM.
3: Maraming salamat, Harvey Sabado.
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Estrella.
5: Remember your music.

0: Di makatulog? Halika na! Huntahan muna kasama si Kuya Dan.
1: From the year 1983, There's No Easy Way ni James Ingram. Napakinggan din natin The Past by Ray Parker Jr. Ganun din po ang You Belong to Me ni Joe Stafford, My Special Angel ni Bobby Helms, and All I Have to Do is Dream ng Everly Brothers. Sa oras po natin 9 minutes bago sumapit ang alauna ng umaga. Ang atin pong katanungan sa untahan natin ngayong Throwback Thursday, anong karanasan ang hindi mo malilimutan? Kahit anong klaseng karanasan yan. Basta para sa'yo tumatak, memorable, talagang hanggang anong edad ka na, naaalala mo pa rin. Pwedeng, kasi ano, extremes yan eh. Sobrang saya o baka naman sobrang nasyok ka o sobrang nalungkot ka. I-Viber niya po, 0919-278-3000 or tumawag 8924-4101, locals 5671 hanggang 5673. Kausapin natin, first caller from Victoria Tarlac, nasa kabilang linya po si Nanay Flor. Nanay Flor, magandang umaga.
2: Magandang umaga rin, Kuya Dan.
1: Happy Thursday sa iyo po, Nanay Flor. How are you?
2: Thank you, Kuya Dan. Nagising kasi ako kanina mga ano eh.
1: Mga
2: 11
1: na PM. So hanggang ngayon
2: AM. Tadi dinig ko pa si
1: si DJ Monica
2: sa Love Connect niya.
1: Sa Love Connect. So ano to, dire-diretso na ba to o mamaya tatakas ka ulit ng tulog?
2: Kwan, Kuya Dan, kasi nagwawalak ako na punta dyan sa
1: aba?
2: Manila, dyan sa Aguinaldo.
1: Paluwas ang dyan ating Nanay Flor.
2: Dyan na ako magjajaging pagdating aba? Ko ng umaga dyan.
1: Ngayon? Ngayong araw na ito?
2: Aba? Hindi na ako makapunta dyan sa inyo dahil ano, ayaw ko nang tumawid.
1: Okay lang, baka hindi tayo magpang-abot din, Nanay Flor. So doon ka magjajaging, ang layo naman ng jajagingan mo.
2: Kasi lumalabas, pag umaalis ako dito, Kuya Dan, kunyari yung makakasakay ako ng 3:30 to 4, 4, 5, 6, mga 7, nandyan ako sa Q-Mart. Maglalakad ako niyan. Kung okay. Mas maaga, maglalakad ako niyan hanggang gate 1.
1: Hanggang gate 1 ng Aguinaldo.
2: Kaya mo, Nanay. Eh, ano, jogging ko na po ito.
1: Akala ko magja-jogging ka talaga. So yun lang. Yung lakad mo, yun yung akala ko, sabi ko, alayo naman ang pagdadagingin na Nanay Flor, talaga sa kabaw pa.
2: Pagdating ko ng Q-Mart, hindi ako sasakay. Maglalakad ako hanggang gate 1.
1: Ayun, medyo malayo-layo rin pero kayang-kaya nga naman lakarin. Tama
2: naman. Kaya, Kuya Dan. Tapos, di ba, aakyat pa ako dyan sa may, dyan sa may Cubao. Aakyat ako, tapos bababa.
1: Sa kabilang
2: side. Ako, pababa. Pero hawak lang, sa hagdan kasi.
1: Dahan-dahan lang, medyo nakakalula din, matataas din yung mga tawiran dito eh. Buti nga yung sa may Kamuning binago na eh, di ba? May mataas sa tawiran dito, pero sa bagay, tama nga naman yun. Tsaka maaga pa naman, di pa naman sobrang init.
2: Saka Kuya Dan, paano ka sasakay? Ka-traffic. Sabi ko nga minsan eh.
1: Totoo.
2: Nakarating na po ako dun sa likuan, papunta ng likuan, dun sa may Aguinaldo. Yung sasakyan nandun pa rin kasi ang usad minsan pag may ma-traffic.
1: Oo, correct. Tsaka ano, rush hour kasi yun. Yung kumbaga talagang pasukan ng mga empleyado, ng mga estudyante. So, tama yung decision ninyo. Nakaiwas ka na sa traffic, nakapag-exercise ka pa, Nanay Flo.
2: Oo, Kuya Dan.
1: Tama
2: yun
1: naman.
2: Lang, Kuya Dan, kapag yung, kanyari, pauwi na, pag-grab ako.
1: Mm-hmm. Ayun na, minsan, pabalik ng terminal.
2: Kung minsan naman yung single na motor, kaya lang natatakot ako kasi minsan kasero.
1: Oo, and syempre hindi mo alam kung sinong, kung saan ka maaangkas. May marami namang okay din, pero meron din talagang iba na medyo, kapag di ka sanay, maninibago ka.
2: Huwag naman sana pong nakakatagpo ako ng ano, sa tagal ko na po sa Manila eh.
1: Correct.
2: Hindi naman ako nakatagpo na sa Grab or sa nitong mga single na motor na hindi mabait. Mababait
1: naman. Ay naman, karamihan naman din talaga mababait. Kaya okay naman. Pero para hindi ka na rin mainitan kasi mga mamaya mainit. O kaya umuulan, alam mo naman, unpredictable ang panahon natin. So, doon ka na sa kotse
2: basta,
1: para medyo safe.
2: Yun lang, Kuya Dan, pag may dala ako, talagang ano, tsaka yung may importanteng hindi ako
1: yan.
2: Dapat na mag-grab o ano, ay na mag-grab na motor. Mag-grab talaga ako.
1: Ama, tama. O siya, mag-iingat Nanay Flor mamaya sa biyahe mo, ha? Pero ito muna, okay. Ano muna ang karanasan na hindi mo malilimutan, Nanay Flor?
2: Ay, naku, Kuya Dan, from the beginning, nung ako'y nagkaisip na sa hirap ng buhay, Kuya Dan, na akala hindi mararating yung medyo ginhawa naman sa buhay, na hindi naman yung marangya, hindi naman tayo yung mayaman, katamtamantang. Yung bang, nung bata ako, Kuya Dan, almost, wala pa akong 10 years old, sa dami namin kasing magkakapatid, hindi ako yung panganay. Oh, magtinda ka ng gulay, sabi ng nanay ko. Kasi magtitinda ako nung gulay, mababa pa ang pera nun. Bumili ka
1: anong
2: ng
1: gulay?
2: Ganito.
1: Anong gulay?
2: Yung, kunyari, yung gulay na sitaw, yung isa, mga ganyan. Ipapasama ako sa mga lola, mga auntie, ganyan. Wala pang 10 years old, magtitinda na ako, papuntang Pura. Kasi nandun kami sa barangay Bantog. Ngayon dito kami nakatira sa bayan po ng Victoria. Ngayon po, Kuya Dan, yung bang hindi ko malilimutan talaga, sabi ko, ang hirap, sa hirap ng buhay na akala ko talaga hindi malalampasan yon na sa dali po ng panahon. Kapag naalala ko pag pumupunta ako ng baryo ngayon, noon dito kahirap-hirap ng buhay namin. Talagang asin mahirap talaga, Kuya Dan. Magtitinda kami ng gulay. Yung pagtitindahan, bibili ka rin ng mga kailangan, ganyan.
1: Kumbaga parang nung panahon na yun, parang feeling mo imposibleng guminhawa ang buhay kasi dire-diretso, pare-pareho, araw-araw, ganun yung feeling, ganun ang pakiramdam mo.
2: Oo, Kuya Dan, tapos pagpapasok ako ng eskwela, kalimitan, wala kaming chinelas. Ibig sabihin, hindi talaga mahirap mabili ng mga magulang ko yung ano, dahil siyempre yung magulang ko, hindi naman sila empleyado, hindi naman sila sakwan na ano, dahil
1: magpupitinda, correct. So, nung bata ka, yan ang kumbaga yan ang memory mo nung bata ka na hindi madali talaga ang buhay.
2: Oo, ngayon pumupunta ako sa baryo, dyan sa mga kamag-anak ko po. Minsan nga noon sabi kong ganyan, parang nakikita ko pa yung lola. Ang lola, nakikita mo yung mas may paboritong
1: apo.
2: Ganyan. Doon pa ako naiinggit nun. Sabi ko, lagi na lang yan ang inukan niya. Nabaho naman. Ginaganyan sa panahon.
1: Nabash pa yung isang apo. Teka, hindi mo ba kayo ang panganay na apo? Hindi kayo ang unang apo nung lola?
2: Ako po ang panganay. Kaya lang po sa magpipinsan, marami po kami. Kaya
1: magpipinsan
2: ko noon, pumupunta doon sa lola. Kasi nakatira kami sa baba ng bahay. At endon yung bahay doon kami sa baba. Tapos sakto ganyan. Yan na naman. Yung bang nakikita ko sa lola ko noon, paborito niya yung apo niyang pinsan ko na yon. Pero
1: lalaki, babae?
2: Babae po.
1: Babae din.
2: Pero pagtalikuran, yung auntie ko noon, pinagtutulungan namin yan. Pag-aakyat po kami ng pampalok, mga ganyan po. Yung mga sanitol, ganyan, pampalok. Alam mo, ginagawa namin, na hindi ko po makalilimutan, dinandun sa babayan, iisian namin.
1: Bakit naman umabot sa ganun?
2: Oo, Kuya Dan. Malagang... Kaya sabi ko, pag naalala ko na pumunta ko sa baryo, sabi ko na, nandyan si Ganda-Ganda, sabi sa akin. Kung na naman.
1: Nandyan siya.
2: Yung bang, kinapan ako ngayon nandyan si, ang tawag pa nga sa akin minsan
1: Parang binubuyo, parang binubuyo ka rin na manggigil dun sa isang apo.
2: Nandiyan na yung senyora. Yung bang baliktad ang mundo, siyempre Kuya Dan. Noon, naalala ko itong bukid na ito. Sabi kong ganyan. Dito kami naghirap, dito ako namulat. Ngayon, ang ginagawa naman, ako naman ngayon na, pagbutihin ninyo yan, ha? Kasi ganito, magagalit yung may-ari, ganito. Yung bang, ganda na yung magbabaliktad ang
1: umikot
2: mundo.
1: Umikot din,
2: Yung istorya na talagang, parang istorya lang na pinikula. Nangyayari naman sa talampuhay.
1: Alam mo, sa teleserye lang posible yung mga ganun, pero nangyayari din talaga.
2: Kaya, minsan, Kuya Dan, sabi ko nga, kahirap ang buhay, Kuya Dan. Hindi naman yung totally na ibang ng pamumuhay natin, medyo yung mayaman na hindi na nangungutang, di ba? Yung talagang mayaman na halos Meron naman yung mayaman na mabait, meron naman yung mayaman na matulungin. Mm-hmm. Ganyan po ang libukan sa mundo, di pa, Kuya Dan?
1: Correct. Kumbaga, mas maalwan na ngayon kaysa nung dati. Kasi dati talaga...
2: Oo, Kuya Dan. Siyempre, Kuya Dan, sa dami namin magkakapatid, alam mo. Kaya nga, pag pumapasok ako nun sa eskwela, naiingit pa ako na buti pa siya may payong, buti pa siya may bagong bag. Yung mga ganun. Samantala ngayon ang mga bata ngayon, Diyos ko, ang bag nila, payong sapatos, ang gandang ang tani, oh.
1: Diba? Tapos ayaw pa magsipasok pag tinatama.
2: Oo, tapos ang baon namin ng Kuya Dan, alam mo, yung 10 centavos na ang nakatatak doon ay yung matanda. Ang hirap-hirap pa namin na natin nandun sa, nandun sa sapit na ng ano, ginalagay namin sa libro. Kasi ang bag namin noon, maganda na kung meron yung ano, yung gagawin nilang supot ng... Semento, ganyan. Oo.
1: Mm-hmm. Supot na semento. Ah, yung ano, yung parang yung parang sako. Tama ba yun? Yung ba yun?
2: Oo. Tapos pag umuulan po ya dan, bihira lang na may mga may payong kami. Eh, sabag, hindi lang naman kami lahat yung mga kapitbahay namin.
1: Ipauso ang payong.
2: Ano, yung, ano, yung dahon ng gabi. Kasi malapag yun, Kuya Dan.
1: Oo, tsaka nagre-repel.
2: Kami doon, yun ang payong namin.
1: Correct, correct. Oh, kasi yung tubig kasi doon dumudulas lang. Diba? Hindi kayo mababasa pagka yung dahon ng gabi.
2: Oo, Kuya Dan. Saka isa, sa mga, nung panahon ng ngayon, Kuya Dan, talaga kahirap-hirap ng, pero hindi namamalayan, Kuya Dan, o nandito ngayon tayo, ako, o naabot ko ng ganitong
1: correct
2: edad.
1: Correct.
2: Yun. Nagpapasalamat din ako kahit papano dahil unang-una naalagaan kami ng mga magulang namin, natalaki po kami sa hirap ng buhay na kanya-kanyang pamilya na rin po kami ngayon na yung hirap talaga ang nadanasan.
1: Kumbaga,
2: ay, mahirap pa rin po.
1: Oo, hindi kumbaga, yun ay nasa experience yun na eh, talagang wala eh, ganun naman ang buhay, hindi mo na mapipili kung saan kayo papanganak, kung anong estado mo sa buhay. But then again, nagbabago, umiikot ang mundo, sabi mo nga, bilog ang mundo, so yung dating talagang struggle ngayon, kahit pa paano maaluwanan ng konti.
2: Oo,
1: diba?
2: Oo, kaya minsan pag sasama-sama po kaming magpipinsan, yung auntie ko, yung pinsan ko, sabi kong ganyan. Auntie, sabi ko, kawawa noon yan sa atin, sabi ko. Kaya lang ngayon, friendly na kami.
1: Friends
2: ko,
1: tayo. Yan, pero nalaman ba niya yung mga pinagagawa niya sa kanya?
2: Ay, alam niya, Kuya Dan, kasi nga, ano noon, kasi maano siya.
1: Tsaka mga bata pa naman.
2: Oo, mga bata pa kami, mga yung 7 years old, ganyan, 8, 9,
1: okay
2: ganyan. Mga hanggang 10.
1: Tama. Okay lang so, yun, mga bata. Ganun talaga, pagkabata, marami mga kalukuhan.
2: Oo, Kuya Dan, kaya sabi kong ganyan ngayon, itong mga apo, mga anak, mga lalo itong mga apo ngayon, naka-class nila, nawa-class naman kayo, kaso nga.
1: Tama. Basta, kumbaga, huwag kakalimutan kung paano nagsimula, di ba? Yung mga ganyan kwento. Importante malaman nila yan kasi baka akala nila, ganito na tayo ngayon. Ano pa bang anuhin natin? Hindi pwede, di ba? Kailangan.
2: Sa kanon, Kuya Dan, wala kang ilaw noon. Walang ilaw. Ilaw talaga yung ano, yung nilalagyan ng gas, ganyan. Pero masaya kami sa baryo noon. Dahil ang mga laruan noon, yung mga siyatong, mga sungkay, yung mga papentero, ang hindi ko pa noon malimutan eh, ilan lang mga damit namin. Alam mo, pag magpapentero kami, yung punitan ng damit, Kuya Dan, hawak mo yung damit kapag ako yan, napupunit.
1: Napupunit ka. ganun talaga. Pero at least, di ba, meron tayong ganyang experience. So alam natin kung anong feeling ng walang-wala at ngayon meron na konti.
2: Babati na ako, Kuya Dan,
1: kasi maubos
2: ng oras natin. Batiin ko naman yung mga bumabati sa akin, Ate Mel ng Quezon City. Oy, Ate Tess! Long time no see na natin. Jet ng Paranaque, Lito ng Laguna, Nelly ng Bataan. Pinati na naman ako nung nakaraan yun kay Coach, ay DJ.
1: Kay DJ Monica.
2: Tapos si JR po, si DJ Monica. Tapos po si Ate Pinyang. Gusto mo mag-bike ako, punta ako dyan sa Saragosa. Hello, Joel. Yung Joel, yung kumahanga sa akin.
1: Kumahanga sa iyo. Alam niyo, may mga nangyayari na sa inyo sa ano, Love Connect. Hindi ko nasusubaybayan,
2: okay, ha? Ano, pansin ko yan. Sabi nga niya, nadinig ba? Eh, tulog po ako dahil napagod po ako nag-sumba.
1: Nag-sumba.
2: Sabi ko po kay,
1: Ina-update mo, ha?
2: Ganon ba, sabi niya. At ganon pa man, Kuya Dan, thank you sa pagtawon po ulit at pag-imperte niyo sa akin. Ano, request ko song ko nga, Kuya Dan, I Only Live to Love You.
1: I Only Live to Love You. Ililista natin yan. Okay.
2: Kuya Dan, last, babatingin ko yung mga senior citizen kasi next week, Elder Week na namin, to be prepared, all senior citizen po, officer ko dito sa Victoria. Pare, ewan kong gising na yan si pare ko, Bikia Bostin, si pare Raul, si Ate Tess ko na din dito ng Victoria, meron din. Thank you, Kuya Dan.
1: Salamat, Nanay Flor. I only live to love you, ano natin.
2: Okay, yan. Thank you po.
1: Salamat, si Nanay Flor. Ng Victoria Tarlac, ang ating nakahuntahan. Ito muna bago tayo magpatuloy sa ating programa. Sa oras na 106, kumuha ulit tayo ng balita. Mamaya, babalikan natin yan. Oo, habang kinukuha natin ng balitang yan, basa muna tayo ng mga comments niyo dito. Sabi ni Miss Vera Gadiano, ang di ko malilimutan ay blessing ni Lord sa ating lahat at naging scholar ang dalawa kong apo at magna cum laude naman yung aking bunso sa UP Los Baños. Sabi niya, nakapag-aral ng course na agriculture, nakapasya siya sa board exam. Maraming salamat, Kuya Dan. Ito na talaga, 106, puntahan natin. Sa kabilang linya, si Rowan Cueto, Swedish National Arrestado sa Negros Oriental. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Rowan Cueto. Rowan.
3: Kuya Dan, arrestado sa Negros Oriental ang isang 35 anyos na Swedish National na wanted sa Finland dahil sa kasong fraud o panloloko sa barangay Manila at Bakong. Inilala ng Bureau of Immigration ang suspect na si Andre Per Michael Palmvis na inaresto ng DI Fugitive Search Unit. May Interpol red notice ang suspect dahil sa mga kasong aggravated fraud at attempted aggravated fraud sa Finland. Kabilang sa mga paratang ang nangupahan ito ng property na walang balak o kakayahan magbayad na nagdurot umano ng 320,000 euro na pagsalugi sa may-ari ayon sa DI. Hindi pumasok ng Pilipinas ang suspect noong Agosto 2022 at nag-overstay na mula Agosto 2025. Kasulukuyan nakadetene si Palmvis sa BI Warden's Facility sa Taguig City habang hinihintay ang deportation proceedings. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Rowan Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Rowan Cueto.
4: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
5: Remember your music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 108.

0: pag-ibig, sarili, pamilya, at mga pangarap. Kumusta, dear? Ang kwento na ikaw ang bida. Kumusta, dear?
1: Oras po natin, 1:10 na umaga. Sa puntong ito ay handa ka na ba? Dahil babasahin ko na ang sulat na para lamang sa iyo. Kumusta, dear? Sabi nila, sa buhay natin, hindi natin maiiwasan na makaranas ng paghihirap. Merong mga taong nakakaranas ng physical na paghihirap. Ang iba naman ay mental o di naman kaya ay financial. Pero dear, naranasan mo na bang maghirap sa isang bagay na tila hindi mo alam ang dahilan? Yung tipong pagbangon mo pa lang sa umaga, parang ang hirap-hirap na. Na para bang ayaw mo nang simulan ng araw dahil kilala mo ang sarili mo bilang isang taong walang patutunguhan sa buhay. Hindi dahil wala kang suporta mula sa iyong pamilya o dahil meron kang mabigat na problema, kundi dahil hindi mo rin alam kung bakit. Pero parang nabuhay at lumaki ka sa mundo bilang isang pasaway, batugan at basagulero na tao. Isang karaniwang araw na naman ang magsisimula. 28 years old ka na. Alas 4 ng hapon. Pero ngayon pa lang magsisimula ang araw mo. Kagigising mo lang dahil napasarap na naman ang inuman kasama ang mga kaibigan mo sa kanto kagabi. Kaya naman, dali-dali kang bumaba kahit medyo masakit pa ang ulo mo. Agad mong tinawag ang mama mo at nagtanong ng makakain na ulam.
2: Ma!
3: Ma, anong almusal natin ngayon? Gutom ako eh. Wala ba tayong makakain dyan?
4: Anong almusal lang sinasabi mo? Alas 4 na ng hapon, hoy. Ngayon ka palang babangon. Tapos maghahanap ka pa ng almusal.
3: Galit na sinabi sa iyo ng nanay mo.
4: Ay, bayan. Hapon na pala. Hindi ko alam eh. At saka, pasarap kasi ang kwentuhan namin nila pari kagabi. Nakauwi ko pa lang din kaninang umaga.
3: Sagot mo sa kanya.
4: Yun na nga eh. O tingnan mo, umaga ka na uuwi tapos hapon kagigising. Yan alam ba talaga ang plano mo sa buhay mo? Bakit hindi ka maghanap ng trabaho? Ang tanda-tanda mo na, anak. Ano nang plano mo sa buhay mo?
3: Nag-aalala niyang tanong sa'yo.
4: Ano ba yan? Kagigising ko lang, oh. Sir mo na agad yung ibubus mo sa akin? Nakabwisit naman itong bahay na ito, eh. Araw-araw na lang, ganito na lang palagi.
3: Galit mong sagot sa kanya.
4: Ay, talagang ikaw pa ang nagagalit. Ikaw lang naman ang iniisip ko, anak. O paano pag nawala na ako? Paano kapag mag-isa ka na lang dito, ha? Kaya mo bang alagaan ang sarili mo? Ay, basta! Pala na nga kayo.
3: Buwisi talaga itong buhay na ito.
4: Araw-araw na lang, sermon.
3: Lumabas ka ng bahay niyo na galit at mainit na naman ang ulo. Naiinis ka dahil lagi ka na lang sinesermon na ng nanay mo. Kundi dahil alam mo sa sarili mo na tama at totoo lahat ng sinasabi niya sa'yo. Pagsapit naman ng gabi, lahat ng tao ay nasa kani-kanilang mga bahay na. Nagpapahinga at kasama ang kanilang mga pamilya. Pero ikaw, nasa kanto ka na naman at kasama ang iyong mga kaibigan habang masayang nag-iinuman.
2: Cheers, pare!
3: Masaya mong sabi sa mga kaibigan mo.
5: Uy! Grabe! Alam mo, pare, saya talaga ng ganito, no? Wala masyadong iniisip, enjoy lang sa buhay.
2: Diba? Tama, pare?
5: O naman, pare.
3: Alam nyo kasi, yung mga problema, hindi dapat masyadong iniisip yan. Dapat dyan, iniinom na lang natin yan, di ba?
1: Masaya mong sagot sa kanila.
3: Tama, tama, tama. Inom na lang, oh. Importante, masaya tayong lahat, di ba?

0: Agad-agad kayong nagtakbuhan ang iyong mga kaibigan. Ang iba ay nagtago. Ang iba naman ay tumakbo papunta sa kanika nilang mga bahay. Pero kahit ganun, hindi nyo pa rin natakbuhan ng mga pulis. Nahuli kayo at agad-agad nilang dinala sa presinto.
1: Ano? Eh, alam nyo naman na siguro kung bakit kayo nandito ngayon, ano? Alam nyo namang bawal mag-inom sa kalsada, di ba? Araw-araw nyo na lang yung ginagawa. Ano, hindi ba kayo natatakot sa amin?
2: Sir, hindi naman po sa ganun, sir. Nakakasiyahan lang naman po kami. Ano po bang masama dun? Tsaka, hindi lang naman kami nagiinuman sa labas eh.
0: Pabalang mong sagot sa kanya.
1: Talagang sumasagot ka pa, ha? Alam mo, dapat sa'yo, sinasampulan eh.
0: Agad kayong pinasok ng iyong mga kaibigan sa likod ng malamig na rehas at pinarusahan ng isang linggong pagkakakulong.

0: Dumating na ang araw na kinatatakutan ng nanay mo. Ang tuluyang mapariwara ang buhay mo. Alam niya na hindi tuwid ang mga kilos at paniniwala mo, pero hindi niya kailanman naisip na mapupunta ka sa lugar kung saan nakakulong ang mga masasamang tao. Pero bilang isang ina, hindi niya matitiis ang kanyang anak. Pinuntahan ka niya at dinalaw kahit masakit para sa kanya na makita ka sa loob ng kulungan. Oh, ginagawa mo dito. Agad mong sabi nang makita mo ang iyong nanay.
1: Anong ginagawa mo dito? Ikaw! Anong ginagawa mo dito? Ganyan ba talaga ang gusto mo mangyari sa buhay mo, ha? Anong hindi ka na ba magbabago?
2: Diba, ma? Hanggang dito ba naman sisihan mo na mo pa rin ako?
0: Galit mong tinanong sa kanya.
1: Anak! Nanay mo ko? Nag-aalala lang ako sa'yo. Ikaw lang naman ang iniisip ko eh. Ba't hindi mo makita yon?
0: Naluluha niyang sagot sa'yo.
2: Una, ma. O, ito na nga, o. O, di ba, tama ka na nga, eh. Nandito na nga, o. Napariwaraan na ang buhay ko. Ano, masaya ka na?
0: Balik mo sa kanya.
1: Sa tingin mo masaya ako, ha? Sa tingin mo natutuwa ako kasi nangyari ang kinatatakot ko, nak? Walang masayang magulang na nakikita ang anak nila na nahihirapan, na napapariwara ang buhay nila. Sana maintindihan mo na hindi madali para sa akin na nakikita kang ganito, anak. Nasasaktan ako para sa iyo.
0: Umiiyak niyang sinabi sa iyo. Napatahimik ka at tumayo pabalik sa selda mo. Hindi dahil galit ka sa mga sinabi niya, kundi dahil alam mo rin na tama siya. Alam mo na lahat ng sinabi niya ay totoo. At higit sa lahat, hindi mo kayang makita ang nanay mo na umiiyak sa harap mo dahil sa kagagawan mo. Pagkalipas ng ilang araw, dalawang tulog na lang at matatapos na ang isang linggo mong parusa. Sa pamamalagi mo sa kulungan, nakakilala ka ng taong mas mabigat ang pinapasa na hatol. May 5 taon na pagkakakulong ang sintensya at meron pa mga taong tinanggap na habang buhay na silang nakakulong.
3: Hoy, ikaw, anong ginawa mo? Ba't ka nakakulong dito, ha?
0: Tanong ng kasama mo sa kulungan sa'yo.
2: Wala, isang linggo lang ako dito. Nag-inuman kasi kami sa labas sa mga kaibigan ako, eh.
0: Sagot mo sa kanya.
3: Buti ka nga, isang linggo ka lang mananatili dito, eh. Alam mo ba, boy? Habang buhay na ako nandito.
2: Huh? Bakit naman?
0: Nagtataka mong sagot sa kanya.
3: Wala, eh. Labas-pasok na ako dito sa kulungan, eh. Simula pa nung pagtungtong ko ng 18, nakulong na ako sa iba't ibang rason. Merong pagganakaw, ay ipag-away. Yun, dahil dun, nakagawa ko ng kasalanan na hindi ko na mababago. Pero pinagsisisihan ko na lahat yun.
0: Sagot niya sa'yo.
2: Grabe pala, ano? Kailangan pang paparusahan ka ng ganyan bago mo ma-realize yung mga pagkakamali na ginawa mo sa buhay mo.
3: Oo, eh. Yun din ang pagkakamali ko. Akala ko, okay lang kasi bata pa naman ako, eh. Marami pa akong oras para magbago. Marami pa akong oras para bumawi. Pero darating ang panahon na magigising ka na lang, wala. Huli na ang lahat.
2: Oo nga, eh. Dahil sa pagiging makasarili ko, wala, nandito ako. Hindi ko man lang nakita yung mga taong nagmamahal at nagtsatsagang umunawa sa akin tulad ng nanay ko.
0: Malungkot mong sabi sa kanya.
3: Pero boy, alam mo, di pa naman huli ang lahat, eh. May oras ka pa. Pwede ka pang bumawi. Pwede ka pang bumawi sa kanya at higit sa lahat. Pwede ka pang bumawi sa sarili mo.
0: Dahil sa pag-uusap na yon, tila ba nagising ka? Nagising ka sa realidad na hindi habang buhay ay may iintindi at uunawa sa'yo. Hindi habang buhay ay may chance kang magbago, kaya naisip mo na ituwid ang mga pagkakamali at pagkukulang mo sa sarili mo at sa taong nagmamahal sa'yo.

0: Lumipas ang mga araw, dumating na ang umagang pinakahihintay mo. Maaga kang gumising at nag-ayos ng gamit na di tulad ng dati, excited ka dahil alam mong paglaya mo may sasalubong sa'yo. At higit pa doon, lalabas ka ng may bagong pananaw at plano sa buhay mo.
1: Ma!
0: Masaya mong pagsalubong sa kanya. Oh, anak, bakit parang ang sigla mo yata? Nagtataka niyang tanong sa'yo. Siyempre, sinundo mo ako eh. Tsaka ma, gusto ko nga palang humingi ng tawad sa'yo. Gusto ko sana bumawi sa mga araw na wala, hindi ako naging mabuting anak sa'yo. Naluluha mong sabi sa kanya. Anak naman eh. Alam mo namang kahit ano pang mangyari, laging nandito ang mama. Lagi lang ako nandito para gabayan ka. Sana ngayon, naintindihan mo na lahat ng ginagawa ko at ang sermon ko para din sa iyo yun. Sagot niya sa'yo. Opo, ma. Pasensya na talaga. Dapat ako na nag-aalaga sa'yo eh. Pero wala, tingnan mo. Ako pa itong inaalagaan mo. Ako pa itong pasaway kahit magti-30 na ako. Bale, ma. Babawi ako. Babawi po ako. Pangako ko sa'yo. Agad mo siyang niyakap at tinanggap naman niya ito ng buong buo. Tinupad mo ang pangako mo at kinabukasan pagbangon mo, mabilis kang kumilos at bumaba para unahan siyang mag-ayos ng almusal para sa inyo. Good morning, ma! Kain ka na, ma? Masaya mong aya sa kanya. Oh, ano ito? Tanong niya nang makita ang mga putahing nakahanda sa mesa. Sabi ko sa'yo, di ba, ma? Pabawi ako. Kain ka na. Ako na mag-aalaga sa'yo. Naku naman, anak. Ay, hindi ko naman kailangan ng pag-aalaga. Eh, ang mahalaga lang naman sa akin eh, umayos ang buhay mo. At saka, dumating yung panahon na kaya mo nang alagaan ang sarili mo. Eh, anak, tumatanda ka na rin eh. Kailangan mo nang isipin ang sarili mo. Kailangan mong alagaan ang sarili mo para din sa'yo, hindi para sa akin.

0: sa'yo. Ay, nako naman, ma. Sermo na naman. Eh, syempre naman gusto ko rin bumawi sa'yo. Tsaka huwag kang mag-alala, ma. Nakikinig naman ako sa'yo, eh. Kaya nga, mamaya, aalis muna ako, eh.
1: Oh, bakit na naman?
0: Makikipag-inuman ka na naman sa mga kaibigan mo sa kanto, no?
1: Ay, nakong bata ka, hindi ka na talaga natuto. Hindi ka pa nadala, nakulong ka na nga dahil...
0: Tinigil niya ang mga sinasabi niya. Ma, kalma lang. Hindi ako makikipag-inuman. Tapos na yung mga araw na yun. Aalis ako kasi may interview ako mamaya. Naghanap kasi ako ng trabaho sa online kaya yun. Mamaya may interview na ako. Pagdasal mo ako, ma. Naluluha ang nanay mo. Naluha siya kasi sa unang pagkakataon, nakitaan kanya ng liwanag. Nakitaan kanya ng pagbabago at higit sa lahat, masaya siya sa nangyayari sa buhay mo at sa mga realisasyon mo para maituwid mo ang buhay mo. Kumusta, dear? Ikaw pa rin ba'y nawawala ng pag-asa dahil sa tingin mo huli na ang lahat para maituwid mo ang mga pagkakamali mo? Dear, walang huli sa taong nagpupursigi. Lahat tayo ay mayroong kailangang pagdaanan bago ma-realize ang tama at mga hindi tamang gawin. Dear, lagi mong isipin na may taong nagmamahal sa'yo. May taong handang tumulong at gumabay sa'yo. Kailangan mo lang maniwala sa sarili mo na kaya mo at malalampasan mo ang mga hamon ng buhay kapag puno ka ng paniniwala at pagmamahal sa sarili mo.

0: Mga kwentong sumasalamin sa iyong buhay. Kumusta, dear?
1: Kumusta, dear?
0: Sa Remember Your Music. Ang kwentong para lamang sa iyo. Kumusta, dear?
2: Oras po natin, 1:14 ng umaga. At yan po ang kwentong tampok sa ating Kumusta Dear Specials ngayong umagang ito ng Thursday. Magandang umaga sa mga hindi pa ma-figure out ang buhay, kaya naman ganun. Diba? May kakilala ko personally ganun . Parang feeling ko, parang nagiging phase sa buhay nila yan. No? At kung may isang malinaw sa kwentong nabasa natin ngayon, sa sulat na ating binigyang buhay ngayong umagang ito, it's never too late para magbago ka ng mga kinagisnan mo sa buhay, ng mga nakasanayan mo na, di ba? Hindi porket yan ang lagi mong ginagawa, yan na lang forever hanggang sa tumanda ka na, di ba? It's never too late para ma-realize mo ang mga bagay-bagay sa buhay. Di ba? Nandiyan yung mga mahal natin sa buhay para tsagain tayo, di ba? Kapag minsan tayo mismo hindi na natin matulungan ang sarili natin. Kasi nangyayari talaga yan, di ba? Yung parang sa sarili mo, gusto mo namang magbago . Diba? Sa loob-loob mo, gusto mo naman ang itigil yung mga nakasanayan mo. Gusto mo naman ng may mga ganyan pang time, yung bukas hindi na ako iinom, di ba? Bukas ayoko na talaga, tutulong na talaga ako sa magulang ko, maghahanap talaga ako ng trabaho. Pero marami kasing factors, di ba? Maraming factors sa buhay. Malaking factor sa ganyang sitwasyon, yung mga kaibigan, di ba? Pagka sabi nga nila, di ba, surround yourself yung mga kaibigan na alam mong iaangat ka. Pero kapag ka napapalibutan ka ng mga kaibigan na ikaw din naman mismo, alam mong walang maiaambag na maganda sa buhay mo, mahihirapan ka magbago, di ba? Kasi ikaw, personally, nandun yung willingness mo na magbago. Pero kung kada umaga nagigising ka, susunduin ka. May mga ganyan, nanunundo pa yan, di ba? Susunduin ka. Tapos bubuyuin ka pa ng mga kung ano-anong mga thoughts, kung ano-anong mga hindi magagandang bagay sa isip mo. Mahihirapan ka talaga. But then again, at the end of the day, sino ba ang nagiging kawawa, di ba? Yung sarili mo, di ba? Kasi hindi mo tinutulungan . Hindi mo hinahayaan na mag-grow ka. Kasi nga, wala. Feeling mo nandun ka na, parang spiral downwards na lang. Ganun at ganun na lang nangyayari. So, bakit naman magbabago pa? Minsan, kailangan pa natin yung medyo matindi-tinding dagok sa buhay o matindi-tinding experience. Actually, papasok yung experience sa topic natin ngayong umagang ito. Ano mga hindi mo makakalimutan pangyayari sa buhay? Ayun. Diba? Bakit kailangan pang mag-resort sa ganun? Ba't kailangan pang ma-realize mo ang mali mo sa loob ng kulungan, sa likod ng mga rehas, diba? Hindi naman kailangan laging umabot pa sa ganun. So, let us check ourselves. Tingnan natin kung ang mga ginagawa ba natin okay ba, unang-una, para sa sarili natin? May growth ba tayo dito sa mga ginagawa natin ito? Kung hindi para sa sarili natin, para na lang sa mga mahal natin sa buhay na tsinatsaga tayo, diba? Napakaswerte mo kung yung mga, halimbawa, kapatid mo, magulang mo, tsinatsaga ka. Kasi hindi lahat ganun . Hindi lahat kapag ka nakita nila na, di ba, may chance pa to, talagang susuyuin, di ba? Pagbibigyan ka kahit ilang beses ka nang nagkakamali, hindi lahat ganun. So kung ganun yung mga magulang mo or kapatid mo or mga mahal mo sa buhay, tapos ikaw na lang yung paulit-ulit ginagawa yung mga bagay na hindi mo naman talaga dapat ginagawa, baka kailangan mong mahiya, makaramdam ng konting hiya para sa mga taong hindi ka sinusukuan, di ba? Again, it's never too late para tayo ay magbago. So, yan siguro ang pinaka lesson, no? Mga pinaka makukuha natin dito sa istoryang ito. Malamang may nakikinig sa atin, isa o dalawa, na minsan sa buhay nila naranasan na yung maging ganito, di ba? Yung feeling mo wala nang mangyayari, wala nang bagong dadating sa buhay mo na magandang balita. Sabi nga ng aking kasabihan, Alam ko namang sa mga nakikinig lagi, alam ko memories yun na to, di ba? Ang kasabihan ni Kuya Dan, marami pang magandang mangyayari. So kung feeling mo ngayon, parang pare-pareho na lang, paulit-ulit na lang, baka pwede mong pangkapitan yung kasabihan ni Kuya Dan na gawa-gawa ko lang naman yun. Ako lang naman gumawa nun, pero pinangkapitan ko yun, no, na marami pang magandang mangyayari. Kasi as of the moment, baka hindi maganda yung nasa harapan mo ngayon. Hindi maganda yung sitwasyon ng buhay mo ngayon. Hindi maganda yung mga kwento mo ngayon. Pero marami pa kasing darating na araw. Marami pang lilipas na mga taon. At again, marami pang magandang mangyayari. 15 minutes makalipas po ang alauna, 15 minutes bago mag-alas 2 ng umaga, 45 minutes makalipas ang alauna. Yan po ang oras natin sa buong Pilipinas. Maraming maraming thank you sa lahat ng again talagang sumusubaybay sa ating mga kwento, lalo-lalo na sa ating KD specials. Kumusta dan? Naging ako na yung kinukumusta. Dinerecho na sa akin. Kumusta Dan? Kumusta Dear Specials? Kasi naman, di ba yung KD doon? Sabi ko nga, late ko na-realize, yung KD pala, parang Kuya Dan din, Kumusta Dear? Ang galing. Hindi pinlano yun. Biglang nag-match na lang siya. Siguro yun talaga ang binigay ng universe para sa... 146, ito ang kasapin natin. Meron tayong next caller all the way from Pangasinan. Nasa kabilang linya, si Jeffrey. Jeffrey, good morning.
1: Swabing Thursday morning, Kuya Dan.
2: Swabing, swabe. Ano yun sa? Sorry, ituloy mo, naputol. Sa?
1: Kumusta?
2: Sa, kumusta? Akala ko sa. Okay na, okay naman. Kumusta? Diniretso na. Kumusta, Dan? Tama. Okay naman ako, ikaw. Kumusta ka naman, kay Jeffrey?
1: Ito, okay. Okay na, okay. So, alright. Tuloy-tuloy pa rin ang, trabaho.
2: Yan.
1: Tuloy-tuloy pa rin ang trabaho. Saka tuloy-tuloy pa rin kaming papalitan ng mensahe.
2: Oy. Okay. Sandali, bago tayo pumunta dyan, gusto ko itang tanongin. Ikaw ba minsan ba sa buhay mo naranasan mo yung parang naging sitwasyon nung karakter kanina na napakinggan natin?
1: Hindi ko na abutan kasi...
2: Akala ko nag-sorry ka, may ginawa kang kung anong kasamaan. Nagulat ako, okay lang naman. Wala, wala naman problem. Gulat na gulat ako, sabi ko, sorry. Sabi ko, ano ba, may nasabi ba akong mali? Okay lang naman. Hindi, sige, ito, brief na nangyari. Basta, nagbago siya. Sobrang brief. Yun na yun, oo. Parang naging batugan siya, but then again sa huli, nagbago siya. Ikaw ba may ganun ka bang experience sa buhay mo na parang medyo...
1: Nung kabataan ko, parang hindi ko pa naisip ang mga ganyang bagay na kailangan magseryoso lalo sa pag-aaral. Kasi nung high school kasi talagang, bulakpul talaga ako.
2: Anong bulakpul ka din?
1: Tambay ako ng library habang may klase.
2: Ayun na yung pinaka-bulakbul mo, hindi ka pumapasok sa klase.
1: So, yun. Tapos yun nga yung point na wala akong masabing friends ko nung high school. Saka yun yung time na hindi ako nakapag-marcha.
2: Bakit bakit mas gusto mo sa library? Ayaw mo makipaghalubilo sa mga friends mo?
1: Ewan ko ba sa akin, I'm looking for parang place na I wanna be alone. Magbubuklat-buklat ng encyclopedia out of the blue.
2: ang term sa ganyan, loner. So parang loner ka dati ng mga panahon.
1: Loner ako dati.
2: Ikaw yung nag-decide para sa sarili mo na ayaw mong makihalubilo, gano'n.
1: Tapos nung napasok na lang ako sa youth ministry ng aming parokya, doon ko na naranasan din na, ang ganda din pala ng magkaroon buhay ng friends, karamay,
2: sabi
1: na
2: mo,
1: you're not an island, no man is an island, dami kang naging kaibigan din simula noon, okay. Pag iiyak ako pag may mga himutok ako sa buhay, may mga malalapitan akong mga mga kaibigan na handa makinig.
2: Napakanta ka bigla nung meron din naman palang ganda ang buhay. Pwede na mangara. Parang gano'n. Ay, pero hindi, alam mo maganda yung shinare mo. Kasi sabi ko nga din kanina, no, yung minsan depende sa mga tao na kapalibot sa atin, di ba? Kasi kapag ka yung mga tao na kapalibot sa'yo, eh wala, pare-pareho, gusto, gusto inom ng inom, walang pagbabago sa buhay. Ganun na maapektuhan ka talaga. Pero then again, katulad nung sinabi mo, di ba, nung nagkaroon ka ng ministries, napasama ka sa mga ministry, sa youth ministry, malaking factor yun, ha? Kasi ako, personally, ganun din ang naging ano ko, eh. Kumbaga, sandalan ko ng mga panahon ng mga bata ako. Yun. Kasi, iba-iba pagka, alam mong light yung, alam mo, positive yung mga nasa paligid mo. May mga problema din sila personally, pero hindi yun, ano, hindi yun nahahighlight pag magkakasama kayo. More on sa mga blessing or kung anumang magagandang nangyayari sa buhay. Di ba?
1: Totoo naman. Tama. Totoo naman yun.
2: Meron din naman palang ganda ang buhay. Pwede nang mangarap.
1: Pwede nang mangarap.
2: Alright. Maraming salamat dyan. Pero, sige, oh, dahil dyan, oh, idiretso ko na dun sa isa mo namang ano. So, tuloy-tuloy pa rin. Okay pa naman. Kumusta naman?
1: Okay ang, ano? Ano, basta hindi na lang kami masyadong, hindi na namin masyadong dadalasan yung mga ano. Pero, ano, hindi namin dadalasan yung pagbiminsahe sa isa't isa.
2: Bakit?
1: Kasi, ano, para, una, nabangit ko noon, dahil una, walang sawa factor. Tsaka, may agreement kami na pag hindi nag-reply ang isa, dapat walang tampuhan.
2: Diba?
1: Kasi it's either natutulog yung isa or nagtatrabaho yung isa.
2: Talagang may mga agreement na, sa ibig sabihin meron ng mutual understanding. Kasi
1: may
2: agreement.
1: May memorandum of agreement.
2: Correct. Nag-agree na kayo sa mga bagay-bagay. May pagkakaintindihan na kayo, di ba? So, bakit? Pagka ano, syempre, pagka depende yan sa oras. Like, halimbawa, ganito oras.
1: Ganito ako. Tulog ako. Tulog siya.
2: Gising
1: ako,
2: ka.
1: Ako gising.
2: So, kung hindi na siya nag-reply ng alas 12, dapat intindi mo na tulog na siya, ganun.
1: Oh, exactly. Okay. Alam naman niya. Kasi pag ako, ano, pag ako offline, talagang offline ako, nagpapatay ako ng data. So, 8 hours ng, may kita mo dun sa, ano, sa Facebook ko, alam mo,
2: 8 hours ago.
1: Mga 8 hours na akong naka-idle, walang, ano, hindi nakalit yung green light. So, alam mo, hindi talaga nakabukas yung data ko. So, hindi ako naka-active sa Facebook ng mga, sa oras na ako itulog.
2: Wala, so, at wala talaga. Ah, okay. Importante doon yung communication. Kasi, oh, tama 'yun, yung sinabi mo na. Oh, ganito talaga.
1: Oo. Kasi kung bubuksan yung data habang tulog, they would assume nagising ako.
2: Mm. Correct.
1: Ayoko ng ganung assumption din. So,
2: kapagpatay nga
1: ng ayoko ng kasi ayoko rin naman ng ano, may nagtatampo na ang pagal bago mag-reply. Naka online ka naman, hindi naman nila alam na tulog ako nung panahong 'yun.
2: Baka naka airplane mode ka pa noon, ha? hindi naman kasi talagang para talagang wala talaga signal at all, oh. Wala.
1: Nakapatay yung data, naka-turn off yung data ko, tulog ako. Bubuksan ko na lang ulit pag ano, pagising ko.
2: Doon na magsisimulang
1: dumating yung mga message. Yung,
2: sunod-sunod
1: na yan.
2: Mas gusto mo yung ganun, yung parang ano, yung pumapasok. Parang feeling ko magpapanik ako pagka ganun. Hindi ko pa na-try yan, eh. Hindi ko pa na-try yung style mo, eh.
1: Yung mga naipong message, mga 6 to 8 hours na ipo.
2: Diyos ko, parang pag ako yan, parang feeling ko, pag ganun yung narinig ko, baka alas 6 ng umaga, baka nagpapanik ako talaga sa kama ko talaga.
1: Parang obligado akong mag-reply ng lahat.
2: Oo, no? Kasi, di ba, lagi sinasabi ng iba na, wag cellphone ang una mong tingnan pagkagising. O, gets ko naman yun, tama din naman yun. Pero kasi, ako kasi ang trabaho ko ay nasa online, no? So, kumbaga, konting changes lang dyan, konting update lang dyan na hindi ko makita, talagang magugulo yung sirkulasyon ng mundo ko. ganun ako. So, talagang hindi ko naman gusto din minsan. Pero wala, eh. Part of the job, di ba? So, ang galing nung sa'yo, nung style mo na wala talaga at all, no? Yung talagang patay talaga.
1: Patay ang data, patay ang wifi. Mm-mm. Hindi nyo ako marireach. Pero minsan naman nagpapaalam ako. Hindi nyo marireach ng ano na to, ah. Patulog na ako.
2: Naka-DND ka. Do not disturb.
1: DND.
2: Yan. Tama. Pero yun
1: ang naging agreement namin. Pero yun, we're okay naman. Pag ano talaga, pag nag-message talaga, may pahabaan talaga ng text, palitan ng video, palitan ng picture. Tapos yun,
2: Nasimula lang yan.
1: Yun. Yun. Imbis na parang nakadalawang, may dalawang petsa na kaming mag, may dalawang dates na kaming ano, magkikita.
2: Nakaset na.
1: So, hindi, nakaset na. So, yun, dapat nga isang araw lang eh. But yun, nagkayaan dun sa kumbento, sa may Gilmore. Magkita kami dun, magkita kami dun. So, yeah, sige. Nakaset na yun. So,
2: ilang
1: yun,
2: oras
1: sa buong weekend.
2: Ilang oras nga ang biyahe mo pag mula Pangasinan hanggang kunyari sa
1: Kumbayan? 4 to 5 depende eh. Depende sa ano eh. Kung madaling araw 4 to 5 hours kasi wala namang masyadong kalaban. Pero kung ano, pero kung yung alam mo yung Sabado, yung Kalookan, so inabot ako ng 8 oras.
2: Oo. Damang-dama. Damang-dama ko yung pagod
1: pag pa lang yun. Bus ride pa lang yun sa, from San Carlos Terminal na na ano, traffic na ng Bukawi sa may tapat ng Philippine Arena.
2: Oo nga, kawawa to si JP.
1: Gabi.
2: Nung panahon na yun, tapos pagdating niya, ako pa yung inaalok niya ng pagkain. Sabi ko, hindi kainin mo na yung pagkain. Parang ako, na, ako yung napagod sa kanya talaga, sa buong biyahe niya talaga. Oo. Ang bihira. Pero well, ito naman, syempre ibang tagpo naman ito. So, andun yung excitement, di ba? So, tama naman yan. Okay. O ito, Anong yun? Ito muna, sagutin mo muna bago kita pakawalan dyan.
1: Okay.
2: Ano muna ang mga karanasang hindi mo malilimutan o kahit isa dalawa lang? Go ahead. Go. Sige.
1: Dalawa. Una yung unang, yung kaisa-isa kong biyahe sa South.
2: South?
1: Batangas.
2: Okay.
1: Ano? Which is yung sa may Padre Pio Shrine. Ah. National Shrine, Padre Pio. Sa, yun yung una kong beses na mag-isa akong babiyahe ng South.
2: Malayo yun ah.
1: Layo Batangas. Grabe, at grabe yung ano, very sulit naman din ng biyahe. Dami kasi yung time na andun yung relic ni
2: Correct. Oh, natatandaan
1: that,
2: ko 'yan.
1: Oh, that 2018 'yun. Kasi yun yung ano ko. Tapos ang isa ay actually yung dami eh. Yung Bataan. Yung Bataan na getaway na kasama yung mga dati kong katrabaho.
2: So, parang ano, parang talagang, team building, parang ganun, tama ba?
1: Team building ganun. So yun nga, very ano, na dahil, nakapag-explore din naman ako ng ibang dagat, hindi puro dito sa Pangasinan, puro naman dagat dito. Pero makaranas naman ng dagat sa ibang lugar.
2: Oo, pero maganda dagat dyan sa Pangasinan, ha, di ba? Pinupunta
1: ko. Oo naman din. Pero iba yung ano, iba yung ganda rin ng ano, ng Mariveles.
2: Ah, so may
1: Five Fingers Island.
2: Hindi pa ako nakarating doon, maganda.
1: Talagang blue na blue yung ano.
2: Oh, hindi pa ako nakarating dyan.
1: Oo, blue na blue. Ma-appreciate mo talagang blue na blue yung dagat. Tapos talaga yung tubig tabang, talagang yung legit na
2: tubig tabang? Saan tabang?
1: Tapos, ay tubig alat.
2: Sabi ko, teka, nasa dagat ka ba pag naging tubig tabang yung tinabang yung dagat?
1: Tubig alat. Yung talagang souvenir. Talagang yung isang souvenir ng isang kasama namin. Souvenir niya.
2: Ano kinuha
1: niya? Nakakapak ng sea urchin.
2: Ay, ang sakit. Ang sakit ng souvenir naman niya, sea urchin. Oo, no. Di ba? Oh, masakit yun ah. Pag, masarap. Kinakain yun, pero pag natapakan mo, naku, Diyos ko, napakasakit nun.
1: Oo. Oh. Yun nga. Naswepehan din kasi yung mga lumalakoy ka, tapos may kasabay kang dikyan, lumalakoy.
2: Hey! Nakatakot. Actually, yan ang takot ko din. Yung dikya talaga ang takot ko sa dagat. Kasi, hindi pa naman ako naka-experience, pero ang dami ko nang kakilala at nakita na nadikitan. Masakit talaga. Talagang nangingiyak. Yung kapatid ko eh, nangingiyak talaga siya eh. Tapos, ang tagal bago matanggal nung ano, nung latay, di ba? So talagang takot ako diyan, ayoko nang kakainin si kamay yung mga dikya naman kasi ang laki-laki ng dagat na ikipagsiksikan dun sa ano. Hindi mo pwedeng doon na lang kayo sa malalim, din naman kayo maabot ng mga tao doon. Dito pa kayo talaga sa may malapit sa tao.
1: Oh, it's either dikya sa dagat or yung mga maliliit na alimango sa ano. Sa Pampang.
2: Oo, yung mga hinuhuli-huli, 'di ba? Yung nilalagay lagi sa sa baso.
1: Gusto mo lang mag-chill tapos may gumagapang ng alimango sa palapit sa'yo, gusto mo umiwas talaga.
2: Miss ko tuloy magdog.
1: Tik-tik ka ngayon ng tik-tik ka ngayon ng mat. Panigo, kung ano mang pwedeng ilapag doon sa ano, sa buhangin.
2: Pero maganda hulihin yung mga masaya hulihin yung mga ganyan lumulubog bigla sa sand, 'di ba? Nahanap mo, may mga bilog-bilog nandun sila usually. Oh well, oh yan, ang dalawang bagay na or experience na hindi mo malilimot. Maraming salamat. Feeling ko madadagdagan yan pagka nakita na kaya. Yun ang next na ano dyan.
1: Yun ang next na hindi mo malilimot.
2: Correct, correct. Yun ang next na.
1: I'm looking forward. Looking forward na. Looking forward na rin.
2: Alright, sige.
1: Sure, pa, yun? Enjoy lang kami sa ano.
2: Usap-usap lang. Okay. Maraming thank you, Jeffrey. Bumati ka muna bago ka umalis.
1: Pabati lang sa mga kasamahan ko sa The Feast of Upan. Medyo ano tayo ngayon, lalo sa production ministry ng Feast of Upan na aking nililid. Medyo marami tayong trabaho, guys. Marami tayong ayusin. Pag-usapan natin yan this coming weekend. At dun sa, you know, sa basta, message tayo ulit.
2: Bahala. Sige, nakaintindihan na kayo. Go ahead.
1: Yun lang, Kuya Dan.
2: Alright, song request muna. Anong song request mo dyan?
1: Nag-request ako. Teka lang. Alam mo ba yung ano, yung kantang nirequest. Ano ba yun?
2: Ano yun?
1: Yung Getting to Know Each Other.
2: Oh, bakit?
1: Parang hindi akma sa sitwasyon namin yun. Kasi nakita ko yung song story niya. Parang hindi talaga bagay. Not ano.
2: Hindi.
1: Parang ano hindi bagay. Medyo mahabang kwento, i-message ko na lang sa'yo yung song story.
2: So parang tinignan
1: mo? Kasi 2 o'clock na.
2: Okay, sige.
1: Pero nung tinignan ko, hindi talaga akma. Pero mas bagay siguro yung first stanza hanggang chorus ng When I Met You.
2: Hiking Society. Okay. Pero i-message mo sa akin, naku-curious ako dun sa song. Sige. Alright, maraming salamat, Jeffrey. Good morning sa'yo.
1: Okay, sa good morning.
2: Alright, thank you. Si Jeffrey Duhali Gumapos ng Pangasinan. Isang minuto na ho makalipas ang alas 2 ng umaga bago tayo magpatuloy. Kumuha ulit tayo ng balita. QCPD Police Clearance Team Chief tinanggal muna sa pwesto. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol Harvey Sabado. Harvey.
3: Kuya Dan, tinanggal muna sa pwesto ang hepe ng Police Clearance Team ng Quezon City Police District habang iniimbestigahan ang umano'y pagkaantala ng kanilang serbisyo sa Quezon City Hall. Kaugnay ito ng viral post ng complainant kung saan sabay-sabay umanong nananghalian ang mga tauhan ng Police Clearance Team at kinantahan pa ng happy birthday ang isang kasamahan sa kabila ng umano'y mahabang pila at no-noon break policy sa City Hall. Pero sa isang pahayag, sinabi ng QCPD na batay sa paunang verifikasyon at computer-generated records, nagpatuloy naman anila ang pagproseso ng police clearance na mangyari ang insidente. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Colonel Allen Reyco, pinagpapaliwanag na nila ang police clearance team hinggil sa insidente. Habang hinimok naman ng pulisya ang complainant na magsumite ng formal na reklamo at mga ebidensya sa pangyayari, tiniyak naman ng QCPD na partas ang gagawing pagsusuri o investigasyon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol. Harvey Sabado, EZMM.
2: Maraming salamat, Harvey Sabado.
4: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 2:03.

0: Masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras muna natin, 2:21 ng umaga, bago natin alamin kung sino ang ating kasunod na makakahuntahan. Kumuha muna ulit tayo ng balita. Pastor arestado matapos umanong manghalay ng tatlong menor de edad. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol Rowan Cueto. Rowan.
2: Pedan, arestado ang 51 anyos na pastor na itinuturong number 2 most wanted person sa Marikina City dahil sa apat na kaso ng statutory act of lasciviousness laban sa tatlong menor de edad. Dinampot ang suspect sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Marikina Family Court Branch 7 ayon kay Marikina City Police Chief Police Colonel Jerry Texton. 8 taong gulang ang unang biktima na mangyari ang pang-abuso noong 2023. Ang ikalawang biktima na 15 anyos ay apat na beses manong inabuso, isang beses noong 2023 at tatlong beses noong 2024. 9 na taong gulang naman ang ikatlong biktima na inabuso noong 2023. Nangyari umano ang insidente sa loob mismo ng simbahan matapos ang pangangaral. Ngayon lamang taong ito na iulat sa pulisya mga umano'y pang-aabuso dahil umanong sa takot. Ayon kay Texton, posibleng nakatulong ang posisyon ng suspect bilang pastor upang makuha ang tiwala ng mga bata. Marihin namang itinanggi ng suspect ang mga paratang at iginiit na personal na galit lamang umano sa kanya ang dahilan ng kanyang pagkakakulong. Nakakulong na ang suspect sa Marikina City Jail. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Rowan Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Rowan Cueto.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Estrella.
0: Remember your music.
1: Ang oras natin, again ang ating pinag-uusapan. No? Katanungan, ano ang hindi mo malilimutang experience o karanasan? Sabi ni Mimi Trinidad, ang entry ko, most memorable experience ko na hindi ko malilimutan, nung nag-birthday ako ng 60th na invited ang close family na ka-age ko, tapos biglang dumating si Mickey Mouse, as in, ganito na kaligayahan ko. Basta Mickey Mouse, mababa lang. Ah, favorite mo si Mickey Mouse. Kaya ba Mimi ang iyong pangalan? Ang cute naman. Mimi Trinidad. Para si Minnie, ganun. Kaya ba Mimi ang iyong ano? Ginagamit na name. 60th birthday, tapos si Mickey Mouse yung dumating. Ano? Cute yun. O, kasi, di ba? Eh, syempre, kahit anong edad natin, we are child at heart, eh, di ba? Masaya pa rin tayo kapag kayo mga favorite natin ng mga characters or mga cartoons pag nakikita natin. Ano mang edad yan, senior man yan o kung ano man. At saka ngayon, nauuso yung ano eh, nagbe-birthday sa mga fast food. Alam niyo na yun kung anong fast food yun, yung sumasayaw yung ano, yung sumasayaw yung mascot, di ba? Kaya ba, mga trentahin, mga late 20s. So, dati pag kiddie party, mga bata lang din talaga yung mga nagpa-party sa ganyan. Pero ngayon, ako, trentahin, kwarentahin, sinkwentahin, pati senior, di ba? Pwede na. Walang problema yun. Basta kung saan sasaya yung nagbe-birthday, okay na okay yun, di ba? Magiging unforgettable experience talaga yun para sa kanila. 2:25, kausapin natin next caller from Bataan, nasa kabilang linya natin, si Kuya Erickson. Kuya Erickson, good morning.
4: Hello po, Kuya Dan.
1: Hello! Kumusta ka naman, Kuya Erickson? Kumusta naman ikaw?
4: Nandito na ako sa kabilang.
1: Nasaan ka na?
4: Hello po!
1: Wow! Nandun na sila! Alam mo, sasabihin ko pa naman, Kuya Erickson, wag mo akong gugulatin kung sino na naman kasama mo sa linya. Yung pala, kasama mo na ng personal. Yan! Next naman, nakarating! Nakarating! Congratulations! Ate Jen!
4: Ate Jen, pasensya na. So, wala ka sa
1: L. Oh, Ate Jen, tag dito. Ano, happy naman? Happy?
5: Siyempre po.
1: Yeah, talaga. Ilang buwan din kayong ano? LDR. LDR, akala mo talaga eh. No? Akala mo sa ibang basa. Ilang buwan kayong LDR?
4: Wala nang, ano pa eh, Mayo pa eh.
1: June, July, August, September, October. Uy, 5 months ha. First time ninyo, 5 months. Ganun katagal. Medyo nakakamiss talaga yan. Naks naman sila. Happy na silang dalawa. Very good eh. Mabuti naman at ligtas kang nakarating dyan sa Cavite.
5: Madaling araw po siya dumating.
1: Kanina lang? So, ngayon o kahapon?
5: Kahapon,
1: nung RYM kahapon, saka siya dumating. Sinong, ikaw lang mag-isa, Kuya Erickson, kamusta biyahe mo?
4: Okay lang po, nandiyan ako, mag-grab. Mula Bataan. Oh.
1: Talaga? Mula Bataan?
4: Opo.
1: Hanggang Cavite, adi, wow. Pwede pala yun, ganun kalayo, pero at least tama din naman yun. Less hassle naman yun, yung mga TNVS ang sinakyan mo, di ba? Pero wow, talagang nakapag-ipon, may budget. Hindi biro yun, malayo-layo yun, di ba? May toll pa yan, o sagot mo pa yung toll. Pero at least nakarating. At saka buti may nabook kayo, yun ang importante doon. No? Ayos, very good. Alauna ka umalis doon, ano oras ka dumating dyan?
4: Alas 4.
1: Ah, pwede na, 4 hours, no? Bataan to Cavite, wow. Talaga naman. So, anong plano ngayon nandyan ka na? Yung ano pa rin, tutuloy mo, di ba? Mag-aaral ka ulit, iti-train ka dyan, di ba?
5: Pero ano pa rin po yun, kaya dyan, kumbaga, ganun, takas pa rin.
1: Ano?
5: Takas.
1: Ay, takas pa rin. takas pa rin. Eh, sa asawa.
5: Yung pag-alit niya. Takas yun.
1: Eh, sa asawa naman pumunta eh. Takas ba yun pag sa asawa pumunta? basta magkasama kayo, ligtas kayong dalawa dyan, di ba? So, ayusin na lang kung ano man yung mga siguradong may mag-

0: Parang okay lang naman yun. Parang pwede naman yung ganun. O siya, o dahil dyan, siguradong, feeling ko ito na yung unforgettable experience. O meron ka pa bang, meron pa ba? Ano ba ang hindi mo karanasan hindi mo malilimutan, Kuya Erickson?
1: Sa ngayon, ito lang eh, dahil...
0: fresh na fresh pa, no?
1: Maraming pumigil, tapos pati yung mga gamit na nagagamitin ko, kinuha, tinago.
0: Ala! Talaga, ganong level. Hindi ka talaga pinapaalis. Oh. Pero sa kabila ng yun, talagang push ka pa din. Go, go, go ka pa din.
1: Gumawa talaga ng panam kasi hindi po pwede hindi ako aalis eh.
0: At Ate Jen, ang haba ng hair mo talaga umaabot dito sa Quezon City. Eh. Talagang susuungin ng lahat. Mahaggan ka lamang, Ate Jen. Oo,
2: talagang... Talagang kagabi, talagang kabado rin kami kasi nga, siyempre hindi namin alam kung ano yung mangyari.
0: Correct.
2: Pero, ayun, salamat na lang talaga dahil hindi rin sa pinabayaan sa biyahe. Tapos mabait din na sa kanya at the same time, talagang hindi siya, salamat dito, tumulong talaga sa amin.
0: Oh. Alam mo na imagine ko tuloy para kayong ano, para kang high school ano, para kayong mga minor de edad. Na, mga minor de edad na tumatakas para sa kanilang pagmamahalan. Ang pinagkaiba mag-asawa, 'di ba? Oh, 'yun lang pinagkaiba kay mag-asawa naman. Pero basta alagaan 'yong isa't isa para patunayan ninyo na tama ang desisyong paninindigan ninyo, okay? Para akong pastor dito, ah, parang para akong nangangaral sa inyong mag-asawa. O, ano ng plano? Mag-aaral ka dyan. Diba? Yun ang ano, mag-work.
1: Tuturuan daw ako dito. Para makatulong din.
0: Yan. Yun naman eh, diba? Kaya ako ang tatanungin, diba? Pupunta sa asawa unang-una. Tapos eh, gusto kong maghanap buhay para sa sarili at para sa partner niya. Bakit naman natin pipigilan, diba? Ano naman eh, again, di naman pababayaan, no? Andiyan naman ang isa't isa para ingat. Basta mag-iingat lang kayo lagi, yun lang naman yun. Okay?
2: Yes,
0: ikaw, Ate Jen, anong karanasang di mo malilimutan?
2: Hindi, ako si Kuya Dan, ito lang kasi mga pangyayari na nangyari sa amin talaga.
0: Uh-oh.
2: Yan yung talagang hindi madaling malimutan dahil, ako kasi talaga, lalo na ngayon, na yun, umayos siya. Tinatanggap ko yung, ako yung medyo tumatanggap ng galit ng pamilya niya. Kasi ganun talaga eh.
0: Oo, na-absorb mo ngayon, syempre. Talagang ginaji ngayon sila. Oo, talagang ano yan.
2: Ginaji talaga, kami na nga. Binabasa sa amin, ginaji. Tinawag pa akong makapalamuha eh, di saya.
0: Yun lang, oo. Ay, nako. Talagang parte yan ng desisyong paninindigan ninyo. Kaya talagang magiging unforgettable talaga sa inyo to, Kuya Erickson, Ate Jen. Basta panindigan ninyo at prove them wrong. Di ba? Yun naman yun. Yun naman yung ano yan. Sana maging maayos ang kalalabasan ng lahat. At kayong dalawa, no? Bilang mag-asawa, no? Sana mas lalong tumibay ang pagsasama ninyo. Okay? Mag-asawa naman kayo eh, di ba? Ano mong... I-confirm ko lang ulit kasi baka mamaya baka naman sabihin hindi mo alam Kuya Dan.
2: Talaga legal. Hindi ko maintindihan kung bakit parang ganito yung sitwasyon namin, pero hindi naman sana dapat kasi nga legal kami, kasal kami, wala naman kami tinatapakan tao, pero sa paningin talaga ng ang nakakalungkot lang sa paningin ng side niya, hindi
0: Siguro more than ano din, more than para sa isa't isa o para sa inyo, 'di ba? Para din sa sarili ninyo, katulad ni Kuya Erickson, 'di ba? Narinig ko yung kwento mo last time na syempre gusto mo rin matuto kung paano ang buhay kapag wala yung umaalalay sa iyo na nakagisnan mo mula dati pa. No? So, more on self ano din talaga 'to, no? Fulfillment din para sa inyo na kaya ninyo sa kabila ng sitwasyon ninyo, kayang kumita, kayang bumuhay, 'di ba? Why not naman? So, go! Bahala na kayo dyan. Malalaki na kayo, ha? Matatanda na kayo. Basta yung mga tama ang gagawin, okay? 233. Maraming salamat. Bumati kayo. Go ahead.
1: Ako, pinabati ko si Ate Jen. Ate Jen, masasala dahil wala ka na sa air, kaya din na kita na-connect eh.

0: Si Ate Jen na bigla-bigla lumalabas.
1: Si Ate Jen na Pitolo. So, yes, siyempre yung aking mga kasama dito. Si Michelle na nakatulog sa amin. Si Dayan. Si Rodrigo. Ganun din kay Ate Mena, kay Nika. Ganun din kay Ate Tess. Si aking kababayan, si Nanay Nelly. Kasi lahat na si Brother Bong at si Ate Rose. At ganoon din naman yung mga sa kaibigan sa mga kasamahan ko sa King of King and Queen at saka sa Love of Christ Ministry. At siyempre yung aking may bahay na kasama ko ngayon. Si Ethel. Si Ethel at saka si lahat ng mga nakikinig sa solos na ito. At right. Sa yung sumagot sa akin, lahat ng mga sumagot sa akin, lahat ang tumatawag ako dito sa Kuya Dan. Kuya Dan at saka yung kanyang may bahay.
0: Salamat, salamat kay Eric.
1: Kuya Dan.
0: Ano ang song request? Ilagay natin.
1: Yung ikaw, aming team song.
0: Yung Constantino.
1: Yung Constantino.
0: Sige, sa pagpatak ng bawat luha ay ikaw. Sige, salamat kay Erickson. Mag-iingat kayo dyan, ha? At good luck. Good luck sa inyong panibagong journey ng magkasama. Okay. Thank you. Bye-bye. Si Kuya Erickson ng Bataan. Tama naman ako di ba? Kasi hindi ko talaga maiisip, no? Nagigets ko rin naman siguro yung side ng family, talagang concern, di ba? And syempre, hindi ko alam kung ano ba bang iba pa nilang mga issue, kasi usually naman ganyan, di ba? Pagka in-laws, no, hindi naman maiiwasan, meron din naman talaga mga issue. But labas doon kasi hindi naman yun yung pinag-uusapan, no. Ang aking lang naman sinusuportahan ay yung kung saan ba pupunta si Kuya Erickson, sa asawa naman niya. Diba? Yun naman yun eh. Hindi naman kung saan. At saka ano ba yung gusto niyang mangyari? Gusto niyang kumita din para sa sarili niya. Kumita para sa asawa, para sa buhay na bubuuhin nila. So, andun lang ako, no? Yung mga iba pa nilang mga issue, syempre hindi ko na alam yun. At hindi na natin makokomentan yun. Ako, andun lang ako sa ano ba yung gustong mangyari nitong lalaki para sa kanyang may bahay. Diba? 2:36 ang oras. Babasahin ko pang iba sa mga comments ninyo sa pagbabalik yan ng Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Kontrobersya, ugo-ugo, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
3: Tatamaan po tayo ng presyo.
4: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
3: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
4: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
3: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
4: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
5: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
4: Tony Velasquez sa Issue Spotted.
5: Issue Spotted.
4: Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio.
2: Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol sa East 30.

0: ng bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Remember your music.

0: makatulog? Halika na! Huntahan muna kasama si Kuya Dan!
1: Chris Walker with the song How Do You Heal a Broken Heart? Sa oras po natin, 2:53 ng umaga. Pinag-uusapan natin ang inyong mga karanasan na hindi nyo malilimutan. Sabi ni Sir Noel ang balita, masayang araw ng sweldo ng maraming manggagawa. Kuya Dan, pag ganito palang may edad na, mahirap pumili kung alin sa mga karanasan mo ang mahirap o hindi mo makalimutan. Kaya sinulat ko na lang sa kapirasong papel at ang mga alaala inilagay sa isang container at doon bumunot ako ng isa. Wow! Amazing! Eh, maganda yun ah. Pero sa mga ano yan, sa mga mahiling mag-journal, no, bagay na bagay sa inyo yan. At ang nabunot ko, ang ambag ko sa huntahan ngayon. May nag-rent ng van namin dati at dahil hindi ako marunong mag-drive, naghanap ako ng driver. Nakakuha naman ako pero ang nakuha ko pala ay doon pa lang nakahawak ng elf. Oh, yung elf truck, ano, medyo malaki-laki yun. Nasa pagitan ako ng elf at FX habang nagbibilin sa driver ng elf at nang parang hindi niya ako naiintindihan, lumipat ako sa gilid ng elf sa may driver seat. Nang in-start niya ang elf at nabangga niya yung FX at pumasok ang plate number ng elf sa apakan ng likuran ng FX, buti na lang wala na ako doon. Muntik ka maipit! Sa isip ko, kung hindi ako nakaalis doon, malamang durog ang binti ko at kung minalas-malas, wala na ako ngayon. Paano ko na mababati ang mga nag-birthday? Amazing. Na si Dr. Florence Loyola sa 11 at Jennifer Concepcion, 14th dahil nasa US. Dahil sa isang hindi magandang balita ang natanggap kong muli na isang kaibigan na naman ang nawala noong 13th. Ang song request for Anna, Gone Too Soon by Michael Jackson. Maraming salamat, Kuya Dan. Magandang ano yun, style yun para pagka meron kang mga most unforgettable. Kasi yung mga most unforgettable moments natin, nakakalimutan din naman talaga natin katagalan ng panahon. So ang ginawa ni Sir Noel, sinusulat niya, tapos nilalagay sa garapon, parang ano, no? Parang wish, di ba? Tapos pagka may gusto siyang maalala, bubunot siya. No? Parang masaya yung ganun. Hindi ko naisip yung ganun. Okay, ito muna, bago natin kausapin ang ating final caller ngayong umagang ito. Sa oras na 2:56, kumuha muna tayo ulit ng balita. Construction worker arestado dahil sa insidenteng akyat bahay sa Quezon City. Narito ang balitang kumpirmado sigurado. Hatid ni Radyo Patrol Harvey Sabado. Harvey.
2: Arestado ang isang 24-anyos construction worker na kinilalang si Alias Pick kaugnay ng umano'y insidente ng akyat bahay sa Verbana 1 Compound, Barangay Greater Purview, Quezon City. Naaresto ang suspect sa follow-up operation ng pulisya matapos ang impormasyon ng isang testigo na umano'y nakitang nagmamadaling lumabas ng bahay ng biktima ang suspect. Ayon sa pulisya, nadiskubre ng biktima ang pagnanakaw nang makauwi ito at makitang sinira ang kandado ng main door ng kanyang bahay at nawawala ang ilan nitong personal na gamit. Agad naman itong inireport sa pulisya. Na-recover mula sa suspect ang isang tablet, coin purse at mga identification card. Gayunman, hindi pa nababawi ang isang cellphone na nagkakahalaga ng 12,000 piso. Batay sa police records, dati nang naharap ang suspect sa kasong illegal gambling noong May 2024. Inaasahan namang haharap siya sa reklamong robbery sa Quezon City Prosecutor's Office. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Harvey Sabado, TZMF.
1: Maraming salamat, Harvey Sabado.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa TZMF, Radyo Patrol sa Estrella.
4: Remember your music.
1: Sa oras na 2:57, kausapin natin ang ating next caller from Pampanga. Nasa kabilang linya si Ate Tess. Ate Tess, good morning!
5: Hello. Hi, Kuya Dan! Good morning!
1: Hello! Good morning! How are you, Ate Tess?
5: Medyo okay na. Congrats! Swerte ngayon at saka congrats. Ang galing-galing mo sa mga KD mo.
1: Teka, maraming thank you. Pero bakit medyo okay na, anong nangyari, Ate Tess?
5: Kasi nung ano, October 3, iniwan na kami ng balahe ko.
1: Ah, oo, correct. Oo, naalala ko yan.
5: Diba nagpa-message ako noon?
1: Tama, tama, oo.
5: Nabasa mo pa nga.
1: Correct, correct.
5: At saka yung isa kong talagang BFF, eh, bigla rin naglaho na hindi ko alam kung anong nangyari. Ayun.
1: Kaya medyo, hindi kagandahan.
5: Kuya Dan.
1: Correct, correct.
5: Hindi Kuya Eddie. Kuya Dan.
1: Naging ako na mas... Napakasakit! Kuya Dan!
5: Kuya Dan!
1: Bago na pala, no? Oh, pero tama naman. At least kahit papano ngayon, eh, nakakangiti-ngiti ka na, Ate Tess, no? Siyempre, pag mga
5: kanina
1: ganyan...
5: Kanina nga, umiyak nga, napayak nga ako kay Paolo. Eh. Thank you, Paolo. Ah. Siya ang dahilan kung ba't ako nakapasok. Kasi nag-try out lang ako kanina tumawag. Actually, nasa second caller na. Pero... Sabi nga ni Pao, siguro talagang para sa iyo.
1: Wow.
5: Islap na yun.
1: Akala ko kung anong ginawa sa iyo ni Paolo, pinapaiyak ka, papagalitan ko sana si Paolo, di kukurutin ko sana yung singit.
5: Thank you,
1: eh. Pao. Ah, okay, pinakala ko, pinaiyak si Ate Tess.
5: Napaiyak lang ako kasi sabi nga yan, tagal ko na daw, ano, sa talagang para sa akin daw talaga itong
1: ayan
5: slot na to. Eh, sabi ko kasi nagluksa kami.
1: Ang slot na para lamang sa iyo.
5: Meron pa rin talagang pagluluksa.
1: Kung may...
5: Kasi very close sa akin yung ano na yan, eh, yung balae ko. Mula nung nakilala ko siya, hindi naman niya ako in-underestimate ko yan, Dan, sa totoo lang.
1: Maganda ang relasyon ninyo, kumbaga. Okay kayo magbalae. Eh, tama, di ba? Kaya talagang mahirap din talaga.
5: Lalo na yung ano, lalo na yung BFF ko na biglang naglahong parang bula.
1: Ano naman siya, naglahong ano, like, nawala lang, di mo na nakausap, gano'n?
5: Oo, hindi ko nga alam kung kinuhan na, huwag naman sana.
1: Huwag naman sana, oo nga, pero correct, kumbaga walang ano, walang update. E, tingnan natin, hintay-hintay tayo, Ate Tess. O dahil dyan, parang medyo, oo nga, medyo mga hindi mo malilimutan din yan. Pero ano pa yung mga karanasan na for you, di mo talaga malilimutan?
5: Eto, Kuya Dan, summarize ko na lang kasi puro sadly, no?
1: Oo nga, mm.
5: Para hindi na lang ako umiyak. Ganito. Yung nung tuloy. Ano, 11 years old ako, dinala ako ng lola ko sa faith healer. Tinatakan ako ng dinikdik na sining labuyo sa mata. Kaya totally damaged ang aking mga mata na may pag-asa pa sana makakita dahil pwede pa akong maoperahan. Ang pangalawa na trahedya sa buhay ko, totoo po ito, hindi po ako gumagawa ng kwento. Sandali lang. Medyo gusto ko umiyak.
1: Inhale, exhale.
5: Sorry.
1: Sige lang. Take your
5: ano?
1: Time. Okay lang, pag masyadong
5: ako,
1: mabigat, ha?
5: Inalay ako ng dalawang bayaw ko sa pinsan.
1: No, medyo
5: ay,
1: sensitive.
5: Ay, dad na 13 years old.
1: Oo, sensitive ito yung topic na ito, Ate Tess.
5: Hindi ko makakalimutan sa tanang buhay ko, Kuya Dan. Yun.
1: Oh, okay.
5: Salamat
1: lang.
5: Salamat na itawid ko. Hindi ako, although, nainginig yung boses ko.
1: O kasi hindi basta-basta itong topic na tatit. Okay lang sa akin kung hanggang doon na lang ang iyong i-share, no? Huwag mo nang i-detalye kasi mahirap pag masakit balikan ng mga ganyang karanasan. At syempre kami ano sa iyo, nakikipakiramdam kami sa iyo, Ate Tess.
5: Pero sabi nga ni Paul, siguro talagang para sa iyo yung slot na yun. Actually, nag-try out lang talaga ako. Kuya Dani, nag-try out lang talaga ako. Late na nga ako tumawag.
1: Well, kung ito ang kahit papano, magpapagaan ng loob mo, no, Ate Tess, siguro nga, baka nga para doon. But then again, kung... okay lang sa iyo, okay lang sa amin kung masyado mabigat sa iyo, no. It's na ano, hindi mo na kailangan.
5: Umalis ako sa Santa Maria, Bulacan. Sa Santa Maria, Bulacan nangyari 'yon. Pero hindi ko sinabi sa mga pinsan ko. Hindi. Hindi ko na sinabi. Until now, wala silang alam.
1: Pamilya mo ngayon.
5: Kahit ang pamilya ko walang alam, eh. Kasi sa totoo lang, nakaranas din ako ng ganon sa tatay ko at sa kapatid ko, pero hindi naman natuloy. Hindi natuloy.
1: Okay.
5: Hindi ko alam bakit ganun, Kuya Dan.
1: Mabigat.
5: Pero sabi mo nga, hihiramin ko yung linya mo na kahit na mga mapapait yung pinagdaanan ko, may maganda pang mangyayari.
1: Yan.
5: Parang pang mangyayari maganda sa buhay ko.
1: Tama. I-claim it, Ate Tess, no? Kasi, again, araw-araw naman, laging ibang experience ang ating nakukuha. Kaya kahit na, though again, hindi madaling ano kalimutan yan. Ang naiintindihan ko, isa yung malaking bagay at malaking kumbaga kadiliman sa nakaraan mo. But then again, kung yung aking sinasabi lagi dito ang mga katulong para kahit papano gumaan pa ang mga susunod na araw sa buhay mo, eh, magaan sa loob ko na gamitin mo yun, Ate Tess, at paniwalaan mo sa araw-araw. Okay?
5: Salamat, Kuya Dan.
1: Alright. Sige. Maraming salamat din, Ate Tess. At inhale, exhale muna. Inhale. Exhale. Salamat, Ate Tess. O, eh, ano ka na? Mag-hope na tayo sa mga susunod na tawag mo. Eh, mas magaan na mga bagay-bagay para sa iyo. Okay? Ate Tess? Are you there? Hell, ay, wala. Tinatawagan na pala ulit na wala na. Oh, yeah. Mabigat at pasintabi po, no? It's a nakaka-trigger, no? But then again, sa mga susunod na tatawag, no, kung sobrang mabigat para sa inyo, no, okay lang, wala namang problema sa akin kung hindi niyo na isawalat ang mga bagay-bagay, kasi lahat naman tayo ay may mga pinoprotektahan sa ating sarili mismo. Okay, but I hope for the better para kay Ate Tessa, no, dahil gamitin niya yon, yung aking laging sinasabi. Kayong lahat, actually, no? Sa ating lahat, kung magiging paraan yon para gumanda at gumaan-gaan ng ating pang mga susunod na araw, gamitin natin. Marami pang magandang mangyayari. Alas natin, 3:05, magbabalik po ang Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabanday. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 3:05.

0: makatulog? Halika na! Huntahan muna kasama si Kuya Dan!
1: Oras 3:20 ng umaga, sabi ni Vanya, Kuya Dan, ang karanasang di ko malilimutan ay nung sumakay ako ng airplane mag-isa. Usually kasi iba ang nag-aasikaso kapag may kasama ako. Nakakakaba na nakaka-excite. Medyo nakaka-stress lalo pag international travel na may layover. Yun lang and happy Thursday sa inyo. May sinod na naman siyang pusa. Anong pangalan nito? Ang cute-cute naman nito. Ang tama ng pisnye. Si Captain ang pangalan po niya na ginawang scratching pole ang binti ko. Aray ko. Aray mo. Cute naman yan ni Captain. Mukhang mabait. Mabait nga ba yan si Captain? Si Ate Vanya na nasa Canada na nagtatrabaho sa shelter kaya maraming picture ng mga hayop na kanyang binabantayan doon. Eh, pero nakakakaba nga ang mga international flight, di ba? Lalo pag first time mo, di ba? Na-try ko din 'yan yung solo, no? Iba din ang pressure pagka solo kang international travel. Full feeling, no? Lalo na pagka nakalampas ka na, pero pagka ikaw lang mag-isa, nakakakaba. Basa naman tayo sa mga comments niyo dito sa ating Facebook page. Sabi ni Pretty Lola, sweet lady, ang karanasan kong di malilimutan ay ang pagpanhik panaog ko sa stage upang magsabit ng medalya sa aking anak sa Fairview Elementary School. Nuts! Ingat po lagi, Kuya Dan. Ay, nakaka-proud yun sa mga magulang. Yung nagsasabit ng medalya. Simon Wright, sabi niya, karanasan ko, ang pinakaunang konsyerto na napuntahan ko, ito ay para sa isang Amerikanong rock band known as Tesla. And it took place at the Starlight Amphitheater at Frontier City on a Saturday evening, July 2014. Ang aking ina, ang aking nooy, amaina si Joe at ako ay nagkaroon ng napakasayang oras doon at yun ay isang bagay na hindi ko malilimutan. Concert experience, no? Yan din ang isa sa mga very unforgettable moments din pagka, lalo na pagka idol na idol mo yung magko-concert, di ba? Kasi iba din yung feeling din talaga pagka live eh. Pagka nandun ka mismo tapos nararamdaman mo yung presensya ng artist, di ba? May ibang dulot yung live performance sa totoo lang. Kaya pagka kung kayo ay may mga idol tapos halimbawa mga singer, banda, ganyan, mga rap artist o kung ano man, pagka nagkaroon kayo ng chance na makapanood ng kanilang mga live performance, puntahan ninyo. Kasi mas ma-appreciate. It's dalawa lang yan. Either ma-appreciate mo sila lalo o hindi mo na sila ma-appreciate. Totoo naman, di ba? Pagka sa live performance, doon mo makikita kung talagang magaling talaga itong nagpe-perform na to eh. So pagka pinuntahan ninyo, tingnan nyo kung magaling talaga. Tapos tuloy-tuloy ninyo pag-idol. Pagka hindi, di hanap. Sabi ni Bacas Maria Matudan, Kuya Dan, ang hindi ko malilimutan ay yung naglalaro kami ng mga kaibigan ko ng shato. Ako ang sasalo ng kahoy at sabay tatakbo. At nakaapak ako ng bubog. Naku po! Ang laki ng... Naku po! Kaya hindi na ako kailanman naglaro ng shato. Feeling ko kahit anong laro naman ho yun, kung nakaapak kayo ng bubog, talagang titigilan ninyo. Kahit jackstone yan eh. Oo, feeling ko hindi yung shato yung problema. Ang problema yung bubog. Ba't kasi naman... Ba't naman kasi may bubog naman dun kung saan naman naglalaro naman ng shato? Sakit naman nun. Sabi ni Feli G. Asis, ako ang karanasan ko noong nakaraang gera ng Gulf War. Wow! Noong 1990, umalis kami ng asawa ko para mamili ng bigla na lang kaming pahintuin ng mga Iraqi at hinanapan kami ng papel o passport. Nako, nakipagsigawan ako sa mga sundalo. Medyo marunong ako magsalita ng Arabo. Sabi ko, bakit mo kami hinahanapan ng papel? Eh ngayon lang ako lalabas para mamili. Takot ang asawa ko kasi baka daw kami barilin. Ay nako, duwag pala sila. Sabi, ang tapang ni Ma'am Feli. At alam mo, nakita ko doon ang mga airplane pagdaan naghuhulog. Parang ibong... Ang daming mga words na hindi ko masabi. Sa taas, ang ganda. Minumura ako na asawa ko kasi takot na takot siya. Ang tapang ni Miss Faye. Mas matapang pa kayo sa asawa ninyo. Ayan talaga yung mga nakaabot ng mga gera, no, ng mga kaguluhan. Yan talagang mga papasok talaga yan sa mga pangyayaring hindi mo malilimutan. Hindi mo talaga basta-basta malilimutan yan. Mary Mi Canada Havina, sabi niya, Kuya Dan, ang karanasang di ko malilimutan, super dami, pero hindi ko naiisa-isahin. Nagpapasalamat talaga ako kay Lord na nasa Pinas na ako bago magkagulo na naman sa Middle East. Tama. Sara Bautista, ano nuevo, Kuya Dan, nung inalagaan ko ang tatay ko noong may sakit siya at ako ay nasa edad na 20 pa lang. Kahit ayoko siyang maligo, pinapaliguan ko siya at yun ay hindi ko makakalimutan habang nabubuhay ako. At ako ngayon ay senior na at until now never niya akong dinalaw at kung totoong dumadalaw ang mga namayapa na, patugtugin mo naman yung through the years. At through the years yata tayo kanina. Ang pagkawala ng panganay ko na 48 years old, sabi ni Miss Maria Dulce Orate, athletic at walang sakit, bigla na lang bumagsak at hindi na na-revive. Nakakalungkot naman. Hanggang sa huli ng buhay ko, hindi ko yun malilimutan. Marilyn De Leon, blessed morning Kuya Dan at sa lahat ng katulad kong nakikinig sa RYM. Presi B. Abapo, sabi niya, my very first time in cooking gulay with ampalaya. Kasi hindi ko talaga tinanggalan ang buto. Sabi niya, mapait pag hindi mo tinanggalan ang buto. Sabi niya, Kuya Dan, pa-request naman po ng hawak mo ang beat. Teka lang naman, wala tayong hawak mo ang beat. Hawak mo ang beat, mabaysag galaw. Parang hindi na masyado uso yung hawak mo ang beat, ano, nawala na din kaga. Hindi ko na siya masyado naririnig. Sabi ni Sara Bautista, ano na yun. Kuya Dan, padagdag sa message ko, naalala ko noong nakaraang araw, narinig ko ang kumanta ka ng Let It Be. Ako, kumanta ng Let It Be? Ang ganda pala ng boses mo, alam ko ikaw yon kasi iba ang tunog ng urig. Nakaka-inlove ang boses mo, tama ba ako? Kumanta ba ako ng Let It Be? Nagkaroon ako ng identity crisis. Kumanta ba ako? Ay, teka, hindi. Yun yata yung pinlay natin sa ano, Kumusta Dear? Parang ibang version lang po yun, pero hindi po yata akong kumanta nun. So far, ha, hindi ko alam kung... Parang wala naman ako naaalalang ni-record ko na kanta ng Let It Be. Baka yung ano lang ho, yung ibang version lang. When I found myself in times of trouble, but a Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Parang hindi po ako, di ba? Okay, 3:28 na sa ating pagbabalik mga headlines ngayong umaga ng October 15 ang ating alamin. Kaya dyan lamang po kayo at magbabalik pa rin ang Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa

0: Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Oras sa buong Pilipinas, 3:30 na po ng umaga.
0: Basta ingat, DZMM!
1: Narito ang mga balita nga abangan sa Radyo Patrol Balita alas 4 ngayong Huwebes, October 15, 2026. Rollback sa presyo ng langis posible sa susunod na linggo. Mahigit 11,000 pulis ipakakalat sa Todos Los Santos. Halaga ng pinsala ng El Nino sa agrikultura sumampa sa halos 7 bilyong piso. Aktivistang tsuper na si Elmer Cordero o Tatay Elmer, nihatid na sa kanyang huling hantungan. Ilang Senator Judge umaasang maririnig pa rin ang panig ng depensa sa mga inatras na articles of impeachment. Mayorya ng mga Pilipino pabor na humarap sa impeachment trial si Vice President Sara Duterte. Balita sa lalawigan, labanderang hindi nagpautang, hinahasa na pinatay pa sa Negros Occidental. Sa showbiz, Kim Chu nagpasalamat na napabilang sa Metro Manila Film Festival ang pelikulang A Perfect Marriage. At sa sports, USD Growling Tigers at UP Fighting Maroons panalo sa UAAP Season 89 Men's Basketball. Abangan ng mga detalye mamayang alas 4 ng umaga kasama sina Radyo Patrol Robert Mano at Radyo Patrol Steve Raz. Ako ay inyong kapamilya, Dan Capuchon.
0: Basta ingat, DZMM!
2: Remember your

0: awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Kiss and Say Goodbye ng Manhattans and Gone Too Soon ni Michael Jackson ang ating napakinggan. 3:39 po ng umaga ang oras natin. Batiin ko lang ng belated happy birthday. Nakikinig ngayon si Kuya Aba, manufaktor sa Ireland na ngayon ay nasa Liverpool. Hayahay, nasa hotel, nakikinig daw sabi ng nanay ko. Good morning, Kuya Aba. Tito Aba, dapat ako, ba't ako nakikikuya? Si Sir Manufaktor na nasa Ireland. Makapunta nga dyan sa Ireland sa Makalawa. Maganda ho ba dyan sa Liverpool? Parang gusto ko din tuloy dyan, ha? 3:40, maraming salamat po sa lahat ng mga nagpadala na kanilang mga kakasagutan, mga tumawag sa atin, mga nag-comment, nag-DM. Thank you so much. Si Tita Nona Damian ay sa ibang ano yata. Tita Nona, sa ibang ano kayata, napakomment ha. Sa ibang topic yan. Sabi ni Sir Nestor, pahabol, karanasan ko nung high school na tinamaan ako ng eraser kasi yung katabi ko maingay, hindi nakikinig. Ano, ikaw yung natamaan pero yung katabi mo yung hindi nakikinig? Bad trip yung ganun ha. Parang kahit ako, hindi ko malilimutan yun pagka ganun ha. Maraming thank you po ha. Hoy, hanggang Sabado morning pa tayo magkakakwentuhan. Kaya sasamahan ko kayo 12 to 4 air day, okay? Sabi niya, Kuya Dan, ano yan? Ay, ngayon na ba last ni Carlo? Oh, ngayon na pa, as in today, akala ko bukas pa. Ah, sa GY, Oy, last day na pala ni Carlo ngayon dahil dyan, dancing, mamaya. Oy, Carlo, nasa si Carlo? Ba't nawala na dito? Oy, thank you sa ating ano dito, kasama dito na si Carlo. Oh, wala ba kayong ano dyan, yung... Wala pala, no? Bye-bye, ganun. Dahil, sabi ni Tin, dahil last day na ni Carlo, yug-yugan. O hindi, mag-thank you tayo kay Carlo. Salamat pa rin, Carlo, sa lahat. O, sa lahat ng mga napindot mo dito, maraming salamat, Carlo. Ano daw?
2: Thank you!
1: Yun ang inahanap ko. Ito talaga si Pao, hindi pinipindot agad. Sabi ko, may something tayo din. Again. Isa pa. Ang gusto nating sabihin para kay Carlo ay...
2: Thank you!
1: Maraming salamat, Carlo, at good luck sa iyong sabi nga ay new endeavor. Isa pa daw, bakit hindi na record? Isa pa, sige. Ang gusto nating sabihin kay Carlo ay
2: happy birthday.
1: hindi happy birthday, hindi naman birthday ni Carlo. Isa pa. Ang gusto natin, ito talaga ang gusto nating sabihin kay Carlo. Ang gusto nating sabihin kay Carlo ay wala. Carlo, nasan ka ba? Pinaglalaroan ka ng mga kasama mo dito. Dinadali ka nito ni Pao eh. Then nung last time, nasa kaf pala. Sayang naman, di niya naririnig. Baka kala niya, hindi man lang natin siya binati dito sa RYM. Kayo talaga. Dapat, priorities kasi nagugutom na eh. Diba? Aalis na tapos magugutom pa. Hindi naman pwede yung ganun. Diba? Nung nagsabi si Carlo last time, parang nagiging emotional siya. Parang nandun yung oo, nandun. Yan, parang ganyan ka-emotional si Carlo na. Diyan ha? Carlo, kanina ka pa namin pinagbababay dito, hindi mo naririnig. Kung ano-ano nang pinagpipindot ni ano. Kung ano-ano nang pinagpipindot ni... Ay, pumasok siya! Ay, hindi. Sabi ko kanina pa kami dito nagbibigay ng tribute sa'yo. Kasi nga, ito, ang gusto namin daw sabihin sa'yo ay...
2: Good morning
1: at saka
2: happy birthday.
1: At saka
2: thank you.
1: Yon, thank you. Maraming salamat kay at saka. Meron pa daw eh.
3: Mali.
1: Oh, hindi na mali. Ayun talaga, last na nga ni Carlo eh. Umuupo na siya. Ayun na. Umuupo na, parang may gusto sabihin on air si Carlo. Lagot kayo. Basta maraming salamat, Carlo. Thank you. Good luck sa iyong future endeavors. At dahil paalis ka na, kami, syempre kami dito eh. Ang problema kasi ako, sanay na ako na may umaalis sa RYM. Dati nung una nalulungkot pa ako, pero ngayon natatanggap ko na. At dahil paalis na si Carlo, simulan natin yan sa ating awitin. Wala, para masaya naman ang exit, di ba? Oh, here's the song, Dancing Queen, dedicated para kay Carlo. O, gising na, bango na. Alis na si Carlo. Yug-yuga na!

October 15, 2026, araw po ng Thursday. Good morning! Maraming thank you sa pagsama kay Kuya Dan muna kanina alas 12 hanggang ngayon. Ang oras, 5 minuto na lamang po at alas 4 na ng umaga. Thank you! Susunod na Radyo Patrol sa Estrenda kasama si Robert Mano at Steve Raz. Radyo, mali. Wala na! Thank you! Maraming salamat. Until then, nakasama niyo nag-iisang balba sa radyo, inyong Kuya Dan, remembering you only here on Remember Your Music. Here's Michael Jackson with Rock With You. Happy Thursday. Bye-bye.

0: Class 402.
1: Ito ang umagang balita ang bubusugin ka sa impormasyong kapaki-pakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita Alas 4. Ang nangungunang newscast, ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras-tsada, antemano. Kasama sila Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Mano.

0: Ngayon po ay Webes, October 15, 2026. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita alas 4. Sapat na supply ng tubig sa Metro Manila sa kasagsagan ng Super El Nino Tiniyak. Pinsala ng tagtuyot sa agrikultura sumipa na sa halos 7 bilyong piso.
1: Seguridad sa paggurita ng hundas, pinaghahandaan ng PNP at Coast Guard, sapat na masasakyang bus pa uwi ng probinsya, Tiniyak.
0: Pope Leo XIV, patuloy ang recovery matapos sumalang sa lung surgery. Mga Katoliko inikarda ipagdasal ang kalusugan ng Santo Papa.
1: Mayorya ng mga Pilipino pabor na humarap sa impeachment trial si Vice President Duterte. Defense Lead Counsel ibinagtanggol ng Vice Presidente sa mga batikos.
0: Sa lalawigan, labanderang hindi nagpautang, ginahasa na. Pinatay pa sa Negros Occidental, bangkay ng biktima, isinako.
1: At sa balitang sports, Philippine Tennis Association nagpahayag ng suporta kay Pinay tennis star Alex Ayala.
0: Magandang madaling araw mga kapamilya. Balita na po tayo hanggang alas 5 na madaling araw. Ako po si Radyo Patrol Robert Man.
1: Magandang morning kapamilya. Ako naman po si Radyo Patrol Steve Raz. Good morning!
0: Sa lagay muna po tayo ng panahon. Asahan ng mainit at maaraw na panahon sa Metro Manila ngayong araw. Mababa ang tsansa ng pag-ulan pero posible pa rin ang thunderstorms. Patuloy na binabantayan ng pag-asa ang bagyo na nasa layong mahigit 2,000 kilometro sa dulong Hilagan, Luzon. Wala pa itong direktang epekto sa bansa. Kasalukuyang pa rin nasa transition period ang bansa papasok sa amihan season.
1: Alerto, mga kaserbisyo at kapamilya para sa mga tagapasay na naghahanap ng trabaho. Itutuloy po ngayong araw ng Webes, October 15, ang Barangay Labor Desk Job Fair bilang selebrasyon sa Cooperative Month. Asahan niyo mahigit 2,000 job vacancies mula sa iba't ibang kumpanya. Gaganapin ang job fair mula alas 8 na umaga hanggang alas 3 ng hapon. Ngayong araw, para sa mga interesado, maaari pumunta sa ikatlong palapag ng Pasay City Hall, FB Harrison. Pinapayuhan ng mga aplikante na magdala ng mga resume, ballpen at magsuot ng presentabling damit para sa interview. Asahan din yung on-the-spot hiring para sa mga kwalipikadong aplikante.
0: Construction worker na suspect sa nakawan sa Quezon City arestado. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado at hindi Radyo Patrol Harvey Sabado. Harvey.
2: Good morning Robert at Steve. Arestado ang isang 24-anyos na construction worker na kinilalang si alias Vic na suspect sa nakawan sa Verbana 1 compound, Barangay Greater Fairview, Quezon City. Dinampot ng mga pulis ang suspect matapos ituro ng isang testigo na umunoy nakitang nagmamadaling lumabas ng bahay ng biktima ang suspect. Ayon sa Fairview Police Station, nadiskubre ng biktima ang pagnanakaw nang makauwi ito at makitang sinira ang kandado ng main door ng kanyang bahay at nawawala ang ilan nitong personal na gamit. Na-recover mula sa suspect ang isang tablet, coin purse at mga ID, pero gayunman, hindi pa nababawi ang isang cellphone na nagkakahalaga ng 12,000 piso. Batay sa police records, dati nang naharap ang suspect sa kasong illegal gambling noong May 2024. Sasampahan siya ng reklamong robbery sa Quezon City Prosecutor's Office. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Harvey Sabado, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol. Harvey Sabado.
1: Sa Quezon City pa rin, lalaking nangablot ng gintong hikaw, arestado. Narito balitang kumpirmado, sigurado. Radyo Patrol, Rowan Cueto. Rowan.
3: Steve, arestado ang 32-anyos na lalaki matapos manghablot ng gintong hikaw na nagkakahalaga ng 55,000 pesos sa Barangay Balinga sa Quezon City. Ayon kay Laloma Police Station Commander, Police Lieutenant Jose Luis Aguirre, naglalakad ang biktima nang bigla na lang makaramdam ng pananakit sa tainga matapos habulin ng suspect ang suot niyang hikaw. Tinangkap ang habuli ng biktima ang suspect pero hindi niya ito naabutan dahil sa pangamba na masagasaan ng mga sasakyan sa EDSA. Agad naman niyang inireport ang insidente sa mga pulis na nagpapatrolya sa lugar. Naaresto ang suspect sa Center Island ng EDSA kung saan nabawi ang gintong hikaw. Aminado naman ang suspect sa ginawa niya at sinabing 7 beses na siyang nakulong. Dati na rin siyang nakulong dahil sa mga kasong robbery, holdup, alarm and scandal at snatching. nakulong na ang suspect at naharap sa kasong robbery.
0: Roel, itong suspect na to na naaresto sa Balingasa ay meron pa bang ibang complainant na lumutang?
3: Robert, sa panayam natin kay Police Lieutenant Colonel Aguirre, ay wala pa namang iba nagkakaso patungkol sa kanya. Kasi Robert, sa panayam nga sa kanya, ay matagal na daw itong gawain ng suspect na ito, Robert. At talagang yun na yung kanyang parang pangkabuhayan na ba?
0: Ay nako, hindi yan pwede. Buti ng aresto. Sige, Roel, salamat!
1: Maraming salamat, Radyo Patrol! Roel Cueto!
0: Nawala na lang si Roel. Ayaw mag-extro.
1: Baka nakipag-usap doon sa pulis.
0: Nag-interview pa. Bigla na lang nawala. Samantala, hindi kaya tamaan ang pag-asa ang publiko na maging matalino sa paggamit ng tubig sa harap ng inaasahang epekto ng Super El Nino. Ayon sa pag-asa, normal pa ang water level ng mga binabantayan dam, kabilang ang Angat Dam na pinagkukunan ng mahigit 70% ng supply ng tubig ng Metro Manila at irigasyon sa mga palayan sa Bulacan at Pampanga. Sa huling monitoring ng pag-asa, nasa 208.83 meters ang tubig ng Angat Dam. Tiniyak naman ng mga water concessionaire ng Maynila at Manila Water na may pinagkukunan sila ng iba pang supply ng tubig maliban sa Angat Dam. Kabilang dito ang Laguna Lake at Wawa Antipolo Water System. Tiniyak naman ng MWSS na may sapat na supply ng tubig sa Metro Manila sa kasagsagan ng El Nino. Aminado ang MWSS sa posibleng magkaroon ng water interruption pero kaagad ding anilang babalik ang supply ng tubig at hindi kailangan magpilabalde ng mga residente.
1: Samantala, halos 452,000 na individual o mahigit 121,000 pamilya ang apektado ng El Nino. Kabilang sa mga ito, ang mahigit 200,000 magsasangat mga isda na apektado ng tagtuyot ang kanilang kabuhayan. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni Office of Civil Defense spokesperson Julie Castillo na umaabot na sa 6.8 billion pesos ang pinsala ng El Nino sa sektor ng agrikultura. Ilang lugar na niyang nakaranas ng dry spell at halos matuyot na mga pananim dulot ng kakulangan ng patubig. Umabot na sa 109 na mga bayan at lungsod ang isinailalim sa state of calamity dahil sa epekto ng El Nino.
0: Apat na lokal na pamahala naman sa Quezon Province ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa epekto ng Super El Nino. Sa record ng Office of Civil Defense, kabilang dito mga bayan ng Alabat, Humalig, General Nakar at Ginayangan. Magagamit ng mga LGU ang kanilang quick response fund para maibsan ang epekto ng tagtuyot lalo na sa sektor ng agrikultura.
1: Umabot na sa 108 pamilya apektado ng pagba sa 3 barangay sa Norala, Cotabato dahil sa malakas na pag-ulan kamakailan. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, nasa 50 pamilya ang apektado sa barangay San Miguel, 8 sa Lopez Haina at 50 sa poblasyon. Ididikas sa mga residente sa mga evacuation center habang patuloy na inaalam halaga ng pinsala na mahagi din ng tulong ang pamahalang panlalawigan sa mga apektado.
0: Mahigit 11,000 pulis ang ipakakalat ng Philippine National Police sa paggunita ng All Saints Day at All Souls Day. Ayon kay Police Colonel Amante Daro, Acting PNP Directorate for Operations Executive Officer, palalakasin ang pagbabantay at police visibility sa halos 6,000 sementeryo at columbarium sa bansa. Babantayan din ang mga otoridad ang mga transport hub, bus terminal, major thoroughfares at iba pang matataong lugar. Maglalagay ang PNP ng mga police assistance desk sa mga sementeryo at makakatulong ang mga force multipliers sa pagpapanatili ng katiwasayan sa paggunita ng undas. Samantala, pinaghahandaan ng Philippine Coast Guard ang pagdagsa ng mga pasahero sa mga pantalan sa undas. Sinabi ni PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab sa DZMM na halos 17,000 Coast Guard personnel ang ipakakalat simula October 29 hanggang November 3. Babantayan din ng PCG ang bilang ng mga pasahero sa mga barko para maiwasan ang overloading.
1: Umabot na sa 108 pamilya ang apektado ng pagbaha sa 3 barangay sa pag-ulan kamakailan. Sa ibang balita naman, naghahanda ng provincial buses sa inaasang pagdagsa ng mga pasahero na uuwi na lalawigan para sa paggurita ng undas sa parayam ng DZMM, pinayuhan ng Provincial Bus Operators Association of the Philippines. Executive Director Alex Yage, ang mga pasahero na maagang magpabook ng tiket. Tiniyak din ng PBOAP na sapat ang bilang ng mga babiyayang bus para sakay ang magsisiuwi ang pasahero.
0: Mga kapamilya, 71 days na lang, Pasko na. Nagpaalala ang Department of Trade and Industry at Food and Drug Administration sa mga bumibili ng regalo at palamuti ngayong papalapit na ang Pasko. Hinihimok ang lahat na siguraduhing ligtas at lehitimo ang mga produktong bibilhin sa online o tindahan. Pinapayuhan ng publiko na hanapin ang PS Mark o ICC sticker sa mga produkto at suriin ang license to operate at product registration ng negosyo bago bumili. May online verification portal din ng FDA para matiyak kung rehistrado ang produkto. Samantala, wala namang pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin sa mga grocery at supermarket sa kabila ng pagtaas ng presyo ng petrolyo.
1: Namumurong rollback sa presyo ng gasolina sa susunod na linggo. Base sa dalawang araw na trading sa world market, 2.30 kada litro ang ibinagsak ng presyo ng gasolina. Mahigit piso naman ang rollback sa kerosene habang 20 centavos sa diesel. Paliwanag ng Jet Petroleum, bumaba ang presyo ng gasolina dahil sa nadagdagan ang supply nito sa Asia. Namumura namang mabura ang kakarampot na rollback sa diesel sa mga nalalabing araw ng kalakalan sa world market.
0: Labi ng jeepney driver at transport activist na si Elmer Cordero o Tatay Elmer na nakremate na. Narito po ang balitang kumpirmado sigurado, atid ni Radyo Patrol Jom Garner. Jom.
4: Nakremate na ang labi ng yumaong jeepney driver at transport activist na si Elmer Miralles Cordero o mas kilala bilang Tatay Elmer na mga kapwa niya tsupera. Ayon sa asawa niyang si Nanay Evie Cordero, iuuwi niya sa kanilang probinsya sa Tarlac ang abo ng asawang yumao matapos atakihin sa puso sa kasagsagan ng dalawang araw na transport strike ng grupong Piston. Sa panayam, nagbigay pugay siya sa asawang sinabi niyang naging mabuting kabiyak sa loob ng kanilang 40 taong pagsasama. Kasama naman sa mga nakiramay ang mga kapwa niya tsuper na kinilala ang pakikibaka ni Tatay Elmer para sa kanilang mga karapatan.
5: Hindi natin maiyak ang kanilang sa pagkakit. Talagang basta napalitaan niya na may rally. Kahit yung ibang-ibang sumunod, may rally ng kabataan, may rally ng kababaihan, may rally ng pensa, talagang pumunta siya ng
4: Umanaw si Tatay Elmer sa edad na 78 noong October 7, 9 na araw matapos siyang atakihin sa puso habang nagpaprotesta sa monumento. Kabilang siya sa tinugariang Piston 6 o yung mga inarestong tsuper habang nagpaprotesta dahil sa kawalan ng aksyon ng gobyerno noong kasagsagan ng pandemya noong 2020 dahil sa umano'y paglabag sa quarantine protocols. Makalipas ang 4 na taon, ibinasura ang mga nasabing kaso. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Jom Garner, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol
6: Jom Garner.
7: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
1: Tumaas ang bilang ng mga Pilipinong nagugutom sa ikatlong quarter ng taon. Base sa survey ng Social Weather Station o SWS noong Setyembre, 22.6% ng mga Pilipino ang nakaranas ng gutom o isang beses na hindi nakakain sa nakalipas na 3 buwan. Mas mataas po ito sa 20.3% ng mga Pilipino na nagutom noong second quarter ng taon. Pinakamataas ang bilang ng mga nagutom sa Metro Manila, kasunod ang Mindanao.
0: Oras natin, 4:17. Tuloy pa rin po mga balita. Ininspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon ang sidewalk expansion at rehabilitation works sa EDSA, Pasay City. Ayon sa Kalihim, layunin ng proyekto na magbigay ng mas ligtas, maluwag at accessible na daanan para sa mga commuters, pedestrian at persons with disabilities. Samantala, sinusuri pa ng DPWH ang panukalang 2027 national budget na inaprobahan ng House of Representatives kasunod ng mga aligasyon ng pork barrel allocations sa mga local infrastructure projects. Igrit ni Dizon na hindi papayag ang ahensya sa pagpapatupad ng anumang proyektong kulang sa kinakailangan dokumento at approval, kabilang ang program of work, mga pag-aproba ng LGU at Development Council, master plan at geotagged photos.
1: Alas 4:19 na po na madaling araw, binalaan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang publiko, partikular ang mga content creator na iwasang gawing katatawanan ng mga PWD. Panood ba ito, partner, yung video na to?
0: Ay nako.
1: Naglabas ng pahayag ng DSWD matapos batikusin ang mga host ng Machong Chismisan Podcast kung saan ginawa umanong katatawanan ang anak ni Chris Aquino na si Josh na may autism. Sinabi ni DSWD spokesperson na Assistant Secretary Iron Dumlao na hindi dapat ginagawang biro o katatawanan ang kalagayan ng mga taong may mental health condition at psychosocial crisis. Posible anyang managot sa batas sa ilalim ng Magna Carta for Persons with Disabilities ang mga mamamahiya o manoloko sa mga PWD sa online o harap ng publiko. Tinanggal na sa online ang October 5 episode ng Machong Chismisan at nagpaliwanag ang dalawa sa mga host ito na sina Tito P at Makoy Pare. Nagsorry si Makoy Pare sa mga nasaktan sa kanilang episode at wala umano silang intensyong manakit ng damdamin ng ibang tao.
0: Talaga ba?
1: Eh, nakapanakit na nga kayo eh. Nangako pa sila na i-review ang mga susunod na episode ng kanilang podcast. Umamin din sa pagkakamali si Tito P na gustong personal mag-sorry sa mga nasaktan sa kanilang podcast. Wala pang komento ang ina ni Josh na si Chris Aquino.
0: Ang hirap yan, ang hirap, partner, kapag wala talagang yung isang grupo or agency na nagre-regulate.
1: Rules and regulations.
0: Diba? O kagaya sa atin, sa mga media,
1: meron.
0: Tayo may sarili nga tayo, may sarili tayo, may kapisanan ng mga broadcaster na Pilipinas tayo. Ang internal company, ang companies natin, may mga internal rules din, policies pagdating sa mga ganyan.
1: Correct.
0: Dapat very sensitive tayo sa mga ganyan. Kaya hindi porket nakakatawa, tama. Hindi porket tawa kayo ng tawa, wala kayong pakialam doon sa emotion ng mga taong pinagtatawanan ninyo. Hindi po yun tama. Ano? Tapos pagdating sa dulo, sorry na lang.
1: Gusto
0: di pwede. Kung ako kay Chris, kakasuhan ko yung
1: mga yan. Yun ang sabi din niya. No? Yun din kasuhan sabi yan. Ni Tito Boy. Eh. Kasi mga best friend sila, di ba? Kasuhan daw.
0: Kasuhan yan. Oh. Sampulan yan. Hindi pwedeng kaya sila ganyan kasi nakakaligtas sila. After maglabas ng public statement, after okay mag-sorry, tapos na. Di ba? Hindi pwedeng samantalang sa media kapag ganyan na nangyari.
1: Ay, Diyos ko.
0: Kaliwat
1: ka ng libel, cyber libel.
0: Kaya worse, mawalan ka ng trabaho kung ganyan ang ginawa mo dahil mali talaga. Sampulan nyo po. Hindi po yan tama na huwag nyo tanggapin hanggang sorry lang. Sa aming pagbabalik, kung ano yung 500 billion pesos na ginasto sa ilang buwang impeachment trial, itinanggi ng Senado.
1: At U.S. President Donald Trump dadalo sa CN Summit sa Nobyembre. Yan at yung mga balita sa pagbabalik ng
0: Radyo Patrol Balita alas 4. Kape!
7: Naglilingkod sa Pilipino sa man sa mundo. DZMM Radyo Patrol 630. Steve Rez, Robert Manosa. Radyo Patrol Balita alas 4. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Minuto-minutong nakatutok, sinusunod ang bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maihatid sa bawat Pilipino. Patuloy na magbabalita at maglilingkod ang inyong mga DZMM Radio Patrol. Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. DZMM, Macho Patrol sa Express.

0: Radio Patrol, balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bicornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol.
1: Hoy, ang oras po natin, 4:24 na po ng madaling araw. Balikan po natin ang mga headlines sa Radyo Patrol Balita alas 4. Sapat na supply ng tubig sa Metro Manila sa kasagsagan ng Super El Nino, tiniyak. Pinsala ng tagtuyot sa agrikultura sumipa sa halos 7 bilyong piso.
2: Seguridad sa pagkunita ng undas, pinaghahandaan ng PNP at Coast Guard sapat na masasakyang bus pauwing probinsya, tiniyak.
1: Poblio the 14, patuloy ang recovery matapos sumalang sa lung surgery. Mga Katoliko, hinikayat na ipagdasal ang kalusugan ng Santo Papa.
2: At mayorya ng mga Pilipino, pabor na humarap sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Defense Lead Counsel ipinagtanggol ng Vice Presidente sa mga batikos.
1: Sa oras po na 4:25, alamin po natin ang magiging lagay ng panahon sa maghapon.
0: Ulat, panahon.
1: Makakausap po natin mula sa PAGASA si Binibining Lian Loreto. Good morning, ma'am.
3: Good morning, Sir Steve and Sir Robert at sa lahat ng ating mga tigas-baybay. May dalawang weather systems tayo na kakaapekto sa ating bansa ngayon. Una itong intertropical convergence zone na maaaring magdala ng mga makulimlim na panahon, kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dito sa Visayas, Mindanao, Bicol Region, Quezon at Palawan. Malakas naman po yung bugso nitong northeasterly wind flow na nakakaapekto sa northern and central Luzon. Particular po dito sa Ilocos Region, Cordilleras, Cagayan Valley at Central Luzon. Asahan naman po yung maliwalas na panahon, although possible yung mga isolated na mga mahihinang pag-ulan. For the rest of Luzon, maging dito sa Metro Manila, asahan din po natin yung mainit at malinsangan panahon sa umaga. Ngunit pagsapit po ng hapon hanggang gabi ay possible yung mga localized thunderstorms. Sa ngayon, may binabantayan din tayo na bagyo na nasa labas ng FAR, mayigit 2,000 kilometers away from extreme northern Luzon, ngunit hindi naman po ito makakaapekto sa ating bansa at hindi din papasok na ating area of responsibility. Yan naman po ang latest mula dito sa PAGASA, Lian Loreto. Magandang umaga.
1: Magandang umaga at maraming salamat, Binibining Lian Loreto.
0: Ulat Kalusugan. Ulat Kalusugan.
2: Sa ating Ulat Kalusugan, maaaring maging healthy alternative sa kape-kape-kape. Yung green tea na may lemon dahil sa mas mababa ang caffeine nito. Lumabas sa isang pag-aaral na mas pabilis na nilalabas ng tiyan ang pagkain matapos uminom ng lemon juice na hinaluan ng tubig habang kumakain ng tinapay kumpara sa pag-inom lamang ng tubig. Gayon man, kulang pa ang ebidensya para mapatunayan na pamabuti ng green tea na may lemon ang digestion o nakakaalis ng bloating at constipation. May antioxidants din ang green tea at lemon habang nakakatulong naman ang sapat na pag-inom ng tubig sa mas maayos na pagdumi. Pero pabala ng mga eksperto, maaaring magpalala ng acid reflux ang inumin sa ilang tao at makasira sa tooth enamel dahil sa acid ng lemon. Kung may iniinom na gamot, kumonsulta muna sa doktor dahil posible magkaroon ng interaction. At yung ating ulat kalusugan on a Thursday morning,

0: tulak ng Cebu, timbog sa bypass ng PDEA at PNP sa Bulacan. Nagbabalik si Radyo Patrol Harvey Sabado. Harvey!
1: Good morning, Robert at Steve. Timbog ang isang 28-anyos na umani drug pusher sa bypass ng PNP at PDEA sa Barangay Tabang, Giginto, Bulacan. Ayon sa pulisa, nahuli ang suspect matapos bentahan ng isang sachet ng hinihinalang shabu ang isang pulis na nagpanggap na buyer. Nasamsam din sa suspect ang 10 sachet ng hinihinalang shabu na may kabuuang timbang na 2 gramo at nagkakahalaga ng 13,600 pesos, kalibre 38 baril at mga bala. Isa sa ilalim sa laboratory examination ng mga nakumpiskang droga, habang sa ilalim naman sa ballistic examination ang baril at mga bala. Nakaharap ang suspect sa mga kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 at Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Harvey Sabado, CZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Harvey Sabado.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
3: Sa Rizal naman, arestado 22 anyos na babae sa bypass operation sa Cainta. Ayon sa pulisya, nahuli ang suspect matapos umanong magbenta ng shabu sa pulis na poser buyer. Nasamsam sa operasyon ang mahigit 200 gramo ng shabu na nagkakahalaga

0: para matanggal ang bukol sa kanyang baga. Ayon sa Vatican, matiwasay na nagpapahinga si Pope Leo sa kanyang kwarto sa Gemelli Hospital base sa update ng Holy See Press Office. Sumailalim ang Santo Papa sa post-operation, blood test at x-ray at magandaan nila ang naging resulta nito. Sumasailalim na rin sa respiratory therapy si Pope Leo at naglalakad-lakad sa kanyang kwarto. Inaabangan ng publiko magiging resulta ng pagsusuri para alamin kung kumalat ang cancer. Kanselado ang lahat ng public audience ng Santo Papa hanggang October 20 at inaasahang mananatili sa ospital si Pope Leo sa loob ng isang linggo. Pinangunahan ng bagong Dean of College of Cardinals na si dating Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle ang misa kahapon sa St. Peter's Square. Humalili si Cardinal Tagle kay Pope Leo na nagpapagaling sa pagamutan.
1: Pumapila naman ang Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP sa mga Katoliko na ipagdasal ang mabilis na paggaling ni Pope Leo XIV. Sabi ni CBCP Executive Secretary Father Jerome Siciliano sa mga Katoliko na hilingin sa poong may kapal ang mabilis at tuloy-tuloy na pagbuti ng kalusugan ng Santo Papa. Ibinapaubayan ng mga Agustinyong pare sa Panginoong Hesus, mahal na Bereng Maria at San Jose ang mabilis na pagbuti ng kalusugan ni Pope Leo XIV. Dating Prior General ng mga Agustinians, priest ang dating kardinal o ang dating si Cardinal Robert Provost na ilang beses na rin nakabisita sa Pilipinas, naka-confine at patuloy ang recovery ng Santo Papa sa kanyang kwarto sa ospital sa Rome.
0: Get well soon, Pope! Magpa-pray natin yan. Pamantala, oras natin, 4:31. Ito, totoo na to. Ito na talaga.
2: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
0: Mayorya ng mga Pilipino ang pabor na humarap si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Base sa resulta ng survey ng Pulse Asia noong Setyembre, 51% ang nagsabi na dapat tumestigo ang Vice Presidente sa paglilitis, 34% ang kontra, 14% ang undecided at 1% ang hindi sumagot. Mahigit 70% ng mga Pilipino ang nakaalam sa aligasyon. Umano'y hindi may paliwanag na yaman ng vice-presidente. Lumabas din sa survey na nakararaming Pilipino ang interesado sa impeachment trial ng vice-presidente.
1: Umaasa naman ang ilang senator judge na makakapagpresenta pa rin ang defense team sa una at ikaapat na article of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kabilang ang Article 1 o umano'y manumalyang paggastos ni VP Sara ng confidential funds at Article 4 o sinasabing pagbubanta ng vice-presidente sa buhay ng first couple at dating House Speaker Martin Romualdez sa mga iniatras ng House Prosecution Team kasamang Article 3 o umano'y pananuhol sa ilang opisyal ng Department of Education o DepEd. Para kay Senator Judge Joel Villanueva, dapat ding hayaang marinig ang panig ng vice-presidente para maging patas ang paglilitis. Aminado rin si Villanueva na off o hindi gaano maganda ang dating para sa kanya na bigla ang pag-atras ng prosekusyon sa tatlong impeachment articles. Nangihinayang din si Senator Judge JVRS ito sa mga araw na inilaan na sa iniatras na impeachment articles na maaari sana magamit na lang sa pagdinig sa panukalang 7.2 trillion pesos na 2027 national budget. Magbabalik ang impeachment trial sa November 9 kung kailan magsisimula na ang presentasyon ng defense team.
0: Tapos si Senator Bongo, nakausap din namin dyan. Ang sabi naman niya, kung pinasuntok, sumuntok na sa kanan, eh pagbigyan mo sumuntok yung kaliwa.
1: Ay, hindi pinagbigyan.
0: Hindi pa natin sure. Abangan pa natin
1: November
0: kung
1: 9,
0: ipipresent,
1: November.
0: Kung papayagan pa sila mag-present, kung pipilitin ng defense na mag-present pa rin doon sa mga na-drop na,
1: pwede ba yun,
0: na article.
1: Diba? Halimbawa sa November 9, mag-present sila ng mga yung defense, di ba? Isali nila yung sa presentation.
0: Titingnan natin articles. Kung hindi ko kontra yung ilang senator judge, kung hindi ko kontra lalo tingit ang prosecution. Kasi ano ba pinag-uusapan natin dito, hindi naman na yan di-desisyonan.
1: E
0: di masayang yung oras dito.
1: Haba nga.
0: Kaya nga, tinanggal na yung rule on sub judice doon sa mga draft articles of impeachment para pag-usapan na ninyo. Pero doon sa isang article, hindi pa rin pwede dahil may kaso ang vice president sa korte at meron silang gag order. Ipinagtanggol ni Vice President Sara Duterte ang lead counsel ng kanyang defense team na si Attorney Sheila Season matapos tawagin bully ng private lawyer na si Attorney Lorna Kapunan. Sabi ni Attorney Kapunan, walang ginawa kundi bulihin kami yung prosecution. Pero Pero may iba ako mga nakausap din ng mga senator.
1: Ano
0: judge.
1: Sabi?
0: Hindi rin maganda ang panlasa nila sa paraan ng pagsasalita nitong si Attorney Sheila Season. Hinihintay ko na lang na baka isang araw mapuno itong mga senator judge na to. Hindi natin alam po pwede. Kasi tuwing magsasalita,

0: kita, parang pinagagalitan niya yung mga senator dyan. Eh.
1: Ang taas niya, partner. Ang taas na lang niya.
0: Eh. Walang paggalang. Eh. Sinabi ng Vice Presidente na ginagawa ni Sison ang kanyang trabaho at marami na anyang isinakripisyo ang kanyang mga abogado para ipagtanggol siya sa mga aligasyon laban sa kanya. Gayon ni VP Duterte na hindi ginagamit ang umano'y pananagutan para sa isang political theater na anyang isang political persecution. Matatanda ang tinawag ni Kapunan na bully si Sison at umano'y kawalan ng respeto sa senator judges at house prosecutors sa akusasyong persecution o panggigipit kay VP Duterte sa impeachment trial. Ito'y matapos pabalag si Sison sa desisyon ng house prosecutors na iatras ang tatlo sa apat na articles of impeachment laban sa kanilang kliyente.
1: Article 2 o manoy hindi may paliwanag na yaman ni Vice President Sir Duterte, sapat na batayan para siya ipapanagot ayon sa ilang membro ng House Prosecution Team. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, Radyo Patrol, Pamela Vasquez, Pam.
2: Iginiit ni House Prosecutor Joel Chuba na sapat ang Article 2 o ang umano'y hindi maipaliwanag na yaman ni VP Sara para siya ay mapanagot. Sa press conference, binigyan din ni Chuba na hindi naman kailangan sa lahat ng articles of impeachment dapat ma-convict ang pangalawang pangulo. Dagdag pa ng mambabatas, nagpasyang prosekusyon na pagtuunan na lang ang naturang artikulo matapos ipresenta ng forensic financial expert na si Attorney Alexander Cabrera kung saan nasa higit 817 million pesos umano ang unexplained wealth ng mag-asawang Duterte Carpio mula 2022 hanggang 2025.
3: Nakita po namin na ito pong huli na aming ipresenta yung unexplained wealth, ito po yung mas mauunawaan ng ating mga kababayan. At nakita rin namin na kung ito po ay hahayaan namin na ipresenta pa lahat, eh mas lalo lamang tatagal.
2: Paliwanag pa ni Chua, kung mayroon talagang ebidensya ang kampo ng bise, dapat na ipakita na ito sa Commission on Audit para hindi na naglabas ang komisyon ng Notice of Disallowance sa confidential funds na ginamit noong December 2022. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Pamela Vasquez.
4: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella.
0: Binatikos ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang mayorya ng mga senador sa umano'y pananahimik na mga ito matapos iatras ng mga taga-usig ang tatlo sa apat na articles of impeachment. At kay Attorney Paulo Panelo, spokesperson ni VP Duterte, hindi nagalit ang senator judges sa anyay pagwawaldas ng pera ng prosecution panel na mas malaki pa umano kumpara sa confidential funds na sinasabing nilustay ng kanyang boss. Inakusahan ni Panelo ang mga senator judges na deciditong i-convict si VP Duterte at hindi ito patakbuhin sa 2028 presidential elections. Dagdag pa ni Panelo, 25 million pesos ang operating cost ng Senado kada araw kaya't umabot sa 500 million pesos ang ginastos ng impeachment court sa pagtalakay ng prosecutor sa mga inilaglag na articles of impeachment. Binuweltahan naman ng Senado o ng mga senador si Panelo sa naging pahayag nito. Sinabi ni Senator Judge Panfilo Lacson na misleading ang pahayag ni Panelo na aabot sa 500 milyong piso ang ginastos ng impeachment court sa pagdinig sa dalawang articles of impeachment. Misleading nga niya ito, lalo 27 milyon pesos lang ang inilaang budget sa General Appropriations Act para sa impeachment trial. Dagdag pa ni Lacson, ang sinasabing 25 billion pesos na sinasabi ni Panelo ay gastos ng Senado sa legislative function nito. Sabi nga ni Senator Lacson, dapat i-retract nitong si Panelo yung kanyang sinabi dahil
1: galing yan?
0: Hindi makatotohanan. Diba? Hindi rin nila alam kung saan niya nakuha yung numero na yan.
1: Misleading partner eh.
0: Oo, at ang actually, ang Senate President, ang sinabi ng Senate President, ang ginagastos nasa 300,000 per day, hindi sa impeachment.
1: Sa Senate,
0: as a correct, sa operasyon ng buong Senado,
1: upa,
0: kasama ang impeachment, kasama ang legislative body. Ang kasama dyan, sahod ng mga senador, sahod staff, ng mga staff, yung mga gamit, yung pagkain, yung mga kuryente, supplies, kuryente, diba, internet, lahat na po yan. So hindi po totoo yung sinasabi ni Attorney Paulo Panelo na baka pumikit lang.
1: Siyempre, partner, kung ako yung nakabaso na kapakinig dyan kayo mula kay Attorney Panelo, magagalit din ako, di ba? Kasi 500 billion ka mo. Oh, talagang perang taong bayan
0: diba? Yan. Sabi niya nga, mas malaki pa doon sa inahabol ng confidential funds. Pero hindi po yun totoo. Mismong Senate leadership na po ang nagsabi. And then sa Senado pa rin, ang Senator Loren Legarda, baka nagtatanong din sila, upon verification kahapon sa Senate Secretary, ay nag-extend ulit ng medical leave noong Monday and Tuesday. Ngayon ay wala siyang extension dahil technically, naka-break na ang session. November 9 na babalik. Kaya lang, may mga committee hearings sa desisyon na rin ng mga subcommittee hearings para sa budget. Pero, hindi na siya considered kasi as working day sa mga senator yan. Naka-break sila na. Last session nila, di ba, nung naaralan mo, nung kinat nila yung impeachment, nag-session sila, nag-adjourn sila noon. So, November 9 ang balik.
1: Pwede siya bumalik ng November 9 din?
0: Pwede naman bumalik siya ng November 9. Yung pa rin, medical pa rin yung rason. At yung pa rin yung idinahilan niya sa kanyang pagliban base sa sulat niya sa Senado.
1: Sana paunahin niya na umuwi yung kanyang anak kasi may warrant of arrest.
0: Eh, yung daw ang nag-aalaga. Eh, pero may warrant ang anak. Diba? Hindi pa rin na-aresto. Wala pa rin sinabi.
1: Wala pang piyansa.
0: Wala pang piyansa. Tapos sa Senado pa rin, hindi pa rin nawawala mga awayan. Inaabangan din natin doon. Ang sinasabi, may iba pang lilipat sa majority.
1: Abangan din.
0: Oho, abangan pa natin yan kung sino yan. O doon, Wayang Lacson and Cayetano. Tuloy pa rin. Tatlong issue yan eh. Tatlong issue pa rin yan eh. Reclamation, tapos Ghost Project, tapos mga pineking titulo mano. Pero kung nagkaroon ng mga ganon, imbesigahan natin, pakasuhan natin. Hanapin yung direct link, di ba? Kung may direct link doon sa sinasabi kay Senator Cayetano, mananagot. Pero kung wala, or kung ano man yung makita ng ombudsman, it's up to the ombudsman to decide. Actually, nagpa-follow up din ng ibang mga media doon, hindi pa, wala pang ibinibigay na pahayag ang ombudsman kung conclusive na yung nakita ni Senator Panfilo Lacson.
1: Pero ang malinaw, andun na sa ombudsman lahat?
0: Nandun na sa ombudsman, hayaan ng ombudsman ipakita yung resulta ng
1: mga
0: dokumento nakalap. Meron pa isa partner ang sinasabi doon sa nangyaring bakbakan sa Senado sa opisina. Literal na bakbakan, binakbak yung mga tiles, binakbak. Mukhang may mga ibang government agencies na nagpunta doon na to check na mukhang may mali doon sa nangyari. Abangan din natin yung resulta ng investigation dyan. At kung totoo nga ba na gastos lahat ng Senator Jinggoy Estrada yung pinanggawa doon, kaya justifiable na tanggalin.
1: Hindi mo lang yung tiles?
0: Oo, pero versus doon naman sa opisina ng Senate President na tinurn over na ni Tito Sen, ang ganda. Walang tinanggal, walang kahit mga ilaw na kaiwan.
1: Wood yung ano.
0: Ayan, yung totoo.
1: Daanan.
0: Kaso yung lilipatan ni Tito Sen, bakbakan
1: na ako. Sa ibang balita naman, idinulog ng NBI sa DOJ o Department of Justice ang posibleng pagsampa ng mga reklamo kriminal laban sa 15 opisyal na tauhan ng DPWH, Davao City District Engineering Office at Genesis 88 Construction Company. Ito'y may kaugnayan sa Monoy na mistong irregularidad sa apat na flood control projects sa Davao City, particular po yan sa distrito ni Davao City Congressman Paulo Duterte ng Genesis 88 kabilang isang joint venture sa kumpanyang Agong Builders o Builders na nagkakahalaga ng 364.2 million pesos. Inirekomenda ng NBI ang evaluation at preliminary investigation sa posibleng pagkasampa ng mga reklamong graft at falsification ng public documents. Sinabi ni NBI spokesperson Palmer Malyari na nabisto sa isinagawa nilang investigasyon ang pandudoktor sa ilang dokumento para makakubra ng bayad sa gobyerno. Samantala, hinamon ni Congressman Duterte ang NBI na maglabas ng mga ebidensya at patunayang may anomalya sa flood control project sa Davao City. Meron na. Nagbabalang kongresista sa ane, trial by publicity.
0: Ipinagtanggol ng Malacanang ang National Bureau of Investigation sa alegasyong harassment ni Vice President Zara Duterte. Umalma ang kampo ng Vice Presidente sa investigasyon ng NBI sa Umanoy. Mga properties ni VP Duterte at kapatid nitong si Congressman Paulo Duterte. Sinabi ni Palace Press Officer Communications Undersecretary Claire Castro na maglabas na lang ng mga ebidensya si VP Duterte para pabulaanan ang mga aligasyon laban sa kanya. Nag-ugat ang investigasyon ng NBI sa aligasyon ng dating pulis na si Rodolfo Gracioso Jr. na nagdala siya ng mali-maletang pera sa magkapatid na sila Congressman Duterte at VP Duterte, gayon din sa ama nilang si dating Pangulong Duterte.
1: Pinalaga ng Department of National Defense o DND ang paglalarawan ni Vice President Sara Duterte sa Pilipinas bilang troublemaker o nagsisimula ng gulo sa Tibog Silangang Asya. Nanindigang si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na hindi tamang ilarawan ang mga sundalong Pilipino bilang troublemaker na nagsasakripisyo para ipaglaban ang karapatan ng Pilipinas. Pinunari ni Teodoro ang track record ng China bilang development partner kung saan sangkot umano ito sa mga substandard na bakal, illegal na pagbimina at illegal na operasyon ng POGO. Nauna nang iginit ni Pangulong Marcos na iniimbestigan ng Defense Department ang sinasabing remittance ng China sa kumpanyang Cali 88 Foods Corporation na iniuugnay sa Mr. de VP Sara na si Attorney Manasseh Scarpio. Naungkat ang sinasabing remittance ng ibinunyag sa impeachment trial na Anti-Money Laundering Council Executive Director Ronel Beneventura na tumanggap ng mahigit 319 million pesos ang Cali 88 galing China.
0: Nakatakdang bumisita sa Pilipinas sa United States President Donald Trump sa Nobyembre para sa 49th ASEAN Summit sa Maynila. Kinumpirma ng White House ang pagdalo ni Trump sa inaasaha makikipagpulong sa mga lider ng mga bansa sa Tibog Silangang Asya. Samantala, hindi pa tinutukoy na Balacanang kung lalagdaan ang nasabing o sa nasabing pagbisita ang PAC-Silica Framework na layong palakasin ang posisyon ng Pilipinas sa semiconductor industry. Kabilang din sa mga dadalo si Indian Prime Minister Narendra Modi, magaganap ang ASEAN Summit kasabay ng APEC Economic Leaders Meeting sa Shenzhen, China. 2017, huling bumisita sa Pilipinas si Trump sa panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nauna nang nagdeklara ang palasyo ng tatlong araw na walang pasok sa Metro Manila bilang bahagi ng seguridad at paghahanda sa ASEAN Summit.
1: Alas 4:47 na po ng madaling araw, sinita ng COA o Commission on Audit ang 11.8 million pesos na cash advances para sa biyahe sa ibang bansa ng mga opisyal ng Sandigang Bayan. Kabilang sa mga pinuntahan ang United States, Australia, United Arab Emirates, Singapore at Qatar. Ayon sa COA, umabot sa mahigit 2 milyong piso ang cash advance para sa apat na associate justice na pumunta sa Hungary na nag-aral ng Artificial Intelligence o AI. Kabilang dito ang mga letter of invitation, quotation ng pamasahe mula sa tatlong travel agency at mga flight itinerary. Lumabas din sa liquidation reports para sa 7 milyong piso cash advances ay walang kalakip na ulat tungkol sa mga naging biyahe. Samantala, tatalima naman ang Sandigang Bayan sa mga rekomendasyon ng COA.
0: Kuha muna tayo ng report mula kay Radyo Patrol Marlene Padienos. Marlene!
5: Hindi nagparalisa ang operasyon ng Police Clearance Section ng Quezon City Hall. Ito ang iginiit ng QCPD kasunod ng viral video ng mahabang pila ng mga aplikante na kukuha sana ng police clearance pero hindi umano na asikaso dahil abala umano ang mga polis sa isang birthday celebration. Matatanda ang batay sa caption uploader ng video, hindi umano na assist ng mga kawani ng naturang section ang makukuha ng police clearance bandang alas 11:40 hanggang alas 12:10 ng tanghali. Pero ayon kay QCPD spokesperson Police Major Jennifer Ganaban, lumabas sa kanilang initial na investigasyon na may mga police clearance na naproseso sa mga oras na iyon. Gayunpaman, ay magasagawa pa rin ang malalimang investigasyon ng pulisya ukol dito kung saan susuriin din ang lahat ng computer logs ng mga sangkot. Sa ngayon, wala pa natatanggap na tugon ng QCPD mula sa uploader ng video pero patuloy itong hinihimok na maghain ng formal complaint at makapagbigay ng dagdag na ebidensya na makatutulong sa investigasyon para na rin mabigyan ng kalinawan ang pangyayari at mapanagot ang mga pulis na mapatunayang nagkaroon ng kapabayaan. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat Radyo Patrol Marlene Padiernos.
4: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istretta.
1: Sa Nueva Ecija naman, patay ang 57-anyos na lalaking nurse matapos sakalin at saksakin nang 5 beses sa loob ng kanyang bahay sa Barangay Mabini Homesite sa Cabanatuan City. Nadiskubre umano ng kanyang kasambayang bangkay matapos itong puntahan sa silid ang biktima. Nawawala rin umano ang alahas ng biktima at ang huling nakitang kasama nito ay ang kanyang kaibigang lalaki. Patuloy ang imbestigasyon ng pulisya sa krimen.
0: Pastor na wanted sa pang-aabuso sa ilang menor de edad sa Marikina, arestado. At detalye mula kay Radyo Patrol, Roen Cueto. Roen.
6: Arestado ang 51 anyos na pastor na wanted sa apat na kaso ng statutory acts of lasciviousness laban sa tatlong menor de edad sa Marikina. Dinampot ang suspect sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Marikina Family Court Branch 7. Ayon kay Marikina City Police Chief Police Colonel Jenny Texton, 8 taong gulang ang unang biktima nang mangyari ang pang-aabuso noong 2023. Ang ikalawang biktima na 15 anyos ay 4 na beses umanong inabuso, isang beses noong 2023 at 3 beses noong 2024. 9 na taong gulang naman ang ikatlong biktima na inabuso noong 2023. Nangyari umano ang insidente sa loob mismo ng simbahan matapos ang pangangaral. Ngayon lamang taong ito naiulat sa pulisya ang mga umano'y pang-aabuso dahil umano sa takot. Ayon kay Texton, posibleng nakatulong ang posisyon ng suspect bilang pastor upang makuha ang tiwala ng mga bata. Mariin namang itinanggi ng suspect ang mga paratang at diliit na personal na galit lamang umano sa kanya ang dahilan ng kanyang pagkakakulong. Nakakulong na ang suspect sa Marikina City Police Custodial Facility. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Roen Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Roen Cueto.
4: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Estrella.
0: Punta naman tayo na Lawag City, ginang na pinagsasasaksak ang ng sariling anak sugatan. Narito balitang kumpirmado, sigurado mula sa Lawag City, atid ni April Rafales. April!
7: Sugatan ang isang 37 anyos na ina matapos umanong saksakin ng kanyang 14 anyos na anak na lalaki sa kanilang bahay sa Lawag City, Ilocos Norte, mag-aalauna ng hapon nitong Miyerkules. Batay sa imbestigasyon ng pulisya, pinapayuhan ng ina ang anak na mas pagtuunan ang pag-aaral at bawasan ang pagsama sa mga kaibigan nang mainis at sumigaw umano ang binatilyo. Umakyat ang anak sa ikalawang palapag ng bahay at sinundan ng ina. Habang kinakausap, bumunot umano ng maliit na kutsilyo ang binatilyo at sinaksak siya sa tiyan. Nang tangkain ang ina na pigilan ng anak, sinaksak umano siyang muli. Nakahingi ng tulong ang biktima at isinugod sa ospital. Nagtamo ang biktima ng 2 saksak sa tiyan at isa sa ilalim ng kaliwang dibdib. Nasa stable na kondisyon na siya, ngunit nananatiling naka-confined sa ospital. Dinala naman ang menor de edad sa Lawag City Police Station sa koordinasyon ng City Social Welfare and Development Office. Narecover din ng pulisya ang kutsilyong pinaniniwala ang ginamit sa insidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa DZMM. April Rafales.
0: Thank you, April!
1: Sa Negros Occidental, ginahasa na pinatay pa ang 33 anyos na labandera sa Barangay Dos Hermanas sa Talisay City. Arestado 2 trabahador ng isang farm na umamin sa ginawang krimen. Hinampas ng 2x2, tinali ng mga sospek ang biktima bago ginahasa dahil hindi umano sila pinautang. Ayon sa pulisya, unang itinurong persons of interest sa mga sospek na nagsumbong sa pulisya kaugnay ng masangsang na amoy sa lugar. Narecover ang bangkay ng biktima na nakasako pa sa sapa.
0: Sa mga kapamilya at mga kaserbisyo, alamin na po natin ang sitwasyon ng MRT 3 sa North Avenue sa Quezon City. Mula kay Radyo Patrol, Harvey Sabado. Harvey!
8: Good morning, Robert at Steve. Sa ngayon, hindi pa dagsa o crowded ang mga pasahero dito sa MRT North Avenue Station. Hindi rin mahaba ang pila sa mga ticketing booth, kaya maayos pa yung daloy ng mga commuter, no? Wala rin pong libreng sakay na ipinatutupad ngayong araw para sa mga kapamilya natin. Samantala, Robert at Steve, maluwag din yung mga terminal ng EDSA Busway at hindi pa gaanong marami yung mga pasahero, partikular dyan sa mga stasyon ng Roosevelt, North EDSA at North Avenue na nadaanan ng Radyo Patrol. Pagdating naman sa lagay ng panahon, malamig yung hanging nararanasan natin dito sa North Avenue at wala rin tayong namomonitor na pag-ulan o pag-ambon sa lugar. Sa ngayon, Robert at Steve, bagaman maayos pa yung sitwasyon sa mga nabanggit na istasyon na terminal, pero inaasahan na sa mga susunod na oras ay dadami na po yung mga pasahero. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Harvey Sabado, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Harvey Sabado.
1: Sinibak sa serbisyo ng National Police Commission ang policewoman na may-ari ng baril na ginamit sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City noong Hunyo. Base sa desisyon ng Napulcom and Bank, tinanggal sa pagkapulis si Staff Sergeant Arla Ray pasensya dahil sa mga reklamong grave misconduct at kandang unbecoming of a police officer. Lumabas kasi sa imbestigasyon ng NAPOLCOM na naka-duty si Pasensya noong June 22 pero sinadya nitong iniwang ang service firearm na 9mm pistol dahil anil sa kababayaan ng dating pulis kaya nakuha ng 14 anyos na pamangkin ng baril na ginamit sa pamamaril sa paaralan kasama ang 15 anyos na kasabwat. Mararanda ang tatlo ang namatay at 20 ang sugatan sa pamamaril ng dalawang minor de edad sa nasabing paaralan.
9: Mga balita sa labas ng bansa.
1: Sa labas ng bansa, 13 ang nalunod ng lumubog ang isang bangka sa Bahar, India. Karamihan sa mga namatay ay mga bata habang 6 ang nakaligtas. Patungo sana sa isang pagitipo ng mga biktima ng mangyaring insidente. Iniimbestigang pangsanhi ng paglubog ng bangka. Samantala, 6 na ang patay sa gupit ng Hurricane Simon at Tropical Storm Rachel sa Mexico. Nagdulot ng pagbang ulang dala ng dalawang sama ng panahon. Pagkalunod ng ikinamatay ng mga biktima habang 5 pa ang nawawala.
9: Balita!
0: Ating alamin ng mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika sa umaga, Erica Balmes. Erica, anong latest?
10: Chico, morning, kapamilya! Ito na nga ang latest. Nagpasalamat ang aktres na si Kim Chu na napabilang sa Metro Manila Film Festival ang pelikula nila ni Paolo Abilino na A Perfect Marriage. Sa social media post ni Kim, pinasalamatan niya ang pamunuan ng MMFF at team sa likod ng kanilang pelikula. Itong Lunes nang i-anunsyo ang huling 4 na kalahok sa MMFF kung saan pinakahuli pero pinakainabangan ng Kim Pao fans na i-anunsyo ang A Perfect Marriage. Sa iba pa nating chika, sa umaga, ipinagdiwang ni America's Got Talent champion Jessica Sanchez ang first birthday ng anak na si Eliana May. Sa sweet caption ng kanyang post, ibinahagi ng Filipino-American singer kung paano binago ng anak ang kanyang buhay bilang isang ina. Sa mga naunang panayam, ibinahagi ni Jessica na ang ibig sabihin ng pangalang Eliana ay God has answered, na siyang nararamdaman niya nang dumating ang kanyang baby sa kanyang buhay. Matatanda ang 9-month pregnant si Jessica noong matapos niya ang America's Got Talent journey kung saan hinirang siyang kampiyon. Para sa kumpirmado, siguradong showbiz update, Erica Balmes, DZMM.
0: Thank you, Erica!
9: Sports Balita!
1: Alamin natin ang Sports Balita. Ihati natin Big Man na nagbabalik. Welcome back! Si Santa Man at Snowman ng DZMM, Alfred Dalde. Alfred, magandang morning!
11: Good morning, Robert and Steve. Para sa ating balitang sports, nagpahayag ng suporta ang Philippine Tennis Association o PhilTA kay Pinay Tennis Star Alex Iyala sa harap ng kanyang mga pagkatalo kamakailan. Ayon sa PhilTA, inilagay ni Iyala ang Pilipinas sa mapa ng tennis matapos mapabilang sa top 20 tennis players sa mundo at manalo ng kampiyonato sa WTA Level Championship. Bahagi-an nila ng sports ang manalo-matalo pero determinado si Iyala na mas gumaling sa tennis!
0: At yun!
11: Ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMM.
1: Maraming salamat, Alfred Dalde!
0: At welcome back!
1: Tagal na wala.
0: Paano?
1: Uy, ano oras na? 4:59 na po ng madaling araw. Good morning, good morning. Kay Tita Nona Damian, Tita Lina, Sir Sosimo Gasmin. Maganda, magandang morning po!
12: Sino pa partner?
1: Si Elsie Palil, friend and partner.
12: Ano sabi?
1: Good morning daw.
12: Sino ba anak niya? Ni Ma'am Elsie.
1: Lamig ko nga yan. At syempre partner, batiin ko lang ng happy 72nd birthday. Ha? Isang happy birthday dyan partner. Happy 72nd birthday kay Nanay Lina Ampuan Hugarap ng Ubay Bohol. Mag-ingat po kayo palagi dyan, Nanay. At kay kasama niyo po dyan si Tatay dito. Happy birthday po, happy birthday po.
0: Happy birthday po sa inyo. O, paano? Susunod na, ha?
1: Pasada balita kasama sina Dado Johnson Manaba.
0: At
1: ikaw!
0: Bye!
1: Ako.

Nagliligon sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radyo Patrol 630. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol!

0: Ang oras, alas 5:01 ng madaling araw.
1: Oras hatin sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
2: Pasikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwala ang Radio Patrol Reporters, kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita! Pasada Balita!

0: Magandang! Uy, Huwebes na ho tayo ngayon na October 15, 2026. Muli sabahan nyo kami sa isang oras nating balitaan at kwentuhan hanggang alas 6 ng umaga. Ito po ang Pasada Balita. Ako po si Johnson Manabat.
1: Sa ngalan po ni Christian Desores, ako naman po si Steve Raz.
0: Sa ulo na ating mga mainit na balita ngayon.
2: Sa ulo ng mga nagbabagang balita.
0: Maraming lugar sa bansa patuloy na uulanin ngayong araw. Level ng tubig sa Angat Dam bahagyang tumaas.
1: 100 na lugar isinailalim sa state of calamity dahil sa El Nino, Maynilad at Manila Water. Tiniyak ang kahandaan sa tagtuyot.
0: Bilang ng mga Pilipinong nakaranas ng gutom, nalampasan na ang numero sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic.
1: Mayorya ng mga Pilipino gustong tumistigo si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial.
0: Sa ating Metro Pasada, pastor arestado sa pang-aabuso ng 3 minor de edad sa Marikina City. Maganda-maganda umaga muli Luzon, Visayas at Mindanao, pati na rin sa ating mga kapamilya abroad. Saan mang panig ho kayo ng mundo nanonood, ano man ang inyong ginagawa, maganda umaga, magandang tanghal at magandang gabi. Ako po si Johnson Manabat.
1: Sa ngalan po ni Christian Desores, ako naman po si Steve Raz.
0: Sa detalye ng ating mga balita,
2: TZMM, numero uno sa aksyon!
0: Maganda-maganda umaga sa lagay po muna tayo ng panahon. Patuloy na magdadala ng ulan ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa Visayas at sa Mindanao. Magpapaulan din ang northeasterly winds o ang paunang hangin bago ang malamig na amihan sa Northern Luzon. Dito sa Metro Manila, asahan ng mainit na panahon pero posibleng makaranas ng ulan dahil sa thunderstorms. Sa ngayon, binabantayan ng nabuong bagyo sa malayong silangan ng Mindanao. Wala pang epekto sa bansa ang bagyong inaasang papasok ng Philippine Area of Responsibility sa Martes.
2: Pasada Balita!
0: Alamin panahon. Po natin ang lagay ng panahon mula mismo sa pag-asa mula kay Ma'am Chinelle Dominguez. Ma'am Chinelle, magandang morning!
3: Magandang umaga din po sa inyo, Tito Johnson and Sir Steve. Magandang umaga din sa ating mga taga-subaybay para sa ating weather update. Intertropical Convergence Zone or ITCZ ang inaasahan natin magdadala ng mga pag-ulan dito sa Visayas, Mindanao, Bicol Region, Quezon at Palawan. Asahan naman natin ang bahagya hanggang sa maulap na papawirin na may mga isolated light rains dulot ng northeasterly wind flow dito sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley at Central Luzon. Sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng Luzon, magiging maaliwalas naman ang ating panahon. Pero yun po, asahan din po natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mataas na chance ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Wala naman tayo nakataas na anumang gale warnings sa anumang seaboards ng ating bansa. At yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga.
0: Thank you, Ma'am Chanel!
2: Pasada Balita! Panahon!
1: Umabot na sa 100 na lugar ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa epekto ng El Nino. Karamihan dito ay Cagayan Valley, na sinundan ng Cordillera, Calabarzon, Bicol, Isir Visayas, Sacsayhuaman at Caraga. Sa tala ng NDRRMC, mahigit 451,000 na individual ang apektado ng El Nino na karamihan ay nasa Caraga Region. Nauna nang sinabi ng Department of Science and Technology na makararanas ng drought o 3 buwang mababa sa normal na pag-ulan ng lahat ng probinsya sa bansa sa katapusan ng Marso ng susunod na taon. Sa ngayon, halos 6.8 billion pesos na ang pinsala ng El Nino sa sektor ng agrikultura. Tiniyak naman ng MWSS na hindi magkukulang ang supply ng tubig sa Metro Manila, kaya hindi kinakailangan mag-imbak. Sinasabing worst case scenario na ang makaranas ng water interruption pero agad ding may babalik. Nauna nang tiniyak ng Maynilad at Manila Water ang kahandaan sa inaasahang paglakas ng El Nino.
0: Nananatiling maayos ang level ng tubig sa mga dam sa gitna ng banta ng Super El Nino. Kahapon, tumaas pa sa 208.83 meters ang level ng tubig sa Angat Dam mula sa dating 208.71 meters noong October 13. Nararamdaman na ang strong El Nino at posibleng lumakas pa bago matapos ang taon. Para kay Pag-asa Hydrologist Rosalie Pagulayan, dapat nang simulan ng pagtitipid sa paggamit ng tubig. Nakatakda namang mamahagi ang DSWD ng libreng water water filtration kit sa mga komunidad bilang paghahanda sa paglakas nga ng El Nino. Naon na ipinakita ng kagawaran kung papaanong nililinis ng portable filter ang maruming tubig na maaring magamit sakaling makaranas ng kakulangan sa supply.
1: Alas 5:07, hinikayat ng Department of Energy ang mga Pilipinong maglagay ng solar setup sa bahay bilang pananggapuyan sa epekto ng Super El Nino sa mga susunod na buwan. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na kung kaya ng budget, magpakabit ng solar panels para sa sariling gamit o kaya ikabit sa utility o electric cooperatives para makabenta ng kuryente sa pamamagitan ng net metering. Para sa Philippine Solar and Energy Storage Alliance, maaari magsimula ng maliit o micro solar setup na 1 kilowatt na wala pang 100,000 pesos ang gastos. May pautang din ang ilang ahensya ng pamahalaan tulad ng GSIS, Pag-ibig Fund, para magamit sa solar installation.
0: Wala nga ang budget, paano magkapakabit ng solar?
1: Wala nga talaga eh. So,
0: magkano daw? 100,000?
1: Yun na yung ano, partner ha? Pinaka-mura na yung
0: 100,000. Saka na makukuha ng 100,000 para magpakabit ng solar. Ordinaryong minimum wage earner ka lang.
1: Wala rin. Tipid-tipid ka muna sa kuryente.
0: Tipid-tipid muna ha. Yun ang magagawa ng mga ordinaryong consumer. Sa oras nating 5:08, inalis na ng Energy Regulatory Commission ang capacity limit sa mga power plant. Sa resolusyon, tinanggal ang dating limit na 600 megawatts per generating unit sa Luzon, gayon din ang 150 megawatts sa Visayas at Mindanao para palawigin ang mga planta batay na rin sa demand at kapasidad ng mga grid. Dahil po nitong madagdagan ng investment sa bagong generation capacity, isulong ang kompetisyon sa electricity market at suportahan ang pagbibigay ng mas murang supply ng kuryente sa mga consumer. Ibig sabihin, makatutulong ang reforma na mabawasan ang posibleng kakulangan sa supply at mapababa ang singil sa kuryente.
1: Target ng DPWH na makumpleto bago matapos ang taon ang pagpapalawak ng sidewalk sa EDSA mula Rawls Boulevard sa Pasig City hanggang Guadalupe sa Makati City. Pinalawak sa mahigit 4 na metro ang bangketa sa EDSA Rawls Boulevard mula sa dating 1.5 metro, layo ng proyektong magkaroon ng mas maluwag at ligtas sa daanan para sa mga pasahero at pedestrian.
0: Natapos ng medical leave ni Senador Loren Legarda, ito matapos kumpirmahin ni Senate Secretary Renato Bantug na pinalawig ang medical leave ni Legarda noong October 12-13. Hindi pati ako muling palalawigin ang medical leave ng senador ang nagsimula noong pang August 3. Naon na iginit ng tagapagsalita ni Legarda na si Attorney Tony Lavinia na may sakit ang senadora pero hindi naman idinitalye. Pinaniniwala ang nasa France ang senadora kasamang anak na si Batangas Congressman Leandro Legarda Leviste na mayroon ng warrant of arrest dahil sa kabiguang sumunod ng kumpanyang solar para sa bayan sa obligasyon ng prangkisa noong 2019.
1: Pinuri ng Commission on Audit at ang Office of the President sa wastong paggamit ng Social Civic Projects Fund. Sa audit report, ibinigay ng opisina ni Pangulong Marcos ang mahigit 4 bilyong pisong pondo sa 33 healthcare facilities para pagandahin ang pasilidad at serbisyo. Kabilang sa nakatanggap ng pondo ang ilang ospital na pinatatakbo ng lokal na pamahalaan, University of the Philippines at Department of Health, gayon din sa National Centers for Specialized Healthcare. Sinasabi ginamit ang pondo sa pagbili ng iba't ibang medical equipment tulad ng surgical operating microscope. Walang ipinalabas na notice of suspension o disallowance sa COA sa budget ng Office of the President noong nakaraang taon.
0: Kinumpirma ng Malacanang na bibisita sa Pilipinas si US President Donald Trump para dumalo sa ASEAN Summit sa Nobyembre. Pero tumanggi ang palasyong magbigay ng detalye sa pagbisita ni Trump at kung malalagdaan ang kasunduan kaugnay ng Pax-Silica Project. Pinawi naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang pangambang makakaapekto sa kabuhayan at komunidad na makatutubo ang proyekto. Itatayo sa New Clark City ang proyektong layong palakasin, ang supply chain ng artificial intelligence o ng AI. Nauna nang nilino ng pamahalaan na hindi maapektuhan ang supply ng tubig at ng kuryente sa mga komunidad na sakop ng naturang proyekto.
1: Sa ibang balita naman, sinibak sa serbisyo ang pulis na may-ari ng baril na ginamit sa pamamaril sa paaralan sa Tacloban City. 3 estudyante ang namatay habang 20 naman ang sugatan sa pamamaril sa San Jose National High School. Sa desisyon ng NAPOLCOM, guilty sa grave misconduct si Police Staff Sergeant Arla Ray Pasensya ng Eastern Visayas Police matapos magamit ng 14 anyos na pamangkin ang kanyang baril. Naka-duty si Pasensya na mangyari ang pamamaril pero iniwan sa bahay ang service firearm na nakalagay sa plastic gun box sa halip na sa safety vault, alinsunod sa firearms safekeeping rules ng PNP. Dahil sa pagkakasibak, hindi na makatanggap ng benepisyo si Pasensya at bawal nang maupusan ng mga pwesto sa pamahalaan. Sinampahan na ng reklamong murder, first-rated murder at serious physical injuries ang 15 anyos na suspect, pero hindi kinasuhan ng 14 anyos sa larin alinsunod sa juvenile justice and welfare law.
0: Oras 5:12. Sa oras po natin yan, pasadahan naman natin ang mga balita sa mga probinsya.
2: Pasada Balita Probinsya. Pasada Balita.
0: Sa ating Pasada Probinsya, sugatan ng 37 anyos na ginang matapos saksakin ng 14 anyos na anak sa Lawag City sa Ilocos Norte. Sa imbestigasyon, nagtalo ang mag-ina matapos sitahin ng biktima ang pakikipagbarkada at pag-aaral ng binatilyo. Sa gitna ng pagtatalo, bumunot ng kutsilyo ang binatilyo at 3 beses na sinaksak ang ina. Ano ba nangyayari sa iyo, Utoy? Nagpapagaling pa sa ospital ang ginang habang nasa kustudiya naman na ng mga pulis ang binatilyo.
1: Sa Nueva Ecija naman, natagpo ang patay ang isang lalaking nurse sa Cabanatuan City. Nakita ang bangkay ng biktima nang puntahan ng isang bahay sa kwarto para gisingin. Sa imbestigasyon, sinakal ang biktima gamit ang upuan bago sinaksak ng 5 beses gamit ang kutsilyo. Nadiskubre ring nawawala ang alahas ng biktima. Patuloy pang iniimbestigahan ang insidente.
0: Sa Negros Occidental, natagpuan naman ang bangkay ng babaeng nakasilid sa sako sa Talisay City. Inireport ng 2 lalaki ang bangkay na nakita sa bukid sa Barangay Dos Hermanas. Pero naghinala ang mga pulis kaya itinuring na persons of interest ang 2 lalaki. Sa interrogasyon, umamin po ang mga lalaking hinampas ng kahoy, itinali at ginahasa ang biktima dahil hindi sila pinautang ng pera. Tinampahan na ng kasong murder at rape ang mga suspect na natuklasang lulong sa ilegal na droga.
1: Diyan naman sa Cotabato, patay ang motorcycle rider na paulit-ulit na masagasaan sa Midsayap. Unang nabangga ng rider ang asong tumawid sa highway kaya sumemplang at tumilapon sa kalsada. Nakahandusay ang biktima ng ilang ulit na masagasaan at makaladkat ng iba pang motorsiklo o motorista. Natuntun na ang mga nakabanggang motorista pero hindi nagsampan ang kaso ang pamilya ng biktima.
4: This sound is processed by Stereotool. Go to stereotool.com.
0: Sa Nueva Ecija, 15 wanted sa iba't ibang kaso arestado. Balita mula kay Radyo Patrol, Rod Eason. Magandang morning, Tata Rod.
5: Good morning, Johnson and Steve. 15 wanted persons ang naresto ng Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO sa magkakahiwalay na operasyon itong Martes. Ayon sa pulisya, kabilang sa mga kasong kinakaharap ng mga naarestohang estapa, qualified theft, rape, frustrated murder, illegal na droga at iba pang paglabag sa batas. Pinangunahan ang kampanya ni Police Colonel Richie Clarabal, Provincial Director ng NEPO. Kasalukuyang nasa kustodya ng pulisya ang mga suspect habang patuloy ang kampanya laban sa mga wanted persons sa nasabing lalawigan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
0: Thank you, Tata Rod!
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Wala muna maglilipat ng channel, walang BBTU. Babalik pa tayo sa mas marami pa mga balita hanggang alas 6 pa ng umaga. Oras ang muna natin.
1: Ang oras po natin, alas 5:16 na ng tanghali.
0: Saguli ne.
2: Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada! Pasada! Balita! Balita! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Basta AM, DZMM.
6: Rain, rain, go away!
7: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
6: Yay!
7: Pambatang Lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol 630 DZMM Tele Radio.
8: Wow! Burmans na! Ang bilis ng panahon. Parang lahat, Rush.
9: Oh, don't stress. Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng Bingo Plus. When gaming, dapat balanse din. Hindi to dapat makaapekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya.
10: More confidence with Bingo Plus. Delayed ba ang fast withdrawal mo? Sa bagong delay compensation guarantee, kung eligible ang delay, pwede kang makatanggap ng compensation na 100% ng withdrawal amount mo. Hanggang 5,000 pesos per transaction. Check your withdrawal status sa Bingo Plus app. Bingo Plus, it all adds up to more. Terms and conditions apply. Email responsible gaming at packard.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-824-8958. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laban lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
11: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Pilipinas! Pasada balita na! DZMM. Numero uno sa aksyon!
0: Sa mga nanay at sa mga ating mamimiling, ay umaga-umaga ito ng Thursday. Narito ang presyo na ilang bilihin dyan sa Mega Q-Mart sa Quezon City. Alamin natin ang detalye ng balitang yan mula kay Radio Patrol Harvey, Sabado ngayong Webes. Harvey.
12: Good morning, Steve at Johnson. Sa presyo ng karne, nasa 450 pesos kada kilo ang baka ng na pangtapa mula sa dating 445 pesos. Bumaba naman sa 320 pesos kada kilo ang kasing, pigi at pork chop mula sa dating 350 pesos. Pero matumal pa rin umano ang bentahan ng mga ito ayon sa ilang nagtitinda. Ang liyampo naman ay nasa 380 pesos na kada kilo mula sa dating 420 pesos. Naglalaro naman sa 190 hanggang 200 pesos kada kilo ang presyo ng manok. Posible rin umanong tumaas ang presyo nito pagsapit ng undas. Sa mga isda na nanatili sa 140 pesos kada kilo ang presyo ng tilapia. Samantalang sa mga gulay, hindi nagbago ang presyo ng sibuyas na 120 pesos kada kilo, bawang na 140 pesos, at broccoli na 350 pesos kada kilo. Malaki naman ang ibinaba ng presyo ng repolyo na nasa 20 pesos na lamang kada kilo mula sa dating 150 pesos. Sabi ng ilang nagtitinda, iniuugnay ang pagbaba nito sa pagdami ng supply sa pamilihan. Bumaba rin ang presyo ng patatas na nasa 120 pesos na kada kilo mula sa dating 140 pesos. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Harvey Sabado, DZMM.
0: Thank you, Harvey!
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Pasada balita!
0: Tuloy tayo sa iba pa mga balita sa oras nating 5:20. Mayorya ng mga Pilipino ang nais tumisigo si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Sa survey ng Pulse Asia noong Setyembre, 51% ng mga respondents ang naniniwalang dapat ay personal na tumistigo si VP Sara sa impeachment court at sagutin ang kinakaharap na articles of impeachment. 34% naman ang nagsabing hindi dapat humarap ang vice presidente at 14% ang undecided. Lumitaw din sa survey na 53% na mga Pilipino ang may kaunting kaalaman sa impeachment case pero 55% ang interesado sa takbo ng paglilitis. 71% ang may ideya hinggil sa Article 2 o sinasabing hindi maipaliwanag na yaman ng vice-presidente. Pero 39% ang hindi masabi kung may katotohanan o gawa-gawa lamang bang alegasyon laban kay VP Sara. Nauna na iniatras ng prosecution ng tatlong articles of impeachment at iginiit na ikinonsidera ang interes ng publikong mistulang na iinip na sa takbo at haba ng paglilitis. Nanindigan naman ng defense team na hindi sila nabigyan ng pagkakataong ipagtanggol si VP Sara dahil hindi na maaring talakayin ang mga iniatras na reklamo sa loob ng impeachment court.
1: Pinatikos ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang pahayag ni Vice President Sara Duterte hinggil sa China. Kasunod ito na sinabi ni VP Sara na mistulang nagiging troublemaker ang Pilipinas sa Timog Silangang Asya. Nabanggit ng Vice Presidente ang pahayag matapos sabihin ni Pangulong Marcos na nakababahala ang posibleng epekto sa pambansang seguridad ng aligasyong nakatanggap ng pera mula sa China ang ilang kumpanyang iniuugnay kay VP Sara. Nanindigan si Teodoro na ang China ang troublemaker dahil sa patuloy na pangaharas sa West Philippine Sea. Giit ng kalihim na hindi pinagbabawal ang pakipag-asyoso o pakipag-negosyo sa China pero dapat suriin kung sangkot sa transaksyon ang opisyal ng pamahalaan. Nauna nang sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes na nakatanggap ng 319 million pesos mula sa Chinese government at China-based corporation ng Cali 88 na may koneksyon sa Mr. VP Sara na si Attorney Manasi Scarpio. Sinasabing nakatanggap din ng 150 million pesos mula sa Chinese Embassy ang foundation at tinatawag na Tapang at Malasakit Alliance for the Philippines kung saan incorporator si VP Sara.
0: Kinwestiyon na ilang senador ang sinasabing realignment ng halos 206 billion pesos sa bersyon ng Kamara ng 7.2 trillion pesos na panukalang budget para sa susunod na taon. Sinabi ni Finance Committee Chairperson JV Ejercito na nakapagtataka kung bakit nabawasan ng pondo na ilang programa sa bersyon ng Kamara. Kabilang sa mga binawasan ng pondo ang Calamity Fund, Flood Mitigation Structures, Health Facilities Enhancement Program at programa sa pagbabakuna. Nabawasan din ng mahigit 40 billion pesos ang pondo sa sektor ng transportasyon, kabilang ng halos 20 billion pesos para sa Metro Manila Subway Project at 15 billion pesos sa North-South Commuter Railway Project. Nangako si DPWH Secretary Vince Dizon na hindi ipatutupad ang anumang proyektong kulang ang dokumento. Nauna nang sinita ng People's Budget Coalition ng mahigit 1 trilyong pisong red flag sa panukalang 2027 National Budget.
1: Alas 5.24, posibleng bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa dalawang araw na kalakalan, 2 pesos and 30 centavos ang bawas presyo sa gasolina, habang 20 centavos naman sa diesel at piso sa kerosene. Pero maaari pang magbago ang presyuan sa trading hanggang bukas. Bumaba ang presyuan sa kabila ng bantang pag-atake ng rebelding Houthi sa paliparan at oil facilities sa Saudi Arabia at paghina ng piso kontra dolyar. Kahapon, nagsara ang palitan sa 62 pesos and 87 centavos kada US dollar. Noong Martes naman, bumaba ng 3 piso ang kada litro ng diesel habang tumaas ng 1 peso and 56 centavos ang gasolina at 1 peso and 77 centavos ang kerosene. Alamin naman natin ang sitwasyon sa mga terminal ng EDSA Bus Carousel at dupo si Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus, good morning!
13: Good morning, Steve at Johnson. Hindi pa dagsa ang mga pasahero sa mga istasyon ng EDSA Bus Carousel mula Quezon Avenue hanggang Guadalupe sa Makati ngayong madaling araw. Mangilang yan ang pala mga naabutan nating naghihintay na masasakyan, pero tayuan na sa mga bus northbound o yung papuntang Monumento dahil sa volume ng mga pasaherong mula PITX at ilang bus stop sa Pasay. Southbound, mas madali pa makasasakay at sunod-sunod din naman ang pagdating ng mga bus. Sa lagay ng traffic, nagsisimula na kumapal ang volume ng mga sasakyan sa magkabilang direksyon ng EDSA mula Quezon Avenue hanggang Guadalupe Bridge sa Makati. Sa kabila nito, dire-diretso pa naman ang ating biyahe. Paalala sa mga motorista, may number coding scheme ang MMDA ngayong Webes para sa mga sasakyang may plaka nagtatapos sa numerong 7 at 8. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Zeus Legazpi.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
14: Pilipinas, pasada balita na!
0: Tuloy tayo sa iba pa mga balita. Tumaas ang bilang ng mga Pilipinong nakaranas ng gutom noong Setyembre. Sa survey ng Social Weather Station sa SWS, 22.6% ang self-rated poverty, mas mataas kumpara sa 20.3% noong Hunyo. Lalampasan ito ang 21.1% na record high average sa kasagsagan ng pandemic lockdown noong 2020. Pinakamaraming nakaranas ng gutom sa Metro Manila na sinundan ng Mindanao, Central Luzon at ng Central Mindanao. Tumaas din sa 44% ang pamilyang itinuturing na food poor o hindi sapat ang kita para makabili ng masusustansyang pagkain mula sa 36%. Nauna nang lumabas sa pag-aaral na kabilang ang Pilipinas sa mga bansang itinuturing na snacking nation o mahilig kumain ng merienda. Iba dyan, nagbubukas pa ng rep, maghahating gabi na.
1: Pinasnack yun.
0: Lumabas naman na 95% ng mga Pilipino ang kumakain ng merienda sa umaga at
1: hapon. Hindi maaaring humingi ng karagdagang 20% senior citizen discount sa mga produkto o serbisyo meron ng promo o negotiated discount. Sa desisyon ng Supreme Court, dapat pumili ang senior citizen kung gagamitin ang 20% discount o ang discount promo. Nagugat ang desisyon sa pagpapawalang sala sa general manager ng hotel sa Bacolod City dahil sa paglabag sa Senior Citizens Act matapos hindi bigyan ng diskwento ang dalawang guest na senior citizen. Iginit ang Supreme Court na nagamit ng 20% discount ng mga guest sa pamamagitan ng negotiated rate. Bagamat kinikilala at sinusuportahan ang Senior Citizens Act, iginit ng Korte Suprema na dapat maging patas ang pagpapatubad ng batas sa mga negosyo.
0: Balita po tayo sa labas ng bansa. Patuloy na nagpapagaling si Pope Leo XIV matapos na sumailalim sa operasyon. Sumailalim sa blood test at chest x-ray ang Santo Papa matapos operahan at tanggalin ang bukol sa baga. Ayon sa Holy See Press Office, nakakapaglakad at normal lang nakakakain si Pope Leo na na-diagnose na may isang uri ng lung cancer. Nanawagan naman ng Catholic Bishops Conference of the Philippines sa lahat ng mga Pilipinong Katoliko na ipagdasal ang Santo Papa. Kahapon, pinangunahan ng bagong dean ng College of Cardinals na si Cardinal Luis Antonio Tagle ang misa sa St. Peter's Square habang patuloy na nagpapagaling ang Santo Papa.
1: Naaresto na ang pastor na sangkot sa pang-aabuso ng tatlong minor de edad sa Marikina City. Sa bisa ng arrest warrant, dinampot ang suspect sa bayan ng Baras sa Rizal. Sa imbisigasyon, inabuso mga biktimang edad 8, 9 at 15 taong gulang sa loob ng simbahan simula 2023 hanggang 2024. Nakakulong ng suspect na maharap sa 4 na kasong statutory acts of lasciviousness.
0: Samantala, babae arestado sa bypass operation sa Rizal. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen.
15: Good morning, Johnson at Steve. Arestado ang 22 anyos na babae sa bypass operation ng Cainta Municipal Police Station Drug Enforcement Team sa Tuwangan Philippine Drug Enforcement Agency matapos magbenta ng ilegal na droga sa pulis na nagpanggap na bayar sa Barangay San Juan, Cainta, Rizal. Nasamsam suspect ang mahigit 255 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 1.7 milyon peso, motorsiklo na ginamit sa operasyon at marked money. Nakakulong na ang suspect na naharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2000.

0: Ito, good morning, syempre kay Tita Nona Damian na kanina pa nakikinig nanonood sa ating kay Boss Louis Basco. Maganda magandang morning po ha, watching habang nag-exercise ba, okay yan, from Valenzuela City. Perus Magsigara, good morning kay Elsie Balliol Florentine at syempre kay Banong. Kay Julius Bangalando, watching from Camarin North, Caloocan City. At pinapabati lang ha, happy 72nd birthday. Happy 72nd birthday kay Nanay Lina Ampuan Hugarap ng Ubay, Bohol. Mag-ingat po kayo dyan palagi, kasama si Tatay dito. Happy birthday!
1: Happy birthday! Maganda umaga sa mga nagbe-birthday today. Magandang morning kay Mama Len Reyes, nagising na rin, papunta na ng Quinta Market. Maganda umaga mga taga Quinta Market at sa iba pang mga palengke ho dyan, sana'y makabenta kayo ng marami. Maganda umaga daw po, and happy 11th birthday kay Erin Hamurol. Nagpapabati ay si Mami Lubel at si Daddy Emmanuel Hamurol ng Mulave, Zamboanga del Sur. Naku layo, happy birthday!
0: Happy birthday kay Reverend Father Among Roland Boraleja. And happy 40th birthday kay Reggie De Los Reyes. Pinapabati po yan ni Sir Zosimo Gasmin. Good morning din kay Elsie Almor o Elsie Amor Ablao at kay June Ablao. Kay Professor Gabby Lopez at kay Romeo Valderrama, Gabriel Jan Balaba, Danica Jane Handayan. Good morning po sa inyong lahat. Thank you.
1: Si Ate Jocelyn ay nagpapabati na happy birthday raw sa kanyang pinsan si Amelia Abella. Ito Amelia, happy birthday po sa inyo, pagpalaing kay ni Lord. At nag-a-attendance check din sa iba-ibang social media platforms ng DZMM, si Raya Reyes, magandang morning, happy Thursday.
0: Good morning din po kay Marcy Chukoy, kay Janet Tuason Jacob, 9234, kay Rusub Sigara, Daryl Villanueva, at syempre kay Nanay Ineng dyan sa Cabuyo City, Laguna. At nanonood din for sure si Nanay Linda at Tatay Johnny Raz dyan sa Quezon City, sa Duvaliches.
1: Magandang morning, Dr. Maria Festin, present na rin, nag-a-attendance check, maganda umaga. Sa oras po nating 5:32 na ng tanghali. Yung tanghali po sa mga may maagang paso.
0: Correct.
1: Huwag niyo masyadong seryosohin yung tanghali, talagang umaga naman yan.
2: Kakaibalita!
3: Kakaibang balita!
1: Sa ating kakaibalita, o mahilig ba kayo sa alamang?
0: Mahilig ako, partner, sa alamang. Masarap yan.
1: Eto na. Ikinagulat po ng mga residente ang sandamakmak na alamang.
0: Mm-hmm.
1: Alin ba, Archie, ang mas marami? Yung sandamakmak o yung sangkaterba? Dahil nga naman pala niyan, ano?
0: Ang galing yan!
1: Ano ba nangyari dyan? Yan daw ang sandamakmak na alamang na napadpad po sa dalampasigan sa Sipalay City sa Negros Occidental. Ako, ang dami, oh! Nagkulay rosas ang White Sand Beach dahil sa mahigit 100 metrong haba ng nagkalat pong mga alamang. Kanya-kanya namang kuha mga residente ng maliliit na hipon gamit ang plastic, net at ng mga palanggana. Ito na ikatlong araw na may napadpad na alamang sa baybayin ng Sipalay City. Inaalam pa ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang dahilan ng pagkaanod ng mga alamang dyan sa lugar na yan. Yan kayo pwede pang kainin siguro, ano?
0: Pwede pa,
1: pwede
0: sana,
1: pa naman,
0: pwede
1: siguro,
0: pa
1: ano?
0: Siguro. Kung may paspas ng beefar, pero masarap yung partner pag ginigisa eh.
1: Oo, gawin mong bagoong. Okay, kulang na lang eh, mangga.
0: Mangga, oo.
1: Oo nga. Kare-kare.
0: At ano pa, ano pa, ang tawag doon sa puting prutas? Nakalimutan ko tuloy.
1: Puting prutas? tao ba ito?
0: Din?
1: Peras?
0: Hindi. Basta may alamang
1: din. Singkamas.
0: Singkamas.
1: Singkamas.
0: Masarap
1: yun. Yun. Yan po mga kapamilya ang ating kakaibalita.
2: Kakaibalita.
3: Kakaibang balita.
1: Ay walang maglilipat ng channel, walang BBTV. Babalik pa ho tayo sa mas marami pa mga balita. Ay mamaya makakakwentuhan ulit natin si Attorney Gilbert Andres. Hindi lamang po tayo ng excuse me po. Ilaman po tayo ng update sa itinatakbo ng kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mamaya po yan ha, magbe-break lang ho kami sandalin-sandali, babalik pa ho kami. Tsaka daw kami, sabi ni Ma'am Len Reyes, so, yung bagoong. Tsaka santol.
0: Santol pwede rin.
1: Pwede rin. Durian ba pwede rin?
0: Parang
1: hindi.
0: Mali.
1: Oras muna natin.
0: Oy, oras.
1: Sa mga nagluluto ng bagoong ng alamang.
0: Kilos gising bango na ha, 5:35 na po ng tanghali.
1: Sandali.
2: Pilipinas! Pasada balita na!

mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

Radio Patrol, balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630.

0: tandem ng bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitatapatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Papasada na ang Pasada Balita! DZMM, numero uno sa aksyon!
1: Ay, habang hinahanap po natin ang linya kay Attorney Gilbert Andres, ang common legal representative ng mga biktima ng war on drugs dyan sa International Criminal Court, ay batiin lang ho natin sina Derek Bonel Pedria Albahan na papunta na pala dyan sa San Beda, Alabang.
2: Okay, Derek,
1: meron silang campus patrol. Ay, maganda umaga, Derek, ha? Pati kila Jeril Toledo, kay Archie Cortesa, kay Dan Salak. Ay, Papa Dan, ingat ka, ha? Tsaka kay Delio Garcia, ingat po kayo sa biyahe. Eto na, sa oras po nating 5:38 ng umaga. Andiyan na ba si attorney? Okay, si attorney Gilbert Andres. Nasa linya na po natin, attorney. Maganda umaga po sa inyo, Johnson and Steve sa DZMM. Maganda umaga, attorney.
3: Good morning!
1: Hello!
4: Johnson!
1: Attorney, naririnig po ninyo kami.
4: Hello.
1: Ayan, attorney. Attorney, maganda umaga. Maraming salamat po. Kayo po ba'y nasa Dahig ngayon o balik Pilipinas na?
4: Nasa Dahig po ako.
1: Alright. Paliwanag nyo nga ho sa amin, attorney, yun hong pagharap muli ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dun sa ika-apat na status conference. Una, inasahan po ba ninyo na physically ay magiging present ng dating Pangulo?
4: Oo. Johnson, inasahan ko yun, ano? Kasi...
1: Ayun, nagfi-feedback yata si attorney, ano? Sige, balikan lang natin yung linya para ma-establish natin yung mas magandang signal kay attorney Gilbert Andres.
5: Ano po siya sa kapos, ano? Sa may Dahig, eh, no?
1: Sa Dahig kasi siya.
5: By November 30, kung di ako nagkamali, tuloy na yung trial against the former President Duterte. So, katatapos lang ng status conference niyan, partner. Ano ba yung nabanggit niya kanina na inasahan niya na maharap?
1: Kasi di ba sa mahabang panahon, hindi humaharap naman ang dating Pangulo doon sa pagdinig ng International Criminal Court. Ito yung pangalawang beses pa lang sa mahabang panahon na pagka-detain ng dating Pangulo sa ICC. At ang schedule pong inaasahan batay doon sa kalendaryong inilatang ng International Criminal Court ay ang trial proper na magsisimula sa November 30.
5: Saka ano yan eh, kumbaga inaasahan din niya ng pamilya. Tsaka ang nag-desisyon na partner, yung ICC, na fit to stand trial ka.
1: Oo nga, tsaka kumbaga wala naman ng dahilan para hindi pa humarap sa korte ang dating Pangulo kung ngayong sinertify na ng mga doktor na fit to stand trial ang dating presidente.
5: Tsaka importante rin, partner, na ma-refresher tayo kasi medyo nakakalimutan natin yung kaso eh. Kasi interesado niyo yung publiko, halimbawa si Kuyang Lawrence Anhoco na nagmamaneho ngayon papuntang field. Interesado
1: nga
5: mo.
1: Si ba't ang aga ni Lawrence?
5: Duty, masipag talaga yun. Katatapos lang ng programa niya. 5-1 yan eh.
1: Ay, maganda umaga, Lawrence, at mag-iingat ha. Ika medyo nabibigat lang ka dun sa dalamong kamera, pwede mo na maipadala sa amin.
5: Hindi na mamahaling kamera yan, tapos ang anak palang gagamit.
1: Mabuting dati pala kung gano'n. Ayan na ba si attorney? At ini-establish lang po natin yung ating linya kay attorney Gilbert Andres. Siyempre, ang gusto ho ng mga kamag-anak ng mga naging biktima ng war on drugs, sa mas pinakamabilis na paraan sana ang pag-uusad ho ng kaso against former President Duterte. Tandaan po ninyo, meron pang ibang mga pinaghahanap at ipinaaresto po ang International Criminal Court gaya ni Senador Ronald Bato de la Rosa na hindi na mahagila hanggang ngayon.
5: Pero sinasabi kasi wala namang record yung immigration na nakalabas ng Pilipinas. Hindi nila mahanap na nandito na sa Pilipinas.
1: Pero tatandaan din po ninyo at maraming pagkakataon na walang record ng Bureau of Immigration, pero ang mga taong pinaghahanap ng batas ay nadidiskubre na nasa ibang bansa na pala.
5: Okay, kung hindi yan yung unang record, partner, na hindi unang best na may taong nakalabas kahit walang record ng immigration, dapat mas bantayan yung backdoor.
1: Diba? Tama naman yun. Si attorney Gilbert Andres na sa linya na po natin via Zoom, attorney. Maganda umaga po ulit, ha? Johnson and Steve sa DZMM. Good morning, attorney.
6: Magandang umaga, Johnson at
4: Steve, talagang ginising niyo ako.
1: Asensya na ho kayo. Anong oras na ba dyan sa inyo?
4: 11:42 a.m.
1: PM. Magabi na pala kayo. Opo, opo. Pasensya na ho. Attorney, sabi niyo kanina ay inasahan naman ninyo talaga na haharap ulit ng personal si dating Pangulong Duterte doon sa status conference. Ano bang susunod na schedule na aasahan ng ating mga kababayang sumusubaybay dyan sa pagdidig ng ICC?
4: Oo, yung susunod na schedule po ng hearing ay sa November 2. Ito po yung last na status conference hearing. So dito po tatalakayan yung mga administratibong aspeto ng kaso.
1: Opo. Ano ho yung November 30 na binabanggit sa mga balita? Yung trial proper na po ba yan, attorney?
4: Yes, tama po kayo dyan. November 30 po, yan pong simula ng trial proper. So, ma-expect po natin na dadalo po si Mr. Duterte ng in-person at yan din po yung paunang salita, ano, yung opening statement po ng Office of the Prosecutor. Now, ang mga victim po, magbibigay din po ng opening statement. So, actually, from November 30 yan hanggang December 4 po, first week. Ngunit, alam po natin ng ICC po ay mayon silang mga hearing at hanggang December 18 po. Kaya ang December 18 ng gabi, yan po yung start ng judicial recess.
5: Para lang po maintindihan ng publiko, Attorney Gilbert, no? Ano yung kaibahan nitong status conference sa November 2 at yung nakaraang status conference? At saka bakit po parang hindi na diretso sa trial, ba't kailangan pa ng status conference?
4: Oo, talagang kailangan po itong mga status conference hearing para po ibalangkas po ano, yung mga administratibong mga aspeto, ano, kagaya po ng ilang ebidensya ang i-represent, ilang mga testigo, kailangan po ba ng protection, kailangan po ba affidavit. So dito na po binabalangkas yan para kung nalatag na po yan, eh tuloy-tuloy na po yung presentasyon ng evidence po sa November 30 onwards.
1: Opo, dun ho sa November 30 ba, Attorney Andres, may nabanggit kayo na may magbibigay ng mga opening statements. Kailangan ho ba ang magbibigay ng pahayag na yun ay mismong yung akusado, yung may kinakaharap na kaso, like former President Duterte, or abogado lang yung pwede na rin?
4: Okay, ganito po yun. Ano, yung opening statement po ay yung Office of the Prosecutor muna. Ano? So, hindi pa po yung defense. Ano? Oh. At in fact, sa historical lang, ang defense po usually nagbibigay ng opening statement sa pag-present na po nila ng kanilang evidence po. So, matagal-tagal pa yun. Unless sabihin ng defense na gusto na rin namin makisabay sa prosecutor at sa mga victim. So, yan po, antabayanan po natin yan kung kailan yung sa defense. Ano? Ngunit, by tradition po, talagang ang abogado po ng defense ang gisasalita, hindi po yung akusado.
1: Opo, pero kailangan ho ba, required ba na nandoon ang physical presence nung inaakusahan?
4: Yes, tama po yan. Dapat po physically present po. Requirement po yan sa Rome Statute. Bakit? Kasi babasahin po yung mga confirmed charges, ano, yung counts 1, counts 2, at counts 3. At tatanungin po, ano po ba yung plea ng akusado? Guilty ba or not guilty yung plea? Kaya kailangan po talagang in person na nandun si Mr. Duterte.
1: Ayan. Kumbaga ho pala, attorney, yan yung sa ating judiciary na arraignment dun sa mga inaakusahan. Ganun po ba yan?
4: Yes, tama po yun dyan. Ang first day po ng trial ay parang arraignment po natin. Ngunit, humigit po dyan kasi mayroon pong mga opening statements ng prosecution at pati na rin po ng mga victims po. Kung kami po i-decide na doon na rin kami mag-present ng opening statement.
5: How about po yung family ng mga biktima? Are they required din po na pumunta dyan sa The Hague para kahit paano direkta nilang masabi mismo dun sa paglilitis yung kanilang mga karanasan?
4: O, dalawang sagot po. Ano? Yung unang sagot ko po, hindi po required. Kasi alam po ng ICC, maselang po ang seguridad ng mga biktima po. Ikalawa po, pwede po nang ipaabot through the lawyers, ano, kaya po nandyan nga po kami para i-represent po ang mga victims. At gusto ko yung pong dagdagan, eh, gusto po namin talagang ihayag ang ilang pong portions ng aming opening statement sa Tagalog po. Para talaga pong marinig ng mga victims at ng mga kababayan pa natin. Pero antabayanan pa po natin yan kasi kailangan po ng patnubay, kailangan po ng granting of the request ng chamber po.
1: Opo, naalala ko lang, attorney, di ba dati naghahanap na interpreter ang ICC dahil in Bisaya nga ba may mga ganun bang suggestion dati? O kung gagawin po ninyo na in Filipino yung opening statement, dapat may translator po yan?
4: Tama po yan, dapat po may translator na official ng ICC at sinabi niya po ng registry na nakahanda po sila at ng mga Tagalog to English translators. Mm-hmm. Kaya sinabi nangin po yan sa mga dating status conference hearing na makakaasa po ang mga pamilya at mga kababayan natin na magkakaroon po ng Tagalog translators po.
5: Apo. Mm. Pero sa tagal ng tinakbo nitong kaso ni dating Pangulong Duterte sa ICC Attorney Gilbert, no, gaano po ka-confident yung inyo pong panig, yung mga pamilya ng biktima na mahatulang guilty si dating Pangulong Duterte? Kumbaga, pag-uusapan yung ebidensyang inalatag po ninyo, gaano po siya kalakas?
4: Okay, ganito, ano, dahil pagliliti siya, hindi po namin sasabihin yung merits of the case, ano. Pero ang aming inaasahan na mapapakita nga ng Office of the Prosecutor yung pong mga ebidensya na magpapakita nga na lahat po ng elemento ng Crimes Against Humanity ay ginawa po ni Mr. Duterte. Now, kung ano man talaga magiging desisyon ng trial chamber, nasa pag-weigh po yan ng trial chamber dahil magsisimula pa lang po ang paglilitis.
1: Opo, attorney, meron na ho bang decision ng ICC dun sa recommendation na magkaroon ng daily sitting schedule dun sa first week ng hearing, tsaka yung hiling daw po ng defense team na maglagay ng break para mabisita yung ng pamilya at makausap sa telepono yung dating Pangulo? Meron na ho bang ganun?
4: Okay, yung konteksto po niyan ay sa New Year, ano? Oo. So, hindi pa po yan na-desisyonan, ano? Ang na-desisyonan po ng trial chamber ay magkakaroon po ng araw-araw na hearing starting November 1 hanggang sa December 1, 2, 3, 4, ano? At 4 hours per day po yun na hearing. Now, nasabi na rin po sa status conference hearing last Tuesday na titig 1 hour po yan. Oh. Every 1 hour, may 30-minute break po. Kaya maasahan nyo po yung 4 hours na yan, 1 hour po yan. Tapos may mga 30-minute break in between. At kung lunch na po, 1 hour break po.
1: Opo. Attorney, nabanggit nyo November 1. Wala ba kayong undas dyan sa the Netherlands?
4: walang November 1 na undas dito sa Netherlands, ano.
1: Normal day siya, as in the usual na trabaho. Kung merong kinakailangang hearing ay tuloy ang pagdinig.
4: Opo. To ano po siya, isang working day po ang November 1 dito po sa the Netherlands.
5: Pero attorney, yung kinikwestiyon nga pa rin po hanggang ngayon nung kampo ni dating Paulong Rodrigo Duterte, yung bultong ebidensya, no? Ano po yung reaction nyo doon dahil nga dumarami rin po yung inilalatag po ninyo?
4: Well, gusto ko lang pong linawin na patungkol po sa evidence po on the guilt ng isang accused. Prosecution po talaga nagpe-present. Kami po, sanay po ng mga biktima, ang pinipresent po naming evidence ay para makita po yung lalim at lawak po ng dagok nung suffering ng mga biktima. Now, patungkol naman po dun sa bulto-bultong ebidensya is sa tingin ko po, kailangan po yun ng prosecution dahil nasa obligasyon ng prosecution na i-provide yung proof beyond reasonable doubt ng guilt ng isang akusado.
5: Pero dyan ba sa ICC attorney, hindi nagpag-uusapan yung mga co-perpetrator ni dating Paulong Rodrigo Duterte. Halimbawa, si Senator Bato de la Rosa na may warrant of arrest pa rin, may warrant of arrest mula sa ICC na nagtatagumpay hanggang ngayon.
4: Okay, ngayon po hindi po siya dinidiscuss ano sa status conference hearing at sa trial dahil hindi pa naman po nasusurrender si Senator Bato ano sa ICC. Kaya yan po ang kailangan pong mangyari. Kaya panawagan na rin po natin sa ating gobyerno na talagang ipairal na po ng mainam at implement po ng mainam yung ICC arrest warrant laban kay Senator Bato de la Rosa.
1: Opo. Attorney, balikan lang ho natin yung binabanggit na voluminous documents, yun hong pagbanggit sa mga reports na merong AI-generated na mga documents na wala naman daw hong kinalaman dun sa anti-drug operation sa ilalim ng Duterte administration. Ano hong konteksto nun?
4: Well, I think ang konteksto noon kasi merong ano no voluminous nga no thousands nga no, so ang prosecution mayon kasi siyang obligasyon na i-disclose yung mga ebidensya na to at kailanganing ang prosecution kasi mayon po siyang obligation to ano no present evidence, not just yung incriminating, pati yung tinatawag na exonerating pieces of evidence. Now, kaya ginamit po ng prosecution, yung pong AI, na kung anong AI po yan, di po natin alam. Doon po sa isang, I think, sheet, ano, para po pakita ko anong klaseng evidence po yon. So, yun po yung konteksto nun. Kasi libo-libo nga po eh, yung evidence pong yon.
1: Opo. Kung ngayon po ang sinasabi ho ng mga doktor na sumuri sa kalusugan ng dating Pangulo ay he is fit to stand trial, magkakaroon pa ba ng panibagong pagsusuri sa kalusugan ng dating Pangulo habang umuusad yung pagdinig po ng kaso starting November 30?
4: Now, para po sa November 30, wala na pong ibang pagsusuri na magaganap dahil nasuri na nga po si Mr. Duterte ng three-person expert panel. Kaya yun na po yun at nagdesisyon na rin po ang trial chamber na fit to stand trial si Mr. Duterte. Kaya makakaasa po ang mga pamilya at mga kababayan natin na tuloy-tuloy na po ang trial starting November 30 po.
1: Sa bagay, meron namang sinusundan po na schedule ang ICC, ano po, pero dun sa kung gaano katagal ang itatagal ng paglilitis, sa estimate ho ba, gaano raw ho ba katagal?
4: Now, hindi talaga nasabi ano, gaano katagal. Ano. Ang hirap kasi sa estimation, pwedeng mas mahaba, pwedeng mas maikli. Ano. Mahirap talaga mag-estimate. Now, ito po ang personal ko lang na opinion, baka more or less 2 years. Yan lang po ang aking estimate po. Pwede pong earlier than that or more than that po. Kaya talagang challenging po mag-estimate ng tagal po ng paglilitis. Kasi isipin po natin, hindi lang po prosecution magpe-present, pati po yung victims at pati na rin po yung mga defense. Kaya marami po mga ano no factors to consider.
5: Tagal pala niyan, attorney. Pero dun sa halimbawa 2 years, ano, kahit fit to stand trial si Duterte, ano eh, pwede po ba siyang makiusap na, oh, sa next hearing, wala muna ako, sa susunod na lang na hearing kasi masama pakiramdam ko. Pwede po ba yun?
4: Well, alam mo po, yung general rule po talaga, dapat in person po siya sa kanyang pong pag-a-attend. Now, kung hindi po siya maka-attend na in person, eh, kailangan pong i-justify yan. At talagang dapat may maganda pong justification dahil titimbangin po yan ng trial chamber. Ngunit ang requirement po ay in person po siya dapat umaattend ng trial.
1: Opo, yun hong naging estimate po ninyo, bagamat sabi mo nga, hindi naman syempre talaga natin matatantya kung gaano katagal yung itatagal at kung gaano kabilis, kung magiging mabilis man. Yung 2 years na estimate ninyo from the time na magsisimula ang trial proper sa November 30 pa lang, hindi pa kasama yung pagkakakulong niya noong Marso.
4: Opo, hindi po kasama yung pagkakulong kasi ibang ano naman po yan, aspeto, pre-trial naman po yan. Ang sinasabi ko lang na estimate ay yung sa trial proper. Pero yun nga, talagang mahirap po mag-estimate oh, kasi marami po mga factors na dapat ikonsiderahin.
1: Opo, yun yung magiging presentation ng mga testigo po ninyo. Kailan posibleng mangyayari po yun?
4: No, sa ang una po talaga magpe-present ay yung prosecution po. In fact, sabi na rin natin na naisipabulik ko na rin ng prosecution na mayroon pong lima na i-represent po dito po sa November to December po na hearing.
1: Opo, anong mensahe po ninyo siyempre sa mga kamag-anak na naging biktima ng drug war sa ilalim ng Duterte administration? Kung siyempre baka yun ay naiinip na, natatagalan, pero kung ikukumpara sa pag-usad ng sistema ng hustisya sa Pilipinas, sabi ho nila, di hamak na mas mabilis ang proseso sa International Criminal Court. Tama ho ba yun?
4: Tama po kayo dyan, kasi alam nyo sa ating sistema, marami pa pong mga nangyayari ngunit dito sa International Criminal Court talagang wala pong special treatment talagang patas po at talagang tinitingnan po ay yung facts, evidence at yung batas po. Kaya makaasa po yung mga biktima, mga war on drugs na uusad po yung kaso pong ito. Opo. Laban kay Mr. Duterte.
5: Opo, Attorney, panghuli na lang po sa akin, no? Ano po yung reaction nyo, masasabi nyo dun sa mga individual na hanggang ngayon pa rin hindi naman kinikilala yung jurisdiction ng ICC? Kumbaga dapat daw, same pa rin yung argument, dapat sa Pilipinas yung idinig yung kaso, knowing na may trial na, may schedule ng trial on November 30.
4: Well, dalawang sagot po. Una po, mag-move on na po sila dahil nag-desisyon na po yung ICC na may jurisdiction po sila, ang ICC, sa kaso ni Mr. Duterte. Ikalawa po, ang talagang sumatotal na ang undisputed fact, wala naman po talagang investigasyon o paglilitis sa Pilipinas patungkol sa crimes against humanity na nangyari sa Duterte War on Drugs. Kaya nga po, nahimasok po ang ICC. Para po talagang wakasan ang impunity ng mga perpetrators ng international crimes.
1: Alright. Attorney, maraming salamat po sa oras ninyo. Maganda umaga and good night.
5: Thank you.
4: Ay, maraming salamat, Johnson and Steve, at mabuhay tayo.
1: Ingat po kayo. Maraming salamat si Attorney Gilbert Andres na ginising ni... Sino ba gumising sa kanya? Kahating gabi na pala dun. Maraming salamat, Attorney, ha? So, paano mga kapamilya sa mga kabubukas lamang po ng kanila mga radyo, ha? Mali lang mali. Si
5: kala ko may iba tayong
1: Narito ho mga mainit na balita ngayon. Maraming lugar sa bansa patuloy na uulanin ngayong araw. Level ng tubig sa Angat Dam bahagyang tumaas.
2: 109 na lugar isinilalim sa state of calamity dahil sa El Nino, Maynilad at Manila Water tiniyak ang kahandaan sa tagtuyot.
1: Bilang na mga Pilipinong nakaranas ng gutom, nalampasan na ang numero sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic.
2: Mayorya ng mga Pilipino gustong tumistigo si Vice President Sir Duterte sa impeachment trial.
1: Sa tinabang Metro Pasada, Pastor, arestado sa pang-aabuso ng tatlong minor de edad sa Marikina City. Hoy, paano mga kapamilya, it's 6 o'clock na. Muli maraming salamat sa inyong pagsama sa amin. Sa nakalipas na naman isang oras nating balitaan at kwentuhan na walang BBT, walang maglilipat ng channel, susunod na. Gising Pilipinas with Alvin Alchico. Ako po si Johnson Manabat.
5: Sa ngalan po ni Christian Yusores, ako naman po si Steve Raz.
1: Bukas ulit! Good night!
5: Bye!

passada. Passada balita. Passada balita.

0: sampalin mo! Ay, Digong, ikaw ba yan? Nenay, in-interview kasi tungkol kay Digong, naalala ko tuloy si dating Pangulong Duterte, diba? Sabi niya yun, diba? Sampalin mo! Gladys, ikaw ba yan? 6:02 in the morning, gising na, bango na, wakey-wakey!
1: Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
2: The 29th KBP Golden Dove Awards Best Newscaster at Altamedia Icon Awards 2026 Best Male AM Radio Personality, Alvin El Chico, para sa Gising Pilipinas sa DCMM. Gising! Gising! Pilipinas!
3: Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang
4: dapat mong malaman.
3: Dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico.
5: Gising na!
6: Gising na!
5: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na!
4: Gising! Gising Pilipinas!
0: Mr. Gising, reporting in the morning. Narito na po mamay init na balita ngayong Huwebes, 71 days bago ang Pasko sa Gising, Pilipinas. Posibleng bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa dalawang araw ng kalakalan, 2 piso at 30 sentimo na po ang natapyas sa presyo ng gasolina, habang 20 sentimo sa diesel at piso naman sa kerosene. Pero may bad news po dyan sa diesel at kerosene na wala. Ay nako, sa ikatlong araw po ng trading, dahil pang-apat na tayo ngayon, di ba? Sumunod na tayong first 3 trading days, ay parumari pa pong magbago ang presyuhan sa trading hanggang bukas. Bumaba ang presyuhan sa kabila po ng bantang pag-atake ng rebelding Houthi sa paliparan at oil facilities ng Saudi Arabia, at paghina po ng piso kontra US dollar kahapon, nagsarang palitan sa 62 pesos and 87 centavos kada US dollar. Ngayong Martes, ulong Martes, ay bumaba po ng 3 piso naman ang kada litro ng diesel, habang tumaas ng 1 peso and 56 centavos ang gasolina at 1 peso and 77 centavos ang kerosene. Gising na, bango na, 6:04 in the morning, wakey-wakey, may pasok pa po ngayon, hindi pa Friday. Bukas pa yung Friday, huwag po kayong tamarin. Umabot na sa 109 na lugar ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa epekto po ng El Nino. Karamihan dito ay sa Cagayan Valley na sinusundan ng Cordillera, Calabarzon, Bicol, Eastern Visayas, Soxargen at Caraga. Sa tala po ng NDRRMC, may git 451,000 na individual ang apektado ng El Nino, na karamihan po ay nasa Caraga Region. Nauna nang sinabi ng Department of Science and Technology na makararanas ng drought o yung 3 buwang mababa sa normal na pag-ulan ang lahat po ng probinsya sa bansa sa katapusan ng Marso ng susunod na taon. Ibig sabihin po, may ilalala pa kung ano yung nararamdaman at nararanasan ngayon itong mahigit 100 lugar na nagdiktara ng state of calamity. May ilalala pa po, nag-uumpisa pa lang po ang problema natin. Kaya patuloy pong mag-antabay at humingi po ng tulong kung kinakailangan sa national government. Anyway, may budget naman ang Office of the President, ang Department of Social Welfare and Development, at iba pa pong ehensyang nakatokang tumulong sa ating mga kababayan at EDA. Sa kayon po, halos 6.8 billion pesos na ang pinsala ng El Nino sa sektor ng agrikultura. Tiniyak naman ng MWSS na hindi magkukulang ang supply ng tubig sa Metro Manila, kaya hindi kinakailangang mag-imbak. Ibig niya sabihin, hindi huwag po mag-imbak ngayon. Kung Marso pa naman yung pinaka-rurok, eh, masyado pong mahaba, masyadong matagal. Sinasabing worst case scenario din ang makaranas ng water interruption, pero agad din pong maibabalik. Nauna nang tiniyak ng Maynila at Manila Water ang kahandaan sa inaasahang paglakas ng El Nino. 6 minuto makalipas sa 6:00 AM, hinihikayat po ng Department of Energy ang mga Pilipinong maglagay ng solar setup sa bahay. O, taas kamay ang meron ng solar setup yung bumibili sa social media o yung bumibili sa marketplace ng mga tinitindang solar. Actually, marami din yan sa Maynila, sa Mayraon. O ayaw ko sa divisorya kung merong ganyan. Ya, dyan po magsimula, pwede po yan kasi mura-mura po yan eh. Yung may setup po kasi talaga, yung nakalagay sa bubong ng bahay na malalaki, eh medyo dalibo po yan ha. Pero pwede namang magsimula, papaumpisa less than 100,000. Pwede nyo pong ipangutang yan sa Pag-ibig. At saka sa GSIS, yung SSS kasi mukhang ilo-launch pa lang ng SSS yun sa kanila eh. So yan po, hinikayat po kayo ng Department of Energy na maglagay po ng solar setup sa bahay bilang panangga sa epekto po ng Super El Nino sa mga susunod na buwan. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na kung kaya ng budget, pwede namang magpakabit ng mga solar panel sa bahay para sa sariling gamit o kaya po ikabit sa utility electric cooperatives para makabenta po ng kuryente sa pamamagitan ng net metering. Ayon kay Philippine Solar and Energy Storage Alliance President Ping Mendoza, maring magsimula ng maliit o yung micro solar setup na 1 kilowatt muna na wala pa po 100,000 pesos ang gastos.
6: Para sa Lego, pwede kang dalawang panel ka muna, dalawang micro inverter, and maliit yung capacity, pero mga 4.5 years pa rin yung balik ng savings sa'yo. So, pwede ka nalang magdagdag later on pag nakaipon ka na.
0: May pautang din po ang ilang ahensya ng pamahalaan tulad ng GSIS at Pag-ibig Fund para magamit po sa solar installation. Yung naki-study ko po kahapon, magandang umaga po dyan kay Mr. and Mrs. Paolo Lopez ng Fairview. Aba, pinaganda nila yung bahay nila, hindi kalakihan. Eh, pero naglagay po sila ng solar. Naku, tuwang-tuwa yung mag-asawa for the first time. Zero ang kanilang Meralco bill. Kasi ngayong buwan pa lang po, October 1 yung bill nila eh. Nakalagay, first time na wala, zero kami. Nagbenepisyo po sila sa net metering. Pero tinan mo naman yung kapital niya, 350 mil. Ay, hindi po kakayanin ang ordinaryong Pilipino po yan. Pero ang isipin mo kasi dyan yung balik. Ibig sabihin yung tawag return on investment, may babalik po sa'yo 3, 4, 5 taon. Eh kasi po pamahal ng pamahal ang ano eh, ang kuryente, di ba? Eh kung 0-0 ka nga naman kada buwan, pagpalagay mo ng 5,000 kada buwan ang bill mo, doon naglalaro. O di 5 times 12, magkano yun? 60,000 kagad ang nasave mo sa isang taon. So kung ang ginastos mo ay mga 300,000, hindi ilan yun? Ilang taon mo mababawi? Di 4 na taon. Eh, buhay pa rin yung panel mo nun. No? Buhay pa ang panel mo nun kasi ang guarantee niyan hanggang 10 taon eh. Ay, pero pwede tumagal ng 20 anyos yan, 20 taon na okay pa yung panel mo. Kumbaga, pag sinabing sulit, sulit talaga siya. Ang question dyan, may pera ka ba ngayon? Doon kayo magtakahatalo kasi medyo mahal po ano, yung mga ganyang klase ng setup. Yung sa kanya, 6 kilowatt na ata eh. Kaya medyo mataas na po. Kaya pag ano po ninyo, pag-isipan po ninyo kayong mag-asawa, ano bang target natin? Ano po? Kasi kung makakatipid po kayo, yung singil sa kuryente, ako, huwag po kayo umasang bababa, tuloy-tuloy lang po yung tataas. Ay puro lang na ang mga presidente, ang mga bagong pasok na mga opisyal, nangangako lang lagi na bababa. Wala po, hindi po nababa. Tuloy-tuloy lang po ang pagtaas. Tingnan niyo yung bill ninyo, magkano na yung binabayaran niyo? 15 na mahigit, hindi ho ba? 15 pesos per kilowatt hour. Eh dati-rati, 8 lang yan. O 9 lang yan. Hindi, ngayon po naglalaro na sa 15 per kilowatt hour. Inalis ng Energy Regulatory Commission ang capacity limit para sa mga power plant. Sa resolusyon, tinagal ang dating limit na 600 megawatts per generating unit sa Luzon. Ngayon din ang 150 megawatts sa Visayas at Mindanao para palawigin ang mga planta batay sa demand at kapasidad ng mga grid. Hindi mo nga yung problema, ang kapasidad ay 300 pero ang pinoproduce 180 lang. Layong po nitong madagdagan ng investment sa bagong generation capacity, isulong ang kompetisyon sa electricity market at suportahan ang pagbibigay ng murang supply ng kuryente sa mga consumer. Ibig sabihin po makatutulong ang reforma na mabawasan ang posibleng kakulangan sa supply ng kuryente. Mariring makatulong sa pagsusulong ng kompetisyon sa merkado para mapababa ang singil sa kuryente. 6:11 in the morning, target ng DPWH na makumpleto bago matapos ang taon ng pagpapalawak ng sidewalk sa EDSA mula Ross Boulevard sa Pasay hanggang Guadalupe sa Makati City. Pinalawak sa mahigit 4 na metro ang bangketa sa EDSA Ross Boulevard mula sa dating 1.5 metro. Tapos biglang may magtitinda na naman. Tapos hindi natin makukontrol, dadami na naman. Tapos kailangan natin ngayon ng court order para mapaalis. Kaya dapat habang pinapalawak, binabantayan din po natin na yan po ay para sa taong nadaan, hindi po para gawing pwesto sa negosyo. Ganyan ang nangyayari. Akala ko nga, sasabihin ng report kami na hanggang Quezon City, sa totoo lang po may part ng ESA kasi naglalakad ako, mahilig ako maglakad. Dito lang malapit sa ABS-CBN, yung, alam mo yung gilid ng EDSA galing sa MRT, kailangan humakbang ng tao sa EDSA kasi may poste sa gitna mismo ng sidewalk. Ano ba yan? Hindi ba natin naisip yun? May engineering solution po ba na pwede natin gawin para yung, eh paano kung nag-step, humakbang yung tao dun sa EDSA, eh biglang may dumaang truck. O ay di ano, pisak. O buwis mo, nakita mo ba yung anak? Kasi nadaan ako dyan eh, pag naglalakad, nagja-jogging ako dito sa Samar, nainis ako, bakit ka ako ganun rin na kailangan mo humakbang ng EDSA para magtuloy-tuloy ka sa, ano, sa sidewalk? Hindi po maganda eh. Tapos yung marami din po, yung sinasabi ni Mayor Belmonte na walkable, ay hindi po, marami pong part na hindi walkable, na kailangan humakbang po kayo sa daanan ng sasakyan para magtuloy-tuloy yung lakad nyo. Tapos ang dahil pang area mapapanghi. O, ay, totoo po yan. Kasi, sabi ko siya, samahan ko si Mayor Joy, kung saan may area po na mapanghi. Mayroon din po sa kabilang side. Kasi iniikot ko po yan eh, yung GMA 7, tapos akyat po ako ng overpass. Pupunta ako ngayon ng Trinoma, ng Vertis North. Nako, may dadaanan na hindi maganda. Pasintabi po sa nakain ng breakfast. Hindi, pero totoo po yan. Ano? Merong mga tao kasing wala eh, sa ula rin po. Ano? Eh, meron po na, hindi siya walkable na may tuturing kung may parte po na hindi maayos yung lakaran, o di kaya may nakaharang na obstruction, o di kaya worst po may amoy. Target ng DPWH na makumpleto bago nga po matapos ang taon yung pagpapalawak ng sidewalk sa EDSA mula Ross Boulevard muna sa Pasay hanggang sa Guadalupe sa Makati. Layon po ng proyektong magkaroon ng mas maluwag at ligtas na daanan para sa mga pasahero at pedestrian. Naabi nyo yan ha. O mga pedestrian, pag meron kayong experience, ikwento nyo po rito. Nang sa ganun ay makalampag po natin yung ating mga lokal na opisyal, pati na rin yung DPWH. I know maliit po ito kumpara po sa mga sangkaterbang flood control projects at iba pa pong proyekto ngayon sa budget. Eh pero ito kasi ramdam at damang-dama po ng ordinaryong mamamayan dito sa Metro Manila. Importante po yung sa budget ha. Tingnan po ninyo yung budget. Naku, tad-tad na naman po ng mga tukso. Or worse, naka-reserve na po. Kaya marami na pong naglalaway na sa susunod na taon, pag na-release po yung budget sa kanilang pet projects, alam na this ha, yung 20% ha. Bagamat nagkaroon po ng antala dahil sa pag-ulan, nasa 40% na ang natapos sa rehabilitasyon ng kalsada sa EDSA. 15 minuto makalipas ay kanim ng umaga. Magandang umaga po sa 26,000 viewers po natin sa YouTube. Oy, thank you ha. Maraming salamat sa mga early risers, sa mga maagang kumayod dahil kailangan pong kumita para may mapakain sa pamilya. Ang good news ay sweldo po ngayon. Sabi, wala nang ang dadaan lang sa kamay namin yung sweldo dahil ang dami naming utang. Hindi maring humingi ng karagdagang 20% senior citizen discount sa mga produkto o serbisyong mayroon ng promo o negotiated discount. Sa desisyon po ng Korte Suprema, dapat pumili ang senior citizen kung gagamitin ang 20% discount o yung discount promo sa produkto o serbisyo. Nagugat po ang desisyon sa pagpapawalang sala sa general manager ng hotel sa Bacolod City dahil sa paglabag sa Senior Citizens Act matapos hindi bigyan ng diskwento ang 2 guests na senior citizen. Iginit ng Supreme Court na nagamit na ang 20% discount na mga guests sa pamagitan po na negotiated rate. Bagamat kinikilala at sinusuportahan ang Senior Citizens Act, iginit ng Korte Suprema ang dapat maging batas ang pagpapatupad ng batas sa mga negosyo. Pero may tanong pa rin po tayo dyan, paano alimbawa lang Jilliam seat sale? O hindi ba yung nagsi-seat sale yung, ano, yung Cebu Pacific o yung Philippine Airlines? O di may sale, hindi ho ba? O paano yun? Saan ibabangga yung discount ng senior citizen? Kasi may seat sale, hindi naman diniktahan ng matanda na, oy, Cebu Pacific or PAL, o kung ano man airlines, mag-seat sale kayo ha. Kamila, nung sagot sa tanong ko, paano may seat sale? O di ba, nag-seat sale? Eh yung matanda, yung senior citizen, talaga may 20% discount siya, di ba? O saan ibabangga ngayon? Ibig bang sabihin hindi siya kasali sa seat sale dahil mayroon na siyang 20% discount? Ganun bang ibig sabihin nun? Hindi, may sale nga eh. So, ibig sabihin na may sale, may discount doon, correct? Tama? May discount doon, di ba? So, yung discount ba ng senior citizen na 20, may mga sale na di-discounted ang senior. Yun na nga, yun ang tanong ko. So, kung may seat sale yung isang airline halimbawa, ang ibig mong sabihin, ibabangga ang 20% na discount niya sa normal price. Yung may ibig mong sabihin, Justice? Hindi, ayoko ng parang eh. Gusto ko yung sure Justice, ha? Oh, Justice Postolero, paki-research, ha? Oh, kay ganyan, may damit, may 50% discount. Halimbawa lang, may 50% discount yung damit. Ang ibig bang sabihin, ibabangga ang 20% discount kung 20 man yan? Hindi ko alam magkano discount Jillian ng senior citizen. 20% ba o 20%? Sa gamot, sa siguro. Sa lahat ng bagay ba 20%? Parang hindi. Kasi sa kuryente, ang discount ng senior citizen, 5% lang, Camille, ang mga senior citizen. So baka hindi sa lahat ng bagay. Hindi, gusto ko lang malinawan din ano, na para hindi po mag-away, hindi magtalo po ang senior citizen. Mamaya patawag na natin si Attorney Romy Mac kaugnay sa usapin na yan. Ano po? Paano kung may discount talaga, tapos enter the dragon, enter the scene si senior citizen, ibabalik ba muna ng store sa dating presyo, saka ngayon babawasan ng 20%? Yan. Yan ang tanong natin ngayon. Ano? Sige, mamaya masasagot po yan. Ha? Iginit po ng Korte Suprema na nagamit na ang 20% discount ng mga guests sa pamagitan ng negotiated rate. Bagamat kinikilala at sinusuportahan ng senior citizens, iginit po ng Korte Suprema ang dapat maging patas ang pagpapatupad ng batas sa mga negosyo. Sa pagkain, hindi sa pagkain, talagang 20% at sa gamot, yun malinaw po yun. Ang hindi ako malinaw sa ibang bagay, kasi sabi ko nga sa iyo, sa kuryente, ang discount ng senior citizen 5%. Hindi ko alam ba't nagkaganon. Sa tubig ata 5% din kung nakapangalan ang bill sa senior citizen. Kasi hindi ho ba, ang karamihan sa mga bill natin nakapangalan sa nanay natin, tatay natin, minsan patay na. Ay, nandun pa sa bill. Tapos yung mga anak niya, marami ng senior citizen, hindi na ilipat. O, edi wala na ngayong discount kasi hindi mo na mapatutunay yung senior yung tatay. Ay, patay na eh. Hindi ho ba? Dapat nga nalipat na yon nang matagal na. Ang alam ko may 5% discount po sa mga senior citizen sa utility. Sa labas ng bansa, patuloy po na nagpapagaling si Pope Leo XIV. Oy, very good naman. Matapos sumailalim sa operasyon. Sumailalim po sa blood test at chest x-ray ang Santo Papa. Matapos operahan at tanggalin ang bukol sa baga. Nakakapaglakad at normal nang nakakakain si Pope Leo. Ay, salamat sa Diyos. Na na-diagnose po na may isang uri ng lung cancer. Kahapon, pinangunahan ng bagong dean ng College of Cardinals na si Cardinal Luis Antonio Tagle ang misa sa St. Peter Square habang patuloy na nagpapagaling ang Santo Papa. Standby Radio Patrol. Mamaya po, kakausapin natin yung isang pari kaugnay po sa... May mga prayer vigil po kasi. Eh, syempre tayo predominantly Catholic country. Kaya kasali po tayo sa magdarasal para sa agarang ikagagaling ng Santo Papa. Eh, syempre matanda na rin po yung Santo Papa at saka may lung cancer. Ba't kaya nagka-lung cancer yun, Camille? Ano ba yun? Na-expose sa mga usok? O nag-uyosi mismo si... O baka nagtatabako? Di ba may mga matatandang tatabako si... Puntahan muna natin yung ating Radio Patrol. Tatlo-tatlo ito. Una sa pila si Zeus Legaspi. May report na naman po sa Pasay City. Napasalamatan ko ba last time si Mayor Amy? Thank you po sa pag-aksyon po ninyo sa problema. Thank you, ma'am. Ay, ganyan naman po tayo. Purihin natin yung na-aksyon at kalampagin po natin yung parang nagbibingi-bingihan sa ngalan po ng serbisyo publiko. Go, Zeus!
7: Yes, Alvin, sa pag-iikot nga ng Radyo Patrol sa ilang kalsada sa Maricaban at Malibay, Pasay City, kapansin-pansin ang ilang sagabal sa daan na mga motorista. Nakabalandra sa magkabilang direksyon ng Clemente Jose ang mga pedicab at e-bike, kaya masikip na ang kalye. Ang ilang tindahan, sinakop na rin ang bangketa, kaya napipilitan ang mga pedestrian na sa mismong kalsada na lamang maglakad. Ganyan din ang sitwasyon sa P. Santo Street at ilang katabing kalsada. Unsod nito, pahirapan ang pagdaan ng truck ng basura na nagdudulot pa ng pagbagal sa usad ng mga sasakyan. Una nang sinabi ni Barangay 172 Chairman Rodelio Domingo na matagal nang sinisita ng mga tanod ang mga iligal na pumaparada sa kalsadang sakop ng kanilang barangay. Hingi na sila niya ng tulong sa Pasay LGU para magsagawa ng clearing operation sa lugar at tuluyang maalis ang naturang mga nakabalandra. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi. TZMM.
0: Hindi lang naman sa Maricaban, Zeus. Anak ko, marami din yan sa parte ng QC, parte ng Novaliches, parte ng Caloocan. May mga ganyang may mga ganyang style na wala na. Ginawang parking, nakasagabal. Ang problema mo dyan pag biglang nagkasunog. Saan tataan yung bumbero ngayon? Di sasagasaan lahat ng bumbero yan.
7: Tama, Alvin, na kung maaalala natin yung sa may Barangay Bangkal sa Makati City naman, kung saan yung isang fire truck nakasagasa nung nakaparadang sasakyan dahil nga tutugon, pupunta dun sa isang sunog. Yun nga yung hamon dyan, masigip na yung kalsada, lalagyan pa ng mga obstruction. Yung mga truck na para sana sa mapakikinabangan ng publiko, hindi na makadaraan dun sa naturang kalsada. Particular nga dyan sa nadaanan natin, yung hamon dyan ay yung truck ng basura naman.
0: Tapos,
7: kung paano dadaan sa mga masisikip na kalsada na ganyan.
0: Tapos pag sinita mo pa, magagalit pa yan. Naku po, magmumura pa na maglilitanya na nagtatrabaho lang naman kami, madisente naman kami gumagawa ng hanap buhay. Kaya dapat ang sumita yung barangay. Pag hindi pa kayo ng barangay, di lang local government unit, kasi trabaho ng barangay yan eh. Ano bang ginagawa? Si chairman ba? Hindi man lang ba naikot dyan at nakita niyang sitwasyon?
7: Sa katunayan, Alvin, nung nakausap natin yung barangay chairman na at least dun sa mga sakop ng Barangay 172, no, nasabi nga niya na sinisita ng mga tanod yung mga ganyang nakaparada dyan. Pero kung hindi pa talaga aalis at hindi matitinag, ihingi na sila ng tulong sa LGU para magsagawa ng masusing clearing operation.
0: Sige. Maraming salamat, Zeus Legazpi. Punta natin si Arnel Azaita. Gonel, good morning.
8: Yes, good morning, Alvin. May git 16,000 sako ng bigas na nagkakahalaga ng 2,000,000 piso ang nakumpiska ng mga otoridad na nakatago sa isang bodega sa Barangay Malainin, Bago, Naik, Cavite. Nagsanib ba mga operatibo ng Criminal Investigation and Detection Group, Bureau of Customs at National Intelligence Coordinating Agency sa isinagawang operasyon. Ayon sa ulat, nakatanggap ng impormasyon ng mga otoridad hinggil sa illegal na pag-iimbak at hinalang paghahalo ng imported na bigas sa mga lokal na ani. Kasalukuyan nasa kustodiya ng BOC ang mga nasabing produkto para sa disposisyon habang pinaghahanap ang mga suspect na sangkot sa nasabing insidente. Nalalawagan din ang mga ahensya ng pamahalaan na makapag-ugnayan kapag may mga impormasyon o kakaibang nangyayari sa kanilang mga lugar upang maparusahan ang mga kawatang sumisira sa kabuhayan ng ating mga magsasaka. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Arnel Ozaita, TZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Arnel Ozaita. Maganda umaga muna kay Ambassador Francis Chua, ganun din kay Ted Kua. Daming Filipino-Chinese na nakamonitor sa atin, ha? Chua, Kua, Grace San Mateo, ganun din si Edwin Galvez, at si Mark Hernandez, at si Ma'am Luz De Leon. Ayan muna yung unang batch natin. Edwin, medyo mahaba itong magpapadala pala ng longganisa. Masarap ba ito, Camille? May papadala akong longganisa ti Zambales. Longganisa de Recado from Zambales, from Nomad Social Cafe sa Subic. Wow, may mga chicharon pat ko. Thank you. Maraming salamat, Edwin Galvez. Papuntahan muna natin si Manong Rod Eason from, ito Zambales. Tamang-tama yung bigay mo sa akin na longganisa di Zambales, ha? Manong Rod Eason, magandang umaga sa iyo, Manong Rod.
9: Good morning, Alvin! Umabot sa 8,083,000 piso ang ipinamahaging tulong ng DSWD sa mga 1,477 beneficiaryong apektado ng mga bagyo at habagat sa Bagak Bataan. Bawat beneficiaryo ay tumanggap ng 5,400 piso sa ilalim ng Emergency Cash Transfer Program upang matulungan silang makabangon mula sa kalamidad. Samantala, naghatid naman ang pamahalaang panlalawigan ng Zambales ng serbisyong pangkalusugan at tulong pinansyal sa 4,000 residente sa pamagitan ng Zambales Tulong Kalinga. Ayon sa lokal na pamahalaan ng lalawigan, kabilang sa mga tinutulungan ng mga may sakit sa bato, diabetes, nangangailangan ng dialysis at tulong sa gastusin sa paglilibing. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
0: Thank you, Mano Rod.
10: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30. Basta AM, DZMM.
0: Ay, teka muna, kayo ba'y nakatanggap ng notice yung no contact apprehension policy? Tama-tama, naalala ko. Nakatanggap ka rin ba, Camille? Naalala ko yung... naalala ko dahil nag-message si Ma'am Luz De Leon. Sabi niya, wala akong driver's license at hindi nga ako marunong mag-drive. Pero pinadalhan ako ng violation notice ng INCA. Kaya nga, yan ang sasabihin ko, scam po yun. Ay, ang galing din nila, no? Tinatiming nila sa mga balita. Yan sabi, bumalik na yung NCAP sa ilang syudad at bayan sa Metro Manila. Ay, wag po kayong mag-click. Kaya napadalhan pati si Ma'am Luz, hindi naman siya nagda-drive. Puro kalukuhan, inihuba. Kaya tayong mga hindi masyadong tiki, bago natin i-click. O, wag tayong click ng click. Alamin muna natin sa mga anak natin, sa mga apo natin, o mga kaibigan natin na, uy, okay ba ire? Actually, wala naman. Pag kinlik mo, wala pa. Sa mga ilang steps pa, bago ka niya, hihinga ng pera at kukunin ang pera mo para magbayad ka na daw direkta sa kanya. Pakalukuhan. Teka muna, bago tayo mag-commercial, ituloy mo natin yung mga balita dahil may importante pa po istorya. Kagaya nito, question po ng ilang senador ang sinasabing realignment ng halos 206 billion pesos sa versyon ng Kamara ng 7.2 trillion pesos na panukalang budget para sa susunod na taon. Sinabi ni Finance Committee Chairman J.V. Hercito na nakapagtataka kung bakit nabawasan ng pondo ng ilang programa sa versyon ng Kamara. Kabilang sa binawasan ng pondo, yung Calamity Fund. Kita mo yan, ha? Magkakaroon tayo ng kalamidad. Yung iba nga nagdeklara na ng State of Calamity, hindi at binawasan pa. Flood Mitigation Structures, Health Facilities Enhancement Program, at programa po sa pagbabakuna. Nabawasan din ang mahigit 40 billion pesos ang pondo sa sektor ng transportasyon, nabilang ang halos 20 bilyong piso para sa Metro Manila Subway Project at 15 bilyong piso sa North-South Commuter Railway. Yan sa akin naman, kung kontrolado ng presidente, marami siyang kaalyado sa Kamara, eh bakit siya napayag? Kagaya ng subway, eh hindi ba'y tatatak nga yan sa kanya na kahit papano, bago siya bumaba sa pwesto, eh meron tayong masasabi na may dalawa, tatlong estasyon ng subway. Diba, parte yun ng kanyang legacy. Eh ba't ka papayag na tatanggalan ng pondo tapos paghati-hatian ng mga mambabatas? Nakita niyo po ba yung report ng Philippine Center for Investigative Journalism? Eh ganun, parang hindi po tayo natuto. Ganun pa rin po ang kalakaran kung sino po ang nakaupo, kung sinong nasa tuktok, kung sinong nasa liderato, yun po ang may pinakamaraming project. Bakit? Nasa napunta ang sinabi dati ni Secretary Vince Perez na dapat sisiguruhin niya na needs-based ang proyekto. Yan ba ay talagang kailangan-kailangan? Yan ba ay talagang makatarungan na sa'yo mapunta sa distrito mo? Saan napunta yun? Kung ang may pinakamalaking proyekto ay ang nasa tuktok. Bakit? Ano bang pinakamaimportanteng proyekto doon? Kailangan ba lahat ng budget mapunta doon sa distrito, alimbawa ng speaker? O ng deputy speaker? O ng majority leader? O ng chairperson po ng komite? Ng appropriations committee? O ng kapatid niya? O ng sino man? Tingnan po niyo yung listahan, Camille. Basahin mo yung listahan, i-google mo yung PCIJ. Parang ganun din po, hindi tayo natuto. Simula nung panahon ni Duterte, yung mga taga Davao po ang nakakubra ng napakaraming pork. O di siyempre, dahil ang tatay, ang matandang Duterte ang presidente. Pumasok itong si Pangulong Marcos, ang malaking nakakubra ng pondo ng pork ay yung late

0: O yung calamity fund o yung programa sa pagbabakuna. Bakit? Hindi tayo natututo no po. Kaya sa mga susunod na linggo nasa Senado na Pombola, ay i-guess din natin ulit yung mga budget, yung mga nagbabantay po sa budget para makalampag at malaman. Kasi wala na, hindi na pinapansin ng madlang people eh. Kasi busy po madlang people sa paghahanap ng kita para nang sa ganun po ay may pakain sa pamilya. Di ba, Paolo Gabino, ng Shell Pilipinas, ay yung message mo kagad yung bumungad nung binuksan ko yung Viber, Paolo. Maganda umaga sa'yo. Sabi ko, Vince Perez na naman daw, sabi ko, Camille. Vince Diesel. Nasanay ako. Yung Vince Perez po kasi yun sa Alternergy. Dating Energy Secretary, yun yung isa sa mga unang secretary na na-cover ko. As a matter of fact, mukhang si Vince Perez kayo yung unang secretary na na-cover ko as a reporter. Kasi dyan na po, boss ha, natatak sa isip ko si Vince Perez. Vince Dizon. Ang sabi ni Vince Dizon, dapat daw, nung kasagsagan ng flood control project, sabi niya, isisiguruhin niya na need-based yung mga proyektong ilalagay sa 2027 national budget. E nasa na yun? Ha? Asan na napunta? O, ganun din ang sabi ni Pawachinsa. Kapag seat sale, may nakalagay na note na hindi na applicable ang PWD o Senior Citizens. Ganun. So, ibig sabihin, ibabalik nila pa sa original na price. Kasi mas malaki pa rin yung 20% na discount ng Senior Citizen kesa dun sa promo discount. Ganun ba ibig mo sabihin? Mamaya nga si Attorney Romy Macngay matanong natin dito, ha? Dr. Mario Festin, magandang umaga sa'yo. Kailangan ko pong mag-commercial, ha? Luis Limlingan, thank you, ng Regina Capital. It's already 6:33. Si Father Jerome Ceciliano sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy!
1: Good morning! Good morning!
2: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Chico. Gising Pilipinas. Basta AM DZMM.
3: Bakit Ritepad ang binibili mo?
4: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Ritemed ako.
4: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Ritemed. Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines, kailangan Ritemed.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan Ritemed.
9: Wow! Burr months na! Ang bilis ng panahon. Parang lahat rush. Don't stress. Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng bingo plus. When gaming, dapat balanse din. Hindi to dapat maka-apekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya.
10: More confidence with Bingo Plus. Delayed ba ang fast withdrawal mo? Sa bagong delay compensation guarantee, kung eligible ang delay, pwede kang makatanggap ng compensation na 100% ng withdrawal amount mo. Hanggang 5,000 pesos per transaction. Check your withdrawal status sa Bingo Plus app. Bingo Plus, it all adds up to more. Terms and conditions apply. Email responsible gaming at pacor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-824-8958. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
11: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
12: Tuloy lang sa activities on the go.
13: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosine.
14: Para sa mga active adults, may Arthrosine. Ang Arthrosine ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosine.
15: Let's go!
16: Make your move, baby.
14: Arthrosine, get going!
17: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosine! Mabibili ang Arthrosine sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosine ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
18: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
19: Pag-ibig fund, solid kaban!
3: Jericho Rosales po!
7: Ibang level na tayo.

0: for liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
1: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Protection at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
3: Trending sa DZMM. Kasama si Jing Castaneda. Hello mga kasambuhay, itrending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM. Kasama si Jane Castaneda. Itrending na yan. Kada Sabado, alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Boses na gigising sa umaga. Alvin El Chico. Gising Pilipinas.
5: O di mo sabi ni Pao, yung published promo discount or seat sale price ang babayaran. E paano pag mas malaki yung senior citizen discount ko? Hindi ba pwedeng yun ang piliin ko? Akala ko kasi kung anong mas makabubuti, yun ay ibibigay natin sa senior citizen. Anyway, mamaya po, malilinawan tayo niyan pag nakuha natin si Attorney Romy Maka. Si Father Jerome muna, ha? Kasi baka may misa pa si Father, unahin natin. Father Jerome Ceciliano, ang Executive Secretary po ng Commission on Public Affairs ng Catholic Bishops Conference of the Philippines. Father, long time no here, long time no see po. Magandang umaga sa inyo.
6: Magandang umaga, Alvin. Long time no here.
5: Oo nga po eh. Nasaan na po ba kayo ngayon?
6: Nasa EDSA Shrine ako, Alvin.
5: EDSA Shrine na si Father Jerome. Talaga nga naman. Father, meron po bang vigil, prayer vigil para po sa mabilis na ikagagaling po ni Pope Leo XIV? Siyempre lahat po ng mga Katoliko ay makikisali po tayo. Ano po? Kasi gusto natin agad ding gumaling yung Santo Papa. Ano po?
6: The moment naman na napag-alaman natin na meron ng ganitong sitwasyon at condition si Pope Leo, ang mga simbahan naman ano, all over the world, hindi lamang dito sa Pilipinas, okay, ay nag-alay na ng panalangin. So dito sa Pilipinas, ang mga parokya ay lagi nagbimisa din. Ano, at ang isang intentions yan, isa sa mga intentions ay ang pagalingan ni Pope Leo XIV.
5: Po. Pero yung specific talaga na mangyayari na near future na merong pagtitipon o special for the Pope, wala tayong nakaschedule na ganyan?
6: Wala naman. Wala namang nakaschedule na kumbaga ay pagtitipon talaga ng mga pare o di kaya ng mga tao para sa isang special na misa. Ang mahalaga dito ay mas marami. Kumbaga ay widespread, ika nga, yung pag-aalay ng mga misa, pagdarasal ng rosaryo, o di kaya yung iba ay pumupunta pa ng Adoration Chapel. Ito naman ay bunsod na rin ng panawagan na ng presidente ng Catholic Bishops Conference of the Philippines. The moment that yung ganitong balita ay nakarating diyan sa pamunuan ng conference, ay nanawagan kaagad ano, sa pamamagitan ng isang letter.
5: Oh, would you know, ilang taon na ba si Pope? May edad na rin, hindi ba, Father?
6: 70s na rin yata siya. 70s na rin. 71, 70.
5: Ay, akong sabagay, kung patitignan mo naman yung ibang Santo Papa, ano po, yung 70s, hindi pa ganun katanda. Eh kasi yung ibang Santo Papa nga, 80 eh, di ho ba?
6: Well, merong ganun mga situation. At saka sa simbahan naman, ano, sa Code of Canon Law, at least yung kanyang retirement age ay lalabas sa 75. Pero dahil siyang Santo Papa, walang retirement age sa kanya.
5: Oo. Wala, tuloy-tuloy lang siya hanggang kaya niya, Father.
6: Hanggang kaya niya, for life eh, pagiging Santo Papa, hanggang kamatayan na yan.
5: Pero is it also possible, di ba 71 years old po siya ngayon, pag sinabi ng doktor niya na hindi, kailangan mo talagang magpahinga, o sasabihin niya sa kanyang sarili na, oo, kailangan kong tumutok sa health ko, pwede ba siyang magsabi na hindi, ayoko na, kayo na muna dyan, at 71, kailangan kong tutukan yung health ko? O obligado siya na hanggang 75 ka dyan kasi yan ang mandatory requirement sa'yo?
6: Sa kasaysayan naman ng ano ng papacy, wala tayo na pag-alaman na parang sumurrender na lang. Ano. If you recall, even John Paul II, was already very sick at the time, pero pinagpatuloy pa rin niya yung kanyang panunungkulan bilang Santo Papa until death. Itong si Pope Francis, ganun din. Siya din naman ay nagkaroon ng malubhang karamdaman, pero until death, nanungkulan pa rin siya bilang Santo Papa. So it's very unlikely na parang ganun ang gagawin ano, ni Pope Ubagalio.
7: Opo.
6: But again, sa tanong mo na pwede bang gawin yon, well, it's up to the person, ano? But, pero sabi ko nga, highly unlikely na gawin niya yan because being a pope is a life of service.
5: Tama. Ay, di pero ba may nangyaring ganyan dati? Sino nga yan yung recent pope lang po na nag-resign? Di ba nagkaroon pa ka ng parang special...
6: Iba naman yung situation niya, ano, Alvin? Si Pope Benedict naman
5: Benedict,
6: ngayon.
5: Benedict, yun!
6: Si Pope Benedict XVI, iba naman yung kanyang situation. It was totally out of sickness. But because he felt daw, ano, he felt na he cannot anymore do the job. Kaya siya ay nag-renounce ng papacy. So then he resigned at the time. Pero ang daming circumstances nun eh.
7: Opo.
6: So hindi naman yan tungkol sa karamdaman lang.
7: Opo.
6: But he felt in his heart that he could not anymore do justice to the rule as the Pope.
5: Which means,
6: kaya he decided to forgo.
5: Which means na kung titingnan mo, Father, ay mas mabigat nga po ito. Kung sakasakali po, I'm not saying na gagawin po ni Pope Leo XIV, ano po, we're just talking of possibilities, ano po. So, mas may mabigat na dahilan kung health, ano. Kung titingnan po ninyo, nagawa na, nangyari na po sa kasaysayan. So, pwede talagang mangyari, pero unlikely, Father.
6: Well, if you're going to go with the precedence, meron na namang Santo Papa na nag-resign. And we're talking about Pope Benedict XVI. But sa tingin ko naman dito, especially after the surgery, according to the doctors, it was a successful surgery. So let's just focus on the condition of the Pope na palagay ko hindi naman niya gagawin ito.
7: Okay.
6: Malakas ang aking pakiramdam at saka palagay na hindi niya gagawin ito because he's still healthy.
5: At ang papel natin bilang mga Katoliko ay pagdasal na patuloy na maging malakas at magawa pa ng Santo Papa ang kanyang trabaho. Kasi hindi akala nyo lang po, mahirap po ang trabaho ng Santo Papa sa bilyon-bilyong Katoliko sa buong mundo, di ba, Father?
6: Well, you're not only representing you know, the Catholic Church as an institution, but you're also acting on behalf of you know billions of Catholics. Ang ibig sabihin nito ay kahit na yung mga apolisiya sa mundo na nakikita natin na degrading, oppressive, pinupunan ng Santo Papa yan para protektahan. Hindi lamang nga yung mga Katoliko eh, pati yung humanity talaga na tinatawag natin. So yung sinasabi mo na talaga mahirap, ay palagay ko sa nakita natin sa kasaysayan, it will really take its toll ano, on the health of somebody who is there in the chair of St. Peter. But then again, ando doon lagi yung panalangin nga na i-sustain siya ng grasya ng Panginoon para ma-fulfill niya kung ano man ang mandate na iniatang sa kanya. Hindi lamang ng simbahan, kundi pati na rin ng Panginoon.
5: Yun pong iniisip ko, Father, no, sa bigat ng trabaho at pag ikay may cancer sa baga, baka lalong mag-take ng toll. But anyway, nandiyan naman ang Panginoong Diyos na gagabay sa kanya. Punta tayo sa isa pang topic, Father Jerome. Balitaan niyo nga po kami ano ang kahalagahan na na-elect po na Dean yung ating Cardinal Antonio Tagle.
6: Well, as a dean of the College of Cardinal, he is widely regarded as primus inter pares, first among equals. Ang kanyang election ay ginawa ng mga cardinal bishops. May tatlong antas kasi yung pagiging cardinal bishops, cardinal priests, and cardinal deacons. Pero yung nag-elect sa dean of the college ay yung cardinal bishops. Ngayon, after ng election, ito ay niraratify o kinukonfirm ng Santo Papa. So unang-unang makikita natin dito yung pagtitiwala ng kanyang mga kapatid na kardinal, mga kasamahan niya sa college. Pangalawa, makikita natin dito of course yung honor. Tayo bilang mga Katoliko dito sa Pilipinas,
7: opo,
6: isang Pilipino yung nahalal nila. Pero pangatlo, syempre yung challenge din naman. Kasi mabigat din ang ginagampanan na papel ng Dean of the College. Na number one dyan, syempre, as Dean of the College, you manage also the affairs of the college. At isa sa mga ginagawa dito, kapag halimbawa, vacant yung Sea of Peter, ipapatawag niya yung mga cardinals all over the world. para i-organize niya yung tinatawag na general congregation, kung saan mag-uusap-usap yung mga kardinal kung ano yung mga issue na kinakarap ng simbahan para makita nila kung sino yung pwede na i-elect nila bilang Santo Papa. And of course, itong Dean of the College, wala naman silang power of governance. Ibig sabihin, di naman sila namamahala ng isang diocese o ng isang particular na simbahan. Merong ibinibigay sa kanila yung parang titular. Parang ikaw yung head, but titular. Hindi talaga ikaw yung nag-manage ng affairs nito. So bilang Dean of the College, ang ibinibigay sa kanyang see ay yung See of Ostia.
5: Opo.
6: Ito yung mga simbahan dyan ano, sa paligid ng Roma. So yun ang ilan sa mga ginagawa ng Dean of the College of Cardinals.
5: Pero Father, kung dati malakas ang tsansa nitong si Cardinal Tagle na maging Santo Papa, just in case magkaroon ng vacancy, ay di lalo na po siguro ngayon na naging dean po siya. Kumbaga ang stature po niya ay lalong nataas.
6: Well, on paper, we can view it that way. Pero alam mo naman na hindi naman ibig sabihin na meron kang ganyan ano na title ay shoe-in ka na kaagad at tumakas na kaagad ang kumbaga tsansa mo. If you recall, on the last papal conclave, hindi nga natin masyadong kilala, di ba, si Cardinal Prevost. Kumbaga hindi naman yan yung tipong itinuturing natin na parang front-runner.
5: Mm-hmm.
6: Pero all of a sudden, siya naman yung na-elect. So kumbaga, sa pananaw siguro ng isang ordinaryong mamamayan, gaining a position or getting a position is something that gives you an advantage. Diba? Pero sa papal conclave, hindi ganun ang pagtingin eh. Kaya hindi natin masabi na ayan, front runner siya kagad. So pwede na lang natin sabihin that in the papal conclave, ayaw man natin pag-usapan yan ngayon kasi sabi natin na imprudent, ano? Dahil lang tayo Santo Papa. But for the sake of just this discussion, kahit naman sino, ano, ay pwede ma-elect. So depende yan sa kumbaga ihip, ika nga ano ng Holy Spirit, di ba, bunsod ng bulong ng Espiritu Santo, and at the same time, kung ano din ang pangailangan ng simbahan. So siguro kapag pinagsama-sama mo na yan, doon nila pipiliin kung sino man yung pwede mamuno sa simbahan.
5: Amen. Maraming salamat, Father Jerome Ceciliano. Mag-ingat po kayo lagi, sir. God bless you, Father.
6: Likewise, Alvin.
5: Ay, maraming salamat si Father Jerome Ceciliano, Executive Secretary po ng Commission on Public Affairs ng Catholic Bishops Conference of the Philippines. Sa EDSA Shrine na pala si Father, ha? Daanan kita dyan from time to time. Siguro minsan, pagdagawin po ako somewhere south, ha? Sa ating pagbabalik, tingnan nyo nga po yung bill ninyo. Tingnan nyo nga kung aabot ng 200 kilowatt hours po ang bill po ninyo o sumobra at hindi nyo nabayaran at nagpatong-patong. Naku po, extended po ang no disconnection policy pero para lang po sa 200 kilowatt hours ang konsumo. Ipahimay nga natin kay OIC, Commissioner Florescinda Baldo Digal. Paano ba? Maraming nagtatanong sa akin, hindi ko naman masagot. Eh, hindi pa po ako commissioner ng Energy Regulatory Commission. ERC Commissioner Resi Baldo Digal sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy!
7: Good morning!
4: Gising Pilipinas!
7: Good morning!
4: Kasama si Alvin El Chico! Gising Pilipinas! Basta AM, DZMM!
8: I have sipon, I have body pain, pag two! Pwedeng flu!
9: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
10: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest, Kizon, The Delivery Rider, or Unmarry? Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Mga anak, nabili ko na yung sabong panligo.
15: Wow, Mama, you know I

0: Radio Patrol balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Chico. Gising Pilipinas.
1: Good morning. Aba, nabuhay si Ma'am Raquel Dumdum Concepcion. Ma'am Raquel, thank you ha. Nagpadala na naman ng mga kung ano-anong goodies from Cebu. May buntag ganin yung tanan. Thank you sa mga OTAP ha. At mga yung paborito ko po yung ano tawag mo dyan? Karkar something? Yung parang may ano, may mani na medyo makunat. Yan ang gusto ko eh. Thank you Ma'am Raquel Dumdum Concepcion. Nasa Zoom na po natin si Attorney Resi Baldo Digal. Huwag nyo nga gamitin yung Florcinda at parang pinatandaan nyo si Resi. Ang OIC po yun dyan sa Energy Regulatory Commission. Com Resi, good morning po.
2: Good morning. Morning Alvin. Good morning po sa inyong lahat.
1: Ayan ha, ako pinapapalitan ko sa kanila. Ayokong tumanda ka ha. Kasi ginamit nila Florcinda eh. Resi, Jilliam. Resi, R-E-X-I-E. Yan ang Resi niya. Hindi Resi na... Yan, may iyan. Kom, ikaw na nga magpaliwanag. Ano ba itong nilabas ninyong patakarang kahapon kaugnay sa extension ng no disconnection but only for those who are consuming up to 200 kilowatt hours? Is it up to 200 kilowatt hours or less than 200 kilowatt hours? Ikaw nga magpaliwanag. Yung pinakasimple, ha?
2: Ang ginamit na word, Alvin, is not exceeding 200 kilowatt hour. So, ang magkukwalify, tama ka, ang unang kwalifikasyon para kasama ka or covered customer ka ng no disconnection policy para sa buwan ng Nobyembre at Disyembre ay ang iyong consumption ay 200 kilowatt hour below. Okay? So, yun ang unang qualification, Alvin. Pero, hindi lang yon. Kaya siguro kayo medyo nagkaroon ng kalituan kasi mahaba na po ang tinakbo nitong mga advisory na to. Kung natatandaan nyo po, as early as May, meron na tayong suspension and then in-extend na natin ng August to October. So, Alvin, balik tayo. Kung ang tanong nyo po, kung 200 kilowatt hour below po ang consumption ko ng November, December, qualified na po ba ako sa no disconnection policy? Opo, pero meron pong isa pang kondisyon. Naalala nyo po, meron po tayong mga bill mula May, June, July. Dapat po bayad nyo na yon para po kayong mag-qualify ngayon sa November, December na no disconnection policy.
1: Hmm. So, ibig sabihin, parang lalabas, bayaran mo muna yung mga nakaraan mo kasi yung iba nag-ipon-ipon dahil wala nga pong putulan, hindi nagbayad, Com.
2: Yes, yes, Alvin. Pero kita mo ha, ang pinababayaran lang, May, June, July, regular bill and unpaid installments. Remember, yung July na ano mo, na bill mo, dapat yan, ano na yan, June na yan ng October, kahit nag-avail ka ng staggered kasi 3 months lang. So ngayon, you have until November 26, 2026. So, para malinaw, dalawa ang kwalifikasyon para kayo makover ng no disconnection policy para ngayong Nobyembre at Disyembre. Una, ang consumption nyo po ba ay 200 kilowatt hour below? And dapat po, bayad nyo po ang inyong regular bill at installment payment na due ng May to July.
1: Tama. So, ibig sabihin, hindi obra na hindi ka nagbayad from May to October. June, July, August, September. 5 buwan na hindi ka nagbayad, ay hindi naman obra na i-extend pa natin ng 7 buwan.
2: Apo. Tsaka kayo rin po ang mahihirapan kapag nagkataon. Pag bigla na pong nilift ang no disconnection policy at yan ay nagpatong-patong. Kaya tinry po nila namin i-manage.
1: Po, opo. So kaya natin ginawa ito dahil kasi maraming nagtatanong bakit nagkaroon ng cut-off. Dati naman wala namang sinabi hanggang 200 lang ah, yung no disconnection yun nung May at saka yung pangalawa yung hanggang October. Wala namang discrimination doon na lahat yun kasali, hindi ho ba? Bakit nyo ngayon ginawa na may cut-off?
2: Kasi habang iniimplementa natin ang no disconnection policy na nagsimula pa ng May, syempre tinitingnan din natin, kinakausap din natin yung mga involved dito, katulad ng mga distribution utilities nyo. During the implementation po, kasi mag-aanim na buwan na halos, or walo na, kung yung kasama yung November and December. During the 6 months implementation po, nagsabi na po sa amin yung ating ilang, lalo na po yung mga maliliit lang na electric cooperatives, na ito po talaga ay parang hindi na rin po nila kakayanin. Kasi tandaan po natin, ang electric cooperatives, non-profit po siya. So, saan naman po nga din sa kukuha ng pampaluwal? And doon naman sa threshold, Alvin, natatandaan nyo po, during pandemic, ito rin po yung threshold natin when we did a targeted relief. Kasi po, yung 200 kilowatt hour naman na yan, during the pandemic, yan po yung average consumption ng residential customer. Pagdating po ngayon, tinignan ulit namin yung data. Ganun pa rin naman, Alvin. 175 to 205, mga ganun yung nagiging pag ikaw ay average na consumer. And ang ano rin naman po, yung 200 kilowatt hour na po yan, kinonsiderin na rin naman namin po kung ano po yung magagawa nyo or ano yung magagamit nyo pag nilimit namin dyan. And lumalabas naman, Alvin, kaya mo namang matugunan yung basic na pangangailangan mo sa electricity. May ilaw ka na, may ventilador ka na, pwede ka na gumamit ng rice cooker, washing machine, makakapag-charge ka ng laptop, tsaka ng mga cellphone. So, pinagtambal po namin yon, kinukonsidera namin yung sa consumer, and then yun naman pong sa mga distribution utilities, lalong-lalo ng ating mga maliliit na electric cooperatives. Kaya po, ginawa po namin, may threshold na 200 kilowatt hour.
1: So, hindi po uubra na idadahilan natin na hindi, yung Meralco kumikita naman. Ang laki ng kita ng Meralco eh. Dapat walang limit sa Meralco customers. Doon na lang sa co-op dahil non-profit sila. Ang Meralco profit.
2: Hindi po tayo pwede kasi mag-distinguish ng ganon. And unang-una rin po, kapag ginawa natin yan, kung kayo nandito sa Meralco, kayo rin po ang mahihirapan na hindi naman po yan nawawalang bayarin. Yan po ay naiuurong lang na bayarin. So, pag po nagpatong-patong yan, dahil hindi naman nawawala, kayo rin po, mahihirapan kayo pong magbayad. Kaya, ngayon nga po, nakikita nyo, medyo maano pa rin po yun maluwag dahil hanggang July lang yung pinabayaran namin. Kumbaga, kapag dating ng January, Alvin, ito yung medyo dapat tansyahin din or i-manage din ng ating mga 200 kilowatt hour below na consumer. Kung hindi po kayo magbabayad talaga, kundi kayo nagbayad ng August, September, October, November, December, pagdating po ng January, halos 6 months worth ng inyong bill ang inyong biglang babayaran. Kasi po, lifted na by that time ang no disconnection policy. So, kaya po nasa advisory din namin, yun po kayang magbayad kahit pa unti-unti, huwag nyo pong sagarin yung relief na ibinigay. Kasi po, kayo rin po ang mahihirapan pagdating ng Enero.
1: Tama. Actually, toto, pag tinignan mo, oo, no, masakit din ha. 5 buwan, hindi ka oo nga, naligtas ka ng 5 buwan, hayahay ang buhay mo. Pero pag nating ng January, saan mo kukunin yung pambayad nun? Kumbaga, ang sarap ng buhay mo sa loob ng 5-6 na buwan, pero pagdating ng January, baka atakihin ka sa puso sa laki naman ng kailangan mong bayaran, Attorney Resi.
2: Yes, and Alvin, para din dun sa mga 200 kilowatt hour above naman, hindi nyo naman po masasabi na hindi rin namin kayo binibigyan ng relief. Kasi dito po sa bagong advisory, ang inyo pong due dates ng mga bill na May at saka July, pwede nyo pong bayaran hanggang November 26. Yun pong junior ng August to December, pwede nyo bayaran ng August to October, pwede nyo bayaran ng December 2026. So, in some way po, may extension pa rin kayo ng pagbabayad. Kasi kung strictly speaking, kung talagang tinanggal namin bigla, dapat November 1, due lahat yan. Pero ngayon po, meron kayong kahit papano relief.
1: Okay.
2: So, pareho po namin tinignan, both 200 kilowatt hour below and 201 up.
1: Thank you. Maraming salamat ko. Mabuhay po kayo dyan sa Energy Regulatory Commission. Pakirigarsa lang sa mga friendships natin dyan. Thank you, ma'am.
2: Thank you, Alvin. Salamat sa inyo lahat.
1: Mabuhay ka si OIC Chair Attorney Resi Baldo Digal ng Energy Regulatory Commission. Nakalib po kasi si Chairman Ninong Juan. Ay, hindi natin napasalamatan. Alam mo ba yan nagpapadala sa atin mga kakanin? Yung mga kakanin? Digal, ewan ko kung may... baka siya mismo nagmamasa ng mga kakanin, partner.
3: Kaya siya ang mutya ng masa.
1: Radyo Patrol, balita alas 7 sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy!
4: Good morning!
5: Gising! Gising! Pilipinas! Patas! Balanse! Balanse! Kumpirmado! Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin El Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
1: Isang 100 na lugar isinailalim sa state of calamity dahil sa El Nino. MWSS tiniyak na hindi magkukulang ang supply ng tubig sa Metro Manila.
3: Hangin sa Western Visayas, posibleng apektado na ng asupre mula sa Bulkang Canlaon. Kalidad ng hangin sa ilang lugar sa bansa, muli namang bumaba dahil sa haze.
1: 206 billion pesos na realignment sa bersyon ng Kamara ng panukalang 2027 National Budget Commission. DPWH nangakong hindi patutupad ang mga proyektong kulang ang dokumento.
3: Mayorya ng mga Pilipino gustong tumestigo si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial.
1: Milyong-milyong pisong cash advance para sa biyahe sa ibang bansa ng mga opisyal ng Sandigan Bayan. Sinita ng Commission on Audit, pagdaraos ng aktividad sa mga pribadong venue, kinwestiyon din.
3: Bilang ng mga Pilipinong nakararanas ng gutom, nalampasan na ang numero sa kasagsagan ng COVID at pandemic.
1: Lalaki, timbog sa paulit-ulit na pangmumulestya sa 8 taong gulang na lalaking pamangkin sa Cavite.
3: Sa Showbiz Spotlight, ilang ABS-CBN News anchor. Kasama ka ba dito?
1: Oo, panire-report ko sa iyo yan.
3: Ola?
1: Sinampal ako nung Gladys. Resbakan mo ko.
3: Dadali natin sa ICC yan, huwag kang mag-alala. Ilang mga news anchor natin sumabak sa sampalan. Sampalan scene, kasama nga po si Gladys Reyes.
1: Yan po ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong Huwebes, October 15, 2026. Ako po si Alvin El Chico.
3: Ako naman po si Doris Bicornia.
1: Detalye. Umabot na sa 109 na lugar ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa epekto ng El Nino. Karamihan dito ay sa Cagayan Valley na sinundan ng Cordillera, Calabarzon, Bicol, Eastern Visayas, Soxarjen at Caraga. Sa tala ng NDRRMC, mahigit 451,000 na individual ang apektado ng El Nino na karamihan ay nasa Caraga region. Nauna nang sinabi ng Department of Science and Technology na makararanas ng drought o 3 buwang mababa sa normal na pag-ulan ang lahat ng probinsya sa bansa sa katapusan ng Marso ng susunod na taon. Sa ngayon, halos 6.8 billion pesos na ang pinsala ng El Nino sa sektor ng agrikultura. Tiniyak naman ng MWSS na hindi magkukulang ang supply ng tubig sa Metro Manila, kaya hindi kinakailangan mag-imbak. Sinasabing worst case scenario ang makaranas ng water interruption pero agad-agad ding maibabalik. Nauna nang tiniyak na Maynila at Manila Water ang kahandaan sa inaasahang paglakas ng El Nino.
3: Nananatiling maayos ang level ng tubig sa mga dam sa gitna ng banta ng Super El Nino. Kahapon, tumaas pa sa 208.83 meters ang level ng tubig sa Angat Dam mula sa 208.71 meters sa October 13. Nararamdaman na ang strong El Nino at posibleng lumakas pa bago matapos ang taon. Para kay Pag-asa hydrologist Rosalie Pagulayan, dapat nang simulan ang pagtitipid ng paggamit ng tubig.
6: Kayang gawin naman ng lahat. I think yung mag-recycle ng tubig, na pwede naman. Halimbawa po, yung mga pinaglabahan, kung hindi naman delikado yung paggagamitan, halimbawa paglinis po ng atin po mga bakod na bakuran, siguro we start educating everyone na gumamit talaga ng baso sa pag tayo po ay magsisipilyo, mga ganun po. Those are practical ways.
3: Nakatakda namang mamahangi ang DSWD ng libreng water filtration kits sa mga komunidad bilang paghahanda sa paglakas ng El Nino. Nauna nang ipinakita ng kagawaran kung paano malilinis ang portable filter ng mga maruming tubig na maaaring magamit sakaling makaranas ng kakulangan sa supply.
1: 7 minuto makalipas ay 7 ng umaga, posibleng nakaapekto na sa kalidad ng hangin sa ilang lugar sa Western Visayas ang asupre mula sa bulkang Canlaon. Tumaas ang naitalang sulfur dioxide o asupre matapos ang moderately explosive eruption ng bulkan noong October 10 sa mapa ng Philippine Space Agency. Ipinakita ang kapal ng asupreng posibleng nakaapekto sa Guimaras, Iloilo, Capiz at Aklan. Patuloy ding binabantayan ng FIVOLX ang sunod-sunod na ash emission o pagbubuga ng usok at abon ng bulkan. Nauna ng pinayuhan ng publikong magsuot ng face mask para hindi makalanghap ng asupre at abo. Nasa alert level 2 ang bulkang Canlaon at ipinagbabawal ang pagpasok sa 4-kilometer permanent danger zone.
3: Muling bumagsak ang kalidad ng hangin sa ilang lugar sa bansa dahil sa haze. Sa huling air quality data ng DNR, naitala ang unhealthy for sensitive groups ang kalidad ng hangin sa Maykawayan City sa Bulacan, Zamboanga City at Malita sa Davao Occidental. Very unhealthy naman ang kalidad ng hangin sa Zamboanga at Talisay City. Pinaniniwala ang konektado ang haze sa nagpapatuloy na sunog sa Indonesia na napunta sa Pilipinas dahil sa hangin. Nauna nang pinayuhan ang mga may asthma at sakit sa pusong iwasang lumabas ng bahay kung hindi importante ang lakad. Kung lalabas ang bahay, inabisuhan ang publikong magsuot ng N95 mask para maiwasang makalanghap ng haze.
1: 8 minuto makalipas sa 7 ng umaga, hinikayat ng Department of Energy ang mga Pilipino maglagay ng solar setup sa bahay bilang panangga sa epekto ng Super El Nino sa mga susunod na buwan. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na kung kaya ng budget magpakabit ng solar panels para sa sariling gamit o kaya ay ikabit sa utility o electric cooperatives para makabenta ng kuryente sa pamamagitan ng net metering. Para sa ilang eksperto, maaaring magsimula ng maliit o micro solar setup na 1 kilowatt lang na wala pa po 100,000 pesos ang gastos. May pautang din ang ilang ahensya ng pamahalaan tulad ng GSIS at Pag-ibig Fund para magamit sa mga solar installation.
4: Para sa isang Lego, pwede kang dalawang panel ka muna, dalawang micro inverter, and maliit yung capacity, pero mga 4.5 years pa rin yung balik ng savings sa'yo. So, pwede ka na lang magdagdag later on pag nakaipon ka na.
1: Si Philippine Solar and Energy Storage Alliance President Ping Mendoza.
3: Inalis ng Energy Regulatory Commission ang capacity limit para sa mga power plant. Sa resolusyon, tinanggal ang dating limit na 600 megawatts per generating unit sa Luzon, gayon din ang 150 megawatts sa Visayas at Mindanao para palawigin ang mga planta batay sa demand at kapasidad ng mga grid. Layo nitong madagdagan ang investment sa bagong generation capacity, isulong ang kompetisyon sa electricity market at suportahan ang pagbibigay ng murang supply ng kuryente sa mga consumer. Ibig sabihin, makakatulong ang reforma na mabawasan ang posibleng kakulangan sa supply at mapababa ang singil sa kuryente. Nauna nang pinalawig na ang no disconnection policy hanggang Disyembre sa komunidad sa pagkokonsumo ng 200 kilowatt hour pababa, pero kailangang bayad na ang bill mula Mayo hanggang Hulyo.
2: Meron pong isa pang kondisyon. Naalala nyo po, meron po tayong mga bill mula May, June, July. Dapat po bayad nyo na yon para po kayong mag-qualify ngayon sa November, December na no disconnection policy.
3: CRC Commissioner Attorney Florecinda Baldo Digal.
1: Alas 7.11, posibleng magpatupad ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Baliktad naman po ngayon. Sa tatlong araw na kalakalan, 2 pesos and 60 centavos na ang tapyas sa gasolina. 70 pesos naman po ang taas na, o tumaas na, bumaliktad. Diesel naman ngayon ay mataas, habang 5 centimo naman sa kerosene up. Pero maaaring magbago ang presyuhan sa trading hanggang bukas. Bumaba ang presyuhan sa kabila ng bantang pag-atake ng rebelding Houthi sa paliparan at oil facilities ng Saudi Arabia at paghina ng piso kontra dolyar. Kahapon, nagsarap ang palitan sa 62.87. Noong Martes, bumaba ng 3 piso ang kada litro ng diesel, habang tumaas ng 1 peso and 56 centavos ang gasolina at 1 peso and 77 centavos naman sa kerosene.
3: Target ng DPWH na makumpleto bago matapos ang taon ang pagpapalawak ng sidewalk sa EDSA mula Rojas Boulevard sa Pasay City hanggang Guadalupe sa Makati City. Pinalawak sa mahigit 4 na metro ang bangketa sa EDSA Rojas Boulevard mula sa dating 1.5 metro. Layon ng proyektong magkaroon ng mas maluwag at ligtas na daanan para sa mga pasahero at pedestrian.
7: O magaking bagay ito sa mga commuters, kasi hindi na sila kailangan naglalakad sa ano, sa kalye. Di ba? Hindi na delikado. So, yun ang importante. Very challenging lang itong Pasay kasi daming obstruction. Daming mga ano, establishments na umoccupy na ng sidewalk. So,
3: si DPWH Secretary Vince Dizon.
1: Alas 7.13, kinwestiyon ng ilang senador ang sinasabing realignment ng halos 206 billion pesos sa bersyon ng Kamara ng 7.2 trillion pesos na panukalang budget para sa susunod na taon. Sinabi ni Senate Finance Committee Chairman J.V. Hersito na nakapagtataka kung bakit nabawasan ang pondo ng ilang programa sa bersyon ng Kamara. Kabilang sa binawasan ng pondo ang Calamity Fund, Flood Mitigation Structures, mga sa bersyon ng Kamara. Kabilang sa binawasan ng pondo ang Calamity Fund, Flood Mitigation Structures, Health Facilities Enhancement Program at programa sa pagbabakuna. Nabawasan din mahigit 40 billion pesos ang pondo sa sektor ng transportasyon, kabilang na ang halos 20 billion pesos para po sa Metro Manila Subway Project at 15 billion pesos naman sa North-South Commuter Railway. Nangako si DPWH Secretary Vince Dizon na hindi ipatutupad ang anumang proyektong kulang ang mga dokumento.
7: I've spoken to the People's Budget Coalition. We're currently reviewing it with them. Hindi tayo papayag na walang documentation. So, yung rule natin, yung 5 dokumento, program of work, letter of no objection from the LGU, part or local development council, regional development council, master plan, geotag photos, na actual photos, and then yung mga other budget forms. So 5. Kung wala yun, sorry, hindi pwede.
1: Nauna na sinita ng People's Budget Coalition ang mahigit 1 trilyong pisong red flag sa panukalang 2027 national budget.
3: Mayorya ng mga Pilipino ang nais tumestigo si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Sa survey ng Pulse Asia noong Setyembre, 51% ng respondents ang naniniwalang dapat ay personal na tumestigo si VP Sara sa impeachment court at sagutin ang kinakaharap na articles of impeachment. 34% naman ang nagsabing hindi dapat humarap ang Vice Presidente at 14% ang undecided. Lumitaw din sa survey na 53% ng mga Pilipino ang may kaunting kaalaman sa impeachment case, pero 55% ang interesado sa takbo ng paglilitis. 71% ang may ideya hinggil sa Article 2 o sinasabing hindi maipaliwanag na yaman ng vice-presidente. Pero 39% ang hindi masabi kung may katotohanan o gawa-gawa lang ang alegasyon laban kay VP Sara. Dinepensahan naman ni Lead Public Prosecutor Gerville Luistro ang desisyong i-atras ang 3 article of impeachment at iginit na kinonsidera ang interes ng publikong mistulang naiinip na sa takbo ng paglilit.

0: this.
1: The decision to withdraw, we consider the interest of the public, as the public has expressed already impatience. The withdrawal of the three articles operate to the benefit and advantage of the respondent herself. If we lose on this article, it means that that is the end of the entire impeachment process.
0: Nauna nang nanindigan ng defense team na hindi sila nabigyan ng pagkakataong ipagtanggol si VP Sara dahil hindi na maaaring talakayin ang mga inatras na reklamo sa loob ng impeachment court.
2: Alas 7:17, binatikos ni Defense Secretary Gilbert Teodoro ang pahayag ni Vice President Sara Duterte hinggil sa China. Kasunod ito ng sinabi ni VP Sara na mistulang nagiging troublemaker ang Pilipinas sa Timog Silangang Asya. Nabanggit ng Vice Presidente ang pahayag matapos sabihin ni Paulo Marcos na nakababahala ang posibleng epekto sa pambansang seguridad ng alegasyong nakatanggap ng pera mula sa China ang ilang kumpanyang iniuugnay kay VP Sara. Nanindigan si Teodoro na ang China ang troublemaker dahil sa patuloy na pangharas sa West Philippine Sea. Iginit ng kalihim na hindi pinagbabawal ang pakikipagsosyo sa China pero dapat suriin kung sangkot sa transaksyon ang mga opisyal ng pamahalaan.
3: So ano ba talaga? Bawal ba talaga magnegosyo with China kasi it is a national security risk? Parang nakakahiya na nga yung drug haul na papuntang Pilipinas galing Laos and Thailand. Tapos eto pa tayo na nagsasabi na, nako, it's a national security risk ang magnegosyo with China. Ano, nagiging troublemaker of Southeast Asia tayo.
4: Ang troublemaker dito ay China. Maliwanag na maliwanag. Nobody can say na ang Pilipinas ay ang gugulo. Dahil unang-una, tayo ay mas maliit na bansa, ay pinaglalaban lang natin ang kinabukasan ng ating bansa. No? Ang China ang nanggugulo kasi hanggang South Pacific, nakikialam sila.
2: Nauna na sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes IV na nakatanggap ng 319 million pesos mula sa Chinese government at China-based corporations ang Cale 88 na may koneksyon sa mister ni VP Sara na si Attorney Manases Carpio.
0: Natapos na ang medical leave ni Senador Loren Legarda. Ito'y matapos kumpirmahin ni Senate Secretary Renato Bantug na pinalawig ang medical leave ni Legarda noong October 12 at 13. Hindi pa tiyak kung muling palalawigin ang medical leave ng senadorang nagsimula noon pang August 3. Pinaniniwala ang nasa France ang senadora kasama ang anak na si Batangas Congressman Leandro Legarda Leviste na may warrant of arrest dahil sa kabiguang sumunod ng kumpanyang Solar para sa bayan sa obligasyon ng prangkisa noong 2019. Samantala, sumama sa lakas CMD si House Majority Leader Sandro Marcos at umalis sa partido ng amang si Pangulong Marcos na Partido Federal ng Pilipinas.
2: Alas 7:19, kinwestiyon ng halos 12 million pesos na cash advances para sa biyahe sa ibang bansa ng mga opisyal ng Sandigan Bayan. Sa report ng Commission on Audit, natuklasang kulang ang mga supporting documents sa biyahe ng mga opisyal sa Amerika, Australia, Hungary, United Arab Emirates, Singapore at Qatar noong nakarang taon. Kulang din ang narrative report sa mahigit 7 milyong pisong cash advance para sa biyahe sa ibang bansa. Kabilang dito ang mahigit 20 milyong pisong cash advance para sa biyahe ng apat na associate justices sa Budapest sa Hungary para dumalo sa special course hinggil sa artificial intelligence. Kinwestiyon ng COA ang mahigit 600,000 pesos na round trip airfare ng tatlong hukom papuntang Budapest, lalo't 130,000 pesos lang ang ginastos ng ibang opisyal na pumunta sa kaparehong event. Baka naman naka-business class. Bukod dito, sinitari ng paggastos ng anti-graft court na mahigit 13 million pesos sa pagdaraos naman ng 12 aktibidad sa mga private venue tulad ng 5-star o 4-star hotel sa Pampanga at Quezon City. Kabilang dito ang 5 milyong pisong ginastos sa executive briefing at capacity building event sa Las Casas Filipinas de Acozar sa bayan ng Bagak sa Bataan. Sinasabing kulang ang katibayang unang ikinonsidera ang mga government-owned venues bago ang mga mamahaling events place.
0: Kinumpirma ng Malacañang na bibisita sa Pilipinas si US President Donald Trump para dumalo sa ASEAN Summit sa Nobyembre. Pero tumanggi ang palasyong magbigay ng detalye sa pagbisita ni Trump at kung malalagdaan ang kasunduan kaugnay ng Pax-Silica Project. Pinawi naman ni Pangulong Marcos ang pangambang makaaapekto sa kabuhayan at komunidad ng mga katutubo ang proyekto. Itatayo sa New Clark City ang proyektong layong palakasin ang supply chain ng artificial intelligence o AI. Nauna nang nilinaw ng pamahalaang hindi maapektuhan ang supply ng tubig at kuryente sa mga komunidad na sakop ng proyekto.
2: Time out, time out! Anong oras na, Miss Beautiful?
0: I can't see.
2: 7:22 in the morning. Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
5: Radyo Patrol Balita alas 7. Basta AM DZMM. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Masinsinang imbestigasyon, umaatikabong balitaktakan, ating aabangan, tututukan kasama ang ating mga radio patrol at mga pinagkakatiwalaang boses ng mamamayang Pilipino na nakatutok buong araw. Sa loob ng 2 linggo, bibigyang daan ang ating mga programa sa DZMM, ang VP Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Dahil ang bawat detalye ay isang hakbang tungo sa katotohanan at kinabukasan ng ating bayan. Maraming salamat sa University of Perpetual Health System Delta Las Piñas Campus at sa mga communication students na bumubuo ng Altamedia Icon sa pagkilala sa DZMM Teleradio bilang Best AM Radio Station Hall of Fame Awardee, Best AM Radio Program sa Gising, Pilipinas at Best AM Radio Personality na si Alvin El Chico. Tunay na isang karangalan po ang mapakinggan at maparangalan ng mga susunod na henerasyon na mga boses ng bayan.
6: DZMM, numero uno sa aksyon!
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
2: Balikan natin ang mga balita sa oras na alas 7:24. Tumaas ang bilang ng mga Pilipinong nakaranas ng gutom noong Setyembre. Sa survey ng Social Weather Stations, 22.6% ang self-rated poverty na mas mataas kumpara sa 20.3% noong Hunyo. Nalampasan na nito ang 21.1% na record high average sa kasagsagan ng pandemic lockdown noong 2020. Pinakamaraming nakaranas ng gutom sa Metro Manila na sinundan ng Mindanao, Central Luzon at Central Mindanao. Tumaas din sa 44% ang pamilyang itinuturing na food poor o hindi sapat ang kita para makabili ng masustansyang pagkain mula sa 36%. Noon na lang lumabas sa pag-aaral, nakabilang ang Pilipinas sa mga bansang itinuturing na snacking nation o yung mahilig kumain ng chicherya ng merienda. Lumabas na 95% ang mga Pilipino ang kumakain ng merienda sa umaga at hapon.
0: Hindi maaaring humingi ng kadagdagang 20% senior citizen discount sa mga produkto o serbisyong mayroon ng promo o negotiated discount. Sa desisyon ng Korte Suprema, dapat pumili ang senior citizen kung gagamitin ang 20% discount o ang discount promo. Nauna nang napawalang sala ang general manager ng hotel sa Bacolod City dahil sa paglabag sa Senior Citizen Act matapos hindi bigyan ng diskwento ang dalawang guest na senior citizen. Iginit ng Supreme Court na nagamit na ang 20% discount ng mga guests sa pamamagitan ng negotiated rate. Bagamat kinikilala at sinusuportahan ang Senior Citizens Act, iginit ng Korte Supremang dapat maging patas ang pagpapatupad ng batas sa mga negosyo.
2: 7:26 sa labas ng bansa, patuloy na nagpapagaling si Pope Leo XIV matapos sumailalim sa operasyon. Sumailalim sa blood test at chest x-ray ang Santo Papa matapos operahan at tanggalin ang bukol sa baga. Ayon sa Holy See Press Office, nakapaglalakad at normal nang nakakain si Pope Leo na diagnosed na may isang uri ng lung cancer. Nanawagan naman si CBCP Executive Secretary Father Jerome Ceciliano sa lahat ng mga Pilipinong Katolikong ipagdasal ang Santo Papa. Naniniwala rin si Father na hindi magbibitiw si Pope Leo bilang Santo Papa kahit may karamdaman.
7: Ang mahalaga dito ay mas marami, kumbaga ay widespread, ika nga, yung pag-aalay ng mga misa, pagdarasal ng rosaryo, o di kaya yung iba ay pumunta pa ng Adoration Chapel. Ito naman ay bunsod na rin ng panawagan na ng presidente ng Catholic Bishops Conference of the Philippines the moment that yung ganitong balita ay nakarating.
2: Kahapon, pinangunahan ng bagong dean ng College of Cardinals na si Cardinal Luis Antonio Tagle ang misa sa St. Peter Square habang patuloy na nagpapagaling ang Santo Papa.
0: Sinibak sa serbisyo ang pulis na may-ari ng baril na ginamit sa pamamaril sa paaralan sa Tacloban City. 3 estudyante ang namatay habang 20 ang nasugatan sa pamamaril sa San Jose National High School. Sa desisyon ng NAPOLCOM, guilty sa grave misconduct si Police Staff Sergeant Arla Ray Pasensya matapos magamit ng 14 anyos na pamangkin ang kanyang baril. Naka-duty si Pasensya nang mangyari ang pamamaril pero iniwan sa bahay ang service firearm na nakalagay sa plastic gun box sa halip na sa safety vault kasunod sa firearms housekeeping rules ng PNP. Dahil sa pagkakasibak, hindi na makatatanggap ng benepisyo si Pasensya at bawal nang maupo sa anumang pwesto sa pamahalaan.
2: Ano ibig sabihin? Na-duty siya, wala siyang baril. Iniwan sa bahay.
0: Iniwan, nilagay sa plastic box.
2: Naku po. Pasintabi po sa Maselang Balita, arestado ang 51 anyos na lalaki dahil sa paulit-ulit na pangmumulis siya sa 8 taong gulang na lalaking pamangkin sa Cavite. Sa bisa ng warrant of arrest, dinampot ang suspect sa bahay sa 13 Martires kung saan siya nagtatrabaho bilang family driver. Naarap ang suspect sa kasong qualified rape dahil sa paulit-ulit na pangmumulis siya sa biktima noong 2022. 180,000 pesos sa itinakdang piyansa para pansamantalang makalaya ang suspect.
0: Sa Rizal, naaresto na ang pastor na sangkot sa pang-aabuso ng 3 menor de edad sa Marikina City. Sa bisa ng arrest warrant, dinampot ang suspect sa bayan ng Baras sa Rizal. Sa investigasyon, inabuso ang mga biktimang edad 8, 9 at 15 taong gulang sa loob ng simbahan. Simula 2023 hanggang 2024, nakakulong na ang suspect na mahaharap sa 4 na kasong statutory acts of lasciviousness.
2: Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Christian. Ganiel, good morning, Ganiel!
8: Morning sa inyo, Alvin at Doris, sa ating Showbiz Spotlight. Game na game na nagsampal ang o nanampal ang ilang ABS-CBN anchors sa primera kontrabida na si Gladys Reyes. Kasunod ito ng pagsabak ni Gladys bilang guest anchor ng TV Patrol Express at guest star patroller sa TV Patrol. Unang nakatikim ng sampal si Gladys ni Gladys, sina ABS-CBN Chief of Reporters Jeff Canoy at TV Patrol Anchor Karen Davila. Sumabak din sa sampalan scene ang TV Patrol Anchor at si Mr. Gising ng DZMM na si Alvin El Chico. Bumisita si Gladys sa Kapamilya Network para ipromote ang kauna-unahang kantang Primera Kontrabida.
9: Kuya, hindi ako makakapayag na kunin mo lahat ng kayamanan natin, naintindihan mo? Na hindi talaga ako makakapayag eto sa'yo! Ay! Sir! Pati ka gumanon!
10: Tinamaan ako, Katie!
9: Teka lang, sir!
10: Kasi dapat...
9: Sir, hindi siya umilag!
2: Hindi mo naman sinabi ko umilag ako. Walang kwentang direktor yung Karen Davila na yan. Hindi naman sinabing iilag ako.

0: Dahil loko lang po, napakabait po.
1: Yung trending nung ngayon, oh,
0: napakabait po ng Gladys Reyes. Ano, magaling umarte. Totoo po talaga ang kasabihan.
1: Maganda,
0: oh, maganda si Ma'am Gladys. Totoo po ang kasabihan na ang mga kontrabida sa pelikula at serye ay mabait sa tunay na buhay. Ganyan mabait, hindi ba si Gladys?
2: Yes, oo. Saka excited ako na makita siya. Sa Friday, actually, babalik siya. Kasi meron kaming taping ng Oh My God. So, makasapagin
0: din ako doon. Ganyan, huwag kang pumayag. Mas matangkad ka doon.
1: Ihanda mo na ang pisngi mo.
2: Para ma-experience, di ba? You made that moment siya pag nasampal ka ng isang Gladys Reyes.
1: Grabe.
0: You're nothing.
1: Oh.
0: But a secondary. Sherry Hill pala ito.
2: thank you.
0: Maraming salamat, Ganyel Krishna. Thank you. At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7.
1: Ako po si Doris Bigornia.
0: Ako naman po si Alvin L. Chico. Magandang umaga at maraming salamat. Pilipinas po, hindi pa po tayo tapos. Dahil magbabalik pa ang
3: Gising Pilipinas
0: Energy Energy on a Thursday.
4: Radyo Patrol Balita alas 7. Basta AM DZMM.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.

0: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
3: DZMM!
2: Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng naumbayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa nagdaang 40 taon, magkakasama tayo sa bawat balita at bawat kwento ng lungkot, saya, kabiguan at tagumpay. At sa mga darating pang panahon, patuloy tayong maghahatid ng balita at serbisyong kumpirmado, sigurado. Ito po ang DZMM.

0: balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. The 29th KBP Golden Dove Awards Best Newscaster at Altamedia Icon Awards 2026 Best Male AM Radio Personality, Alvin El Chico, para sa Gising Pilipinas sa DZMM. Sasabayan kayo sa almusal nina Alvin El Chico at Doris V. Cornea. Gising Pilipinas!
1: Naku, ang dami kong utang, oh. Kay Ma'am Fe Ramirez.
2: Oy, magkabayad
1: ka. Sabi niya,
2: ka.
1: Ang rule ng promo versus senior discount, whichever is higher. Ilinawin natin mamaya kay Attorney Romy Mac. Rex Inlo, magandang umaga. Ganon din si Verhel Matias na pinapabati ang kanyang partner na si Rhea Consumido. Nakatutok. Jerry Diaz, good morning, de. Aliw daw yung sampal. Oh, next time kayo naman na magpasampal, aliw pala, ha? Deyo, Ronimo, magandang umaga sa'yo. Sige, partner, sa kabilang messenger ko, ang dami pa. Sige, ikaw muna, kung meron ka.
2: Ay, good morning sa'yo at maraming salamat, Joe at Joe Reyes. Sila ang sponsor ng aking
1: salamat. Aganda nga na siya, mo, partner.
2: Rawa siya sa akin, kaya binigay.
1: At Ray-Ban yan, mamahalin yan. Oh. San lamo sa akin? Bagay sa mukha ko yan, malaki yan.
2: Nakapila na sa ano eh.
1: Sino, si Josie?
2: Hindi, sa Tambunting.

0: Sara Concepcion, thank you. Oh, by the way, may padala sa iyo si ano, ay, si Ma'am Dumdum.
1: Ah.
0: Concepcion.
1: Oh, wow.
0: Oh, oh, yung mga goodies
1: you
0: dun, ha.
1: Thank
0: Rosalie
1: you
0: Pueblo, magandang umaga. RC Castle. Hati natin sa dalawa, mahaba 'to eh. Uh-huh. Idal Tan Kiam Ko Reyes. No, hindi ko na rin mabasa. Gina Sambo, good morning. Ganon din si Flordalisa Oledan, si Chris Abrini Casiano, Ceci Lopez, Lilibeth Oyi, Lina Ho, Jing Pahe. O, hanggang dyan muna.
1: Good morning sa iyo, Francisco Mendoza.
0: Oh.
1: Partner, matagal na ito nakikinig sa atin.
0: Oh.
1: Araw-araw, nire-replay pa niya
0: oh
1: habang nagdadialysis kami.
0: Oh.
1: Francisco Mendoza, maraming salamat sa iyo.
0: Sa totoo lang, partner, ang daming nanonood na nakikinig sa atin. Sorry po, hindi namin pwedeng batiin lahat. Kasi pag mimimuhan po kami, puro bati. Natin yung ating Radyo Patrol. Pero bago po yan, meron tayong time check, partner. Kaya na ba ng ano mo? Kaya mo ng powers mo na sabihin niyo yung oras?
1: Mayroon tayong time check na ikaw ang magsasabi.
0: Pinasasak. 7:38!
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: O, mag-Radyo Patrol muna tayo, partner. Dala-dalawa nandyan.
1: Okay, unahin natin po mula sa Malacañang, Christian Yosores. Christian!
3: Magandang umaga, Alvin at Doris. Pinababantayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Trade and Industry at Department of Interior Local Government ang presyo ng mga balde at drum sa mga merkado. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, layan itong maiwasan ang pananamantala ng publiko sa gitna ng paghahanda sa El Nino. Magbibigay niya ang pamahalaan ng mga kinakailangang gamit at gabay para matiyak na ligtas gamitin ang nakokolektang tubig mula sa ulan. Samantala, nilinaw ng DSWD na hindi pa ibinebenta ang pinamamahagi nilang water filtration kit dahil nakatuon ang pamahalaan sa pagbibigay ng tulong sa mga vulnerable sectors na matinding maapektuhan ng El Nino. Ayon kay Secretary Rex Gatzalian, hindi pa rin makapagbibigay ng detalye tungkol sa bentahan at presyo ng filtration kit dahil hindi naman sa kumakatawan sa mga kumpanyang gumagawa ng naturang produkto. Magugulat ang binatikos ng ilang kritiko ang panawagan ni Pangulong Marcos sa publiko na maghanda ng timba at balde para makapag-ipon ng tubig dahil sa inaasang tagtuyot dulot ng El Nino. Narito ang bahagi ng pahayag ni Yusek Castro.
4: SWD ay magbibigay ng water filtration device katulad po ng dinemo kanina. DTI at DILG ay magbabantay ng presyo ng mga balde at drum upang maiwasan ang pananamantala.
3: Samantala, biyaheng gitnang Luzon si Pangulong Marcos ngayong Webes para dumalo sa pagbubukas ng United Parcel Services sa Clark International Air Hub sa Pampanga at pagbisita sa isang mobility hub sa Balanga, Bataan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores. DZMM.
0: Uminom ka ba ng tubig? Nakita ko yung mga reporter doon. Uminom ah.
1: Uminom na, no? Oo. Okay naman sila.
0: Uminom ka? Okay naman. Okay ka naman.
3: Okay naman. Sa ngayon, parang ako tinatawag ng kaligtasan.
0: Hindi, tama yan. Maganda yung point niya kasi kahit yung tubig sa Ilog Pasig, kayang-kaya yan, partner, linisin at gawing potable. Kaya lang, bakit natin pipiliin yung Ilog Pasig kung meron tayong Angat Dam na nuknukan ng linis ang kalidad ng tubig? I mean, kumpara mo sa Pasig River. Pero kung walang-walang-walang-wala na, pwede na rin yan.
1: Tama.
0: Idadaan lang sa filtration. Kagaya nung nangyari sa Malacañang kahapon. So, anong lasa ng tubig? May amoy ba?
3: Sorry, Alvin, parang lasang normal na tubig lang.
1: Okay.
3: Walang aftertaste.
0: Walang amoy.
3: Walang pasangsang na amoy.
0: That's good. So, kaya-kaya palang gawin yun. No? Pero, wag na po nating paabutin doon na pati yung tubig sa Ilog Pasig ay kinakailangan nating gamitin. Ano po? Kaya tipirin natin. Thank you, Christian. Ba't ka absent sa programa mo, Christian? Ano meron?
3: Papaos-paos eh.
0: Hindi kaya
1: yung epekto ng tubig?
0: Ay, ganun ah. Hindi, feeling ko talaga na gano'n, nom-nom nung kagabi. Kaya, partner.
3: Hindi, bawal magbigti.
0: Walang ganun sa'yo, Christian. Wag kami.
3: Saan ba tayo mamaya?
0: Thursday pa lang. Thank you, maraming salamat. Christian Yosores, punta natin si Zeus Legazpi. Go, Zeus!
5: Yes, Alvin at Doris, kumikilos na ang Interagency Task Force ng Marikina City para tiyaking malinis ang mga sementeryo sa lungsod para sa inaasahan dagsa ng mga bibisita sa darating na undas. Ayon sa lokal na pamahalaan, partikular na pinagtutuunan ng pansin ang malalaking sementeryo tulad ng Parangka at Aglipay Cemetery. Ng inventory at identity tracking ang lokal na pamahalaan sa mga labi sa mga sementeryo kung saan sinisigurong tugma ang burial records, pangalan at lokasyon ng mga nakalibing. Inatasan na rin ng mga tauhan ng LGU na siguraduhin maluwag ang mga kalsadang malapit sa mga sementeryo para may madaanan ang emergency vehicles. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
0: Thank you, maraming salamat, Zeus!
6: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa X-30, DZMM. Numero uno sa aksyon.
0: Sabi ni Roberto Chico, partner, tinan mo. Mga Chico, mga mag-anak ko yan.
1: At talaga?
0: Ako, El Chico ako, di ba? Meron din apelido, Chico.
1: Chico lang.
0: Mga Ilocano naman.
1: Ah, ganyan?
0: Sabi niya, yung name ng bunso ko, Amadeo El Chico. Pwede po bang gawing Amadeo El Chico na lang? Pwede.
1: Pwede.
0: Hindi, sabi niya, joke lang.
1: Pwede naman.
0: Mga Chico, kulang sila ng L. Sabi naman, may L. Sila walang L.
1: Okay.
0: Mark Jordan, Dalayap, magandang umaga sa'yo. Ganon din si Amanda Flores na nagpo-post na sinampal ako. At si Edner Villasis, watching from Tarlac. Good morning. At si June Villa, watching from... Bakit ka raw, Jessica Alfaro? Look, si June Villa, watching from Koh Samui, Thailand. No? Napapagala tayong edad. Ano? Yung mga bata po hindi nakilala.
1: Hindi nakilala.
0: I-google ninyo kung sino si Jessica Correct. Alfaro. Ha?
1: Ay, good morning sa'yo, ang aking amiga na si Paching Hidalgo. Oo, ang amiga, medyo okay-okay naman ako. Thank you.
0: Very good. Si Hazel Arcidera. Good morning, inaanak ko na palagi rin nakatutok. Good morning sa inaanak niya, EJ and Gail Ginto na Makati City. Nantay po natin si Attorney Romy Mac. Ayan na makakapagpaliwanag pa. Kasi ang daming tanong
1: kaya
0: tungkol doon sa diskwento.
1: Ang dami talaga mga seniors din na hindi itong karapatan namin. Tapos pa, patawag mo manager. Ayan na, nakakainita na. Hindi ba? Nay, ang maintenance po natin. Hindi ba? Yung ganyan.
0: Hindi, pero ang sabi lang ng Korte Suprema, in essence ay hindi uubrang dalawa. Mamimili yung senior citizens kung ano ang diskwentong mas makakabenepisyo sa kanya. Kaya ang tanong ko kay Pautienza, may seat sale. Paano kung mas malaki ang value ng 20% discount doon sa seat sale? Ay, hindi ba dapat ang mas ma-enjoy ko yung senior citizen discount?
1: Kaya nga.
0: Hindi ba, ibig sabihin ba babalik sa base fare o sa normal fare? Yung mga airlines, saka ibabawas yung 20%, ganun ba yun?
1: Yan nga, nakakalito. At lalo na yung mga seniors, hindi nila yan agad-agad maintindihan. At hindi nila, syempre, pagpipilitan ng mga senior rin. Hindi, itong sinabi sa amin. Ay, by the way, yung last na pag-hospital ko, bakit parang nagamit ko yung PWD at saka PhilHealth ko? Sabay.
0: Ay, hindi. Magkaiba yun.
1: Pwedeng sabay.
0: Pwedeng sabay. Pero hindi mo pwedeng pagsabayin ang PWD and senior citizen.
1: Okay.
0: Isa lang dun, partner.
1: Pili ka lang.
0: Yung PhilHealth mo, binabayaran mo yun eh.
1: Oo nga.
0: Tinan mo sa sweldo, way kalta sa PhilHealth. So, karapatan mo na makinabang dyan.
1: Okay.
0: Plus, yung PWD mo.
1: Yan.
0: Senior citizen. Either or, ha?
1: Okay.
0: Si Attorney Chris Bindi. Attorney Chris, suot ko na po yung cap. Maraming salamat. Pasabi kay Mrs., ha? At si, sino ba ito? Si Arvin Virayan. Pagripo na happy birthday sa kumari kong si Architect Elizabeth Beth De Luna. Ayan. Yeah. Now na raw. Tawagan na raw si Attorney.
1: Yung mga nakapila dito sa akin, medyo na malas-malas kayo sa akin. Kayo napunta. Hindi ko mabasa. Pasa ko mamaya kay Alvin.
0: Sige. Anya na pala. Attorney Romulo Makalintal. Isang rights advocate po.
1: Yan.
0: Na mga senior citizen. At syempre, veteranong election lawyer. Pero hindi natin pag-uusapan yung mga election issues. Ano po? Focus muna tayo kasi limited lang yung time sa desisyon po ng Korte Suprema. Ano ba sa palagay ninyo, Attorney Romy Mac, ang essence nitong desisyon ng Korte Suprema? Wala pa pong kopya ng desisyon, ha? Parang brief ko lang po inilabas kahapon. Go ahead, sir.
7: Good morning po. Sa inyo mga taga-panotulog pakinig, wala pang full decision, press briefer lamang yan. Kaya yung aking opinion dyan ay base lamang doon sa press briefer. Ano, ha?
0: Opo.
7: Guys, ko sigurong kailangan maliwanagan na yung 20% ay hindi na ibigay doon sa senior citizen dahil lang sa meron na siyang negotiated rate ng kanilang association.
0: Mm-hmm.
7: Kaya in other words, yung mga senior citizen ay nabigyan na based on the negotiated rate ng kanilang association kung saan miyembro yung nasabing senior citizen. Pero ang dapat liwanagin dyan, kasi may sinabi ang Korte Suprema na yung Supreme Court senior citizen discount cannot be combined with other promo discount. Ganung yung kaso does not involve promo discount. Kasi kapag ka ang promo discount, kasi nasabi, yung promong yan ay hindi aprobado ng Department of Trade and Industry,
0: mm-hmm.
7: ang senior citizen is still entitled to 20% discount over and above that promo discount, which is not allowed by the Department of Trade and Industry.
0: Ah, ganun?
7: Sa madaling salita, kahit nakapromo yan,
0: opo.
7: Kung walang approval lang DTI ang promo, entitled pa rin kami mga senior citizens sa 20% discount. At hindi iyan ang issue na tinalakay dyan sa desisyon yan ng Korte Suprema.
0: Yeah, wait lang, linawin natin, Attorney Romy Mac. So kung may promo, pero kamo hindi aprobado ng ahensya ng gobyerno, dapat dalawa ang mabibenefit, ang mabibigay sa senior citizen, yung promo na yon plus yung kanyang senior citizen discount? Is that what you're saying?
7: Yes, that's right. At yung promo na yon, actually, legally speaking, hindi promo price, kundi regular price insofar as the senior citizen is concerned. Kasi kung wala kang approval sa DTI, ang ibig sabihin, ang promo mo ay illegal.
1: Ayun na nga. Diba, hindi
7: and therefore,
1: hindi po pwede na ikaw ay magbibigay ka ng promo na hindi ka nagpaalam sa DTI. Dapat magpaalam ka muna.
7: Dapat magpaalam sa DTI. Otherwise, lahat ng establishment magsasabi, naka-promo na kami ha, wala na kayong diskwento.
0: Pero Attorney Romy Mac, pasabi ko kay Doris, kung ang isang negosyo ay magpapaalam ikamo sa DTI, hindi pabor sa inyo yun kasi iisa lang, mamimili kayo ngayon, hindi huma.
7: Ay mamimili ka, halimbawa, 10% lang ang binigay na promo nila, doon ako muna sa 20% na senior discount ko.
0: Diba?
7: Halimbawa, 30% ang ginawang promo na approve ng DTI, pupunta ako doon sa 30% at iiwanan ko ang aking 20%.
0: Tama.
7: Kung ang SE discount, yung promo discount ay walang DTI approval, isisingi pa rin ako ng 20% discount. Kasi alam nyo, sa ilalim kasi ng ating Consumers Act of the Philippines, Article 116, ang lahat ng promo dapat magdaan sa DTI. At hindi ka pwedeng mag-promo kung wala kang approval ng DTI. At isa pa, hindi dapat na masyadong mahaba ang period of promo. Kung ayang promo mo ay napakahabang period, hindi na promo yan, kundi regular price to which the senior citizen should still be entitled. At hindi lang senior citizen ang entitled dito, pati mga persons with disability ay kasakop din ng nasabing provision. Okay. Kaya sinasabi ko na iyan ang desisyon yan ng Korte Suprema, dapat liwanagin ka agad kasi baka akala ng ibang mga establishments, pwede na tayong mag-promo kahit walang DTI.
1: Hindi na tayo
7: sisigili ng 20% discount. So maliwanagan yan.
0: Opo. For example, an example ko po ito kanina, no, may seat sale. Yung aeroplano, no po, Cebu Pacific or Philippine Airlines for example, may senior na bibili ng ticket. Alin po ba ang mangingibabaw? Yung senior citizen discount niya o yung kung ano yung rate ng promo?
7: Well, kung yung promo ay approved ng DTI, halimbawa, 1,000 ang cost noong kanyang ng ticket. Halimbawa, ang sabi ng PAL o ng airline, naka-promo kami ng 700 na lang kung may 30% discount kayo.
0: Mm.
7: Kung yung promo yun ay approved ng DTI, doon ako pupunta sa 700 kasi 30% ang discount noon. Hindi ako bibili ng 800 dahil sa 20%. Ngunit kung sinabi ng hindi yun approved ng DTI, yung 700 na yon, meron pa akong 20% discount doon sa 700 pesos na yon.
0: Ayun.
1: Pero parang nililito lang, attorney. Kasi kung in the first place, kung hindi aprobado ng DTI yung promo ninyo, ba't kayo nakakalusot? Bakit kayo sumasabay doon sa sinasabi nga na dapat ay matanggap ng senior citizen o ng PWD?
7: Kaya nga sinasabi ko sa mga senior citizen, kapag ang isang establishment nagsabi sa inyo na kami naka-promo, immediately ask that establishment, yan bang promo mo ay approved ng DTI? Kung hindi yan approved ng DTI, the senior citizen can still claim the 20% discount. Yan ang ipinanalo kong kaso dyan sa isang napakalaki naka-discount, naka-promo daw sila ng 50%.
1: Oh.
7: Ngunit nung ako'y mag-claim, sabi ko, yung promo mo ba approved ng DTI? Hindi naman. So, I still claim my 20%. Mm. Kasi kung sasabihin niyo na yung aking 20% ay kasama sa 50%, you're only giving me 30%, hindi 50%, kasi you are the one enjoying the 20%. Pangalawa, tatanong mo, 50% ang discount ng lahat? Paano kung hindi senior? 50% din. Ay kung senior citizen, 50%. Ay, anasan ang pagkakaiba? What is now the distinction between a senior and a non-senior? Kaya yung sinasabi nilang naka-discount ng 50%, aba, ay hindi mo kami binibigyan ng 50%. Binibigyan mo lamang kami ng 30% sapagkat kinukuha mo yung 20% to which we are legally entitled.
0: Tama. Oh, kumbaga may 20 ka nang nakatakin kasi talaga doon.
1: Uh-oh.
0: Na deserve
1: Uh-oh.
0: Mo under the law.
7: At saka, ang mangyayari, ay bakit pareho kayo ng senior at saka hindi senior? Nasaan ang pagkakaiba noon? Kaya napakahalaga noong approval ng DTI sa mga permit ng mga sales promotion campaign na yan. Kaya nga, there is a regulation para hindi mapagsamantalahan kami mga senior citizen at PWDs. Kasi yung mga ibang mga establishments magsasabi lang, naka-promo na kami ha. Paano natin malalaman kayo naka-promo? Ano ang kasiguruhan ng isang senior citizen na yung sale na yan ay naka-promo? Anong protection ng senior citizen na talaga naka-promo kayo? That is where the DTI regulation comes in. Na kaya kailangan ang promo mo may approval ng DTI. Kung walang approval ng DTI, your promo price is a regular price to which the senior citizen and PWD should still be entitled to 20% discount.
1: Opo, okay. Opo. Eh, bakit hindi na lang simplehan?
0: Sige,
1: may promo kami. Sabihin nyo agad, DTI approved ito. Para wala nang diskusyon pa.
0: Hindi, actually, mas pabor nga sa'yo pag hindi DTI approved.
1: Ah.
0: Yun ang sinasabi niya. Mas pabor sa senior citizen.
1: Oo.
7: At saka isa pa, yung decision na yan, kailangan liwanagin din na yung 20% dapat meron pang 12% VAT exemption. Hindi nilalaman ng decision. Hindi ko nakita yung full decision. Ano? Again, based on press briefer, dapat yung senior citizen dyan entitled pa rin sa 12% VAT exemption. Kahit na yun yung sinasabi lang negotiated rate, the negotiated rate ay 20, doon lamang sa 20%, pero hindi mo pwedeng i-negotiate yung 12% VAT exemption ng isang senior citizen.
0: Opo, tama. Ibig sabihin, sir, yung sa 20%, kasali na doon yung VAT. Kasi kung hindi pa kasali, di 8% na lang may iiwan na discount, effectively.
7: Oo, kaya kailangan na yung 12%, bawas pa rin yun. Hindi kasama yung sa 20% discount.
0: Ngayon, sa lahat ng bagay po ba, ay may, uniform ba yung 20? Kasi naalala ko lang, sa kuryente at sa tubig, parang hindi 20%, 5 lang.
7: Oh,
0: pero bakit gano'n, Attorney Romy Mac? Bakit 5 lang doon? Basic nga yun.
7: Napakalaking bagay naman yun kung 20%. Kaya yun napagkasong doon sa batas. Pero dapat ma-amend yun kasi yung batas na yun ay magulo. Parang deodorant lamang. Parang pinagbigyan lamang kami mga senior citizen. Kasi nakalagay doon, you're entitled to 5% discount sa electric bills at water bills provided your consumption does not exceed 30 cubic meters ng tubig. Kaya pag naging 31 cubic meters na, hindi na kami entitled. Hindi na kami inom ng tubig, parang ganoon. Kaya kailangan, dapat, we should be entitled to the first 30 cubic meters
0: Opo.
7: And to the first 100 kilowatt hours.
0: Tama.
7: Yun ang intricacies ng nasabi mga batas na yan.
0: Ito si Pawat Jensen nag-follow-up. Sabi niya, sa experience niya, pag nagbubook daw, kasama yung husband niya, PWD. Senior citizen. Nakalagay daw, attorney, yung note na hindi na applicable yung discount. Kung ano ang seat sale price, yun na yun. Both PAL and Cebu Pacific daw. And yung, ako naman, ang iniisip ko, baka sakali lang na mas malaki yung senior citizen discount, bakit mo ako itatali sa promo? Di ba?
7: Hindi pwede yun. Mali yun. Kasi kung hindi yan naka-promo, ibig sabihin may 20% discount. Basta local lang. Local travel lang yan. Hindi international flight. Palagay ko, may konting mali doon sa nag-text sa atin. May due respect. Kasi lahat ng airlines nagbibigyan ng 20% discount sa local at saka 12% VAT. Ang problema nga lamang, ang dapat gawin ng DTI, lahat ng establishments dapat meron ng online system ng pagbibigay ng 20% discount sa mga senior citizens. Kasi ang nangyayari, kami mga senior citizen, dapat pupunta pa kami sa establishment para bumili. Kung hindi, hindi ka mabigyan dahil sa wala silang online system ng pagbibigay ng senior citizens discount.
0: Tama. Tapos yung siste, si June Villa, tinan mo ha, hindi daw nasunod kasi kumain sila sa restaurant sa Tanay, may kasamang senior at isang PWD, pero ang naging discount daw, tig 100 lang sa total bills nila na 6,000. Eh, pero hindi ho ba, hindi naman din talaga yung buong bill ang may discount kung hindi yung kain lang ng senior?
7: Kung ayan,
0: hindi
7: ho ba? Yung dalawa lamang ang bibigyan. Halimbawa, apat sila at 6,000. So, 6 divided by 4, kung magkano yung naging amount doon, yun lamang individual na 20% magiging basis ng 20% discount.
0: So, paano yun? Yung total bill?
7: Sampu kayo. Oh. 1,000 ang bill. Oh. So, 1,000 divided by 10, 100. 100 lamang ang magiging basis ng 20% discount ng mga senior citizens na nandoon at saka PWD.
0: Kung baga, i-divide-divide sa atin.
1: Oo.
0: Di ba? Kung ano yung resulta nun?
7: Para makita kung magkano ang price ng isa, para yun ang magiging basis ng senior discount ng senior citizen at PWD.
0: Tama. Kung mga hindi naman uobra na pati tayo, madadamay tayo sa discount ng mga senior citizen. Unfair din sa negosyo.
7: Pero may mga establishments, yung mga magaganda mga food chain natin, ano, mga sikat na mga food chain, kahit kasama ko yung aking apo, pag pinakita ko aking senior citizen, pati yung aking mga apo, sinasama na rin nila. Matatanong nila, ay bakit ganun? Kasi yung mga yan, tamang-tama ang kanilang mga cash registers. May mga cash registers sila. Na kapag ka naipasok yung mga cash discount na yan, mga senior discounts, ay nagre-register ka agad yan sa kanilang mga tax deduction para sa BIR cases nila, BIR income tax nila. Kaya sila automatic na yun. Na kahit nabigyan mo yung aking apo, anyway, nag-i-enjoy naman sila ng some tax incentives.
0: Apo.
1: Malaking talo ba para sa mga negosyo kung sundin nila yung entitled naman na senior?
7: Well, kahit naman na anong gawin na, kasi yan naman ay meron naman sila mga tax incentives na binibigay ang ating pamahalaan. Kaya hindi rin naman sila malulugi, ano.
1: Okay.
7: Kaya ako yung nagtataka nga bakit di naman binibigay yan. Tsaka siyempre yung mga costing naman yan, yan naman siguro yung napag-aralan na nilang mabuti. Pero hindi po pwede sabihin na dahil lamang sa mga, yun sinasabi, diba, nalulugi kasi kami, kukunti ang bumibili.
1: Eh,
7: hindi natin masasabi yun kasi talagang negosyo naman yan. At tsaka kaming mga senior citizens at PWD, eh, may batas na nagsasabing entitled kami sa ganitong uri ng mga discount.
1: Tama.
0: De, tsaka sa totoo lang, pag minahal mo partner yung senior citizen, remember, dumadami po yung bilang ng senior citizen. Pag yan ay minahal mo, partner, pwede na ang store mo, ang loyal client mo, senior citizen. Total na babawi mo naman sa tax eh. Di ba?
7: Kami mga senior citizen, kami ang gumagaso sa mall. Hindi naman, yun yung mga kamang-anak naman namin, hindi naman gumagaso sa kayo mga apo. Yan,
0: diba? Ang may pera, diba? Senior.
1: Oo,
7: tsaka yung mga nasa establishments na yan, tandaan ninyo ito ha. Balang araw, tatanda din kayo. At doon nyo marirealize, aba, dapat pala mag-enjoy talaga kami nito. Ano, ha? At isa pa, kapag nila pag nila ang right ng isang senior citizen, parang nilalabag nila ang karapatan ng kanilang mga lolo at lola. Kaya, kailangan pa nga, paglalabagin nila, tingtandaan nila, aba, ay baka ng aking lola at lola, ay ganito rin ang mangyari kapag bumibili ng kanilang mga items na kinakailangan.
0: Tama yan. Thank you, Attorney Romy Magnobusan po tayo oras, but maraming salamat. Mabuhay po ang mga senior citizen.
7: Maraming salamat.
1: Thank you.
0: Mabuhay ka.
7: Salamat sa suporta.
0: Mabuhay po kayo.
1: Salamat
0: po. Thank you. Si Attorney Romulo Makalintal po, isang senior citizens rights advocates at veteranong election lawyer. Abo lang natin si Professor Empard na nandyan. O, gising na raw sila ni Teray Taray. O, hanggang sa dulo ng TV Patrol, nakita namin yung pagkakasampal kay Alvin. Okay lang. Reres baka natin yan, ha? Unahin muna natin yung nakipagsuntukan kay Ma'am Doris. Josh Kyle Edip, good morning. Ganun din kay Ruby at kay Mimay. At may wait lang ha, hahanapin ko yung sagot dyan. Louis Basco, good morning. Lina Lim, Master Amadeo, LC Balion Florentin, Jepoy Manggay, Maximo Quill, ang dami ko palang di nabasa, ako, partner.
1: Oo, oh, pasensya na po doon sa mga hindi nabasa. Oh, binibilisan na nga ni Alvin, kaya lang talagang wala eh.
0: Anandyan na si Camille, Eli Trinidad, magandang umaga sa iyo, at si Ai, at si Tera.